0: Gui sempre de Minas, Energy Energy on a Monday!
1: Ang morning tandem ng bayan.
2: Good morning!
1: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
3: Gising Pilipinas!
1: Basta AM, MM!

0: Your Honor, toot-toot time, please.
1: Yes, Mr. Presiding Officer, our toot-toot time is 8:04 in the morning.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
3: Love, love, love!
0: Kumusta po kayong lahat? Ipinatawag ko kayong lahat.
1: Bakit po?
0: Para maulawaan ninyo ang mga bagay-bagay sa ating paligid. Ulahin na natin para makilala ninyo kung sino kami.
1: Yeah. Dahil kami ay nakalimutan na naman namin kung sino kami.
0: Dahil naging busy sa mahabang kurbata.
1: Ang kurbata kong gumagawa ng statement dahil may impeachment ngayon. Ako ay...
0: Natatakpan ng microphone mo, partner. Ay,
1: ganyan
0: hindi
1: ba?
0: Pakita nyo nga.
1: Ganyan.
0: Pagkahaba-haba ng kurbata ng partner.
1: Dahil hindi ako marunong gumawa ng kurbata. Kaya ganyan. Sinaksak ko na lang bigla.
0: Good morning, partner. Kumusta ang weekend?
1: Ay, okay lang, partner. Nakapagpahinga naman. At syempre, dahil nag-ipon tayo ng lakas. Dahil nga sa mga magiging, ganap ngayong linggo na to. Pero, mas lalo na ikaw, dahil ikaw mismo ang chief presiding officer namin. Ikaw ang magsasabi sa amin. Pati mga analysis, at hindi lang analysis po, sa takbuhan, mangunguna si Robert Antemano. Mano,
0: oo, syempre. Good morning, partner. At bago magsimula yung impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon, ay may pulong yung majority senators. So dito, alas 10, pasado alas 10, magdidesisyon sila kung sino na ba talaga ang magiging presiding officer. Iiwan na lang ba talaga ba kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President?
1: Paramatic.
0: Or gugustuhin din nila na maglagay ng abogado.
1: Kasi yun ang contention nila. Dapat abogado nang sa ganun ay hindi lang maalam doon sa kung ano man yung mga idiskusyon ng batas, kung hindi pati procedure. Kasi alam mo naman tayo, ano yung substance and ano yun?
0: Ang Allen Parker.
1: Lacking in substance and
0: form.
1: Yun. Diba?
0: Kasi yung iba, partner, itinatanong, bakit kaya naman ni Senator Win? Kaya naman po talaga, diba? Kaya lang, sabi nga natin, prerogative nila yan, gusto nila yan, nasa kanila ng mga kasunduan yung pagkakaunawaan.
1: Bakit hindi nila diniskusyon ng pre-trial?
0: Hindi sa kanila yun . Hindi sila ang in charge dun . So, ang pre-trial, yung defense at prosecution, sila na magsistart mamayang hapon, okay. Kasi medyo, kahit nung nagpatawag doon nakaraan legal partner, hindi naka-attend yung iba sa minority, hindi naka-attend yung iba sa majority, dahil may kanya-kanya ng mga prior schedule. So ngayon, definitely, kung darating sila for the impeachment trial ng alas 2, maaga-aga magpulong na sila.
1: Matutuloy yan. Nang sa ganun ay umusad na. Exciting lang. Exciting part na po tayo dahil at least magsisimula na.
0: Diba? Tapos ang tanong, bakit kapag si Senator Win ang Senate President, hindi na magiging maayos? Hindi po. Kasi lahat naman na magiging desisyon ng impeachment court ay base sa boto ng majority.
1: Tama.
0: Diba, partner? Hindi pwede porket presiding officer siya. Siya na.
1: Boto lahat nila.
0: Oo.
1: Hindi ba po pwede alternate?
0: Paano alternate?
1: Kagaya ng ginagawa natin, ikaw ang timon ngayon, bukas ako naman, magtitimon-timon na pwede.
0: Dahil sa 70 plus days, ano, magiging session nila, hinihingi na gano'n, hindi. Isa lang ang presiding officer dapat.
1: Paano kung sabihin ng presiding officer, ikaw na muna, Senchis, kasi lalabahan ko pa itong robe ko.
0: Hindi. Dahil binigay sa'yo yung tukulin na yun, di ba, itutuloy mo. Tsaka kasi kapag presiding officer ka, partner, dapat quick ka eh. Minsan may mga motion, yung magkabilang panic, na hindi na kailangan i-address doon sa kasama mo mga senador. Sa'yo pala as presiding officer, pwede mo na desisyonan.
1: Alam mo na. Kumbaga ay overruled or sustained.
0: Sustained.
1: Yes or no?
0: May mga ganyan. Ulan ba? Hindi.
1: Yes or no?
0: Mararamdaman na ba natin yung habagat? Hindi. Mga may gano'n. At para masagot siya, partner.
1: Nagulat ang mga tagapag-asa.
0: Oo.
1: Ayaw na nung magpahintit.
0: Sabi naman tagapag-asa, eto na!
2: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Partner, ikaw magtanong sa kanya.
1: Ha? Sino ba ito? Sino ang ating ano?
0: Makakasama natin mula sa pag... Siyempre.
1: Oo, napakaganda.
0: Si Miss Charmaine Navarilla. Miss Charmaine, may tanong po itong aking partner. Ready, partner?
1: This is from the Senator Judges, Miss Charmaine.
0: Mm-hmm.
1: Uulan ba o hindi? Papasok ba yan? Bagyo na yan o hindi? Ang pangalan niya yata ay Inday. Yes or no?
4: Sa lahat po ng questions niya po, ay yes po lahat ang sagot.
0: Ayun.
4: Uulan po tayo, lalakas ang habagat, at papasok po ito sa loob ng ating par. At ito nga si Super Typhoon Bavi ay huling namataan sa layong 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa kasalukuyan, may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 215 kilometers per hour at pagbugso na maabot hanggang 265 kilometers per hour. Kumikilos ngayon pa west-northwestward o Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na yung pagpasok nito bukas na ng gabi o Miyerkules na madaling araw, at tama din po kayo, papangalanan natin itong si Bagyong Inday. Sa kasalukuyan din ay mababa naman yung chance nito na mag-landfall, do maaari itong lumapit dito sa may bahagi nga ng Batanes. At pagkapasok agad nito ng far, agad tayo magtataas ng wind signal, especially sa may northern and eastern section ng northern Luzon. At asahan din po natin yung pagtataas ng ating gale warning at weather advisory sa mga susunod na araw. At dahil nga po sa lakas nitong si Super Typhoon Bavi o magiging si Inday, ay lalakas din po or i-enhance nito yung ating habagat. Kaya pagsapit po ng Miyerkules onwards, ay magkakaroon tayo ng malawakang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Kaya antabayanan po natin yung mga latest updates singil nga dito sa binabantayan nating bagyo.
0: Naku, so this week pala magiging masungit, partner. Parang hindi ka ata makakapaglaban ito.
1: Yun na nga eh. Paano yan, ma'am?
0: Postpone muna, ma'am, no?
4: Apo. Pwede pa naman po maglaba mula ngayon hanggang bukas. Pero expect na po natin na around Friday po, maulan na po dito sa Metro Manila. And by weekend, haabot na po yung ating southwest dito sa may western section ng Northern Luzon, particularly sa may Ilocos region.
1: Okay. Pero ayoko maglaba, Ma'am Charmaine, dahil makukulob yan.
0: Maana mo ikulob, hindi mabibilat sa araw. Ano?
4: Ngayong araw po ay okay pa naman po yung ating panahon. Meron lamang tayong ridge ng high pressure area sa may extreme northern Luzon. At dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral lamang yung mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. So ngayong umaga po hanggang mga bandang noon time ay makakapagpatuyo pa po tayo.
0: Ayun, okay. Pwede
1: pero
0: na maghabol.
1: Tanong ko lang, I deserve an explanation. Di ba ang sabi ng pag-asa, tayo ay nasa tag-ulan. Tama ba? Tag-ulan
4: yes po,
1: na panahon. Bakit ganun? Dati ang alam natin pag sinabing tag-ulan, sunod-sunod, tuloy-tuloy na pag-ulan yan. Tumitirik ang araw,
4: Yes po, no? So, napansin po natin na dahil

0: barangay, ha?
1: Ay, oo.
0: Ayusin nyo mabuti. Hindi porket kung ano-ano mga nababalitaan nga na partner. Mm. Mamaya may sasabihin ako sa'yo. Ewan ko kung makukuha natin, Camille, parang nakaka... Ayoko naman maging alarmist, pero ang daming mga nanloloko. Ang daming nagpapakalat ng face news. Fake news. Mm-mm. Ano sabi ko? Face news.
1: Oh.
0: Fake news. Ay, wag po ganyan. Tayo po ay dapat...
1: Kaya naantala, partner, eh, yung klase, yung pasok, di ba? Dahil sa mga ganyan.
0: Wag ganon. Masamang ugali yan.
1: At dapat ma-identify yan mga yan, partner. Masampulan yan, ha? Mm-hmm. Samantala,
0: yeah,
1: alamin na po natin ang mga balita ng ating mga radyo patrol. Puntahan natin ang paligid ng Sandigan Bayan kung saan binakura ng QCPD. Bakit? Anong meron, Nico? Bukod dun sa naisang pangkaso kay Senator Dante Marcoleta last Friday ba yun? Or Thursday, Friday?
0: Oo.
1: O Biyernes pala. Tama, Biyernes. Meron na bang warrant of arrest at in-expect ba na magpupunta dyan ang kanyang mga supporters? Detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bangsig. Nico?
2: Magandang umaga, Robert and Torres. Ayan nga ang hinihintay natin, ano, yung paglalabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta matapos nga yung hinaing plunder case ng Office of the Ombudsman noong Biyernes. Pero sa mga oras na ito ay bantay sarado ng mga tauhan ng QCPD ang loob at labas ng Sandigan Bayan ngayong Lunes ng umaga. Sa katunayan, naglagay na sila ng mga ganitong klaseng bakod, ano, katulad na lamang yung nasa aking likuran ngayon, tulad ng plastic barriers at steel fences. Meron ding traffic cones na nakapwesto sa kanto ng Commonwealth Avenue at Batasan Road. Nagsimula silang ilagay itong mga ito noong Biyernes matapos mag-ikot ang ilang opisyal ng pulis dito sa Sandigan Bayan. Ayon sa ilang mga tauhan ng QCPD na nakausap natin na ngayong umaga, naghanda lamang sila sakaling may mga grupong magtipon-tipon dito sa labas ng Sandigan Bayan para mag-rally at magsagawa ng protesta. Kasunod nga ito ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder kay Senator Rodante Marcoleta dahil yan sa isinagawang investigasyon ng Office of the Ombudsman ng pagtanggap niya ng 75 million pesos para sa kanyang senatorial bid noong nakaraang taon, 2025, mula sa mga pribadong individual. Kabilang na dyan ang dating kongresista na si Attorney Mike Defensor. Ayon sa Ombudsman, bukod sa nakaupong mambabata si Marcoleta, ay hindi rin niya ito idineklara sa kanyang SALN. Inaasahan nga na maglalabas ang 3rd Division ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kay Marcoleta para sa kasong plunder na walang piyansa. Mabilis lamang na walkthrough, Robert at Torres, sa ngayon ay nagkakaroon ng flag raising ceremony dito sa Sandigan Bayan. Ayan, katataas lamang noong watawat ng Pilipinas dito sa aking likuran. At ito yung mga barriers na hinanda na, ano, ng kapulisan dito sa labas ng Sandigan Bayan mula ito sa MMK. Dati kasi, Robert at Torres, wala itong mga barriers na ito dito sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue. Pero ayan, magkakapatong dito itong mga barriers na ito, mga bakod at itong mga blue steel fences ng MMDA. Siguro, itong mga barriers na ito ay magiging, mag-sustain na rin yan dito hanggang, ano siguro, hanggang ma-reach natin yung State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong taon dahil usually ilalagyan din nila ng mga barikada itong bahagi ito ng Sandigan Bayan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa kanto ito ng Batasan Road at ng Commonwealth Avenue.
0: Nico?
2: Yan ang Doris?
0: Ay, isang tanong lang. Hindi ko alam kung nasabi mo kanina kasi meron akong tawag. Gumanyan pa, may tawag.
1: Oo, kailangan siyang tawagan kasi makasama siya sa caucus.
0: Ang dami kong bista ngayon eh. Meron na ba nakakuha ng permit para wag sa gawa ng pagkilos dyan?
2: Walang naibigay na impormasyon, wala rin kinumpirma ang Quezon City Police District tungkol sa mga permit kung sakaling may magsagawa ng pagtitipon, rally, or kahit anong pagkilos dito sa labas ng Sandigan Bayan ngayong araw.
1: Ayun. Oo, pero dati partner, 'di ba, kapag may mga hearing bigla na dumarating yung mga supporters.
0: Lightning rally.
1: Pero hindi naman sila pinapaalis.
0: Oo.
1: Dati, ewan ko lang ngayon.
0: Ano, pwede naman sana kung maayos lang, wag lang magkagulo.

0: Huwag po natin i-shift yung ating pansin o ang focus natin. Doon tayo sa may ano, sa Senado. Ang laking ano doon, di ba? Historic.
1: Dagdag ko na lang din. Yes, dagdag ko na lang din, Doris at Robert. Ano, pasensya na. Siguro, kaya nandito rin siguro yung ilang tauhan ng UCPD. May mga, ano din ako dito na ikita, no? Mga pulis, may mga dalang baril. Siguro, para lang din maisaayos yung lagay ng trapiko at yung mga magsasagawa ng ano, pagtitipon ngayong araw kung sakali man na dumating sila dito sa labas ng Sandigan Bayan.
0: Alright, maraming salamat sa iyo, Nico Bagsik. Thank you.
2: Thank you, Nico.
1: Thank you.
0: Banat.
2: Ito pa tayo. Oh. Sabi mo, di ba, sa Senado?
0: Oh.
2: Eh, doon tayo. Okay. Tingnan natin yung sitwasyon doon sa labas, sa paligid ng Senado, mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Good morning, Robert at Doris. Isinara na nga sa mga motorista itong kahabaan ng JW Joklo Boulevard kaninang pasado alas 7 yan bilang bahagi ng paglalatag ng seguridad dito sa paligid ng Senate compound kasabay nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang oras na lamang ang nalalabi no, bago yung pagsisimula ng kanyang impeachment trial. Ang nakapapasok na lamang dito sa ngayon, parehas yan, northbound at southbound lane, Robert at Doris, ay yung mga empleyado ng Senado at ng katabing GSIS. At ngayon, nakikita natin yung mga pulis naglalatag na ng mga barikada. Yung pangkaraniwang barikada na kanilang inilalagay dito sa may bahagi ng Joklo Boulevard para maghanda kung sakali mang magkaroon ng mga inaasahang pagkilos. Ayan, pinoposisyon na nila yung barikada. At yung particular na area na kumbaga nilalagyan nila ng barikada ay dito sa may intersection mula dun sa southbound lane, tatawid dito sa may northbound lane ng Senado para kung meron man ngang mga magpoprotesta ay hindi sila makatatawid at hindi sila makapapasok doon sa may Senate compound. Samantala kanina, Robert at Doris ay kinumpirma na nga ni NCRPO Regional Director Police Major General Antonio Abirin na naka-full alert status na sa ngayon yung NCRPO magmula pa yung kahapon ng alas 5 ng hapon bilang paghahanda pa rin doon nga sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ayon din sa NCRPO ay sapat naman yung kanilang inilatag na seguridad dito. Yung numero na kuha natin ay 6,000 pero tinitingnan natin sa ngayon kung yung buong 6,000 ba na yun ay i-deploy na o posibleng ano ito, parang utay-utay, no? Gaya nung ginawa nila nung mga nakarang araw, particular nung Mayo, nung nagkaroon nga ng kaguluhan dito sa Senado, kung saan 1,000 muna ay pinadala, tapos kung kakailangan nila backup, ay tsaka sila magpapadala ng karagdagang pang augmentation na forces kung tawagin nga nila. Sa ngayon, pangkalahatan pa naman payapa yung sitwasyon dito. Robert at Doris, ang inaabangan natin ay yung inanunsyo ng bagong alyansa makabayan na pagkilos dito, mga bandang alauna yan ng hapon, isang oras bago yung nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Okay.
3: Yan yung pinakauni sitwasyon dito, Robert at Doris, yan ang balitang kumpirmado.
0: May tanong
3: Doris.
0: Mayroon ba mga dumating na dyan, yung mga ordinaryong tao lang na gustong makapanood sa loob at tama ba pa, ni-raffle kung sino sa online yun?
2: Via visitors management system, yun. First come first serve siya. Sa makukuha po yung partner sa website ng Senate.
0: Ayun. May nakita ka na ba mga nakapila dyan?
3: Sa ngayon, Robert at Doris, wala pa tayo nakikitang nakapila doon sa main gate ng Senado, maging doon sa may gate, papasok doon sa may annex. Ang nakikita lamang natin dito ay yung mga sasakyan. No? Posibleng yung mga manonood o yung posibleng mga nag-register via visitor management system o VMS. Dito dumadaan, nakasakay sa mga sasakyan. Pero hindi kasi natin nakikita, Robert at Doris, ano, at hindi rin natin naririnig kung ano talaga yung pakay ng mga nandito na nakasakay sa sasakyan at papasok sa loob. Posible mga empleyado sila, posible rin mga manonood sila nung paglilitis. Pero dito nga, mahigpit yung seguridad, papasok dun sa mismong Senate compound. Kung ikaw ay may dala sa sasakyan at papasok ka rito, asahan mo na yung matinding pagsusuri ng mga pulis na gagawin bago ka makapasok dun sa mismong Senate compound. Meron nakatayo na rito na security tent at meron ding mga direksyon o palatuntunan na kalatag kung ano ba yung dapat gawin kung ikaw nga ay nasa sasakyan at papasok sa loob ng Senado. Particular dyan yung pagbibigay ng valid ID at i-check nila kung nakaregister ka nga dun sa VMS. Kung hindi naman, ay tatawagan nila yung mismong opisina kung saan inaasahan na ikaw ay magpupunta. Pagkatapos ng verifikasyon at nakumpirmang ikaw nga ay mayroong pakay sa loob ng Senado, ay tsaka ka lamang makapapasok gamit ang iyong sasakyan.
0: Alright, maraming salamat sa iyo.
3: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Samantala, alamin naman natin ang sentimiento ng mga taga-Maynila sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Tricia Lido. Trish.
4: Good morning, Robert at Doris. Kahit abala sa paghahanap buhay, tututok ang ilang taga-Maynila sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol mula sa Santa Cruz sa Maynila, mahalagaan nilang mapanood ang gagawing pagdinig lalo't pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Ang tinderong si Romeo, isang resulta lang inaabangan sa impeachment, yun ay ang hindi na makatakbo muli sa pwesto ang vice-presidente. Pagbalik ng pera sa taong bayan ang sigaw ni Julieta at hiling itong makadalo na sana sa pagdinig, si Duterte. Narito ka ng pahayag.
5: Mas maganda kung ganun na marinig ng taong bayan. Kahit na ibalik niya yung pera sa taong bayan, okay na. Hindi na sa pwedeng tumakbo kung yun ang hatin sa kanya. Mas okay yun. Imbis na itulong nila sa tao, sila ang naglistay. So, parang masakit din yan sa amin.
6: Siyempre, pagkatapos kong magganda, manonood ako ng trial ni Sara Duterte. Sana po pumunta siya. Meron na siyang pagkakataong pumunta sa tagal ng trial niya.
7: Hearing none, the motion is approved. May I
4: Robert at Doris, kaya nila nakatutok rin maghapon ang isa pang tindero sa magiging takbo ng impeachment kasabay ng pagtitinda nito ng baboy. Dahil inaabot ng gabi ang paglalako niya sa palengke, manunood na lang anya sa TV na nakalagay sa kanyang tindahan imbis na manood sa social media. Pagamat tututok rin ang tricycle driver na si Elmer, wala na siyang may babahaging sentimiento kaugnay ng impeachment. Narito kanyang pahayag.
8: Manonood lang. Dito na rin ako eh.
4: Ano po sa aning inaasahan niyo yung resulta sa habang ako po na magiging proseso ng impeachment?
8: Hindi ko po, wala akong masabi.
4: Wala, opo. Pero buti manonood po kayo kung hindi po pala kayo, ano?
8: Kasi nandito lang ako. Dito. Wala naman kami kinalaman dyan eh. Ano lang yan. Hindi lang namin kung anong mangyayari.
4: Yan ang tinig ng nakapanayam kong tricycle driver dito yan sa Tondo sa Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Tricia Lindo. Doon naman po.
0: Meron pa.
2: Meron pa, partner. Meron mga tindera daw dyan sa Redemptorist Road sa Baclaran, dumadaing.
0: Bakit?
2: Sa mga naiwang kalat mula sa night market, partner. Oh. Nako po. Oh. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
9: Good morning, Robert at Doris. Tampak na basura ang bumungad sa mga tindero at marinilis sa kahabaan ng Redemptorist Road sa Baclaran, Paranaque ngayong umaga matapos maiwang nakakalat ang mga basura mula sa mga night market. Dahil wala pang dumarating ng mga tagalinis, mismo mga nagtitinda na nagwalis para makapaglatag ng kanilang mga paninda. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol, karaniwan ay madaling araw pa lamang bandang alas 4 hanggang alas 5 na umaga ay naglilinis na mga tauhan ng City Hall at Senro sa lugar. Pero ngayong araw, pasado alas 7 na ng umaga ay nakakalat pa rin ang mga basura sa kalsada. May dumaan man umanong garbage truck. Hindi naman ito nakolekta ang lahat ng basura dahil hindi pa ito naiipon at nawawalis ng maayos. Ayon kay Jubilee, isang tindera sa lugar, ang mga basurang nasa gilid lamang ng kalsada ang nakuha ng truck habang ang iba ay naiwan rin.
0: Kaya dyan mga nagwalis kanina.
10: Apo.
0: Dumaan yung basura, yung mga nasa labas lang yung mga kinuha, yung mga dito hindi na kinuha.
10: Oh,
0: minsan nagmaagal siya madaling araw, mga alas 4 o alas 5. Ngayon, walang nagulis ngayon.
9: Robert at Doris, tuwing Miyerkules at Biyernes ay nakaraniwan nagsasagawa ng paglilinis ng kawaninang Senro kabilang ang pag-flashing sa mga bahagi ng kalsada na may naiwang mantika at ibang pakangkalat mula sa night market. Ngunit ngayong araw ay umaasa silang agad na malilinis ang lugar upang hindi makabala sa mga nagtitinda at mamimili. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol!
11: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
2: Dahil 8:28 na, partner,
0: yes.
2: May i-chismis lang ako sa'yo.
0: Ay, sige.
2: Oh. Juicy pa rin to.
0: Wow. Oo, talaga.
2: Alam mo ba?
0: Na.
2: Sige na nga, mamaya na.
0: Biten! Ay, 8:29 na po ng umaga. Ano ba?

0: sa bagis, doble sa tabang, doble sa talino at kakulitan. Tandem Lambayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Happy 40th anniversary DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.

0: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng Dabayan sa DZFM.
1: Kami po yun.
2: Kung si Camille talaga. Iniinit ang ulo ng partner ko. Hindi, ginigising lang tayo, partner.
1: Aha.
2: Dahil lahat naman tayo ay napaka-paborito nating lahat ang araw ng Lunes. Pero wala po tayong magagawa. Dahil kailangan natin kumayog. Dahil kailangan natin yan para sa ating mga kapamilya. Dahil...
1: Dahil kailangan nilang malaman ang mga nangyayari sa loob at labas ng bansa.
2: Correct.
1: Kaya para hindi sila mabiktima ng mga fake news, sa DZMM lang sila
2: makinig. Magmula madaling araw po, nagbabalita na dito. Ano pa bang hinihintay ninyo? Ano pa? Saan pa kayo pupunta? Anong oras yun sa'yo, Steve Raz?
1: 4 o'clock sa amin.
2: 4 a.m.
1: Radyo Patrol, balita alas 4.
2: Tapos?
1: Siyempre, susunod doon, Pasada Balita, si Johnson at si Christian.
2: Tapos, di balita pa rin yun.
1: Gigising na tayo sa Gising Pilipinas.
2: Ayan.
1: Tapos Radyo Patrol, balita alas 7.
2: Sino nga ba doon sa Gising Pilipinas?
1: Ano pangalan? Nasa dulo na ng dila ako eh.
2: Huwag ka lulunok. Tapos noon?
1: Siyempre. Ang tandem ng bayan.
2: Ayan.
1: Sunod-sunod dyan eh.
2: Tsunod-tsunod po yan. Kaya wala po kayong, anong tawag doon, yung makabig, anong tawag
1: kaya doon. Wala rin kayong mamimiss out, di ba, sa mga balita at impormasyong dapat alam nyo antemano.
2: Yes! Dahil yan po ang aming misyon. Dito po sa DZMM Teleradio Servicio ang ating dala.
1: Aha.
2: Bakit bigla ako naging parang kandidato?
1: At syempre, lahat po ng mga nangyayari, lalo na po itong sabihin na natin, talagang bibigyan natin.

0: ng special na pagtutok partner.
1: Uh-oh.
0: Ang impeachment ng Vice President, dahil malaki talaga ito na pangyayari. Ito ang susukat sa demokrasya ng ating bansa. Ang huhusga sa mga senator judges natin.
1: Uh-oh.
0: At syempre, huhusgahan din ang taong bayan kung guilty nga ba talaga or not guilty ang Vice President.
1: Correct.
0: Sa mga akusasyon laban sa kanya.
1: Ha? Ang daming ang daming nakasalang.
0: Uh-huh.
1: Hindi lang ang Vice President po. Dahil may mga alalahanin po natin, mga senator judges po ang makakasama natin dito sa kaso na to. At lahat tayo dapat tumutok. Paano ba ginawa nito?
0: Uh-huh.
1: Anong naging reaction niya nung inilabas itong ebidensya na ito?
0: Mm-mm.
1: Teka lang, ano bang parang kumikiling siya sa yung ganon?
0: Uh-oh.
1: So dapat gawin nating mga tatlong tasa ng kape ang tirayan natin sa para gising na gising
0: at
1: tayo mamaya.
0: At huwag po kayo mag-alala kung may mga bagay-bagay na medyo confusing, ika nga, di ba? Nakatutok po tayo dyan, nakatutok ang mga anchor ng DZMM. At syempre, may mga totoong eksperto tayo na mga kausap para ipaliwanag po yan, ha? At syempre, ang Radyo Patrol natin, syempre, tututok tayo dyan. Lahat ng mangyayari dyan, tayo magiging mata dyan. Huwag kayo makikinig sa iba. Kapag sila binamin na ito ang nangyari, yun ang totoo.
1: Oo, diba? At pagka sinabi po namin na ito ang eksperto, walang duda, ano nga yung kanilang extra? Sigurado!
0: Kumpirmado!
1: Uh-huh. Dahil galing mismo sa eksperto.
0: Kaya naman! Alamin po natin ang sitwasyon sa loob mismo ng Senado sapagkat daron po nakabantay ang dalawa nating Radyo Patrol. At sasamahan ko pa sila mamaya.
1: Yan.
0: Siyempre, sa panig po ng Senate Impeachment Court, ako po ang tututok dyan. Ha? Kung ano't anong mangyayari sa pagdinig mismo, ako po ang tututok dyan. At sa panig naman ng prosekusyon, si Pamela Vasquez ang bahala sa atin dyan.
1: Okay.
0: At siyempre, sa panig ng depensa o sa panig ng Vice President, ang tututok naman dyan si Radyo Patrol John Garner. Ako na talaga nagpakilala.
1: Ikaw na.
0: Uh-oh. Para po alam na ninyo, masundan ninyo kung ano yung mga ire-report namin at baka kayo
1: nagugulumihan.
0: Ayun. Naguguluhan, 'di ba? Doon sa mga ano daw, bakit ganito, mat ganito. Ayun, nandiyan kami tatlo.
1: Nasaan yung ano natin, yung athlete natin na reporter?
0: Sino?
1: Si walang katulad.
0: Ala, doon na din.
1: Ayun.
0: Siyempre kasama natin doon. Kaya naman tawagin na natin si Radyo Patrol Pamela Vasquez at John Garner. Good morning.
2: Yes, good morning, tandem. Siyempre, kung kayo ay tandem dyan, Doris at Robert, kami dito ngayong araw ay tandem din.
0: Oo nga.
2: Kami ni John para nga sa update sa Senate Impeachment Court. Kanina, no, so far yung experience natin, naging mahigpit nga yung security dito sa labas ng Senate premises. Pero dahil nga tayo naman ay, kumbaga, nabigyan ng QR code para sa mas mabilis na pasok, nakapasok din naman tayo agad. At kanina naabutan din namin ni John, no, na nagkaroon ng short flag raising ceremony dito at na nakausap din o nagkaroon ng ambush interview submit with Senate President Win Gatchalian. John?
3: Good morning, Tandem ng Bayan, Robert at Doris. Kaya nga na pang din si partner nagkaroon ng ambush interview dito sa Senate grounds kanina pagkatapos ng flag raising ceremony si SP Gatchalian. At ilan sa mga natalong sa kanya ay gaya ng tulad ng siya ang tatayong presiding officer dahil natanong ulit yan kung may posibilidad ba na kumbaga ay hindi na siya ulit o hindi siya yung tatayong presiding officer pero ayon sa kanya ay siya pa rin yung tatayo dahil yan naman yung nakasaad sa impeachment court rules. Natanong din siya kung may inaasahan ba na kilos mula sa minorya naman para mapigilan itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas dos, sinabi niya ay inaasahan niya na wala nang mangyayari ganyan dahil bukod sa kumbaga sa gabal ito dun sa kanilang legislative function na talaga namang importante ay pangunahin din priority nila ay yung budget at may inaasahan
0: Jom, saglit, Jom.
3: Jom. Initingnan niya na bilang
0: Pam, narinig niyo ba kami?
2: Yes.
0: Oo. Medyo pahiramin natin ng microphone siguro si Jom. Hindi maganda yung registro no kanyang audio. Yung sa'yo napakalinaw crystal clear. Para mas maintindihan natin kung ano yung nabanggit ng Senate President kanina.

0: Ito, naririnigin na ba si Jom?
1: Go, Jom.
2: Go ahead.
3: 1, 2, 1, 2. Okay ba?
2: Yan. Yan, go.
3: Gaya na nabanggit ko kanina, nagkaroon na may extreme ambush interview kay Senate President Winkel Chalian patungkol sa mga inaasahan sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga alas 2. Natanong sa kanya kung siya ba talaga ay yung presiding officer sa impeachment court mamaya. At ang kanyang tugon ay yes, dahil yan naman daw umano yung nakasaad sa impeachment rules. Natanong din siya kung may mga inaasahan ba siyang mga antics o mga kumbaga mga kilos mula sa minorya para pigilan yung magiging impeachment mamayang hapon. Ayon sa kanya, tinitingnan niya na nga bilang commitment yung pagdalo ni Senator Loren Legarda at ni Senator Robin Padilla doon sa kanilang caucus kahapon o nung nakaraan para dito sa magiging impeachment. At sabi niya mamaya ay may mga ilan pa silang pag-uusapan para sa finalization para maging smooth yung lapag ng impeachment mamaya.
2: Uh-oh.
0: And maitagdag ko lamang Robert at Doris, no, so far naman wala pa tayong nakikita na prominent persons, no, at least sa panig ng prosec. And so far naman sa Senate Impeachment Court, sa Senate President Sherwin Gatchalian nga, kanina din na i-play din yung video ano na mahigpit yung seguridad kanina din, no, yung security dito kasama yung kanilang K-9 unit ay nag-ikot-ikot per room at least dito sa kung saan magsasama-sama nga yung defense, yung House Prosec team na magko-cover. And so far naman, kahit wala pang nakikita na at least from the side of the House Prosecution team, since last week pa nila sinasabi na handa naman daw sila dahil nga since last year pa ito kumbaga pinaghahandaan simula nung na-file yung unang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At kanina naglabas din ng video at pahayag si House Prosecutor doon na ngayon yung sa taong bayan hayaan na mailatag yung mga ebidensya na ipapakita nga dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tandem?
2: Job, sa panig ng defense, may nakita ka na ba? Meron na ba? Kasi may, di ba tama ba, Job M. Pam, may allotted space para sa defense? Merong hiwalay para sa prosecution?
3: Alam mo, Tandem, kararating lang talaga namin dito. At sa ngayon, sa mga oras na to, wala pa kami nakikita pareho sa prosecution at sa defense. Pero nandito na yung mga House reporters na magpo-cover din
0: sa process, yes.
3: Naman sa part ng prosecution.
1: Oo.
0: Dito yung naka-ano sa may bandang likuran or looban ng Senate premises, Robert. Dito yung sa meron dito sa gilid namin, nandito yung Quezon Room. Katabi din, no? Pero nakasarado pa kasi. Ay, ito naman yung Tolentino Room. At dito naman sa harapan namin, hindi lamang kita, pero nandito kumbaga yung multipurpose room kung saan nandito yung mga technicians and then other reporters na magko-cover ng Senate impeachment trial.
1: Pam, balikan ko lang kasi sinasabi ninyo na mahigpit ang seguridad. Paano ang dynamics ngayon? Kasi di ba chinugi? Ay, makachugi naman ako. Si Aplaska.
2: Nang ombudsman. Sinibak sa serbisyo. Pero
1: sa
2: bago pa nangyari yun, partner, may
1: napalitan na
2: bago
1: siya.
2: Na yun na Senate Ayon. Sergeant at Arms, si retired police Major General Alfred Corpus.
1: Yun. So, Pam, siya ba ay namamataan nyo na dyan? Paikot-ikot na ba?
0: Kanina kasi, Doris, medyo maraming tao, especially kanina sa baba na yung flag raising ceremony at ang talagang pinakauna namin nakita talagang nilapitan nga for possible interview din ni Senate President Sherwin Gatchalian. Pero with regards sa security naman, kumbaga ramdam naman namin dito na mahigpit talaga at kada side ng room or hallway dito ay may nakikita naman tayo or visible naman.
2: Mm-mm.
0: Yung security, pati din yung mga police na naka-assign doon sa may labas. Halimbawa doon sa Diokno Boulevard kanina, napakarami yung naka-deploy doon sa may labas.
2: Oo, nakita ko nga doon sa video, partner, habang ini-interview si Senator Reed, yung nasa likod niya, yun si Senate Sergeant at Arms. Noong nakausap din naman namin, ang sabi niya, ready na rin sila dyan.
1: Ay, mabuti dyan. At nang sa ganun ay maibsa ng ating takot dahil alam naman po natin kung ano nangyari dyan noon. Sana nga ay tuloy-tuloy na mapayapa.
2: Ayan.
1: Kung nandyan si Jom na rin ang magbantay.
2: Umextra na din. Nag-extra. Mali! Tsaka si Pam
0: dual, dual purpose.
2: Oh, okay, dalawa.
1: Naka, naka-rubber shoes ang mga yan.
2: Mali, mali. Oh, maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez at Job Garner.
0: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: At ito ang Radyo Patrol, Job Garner.
0: DVMM.
2: Iyon, maraming salamat.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DVMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: Sa mga nagtatanong, partner,
1: anong
2: sa mga
1: alin?
2: Medyo nalilito-lito pa.
1: Oo naman.
2: Na ang sabi nila, impeachment? Ano ba talaga yan?
1: Oo. Eh, di ba ano yan? Ako nalilito pa rin hanggang ngayon
2: Oo. Paano ba yan didesisyonan? Ano ba mangyayari pagdating sa impeachment, ha?
1: May kulungan ba ito?
2: Oo.
1: May damputan?
2: Oo. May makukulong ba? Tama ba? May aarestuin ba?
1: Yan.
2: Oo, di ba?
1: Meron bang siserva ng warrant of arrest?
2: Oo. May mga ganun ba? Kagaya ba yan?
1: Bang... Mayroon bang madadapa doon sa sahagdanan?
2: Mali!
1: Ay, mali! Mali na naman.
2: Para sa mga gusto pong matuto kung ano ang impeachment na mapapanood at masasaksihan natin sa mga susunod na mga buwan,
1: yan.
2: Naghanda po kami, kaming Radyo Patrol, si Jom Garner, si Pamela Vasquez at ako po na maikli. At syempre kasama ang team ng Teleradio, di ba? Ang mga kasama natin ng maikling primer, ibig po sabihin, paunawa lang namin sa inyo ng kaunti, ano ba meron sa impeachment? Ano ang inaasahan sa impeachment? At ano ba yung mga posibleng mangyari
1: yan.
2: Sa mga susunod na araw? Kaya
1: kailangan
2: naman,
1: natin to, kailangan malaman correct. Natin to.
2: Kaya naman, panoorin po natin ito at pakinggan.
1: Playback!
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Sa botong 257 o higit pa sa kinakailangang one-third na bilang mula sa House of Representatives na impeach. Sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte noong May 11, 2026. Dahil dito, isasalang siya sa paglilitis sa Senado na mag-uumpisa na ngayong Lunes, July 6. Pero ano nga ba ang impeachment at ano ang mga aasahan sa mga susunod na linggo?
2: Ang impeachment ay isang prosesong itinatakda ng konstitusyon para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyernong nahaharap sa mabibigat na paglabag. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pa ang impeachable offenses. Ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang pangunahin nitong layunin ay alamin kung dapat bang manatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Dito sa Senado, binubuo ang impeachment court kung saan ang mga senador ang tatayong senator judges. Sila ang titimbang sa mga argumento, mag-aaral sa mga ebidensya at sa huli ay boboto kung may pananagutan o wala ang opisyal.
0: Sa panig ng prosecution, ang mga public at private prosecutor ng Kamara ang maglalahad ng mga paratang. Sa kaso ni VP Duterte, yan ay ang maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhola, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman at grave threats o pagbabanta laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sila ang maglalatag ng mga dokumento at ebidensya at magtatawag ng mga testigo para patunayan ang nakasaad sa Articles of Impeachment.
5: Sa panig naman ng depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang sasagot sa bawat alegasyon. Maaari rin silang maghain ng mga mosyon, iharap ang kanilang mga testigo at magpakita ng mga patunay na susuporta sa kanilang argumento. May karapatan din silang questionin o i-cross-examine ang mga witness ng prosekusyon.
2: Karaniwang nagsisimula ang pagdinig sa opening statement ng magkabilang panig. Susundan niya ng presentasyon ng ebidensya at dokumento at testigo ng prosekusyon. At pagkatapos niyan, ang depensa naman ang magkakaroon ng oras para ipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo.
0: Kung may opening statements, meron ding closing arguments. Dito, ibubuod nila ang kani-kanilang punto kung bakit dapat ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte.
5: Pagkatapos ng lahat ng mga pagdinig, boboto na ang mga senador. Ang bawat isa ay magpapasya batay sa mga argumento at mga ebidensya sa paglilitis. Para ma-convict ang pangalawang pangulo, kailangan ng botong di bababa sa two-thirds ng lahat ng mga senador.
2: Ang parusa, pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kung bigo namang maabot, maa-acquit o mapapawalang sala ang vicepresidente at mananatili siya sa tungkulin. Ito ang session hall ng Senado. Ito ang magiging impeachment court sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang lahat, ang upuan ng mga senator judges, ng presiding officer,
6: ang pwesto ng prosecution at maging ng defense at syempre ang witness stand. Hindi rin mawawala ang pwesto ng publiko na nais manood ng impeachment trial.
7: Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel sa prosesong ito. Yan ay ang makiniga, manooda, magtanong at magpasya batay sa katotohanan sa halip na sa ingay o impormasyong wala namang batayan.
6: Sa huli, ang demokrasya ay nananatiling matatag kapag ang mga mamamayan ay nagiging mapanuri, responsable at nakikilahok. Ang tanong, handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin?
7: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
8: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: Handa ka na ba, partner?
1: Naano ko doon, partner. Yung puso ko ay lumambot.
2: Bakit?
1: Ang init ng ulo ko ay nawala.
2: Aha.
1: Dahil napakagaling nang gumawa ng primer na yan. Dahil naintindihan ko.
2: Aha.
1: Oo, kasi nung habang naglalabas siya, Maring Barbie ko nga,
2: oh,
1: nakasalaksak pa yung sigarilyo sa...
2: Oh.
1: Kung ano-ano narinig ko eh.
2: Mm.
1: Eto mas malinaw ngayon. At kaya, huwag po tayong magdunung-dunungan. Huwag po tayong mag-ekspertuhan. Mayroon pong mga eksperto at tinutulungan tayo na intindihin yan. Marami po kaming mga bata. Mga bata po namin dyan sa Senado at saka Kongreso.
2: Uh-oh.
1: Sa pangunguna po, kaya nga Antimano ang pangalan niya eh, di ba? Robert Mano po
2: at syempre, partner, eh, may mga makakausap din tayo, lalo dito sa programa natin, para mas naman palalibin yung ating pangunawa. Kagaya nito,
1: yan,
2: isang political analyst at convener at spokesperson ng Bantay Senado. Aba, walang ibang gagawin ito kundi magbantay sa Senado.
1: Yan
2: bantay
1: na,
2: Senado eh. Si Professor Cliff Arguelles. Prof, magandang umaga po.
1: Good morning.
9: Good morning, Robert at Doris. Ganda ng inyong primer, ah.
1: Oh, di ba? Ang galing, ano? Congrats kay Robert, kay
2: Pam at si Jom, at syempre.
1: At si Jom.
2: At ang tele-team natin.
1: Ang tele-team po natin na silang tatlo na.
2: Hindi, mali.
1: Mali.
2: Prof, ang tanong na namin sa inyo, syempre, number one, magpupunta ba kayo dyan? Ang Bantay Senado, nakakuha ba ng slot doon sa VFS ng... Senado? At number two, sa mga ordinaryong mamamayan na mag-o-observe at magbabantay sa impeachment trial, ano muna, lalo na ngayong day one, ang mga dapat namin bigyang atensyon?
1: Correct.
9: Yan. Actually, meron kaming tatlong gagawin ngayong araw na ito para sa Bantay Senado. Una, kagaya ng iyong nabanggit, meron po kaming mga representative dun sa mismong impeachment court. Dadalo sila, sila ay bahagi ng aming legal desk at makikipag-ugnayan sila sa amin sa labas kung ano ba yung nangyayari din sa loob, no? At ikalawa, meron din kaming isang malaking viewing party, community watch dito po sa Barangay Cruz na Liga sa Quezon City, kung saan sama-sama po kaming manonood live ng impeachment trial at meron kami mga talakayan para makasunod po yung mga ordinaryong mamamayan. Baka meron diyang mga legal terms, 'di ba, kagaya ng inyong primer. Ito ba ay opening statement na, prosecution ba ang nagsasalita o depensa, tutulungan po natin sila nga makilahok ng buong buo dito sa impeachment trial. At panghuli, meron din po kaming mga Bantay Senado volunteers, mga Bantay Senado patrollers sa iba't ibang panig, kung saan mag-iikot naman po sila para hingin yung pagtingin ng ibang mga kababayan natin, kasi meron diyang mga nag-organize naman ng mga maliliit din na sabayang panonood, no, mga toda, mga karinderya, para po tunghayan din yung pagbubukas ng impeachment trial.
1: Oo, pero sa mga nag-expect o ang tawag, nag-aabang ng medyo bombastic o mga mala teleserye na mga pangyayari mamaya, makikita ba natin yan? O talagang ito ay dire-diretsong seryosong mga procedure na gagawin?
9: Sana wala ng surprise, sana wala ng drama.
1: Uh-oh.
9: Kasi masaya tayo ngayong araw na matutuloy na sa wakas yung impeachment trial. Matagal din pong inintay ito ng ating marami nating mga kababayan, pero hindi pa din sarado yung posibilidad na maaaring meron pa ding surprise, no? Umuugong po yung mga chismis pa lang naman ito, no, uh-huh, na baka daw hindi po makarating ang ibang mga senator judges, no, at baka i-boycott, no, yung pag-uumpisa ng impeachment trial, no. So mag antabayan na natin 'yan kung magkakaroon pa ba ng pagkaantala.

0: pero sana naman ay wala na. Sana naman po ay galangin yung proseso no ng ating saligang batas at hayaan na matuloy ng maayos po yung impeachment trial.
1: Oh, Prof, i-hold lang po kita ng mabilis na mabilis. Wala po itong isang minuto dahil magpapasok lang po tayo ng flash report. Sandali lang po, Prof, ha?
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Alamin po natin ang flash report mula kay Radio Patrol Nico Bangsik. Nico!
3: Dumating ngayong umaga dito sa Sandigan Bayan sa Quezon City si Senador Rodante Marcoleta para maghain ng kanyang petition to quash kaugnay ito ng kanyang kasong plunder na kinakaharap dito sa Sandigan Bayan na sinampa ng Office of the Ombudsman. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Maraming salamat, Nico Bangsik. Balikan natin si Professor Clive Arguelles, sa political scientist at convener at spokesperson po ng Bantay Sarado. Prof, magandang umaga po ulit. Salamat ulit.
0: Ay, magandang umaga ulit, Doris at Robert.
4: Good morning.
1: Eh, Prof, sa mga nangyayari ngayon, kagaya nito, nabawasan ang senador, may yan nakakulong na isa si Senator Jinggoy po, and then meron tayong nagtatagong si Senator Bato.
4: Tatago.
1: At may looming din na possible, hindi naman natin pinangungunahan yung Sandigan Bayan, yung anti-graft court, pero possible warrant of arrest kay Senator Rodante Marcoleta. Sa pagganito po, nakikita ba natin, may dapat bang ipangabay yung publiko doon sa kakayanan ng impeachment court para sa dinggin po yung impeachment complaint laban sa Vice President?
0: Maaari pong maapektuhan yung impeachment court, no? Lalo na po kung gagamitin po ng mga senator judges na may kaso, magkakakaso, no, yung kanilang mga kaso bilang dahilan, no, para po maantala yung impeachment court. Kaya sana dapat malinaw na kung meron naman po talaga silang mga na-violate na batas, no, kung meron po sila mga paglabag, halimbawa diyan sa anti-graft, no, anti-plunder, no, dapat pong umusad yung kanilang mga kaso nang hindi po naaantala, hindi naaapektuhan yung impeachment court. Sana hindi siya maging kasangkapan, no, na gagamitin pong leverage na hindi magpapatuloy ang impeachment trial kung hindi po sila mapapawalang sala sa kanilang mga kaso. Yun po yung ating pangamba na maaaring maggamit na naman yung paglilitis, no, at maantala pa. At maaari din po na yung may mga senador na hindi makapag-participate ng buong buo doon sa impeachment trial. So pangamba din natin na dapat kasi yung mga senator judges nandyan sila mismo physical, personal. Dahil kailangan talaga makilatis mo yung testigo, makita mo yung ebidensya, may mga non-verbal dyan, yung titignan mo yung karakter ng testigo. Yan ang inaasahan natin na dapat na maging tungkulin ng mga senator judges. So kung hindi po nila yan magagawa, medyo magiging pangamba po natin kung makakaboto po sila sa dulo ng paglilitis.
4: Oo. Pero sa palagay mo, Prof, dire-diretso na to, tuloy na. At balikan ko lang yung sabi mo kanina, meron ka nasagap mula sa iyong Tweety Bird na may mga hindi pupunta, mag-boycott. Paano po pag mangyari yun? Di wala ng quorum.
0: Mukhang meron naman na sapat na quorum, no? I think na balitaan ko si Senator Ping, no, ang sabi naman niya may 13, so makakapag-proceed pa din po yung impeachment court, no, pero ibang usapan syempre yung papaano po yung conviction threshold, di ba, na 2/3, papaano pa yung mga iba pang mga susunod na araw kung magkakaroon yan. Sana naman ay wala pa naman pong pahayag yung mga ibang senator judges na may ganyan pong plano. Isa pa sa inaantabayanan po natin ay kung magpapakita po ba personal, haharap po ba mismo, no, ng physical si Vice President Sara bilang sakdal po dito po sa no, sa ating paglilitis, no. So, sa Bantay Senado, request talaga din namin na sana ay personal siyang humarap dahil hindi lang naman impeachment court yung naghihingi po ng paliwanag, yung atin din mga kababayan, matagal na yung paratang, pangalawang beses na po siyang na-impeach. So I think oportunidad din to para po marinig ng mga kapwa nating Pilipino yung panig ng ating ikalawang Pangulo.
1: Okay. So, although hindi naman siya nire-require talaga kasi or through counsel pwede. Pero para sa ibang professor, ang sinasabi,

0: iba pa rin kapag ang vice president ang nakita mo doon na humarap, di ba, lalo na sa day one. At gaano ba ka-crucial na hindi magpunta doon or magpunta doon, di ba? Depende.
1: Depende
0: sa perspective ng magkabilang panig. Pero ang sinasabi naman kasi ng defense nila Attorney Michael Poa, kung kinakailangan talaga, walang imposible at hindi pa at i-recommend din nila sa vice president na siya mismo lumutang doon sa impeachment court.
1: I-recommend nila, pero ultimately ang magde-desisyon ang vice president.
0: Mm-mm.
1: Kasi siya mismo yung nasasakdal. Tama ba ako nasasakdal?
0: Ngayon partner, kung siya ay hindi lumutang o kung siya ay lumutang sa day one, malaman natin sa mga susunod na pagkakataon kay Professor Cliff ang paliwanag at assessment nila. Siyempre, sa mga nangyayari dyan, dahil nga nakabantay sila sa Senado.
1: Nakatutok.
0: Prof, alam mo na, hindi lang ito day one. Nakatutok.
1: Nakatutok.
0: Eh, hanggang kung 70 trial days ito, 70 trial days. Kinumpromiso na si Prof. Pero po, hihingi po kami lagi sa inyo ng wisdom para po mas maunawaan ng ating mga kababayan yung nangyayari mismo sa Senado, sa Senate Impeachment Court. Prof, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Maraming salamat, sir.
2: Maraming salamat po at sama-sama po tayong magbantay sa ating impeachment trial.
0: Ayan, maraming salamat si Professor Cliff Arguelles, sa pong political scientist at convener at spokesperson ng Bantay Senado. Oras po natin, eksakto alas 9 ng umaga, kaya naman.
1: Bye na. Oy, abangan nyo si Robert nyo mamaya doon sa Senado, ha?
0: Alas 2 po yan, umpisan yan ng impeachment trial. Pero 1 p.m, syempre, umaariba ng ating mga
1: very good, nagtatrabaho na sa
0: dyan.
1: Lahat. Oo. Yung lahat ng mga gawa ang bahay, gawin nyo na. Nang sa ganun, pagdating ng alauna, itututok na kayo dito sa DZMM Teleradio 630.
0: Bye!
1: Bye, partner! Thank you!
0: Thank you!
3: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!

0: DDCMN, número uno sa aksyon. DDCMN, balita ngayon.
1: Kapamilya, lumalakas ang panawagan ng gobyerno na palakasin o tiyakin ang tuloy-tuloy na supply na antiretroviral o ARV medicines matapos ang mga ulat ng kakulangan ng gamot sa ilang HIV treatment hubs. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, mahalagang mapunan ng agad ang kakulangan para hindi maputol ang gamutan ng mga taong may HIV. Pero higit pa sa usapin ng supply, dumarating ito sa panahong patuloy ang pagtaas ng bilang ng HIV cases sa bansa. Sa unang tatlong buwan ng 2026 pa lamang, mahigit 4,600 na bagong HIV cases na ang naitala ng Department of Health. Tiniyak naman ng DOH na may nakahandang mahigit 1,000,000 bote ng gamot at gumagawa ng hakbang para maiwasan ang kakulangan ng supply para sa tinatayang 97,000 mga pasyente sa buong bansa. 50 overseas workers mula sa Kuwait ligtas nang nakabalik sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Rika, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas sa 50 overseas Filipino workers mula Kuwait matapos dumating sa Ninoy Aquino International Airport. 15 sa kanila ang dumating sakay ng Philippine Airlines Flight ER685 habang 35 naman ang sakay ng Qatar Airways Flight QR928 ayon sa mga otoridad. Nagdesisyong umuwi ang mga OFW matapos makaranas ng iba't ibang suliranin habang nagtatrabaho sa Kuwait. Pagdating sa bansa, agad silang sinalubong ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Migrant Workers at MIAA Medical Team para mabigyan ng kinakailangan tulong. Kabilang sa mga ibinigay ng mga suporta ang medical assessment, psychosocial assistance, transportation aid at iba pang serbisyo para matiyak ang maayos at ligtas nilang pag-uwi sa kanika nilang mga pamilya ayon sa OWA. Magpapatuloy ang reintegration at life.

0: livelihood assistance para sa para matulungan ng mga OFW na makipagsimulang muli sa kanilang pagbabalik dito sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: This is gonna be an exciting Monday after an...
1: Ayala.
0: Oo. Totoo. Bilis mo. Parang witty tandem talaga ito. Pinaninindigan mo talaga
1: mo,
0: yung witty
1: tandem.
0: Congratulations kay Alex Ayala for going through sa round 4. Diba? The highest na narating ng isang Pilipina sa... Oh, Filipino talaga! Sa isang napakataas na tennis.
1: Historic talaga court. Yung win na yun. Oh, and to think na ang tinumba niya, isa sa... Siantec. Siantec.
0: Ba't ang basa? Yung isa ko narinig, Siantec.
1: No, Siantec.
0: Siantec.
1: Siantec.
0: Pero yung pagkaka-spell niya...
1: Siyatek.
0: Diba? Siyatek. Pero Siyantek.
1: Siyantek.
0: Siyantek ang pronunciation.
1: Yeah. Former number one yan bago nag-take over si Aryna Sabalenka.
0: Na! Natalo ni Osaka just now.
1: Na natalo.
0: Diba?
1: Ni Naomi.
0: Naomi. Naomi Osaka.
1: Osaka.
0: Diba?
1: Kauna-unahan yata na pumasok sa kanyang grand entrance na naka-costume.
0: Yes! Ang ganda nun.
1: Sa kaya ang tawag sa kanya, modelista. Ang tawag naman kay Aryna Sabalenka, hiyawera.
0: Dahil maingay.
1: Hiyaw ng hiyaw eh.
0: Pero mahirap kasi yung sport, ang bigat ng racket.
1: Oh, hindi!
0: The force behind it. No, maingay lang talaga siya.
1: Magaan ang racket eh. But you know, it's definitely how you hit the ball. May mga pektos yan.
0: Tama.
1: May mga basa.
0: Directionals.
1: Hindi naman pwedeng hampasin mo lang yan.
0: Tama. Yung nag-trend na... meme. Naging meme na siya eh. Yung pagkadapa ni Alex at pagsalo nung bola. She didn't win that point. Pero kita mo the grit that she had, no? To save the ball.
1: Sabi nga nila, that's Air Ayala.
0: Oh, di ba?
1: Para Superman.
0: Lumipad eh.
1: Ang tawag din eh, the horizontal Ayala.
0: Galing.
1: Tapos, tinabi nila yung horizontal Nadal.
0: Oh. Yung
1: Rafael Nadal.
0: At nakumpara nga kasi 'di ba nag-aral siya

0: for
1: Rafael Nadal.
0: Oo, a star.
1: Idol!
0: Eh, may picture pa sila nung super baby pa si Alex, di ba?
1: Chubby so, chicks and all.
0: Full circle talaga.
1: Yeah. So, kaya ako nag, ano eh, dahil pag-uusapan natin si Ayala.
0: Oo. Formal ka today. Pero mabigat ang araw natin yun. Abangan natin yung Gilas ba mamaya? New Zealand ba yung kalaban nila today?
1: Talo na nga, di ba?
0: Oh, basta may ilaban tayo ng Gilas later. Tapos si Alex, meron din for 8:30 p.m. na nakakatawa. Merong free watch ang MMDA na gagawin. Tapos alas 2 po ng hapon, ang pinakaabangan ng lahat after years of...
1: Di naman, year lang.
0: Dalawang taon tayo naghintay na umabot ng impeachment, na masagot ang mga katanungan.
1: Oh, actually, it's 1 year and 25 days mula nung June 10, 2025, when the Senate, last year po ito, when the Senate convened as an impeachment court. It was June 10, 2025. Pero kung babalikan po natin yung talagang pinagmulan nitong history ng double impeachment.
0: Correct.
1: Laban sa Vice President.
0: Unang pagtatanong pa.
1: Opo. Eh, nagsimula ito noong December 2, 2024. Opo. Noong December 2, 2024, first impeachment po complaint filed versus Sara Duterte.
0: O, diba? Yeah. So, ang tagal na natin itong hinihintay.
1: Yes.
0: All because we are asking how the money was used.
1: Yes, at saka ito nga po yung ano eh, accountability na tinatawag na nagkapatong-patong na, and then in a strange twist of fate, dahil nga doon yung kaso sa House of Representatives, kung maalala po ninyo, hindi sila ano, hindi sila makapagdesisyon na tutuloy ba natin to o hindi. Hindi, kailangan malaman natin kung mayroon bang na-violate na impeachment rules and the one-year ban. Opo, noong July 25, 2025, ang Supreme Court po ay nagdeklara na ang impeachment case na final laban kay VP Sara ay quote-unquote unconstitutional.
0: Kaya,
1: hindi na kaya tuloy. Nag-impose ulit sila ng one-year ban rule. Because, ang sabi nila ng Supreme Court, multiple cases were filed in a year's time. Mm-hmm. Opo. So, masyadong ano to eh, masalimuot dahil sa ang daming nangyari. Pumasok ang Supreme Court, kaya na wala ring nangyari doon sa fourth with na debate of the century. Mm-hmm. Oo. Tapos, nag-file ulit ang Makabayan Block ng isa pang impeachment case noong February 2. 2026, itong taon na to.
0: Yes.
1: Na kanilang winidraw.
0: Para suportahan na lang daw.
1: Hindi.
0: Yung
1: dahil kinakabahan sila na baka within one year pa rin.
0: Pasok pa.
1: Pasok pa yung final ng Makabayan Block. Which means, pag pumasok yan, patay na naman. Maghihintay na naman ng ano.
0: Isa pang taon.
1: Ayun. Kaya, another set of cases were filed February 9 and February 18 just this year. Mm-hmm. Ayan. At yun nga pong nung February 23, finally, inirefer na ng House

0: ngayong alas 2 ng hapon.
1: Tama. So, simula po mamaya hanggang matapos ang impeachment, eh, makakasama niyo po kami ng kami ni, ilan tayo dyan? Tayo?
0: Kasama kayo ni Tony Velasquez, di ba?
1: Tony at Peter Musngi. Ay, ulitin mo yung script mo.
0: Wala sa akin yung, wala
1: Peter
0: sa akin
1: Musngi,
0: yung copy.
1: Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, and me. Lima pala tayo. Ah. With the special participation of Attorney Rico Domingo na tutulungan tayong
0: mamaya, makakausap natin si Attorney Rico Domingo. Kasi kailangan malaman natin kung ano ang aasahan. Dahil, kumbaga, itong first day of trial, ano po, eh, baka medyo mostly housekeeping ito.
1: Oo, admin
0: stuff, ano po. Pero sabi ni Congresswoman Jervel Luistro, mukhang meron pa silang mga isesettle na mga rules. No? For instance, kagaya nung the mysterious BIR box.
1: Kaya nga. Ayan. Ako eh, talagang nandun ako sa bubuksan talaga ito for the pagkakaintindi ng lahat kung ano nga ba talaga ang pera, yung may pumapasok ba talaga na illegal sa kanilang mga accounts. Kasi makikita natin yung, diba, that aspect of one article of impeachment na masusuportahan
0: kasi natin. Gusto nilang ibangga yan sa SALN.
1: Tama.
0: Oo. Tama. Kung ikaw eh, nagdedeklara ng ITR, alam po ninyo yan na
1: income
0: tax return, makikita mo doon yung position mo in terms of assets and liabilities, ano ang cash on hand mo, cash in bank, properties, etc. No? Actually, pinipirmahan nga yan ng ano eh. Yan. Meron kang balance sheet, may profit and loss, etc.
1: Yan. Yan yung mga pinag-uusapan ng mga may pera. Tayo mga normal na tao. Suki lang ang hinahanap natin.
0: Hindi. Nasa ano yan? Basic accounting 101. Debit, credit.
1: Yan, puro credit kasi kami.
0: Kapag may pinasok ka na pera, pinasok mo sa bangko, ang term dyan is it's credited to your account.
1: Ay, ano ba yun?
0: Yes, so credit is not necessarily negative.
1: Oy, mga best! May pag-asa tayo. Hindi tayo mga creditor lang.
0: Yeah. Pag sinabing debited, tinanggal.
1: Ayun pa. Nalito na tuloy ako. Pahirapan na tuloy. O basta, mamaya po. Simula mamaya, bubuksan ni Peter Musngi at Danny Buenafe ang ating mga impeachment days. At tatapusin namin ni Attorney Noel sa gabi.
0: Ayan.
1: Ang impeachment trial days natin. Okay,
0: sabi
1: partner,
0: nga nung aking partner, is gonna be a long day.
1: It's gonna be a long day. Wait lang, meron tayong flash report.
2: DMM Radio Patrol Flash Report!
1: Hatid ni Nico Bagsik. Detalya, Nico, please.
3: Rica at Peter, sa isinagawa ngang hearing nito nga Sandigan Bayan 3rd Division sa motion to quash ni Senador Dante Marcoleta, sinabi ng 3rd Division na dine-deny nila ang motion for reconsideration na ni Marcoleta para isuspindihin yung proceedings sa kanyang kasong plunder dito sa Sandigan Bayan. At binibigyan naman nila ng 3 araw ang prosecution para mag-file ng motion kaugnay dito sa request ni Marcoleta na motion to quash ng kanyang kaso. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang National Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ito na ang ating mga Radio Patrol Reports! Pangulong Marcos Jr. nababahala na posibleng baguhin ang susunod na administrasyon ng pulisiya ng gobyerno sa West Philippines.
3: Peter at Rica, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nababahala siya sa posibilidad na magbago ang pulisiya ng susunod na administrasyon kaugnay ng pagprotekta ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media sa Vancouver, Canada, binigyan din ni Pangulong Marcos na dapat maging consistent ang Pilipinas sa pagsusulong ng interes sa pag-aaring teritoryo. Ayon kay Pangulong Marcos, isang napakahalagang isyu ang West Philippine Sea, kaya dapat manindigan ang pamahalaan sa pulisiya nitong protektahan at ipaglaban ang soberanya ng bansa. Iginiit ni Pangulong Marcos ang pagkilala ng iba't ibang bansa sa arbitral award na iginawad sa Pilipinas nang ilabas ang 2016 arbitral ruling na nagbasura sa pag-angkin ng China sa

0: karagatan. Sa kanyang pulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, ipinaabot ni Pangulong Marcos ang pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng Canada sa rules-based order sa South China Sea at paninindigan sa arbitral award. Sa July 12, ipagdiriwang ang isang dekada mula na matagumpay ang Pilipinas sa Arbitral Award na iginawad noong 2016. Samantala, walang nakaschedule na pampublikong aktibidad si Pangulong Marcos ngayong Lunes, pero ayon sa Malacanang, magiging abala pa rin ang Pangulo sa ilang privado at personal na appointment. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, TZMM.
1: Christian, pahabol tanong lang. Merong bang pinag-usapan dyan kung magkakaroon ng watch party ang Malacanang dito sa impeachment trial na magsisimula ng alas dos?
0: Well, yun din ang hinala namin, Peter, dahil ang sabi ng Malacanang ay puro private at personal ang appointment ng presidente ngayong araw. Pero mamaya makukumpirma natin sa Malacanang kung babantayan ba, papanoorin ba mismo ng Pangulo yung pagbubukas ng impeachment trial dahil hindi rin binanggit ng palasyo ngayon kung ito bang mga personal at private appointment ng Pangulo ay dito lamang ba sa loob ng Malacanang.
1: Okay, maraming salamat. Christian Yosores, live!
2: Susundan mga barikadang haharang sa mga ralista sa Senado na kalatag na ang detalye. Hatid sa atin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go ahead, Zeus!
3: Good morning, Peter at Rica. Di gaya ng mga nakaraang nagkaroon ng rally dito sa tapat ng Senado, yung mga barikada ngayon ay nakapwesto na dito sa may bahagi ng northbound at southbound lane ng Jokno Boulevard at hindi doon sa mismong intersection patawid ng Senate compound. Inaasahan kasi, Peter at Rica, ama street tapos saka sila magmamarcha at magpupunta dito. Kaya dito pa lamang sa may bahagi na ito ng Senado, ilang metro ang layo mula doon sa main gate ay nakapwesto na yung mga barikada. Naka-formation na rin yung mga pulis na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Jokno Boulevard para nga sa mga inaasahang pagtitipon. Kinumpirma ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na sa ngayon wala pa nagre-request o hanggang ngayon wala pa nagre-request na grupo ng permit para makapag-rally dito sa Jokno Boulevard. Pero nag-abiso na yung grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan na mamayang alauna ay magmamask up o magtitipon sila sa film center at saka nga sila magmamarcha patungo dito kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Peter at Rica, ang nagsisidatingan na dito malapit sa Senate compound ay mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na tutol sa impeachment trial na magsisimula mamayang alas dos ng hapon.
1: Zeus, meron bang mga binigyan ng permits para magpahayag diyan sa may Senado?
3: Ayon sa NCRPO, Peter, wala. Wala naman nakapag-request sa kanila kaya wala rin silang napagbigyan.
1: Okay, what have you observed so far, Zeus? May mga dumarating na bang mga ano diyan, mga senador at saka mga kongresista?
3: Ang nakita natin kanina ay yung convoy ni Senate President Wing Gatchalian. Pero bukod sa kanya, Peter, wala pa tayo nakikita na iba pa mga personality na dumarating no, dito sa may mismong, o dumadaan at least dito sa may mismong main gate ng Senado. Ang nandito pa nga lamang ay nagsisimula na magtipon, pero mga ilang pa lamang sila sa ngayon, yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, binawagayway nila yung matawat ng Pilipinas habang nagpapatugtog. Ilang metro yung layo mula dun sa mismong main gate ng Senate compound. Dito mula sila nakapwesto at inaasahang maya-maya lamang ay posibleng dumami na rin sila.
1: Okay. At ang lagay ng panahon ay napakainit ngayon. Tama ba, Zeus?
3: Mataas ang sikat ng araw, Peter at Rica. Pero inaantabayan na natin kung magkakaroon ng pag-ambon mamaya panakarakang pag ulan. Pero sa ngayon, mainit, malinsangan yung panahon at matindi ang sikat ng araw.
2: Alright, sige. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Hihingin ka pa namin ng update as the day progresses. Salamat, Zeus, at sa ating mga Radyo Patrol. Sa mga nagbabagang balita sa oras na ito, headline lang muna tayo. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aarangkada na mamayang hapon. Libo-libong pulis ipakakalat na sa paligid ng Senado.
1: Mga senator judges nagkasundong wag buksan sa impeachment trial ang kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara.
2: Pinsala ng fish kill dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam. Umabot na sa 100 million pesos. Ilang mangingisda na babahala rin sa pagbagsak ng tubig sa dam.
1: Matinding kakulangan sa supply ng tubig na

0: Naranasan na sa Real Quezon, bagyong tatawaging Inday, posibleng pumasok ng bansa sa Miyerkules.
1: Mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City, tumaas ng mahigit 265%.
0: At sa labas ng bansa, libo-libong residente sa Guam at Northern Mariana Islands, sinimulan ng ilikas dahil sa banta ng Super Typhoon Bobby.
2: Balita Patan!
1: Sabi ng PAGASA partner na ngayon hanggang bukas, maaring maging mainit pa ang panahon, no? Pero pagdating nga po ng Wednesday onwards, over the weekend, ay magiging apektado na tayo nitong si Bagyong Inday dahil papalakasin daw nito ang habagat. Ay, so magiging mas maulan tayo. Dahil super typhoon nito, eh. Ang laki.
3: Ang sinasabi mo ba, Metro Manila, Mega Manila?
1: Kasama ang Metro Manila dun sa mga magiging maulan na lugar.
3: Tapos, ang baba na ng level ng Magat Dam sa amin. Sa amin yun. Sa Isabela yun.
1: Pati nga ang gat bumababa na rin. So, sana itong magiging malakas na pag-ulan, makatulong dun sa pagtaas ng level sa dam. Kasi kailangan natin yan. Dahil yung banta ng El Nino, nandito pa rin, di ba? Hanggang towards the year end.
3: So we have some very stormy days ahead.
1: Ay, literally and figuratively. At mamaya nga, at ngayon nga po, no, makasama natin ang ating past president, Philippine Bar Association Chairman ng Movement Against Disinformation. At suki na po natin pagdating po sa impeachment trial ng Hulabaloo. Para maintindihan natin yan, Attorney Rico Domingo joining us on Zoom. Attorney Rico, good morning po. Peter at Rica, kasama niyo po.
4: Good morning, Rica and Peter. Nice to be back.
1: Yes, opo. Salamat, Attorney, for always making time for us.
3: Rica, ano siya? Oh. Attorney Rico Domingo, SKE.
1: Ano yung SKE?
3: Siguradong, kumpirmadong eksperto.
1: Ayan, may ganun na pala tayo ngayon. Kaunahan na, SKE number one.
3: Yes. Hindi magagamit ang ibang stasyon yan, ha, Attorney ko.
1: Kukunin na natin yan kay Attorney.
3: Attorney Rico, thank you very much and welcome
4: back. Good
3: morning. Today, after a year and 25 days mula nung nag-convene ng Senado last year as an impeachment court, ano, at medyo we were broken-hearted nung hindi matuloy yan. Finally, it's happening today. First question, sir. Meron ba kayong nakikitang posibilidad na magkaroon ng anything that is quite surprising in terms of the hearing, the trial that will start today?
4: Sa akin sa pantaha, kung ang susundin natin ang mga pronouncements ng mga senators, no, sa mga interviews nyo in the past, no, mukhang tuloy-tuloy po ngayon ang pre-trial, ang trial proper. And that is after the pre-conference on the 18th, 22, 23, 24, and 25 June. And the prosecution, I think, and the defense would be ready now to represent their respective clients. So, wala akong nakikitang balakid, but of course, we will not discount the possibility na magkakaroon ng mga motions, particularly with respect to the admissibility of certain document na gusto nilang pakita sana sa House Committee on Justice. But at the same time, hindi rin natin. May sinasabi isang senator na magpa-file daw siya ng motion na lahat ng mga proceedings at saka na ipresenta during the trial proper, dapat recorded daw lahat yun. Which I think is a little bit superfluous because yung po namang proceedings sa trial proper would be recorded by the secretariat nonetheless.
3: Apo. Let's talk specifically about the Supreme Court. Ano po, Attorney Rico? Meron ba tayong inaasahan o meron pa bang posibilidad na at this late hour, maaaring magpahayag o magdesisyon ng Supreme Court relative to whether the trial should proceed or not?
4: Well, meron yatang petition si dating Senate President, no, si Alan Peter Cayetano. But as far as the records are concerned, mukhang yatang hindi yata gumagalaw yun. At mukhang yatang pahintulotan ng Supreme Court na mag-resume na ang proceedings, particularly para sa start ng or commencement ng trial proper. So walang nakikita sa horizon na mayroong magkakaroon ng issuance ng TRO or anything of that nature.
1: Attorney, mamaya po,

0: mukhang admin naman po yung mga pag-uusapan, some rules that we have to clarify. Nakikita niyo po ba na magiging ma-action ang day one natin for the impeachment trial?
1: Meron yata nga binigay na pahayag ang isang spokesperson ng prosecution na mukha yatang wala masyadong mangyayari ngayon in terms of presentation of evidence but more of the administrative aspects ng trial. Particularly, I think magkakaroon yata ng initial argument di ba nakalagay sa Article 10, I think, eh dapat magkakaroon ng opening argument ang prosecution and counterpart nila sa respondent magkakaroon ng opening statement as well. So, yun ang ating inaasahan ngayon.
0: Kanina narinig ko po yung isang interview nila Sir Robert at Tita Doris na tinitinan nila, no, hinihimay nila paano ang magiging galaw ng defense. Mukhang hindi nila ihaharap ang Vice Presidente or at least put her on the witness stand because of the fear of cross-examination. So we might expect na baka hindi talaga umattend sa trial proper doon sa mismong tanungan days ang Vice Presidente. But do you think she might appear today or are you expecting na dapat po ba siyang magpakita kahit on the first day man lamang?
1: Kung babalansin natin ang diskusyon ng ating pinag-usapan, ano, Rica, huwag naman natin sabihin because afraid siya maging ma-subject to cross-examination. Huwag natin pamunahan po yun. No? So let's be fair. Neutral tayo. No? So nasa sa defense counsel po yun kung ipipresent nila si VP Sara dito. Pero at the same time, kung hindi siya dumating, at meron naman siyang representation ng mga abogado niya, de tuloy-tuloy po yon. Sabi po ng leadership ng Senate na whether she appears or not, they will proceed accordingly.
2: Okay. Attorney Rico, begging your indulgence, sir. Meron lang yung papasok na flash report. Please stay with us.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Nico Bagsik, go ahead please.
4: Rica at Peter, kinumpirma ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl na nailabas na nila, no, ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta para sa kasong plunder. Kasama dyan sila, ang kanyang mga co-accused na si dating
0: Nico, napuputol lang yung napuputol lang linya mo, medyo kembot ka pa kanan. Ang naintindihan namin, nailabas na ang warrant of arrest.
4: Nailabas na. Uh-oh. Yes, Rica. Nailabas na ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta at sa kanyang co-accused na si dating kongresistang si Mike Defensor at yung dalawang private individuals na di umano ay nagbigay ng funding dito sa kanyang kampanya noong nakaraang taon. Kaya ibig sabihin nito, anumang oras ay pwede nang maaresto ang senador kasama ang kanyang tatlong co-accused. Ang tabayanan pa ilang detalye sa balitang ipamaya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Babalikan po natin si Nico Bagsik mamaya kung mayroon pang ibang mga updates, ano po. Pero in the meantime, ibalik po natin si Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, so we were talking about surprises earlier.
0: Na-surprise na tayo ngayon.
2: Ito po ang isang surprise na hindi naman as if it was unexpected, ano pa. Pero what happens now to the trial kung wala doon or kung nandun si Marcoleta? Attorney.
1: Tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy po yun. Notwithstanding na assuming na madakip po si Senator Marcoleta, kagaya ng kay Senator Jim Goy, tuloy-tuloy po ito. At sabi nga ng Senate President, walang balakid na dapat ituloy na ito. So whether Senator Marcoleta will be present or not, and even assuming that Senator Bato would likely event na hindi darating, then tuloy-tuloy po yung hearing because that is the mandate of the Constitution. Uh-huh. Upon the commencement of the trial proceedings, then tuloy-tuloy po yung hanggang matapos po. At I think the Senate had already given the schedules, no? Sa July 6.

0: mangyari lang na pababayaan po nila at they will depend on the weakness of the defense. No? Itong klaseng prosecution, dapat you depend on the strength of the prosecution and the piece of evidence, testimonial and documentary, ang pipresenta ng prosecution. Hindi maaaring mahina ang defensa, then kakaroon ng conviction. Hindi maaari po yon. So kung ang kanilang sa pantaha ay kailangang hindi na buksan at pwede nang pabayaan nilang naka-close lang yon, eh nasa kanila po yon. Pero ating remember that the Senate President or the officer and even the Senate judges can't compel the opening of the boxes. If they believe in the evaluation of the pieces of evidence presented by the prosecution and the defense, eh kailangan buksan yun. Pwedeng itutos yun and may kapangyarihan ng Senate judges na buksan yun on their own.
1: Apo.
0: On their own. Pwede po nilang pabuksan yun.
1: Mm-hmm.
0: Hindi
1: okay.
0: Kailangan nasasabihin pa sa prosecution. But again, ang dapat nito, ang prosecution mismo ang magbibigay ng judgment kung ipepresenta pa nila yung sealed box na yun.
2: Mm-hmm. So, ibig sabihin, eh, hindi pa final and executory, kumbaga, yung pagiging sarado nitong BIR box na ito. Somewhere
0: okay.
2: Along the way, it can be opened.
0: Yes, in fact, may reservation po yata ang prosecution. At the same time, may reservation din ang respondent na if there will be any other pieces of evidence they will present, they are reserving to present them later on.
2: Okay, substantial questions and substantial answers. Attorney Rico, we will have you later on. Pero in the meantime, we will pause for another round of reports. Ano po? Pero in the meantime, maraming salamat po sa inyo. And then we'll talk to you again later. Thank you, Attorney Rico.
0: Okay, salamat din sa inyo.
1: Thank you, Attorney. Good morning.
0: Thank you.
1: Ang ating past president of Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation, Attorney Rico Domingo, joining us. Mamaya-maya po makakasama natin si Nico Bagsik para ipakita nga po yung mga nangyayari na dyan sa Sandigan Bayan. Samantala, hihinga muna tayo kaunti. Ito po ang programa,
3: Balita Patay. Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patay. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, grateful lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: tibay at lakas manindigan. Balitapatan! Balitapatan!
1: na nagmamadaling morning. Habang hindi pa po naaayos ng ating tech, ang ating magiging susunod na panauhin, isang bad news muna tayo para bukas dahil dagdag bawas po. Ay, meron palang good news. Dahil dagdag bawas pala ano nga, ito. Estimate
2: dagdag
1: pala.
2: Bawas, ibig sabihin wedding taas, wedding baba.
1: Oo nga. So ang diesel, mukhang tataas po ang diesel ng 2 pesos and 15 centavos to 3 pesos and 15 centavos per liter ang pagtaas nito.
2: Ako talaga hindi ako believe sa ganito. Ah. Biglang binago ninyo yung sistema na we don't know whether it's going down or going up. Alam ba ninyo na nagpe-prepare kami?
1: Oo, totoo yan.
2: Kapag tataas, nagpe-prepare kami dahil magpapakarga na kami bago pa magkaroon ng implementasyon bukas.
1: Tama.
2: Binibigyan ninyo sa amin, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Bakit ganon? Bakit biglang nagkaganito?
1: Wait ka lang daw, nagko-compute pa daw sila. Oo.
2: Monday na ngayon eh!
1: O, bukas pa naman.
2: Dati-rating nga, Friday, alam mo na na malamang tumaas o malamang bumaba, di ba? At least, meron. Pero pag Monday, dapat alam na natin ito dahil hanggang Friday lang yung
1: partner, mamaya pa iinit ang ano mong puso mo.
2: Mahaba pa ang araw, Eddie.
1: It's gonna be a long day. Kerosene, tataas din, magkaro?
2: 240 hanggang 340. Ayun ang ano, no?
1: Kada liter,
2: Ang pinag-uusapan dito, gasolina, 30 kada litro hanggang 30 kada litro. Pero wala naman nakalagay.
1: Hindi mo alam yan kung tataas o bababa.
2: Oo, yun na nga. Yun ang
1: either increase or decrease ng 30 centavos per liter.
2: Okay, para dun sa mga nagbukas pa lang po ng kanilang mga radyo o gadgets, ano po? As of 9:32 a.m. This morning, nagkaroon na po ng flash report si Nico Bagsik na nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan Division 3 para po kay Rodante Marcoleta at tatlo pang tao, ano ha, yung mga donors ng kanyang 75 million.
1: Tama. At speaking of Nico Bagsik, andito na naman si Nico Bagsik sa Zoom. Kasama natin siya para bigyan tayo ng sitwasyon doon nga po sa mga nangyayari ngayon sa Sandigan Bayan. Nico, go ahead.
3: Peter at Rica, nandito tayo ngayon ano, sa labas ng Sandigan Bayan 3rd Division.
2: Mm-hmm.
3: Dahil nandito sa loob ng opisina si Senador Marcoleta. At kung ako makikita nyo dito sa aking live video, hindi pa lang po medyo malinaw yung kuha ko dahil mahina rin yung sigat. Dumating na rin ang ilang tauhan ng CIDG dahil inaasahan natin na anumang oras ay aarestuhin na ang senador dito mismo sa Sandigan Bayan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division matapos na ilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban sa kanya at sa tatlo pang personalidad, ano, kabilang na dyan ang dating kongresista si Attorney Mike Defensor dahil sa pagbibigay ng donasyon sa kanyang kampanya noong nakaraang taon sa pagkasenador at hindi niya pagdeklara ito sa kanyang sal. And sinabi kanina ni Justice Carl ng 3rd Division ng Sandigan Bayan na dinenay din nila, no, binasura din nila ang motion ng kampo ni Marcoleta for the issuance nga itong warrant of arrest dahil nga ay at napirmahan na niya ito ngayong araw. So ayan ang sitwasyon ngayon dito sa Sandigan
2: Nico. Nico, medyo choppy ng konti. No? So let's try to clarify. Yung sinasabi mo ay dumating na dyan ang team ng CIDG, tama ba?
3: Yes, tama yan Peter. CIDG, nandito na ang mga tauhan ng CIDG at ilang mga tauhan ng polis. Ano, nakaantabay sila dito sa labas ng Sandigan Bayan 3rd Division dahil inaasahan natin na aarestuhin na dito mismo si Senador Marcoleta.
2: Teka. Ang inaasahan ng CIDG ay ibibigay sa kanila, ita-transmit sa kanila yung warrant of arrest, di ba? At so ngayon, nasaan si Marcoleta? Meron bang ideya kung nasaan siya ngayon? Dahil
3: Peter, sa loob nitong third division office si Marcoleta.
2: Okay.
3: So naghihintay kami dito sa labas.
2: So kanina pa siya nandiyan.
3: Yes, nandito pa. Kanina pa siya nandito mula nang matapos yung hearing nung kanyang motion to quash.
2: Ah, okay. So nung maglabas ang Sandigan Bayan ng denial sa kanyang
3: ngayong umaga.
2: Oh, nung maglabas ang Sandigan Bayan ng una ng denial doon sa kanyang motion to quash, nandiyan na si Rodante Marcoleta.
3: Oo. Alinawi lang natin, Peter, no? Ang binasura ng Sandigan Bayan ay yung kanyang motion for the issue once noong warrant of arrest. So ibig sabihin, aha, tuloy yung pag-aresto sa kanya ngayon. Pero yung kanyang motion to quash, didinggin niya, no?
2: Ayun.
3: Sa mga susunod na araw, dahil meron tatlong araw ang prosecution para mag-reply nga doon sa motion ni Senator Marcoleta.
1: Okay. Hindi pa humaharap si Senator Marcoleta sa media regarding itong impending arrest niya.
3: Hindi pa humaharap ang Senador Ricas sa media, no? Matapos yung kanyang hearing ay dumiretso siya dito sa opisina ng Sandigan Bayan Third Division.
2: Oh, meron ka bang idea or nakita mo ba kung sino mga kasama ni Marcoleta sa Sandigan Bayan?
3: Hindi namin. Ang kasama niya yung kanyang mga abogado, Peter. Ayun ang kanyang mga kasama.
2: Pero alam na natin, or at least alam na ninyo, Nico, nahawak na ng CIDG yung warrant of arrest. Nico?
1: Medyo mahina ang signal ni Nico, no? Kaila, okay. At gusto ko rin malaman.
3: Hindi pa namin makumpirma, okay. Peter.
2: Go ahead.
3: Yes, hindi pa namin makumpirma kung hawak na ng CIDG ang kanyang warrant of arrest. Ang alam lang namin, ang nakumpirma lang namin mula sa Sandigan Bayan 3rd Division ay napirmahan na yung kanyang warrant of arrest at anytime nga ay pwede siyang arestuhin.
1: Okay. Nico, question lang din, no? Kung kunyari dumating na dyan sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest, maari bang dyan na rin ang processing ng buki ay ng kay Senator Marcoleta?
3: Maari, Rica, no? Na pwede rin naman dito yung processing, pero ang isa pa dun sa mga option na maari nilang atahakin yung pag-process, yung booking doon naman sa CID. Kasi pwede rin kasi doon.
2: Kaya nga. So usually, di ba dinadala siya sa CIDG? Sa Crami ba yun?
3: Yes. Peter, tama yan. Ano? Sa CIDG, yes.
2: For processing, eh. Kaya nga. Ano? Pero, and then after that, yung tinatawag na return of warrant, dadali niyan sa Sandigan Bayan, tama ba?
3: Yes, Peter, tama yan. Ano? Dadalin dito yung return of warrant pagkatapos ng mga proceedings laban dito sa Senador.
2: Mm-hmm. Okay. In the meantime, bigyan mo kami ng description. Ano ang mga nangyayari dyan sa paligid mo, Nico? Ilang mga tao? Marami bang, napakarami bang mga taga-media, etc.?
3: Yes, Peter. Ang nakaabang dito, no, ang mga kasamahan natin sa media dito sa labas sa division. Dahil nga inaantay natin yung paglabas ni Senador Marcoleta. At bukod dyan, kanina ay kapansin-pansin na rin ano, na maraming security force dito sa paligid ng Sandigan Bayan, yung mga police, meron na rin mga ano, dito, mga hinanda ng mga barriers, mga concrete barriers at ilan pang mga bakod kung sakaling ang magkaroon ng pagtitipon dito ang mga taga-suporta ng senador para naman din sa kaayusan at safety ito nga Sandigan Bayan. At bukod dyan, ay kagaya ng na-mention ko kanina, ay nakaabang din ang ilang mga tauhan ng CIDG at police dito sa labanan ng Sandigan Bayan 3rd Division.
2: Okay. I mean, this is a high-profile case, ano ha, Nico. So I'm wondering kung meron bang mga, number one, may senador ba na nandyan ngayon or at least may naririnig ka ba na pupuntang mga senador dyan?
1: Oh, to support him again, para yung kay Jinggoy.
2: Oo, pangalawa, sino ang pinakamataas na PNP officer on the ground dyan as we speak?
3: So far, Peter at Rica, wala pa tayong nakitang ibang senador na nandito ngayon. Wala rin dito ang kampo no, ni Attorney Mike Defensor at yung dalawang private individual na co-accused ni Senador Marcoleta dito sa kasong plunder. At bukod dyan, idagdag ko na rin, Peter Atrika, no, nag-issue na rin ito nga sa Ligan Bayan ng whole departure order sa kanilang apat dahil nga dito sa kasong plunder din na kanya kaharap nila.
2: Okay. Just so marinig ng mga tagapakinig at tagapanood natin, ano, ha? Paano in-announce kanina na meron ng inisyong warrant of arrest kay Marcoleta at defensor at dalawang iba pa?
3: Peter, kanina ay nagkaroon ano, ng media briefing ang Sandigan Bayan. Ito si, kumpirmahin ko lang ano, yung pangalan. Nagkaroon ng media briefing after nung hearing na Sandigan Bayan 3rd Division doon sa motion to quash ni Senator Marcoleta. Nagkaroon ng media briefing si Justice Carl Miranda doon sa kanyang opisina. Sinabi niya, first time niyang nagpa-press briefing ano, after ng isang hearing sa kanyang 10-year career dito sa Sandigan Bayan. Uh-huh. Na parang tanggalin na rin yung pag-aalinlangan ng publiko at ibang mga hindi kumpirmadong si Justice Carl Miranda doon sa kanyang opisina. Sinabi niya, first time niyang nagpa-press briefing ano, after ng isang hearing sa kanyang 10-year career dito sa Sandigan Bayan. Uh-huh. Na parang tanggalin na rin yung pag-aalinlangan ng publiko at ibang mga hindi kumpirmadong mga impormasyon kaugnay nitong kasong ito. Sinabi niya mismo doon sa press briefing na napirmahan na niya ngayong araw ang warrant of arrest laban na kay Senador Marcoleta at yun nga ano yung pagpataw din nila ano, ng whole departure order dito sa apat na akusado sa kasong plunder. Bukod diyan ay sinabi rin niya ano, na hindi sila talaga nag-i-issue ng warrant of arrest over the weekend kaya noong hinain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder noong Friday, hindi na sila nag-issue ng warrant of arrest at ngayong Lunes na nila in-issue ito.
2: Okay. So in the meantime, nabanggit mo kanina na yung motion to quash ay didinggin pa lamang. Or dinidinig na ba ngayon yung motion to quash ng kampo ni Marcoleta?
3: Didinggin pa lang yan, Peter. Ano, sinabi kanina ni Justice Carl na ano nga ano na Carl Miranda na binibigyan niya na 3 araw ang prosecution ang team of prosecution na magsumite ng kanilang reaction kaugnay na tong motion to quash na request ng kampo ni Marcoleta.
1: Nico, hindi naman pinipigilan ang kampo ni Senator Marcoleta na umalis ng Sandigan Bayan.
3: Wala tayong nakitang any ano no any kind of pagpigil mula naman dito sa mga otoridad. Ang nangyari kasi kanina pagkatapos ng hearing ay pumunta agad kami doon sa opisina ni Justice Carl Miranda para doon sa kanyang press briefing at after ng press briefing ay nagtungo kami dito sa Sandigan Bayan 3rd Division office sa labas nito dahil nga nasabi sa amin na nasa loob si Senator Marcoleta at nung dumating kami dito may mga pulis na nandito sa labas at kani-kanina nga lamang bago ako mag-live report ng situation dito ay dumating yung mga tauhan naman ng CIDG.
1: And wala rin nagsasabi na siya ay nagvo-voluntary surrender dahil nandiyan na rin naman siya ng Sandigan Bayan.
3: Wala pang impormasyon, Rica, kung ang senador ay nagvo-voluntaryo no, na sumuko dito sa mga otoridad.
2: Mga ilan na yung tao ng CIDG na dumating, Nico?
3: So far, Peter, ang mga tao ng CIDG, siguro may mga less than 10 na CIDG. Kanina, nandito sila sa labas, pero wala na sila dito ngayon. Eh. Uh-huh. So, pumasok na sila doon sa loob ng pinano, ng itong third division ng Sandigan.
2: Oh, okay.
3: Wala kasi sila dito. Kanina, nandito sila. Eh.
2: Pero meron bang ano?
3: Lang yung naiwan dito.
2: Meron ka bang nakitang representative ng ombudsman dyan mismo, Nico?
3: Wala kaming napansin. Peter, no, wala ano representatives ng Office of the Ombudsman ngayong araw dito sa Sandigan Bayan. Bukod na lamang doon sa mga prosecutors na humarap kanina sa hearing ng motion to quash ni Senator Marcoleta.
2: Okay, so ang malinaw po base sa report ni Nico ay nasa loob ng Sandigan Bayan si Senator Marcoleta at wala doon sina dating representative
1: Mike Defensor.
2: Mike Defensor at saka at yung dalawa pa.
1: Oo.
2: Na inisyuhan din ng warrant of arrest.
1: Meron na rin silang whole departure order na na-issue na sa kanila, no? At yung motion na wag magkaroon ng warrant of arrest, yung unang inano kanina dineclare na wala na. No, na natanggal na. Kaya nag-issue na po ng warrant of arrest. Pero yung motion to quash ay hindi pa rin nabibigyan ng finality.
2: Okay. Ang tututukan po natin ngayon, relative dito sa flash report ni Nico kaninang 9:32 a.m. Ano po yung pagre-release nga ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senator Marco Leta at tatlong iba pa. Kasama na dyan si Mike Defensor. Ano po. Kung papasok ba ang CIDG para arestuhin si Marco Leta? Maghihintay ba sila sa, dapat sa labas? O ano pa, anong mangyayari in the meantime mula sa Sandigan Bayan? Yan po ang inyong tutukan sa pagpapatuloy po ng mga reports ni Nico Bagsik at iba pang mga Radio Patrol reporters. At in the meantime, Nico, maraming salamat. Extra, please.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Thank you so much, Nico Bagsik, live from Sandigan Bayan.
1: At dahil 10:01 na ng nagmamadaling morning, kami yung partner mo, nandito na rin, partner.
2: Ayan na, oo, may threesome na tayo.
1: Oo, dahil mamaya po, silang dalawa naman ang magkasama ng 1 o'clock.
2: 1 o'clock po yung ating pre-trial briefing prior to the 2 p.m. start ng trial proper. The impeachment against VP Sara Duterte, the DZMM special coverage.
1: Samantala, sa Ang Kabayan with Danny Buenafe,
2: susunod na.
1: Nakasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Musingi po.
1: God bless everyone. Ingat, Lunes pa lang.
0: Balita Patan! Balita Patan! Balitaan at talakayan!

0: DTCMM número uno sa aksyon. DTCMM balita ngayon.
1: Kapamilya, patay sa isang engkwentro sa Maguindanao del Norte ang itinuturing na pinuno ng isang paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na si Ismael Abubakar alias Commander Bungos. Ayon sa ulat, na neutralize si Commander Bungos sa ikinasang joint law enforcement operation ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Itinuturing siyang top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur at hinahanap dahil sa mga kasong murder, attempted murder, qualified direct assault at destructive arson. Nakalista rin siya bilang terorista sa ilalim ng resolusyon ng Anti-Terrorism Council noong 2021 at may pabuya na 3 milyong piso. Isang liham mula sa isang ina ang naging daan para mabigyan ng espesyal na pagkakataon ang isang 9 taong gulang na bata mula sa Batangas. Nagsimula ito matapos mag-viral ang liham ng nanay ni Javed Gage Felipe Magsino na naglalarawan sa kanyang naiibang curiosity sa mga paksang tulad ng dahil sa kanyang pagkahilig sa science and technology, artificial intelligence at space exploration. Dahil dyan, binuksan ng Department of Science and Technology o DOST Batangas ang mga pasilidad nito para kay Javed. At sa kanyang pagbisita sa DOST, nakasubok si Javed ng 3D printing at virtual reality at nakalibot din sa ilang science facilities sa Batangas. Ibinahagi rin ng bata na pangarap niyang maging inventor, programmer, astronaut o chemist balang araw. Ayon sa DOST, mahalagang mabigyan ng pagkakataon at gabay ang mga kabataang may hilig at potensyal sa agham para mas mapuunlad pa ang kanilang kakayanan.

0: At abangan mamaya sa headline, ngayon, Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa, ipinaaaresto na ng Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Ilang naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, dadalo sa impeachment trial mamayang hapon. At Metro Manila, naghahanda na sa posibleng epekto ng super typhoon Bavi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: kapamilya, sa oras na ito ay pinapakita natin ang labas ng Sandigan Bayan. Ah, okay, pwede na natin i-roll, no? At nandoon ho ang senador na si Rodante Marcoleta at nagpalabas na ho ang Sandigan Bayan ng kanilang arrest order. At kasama dyan ay si dating kongresista Mike Defensor at dalawa pang mga negosyante, no? Si Joseph Espiritu at si Aristotel Viray. Ah, ngayon lang ho yan, nangyayari ngayon sa Sandigan. At kanina lang ay nag-file siya ng motion to quash. At ang balita natin ay, binigyan ng 3 araw din ang prosecution para magbigay ng kanilang komento. Anyway, nandun ang ating kasama. Kuha muna tayo ng update. Si Nico Bagsik, nandyan sa Sandigan Bayan. Nico, ano ang latest?
1: Magandang umaga, Dani. Kasalukuyan pa rin kami nga naghihintay dito sa labas ng Sandigan Bayan 3rd Division, ano, kung nasaan na si Senador Marcoleta. Kasalukuyan siyang nakahold dito sa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division. Hindi namin malaman kung ano yung dahilan ng pananatili niya dito sa loob ng opisina ng 3rd Division. Pero nandito pa rin, nakaabang ang ilang mga tauhan ng PNP at may mga tauhan din ng CIDG na pumasok dito sa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ayan ang sitwasyon ngayon dito sa Sandigan Bayan sa mga oras na ito, Dan.
0: Okay, so ano ang sabi ng CIDG? As in now, ibig sabihin implement ang arrest warrant, so ibig sabihin hindi na siya palalabasin dyan, Nico?
1: Wala pang official na pahayag ng CIDG, ano, kaugnay dyan, Dan. Pero dahil na sa napirmahan na at naglabas na ang Sandigan Bayan 3rd Division ng kanilang ng warrant of arrest laban dito sa senador at tapos na palang po-accused sa kaso ng plunder na sinampalang office of the ombudsman ay inaasahan natin na aarestin na sa anumang oras. Ito lang yung may lumabas ng mga tauhan ng PNP at Sandigan Bayan dito sa 3rd Division kaya nakatabay muli kami dito sa labas. Ayan, nagsipaglapitan na rin yung mga tauhan ng CIDG. Pumasok yung ilan sa loob. Makikita nyo dyan sa ating live video. Nagsipagpasukan na ang mga tauhan. Lumalapit na ito mga tauhan ng CIDG at may mga tauhan na rin dito ng PNP. Ayan, dumami pa yung mga tauhan ng CIDG ano, na lumapit. Ayan, pumasok na yung ilang mga tauhan ng CIDG okay. Dito sa opisina. Ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, Dan.
0: Pero Nico, meron ka bang naaninag dyan ng mga supporters din ni Senator Marcoleta? Kung meron man, nabubuo?
1: So far, kanina umaga, Dan, bago magsimula yung hearing ng motion to quash itong Senador Sandigan Bayan, wala naman tayong namataan ng mga taga-suporta ni Senator Marcoleta. Maliban na lamang kay Quezon City Councilor Ludovico sa ngayong nagsabi, ano, nagkumpirma sa media na darating ngayong umaga dito sa Sandigan Bayan si Senador Marcoleta para maghain ng kanyang motion.
0: Pero pag sinabing CIDG, yan si General Burico yan, di ba? Tama ba, Nico?
1: Yes. Mga tauhan niya yun.
0: So nandyan ba siya mismo, si General Burico?
1: Hindi pa namin naispatandaan niya ito, si General Burico dito sa Sandigan Bayan sa mga oras na ito.
0: Pero anong info ng mga otoridad? Posible bang pumunta na rin dyan sila Mike Defensor at yun nga yung arrest din, saan ba ihahain?
1: Wala pang informasyon alon dahil tungkol dyan sa detalye ng pag-aresto dito sa tatlo pang ni Senador Marcoleta. Ang so far na meron lamang kami informasyon ngayon ay yung tungkol nga dito sa Senador dahil siya ay dumalo ng pagdinig ng kanya motion to quash na yung umaga dito sa Sandigan Bayan. At yung nagtungo after nung hearing na yun, ay nagtungo na siya dito sa opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division.
0: Okay, so para malinaw lang sa mga viewers, so 3rd Division na ng Sandigan Bayan na naglabas ng arrest order, ito ay may connection sa plunder, di ba? At indirect bribery.
1: Yes, plunder case. Yung sa plunder case ng Senador, silang pala office of the ombudsman. Non-dealable kasi itong plunder case na dito sa Sandigan Bayan. At sa 3rd Division, ito na irakol noong Biyernes.
0: Okay. Nakaantabay kami dyan, ha, Nico. Babalikan ka namin mamaya pag mayroong mga development, ha. Maraming salamat,
1: yes,
0: Nico.
1: Sabayanan ang ilang detalye, ang ilan pang mga susunod pang mga detalye dito sa continuing coverage natin ano ng pag-arresto kay Senator Marcoleta matapos na maglabas ang Sandigan Bayan ng Warren Paparens laban sa kanya. Yan ang balitang kompirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Ha? Mag-intro muna tayo. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Nako, marami hong mangyayari ngayong araw, so wag ho kayong kukurap. Dahil ang DZMM Teleradio ay hatid sa inyo ang impeachment trial. Simula pa yan ng alauna. Ha? Kaming dalawa ni Peter Muskia ang magsisimula ng trial special coverage mamaya dito sa DZMM. At ngayon din ho, inaasahan natin may mga pangyayari din sa larangan ng sports. Eh, di ba? Mamaya yung laban din ni Alex Ayala na talagang good news naman para sa lahat nitong weekend. Mga kalaban naman niya mamayang gabi. Ha? Live yan, mapapanood din si Jasmine Paolini na number 17 in the world ranking. At syempre, nakaatabay tayo dyan dahil round of 16. Tapos mamaya ang Gilas Pilipinas, mga kalaban naman ang Australia. Diyan naman sa FIBA Basketball World Cup, diyan sa Asian Qualifiers, importante rin yan ng FIBA World Basketball World Cup. Mga kalaban ng Australia, Gilas, 6:30 p.m. naman. Ako, napakadami hong aabangan natin for today. So wag ho tayong bibitaw sa mga developments na yan. Siyempre, bauuna ho yung impeachment trial mamayang hapon. Pero alamin na ho natin ang development niyan sa labas naman ng Senado. Ngayong araw para dito sa mga paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naroon ang ating kasama si Zeus Legazpi. Zeus, anong latest?
2: Morning, Danny. Ano, pangkalatang pangatahimik yung sitwasyon dito sa paligid ng Senado. Ilang oras yan bago yung unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, ang nakikita nating movement dito, Danny, ay yung pagdami ng mga saga-suporta ni Vice President Sara Duterte na nakaposisyon sa may makalagpas lamang ng barikadang inilagay ng mga pulis dito sa may southbound lane ng Diokno Boulevard. Ngayon kasi, Danny, nakapwesto na rin yung mga barikada sa iba't ibang bahagi nitong Diokno Boulevard. Ito yung mga pangkaraniwang ginagamit kapag nagkakaroon ng pagkilos o rally dito sa kalsadang ito na nasa tapat nga mismo ng Senate compound. Bagamat nakahanda, ay hindi pa tuluyang isinasara ng mga pulis yung mismong barikada, kaya nakadaraan pa yung ilang mga motorista partikular, yung mga papasok pa lamang ng Senado at doon nga sa katabing GSIS. Ito kasing kahabaan ng Diokno Boulevard, Danny, kanina pang pasado alas 7, mag-alas 8 ng umaga kanina, ay sarado na talaga para doon sa mga motorista. Kaya yung mga nakapapasok na lamang dito ay yung mga may pakay sa Senado at doon nga sa katabing gusali ng GSIS. Ay naasahan na hanggang mamayang alas 7 ng gabi, isasara itong bahagi ng Diokno Boulevard mula yan doon sa may Seaside Boulevard hanggang sa may bahagi ng Atang Del Rama Street sa may Film Center. Doon mamaya, Danny, inaasahan na magtitipon yung mga miyembro ng grupong Bagong Alyansang Makabayan para nga magmarcha at magprotesta dito kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Kinumpirma din, Danny, sa Radyo Patrol ni NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Asilo na sa ngayon ay wala pa silang namomonitor na paggalaw o pagkilos ng mga taga-suporta ni Senator Marculeta ngayon na napipinto yung kanyang pagkakaaresto sa Sandigan Bayan. Wala rin nakikitang movement pa sa ngayon, Danny, ng mga magtutungo dito sa Senado na taga-suporta ng naturang senador. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa labas ng Senado.
0: Zeus, may clean question lang. Dahil dati, di ba, ngayon magkoconvince sila impeachment court. So mga senator judges na ngayon yan, di ba, dati nagkaroon ng mga problema na hindi na...

0: at ilan pang mga entourage niya, no, kinukumpirma namin ngayon dito sa mga tauhan ng Sandigan Bayan kung ito na ba yung proceeding o yung booking. Pero so far, ato, return of warrant na daw. Kinumpirma na nung isang tauhan ng Sandigan Bayan na return of warrant na, no, kaya siya pumasok dito sa isang courtroom sa fourth floor ng Sandigan Bayan, si Senador Marcoleta. Return of warrant na ito, Dan.
1: Oh, when you say the return of warrant, ibig sabihin, arrest warrant na, na ipinapatupad na? Ganon?
0: Yes, yes, Danny. Ganon na nga. Ito na yung proseso ng pag-ito ng
1: aresto.
0: Pag-aresto dito sa senador.
1: Okay. Pero hindi namin nakikita sa video rito si Senator Marcoleta. Naaninag mo mismo?
0: Wala, hindi na makikita, Danny, dahil pumasok na siya dito sa loob ng courtroom. Okay. Tapos nilagyan na kami ng stand, ng mga barrier dito. So, nandito lang kami sa labas ngayon ng courtroom sa fourth floor ng Sandigan Bayan at sa kinumpirma nga na return of warrant na ito ng senador, bahagi ng proceeding para sa pag-aresto sa kanya ngayong araw.
1: Okay, subukan natin mamaya, baka magbigay ng statement, let's say sino man yung arresting officer, no, kung ano na ang status, bale, no? At siguro kung merong abogado diyan na si Senator Marcoleta o si Senator Marcoleta himself will be able to talk, di ba?
0: Kung makapagbigay siya ng pahayag, Danny, o kukunan din natin yung mga otoridad dito ng pahayag kaugnay nga nitong nangyayari ngayon dito sa Sandigan Bayan.
1: Okay, kasi pinapakita natin video ngayon, Nico, no? Bali, itong pinto na nakasara, sino itong mga nakabantay sa labas?
0: Ito yung mga security ng Sandigan Bayan. Meron din siyang ilang mga tauhan ng PIDG, pero may mga pulis din dito sa labas, ano, at ilang mga official din ng Sandigan Bayan dito.
1: Okay, third division ba to na office o yung main lobby ba to? Tama ba?
0: Hindi, fourth floor ito.
1: Fourth floor
0: courtroom. Dito sa Sandigan Bayan.
1: Okay, so wala pa rin tayo. Okay. Wala pa rin tayong balita doon sa three others na mga nagbigay ng pera, yung mga donors niya.
0: Wala pa, Danny, no? Hindi pa natin namataan dito yung tatlong co-accused nitong senador ni Senador Marcoleta dito sa Sandigan Bayan. So ngayon, currently kino-confirm namin dito sa mga tawanan ng CIDG, sa mga pulis, kung official na bang ito na official na ba tong pag-aresto sa dito sa senador.
1: Yeah, kaya nga
0: dahil dahil dito nung pumasok siya, no, nung paglabas na kanina doon sa dun sa third division ay pumunta sila dito sa fourth floor, fourth room, para nga dito sa nagpapatuloy na proseso laban dito sa senador, kay Senador Marcoleta.
1: Yung the usual na procedure kasi diyan yung babasahan ka ng Miranda rights. Alam mo yon, di ba, Nico, na you have the, di ba, the right to remain silent. Alam mo na, di ba? Ibig sabihin, kung isinagawa yan at saka yung mga usual na mga proceeding na katulad ng mugshot or whatever, saan isasagawa yan at gaano kabilis?
0: Hindi pa namin matiyak, Danny, ano, kung saan nga isasagawa yung mga bahagi ng pag-aresto, yung pag-mugshot, pagbasa kanya ng kanyang Miranda rights. Pero nung pumasok ang senador dito sa fourth floor courtroom ng Sandigan Bayan, ay hindi naman namin siya nakita, naka-handcuff din kasi. Pumasok siya dito at yun nga yung kinumpirma sa amin na return of warrant na ito. No?
1: Okay. Pero kasi kaya siya nandiyan kanina, ang unang detalye, di ba, tama ba, na mag-file lang siya ng motion to quash which was denied, tama ba, Nico?
0: Yung motion to quash ayun ay yung patuloy
1: na i-dismiss, di ba?
0: Hindi yun na-dismiss, Danny. Hindi na-dismiss yung kanyang
1: motion. Kaya nga, motion to quash ang final niya, kaya siya nandiyan, di ba? Tama ba?
0: Ang na-dismiss sa kanya, Danny, ay yung motion niya na ihain yung warrant of arrest sa kanya ngayong araw.
1: Okay.
0: At yung pag-proceed na pang kasong blunder na hinain naman ng ombudsman laban sa kanya noong Biyernes.
1: Tama ba? Kasi may mga info na binibigay sa atin dito. May isang CIDG na pumasok din sa loob ng pinto?
0: Yes, Danny. Actually, hindi lang isang CIDG yun. Ano? Maraming mga tawanan ng CIDG na pumasok din sa loob ng pinto at ilang mga pulis.
1: Okay. So, antabayanan pa rin natin yan, Nico, no? Kung whatever development, kasi napakahalaga dahil mamayang hapon, he will be part of the proceedings at saka trial bilang isang senator judge, Nico.
0: Alam mo, Danny, i-add ko na rin yan, no? Idagdag ko na rin. Kasi isa yan, doon sa ginawang sinabi, no, nung kanyang legal team kanina, nung hearing, nung kanyang motion to quash, isa yan doon sa naging dahilan nila. Yung dahilan nila doon sa court na

0: nga dun sa pag-request.
1: Yung role niya, yung papel niya, mamaya.
0: Oh, yung pag-cancel nitong nung kanyang motion na hindi matuloy yung paghain sa kanya ng warrant of arrest at yung pagtutuloy nitong proceedings dahil nga daw mahahamper nito or maaapektuhan nito yung pag-participate niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado mamayang hapon.
1: Kaya nga, inuulit-ulit ko lagi, Nico, kung mayroon kang mga naaninag na posibleng mga build-up dyan, na mga supporter niya, na baka pumunta dyan. Alam mo na, yung grupo ng INC, di ba, nung nakaraan linggo, that was mainly the main ano nila, di ba, objective na huwag matuloy ang arrest warrant at huwag isama sa, di ba, ang plunder case against Senator Marcoleta. Baka may mga ganung build-up, wala
0: tama
1: naman.
0: Yan, Daniel, no? Tama yan, Daniel. So far, kanina kasi, hindi pa ako ulit nakalabas eh.
1: Okay.
0: Itong Sandigan Bayan ng Sandigan Bayan ground. Pero bago magsimula yung hearing ni Senator Marcoleta kanina, ay wala pa naman tayo nakitang mga taga-suporta niya dito sa labas. Maliban na nga lamang dito kay Quezon City Councilor Ludovico na nagkumpirma sa media na siya ay dadalo ngayong araw.
1: Okay, oo. Sige. Basta babalikan ka namin uli, Nico, kung merong mga pagbabago dyan at papasok natin agad-agad para mauna tayo rito.
0: Yes, Danny, magpatuloy ang ating coverage nitong pag-aresto kay Senador Marcoleta dito sa Sandigan Bayan.
1: Okay. Salamat. Maraming salamat, Nico Bagsik, mula dyan sa Sandigan Bayan. At balikan naman natin ang pinakahuling sitwasyon sa labas naman ng Senado na nakabantay naman ang ating kasamang si Sus Ligaspi. Sus, meron bang development dyan sa area mo?
2: Sa ngayon, Danny, patuloy pa rin yung pagdami nga ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na tumututol sa kanyang impeachment trial dito nga sa labas ng Senado. Pero malayo, no? Ilang metro yung layo nila mula dito sa main gate. Di gaya noon na nung mga Mayo, no? Nagkasagsagan ang pagdagsa nila rito, hindi na sila nakakapasok dito sa may intersection box, maging doon mismo sa may sidewalk ng Senate compound. Kaya dito na lamang sila ilang metro yung layo mula nga dito sa may mismong pasukan papunta sa Senado. Ang ginagawa lamang nila sa ngayon ay nagwawagayway ng matawat ng Pilipinas at nagpapatugtog. Pero ngayon nga, Danny, ang kalahatan pamapayapa at tahimik yung sitwasyon dito sa labas ng Senado. At banggitin na nga lamang natin ulit, Danny, kinumpirma nga sa Radyo Patrol ni NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Asilo na sa ngayon wala pa sila namomonitor na pagmamasa, pagtitipon o paggalaw ng mga pagsuporta ni Senator Marcoleta.
1: Nico, balikan uli kita dahil meron lang tayo papasok na flash report mula kay Nico Bagsik uli. Nico, go!
3: DZMM Radyo Patrol Flash Reports!
0: Danny, bago nga ako magpaalam kanina no, na nagre-report ako, ay lumabas yung isa sa mga abogado ni Senadora Rodante Marcoleta dito sa courtroom sa Fort Bruno sa Digan Bayan at kinumpirma niya na sumuko ang senador dito sa mga otoridad sa Digan Bayan at ngayon ay nag-ongoing na proseso ng pag-arresto sa kanya dito sa courtroom ng fourth floor ng Sandigan Bayan. Sinabi ng kanyang abogado na in good faith na sumuko ang kanyang kliyente at nagkataon na nandito na siya sa Sandigan Bayan dahil nga doon sa pagdinig ng kanyang motion to quash kaninang umaga na naganap sa 3rd Division itong Sandigan Bayan. So sumuko ng kusa. Sumuko itong senador at ngayon ay official na nilang kinumpirma sa media na nag-undergo na ng iba't ibang proceedings itong si Marcoleta para sa kanyang pag-arrest. Ito, meron din isang official ng PNP, hindi namin makumpirma, hindi ko makumpirma kung sino official ng PNP na pumasok dito sa loob ng courtroom. Danny.
1: Okay, bali, wala pa tayong info, no? Kung saan siya dadalhin from there pagkatapos ng ibang
0: wala
1: mga proseso?
0: Wala pa, Danny. Pero sinabi naman ng kanyang abogado na pagkatapos ng proceedings dito sa Sandigan Bayan ay magkaharap sila sa media para magbigay pa ng ilang detalye tungkol kaugnay nga dito sa pag-aresto kay Senador Marcoleta ngayong araw dito sa Sandigan Bayan.
1: Nakuha niyo ba ang pangalan ng attorney niya, lawyer ni Senator Marcoleta?
0: Alam mo, Danny, tinanong namin siya pero hindi siya nagpakilala, hindi niya binigay yung kanyang pangalan. Pero ito siya doon sa sa 3rd Division nung dinidinig yung kanyang motion to quash.
1: Okay, sige. Basta maya ay siyempre kailangan natin makakuha ng update para sa ating mga nakikinig at nanonood sa atin. Maraming salamat, Nico.
0: Salamat, Danny.
1: Okay, yan ho si Nico Bagsik mula dyan sa Sandigan Bayan.

0: Sports.
1: Okay, balik tayo. Nako, pasensya na Zeus ha, dahil napuputol natin ito ng mga kaganapan naman sa Senado. Pero kanina binanggit mo, Zeus, na mukhang nabubuo na rin yung mga supporter dyan ni Vice President Sara sa Senado?
2: Tama ka dyan, Danny. Ano, meron na nga silang, kumbaga, tansya natin dito, mga hindi palalagpas sa 30 ito, pero patuloy yung kanilang pagdami. Dito sila nakapwesto ilang metro ilayo mula dito sa mismong main gate ng Senate compound. Hindi na gaya noon kung saan nakapagtitipon sila sa mismong sidewalk at kumaga ilang hakbang na lamang ay makadarating na sila sa main gate. Dahil dito pa lamang sa may southbound lane ng Diokno Boulevard ay nandito na yung barikada at hindi na sila pinatatawid ng mga pulis. Pero yun nga, gaya nung nabanggit natin kanina, ang tinitingnan kasi natin dito, inaabangan natin, Danny, ay kung may magtutungo ba rito sa Senado na taga-suporta naman ni Senator Rodante Marcoleta, unsod niya ng kanyang pagsuko sa mga pulis ngayon lamang mismo. Pero yan nga yung nabanggit niya NCRPO spokesperson na Major Rahizan Asilo na wala pa sila namang monitor na pagtitipon o kahit na anong pagkilos mula sa hanay ng mga taga-suporta ng naturang senador sa ngayon.
1: Zeus, gusto ko lang malaman kasi alam ko alas 10 merong Senator Caucus uli na pinatawag ang mga si Senate President SP Gatchalyano. Meron ka bang mga naninag ng mga senador na dumating na dyan, yung mga magtatayong mga senator judges?
2: Pagpasok kasi dito sa may mismo Senate compound, Danny, yung nakikita nating convoy ng mga senador ay talagang heavily tinted. Hindi natin nakikita kung sino talaga yung laman.
1: Okay.
2: Nung kanilang mga sasakyan. Pero ang nakumpirma nga natin dumating dito kanina mga bandang mag-alas 8 pa ito ay si Senator Win Gatchalyan. Siya yung nakita talaga natin.
1: Okay, anyway, alamin natin yan kay Robert Mano. Alam ko nakatutok siya dun sa mga senator judges, no? At kung ano man yung pagpupulong, napaka-importante. Eh, palagay ko, closed door din yan, no? Sige, basta kukuha tayo ng mga reaction dyan from time to time. Maraming salamat, Zeus. Extra, please.
2: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DZMN.
1: Okay, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa mga kaganapan ngayon dyan sa Senado at sa Sandigan Bayan. Ito, Senate Task Force binuo ng PNP para magbantay sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
3: Dani, ini-activate na ng Philippine National Police ang Comprehensive Security and Deployment Plan nito para tiyakin ang ligtas, maayos at mapayapang pag-asagawa ng Senate Impeachment Proceedings kay Vice President Sara Duterte. Sa ugni nito, sinabi rin ni PNP Chief Police General Jose Melon Sinetatas Jr. na bumuo rin sila ng special o ng Senate Special Task Group para sa pangkalatang pamahalaan ang security operations para sa naturang impeachment proceedings, kung saan nakahigit 6,000 mga pulis ang i-deploy ng PNP na kanyang bilangan ng 3,250 personnel na i-deploy sa paligid ng Senate Complex, habang nasa 2,900 personnel naman ang kabilang civil disturbance management na mag-asagbing standby force. Nag-install na rin ang PNP ng mga CCTV camera sa mga tinukoy na key areas, habang nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan para naman sa traffic rerouting measures at gayon na rin sa mga ospital sakaling kailanganin ng emergency response. Sa ngayon, nanatiling naka-full alert status ng buongani ng PNP para pa rin magbantay hindi lamang dito sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte, kundi maging sa pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta at sa iyo pa niya mga co-accused.
1: Marlene, ilan ang miyembro o yung kabuuan nitong Senate Task Force na binuo para dito sa pagbabantay sa Senado?
3: Around 6,100 personnel, Danny, na mga pulis ang i-deploy ng PNP. Pero nasa 3,250 pulis dyan ang nakadeploy ngayon sa paligid ng Senado. And then yung nasa higit 2,900 ay nakaantabi naman para sa civil disturbance management sakaling magkaroon ng mga untoward incident saksagan nga na itong impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Danny, kasi nga inaasahan nga lang magkakaroon ng aktibidad ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado. So naka-standby force itong civil disturbance management para makapag-augment kung saan kung kailangan man dito sa bahaging ito ng Senate, Danny.
1: Okay. Maraming salamat. Extra, Marlene, please.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa iba pa nating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Huwag ko kayo alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang ating mga ibibigay ng mga developments dyan sa Senado at sa Sandigan Bayan. Magbabalik ko ang programang Kabayan.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Ako po si Efren Cabay, sugay po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigor niya ang nagbabalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at sigurado ng balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigoña, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradyo.

0: Secretary DZMM, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Alberto sa bagyo at habagat.
1: Okay, nagbabalik ko ang programang Kabayan at kuha muna tayo ng update dahil meron tayong inaabangan din na super typhoon, pero hopefully hindi tumama ito sa kalupaan, no? Itong super typhoon Inday or Bavi, ha? Ay ine-expect natin to by Wednesday. Anyway, nasa linya ho at nasa Zoom, ha? Ang makakasama natin ng assistant professor at UP ng UP Institute of Environmental Science and Meteorology. Tama ba? Director for Education, UP Resilience Institute. Walang iba kundi si Bernard Alan Racoma. Prof. Bernard, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
2: Good morning po, sir.
1: Oh, thank you very much. So, tanong ko lang, dahil kayo na rin ay dyan sa UP Resilience Institute, ano ho ba ang, let's say, pangamba na inaasahan natin? Kasi may itong malaking inaasahan bagyo, pero hopefully hindi ho siya tumama. Eastern Visayas yata yung pinakasentro. Ano ho ba ang pwede nating asahan sa pagdating nitong malakas din daw na bagyo ho? Prof. Bernard?
2: Yes po, magandang umaga po, no?
1: Oo.
2: Bali po kasi, ayon po sa forecast ng pag-asa ngayong umaga, no? Medyo mababa po yung tsansa na tumamak yung bagyo dito sa Pilipinas.
1: Oo.
2: Maaari siyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, pero baka hindi ka tumamak sa lupa. Baka dumiretso na siya papunta.

0: ang K1. Pero hindi naman po ibig sabihin nito na walang epekto yung bagyo, no? Kasi ngayon po kasi nasa panahon tayo ng habagat, ang isa sa mga maaaring mangyari ay ilahin ng bagyong ito yung habagat. So baka lumakas ng bahagya ng ulan sa kanlurang bahagi ng bansa.
1: Okay. So ito ho ba, parang ang main ano lang niya ngayon, yung parang path niya, yung dinadaanan o binabaybay niya, sa dagat ho, no? Sabi niyo lang, baka lang masway siya ng habagat dahil malakas ho yung ano ng habagat, tama ho ba? Yung yung ano, yung parang magiging ano, yung parang wave ng ano ng habagat, tama ba?
0: Babaliktad po, no? Isa po kasi ay baka siya yung humila sa
1: Ah, yung
0: habagat,
1: mismong
0: no?
1: si ano, si Inday.
0: Yes po, posible po.
1: Okay. And then pero ang Metro Manila ba, do we expect na we will experience ano, mga heavy rains, let's say by Thursday or Friday?
0: Ngayon po, hindi pa po ganun klaro yung forecast, no? Kung baga sa ulan, po, pwede pong umulan yung mga kalat-kalat na pag-ulan, katulad nitong mga nakarang-araw ni po ba. Paghapon, meron tayong thunderstorms, no? Pero kung direkta ang epekto ng bagyo, hindi po po natin masasabi kaagad, no? Baka kung sakali po, pagpasok sa par, baka Friday o Saturday po yung, ano, yung talagang ano, ulan.
1: Okay, kasi syempre maraming mga ano no, nag-expect din na we will have a beautiful week ahead. Pero
0: Totoo
1: weekend.
0: po yan.
1: Oo nga. Marami rin tayong binabantayan ng mga kaganapan. Pero for now ho ba, masasabi natin which regions ang medyo magiging sentro ho ng tatamaan ho nitong si Inday?
0: Bale po, dahil ang tahak ni Inday ay medyo north, no? So extreme northern Luzon.
1: Northern Luzon.
0: Kaya dapat bantayan din po natin ng mga ino, ang Bataanes po, no? Kasi malapit na po sa Taiwan yun, no? So nasa gilid po sila ng bagyo sa mga ano, sa dulo ng linggo. Baka po, hindi ko po masabi ngayon, magtaas ang signal number sa Bataanes Group of Islands.
1: Signal, mataas ang signal. So when you say mataas signal, mga signal number 3, Bataanes and
0: baka po
1: Northern Luzon.
0: Magtaas, no? So hindi ko pa po masabi kung signal 1, 2, or 3. Hintayin po natin yung, ano,
1: sige,
0: yung
1: sige.
0: Update ng pag-asa.
1: Okay. Ito ba makaka-apekto ba itong bagyo sa for now? Kasi ini-expect nila yung El Nino eh. Mahaba pa to eh.
0: I see. Actually, sa usapang El Nino po, no? So nagsimula na po yung ano, papasimula na po yung El Nino. At hindi po, hindi naman po ibig sabihin na may El Nino ay wala kagad bagyo. Yung isa pong side effect ng El Nino ay pwede niyang palakasin yung bagyo, no? Kasi ang nagpapalakas ng bagyo yung mainit na tubig dagat. Kapag El Nino, mas mainit yung tubig dagat. So ibig sabihin, meron siyang parang ano,
1: may
0: parang
1: effect 'yun,
0: pampalakas.
1: Lumalakas pa sa pagyo.
0: Kaya
1: no?
0: Po, sabi po ng iba, kaya siya naging super typhoon, posible dahil si El Nino.
1: Sa init, no, nadala. Oo. Anyway, kasi for now, may mga ano eh, naririnig tayo na talaga bumababa na sa critical low itong Magat at saka itong Angat Dam na kung saan kumukuha tayo ng tubig. Do you think na itong pagdating ng bagyo eh, somehow eh, dahil kayo na rin eh, nasa environmental science, no?
0: Yes.
1: Pwede ito makatulong na somehow eh, matulungan na itong supply natin ng tubig lalo na sa Angat Dam at saka ito sa Magat Dam dyan sa Isabela. Ma-address na medyo tumaas ang water level?
0: Tama po kayo dyan, no? Maaari pong bahagyang umakyat yung water level. In fact, isa po sa mga binabantayan ng hydrologists natin sa pag-asa, no? Kapag may bagyong paparating, sasabihin nila, baka pwede nitong ma-refill yung ating mga dam, no?
1: Yun na nga.
0: So, medyo ano po, ano, parang magkasaliwat, no? Delikado, pero minsan kailangan din po natin talaga.
1: Kasi sa ngayon ang alam ko yung angat is 100 ano na lang eh 57 158 eh ang 160 meters ang talagang 'di ba ang minimum na dapat eh
0: yes,
1: critical
0: po.
1: Level. So bumababa yun na nga pero wala naman sila nakikita for now na baka magkaroon ng disruption sa water supply natin sa Metro Manila dahil meron naman daw tayo mga water plants na hopefully eh magbukas din, lalo na itong Laguna de Bayan, tsaka ilang water plants dyan sa Laguna, tsaka Cavite na makapagdagdag pa ng supply ng tubig natin by end of this year. Narinig nyo ba yun?
0: Na po,
1: Prof.
0: No,
1: Bernard?
0: Na po. Kasi, hindi ko po nabalitaan yun, no? Pero sana po makatulong kasi ngayon pong El Nino, no? Kukonti ng bahagya yung mga bagyong katama sa bansa. Ibig sabihin po nito, baka mas konti yung ulan magre-refill ng mga bang natin. Maganda po yung mga meron

0: tayong mga posibleng alternatibo tulad po ng nabanggit ninyo.
1: Okay, so aside dito sa Inday, Prof. Bernard, meron pa ba tayong mga namamataan na posible pang pumasok sa bansa? Eh, siyempre, nakaabang din sa July 27 ang SONA. Eh, yung mga ganong development, may nakikita pa ba kayo ng mga papasok pang bagyo in our, let's say, area of responsibility? Philippine area of responsibility?
0: Ngayon po, no, medyo malayo pa po para masabi kong may papasok na bagyo. No? Lalo na kung sa July 27. Ngayon po ay nasa July 6 pa lang tayo, so mga 20 days ahead po. Siguro po sa Linggo bago ng 27 makakapag-release po ang PAGASA ng mas ano ng forecast na mas makikita ko ano yung posibleng nangyayari. Sa ngayon po wala po pong ano, hindi pa po natin ilim.
1: Oo. Okay, sige ho. Maraming salamat Prof sa oras na ibinigay ninyo. Thank you ho.
0: Maraming salamat din po Sir Tati.
1: Okay, yan ho si Bernard Alan Racoma ho, PhD, Assistant Professor ng UP Institute of Environmental Science and Meteorology, Director for Education ng UP Resilience Institute. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo at sa oras na ito ay sa linya ng telepono. Meron naman tayo mga kasama. Ito naman ang head ng Quezon Epidemiology and Surveillance Division. Ito tungkol yata naman sa ano, yung mga sakit o mga posibleng ano, di ba, na pagkalat ho ng iba't ibang sakit, dulot na rin itong medyo ano ate, di ba? Unpredictable itong weather. Si Dr. Rolly Cruz, nasa linya ng telepono. Dr. Rolly, si Danny Buenafe ho. Dr. Rolly, good morning.
2: Good morning, sir. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat to, Dr. Rolly Cruz, no, sa inyong oras. Dahil kayo ho, itong sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, for now ho ba meron ho tayong nagre-rehistro na pagtaas ng kaso ng COVID-19 daw sa Quezon City?
2: So in the last 2 weeks, sir, no, nakapagtala kami na medyo sumipa yung kaso natin ng COVID. No? So from less than 30, slightly over 30 plus, na umakyat po to ng 84 no, nung last week. So yun nga, so dahil meron pa naman talagang COVID, no, so kailangan binabantayan natin ito at pagka ganito may mga pagtaas na ganito ay nire-remind natin yung ating mga kababayan dito sa Quezon City na mag-ingat, no, kasi meron pa ngang COVID, no.
1: Pero Dr. Rolly, sinasabi niyo 84 cases last week. Ano ito? Pwede ba natin masabi anong area nag-concentrate itong pagdami nitong mga COVID cases? Saan lugar?
2: So,
1: sa Quezon City?
2: Nakikita na clustering na na mga areas. Ibig sabihin na sa clustering sa workplace, sa community, sa barangay. So karamihan nito ay nare-report sa distrito 4, no? So but hindi ibig sabihin noon ay meron na tayong outbreak or clustering doon sa
1: confined na yung lugar na yun.
2: So ang karamihan sa mga kaso ay mga 30 years old pababa. Tapos medyo mas marami konti ang mga kababaihan. Pinag-iingat po natin ang mga senior citizen, ano, mga 60 years old, tama ba? Kasi nga, di ba? Ganun pa rin naman ang threat ng COVID sa ating mga senior, most vulnerable, no?
1: Tama.
2: At least especially mga may comorbidity. So, importante po pagka itong mga pasyente na ganito ay may nararamdaman, mainam po na magpa-check up sa ating doktor, no?
1: Pero sabi niyo ho, 'di ba, most of these cases are mga kababaihan na 30 years old and below, tama ba? Na natamaan nito at karamihan dito sa District 4. Dr. Rolly?
2: Tama po. Okay. So, tama po ito.
1: Ito ho bang mga ito meron silang siyempre naging malaganap itong ano natin, sakit natin itong COVID noong 2020. Ito ba meron silang mga kaukulang nakatanggap sila ng COVID vaccine? Itong mga biktima ngayon?
2: So, wala akong data ngayon.
1: Oh, walang ganun?
2: Kung mga cases natin ay merong vaccine, no, nakatanggap ng kahit anong vaccine.
1: Nung panahon na yun?
2: 2020, nung panahon na nagbabakuna.

0: naman tayo. Pero karamihan sa kanila ay mild lang naman yung symptoms. So probably naka-receive sila kahit papaano ng mga binigay natin ng mga vaccine before.
1: Okay.
0: So ang wala tayong natatalang namatay. So isa lang yung natala natin nung January pa ito. So ibig sabihin talagang lumalaban pa rin yung bakuna na nabigay sa atin.
1: So for now, hindi po, huwag natin sabihin na ito ay alarming, no? At sinasabi 84 cases itong last week. Pero for now ho ba, let's say, ano ho ba nakikita natin rason? Bakit nag-trigger na naman? Ano to? Nagsimula na naman sa mga lagnat, sipon?
0: So, opo, ang mapapansin niyo po, no? Sigurado may kakilala kayo na may inuubo, sinisipon.
1: Oo, yun na nga eh.
0: Sa trabaho natin. No? So, ganyan po kasi siya, no? Na pareho siya kung paano natin mahahawa.
1: Dati,
0: no?
1: Sa dati.
0: So, pareho lang. So, sumasabay po siya doon sa ating mga influenza-like illness, yung mga manatarangkaso natin na sakit. No? So, kung hindi siya matetest sa ating mga health facility, hindi po natin malalaman kung COVID ito. And then, hanggang sa makarecover na siya. No? So, ang gusto lang namin po dito sa Epidemiology and Surveillance Division ay magdagdag ingat po tayo. No? So, para hindi na masyadong tumaas yung kaso natin. Mm-hmm. At hindi niya ma-reach yung mga vulnerable na population. Mm-hmm. Kasi
1: like
0: pagka kumakalat ang sakit, matatamaan niya talaga yung mga vulnerable sector natin. Ano, para at yun, hindi natin alam po ano ang outcome nun. No?
1: Pero Doc, makakatulong ba na ngayon implement uli ng mga LGUs itong pagsusuot ng face mask? Sa Quezon City lalo?
0: Wala na po tayong restriction sa COVID. So ang ginagawa na lang natin ngayon ay yung self-imposed
1: pag-iingat na lang.
0: No? Kung ikaw ay may sakit, make sure na
1: isolate ka na lang.
0: So,
1: isolate
0: para hindi ka makahawa, no? Yung tinatawag na cough etiquette, no? So pagka inuubo ka, takpan mo 'yung bibig mo para hindi ka makahawa at maghugas parati ng kamay, no? So although totoo, no, naglalabas kami ng data dito sa Quezon City, pero hindi 'yun ibig sabihin sa Quezon City lang may dapat na mag-ingat, no? So importante na lahat tayo, kung nasan man kayo, na alam natin ay panahon na na maraming ganitong sakit, no? Dapat tayo nag-iingat. No?
1: Okay, for now ho ba, wala naman tayong mga datos o sa mga feedback ninyo na meron naman mga nako-confine related dyan sa COVID cases?
0: So, karamihan po ay mild lang yung symptoms. So, magpapacheck up sa hospital, pero karamihan sa kanila ay mild lang naman yung
1: mild symptoms. So, ibig sabihin,
0: when you see... Pagandahan po na sa Quezon City, natetest po natin sila.
1: Okay.
0: So, nalalaman natin. So, nagkakaroon sila ng karagdagang pag-iingat. No?
1: So, when you say mild symptoms, ibig sabihin, ubo at saka sipon lang ang nararamdaman nila?
0: Or nilalagnat,
1: nilalagnat,
0: sinisipon, masakit yung lalamunan. So, ganun po yung mga nakikita natin ngayon.
1: Kasi, karamihan kasi, dahil nga parang masyadong matagal na kasi yung COVID, hindi nila malalaman eh. Kung karaniwan lang naman yung mga symptoms na yun, di ba, yung palagnat, hindi nila, they will never know na COVID na pala yun, di ba? So, paano
0: unless
1: nyo ho na rin? Unless na lang, talaga nagpatingin sila and then doon madetermine, no, health center o sa hospital, di ba? Tama, Doc?
0: Tama po yun. No, so, pagpupunta po kayo sa ating mga health center dito sa Quezon City, yung ating local government-run na health center, meron po tayo dyan COVID test, meron po tayo flu test po
1: So you encourage
0: dengue test, no?
1: So you encourage them na magpatingin. Kasi for now, kaya recorded 84 dahil yun yung mga nagpatingin talaga. At yun ang determination, di ba?
0: At malamang mas marami pa
1: mas marami
0: yan,
1: pa
0: yung hindi natin natetest pa.
1: Okay, so si ibig sabihin, kala nga natin wala na yung COVID, no? Ibig sabihin, meron na naman palang karagdagang mga datos, lalo na dito sa area ng Quezon City. Oo, pero ito ho ba, it has something to do with mga itong mga pag-ulan? Ito kaya dumami ang kaso ng COVID? Ano ho ba ang
0: iba? So usually, pagka ganito ang climate natin, ano, o yung klima natin, na-encourage talaga yung more efficient na transmission ng disease, no? So, ng mga respiratory type ng disease. So, kaya ano po, kaya may tatawag pa yung mga season, no? Flu season, yan. So sumasabay po dyan yung COVID.
1: Ano? Okay.
0: So nagkakaroon ng seasonality.
1: Doc Rolly, yung mga iba pang kaso, like for example, itong dengue, tsaka mga

0: to spirosis. Meron ba tayong datos na medyo may mga pag-angat dahil meron na naman mga bagyong darating?
1: Maglalabas po kami ng another bulletin doon sa leptospirosis natin sa ngayong araw po siguro o sa bukas. Pero ang dengue po natin ay mababa po yung kaso natin ng dengue. Pero pwede po yan magbago, no? Kasi ulan na lang ulan at araw uulan. Ano?
0: Oh,
1: so,
0: yes.
1: Yun yung gusto ng lamok eh.
0: Oh,
1: kaya minomonitor namin na maigi dito sa Quezon City yung dengue po at lepto.
0: Oo. Alam ko, ini-expect ko rin eh, yung Food and Drug Administration, maaprubahan na yung bakuna para sa dengue. Di ba, napaka-importante ho ito. Ano bang status doon, Dr. Rolly?
1: Agree po ako dyan. So, yan po ay sa ating Department of Health.
0: Oo.
1: So, yun po. So, importante po talaga ang bakuna. No?
0: Oo. Okay. Sige ho, Doc. Maraming salamat po sa oras. Thank you ho.
1: Maraming salamat po at magandang umaga po.
0: Okay, good morning. Yan ho ang head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, si Dr. Rolly Cruz. Okay, balikan huli natin ang mga kaganapan dyan sa Sandigan Bayan na kung saan ay kusang sumuko na raw si Senador Marcoleta, no? Batay dito sa Sandigan Bayan decision ng third division actually na Sandigan Bayan. Nandoon ang ating kasamang si Nico Bagsik. Nico, andyan na, nakikita ko na Senator Marcoleta. Okay, nawala lang ho si Senator, nawala ho si Nico Bagsik, pero nakikita ho natin sa video kung meron ho kayong TV set ngayon. Ayan ho, nagpapa-interview na ho si Senator Marcoleta. Yan ho ang bahagi ng ambush interview ha kay Senator Marcoleta. Kanina ho ni-report ni Nico Bagsik na kusang sumuko na siya. At kita niyo naman sa video, naroon na rin si DILG Secretary si John Vic Remulla. At parang bahagi no narinig ko sa kanya ay siya ay dumadaan lang ta proseso kaya siya ay sumuko. Siguro meron pa tayo makuha update.

0: Ready ka na ba? Nico, Bagsik?
1: Oo, Danny, nagpa-ambus interview nga itong si Senador Rodante Marcoleta matapos ang kanyang return of warrant. May lalim sa return of warrant proceedings dito sa San Juan Bayan 3rd Division. At sinabi ng Senador na iginagalang niya ang desisyon ng San Juan Bayan 3rd Division sa pagbasura ng kanyang motion para nga dito sa kanyang warrant of arrest. At pinagagalak naman niya, no? Na pinagbigyan yung kanyang motion to quash itong kaso ng kaso niya na isinampa ng Office of the Ombudsman ng kaugnay sa kasong plunder. Bukod dyan, Danny, sinamahan din kasama ni Senador Marcoleta itong si Interior Secretary John Vic Remulla at sinabi nga niya, no, na itong sinabi ni Marcoleta na handa siyang sumuko kaugnay nga nitong kasong kinakaharap niya na plunder dito sa Sandigan Bayan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito, nakaalis na
0: Nico.
1: Or palabas na sila ng Sandigan Bayan. Yes, Danny. At nakasalukuyang idagdag ko na rin, Danny, ano?
0: Sige, go ahead.
1: Nakita rin na dumating dito sa Sandigan Bayan si PNP Chief General Melenzo Nartates Jr. Pumasok sa doon kanina sa courtroom ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at kasalukuyang naka-lockdown na rin ang paligid nitong Sandigan Bayan dahil nga dito sa pagkaka-aresto ni Senador Marcolet.
0: Nico.
1: Sandigan Bayan, Danny.
0: Okay, yes, Danny. Para malinaw lang, ibig sabihin when he sinabit niya na sarili niya at nag-surrender siya, wala na siyang magiging role o papel mamaya sa pagsisimula ng impeachment court. May mga ganun bang binanggit na development?
1: Wala, hindi wala siyang binanggit tungkol doon, ano.
0: Go ahead.
1: Pero we are hoping, Danny, ano, dahil kasama na nga niya si Secretary ng Tuya, kung magkakaroon pa ba ng pag-uusap sa pagitan niya at ng DILG para siya ay makadalo sa sa hearing ng Senado kaugnay nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kanina. Mamayang hapon. So, ayan pa yung napayanan, Danny.
0: Okay, so ngayon, hindi nyo pa alam kung saan siya idiretso from there sa Sandigan?
1: Hindi pa namin matiyak, Danny, kung saan siya idiretso.
0: Okay,
1: pero nabanggit kanina ni 3rd Division Justice Carl na siya ay madedetine, no? Doon sa mag-stay sa Quezon City Male Dormitory kung saan din nakapiit si Senador Jingo Estrada at si dating Senador at ang artistang si Bong Revilla Jr.
0: All right. Maraming salamat, Nico, Extro, at siyempre, tututok pa rin kami sa story dyan. Thank you.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DDMM.
0: Manatili ho, nakatutok ho doon sa DCMM Teleradio. Mamaya ho, special coverage ng DCMM tungkol dyan sa impeachment trial na magsisimula actually ng alas 2. Pero alauna pa lang ho, uupo ako at saka si Peter Musngi para sa ating special coverage dyan sa impeachment trial sa Senado as impeachment court. Anyway, bago ako magtapos, batiin ko lang ng happy birthday si Dr. Gary Canlas, ha? Ngayon, nagbe-birthday. Tapos, mga nanunod lagi, si Lynn Danyalan Arcangeles ng Knights of Rizal at kababaihang Rizalista sa UK. At si Bernadette Ruales, wife ng aking classmate na si Humbert Ruales. Ako po ay magbabalik mamaya, actually, alauna. Tapos, bukas uli dito sa programang Kabayan. Susunod na ho, nagseservisyo Migs Bustos. Solo lang ngayon si Migs. So, wag ko kayo alis. Tuloy-tuloy ho tatatatin dito sa DZMM Teleradio.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi

0: KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:01 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is a Monday, 7626, July 6, 2026. Woo! Grabe! Yung woe na yan, eh talagang grabe. Kumbaga, brace yourself. Dahil napakarami pong pangyayari na naman. Deja vu po ito ng June. Kumbaga nung June, pagpasok po ng Hunyo, actually May pa lang eh. Yung May pa lang, ano pala siya, no? Pangitain. Pagpasok po ng June, grabe, ang dami na pong nangyari. Ngayong July 6 din po, breaking news. Arestado po si Senator Rodante Marcoleta with a non-bailable plunder case sa di umanong 75 million undeclared campaign donations nung siya po ay tumakbong senador. Ito na nga po, no, breaking news mo, fresh from Sandigan Bayan, kusa pong sumuko si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon po, inaalam pa po natin ang mga balita kung paano po ang proseso. Sabi na po sa kanyang ambush interview kanina, dadaan po siya sa proseso at inassist po siya ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kumbaga, sila po ang pangunahing agency in charge of the arrest. Ang konteksto po niyan, last week, tayo nga po ay nabulabog. Nabulabog nga po ang taong bayan sa Metro Manila. Tuesday, ang mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, actually two-day rally po yan, sa kumbaga nagbabadyang arrest warrant ni Rodante Marcoleta, ay nagpo-protesta nga po. Nagprotesta nga po last week. At a few days later, ito na nga po siya, July 6, Monday. Pero marami pa nga po, no? Kaya nga po ang aking woo kanina, eh hindi po yan na kumbaga, ano lang po yan na self-expression ng parang tayo po ay paghahanda. Dahil napakarami po ang mangyayari mamaya, no? Actually, today nga po talaga naka-schedule ang impeachment trial. 1 p.m. po yan, meron po tayong special coverage. Kumbaga, impeachment court na nga po mamaya ng mga senator judges. Bukod po dyan, hindi lang naman po yun kung bakit. Dahil napaka-action po, no? Napaka-action, kumbaga, opposite realms of, ano ba, being a Filipino. Yan, yun na lang po, no? Kumbaga, being, kumbaga, sa pangkalahatan. Ito nga po nga tinatalakay natin ngayon, matters of national interest. Na-mention na nga po natin yan just a few moments ago. Ito nga po nga is kay Senator Marcoleta. Mamaya pong 1 p.m. onwards, special coverage po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito na nga po ang pinakaantay na petsa, July 6, 2026. Napakarami po pong nangyari simula po nung May. Ay, grabe. Nangyari ang kumbaga putukan. Technically, meron pong nangyaring putukan sa Senado. Nagkaroon ng change and shift in leadership. Majority to minority to majority again. Ang dami pong mga nangyari, no? Na mga bits and pieces and ingredients bago po tayo humantong dito sa July 6. Napakahaba po ng buwan pagdating po dyan sa larangan ng politika. Pero good vibes muna. Dahil syempre po mamaya, nako, dalawang sports matches po ang aabangan mamaya. Unang-una po ang fourth round match. Fourth round, ah. Ni Pinay tennis star Alex Iala. Grabe po, naging talk of the town. Naging talk of the world. Actually, medyo by breaker lang po muna tayo. Good vibes muna. Pampataas ng energy. Fourth round po, actually, yung third round ng Wimbledon, tinalo po niya ang third seed na si Iga Swiatek. Grabe po, in a two hard-fought sets. Nung first set, kumbaga umabot po siya ng tie break, winning it 11-9. At nung second set nga po, umabante si Alex ng four sets to love. Ibig sabihin po ng love sa tennis ay zero. Pag sinabing 3-love, 4-love, 4-0, yan po yan. Yun po ang terminology ng tennis. Pero nakabawi po ng onte si Iga Swiatek. Pero, kumbaga, hindi na talaga pinakawalan ni Alex Iala ang kanyang advantage in that second set. And she won that match.
Mamaya nga po, no? Mamaya po ang kanyang match. I-check lang po natin ang oras. 8:30 p.m. dito po sa Manila. Sa London po kasi, 6 hours difference. So around 2:30 p.m. Yan, 2:30 p.m. 7 hours difference rather, 1:30 p.m. So medyo mainit-init po yan, no? Makakalaban po niya ang 13th seed na si Jasmine Paolini ng Italy. But still unprecedented, no? Unprecedented po ito because she is the first Filipina to reach the second week. Actually, to even make it through yung mga ganitong klase ng rounds sa isang Grands or at least Wimbledon. Kasi po, apat po yan pag sinabing Grand Slam. Grand Slam Australian Open sa January. May Roland Garros ang French Open. Ngayon pong July is sa Wimbledon. At ang susunod po niyan is ang US Open sa Flushing Meadows sa New York. At sa larangan po ng tennis, napakalaking bagay po if you win Grand Slams. Kumbaga ang definition mo of being kumbaga a greatness pagdating po sa larangan ng tennis is winning these Grand Slams. So good luck, Alex Iala. Eh, balita ko mamaya sa Field Sports Arena. Sa Field Sports Arena, dyan po sa Ultra sa Pasig, magkakaroon po ng live na free viewing ha, para po sa mga sa madla. For the public. For the public po ha, gates open, kung di ako nagkakamali, 5:30 p.m. Check niyo po ang official page ng Philippine Sports Commission. Magkakaroon po ng live viewing party. Watch party po ha, para po kay Alex Iala. Ayan o, nag-post po ang PSC, Philippine Sports Arena sa Pasig City, Monday, July 6, 2026, with hashtag Let's Go. Jasmine Paolini, round of 16. Ako, napakalaking bagay po nito. Napakalaking bagay talaga para sa mga Pilipino. Iba rin, no? Sports unites indeed. Okay, at mamaya nga po, no? Gilas versus Australia. Ako, isa ring heartbreak yun. Nung Friday, Gilas Pilipinas lost in a hard-fought double OT game against New Zealand. Pero ito lang naman po is FIBA World Cup qualifiers. Sa Group A, kasama po nila sa Group A, ang Australia, New Zealand, Philippines at Guam. So top 3 teams sa grupo po yun, it will advance to the next round. So kaakibat nga po no, nang nagaganap ngayon na FIFA World Cup. Grabe, napaka-action po talaga ng mundo. Ang dami po mga feel-good stories pagdating po sa FIFA World Cup. Grabe ang buong mundo din po no. Talagang may puso rin po para sa mga underdog stories. Kung nga naririnig niyo po yung bansang Cabo Verde. Yung Cabo Verde, with the population na wala nga pong 1 million na tao. Pero dahil po sa kanilang goalkeeper, talagang umani po talaga ng worldwide fandom. O nag-advance po sila sa later stages, sa later rounds. Pero natalo po sila sa Argentina. Led by one of the arguable goats in football, si Lionel Messi. Pero yun rin po, no, ang FIFA World Cup. Ganun din po kalaking bagay ang FIBA World Cup para po sa mga Pilipinong nakatutok sa Gilas Pilipinas. Mamaya po makalaman po nila ang Australia. Malaking bagay po yun if they get that win today.

0: Mag-i-even po ang kanilang standings to 3-3. Tied po ng New Zealand at malaking kumpiyansa po yan papuntang next round ng FIBA World Cup Qualifiers. Okay, ngayon, kuha po muna tayo ng report mula po kay Marlene Padernos.
1: Naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Marlene Padernos, go ahead, Marlene.
2: Nig, sa mga restaurant na nakita ng paantabay sa pagbantay ng CAPG dito dahil nga inaasahan na dito dadalhin si Senator Dante Marcoleta matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban sa kanya para sa kasong Flanders. Mga gusto mahigpit, ang sigurado na pinapatubad sa CAPG kung sa katunayan nakasara na yung bawat kanto ng mga kalsadang nakapaligid sa tanggapan ng CADG-NCR at maging ng CADG Make kung saan inaasahan nagaganapin ang booking process. Samantala, Migs, nagbabala naman sa publiko si PNP Chief Police General Vicente Menezes Retacas Jr. sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon, pakikilahok ng mga sa mga online incitement na maaaring makapag-trigger ng violence at makasira naman sa kaisan ng pagsisimula naman yan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito ay natasan na rin ni PNP Chief, ang PNP ACG, mga intelligence unit at ang lahat ng regional forces o police regional offices na paitingin pa ang cyber patrolling upang masiguro ang agad na mapipigilan ang anumang uri ng fake news at misinformation na ipapakalat sa social media. Layon din ito na matukoy na manutralisa ang sino namang nasa likod ng naturang mga malicious narratibo na naglalagay naman o naglalayong bulihin na ang kapayapaan ng publiko. Ayon kinapates, pinaiting din nila ang intelligence monitoring upang matukoy ang mga panawagan online ng karahasan at pag-atake laban sa mga institusyon ng pamahalaan. Kaya din ang mga banta laban sa mga opisyal na bahagi naman ng proseso ng impeachment trial. Samantala, muli namang binigyan din na PNP nananatili silang neutral at nakatuto sa paayusan at seguridad sa buong bansa sa ganyan ng ikasasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa mga oras ko nakikita natin, Migs, na nakabantay na yung ilang tauhan ng CADG sa bawat barikada ang nilatag nila dito sa mga corner ng kalsada nga na sa vicinity ng tanggapan ng CADG-NCR at maging ng CADG Main. Walang pinapayagan na makapasok mga media at iba pa mga individual ay walang pinapayagan na makapasok dito sa bahagi ito ng Krakow o Kramenets.
0: Marlene, syempre no, kakapasok nga lang ang balita na sumuko na si Senador Rodante Marcoleta. Syempre, alam naman natin yung nangyaring rally last week dahil ito para doon eh. Connected yung usapin na yon. Meron bang namamataan ngayon ng PNP na baka mamaya meron na naman nagbabadyang rally para hindi na naman ma-surprise siguro ang sambayan ng Pilipino?
2: Sa pagharap ni PNP Chief Propolis General Usama National Contest kanina dito sa Campo Crame, sinabi niya wala pa silang namamataan na namamonitor na anong mga posibleng kilos protesta kaugnay nga sa pagkaka-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Pero inaasahan ngayon na bukod saan, syempre ay binabatayan din yung mga kilos protesta naman kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa mga oras ito, wala pang inilalabas informasyon ng PNP, pero spiriyak naman din na naman kinisa rin nakaantabay at na nagbabantay para masiguro agad matutugan na kung sakaling may maganap man na mga pagkilos o anumang untoward incident na may kaugnay sa dalawang pagkaganapan na nangyayari ngayon kay Senator Marcoleta at maging kay Vice President Duterte.
0: Maraming salamat, Marlene Padernos mula sa PNP.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padernos, DZMM.
1: Basta't may nangyari.

0: Tayo eh, kumbaga, nasa moralidad, di ba? Nasa prinsipyo pa rin po ng pagiging isang mabuting tao, kahit anong kulay pa man yan. Kaya ngayon po, no, ingat po tayo ngayon dahil antabay po kayo. Siyempre, marami po mga kaganapan na nangyari pa lang ngayong araw. Ang oras, 11:16 ng umaga.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Happy 40th Anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM!
2: Nagbabalik po ang nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Gusto ko lang pong batiin ang nag-iisang manang. Manang Ninia, good morning. Magka-text tayo during break. Get well soon, please, please, please. Ikaw ay nagre-relax lang. This is your time to, kumbaga, rest, diba? R&R, rest and ano ba? Rest and relax and rewind. Rewind? Rest and relax. Namimiss ka namin dito. Pero syempre, patuloy pa rin po ang pagseserbisyo. Speaking of serbisyo, makakasama po natin ang ating doktor, serbisyo.
3: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Doktor Serbisyo.
2: Okay, so ngayon nga po, no, pag-uusapan po natin ang National Cleft and Craniofacial Awareness and Prevention Month. Makakasama po natin ngayon ang presidente ng Nordhoff Craniofacial Foundation Philippines Incorporated na si Dr. Bernie Tan Sipek. Doc Bernie, good morning po and thank you po for joining us dito po sa DZMM.
4: Morning.
2: Alright, so Doc, ano po muli, no? Pag sinabing kasi syempre ang cleft at cleft palate, diba? Cleft lip ang bingot, cleft palate ang butas, ang ngala-ngala. Okay, so ano po yung, bakit, gano'n po siya ka-common dito sa Pilipinas?
4: Yung huling

0: study na ginawa, it's one in every 500 to 700 newborn. So lalabas niyan with our sa ating birth rate, no, estimate is about 4,000 new babies na may cleft every year sa Pilipinas.
1: So patuloy po itong inaaksyonan ng inyo po mga ng inyo pong foundation.
0: Yes.
1: All right. So ngayon po kailan siya usually doc na detect? Usually ba sa ultrasound na detect
0: Actually,
1: sa taas na detect na po siya.
0: Opo. Ang pinaka maganda po actually is ma-detect siya sa prenatal sa ultrasound.
1: Mm-hmm.
0: So pinaka yung most na mga buntis talagang suggest talaga magpa-prenatal, magpa-ultrasound. Kasi po pag na-detect po na may cleft lip or cleft palate yung baby nyo, mas maganda po magpa-consulta na agad para ready kayo na hindi kayo masyashock, ay may cleft yung baby ko, anong gagawin ko? At least pag nagpa-consulta na po kayo sa doctors a cleft professional, at least ma-advise kayo na ito yung gagawin natin para ready kayo. Yan.
1: So doc, usually paano po ba nagiging at risk ang isang sabihin natin newborn sa ganito po?
0: Actually, ang one of the main isa sa mga nakikita nilang rason, no, is folate deficiency. So ang folate, kunyari may nabundis ka tapos plan, magfo-folate na ako, huli na po yan. So before you plan to have to be pregnant, bago ka magplano maging pregnant, dapat nag-folate ka na.
1: Folate
0: sa nanay, ah.
1: Oo, ano po yun, doc?
0: It's folic acid. It's a
1: folic
0: vitamin.
1: Acid. Opo, opo.
0: Vitamin.
1: Pero sa nakukuha niyo po ba siya sa mga pagkain?
0: Opo,
1: sa mga
0: nakukuha
1: gulay?
0: Siya ng mga gulay, mga prutas. But of course, mas maganda po yung supplement siya.
1: Opo.
0: Kung plano mo maging pregnant, consult your OB gynecologist and then plano ka na na kailangan ko ng folate supplements.
1: Although you mentioned na 1 in 4,000, tama po ba?
0: 1 in 500.
1: 1 in 500 rather. 4,000
0: is the
1: ish
0: ang every
1: estimate.
0: New babies every year.
1: New babies every year. But at the same time, yung nasa next kumbaga space naman po, no? Kumbaga it's a subset, right? Kumbaga ano pa rin siya, no? Hindi pa rin siya pangkalahatan. But at the same time, paano naman po, Doc, yung mga sabihin natin, wala pong budget pang supplement na talagang inaasahan ko na lang nutrients sa pang-araw-araw na pagkain. Saan ko po ba to usually nakukuha? And at the same time, ano ba, as a pregnant mother, di ba? Parang ano rin yung kailangan kong tutukan para at least healthy yung baby ko?
0: Opo. So, basically, kailangan talaga magpre-prenatal. And the OB gynecologist can help you with the nutrition. But syempre, kung kulang po sa budget para sa mga supplements, meron naman pong mga healthy na gulay,
1: correct,
0: mga prutas na can have na may folate.
1: Tsaka ano rin, Doc, no? Syempre, iwas sa bisyo.
0: Yes, of course. So, yun. So, smoking is a big factor. Dapat po, wag mag-sigarilyo, wag mag-second-hand smoke galing sa isang mga sa kapaligiran, yung asawa, yung mga kamag-anak, pag po ma-expose sana sa...
1: Then, alam din po natin kung ano magiging ang tama at mali sa ating pong mga katawan. Ito pong Nordhoff, Craniofacial Foundation Philippines Inc. Paano po ito nabuo, Doc?
0: Oh, so we're 20 years this year, no? Yung grupo namin, some of us trained in Taiwan, and yung professor Sam Nordhoff, yung aming founder, siya pong nagbigay ng initial funding at ang inspirasyon para magtayo ng Nordhoff Craniofacial Foundation. Kasi po, nakita po ni Dr. Nordhoff dito sa Pilipinas, marami pong gaps sa healthcare when it comes to cleft patients. So, ang ginagawa po ng Nordhoff Craniofacial Foundation, yung mga gaps, yung mga butas sa healthcare, sinasagot namin. For example, yung nasoalveolar molding. So when we see pag nakita namin yung baby, pwede na po lagyan ng parang postizo para matakpan po yung butas, para mas maganda yung nutrition, makakapag-feed, no? Pwede siyang dumede na using normal baby bottle, mga ganyan.
1: So ngayon po, Doc, no, so syempre ina-address po natin ito. Hindi lang po siya kumbaga physical.
0: Yes.
1: It also has aspects pagdating po sa dentistry,
0: mm-hmm,
1: 'di ba? Kasi paano rin po naapektuhan ang ngipin, ang pagkain ng isang bata kapag meron pong bingot o kaya butas ang alangala.
0: Okay. So actually yun po yung ina-address ng Nordhoff Craniofacial Foundation.

0: And I think kulang na kulang po ang dental care sa Pilipinas. Remember, PhilHealth does not cover for dental care. PhilHealth does not cover for speech therapy. So,
1: Yeah.
0: yung two issues. So, dental care, sa ngipin po, ang mga cleft patients po, mas mataas ang risk na magkaroon ng sira-sira ang ipin. No, kasi because butas po yung ngalangala, butas po yung gums nila, sungki-sungki po yung ipin. So, kailangan po ng talagang dental care. Simula po as early as 1 to 2 years old, meron na po kaming mga pedia dentist na nagpo-provide ng karoon ng sira.
1: Opo. Meron din bang ibang health implications sa mga patients na may cleft?
0: Yes. So, isa po dun yung one, yung madali masira ang ipin, as sabi
1: yeah.
0: ko niya. Number two, yung ear problem. No?
1: Oh.
0: Malaking chance po na magkaroon ng ear infection sa ang mga cleft patients.
1: Bakit po, Dok?
0: It's something to do with the path ng eustachian tube sa loob ng bibig. So, mas maikse, mas mahirap ma-drain yung mga fluids, mas mabilis magka-ear congestion. So, mas madali magka-infection basically.
1: So, kumbaga, Doc, meron din ba siyang connect sa sense of smell? Kasi di ba ang sense of smell, meron ding connection
0: yes.
1: sa pandinig?
0: So, since may cleft yung palate, dire-diretso yan hanggang sa ilong eh.
1: Opo.
0: So, butas po yung from the mouth hanggang sa ilong. Butas po.
1: So, sanga-sanga siya eh, no? Oo, sanga-sanga siya. No? It's a multi, hindi lang siya...
0: tawag na, multidisciplinary problem.
1: Multidisciplinary problem. Yeah. Usually, Doc, yung mga natitreat po ninyo ngayon, punta po tayo sa mga success stories, no? Mga any top of mind success stories na, kumbaga, no matter what age is nagamot po natin, naoperahan po natin, and kamusta po yung kanilang mga buhay ngayon?
0: Yeah, I think a lot of our, marami sa mga pasyente namin sa NCF, kasi they, nadadaanan nila yung tamang timing ng operation, tamang nasa speech therapy ng tama, no? And then, meron kaming speech therapy na almost every week. So, either face-to-face, meron din online. So, most of them, most of our patients na nagsimula sa amin hanggang when we finish the pagdating nila ng 18, maganda po yung outlook nila sa buhay. May pasyente kami na nag-asawa na, dumating sa amin late, matanda na, talagang minadali namin para makahabol siya. So, he's married now, may trabaho. Iba naman, same thing. Yun ang goal naman namin eh, na mga pasyente namin will become parang, what you call this, useful members of society. Makakatulong sila not only sa sarili, sa kanilang buhay, pero sa pamilya rin.
1: So, Doc, as how young isa pwede po nating maoperahan ang isang pasyente na may cleft?
0: Okay. So, yung for the cleft lip, ang target namin is 3 months old. Dapat po 5 kilos yung timbang ng baby.
1: Mm-hmm.
0: And then, for the cleft palate, yung sa loob, yung galangala, that's about 1 year old, 12 months. Tapos, dapat 10 kilo po yung timbang ng baby.
1: So, and how old? Meron po bang, kumbaga, timeline na dapat itong gulang maoperahan ka na o kahit anong gulang po?
0: Yun. So, yung cleft palate po, very crucial po yan. Kasi pag maoperahan po yung cleft palate ng before 2 years old, yung chance na magka-problem sa pagsalita, yung pagkangongo, is around 10 to 15% lang. Pag lumampas ka between 2 to 5, naoperahan siya between 2 to 5, yung chance na magka-problem sa pagsalita, tumatalon to 35%. Pag lumampas ka ng 5 years old, yung chance na mag-problems pagsalita, tumatalon to 70%.
1: Oh.
0: So, the later maoperahan mo, yung palate, mas malaki yung chance na magka-speech problem.
1: Pero, Doc, kapag adults, sabihin natin, 18 and above, meron pa po kayo naoperahan?
0: Yes. Meron okay. pa dumat. Alam mo naman sa atin, no, may mga hirap talaga na hindi makapagpunta sa hospital o kaya may mga issues na sa pamilya na natatakot na maoperahan.
1: Opo.
0: So, of course, ang pinakamatanda namin is 42 years old. May improve pa rin namin yung speech. Pero syempre, hindi magiging 100% na clear tulad ng tayo. No?
1: Oo. Kasi Doc, yun ang that brings me to my next question. Kapag sabihin natin successful ng operation, kailangan pa rin pala talaga ng speech therapy.
0: Of course,
1: no?
0: Yes.
1: Bakit, Doc? Kumbaga, kapag opera, sabihin natin, hindi pa pala automatic na may, kumbaga, quote-unquote, normal speech voice. Hindi pa po siya ganun.
0: Hindi po. Agad-agad. Kasi po, syempre, inoperahan mo, may konting peklat po dun sa area ng surgery. So medyo

0: investigations. Simula, tapos kailangan mo ng therapy para, one, to keep the, para magalaw ng bata yung palate. Number two, kailangan mo rin hulihin yung mga 10% group or mga grupo na hindi talaga nag-improve yung speech. And with speech therapy naman, yung mga group na hindi, sa simula, mukhang ay may alanganin po yung speech niya. With speech therapy, nakokorek yan.
1: Mm.
0: Natitrain sila ng tamang pagsasalita.
1: And equally important also, Doc Bernie, ang inyo pong foundation is to provide psychosocial support.
0: Yes.
1: Okay, gano'n po ito ka-importante? Ano po yung ina-address natin pagdating po sa mga pasyente?
0: Siyempre, a lot of our patients, marami sa mga pasyente natin, nabubuli.
1: Yes.
0: Diba? Kasi pinagtatawanan, kasi may konting problems pagsalita, o kaya may peklat sa labi. Ganyan. So we have two groups actually ng support group. No? May parent support group. So, tinatarget namin yung mga magulang na at least maging matanggap nila yung problem ng cleft sa anak nila. Kasi sa huling survey sa mga pasyente namin, half lang ng mga magulang ang kinakausap yung nanay ay yung mga anak nila about their cleft condition. Parang nahihiya or natatakot baka maano yung bata. Pero
1: so what do you mean, Doc? Parang siguro at least with that example, kalahati, sabi natin 5 out of 10 is yung mga magulang na totally tanggap. Yung kabilang half is like
0: parang
1: may apprehension, hindi nila paano nila i-address.
0: Hindi nila alam paano. Kasi yung half na kinakausap, kasi for example, yung isang pasyente ko, simula baby, sinasabi niya, pinapakita niya yung picture, ito ka dati, naoperahan ka, pero okay ka na ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Yan, mas confident yung child, no? Yeah. Yung bata. Yung isa, hindi man lang in-address. Nung nabuli na, tsaka sinabi, ay may cleft ka dati. Kaya yung bata, galit na parang hindi mo naman in-explain sa akin na kaya ako binubuli, ganito.
1: Okay. So it really starts at home, no?
0: Yeah. Dapat simula pa lang, kausapin yung child. Sabi nga ni isang parent ko, minsan kasi kumakain, parang hindi nila ma-bring up. Diba?
1: Oh.
0: Hindi malabas yung topic.
1: So ngayon, gano'ng importante yung parent support group? So, para to help the parents also.
0: Yeah, kasi tuturuan din sila about anong gagawin kung may sirang ipin, ano yung next steps. At least alam na nila. So yun ang parent support group.
1: Kasi maaring gusto mo namang gawin, natatakot ka lang harapin. Mm. 'Di ba? With most of us, 'di ba? Kapag tayo technically kung meron tayong mga health condition, maaaring hindi natin siya hinaharap agad 'Di ba? So there the fear of the unknown, 'di ba? Nandun din sa mga magulang, Doc.
0: So, ang maganda dito yung kausap ng mga parents ng our parents. So yung experience ng isang parent, marirelate niya sa experience ng isa pang parent na mas bata pa yung bagong cleft, kumbaga.
1: At least for the kids, sa mga patients, okay. So yung mga nakaranas ng bullying, yeah. Yung nagtatransition, apo.
0: So yung peer support group naman, ang binibring together namin, yung mga older patients, yung mga teenagers na, nagtatrabaho na, yan. So pinapakausap namin sa mga younger patient, papakita sa kanila na, like I have a patient na he's a police officer sa UN police. So kinakausap niya yung patient, ako nakapagtapos ako as a policeman. Yan. Mas kayo rin kaya niya.
1: So kumbaga yung success stories provide inspiration
0: for the children
1: and sa mga current patients na ano naman siya, 'di ba? Magagawa naman siya ng paraan. So Doc, ngayon po para po sa mga kapamilya kaserbisyo natin na have this urgent need, 'di ba? Or concern. Paano po nila kayo makakontakt?
0: So actually, madali lang. We have a very active Facebook page, no, sa ncffield.org or office, although we also have our office sa Taft Avenue. You can call it at 825-23600.
1: 825-23600. Ayan, Facebook page, Doc. Baka meron po kayo online.
0: Meron po kaming Facebook page, ncffield.org.
1: Mm-hmm. Okay. So, panghuli na lang po, Doc. Panghuling mensahe po ninyo sa ating mga viewers and listeners.
0: Meron lang akong plug. Sorry.
1: Go ahead, Doc. Go ahead.
0: We have a cleft forum on July 25. So, ang topic namin for this year, every year kasi meron, ang topic namin this year is more of speech therapy and how the speech therapists deal with the cleft problem.
1: Kailan po yan, Doc?
0: July 25 po.
1: Saan po?
0: Sa EDSA Siang.
1: EDSA Siang. Ulit,
0: so,
1: Doc, ano po ulit?
0: Makikita yan sa aming Facebook page as well.
1: Ayan. So, anybody can go? Free registration?
0: May registration po. It's more for cleft specialists.
1: Mm-hmm.
0: Kasi we're dealing with the

0: doctors, dentists, and speech therapists who work with cleft patients.
1: All right. Maraming salamat po sa presidente ng NeurdHoff Craniofacial Foundation Philippines Inc., Dr. Bernie Tan Sipik. Doc, marami po salamat sa inyong serbisyo. Thank you, Doc. Thank you. Ang oras po, 11:37 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM at Migs Bustos sa DZMM.
1: Nagbabalik po, nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Alright, nagbabalik po Marlene Padiernos, ang ating Radio Patroller. Ang sitwasyon po dyan sa loob ng kampo, krami muli, Marlene Padiernos. Marlene.
2: Migs, dakong alas 11.25 ng tanghali, nakarating na rito sa Campo Crame si Senator Rodante Marcoleta at yung convoy mula yan sa Sandigan Bayan. Para yan siya sumailalim sa booking process kasagan ilabas sa arrest warrant ng Sandigan para sa kasong plunder. Sumakarso ito may peto yung pinapatupad sa garden. Hindi natin nagawang makuhanan ng video. Yung pagdating at pagpasok ni Senator Marcoleta sa loob ng tanggapan ng CIDG dahil sa mga barikadang iniharang ng mga tauhan ng CIDG sa dito sa bahagi ng vicinity ng tanggapan ng CIDG. Pero kinakonfirm at nakita natin kanina ang pagpasok nga ng convoy ni Senator Rodante Marcoleta dito sa lugar para nga sumailalim sa booking process. Sa mga oras ito mahigpit, yung pinapatupad na seguridad, hindi pa rin naalis yung magkabilang gilid na barikadang iniratag ng mga pulis para maiwasan na may pasok na sino man na

0: ito nga sa loob ng vicinity ng CID. At the same time, patuloy nakikita natin ang deployment ng mga pulisyo sa lugar para masiguro nga na ang seguridad dito sa area. Yan muna yung latest ito sa Campo Crame. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TVMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Babalik po, nagseserbisyo muli Nina Corpus at Migs Bustos. Yan nga po ang balitang hatid ni Marlene Padiernos. Breaking news po ngayong araw, kusa pong sumuko si Senador Rodante Marcoleta. Over the alleged 75 million, no? More or less yun po ang main highlight po, no, na tumanggap po siya ng campaign funds na hindi naman po karapat dapat para po sa isang elected official. And at the same time, mamaya po, 1 o'clock onwards, ating special coverage sa impeachment trial. Magkoconvene po ng isang official impeachment court forthwith, July 6. Mamaya po, abangan po natin ang live coverage po ng DZMM mamaya. And at the same time, naku, yung mga nakakatawa naman yung mga naglalabasang memes sa social media. 3 major events daw, July 6, 2026. O, yung 2 p.m. BP Sara Duterte impeachment trial, alas 2. 6:30 p.m. Gilas Pilipinas versus Australia. The Group A at Alex Ayala versus Jasmine Paulini. Mamaya po yung 8:30 p.m. Ayan po, para po sa basiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Alright, so ngayon po, no, marami nga po mga nangyayari. Marami mga nangyayari. Okay. So still po, no, dahil nga sabi ko nga kanina, May, 'di ba? May nagsimula. Nagsimula po 'yan. May 13, 'di ba? Halos. Diba? May 11, May 13. Alam niya natin nangyari sa Senado, June, Lindol sa Mindanao. June din, same day. Talaga pong tragedy po sa dalawang basketbolista. Meron po mga nangyari, mga kaganapan sa shooting sa eskwela. Very, very relevant and timely topic sa mga magulang at mga kabataan na para everything is so close to home. Diba? Everything is so close to home dahil ngayon nga po nagbabalik po ang ating kaserbisyo of the day. Sa po nga psychologist and psychometrician, how to cope with social media stress. Actually, all of the stresses above, diba? Kung meron mga options dyan, Prof, kung baga lahat ng stress, all of the above. Due to all of the events in the country. Prof. Justin Chavez, hello and good morning po sa inyo.
3: Good morning, Sir Migs. Sa ating mga listeners po and audiences po, magandang umaga, Sir Migs.
1: Okay, so eto po, no. Saan ba ako magsisimula? Kasi marami, sabi ko nga, all of the above, eh. Diba? Yes, option A muna. Yes, ano ang ano nakikita mo dito, especially with the recent events, Prof. Justin? At least muna, sa politika, dahil sabi nga ang impeachment nakakain yan, diba?
3: Yes,
1: on how the government, on how the country is ran, sa mataas ibababa po yan sa taong bayan.
3: Actually po, on the politics side, nakita po natin kasi yung negative effects sa mga tao, nag-aaway na rin po even within the family members. The effect is quite alarming and the possibility po kasi hindi lang po on the present situation. Possible on the future effect din po, magkakaroon din ng negative effect. So, kailangan po mabantayan din natin yung possible effect for the kids and also sa mga family members po. Simulan po natin sa bahay siguro. Importante po kasi na matignan natin yung possible na nangyayari, hindi lang po sa community but also inside the home. So, yung mga possible effect po kasi, it's tuloy-tuloy po kasi it's very alarming. Simula sa bata, as you mentioned po, with the basketball players to the kids ngayon. So, tuloy-tuloy po siya now to the politics. Dati po kasi, pinapanood lang natin mga laban lang po ni Pacquiao, pageants. Correct. Ngayon, impeachment na. So, kailangan po natin mas maging aware pa on what's happening.
1: Yun na nga, eh, no? Prof, sabi ko nga ngayon, no, pangkahalatan para, yes, sa mamayang Pilipino. Merong, yes, itong mga issue that divides a nation.
3: Yes, po, sir.
1: And we also have events that unites a nation. So yes, parang medyo may push and pull eh, di ba?
3: Yes,
1: and you mentioned yung mga pagka-unfriend sa family members. Hindi yes, lang po naman ngayon nagsimula eh. Nung election niya nagsimula, nung national elections.
3: Opo.

0: Bakit kaya, Prof, bakit kaya may mga ganung pangyari na nag-aaway-away na family over? Yun ang nangyari. F.O., friendship over, family over. May
1: family
0: mga ganun.
1: Family over na, diba? Dati friends over lang. And
0: correct.
1: Family over na rin. Kasi po, brought by the social media din. Kasi lalo po yung differences ng generations. That's the possibility. Kasi nagkakaroon po ng pagkakaiba. Yung mga matatanda, they have another perspective. Yung mga bata also have their own. So kailangan po natin makita ano po yung pinaka-root. And that's the differences po ng mental health understanding and even the digital literacy po. Importante rin kasi yun, sir. Makita po yung pagkakaiba ng pagkakaintindi nila on knowledge when it comes to the effect on their mental health and even their perspective to the political side. So, ganun po.
0: How alarming is, actually, baka understatement yung sabi kong alarming eh. Yung fake news and misinformation.
1: Yes, po, sir.
0: Kung paano na siya ngayon na nahuhulma into a certain truth. And at the same time, nagiging paniniwala yun ng tao na baka mamaya nandun siya sa set A, yung isa naman na hindi. Nandun siya sa set B. Di ba? Opo. Paano po yun, Prof?
1: Actually po, kapag yung ganun na po, mayroong dalawang perspective na po individual, especially in the family members, kailangan po kasi, hindi po kasi solusyon agad yung mag-usap eh. Kailangan po maintindihan nila yung both perspective. Respect po siguro within the family members. Kasi kung mayroon pong attack parati isa't isa, nangyari po kasi miscommunications eh. Nagkakaroon po ng misunderstanding with the both parties. Kaya kailangan po, kailangan maintindihan talaga na if that's your opinion, bahala ka. On your end. Pero meron po tayong stand. Importante po kasi yun. Kung wala ka rin namang stand, kasi pangat din naman na apolitical ka.
0: Correct.
1: So, kailangan din po, meron kang political stand. Wherein, stand with your belief, stand with them when it comes to your paniniwala, pero dapat po, may respeto. Hindi yung merong attack sa bawat isa.
0: Yun na nga eh, opo. Prof, di ba? Easier said than done yung communication.
1: Yes,
0: but before the actual talk or communication,
1: yes,
0: may emotion eh.
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: Yes,
0: kapag sabihin natin meron dito, may job dito, may street dito sa kabila, natitrigger yung mind and emotion. Kaya
1: yes,
0: siguro yung communication pabalang.
1: Nasisira
0: wala nang communication.
1: Yes po.
0: 'Di ba? Paano po natin siguro ma-identify na baka mamaya nagagalit ka lang or na-trigger ka lang ng emotion mo? Para maging level-headed pa rin parehas.
1: Sili po kung magsimula tayo within the family, sir. Importante po kasi na mapag-usapan, again, yung belief ko. Ano yan? That's your stand. Respect that. Pangalaw po siguro, kailangan hindi bumaba on the personal attack lahat. Kasi politika po, that's your perspective. So let's respect that. So huwag tayong bababa on the personal attack. And siguro po, always know when to end the conversation. Kasi po kung hindi natin alam hanggang saan lang iusap natin, medyo mahirap eh. Kaya kailangan po, alam natin hanggang dito lang usap. So that's it. Alam natin na ganito lang ating pag-uusapan. So, stay on the craft lang. Stay on the belief lang natin. And huwag nating i-personal lahat ng bagay. Kasi hindi naman po lahat ng disagreement ay kailangan maging debate.
0: Correct.
1: So, may mga ganun namang concept.
0: At sa larangan nga ng philosophy, yung attack on the person, fallacy po yan eh, di ba? It's called an ad hominem. Di ba? Ad hominem, that is attacking the person. Kumbaga, hindi rin valid yung iyong argument kung magre-rebuttle ka tapos inatake mo yung tao na hindi naman siya related sa topic. Di ba?
1: Eh,
0: doon nagkakaroon ng siraan eh.
1: Di naman
0: sa relationships
1: panawan,
0: eh.
1: Opo, pag-usapan natin yung ganong negativities. Minsan po kailangan mo itong i-debate or what? Minsan kasi hindi naman po eh. It's more on disagreement. Eh, do you agree? Eh, tapos na. Alam po.
0: So, I also want to go to, of course, yung recent issue. Sa mga bata, 'di ba?
1: Yes,
0: yung shootings, yung paggamit ng baril ng isang bata na wow, nakapasok na yung ganito sa Pilipinas, quote unquote. Naririnig lang natin yan sa mga Western countries.
1: Yes, po.
0: And gayon, it is a matter of national interest kasi lahat tayo magulang.
1: Yes,
0: lahat tayo kapatid, 'di ba? Ito rin, 'di ba? Nakaka-stress din to mostly sa mga magulang, lalo na rin sa mga bata.
1: Yes, po.
0: So how do we first deal with that?
1: Actually po, kung yung, for example, lalo po yung mga bata ngayon, they have alarm level of stress. Kailangan po identify natin what's the root. Ano ba, nabully ba yung bata? May problem ba sa bahay? Kaya po importante, Sir Mix, yung pag-uusap lalo po sa pagkainan, kapag kakain po sa gabi. For example, kailangan po may communications talaga eh. Yung kamustahan, simpleng kamusta po. Kasi kung hindi mo sisimulan sa kamusta yung anak mo, eh magkakaroon po talaga ng miscommunications na hindi mo alam bakit biglang nalulungkot. And very alarming po yung mga bata kapag biglang tumahimik. So kailangan po natin alam bakit dati madaldal naman tong anak ko, bakit biglang tumahimik. So let's start identifying the possible effect, possible reason. At some point, yung mga bata po kasi ngayon pag tumahimik, medyo alarming eh. Dati kasi pag tahimik, introvert lang yan.
0: Oh.
1: Ngayon kasi pag tumahimik, bakit? Yun, that's the problem. So, kailangan po natin ma-identify din.
0: And you're also, of course, you're a professor. Yes, and you sir. Work with the current generation. Yes, Gen sir. Z, di ba?
1: Yes, po, sir.
0: Senior high school, college students. Ano college ang, college, di ba?
1: Yes, po.
0: So, ngayon sa, kasi maaaring, yun pa rin, may disconnect eh.
1: Yes,
0: sinasabi ng mga millennials sa mga nakatatanda, yung panahon namin, quote-unquote, di ba? Pero iba ng panahon ngayon.
1: Yes,
0: paano ba natin ngayon mas magkakaintindihan para mag-meet tayo lahat in
1: para
0: the middle?
1: Para mag-bridge po, sir. Oh, mix. Actually po, with the kids, basically, sa mga bata, kabataan po ngayon, or the youth itself, I mean, the media is the tool. Pero on the other end po, sa mga matatandang generations po, I believe, since may mga matatanda na po na talagang gumagamit ng phone, maybe it's good to understand as well. Kasi yun na po eh, that's the updated one. So maybe let's meet the new generations and the new technology through the TikTok or even any sites po, you know, or applications na ginagamit natin for us to understand. Kasi kung pipilitin po nating hilahin yung mga kabataan, dati kasi ganyan kami, ganito kami before, mahirap. Kailangan po, meet din natin sila halfway at some point. Importante po.
0: Perhaps that is a common question, Prof, di ba?
1: Yes.
0: Pero ito siguro, baka na-encounter mo na rin. Sabi ko nga, balance, di ba?
1: Yes po.
0: Baka unpopular question siya. We meet, sabi natin, mga nakatatanda, intindihin yung mga bata. Pero at the same time, meron pa rin thinking ang mga nakatatanda na, teka lang, kami yung matanda. Diba?
1: Yes,
0: kami mga nakatatanda.
1: Yes,
0: kumbaga, the level of, hindi man level, kumbaga, there should be a certain respect kasi
1: yes,
0: sa ating,
1: sir.
0: Hindi ko sinasabing, ah, sumasagot ka, rumispeto ka, hindi ganon.
1: Yes,
0: kumbaga, mag-a-adjust ka rin as a bata sa iyong nanay o sa iyong
1: yes,
0: tatay.
1: Yes,
0: paano
1: yes,
0: rin gagawin ng mga bata yun?
1: Actually po, for the kids naman, syempre po, yung mga parents po natin nagbabayad ng tuition at some point, mga basic knowledge lang po. Pero at some point, we need to also respect the parents kasi kung wala pong gabay ng mga magulang, mawala tayo sa path natin. So, sa mga bata po na quite lost these days, importante to listen both for their parents and also to their teachers as well. Kasi balance po yun eh. The reason why we do have them is for us to be guided para po may masusundan tayong path kasi napagdaanan na po nila yun eh. So, kailangan sundan din natin yung path nila. Pero ngayon, meron lang interventions of AI, technology, pero samahan din natin ang gabay of the old generations para sabay sila on the clear path.
0: Tingin mo, Prof, paano ko rin maintindihan? Paano ko rin, kumbaga, ako as an anak, paano ko rin maintindihan ang aking mga magulang?
1: Kung intindihin po natin yung mga magulang natin, sir, kung in terms of young mga bata, sobrang bata po, medyo mahirap pa. Kaya, pero kung tama, for example, medyo youth na, for example, 15 to 18, halimbawa po, siguro, isipin lang natin, siguro, sir, mix ang mga magulang natin tumatanda. And again, number one, the first thing that you need to remember, wala naman pong training ang mga magulang to be a perfect parent.
0: Totoo yan.
1: Kasi po, hindi, kumbaga, hindi naman nila, at some point, iba, hindi na plano, iba, talagang todo, na plano talaga, pero still, kahit hindi na plano, hindi naman, or na plano itself, still, we need to respect the different generations, especially our parents. Kasi po, may mga trainings, wala namang specific training for certification for a parent. So, wala namang pong ganun. So, siguro doon po sa tumatanda ang mga magulang natin can be one of the best mindset po that we need to. Tsaka po, siguro dapat sa mga bata ngayon, isipin nila na dapat the reason why they're studying eh para po at one day, makabawi sila sa parents nila. Again, it's not a social responsibility.
0: Yeah.
1: It's not just to be
0: hindi yung utang na loob.
1: Hindi yung utang na loob. Pero at some point, masarap kasi sir to give back at some point your parents para na not monetary.
0: Yeah.
1: Pero at some point, mapakita mo na nakapagtapos ka ng pag-aaral. Yung mga ganong, ma-start sana po in the youth itself na ganun yung perspective. Kasi, kung hindi natin sisimulan as early as this, medyo mahirap. Mahirapan tayo.
0: Oo.
1: So, kailangan natin sila hilahin ng konti, sir, for us to understand them as well.
0: Parang kasi human nature lang eh, di ba? Lahat
1: yes,
0: tayo,
1: so,
0: well, ako, yung perspective natin, parehas na may anak, parehas na meron pa rin mga magulang.
1: Yes, ko.
0: Kumbaga, we do our best para mag-adjust sa ating mga anak.
1: Yes,
0: pero siguro may deep down na baka hindi mo na pag... Baka it's just there, subconscious mo na, teka lang, paano naman ako, di ba?
1: Yes,
0: as a person na...
1: Yes,
0: meron din akong human need or emotional need na maintindihan din. Di ba? Hindi naman pwedeng ibuhos mo lahat at wala nang natira sa'yo. Di ba? Parang ano lang din yan eh. Parang pag-ibig lang din yan eh. Di ba? Hindi
1: yes,
0: naman ako nagpapatawa pero totoo talaga.
1: Yes,
0: di ba? It's just human nature. So at least maganda mapag-usapan nga natin. Yung balance,
1: yes,
0: of course.
1: Yes,
0: but at the same time, when we go back to digital, parang yan na kasi yung proponent ngayon eh. Di ba?
1: Yes,
0: proponent talaga ng the good and the bad in the world.
1: Yes po, sir.
0: Pag di natin maiwasan, Prof, di ba? Ano yung mga, pwede natin mga healthy practices? Even if we're exposed na ngayon, syempre sa ating mga phones and screens.
1: Yes po. Actually po, when it comes to exposure sa phones, kailangan unang-una po, recognize po natin yung emotions natin. That's number one. Kasi kapag hindi niyo po alam yung emotions niyo, especially when you expose yung negative news, lalo po ngayon with what's happening, mahirapan po tayo. Okay, kung alam, medyo sensitive ka sa ganyan, huwag mo nang panoorin. Kung gusto mo, medyo light lang, yun po ang panoorin natin. Huwag nating pilitin na din ating sarili na just to be updated kasi kailangan. Kailangan kung alam nating sensitive tayo, huwag na natin panoorin. That's number one. Number two po, siguro again, avoid doom scrolling. Yung,
0: tama.
1: Kasi po, yung pilit, gusto mong hilahin yung, itigil lang yung pag-phone mo, pero because of the tension na kailang, sige, saglit na lang. Tumatagal, 30 minutes, 1 hour. So, naabuso na po tayo at some point. And number three, kailangan po, again, lalo po what's happening, choose the sources wisely. Kailangan po, lalo po, as you mentioned, yung mga information ng hindi natin alam kung totoo ba, brought by AI, even pictures nga po, hindi mo na alam if it's an AI or what. So, correct. Mahirap na po. So, kailangan, dun po sa balance when it comes to exposures. So, li po, kung titignan natin, sir, makes hindi naman po yung nakikita natin ng problema even eh. Yung overexposures natin sa media, sa pagpo-phone, that's the overexposure. Masyado tayong na-desensitize, kumbaga, yung exposures natin, sobra na eh. So, ending, we tend to be overwhelmed. So, kailangan po nating ma-manage yung sarili natin brought by this.
0: Meron di ba mga epekto yan sa ating physical health?
1: Actually po, when it comes to physical health po, yun ba? They feel drained, they feel exhausted, in some cases po, they become burnout. Yung sobrang pagod na pagod ka. Kasi hindi mo, minsan nga po, may mga pagod na hindi mo na alam, ano bang source? And bakit ba ako napapagod? Bakit ba ganito yung pagod ko? Parang drain na drain ako. Parang, it's because of what's happening around you. Kaya po kailangan, sabi ko nga po before, algorithm is really important. Kaya kailangan ma-practice mo yung algorithm sa phone eh.
0: Correct.
1: Yung pagpamanage mo ng notifications. Di ba, kanyan po kasi even with YouTube, even with Facebook, you can really on and off the notification po ng taong sinusubscribe mo or fina-follow mo. So, it's more on a balance. Kasi po, lahat ng bagay ngayon, we can control eh. Kaya na po natin siyang i-control, kaya po natin siyang i-adjust at some point para kahit paano po, eh, hindi tayo masyadong overwhelmed sa mga nangyari.
0: Kumbaga, pwede mong i-control lang iyong algorithm sa mga nagpapasaya sa'yo.
1: Yes,
0: diba? Kung anong klaseng content yan? Comedy
1: yes,
0: content,
1: yes,
0: sports content, lifestyle content, parenting content sa mga parents.
1: Yes,
0: diba? At least hindi siya nagbibigay ng stress. Diba?
1: Yes,
0: so at least that's one thing that you can actually, kumbaga, meron kang say.
1: Yes po, sir.
0: So yun ang importante. Panghuling paalala na lang po, Prof, sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo.
1: Salamat, sir. Mag sa ating pong mga audiences po, especially po today, that puno-puno po tayo ng negativities. Always remember, number one, to be aware of what's happening. Number two, understand po na meron po tayong iba't ibang opinion. Pangatlo, accept po natin that yung mga family members natin that also have their own perspective. Number four, empower. Gamitin po natin yung media natin as correct as possible and do action. Make sure po that action is not towards other people. Protect our peace, protect yourself, and even protect our future. Kasi kung di po natin ipaprioritize ang ating mental health, paano po tayo bukas? So make sure to protect your mental health and also choose yourself. So I think yun muna, Sir Mix. Maraming salamat po.
0: Prof, di ba may ano ka ba? May podcast ka ba? Or may YouTube ka ba?
1: Sa Facebook, sir.
0: Facebook, yes, okay. Facebook. Okay. So ano naman yung Facebook? Ano mo? What kind of content do you post?
1: Ayun po, yung usual po. With the usual talk, with even with the DCMM, with other medias as well. So yun po. I do speaking engagements with other fields po. So yun po. I'm Justin Reyno Hadera Chavez po. You check on Facebook with other fields po. So unti-unti po.
0: All right. Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Thank you sa iyong pagbisita muli, Prof. Justin Chavez. Chavez ang ating psychologist and psychometrician. Maraming salamat po. Nako ha, kapanapanabik po ang ating araw para po sa sambayan ng Pilipinas. Susunod po, headline ngayon kasama si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po na rin, 12:01.
1: Basta AM, DZMM.
2: Kung ako ang sa Defense Council, sisikapin kung dumating si VP today. Ipakita sa mundo na yung kliyente ko o yung pinagtatanggol ko, kampante, humaharap, hindi naiwas.
3: Ayoko muna sigurong pangunahan kasi ayokong maging ang laman ng balita yung attendance niya. No, gusto ko sana maging focus ay yung mismong proceedings.
4: Hindi po ito political prosecution, kundi itong constitutional process at isang karapatan ng mga Pilipino na tingnan ang mga pagkakamali at pagmamalabis ng sinumang impeachable official.
5: First, we also have to ensure that our drainage systems are clean. Kung malakas po ang ulan na magiging dala po nito, kinakailangan dumalay po ito sa ating mga drainage systems, sa ating mga waterways, mga ilog, mga creeks.
6: Kahit na ibalik niya yung pira sa taong bayan, okay na. Hindi na sa pwedeng tumakbo. Kung yun ang hatin sa kanya, mas okay yun. Imbis na itulong nila sa tao, sila ang naglustay. So, parang masakit din yan sa amin.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Senator Rodante Marcoleta inaresto na dahil sa kasong plunder. Dating Representative Mike Defensor at dalawang iba pa may warrant of arrest na rin.
1: Unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasado na ngayong hapon. Pero pagdalo ng pangalawang pangulo, hindi pa rin tiyak.
0: Metro Manila naghahanda na sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby.
1: Mga bagong kaso ng COVID-19 sa Quezon City, mahigit 200% ang itinaas.
0: Mga estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City nagbalik na sa klase. Pat 2 linggo matapos ang madugong pamamaril.
1: At pelikulang Quezon, wagi bilang Best Picture sa katatapos lang na Eddie's Award. Jericho Rosales at Maris Racal, big winners din.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Kapamilya, inaresto na po si Senator Rodante Marcoleta kasunod ng warrant of arrest na inilabas ang Sandigan Bayan 3rd Division kugnay ng kasong plunder. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
2: Jeff Patrica, bigo si Senator Rodante Marcoleta na mapagbigyan sa kanyang mosyon na may pagpaliban ang paglabas ng kanyang warrant of arrest at pagpapatuloy ng pagdinig ng kanyang kaso na plunder dito sa Sandigan Bayan kaugnayan ng pagtanggap na nasa 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya noong nakaraang taon na sinampa ng Office of the Ombudsman noong Biyernes. Pinasura kasi ng 3rd Division ang tatlong mosyon ni Marcoleta kaugnay sa kaso dahil ayon kay Justice Carl Miranda. Noong Biyernes pa dapat lumabas ang kanyang warrant of arrest pero pinagpaliban muna dahil weekend. Pinagbigyan naman ng anti-graft court ang kanyang motion to quash at diringgin ito sa mga susunod na araw. Dahil nandito na siya sa Sandigan Bayan, dito na rin inihain ang kanyang warrant of arrest at dumiretso na sa return of warrant. Sa kanyang panayam sa media, sinabi ng senador na iginagalang niya ang desisyon ng 3rd Division na ibasura ang kanyang tatlong motion. Pero ikinagalak naman na pinagbigyan ang kanyang motion to quash information para sa kasong plunder. Kusaan niya rin siyang sumuko at sasailalim na sa booking process sa Camp Crame. Makukulong ang senador sa Quezon City Jail Mill Dormitory sa Payatas yan kung saan din nakapiit si Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla na nahaharap naman

0: mga kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Nag-issue na rin ang Sandigan Bayan 3rd Division ng hold departure order laban kay Marcoleta at two accused na sina Mike Defensor at dalawa pang pribadong individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol.
1: Nico,
0: Nico.
1: Yes. Sa pinakahuling impormasyon no, na iyong natanggap, si Senator Marcoleta ay naroon na sa Payatas.
0: Wala pa, Jeff. Ano? Pupunta muna siya doon sa Camp Crame para doon isagawa. Doon siya sa mailalim sa proseso ng booking. Pagkatapos doon, ay may naririnig tayo mga balita na babalik pa siya dito sa Sandigan Bayan. Pero ang sigurado natin ay dutungo siya sa Camp Crame at doon siya makukulong sa Quezon City Male Dormitory sa Payatas.
1: Kanina, Nico, siya sabi ni Senator Marcoleta no, sa naging panayam sa kanya na inasahan na niya no, yung mga pangyayaring ganito dahil ito daw ay kasunod naman sa proseso. Pero yung mismong pag-aresto, no, nasaksihan niyo ba? Ano ba yung naging sitwasyon kanina?
0: Hindi namin nasaksihan, Jeff, ang mismong pag-aresto sa kanya dahil matapos yung kanyang motion to quash hearing ay dumiretso siya dito sa opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division. Matapos no, lumabas siya at nagtungo na siya doon naman sa courtroom ng 3rd Division kung saan isinagawa sa kanya yung return of warrant. Kapag sinagawa kasi yung return of warrant, ibig sabihin ay na ihain na sa kanya, na aresto na siya, na ihain na sa kanya yung warrant of arrest.
2: Nico, nung humarap si Senator Marcoleta sa media, na-mention ba niya kung ilalakad niya na siya ay payagang dumalo sa impeachment trials?
0: Hindi niya nabanggit yung detalyeng yan, Rica, no? Dahil ang mabilis lamang yung naging ambush interview sa kanya ng media at ang binigay niya mensahe doon ay yung doon nga sa pagbasura sa kanyang tatlong motion na kanyang tinatanggap at yung pagiging pagkagalak niya, no? Dahil pinayagan naman yung sa kanyang motion to quash. Wala rin siyang naibigay na mensahe para doon naman sa mga kaanib niya sa Iglesia ni Cristo.
1: Alright, maraming salamat, Nico Bagzik.
2: Handa ang NCRPO sa posibleng protesta kasunod ng pagka-aresto ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Ang balita hatid naman ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Bigas sa mensahe sa Radyo Patrol, tiniyak ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa ang kanilang hanay sa anumang posibleng pagkilos ng mga taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta. Ito ay matapos sumuko ang senador sa Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Sinabi ni Asilo na patuloy ang kanilang monitoring at naka-alerto ang kanilang mga unit para agad na magpatupad ng crowd control at security protocol para mapanatili ang kayusaan sa buong Metro Manila. Wala pa rin anyang indikasyon na maulit ang malawakang pagkilos ng mga realista tulad ng surpresang rally sa EDSA People Power Monument at Liwasang Bonifacio noong nakaraang linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Dismayado si dating Congressman Mike Defensor sa inilabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan laban sa kanila ni Senator Rodante Marcoleta at dalawang iba pa. Balita hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars.
4: Jeff, sa video message na pahayag ng pagkadismaya sa dating Congressman Mike Defensor, sa laging desisyon ng Sandigan Bayan ng nagbasura sa pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa kanila na Senator Rodante Marcoleta, i-defensor mapapigilan ng pagkakpapakulong sa kanila ang kanilang pagkasalita tungkol sa korupsyon na layo ng walang ilabas ng tungkanan. Kaya kinasyon niya ngayon kung bakit nauna pa rin silang nakulong kaysa tinawag nilang totoong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Gayun pa man, nanindigan si defensor na hindi sila susuko at hindi sila magpapatahimik ng kanilang pagpapakulong. Opo, sa pagpapakulong sa kanila. Una lang sinabi ni Deputy Chief Police General Vincent Manancio Natales Jr. na 24 oras nang nakahanda ang kanilang hanay para sa agarang pag-arresto sa sinuman may warrant of arrest mula sa korte. Sa makalispaso dito sa CIDG, may pinapatuman ng pinapatuman ng seguridad ng mga tauhan ng Philippine National Police. Tinihintay natin ngayon ang pagkatapos o pagpaglabas ni Senator Rodante Marcoleta sa oras na matapos na yung booking process na sinasagot sa kanya ng mga tauhan ng CIDG. Ayon kay PNP Chief Navantes kanina, pagkatapos ito ay nakatakdang ibalik si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan para naman sa return of warrant at saka decisionan kung saan siya ipipieta nakulungan. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padierno.

0: Marlene,
1: Marlene, Marlene,
0: Yes,
1: oo.
0: sir.
1: Oh, si dating Congressman Mike Defensor, no, may nasabi na ba ang PNP o si IDG kung may plano na ba sila dito sa pag-aresto sa dating kongresista?
0: Jeff, kagaya ng nabagat ni PNP Chief Narcotas kanina, 24 hours activated yung kanilang mga arresting officers, lalo na pag may mga arrest warrant. So ibig sabihin, Jeff, sa ngayon ay may mga nakapangarap na mga tauhan ng pulisya para sa pag-arrest nito kay dating Congressman Mike Defensor. Ngayon pa man, wala pa rin tatanggap ng mga surrender killers ang Philippine National Police mula sa kampo ni Defensor kasunod na rin nilabas arrest warrant ng Sandigan Bayan laban sa kanya.
2: Marlene, sinabi ba, kasi walang ILBO before, di ba? At wala rin HDO. Alam ba nila kung nasaan si congressman, dating congressman na Mike Defensor?
0: Batay doon sa naging sa pagharap ni PNP Chief Tartas kanina sa atin, ang sinabi niya, nagpadala sila ng mga arresting officers doon sa mga address ni dating congressman Defensor dito sa Metro Manila, sa mga lugar. Pero hindi nabanggit kung tukoy na ba kung saan mismong lokasyon. Ang malinaw lang, yung mga address na nakapangalan kay dating congressman Defensor, sila magtutungo para naman dito sa pag-aresto kay doon sa dating kongresista.
2: Huling tanong, nasa Pilipinas pa raw ba siya?
0: Informasyon o binanggit ng informasyon ng PNP, pero ang malinaw, nagpadala sila ng mga arresting officers so, sa mga address within sa loob ng ating bansa. At ngayon, magtutungo tayo sa...
1: Oo, ano yan nangyayari sa likod?
0: Magtutungo sa English dahil inaasahan na harap si SIL Jeremulla para magbigay ng statement pahinggan dito ha, sa pagkaka-arresto at Senator Dante Marcoleta at the same time yung patuloy na pagtubos sa tatlo pang kapwa-akusado na itong senador Ricardo.
2: All right, maraming salamat Marlene Padiernos.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Nakatakdang magsimula mamayang alas 2 ng hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Nahaharap ang Vice Presidente sa 4 na articles of impeachment, kabilang ang maanomalyang paggastos ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education at pagbabanta kay Pangulong Marcos Jr. Bukod sa opening statements, inaasahang tatalakayin ang mga mosyon ng prosekusyon bilang kabilang ang paggamit ng Filipino at English sa paglilitis at ang hiling na isang House Prosecutor at Private Prosecutor ang magtatanong sa mga testigo. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na bukod sa posibleng mainit na diskusyon sa mga mosyon, inaasahan ding pagdidesisyonan ngayong araw kung bubuksan ang kahong naglalaman ng mga tax record ng pangalawang pangulo.
4: So kung hindi ito bubuksan, antayin natin kung ano yung dahilan. Kung sakasakaling hindi bubuksan dahil maaaring kami naman ay mag-request na through subpoena sa Senado. So dito malalaman natin kung ano ba talaga ang kanilang legitimate na kinikita. So kung ito'y magtutugma sa SALN ng ating Vice Presidente sa kanilang nireport sa SEC at saka sa AMLAC na nire-report.
2: Umaasa rin na House Prosecution Panel na haharap sa unang araw ng trial ang Vice Presidente. Bagay na hindi pa rin matiyak na ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa.
5: Ayoko muna sigurong pangunahan kasi ayokong maging ang laman ng balita yung attendance niya. No, gusto ko sana ang maging focus ay yung mismong proceedings. So, tingnan na lang po natin mamaya no, dun sa mismong proceeding.
2: Ipinauubaya naman ang defense team sa Senate Impeachment Court kung tatalakayin din ang mga mosyong inihain sa Korte Suprema kabilang ang petisyong kumikwestiyon sa mga ebidensyang hindi nakalakip sa reklamo. Kumpiyansa ang depensang maipapakitang walang basehan ang mga alegasyon laban sa bise.
1: Muling nanawagan ng House Prosecution Panel na hayaang magsalita ang mga dokumento at ebidensya sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
6: Jeff, sa pulong balitaan, iginit ni House Trial Spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong na hindi lamang ito tungkol sa personalidad o politika, kundi para hayaan ang konstitusyon na gumana o maniig. Dagdag pa ni Adyong, dapat mag-umpisa ang paglilitis sa pamamagitan ng paglalatag ng lahat ng ebidensya at

0: ng impeachment court at ng taong bayan. Hindi na rin ana kailangan magpresenta ng maraming witnesses para patunayan ang nangyari, lalo at nangyari na rin ito sa live conference. Giit pa ng House spokespersons, magsisilbi itong paalala sa mga Pilipino na hindi rin basta-basta ang pagbabanta ng individual, lalo na ang mataas na opisyal. Muli rin niyang hinikayat ang publiko na makinig o manood sa proseso ng bukas ang isip at iwasan ang anumang klase ng disinformation. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Nagdaos ng caucus ang mga Senate Majority Bloc kaninang umaga, ilang oras bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
3: Rika, 4 oras bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nagdaos ng caucus o pulong ang mga miyembro ng Senate Majority Bloc. Bago ang caucus, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court sa pag-umpisa ng impeachment trial. Pero hindi pa sigurado kung siya rin ang magiging presiding officer sa kabuuan ng impeachment trial dahil tinatalakay ito sa caucus ng Majority Bloc na ipinatawag ni Gatchalian. Bago naman pumasok ng tanungin kung sino ang presiding officer ng impeachment court, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na de-decision na nila ito sa caucus, habang sinabi naman ni Senator Raffy Tulfo na mukhang bobotohan nga nila ito sa caucus.
4: Siyempre, research ba sa kinakausap yung mga dapat kausapin, makatulong para sa impeachment proceeding.
5: Sir, may agenda ba nito yung presiding officer?
6: Sir, presiding officer po ba? Hindi sa Senate?
4: Ang alam eh. Pagbubutuhan pa ata namin.
5: Diyan sa caucus, sir.
4: Okay.
3: Sinabi naman ng lahat ng dumalo sa pagpupulong na handang-handa na sila sa pagsisimula ng impeachment trial. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZML.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Dadalo sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilan sa mga nagain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sinabi sa DZMM ng isa sa mga complainant na si Reverend Father Joel Savalia na magsasalitan ng kanilang panig sa pagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis sa loob ng Senado, habang may mga lalawak din sa mga pagkilos sa labas ng kapulungan. Apela ni Father Savalia kay VP Sara, harapin na nito ang mga alegasyon at iwasan na ang anumang taktika para maantala ang impeachment trial. Umapela rin si Father Savalia sa mga Senator Judge na gampanan ng tapat ang kanilang mandato sa konstitusyon at magdesisyon base sa ebidensya at hindi sa politika.
7: Sana makita ito ng pangalawang pangulo na siya mismo dumalo para siya mismo ang sumagot. Hindi po ito political prosecution, kundi itong constitutional process at isang karapatan ng mga Pilipino na tingnan ang mga pagkakamali at pagmamalabis ng sinumang impeachable official. Hindi sana ito magtapos sa kalsada, kundi magtapos sa ebidensya.
2: Para sa ilang eksperto, wala pang inaasahang mabigat na banggaan ng prosekusyon at depensa ngayong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni dating defense lawyer sa impeachment trial, ni dating Chief Justice Renato Corona, na si Attorney Jose Roy III na inaasahang pag-uusapan ang panimula sa proseso ng paglilitis, kabilang ang mga ilalatag na panuntunan ng Senate Impeachment Court sa depensa at prosekusyon, habang wala pang ipepresentang mga witness ngayong araw. Tiwala naman si Attorney Roy na kaya ni Senate President Sherwin Gatchalian na manguna sa impeachment trial at posibleng makulayan pa ng politika kung maghahalal ng bagong presiding officer. Naniniwala rin si Attorney Roy na mas makabubuti sa depensa kung ngayon pa lang ay haharap na si VP Sara sa paglilitis.
8: Kung ako ang sa defense counsel, sisikapin kong dumating si VP today. Ipakita sa mundo yung kliyente ko o yung pinagtatanggol ko, kampante, humaharap, hindi naiwas. Parang napakagandang optics nun na she would appear all dressed up and ready, happy, smiling, di ba? Willing to confront the trial. Wala naman mangyayari pa today eh.
2: Nagpaalala naman si Ateneo de Manila University Department of Political Science Assistant Professor Arjen Aguirre sa publiko na kilatising mabuti ang takbo ng impeachment trial na malaki ang magiging kaugnayan sa nalalapit na 2028 elections.
9: Aside from the merit of the case, sa process na titingnan natin, do not forget that we are approaching 2028.

0: So may mga personalities dito na involved na tumakbo. Kung hindi man presidente, iba dyan gusto tumakbo bilang vice president, pwede rin ito magamit bilang platform sa kanilang future plans.
1: Wala pang abiso sa Senado kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial mamayang hapon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian na mauupong presiding officer ng Senate Impeachment Court, na wala pang pasabi kung haharap ang Vice Presidente, pero pinaghahandaan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang anumang posibilidad.
2: Pagdaraos ng misa, mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa labas ng Senado bago ang pagsisimula ng impeachment trial mamayang hapon. Nagbabalik sa Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Wika, patuloy ang pagdating ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at nagtitipon nga sila dito sa labas ng Senate compound ilang oras bago ang unang araw ng kanyang impeachment trial sa Senado. Naglatag sila ng lamesa sa bangketa sa bahagi ng Diokno Boulevard na ginamit para sa idinaos na visa bago ang pagliritis sa pangalawa pangulo. Bit-bit din nila ang karatulang no to impeachment, pati na mga matawat o watawat ng Pilipinas na iwinawagayway kasabay ng mga awiting kumukundi na sa korupsyon. Umaga pa lamang ay nakapwesto na mga pulis para magbantay ng seguridad habang nakalatag na rin ang mga barikadang gagamiting pangharang sa mga realista sa northbound at southbound lane ng Diokno Boulevard. Kanina, may ilang tauhan naman ang PNP Crime Investigation and Detection Group o CIDG na nagtungo sa Senado pero agad ding umalis matapos hindi papasukin ng Senate Security. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Aminado si Pangulong Marcos Jr. na marami pang kailangan trabahuhin ang administrasyon sa pagpapanagot ng mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Halos isang taon mula nang ibunyag ang kontrobersya. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
4: Jeff, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pa tapos ang administrasyon sa paghahabol at pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon at mga anomalya sa flood control projects. Sa parayam sa Vancouver, sinabi ng Pangulo na habang patuloy na iniimbestigahan ang mga kaso, mas maraming nabubunyag na bagong impormasyon na karamihan ay nangyari pa bago ang kanyang administrasyon. Ipinunto ni Pangulong Marcos na walang nangyari sa panahon ng Duterte administration sa kabila ng pag-amin noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maraming problema sa mga flood control projects, bagay na sinimulang linisin ng kanyang administrasyon. Aminado ang Pangulo na malaking hamon ang pabuwag sa umiiral na sistema ng korupsyon sa pamahalaan, pero patuloyan ang pagsusumikapan ng pamahalaan na panagutin ang mga dapat managot. Samantara, Jeff, sinagot naman ni Pangulong Marcos ang mga kritiko na patuloy na komunikasyon sa paglaban ng administrasyon sa korupsyon at ang mga panawagan na kanyang pagbaba sa pwesto.
5: At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Hindi nakikita ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division na may outbreak ng COVID-19 sa lungsod sa kabila ng pagtaas ng mga kaso nitong mga nagdaang linggo. Sinabi sa DZMM ng pinuno ng bisyon na si Dr. Rolly Cruz na wala na italang clustering, partikular sa District 4 na nakapagtala ng pinakamataas na bilang. Sa tala ng dibisyon, umabot na sa 146 ang kabuuang COVID-19 cases sa Quezon City ngayong taon matapos madagdagan ng 84 na kaso mula June 11 hanggang July 1. Katumbas ito ng 265% na pagtaas sa loob ng 3 linggo. Karamihan sa mga tinamaan ng sakit ay mga batang 14 anyos pababa.
6: Para sa Quezon City,
7: nakikita na clustering na areas. Ibig sabihin, karamihan nito ay nare-report sa Distrito 4, no? So, but hindi ibig sabihin nun ay meron na tayong outbreak or clustering doon. Ganito ang climate natin. Na-encourage talaga yung more efficient na transmission ng disease. So, sumasabay po dyan yung COVID.
8: Ulat. Panahon.
1: Mga kapamilya, patuloy na binabantayan ang Super Typhoon Bavi sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo sa layong 2,245 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Inaasahang nasa Super Typhoon category pa rin ang bagyo kapag pumasok sa PAR bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Natatawaging Bagyong Inday. Mababa ang chance ang mag-landfall ang bagyo pero palalakasin ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas. Sinabi naman sa DZMM ni UP Resilience Institute Director for Education, Dr. Bernard Alan Racoma, nakasabay ng nalalapit na magsimula ng El Nino ang mas malalakas na bagyo.
8: Yung isa pong side effect ng El Nino ay pwede niyang palakasin yung bagyo, no? Mm-hmm. Kasi ang nagpapalakas ng bagyo, yung mainit na tubig dagat, El Nino, mas mainit yung tubig dagat.
9: Bagyo,
8: kaya
9: no?
8: Po, sabi po ng iba, kaya siya naging super typhoon, posible dahil si El Nino.
1: Samantala, mainit at maalinsangang ang panahon ng asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw na may chance na pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms.
2: Kuha muna tayo ng isang mabilisang flash report mula kay Marlene Padiernos.
10: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Marlene?
11: Rica at Jeff, kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya na naaresto na rin ng mga otoridad si Mike Defensor at ang kapwa rin akusado ni Senator Dante Marcoleta na si Joseph Espiritu. Ayon kay Rimulya, naaresto ang dalawa na naabutan ng mga otoridad na nasa isang coffee shop sa bahagi ng Quezon City. Sabi naman ni CIDG Director, Police Major General Robert Monico II, papunta na ngayon dito sa CIDG yung dalawa kasama yung mga pulis para isailalim sa bukong process. Tapos pagkatapos yan, dadalhin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at the same time at saka pagdedesisyonan ang kung saan sa lito si ETA na kulungan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Marlene, most likely ba magkasama sa payatas sa jail itong sila Marcoleta at si Senator Rodante at sila Mike Defensor?
11: Kanina, Rica, doon sa pagharap ni S.A.L. Jeremulia, sinaang nabagit lang niya na madadala sa payatas sa jail ay si Defensor at si Espiritu. Pero kasi itong si Senator Dante Marcoleta, kailangan niyang i-undergo sa mga certain medical procedures, medical examination para matiyak na healthy siya or fit siya para mapiet. So, posible ito bagal ng dalawang araw, manatili muna dito sa PNP General Hospital sa Senator Marcoleta hanggang sa matapos yung mga medical examination sa kanya bago siya dalhin sa Sandigan Bayan for the return of warrant at APF sa kulungan, Rica. So, hindi pa nababanggit ngayon kung saan kulungan, pero yun yung sinabing proseso ni S.A.L. Jeremulia kanina sa pagharap niya sa media.
2: Alright, maraming salamat, Marlene Padiernos.
10: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Samantala, naghahanda na ang Metro Manila sa posibleng epekto ng superbagyong Bavi kahit nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang hindi tatama sa lupa. Sinabi sa DZMM ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora na makikipagpulong ang mga alkalde sa MMDA ngayong araw o bukas para sa paghahanda sa bagyo. Kabilang aniya rito ang pagtitiyak na gumagana ang mga pumping station at paghahanda sa mga gamit sa emergency response. Nakikipag-ugnayan na rin ang MMC sa Department of Social Welfare and Development para sa mga karagdagang food box.
12: Meron naman tayong usual protocols na pagdating dyan, hindi naman po iba sa atin ang mga malalakas na bagyo. Mm-hmm. Kaya ang ating mga mayor sa Metro Manila, alam na rin po ang mga paghahanda na gagawin. We also have to ensure that our drainage systems are clean. Kung malakas po ang ulan na magiging dala po nito, kinakailangan dumaloy po ito sa ating mga drainage systems, sa ating mga waterways, mga ilog, mga creeks.
1: At abangan, grade 11 na estudyante nahulihan ng illegal na droga sa paaralan sa Cavite.
2: At ilang grupo umaasang wala nang sorpresang magpapaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
1: Headline Ngayon!
10: Headline Ngayon! mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
10: Bago pa man sumikat ang araw,
13: Kape!
14: Good morning!
10: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
13: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
10: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: anniversary, DGMM!
1: Una samarita.
0: Una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Headline ngayon!
1: Sa oras na 12:35, bumalik na sa klase ngayong Lunes sa mga estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City. Dalawang linggo matapos ang madugong pamamaril sa loob ng campus noong Hunyo 22 na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng 20 iba pa. Matapos ang insidente, pansamantalang sinuspindi ang mga klase habang isinasagawa ang mga investigasyon at mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at kawalin ng paaralan. Sumasailalim na sa metal detector screening ang mga estudyante, guro at iba pang school personnel bago makapasok sa campus. Ayon sa mga opisyal, layunin ang mga bagong security measures na maibalik ang kumpiyansa ng mga magulang at masiguro ang kaligtasan ng komunidad ng paaralan.
2: Arestado naman ang 20-anyos na grade 11 student matapos mahulihan ng marijuana tube sa loob ng paaralan sa General Trias, Cavite. Sa ulat, sinasabi nakalanghap ng kakaibang amoy ang kaklase ng suspect na kagagaling lang umano sa palikuran pabalik ng classroom. Agad itong isinumbong sa guro kaya dinala ang suspect sa guidance office. At doon nakuha sa kanya ang maliit na glass tube na may lamang marijuana. Sinampahan na ang suspect ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
1: Wala pang utos sa Manila Police District na pagsasara ng mga kalsada sa kabila ng mas maigting na seguridad para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Trish Shalindo. Trish!
3: Rika, mula kaninang umaga hanggang sa mga sandaling ito, wala pang isinasarang kalsada sa Maynila, partikular sa Recto Avenue at sa Ayala Bridge. Nakagilid lamang ang mga barikadang barbed wire sa Ayala Bridge at malayang nakadaraan ng mga motorista, papuntang Rectoman o papuntang Taft Avenue. Tahimik at payapa rin yung sitwasyon sa kabilang dulo ng Tulay, sa kanto yan ng General Solano malapit sa Malacañang. Samantala, sa Menjola Peace Arch, normal na deployment ang makitang mga pulis sa lugar kung saan pansin ang pag-aayos ng mga nagkumpol na barbed wire sa ibabaw ng concrete barrier. Walang nakahambalang na anumang container van at barikada. Malapit naman sa University of the East, kaya tuloy-tuloy lang usad ng mga sakyan o rutang Legarda Bustillos o Recto Divisoria. Noon nang sinabi ni MPD spokesperson Major Philip Ines na walang pang-utos na road closure. Bilang security measure, kasabay ng impeachment trial, pero agad namang mag-aabiso sa mga motorista sakaling ipotupad ito. Nakaposte naman ng ilang pulis Maynila bilang dagdag pera sa labas ng Senado sa Pasay City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo. Umaasa ilang grupo na wala ng lilitaw na sorpresa na posibleng magpaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong hapon. Sinabi sa DZMM ni Bantay Senado Convener at spokesperson Clive Arguelles na nangangamba sila sa ilang ulat, kabilang ang posibleng pag-boycott na ilang senador sa paglilitis at posibleng paggamit ng iba pang senador sa kinaharap nila mga kaso para hindi matuloy ang trial. Iit ni Arguelles, dapat umusa ng kaso ng mga naturang senador nang hindi naapektuhan ang Senate Impeachment Court.
4: Sana hindi siya maging kasangkapan, no, na gagamitin pong leverage na hindi magpapatuloy ang impeachment trial kung hindi po sila mapapawalang sala sa kanilang mga kaso. Maaari din po na yung may mga senador na hindi makapag-participate ng buong buo, medyo magiging pangamba po natin kung makakaboto po sila sa dulo ng paglilitis.
1: Oh.
2: Samantala, sinabi ni Arguelles na kabilang ang ilang kasapi ng kanilang grupo sa mga manonood sa paglilitis sa session hall at magkakaroon din ng viewing party nito sa ilang lugar.
1: Inaabangan ng ilang taga-Maynila ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Kahit abala sa hanap buhay, isasabay na ilang nagtitinda sa Santa Cruz ang pagtutok sa paglilitis. Kabilang sa kanilang binabantayan ang sinasabing maanumalyang paggasta ng pondo ng bayan ng vice-presidente at kung magbibigay daan ito para hindi na makahawak ng anumang posisyon sa pamahalaan ng pangalawang pangulo. Giit nila, ibalik ang ninakaw na pera ng bayan at humarap si VP Sara sa paglilitis.
5: Kahit na ibalik niya yung pera sa taong bayan, okay na. Hindi na supporting tumakbo kung yun ang hatong sa kanya. Mas okay yun. Imbis na itulong nila sa tao, sila ang naglustay. So, parang masakit din yan sa amin.
6: Siyempre, pagkatapos ko magtinda, manunod ako ng trial ni Sara Duterte. Sana po pumunta siya. Meron at siyang pagkakataong pumunta sa tagal ng trial niya.
2: Umapela ang Labor Coalition Group sa mga Senator Judge na maging tapat sa mandato sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen! Rowen!
7: At hindi dapat ituring na paghatol agad sa Vice Presidente. Sinabi ni Senator Nagkaisa Deputy Secretary General Nice Coronacion na ang pagpapahintulot na umusad ng impeachment proceedings ay pagpapatunay lamang na walang sino man, gaano man kataas ang posisyon, ang nakakahigit sa batas. Giit ng grupo, mahalaga ang matatag na demokratikong institusyon hindi lamang para sa politika, kundi maging ang ekonomiya dahil nakatutulong ito sa pagpapanatili ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan at sa paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Para kay Nagkaisa spokesperson Rene Magtubo, kapag humina ang pananagutan sa ilalim ng konstitusyon, mga ordinaryong magagawa rin ang unang sumasalo sa epekto nito sa kanilang kabuhayan. Kaya nanawagan ng Labor Coalition sa bawat senador na gampanan ang kanilang tungkulin bilang patas at walang kinikilingang miyembro ng impeachment court.
8: May karapatan ang mga manggagawang maningil at may karapatan ang mga manggagawa na tiyakin na dapat ang mga may katungkulan ay mananagot, malilitis sa mga akusasyon laban sa kanila.
7: Firmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto!
1: Dumating na sa Senado ang defense team ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial. Balita sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
9: Riga Jeff, dumating na sa Senado ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa nakatakda niyang impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon. Tikom pa rin ang bibig ni Attorney Michael Poua, tagapagsalita ng defense team, kung dadalo nga ba o hindi ang ikalawang pangulo sa kanyang paglilitis. Ayon sa kanya, abangan na lang mamaya kung dadalo nga ba o hindi ang kanilang kliyente. Nauna nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nakahanda ang Senado sakaling magdesisyon ang ikalawang pangulo na dumalo sa paglilitis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
2: Nirerespeto ni Pangulong Marcos Jr. ang desisyon ng Sandigan Bayan na ipaaresto si Senator Dante Marcoleta at mga kapwa akusado sa kasong plunder. Balita mula sa Balacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
10: Jeff at Rica, sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at

0: Communications Undersecretary Claire Castro na iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaaresto ng Sandigan Bayan kay Marcoleta. Kung ito naman ay anya, ay isinasad at sinasabi ng batas. Ayon kay Jose Castro, kinikilala rin ang Pangulo ang utos ng Korte, kaya nire-respeto nito ang pagpapalabas ng arrest warrant. Sinagot naman ng Malacanang ang banat ng kapwa-akusado ni Marcoleta na si dating Congressman Mike Defensor dahil maaari sarang naagapan ng kanilang kampo ang pagpapaaresto ng Korte kung mas inuna nila ang pagsusumite ng mga konkretong ebidensya para kontrahin ang mga reklamo kaya siya dumiretso sa media at nagbato ng mga kritisismo laban sa kaso. Ayon kay Castro, kung naniniwala si Defensor na walang matibay na ebidensya ang kanilang kinakaharap na kaso, ay mas mabuti ay sagutin na lamang ito sa Korte. Samantala, Jeff, dumistansya ang Malacanang sa posibilidad na makaapekto sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagpapaaresto kay Marcoleta, natatayo sana ng Senator Judge. Binigyan din ni Jose Castro ang paggalang ng Malacanang sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at paniniwalang igagalang din ng mga liderato ng INC ang pagpapatupad ng batas at hindi magre-resulta sa pagpoprotesta sa mga kalsada. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Ilang maliliit na negosyo ang nais magpa-exempt sa Department of Labor and Employment kaugnay sa aumento sa sahod. Nagbabalik si Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish.
3: Rica, sa Ambush interview, sinabi ni Acting Labor Secretary Frances Tolentino na may mga negosyante ng micro, small and medium enterprises o MSMEs na nakikiusap sa dole para ma-exempt o hindi maisama sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike kamakailan. Ayon kay Tolentino, maaring kumilos mismo ang dole para malaman ang lagay ng isang negosyo para malibre sila sa pagpapatupad ng dagdag sahod. Wala pang hawak na pinalalistahan ng kagawaran kaugnay ng mga nasabing negosyo dahil hanggang Setyembre pa naman ang pagkahain ng exemption. Una nang sinabi ng kalihim na pasok sa exemption ang mga negosyo na hindi lalagpas 10 ang empleyado pero kailangan magsumite ng kinakailangang dokumento sa regional offices. Nanindigan si Tolentino na naayon ng pinatupad na dagdag sahod sa Republic Act 6727 na ipinasa ng Kongreso noong 1989. Kung gagawaan niya ng batas para amyendahan o isulong ang legislated wage hike, ipatutupad ito ng ehekutibo, maliban na lang kung may ibang interpretasyon ang Korte Suprema. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: 16 na estudyante ang naospital matapos himatayin sa orientation ng National Service Training Program o NSTP sa isang universidad sa Tuguegarao City. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
4: Isinugod sa ospital ang 16 na estudyante matapos magkaranas ng iba't ibang sintomas ng matinding init at pagkapagod habang isinasagawa ang NSTP orientation sa Cagayan State University Carig Campus sa Tuguegarao City, Cagayan noong Sabado ng umaga. Ayon sa Tuguegarao Station ng Task Force Lingkod Cagayan, nakatanggap sila ng tawag bandang alas 9:37 ng umaga mula sa isang Army Reservist kaugnay ng insidente. Tinatayang nasa 1,500 estudyante ang dumalo sa orientation kung saan nagkaroon umano ng matinding siksikan habang hindi na umano nakapag-agahan ang ilan sa mga mag-aaral bago dumalo sa aktibidad. Agad nagsagawa ng triage ang Emergency Medical Services Team at sinuri ang kalagayan ng mga apektadong estudyante bago sila isinugod sa ospital. Sa 16 na dinala sa paggamutan, 8 ang nakaranas ng hyperventilation na may kasamang pamumulikat at panghihina ng katawan habang 3 naman ang inatake ng hika. 2 ang nakaranas ng pagdurugo ng ilong, pagsusuka at pamumulikat. 2 rin ang nakaranas ng matinding pagduduwal at pagsusuka habang 1 ang dumanas ng pagkahilo at pamumulikat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
5: Magkakasunod na banta ng bomba at pamamaril, nirespondihan sa Cebu.
2: At ang headline ngayon sa Mindanao.
6: Congressman Paulo Duterte nanawagan ng patas na impeachment trial sa kapatid na si Vice President Sara Duterte.
2: Yan, di ba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
7: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga alegasyong manig sa buong bansa sasagutin. Bawat sagot

0: mapapakinggan, tututukan.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istretta, DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
2: kape.
3: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Oras po natin 12:49. Sunod-sunod na banta ng pamamaril at bomba ang nerespondahan sa Cebu City at Talisay City. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
2: Unang natanggap ang shooting threat sa Inayawan National High School, Cebu City, sa pamamagitan ng social media post. Pero Sabado ng umaga, natunto ng mga otoridad ang nasa likod ng banta at agad siyang inilagay sa kanilang kustudiya. Kinabukasan, bomb threat naman ang ipinaskil sa loob ng isang condominium sa Cogon Ramos, Cebu City pa rin. Kaagad nagsagawa ng beripikasyon ang tauhan ng explosive ordnance disposal kung saan wala namang nakitang bomba sa loob. Sa Talisay City naman, banta ng pamamaril ang natanggap ng alkalde sa Talisay City National High School. Suspendido ang klase ngayong araw para magsagawa ng clearing operation ang otoridad habang patuloy na hinahanap ang gumawa ng banta. Paalala ng LGU, huwag gumawa ng mga prank at ugaliin ang pakikipag-usap sa magulang at guro kung may pinagdaraan ng mga problema. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Umapela si Davao Congressman Paolo Duterte ng patas na impeachment trial para sa kapatid na si Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
4: Sa pahayag na ipinost ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte sa kanyang Facebook page, umaasa din siyang mailalabas sa proseso ang katotohanan sa kabila ng maraming akusasyon laban sa bise. Ayon kay Congressman Pulong Duterte, nararapat sa mga Pilipino na mailahad ang tunay na impormasyon, ebidensya at katotohanan at hindi mga chismis, paratang at propaganda. Dagdag pa ng kongresista, ipinakita umano ng kanyang kapatid na handa itong harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. At kumpiyansa silang mabibigyan ang vice-presidente ng pagkakataong sagutin ang mga alegasyon sa tamang forum at alinsunod sa due process. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
1: Aabot sa 400 pwesto na abo sa sunog sa Batac Public Market. Balita mula sa Ilocos Norte, hatid ni April Rafales. April.
5: Nilamon ng apoy ang main old building ng Batac Public Market sa Batac City, Ilocos Norte kagabi. Mabilis ang pagkalat ng apoy na sumira sa iba't ibang paninda gaya ng ibigas, feeds, agricultural equipment at iba pa. Rumesponde ang mga fire truck at volunteers

0: Mula sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Norte. Nakontrol ang sunog pasado alas 10 ng gabi at idineklarang fire out kaninang alas 6 ng umaga. Dahil sa sunog, apektado ang nasa 400 pwesto. Patuloy ang imbestigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog at halaga ng pinsala nito. Ang Batak Public Market ang pinakamalaking pampublikong pamilihan sa Ilocos Norte. Tinayak naman ng lokal na gobyerno ang tulong sa mga naapektuhang nagtitinda. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
1: Thank you, April Rafales.
2: Isang bagong silang na sanggol ang inabandona sa likod ng isang bahay sa Isabela. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
3: Natagpuan ang bagong silang na sanggol na babae na tinatayang 2 hanggang 3 araw pa lamang sa likod ng isang bahay sa Prog 4 sa Barangay Angan, Kasilyan, Kabagan, Isabela. Ayon sa Kabagan Police Station, matapos makatanggap ng ulat, agad silang nakipag-ugnayan sa Municipal Social Welfare and Development Office at Rural Health Unit bago nagtungo sa lugar upang beripikahin ang impormasyon. Agad dinala sa Milagros District Hospital ang sanggol para mabigyan ng kinakailangang medical na atensyon. Nasa pangangalaga na ng DSWD Kabagan ng sanggol habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga magulang o sinumang nag-iwan sa bata. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Nimbog ang 22 anyos na lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw sa cellphone repair shop sa Barangay San Isidro Antipolo nitong Miyerkules. Nakunan sa CCTV ang pagpasok ng lalaki sa establishmento pero nakita agad ng may-ari na nasa labas lang ng tindahan. Ikinandado ng biktima ang tindahan at sinundan ang suspect sa loob. Higit 100,000 pisong halaga ng gadget ang dapat sana'y matatangay ng suspect na sinubukan pang makiusap para palayain siya. Patuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad sa kasabwat ng suspect.
2: Sa Bayong Dagat, ipinagdiwang ng Estados Unidos ang 250th anibersaryo ng kanilang kasarinlan kung saan libo-libong mamamayan ang dumalo sa mga selebrasyon sa Washington, D.C. Bagaman kabi-kabila ang pagtatanghal, fireworks at makabayang pagtitipon, ipinakita rin ng ilang Amerikano ang magkakaibang pananaw tungkol sa kasalukuyang kalagayan at direksyon ng kanilang bansa. Ipinagbawal muna ng mga otoridad ang pagdalo ng publiko sa 3rd yugto ng Tour de France dahil sa patuloy na pagkalat ng malaking wildfires sa timog kanlurang bahagi ng bansa. Mahigit 1,600 hektarya na ng kagubatan ang tinupok ng apoy habang daan-daang bumbero at mga aircraft ang nakatalaga sa pag-apula nito. Bagaman magpapatuloy ang karera, binago ng organizers ang ilang operasyon at hinikayat ang publiko na umiwas sa ruta para mabigyang daan ng emergency response teams.
1: Sa sports, mataas ang kumpiyansa ni tennis star Alex Ayala sa pagpasok ng round of 16 ng Wimbledon matapos maitala ang isa sa pinakamalaking panalong na itala sa kasaysayan ng Philippine tennis. Tinalo ni Ayala ang world number 3 na si Iga Swiatek sa straight sets 7-6, 6-2 nitong weekend para maging kauna-unahang Pilipina na umabot sa ika-4 na round ng Wimbledon. Dahil sa panalong ito, umangat ang career best ranking ni Ayala sa world number 28 at lalo pang pinatingkad ng kanyang status bilang isa sa mga pinakamalalaking pangalan sa tennis sa bansa. Makahaharap niya mamaya ang Italian star na si Jasmine Paolini na aminadong delikado at mahusay maglaro ang batang Pinay. Isang panalo na lamang ang kailangan ni Ayala at pasok na siya sa quarterfinals ng prestihiyosong torneo.
2: Wala pang isang araw matapos ang kanyang historical win, agad nang bumalik sa ensayo si Alex Ayala sa AW Rangi Practice Courts bilang paghahanda sa kanyang 4th round match mamaya. Sinabi ni Coach Joan Bosch ng Nadal Academy, nakatuon ang kanilang koponan sa recovery para sa panibagong pagsubok. Sinabi rin ni Bosch na nananatiling maganda ang laro at ball striking ni Ayala sa kanilang ensayo at sinikap nila na panatilihing normal ang kanyang routine sa kabila ng makasaysayang tagumpay. Makaraan ang practice session, naglaan din ang oras si Ayala para sa kanyang mga tagahanga at pumirma ng mga autograph at nagpakuha ng litrato.
1: Sa basketball naman, mas mabigat ang hamon ang haharapin mamaya ng Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup Asian Qualifiers matapos i-anunsyong hindi makalalaro si Justin Brownlee dahil sa ilang injuries. Aasa ngayon ng Gilas sa iba pang manlalaro tulad nila Kevin Kembao, Carl Tamayo at Juan Gomez de Liano sa pagtapat sa World Number 6 na Australia. Kahit sigurado na ang pwesto ng Pilipinas sa susunod

0: Sunod na yugto ng qualifiers. Importante pa rin ang panalo nila laban mamaya para mas gumanda ang kanilang record sa susunod na round. Maghaharap ang Gilas at Australia sa Rock Arena o RAC Arena sa Perth mamayang alas 6:30 ng gabi oras dito sa Pilipinas.
1: Showbuzz ngayon!
2: Showbuzz ngayon!
3: Namayagpag ang pelikulang Quezon sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards o Eddies matapos makuha ang Best Picture Trophy. Nasungkit din ni Jericho Rosales ang Best Actor Award para sa kanyang pagganap sa nasabing pelikula habang kinilala si Gerald Tarog bilang Best Director. Samantala, itinanghal naman pong Best Actress si Maris Racal para sa pelikulang Sunshine. Kabilang rin sa mga pinarangalan bilang box office heroes sina Vice Ganda, Maricel Soriano, Joshua Garcia, Kim Chu, Paolo Avellino at Richard Gutierrez. Habang tumanggap naman ang espesyal na pagkilala si Donnie Pangilinan. Isa ang Quezon sa big winners sa awards night na muling nagbigay pugay sa pinakamahusay na pelikula at artista sa industriya.
0: Partner, dami nangyayari today.
3: Oo nga, partner. Marami tayong aabangan.
0: Big three. Big three po today, ha? Unang-una, impeachment.
3: Tama.
0: Gilas.
3: Tama.
0: Si Alex Ayala mamaya.
3: Very historic itong kay Alex Ayala. Kaya sana talaga on to the next round ang kanyang pag-ariba.
0: Ano nga ba si Paulini world number...
3: Di ako sure kay two. Paulini.
0: Pero si Iga pala yon.
3: Si Iga Swiatek ang number two.
0: Napanood mo ba, partner?
3: Yung kay Iga tsaka kay Alex? Partner.
0: Hindi ako makahinga.
3: Kaya nga. Lalo na nung nadapa siya at sinalo niya yung bola. Epic talaga yun, partner. Ibang level.
0: Tennis Rodman shot nga daw iyon.
3: Yes. They actually, nagawa na rin yun ng kanyang idol na si Rafa Nadal.
0: Diba?
3: Kaya pinagdidikit yung mga
0: picture. So, ayan po ang ating pong aabangan. Siyempre, ang laban ni Alex, ang laban ng Gilas, at ang laban doon sa camera ay sa Senado.
3: Sa Senado na. Alas
0: ang
3: dos po ng
0: hapon. Trial, yan po ay mapapanood po special coverage ng DZMM Teleradio. At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
3: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
1: Headline.

0: manig sa buong bansa sasagutin. Bawat sagot mapapakinggan, tututukan.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta, DZMM Teleradio.
2: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis. Sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Peter Musi at Danny Buenafe at ang kumpirmado at siguradong eksperto, Attorney Rico Domingo. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
1: Magandang araw mga kapamilya sa Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig ng daigdig nandoon kayo. Ako po si Peter Musngi. Ngayong araw na ito nakatuon ang pansin ng buong bansa sa Senado, kung saan magsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang unang pangalawang pangulo ng bansa na dalawang beses na inimpeach ng Kamara at ikalimang opisyal na sasalang sa paglilitis sa Senate Impeachment Court.
2: Ako naman po si Danny Buenafe, isang mahalagang yugto ito sa ilalim ng ating saligang batas. Isang prosesong hindi lamang tumatalakay sa pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan, kundi sumusubok din sa tibay ng ating mga demokratikong institusyon at sa pagpapatupad ng rule of law.
1: Sa mga nakaraang DZMM special, tinalakay natin ang constitutional framework ng impeachment. Kung ano ito, bakit ito sinasagawa at paano ito nagsisimula?
2: Ngayon naman ay tututukan natin ang mismong paglilitis. Paano umabot ang kaso sa Senado? Ano ang mangyayari sa unang araw ng impeachment trial? Ano ang mga legal na prosesong susundin at ano ang dapat bantayan ng publiko habang nagpapatuloy ang paglilitis?
1: At ito nga po ang The Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Kasama ang buong puwersa ng Radyo Patrol sa loob ng Senado, Robert Mano, John Garner at Pamela Vasquez.
2: At syempre si Zuz Legaspi nagbabantay naman sa labas ng Senado.
1: At sa puntong ito, kumuha tayo ng update mula sa Senado.
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
1: Tawagin natin si Robert Mano mula sa Senado. Robert?
3: Peter, magandang hapon at wala nang isang oras ay magsisimula na itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang magkabilang panig ay dumating na dito sa Senado. Kanina pa ang mga prosecution at pag-iing doon sa panig ng defensa. Sa panig naman ng Senate Impeachment Court ay maaga nagpulong ang mga majority senator kanina at bilang doon sa kanilang pinag-usapan ay kung sino ang magiging presiding officer nitong Senate Impeachment Court. Pero wala na silang ibinigay na anumang detalye pagkatapos ng kanilang focus o pulo ng lahat ng majority senator. Antay na lang daw o hintay na lang daw natin yan pagdating ng pagsisimula ng impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon. Sa ngayon ay ang session hall ng Senado ay may mga pinapayagan na makapapasok dahil nga para sa pagsisimula ng 2 p.m. Organized naman yung pagpunta dito ng mga panauhin. Meron ding para sa publiko kung saan nga ay dumadaan sila sa matinding security check bago makapasok dito sa session hall ng Senado kung saan gagawin yung trial. At kanina sa Amos interview, bago yung focus sa mga senador, binabanggit ng mga senador kabilang sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at nila Senator Rafi Tulfo na talagang nag-aral sila, pinaghandaan nila itong impeachment trial. Over the weekend ay nag-review sila ng mga rules at procedures pagdating sa impeachment trial at sa sinabi nga nila na handang-handa na sila ngayong araw at sa mga susunod pa mga araw para sa impeachment trial ng Vice President. Wala pa daw abiso, sabi ng Senate leadership, na sa kanila na darating ang Vice President. Pero just the same, ay naka-ready daw sila na tagapin ang Vice Presidente kapag dumating dito, lalo na bigyan siya ng seguridad sa pagpasok at pagdating niya dito sa Senado. At sa session mamaya o sa pagsimula ng trial na mamaya, binanggit ng mga senator na bukod doon sa opening statement ng defense at prosecution, ay may mga ire-resolve sila ng mga motion na inihain during the pre-trial conference. Ang tanongin naman namin kung ano ito mga motion na ito ay hindi na nila ibinigay at hintayin na lang daw na pagdating sa session mamaya o pagdating mamaya sa trial, pagsisimula ng trial, ay babanggitin at ire-resolve nila lahat ng mga ito. At yung iba sa mga issue na na-erase din sa pre-trial conference, na pag-usapan na nila kung paano ire-resolve, kaya i-execute na lang nila mamaya nga hapon sa pagsisimula ng trial ng Vice President Daniel Peter.
4: Robert, yung bang mga senador, kompleto na, at least yung mga pwedeng maka-attend, nandyan na ba ngayon?
3: Yung mga majority senators, nakita na natin, kanina pa, maaga sila, before 10 o'clock nang dumating sila. Although yung sa mga minority, base lang ito ha, Peter, pagbabasehan ko ito, doon sa kanila, dahil limited lang yung pwede galawan dito, hindi na tayo nakaka-access doon sa mga offices nila, ay base doon sa mga Facebook Live nila kanina, ay nandito na sila sa Senado. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ay nag-Facebook Live a few minutes ago, mga 5 minutes pa lang na nakakalipas sa Peter, at doon sa tanggapan niya dito sa Senado, doon niya isinagawa yung kanyang Facebook Live. Bagamat wala pang direktang pahayag, tugnay nga dito sa impeachment trial. Yung ibang mga senador, nakapwesto kami dito sa gallery kung saan posible din silang dumaan para makita natin. Bagamat ang karaniwang setup ay sabay-sabay yan, lalo na yung sa mga majority, sabay-sabay yan na darating bababa dito sa session hall ng Senado para nga sa pagsisimula. Gaya ng sinabi, ang uupo, presiding officer sa pagsisimula ay si Senate President Will Gatchalian, at magkakaiba na lang yan just in case nag-desisyon sila kanina sa caucus kung magkakaroon ng pagpapalit, kung magkaroon ang pagpapalit ay kung sino naman yung ipapalit, Peter.
4: Okay. Maraming salamat. I'm sure meron ko pang ibang mga reports, pero babalikan ka namin. Maraming salamat, Robert Mano, live from the Senate.
2: Okay. Mula kay Robert Mano, meron pa tayo ng isa. Meron pa tayo isang kasama, no?
0: Nasa Vice Lugdin, President ng Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
2: Okay, napakinggan natin si Robert Mano. Meron pa tayo isang kasama doon, ha? Nasa loob din ng Senado, si Jom Garner. Anong latest, Jom?
5: Yes, Danny at Peter, kasalukuyang nagsasagawa ng press conference si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, naglabas ng pahayag ang Vice Presidente patungkol doon sa naging opinion naman ni Pangulong Marcos Jr. na nagsasabing dapat dumalo siya ng personal sa impeachment trial niya mamayang alas 2 ng hapon. Sa pahayag ng Vice Presidente, sinabi nitong wala umanong epekto ang personal na opinion ni Pangulong Marcos Jr. sa isasagawang impeachment proceedings laban sa kanya. Sa pahayag, sinabi niya na ang impeachment trial ay dapat nakabatay sa konstitusyon at due process. Ayon pa sa Vice Presidente, may karapatan ang respondent na katawanin ng kanyang abogado at bahagi ng legal strategy nito kung magdedesisyon itong personal na humarap o hindi. Sinabi rin ng Vice Presidente na mas nakakabuti kung iiwasan ng mga opisyal ng pamahalaan na magbigay ng personal na opinyon at sa halip ay umasa sa umiiral na basa o batas at mga itinatag na polisiya at admit objektibong katotohanan. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa isang panayam na mas makakabuti kung personal na humarap ang ikalawang pangulo sa kanyang impeachment trial. Para bago yan, kanina nung kausap niyo si Robert, medyo nakinig tayo doon kasi ongoing yung press briefing ni Attorney Michael Poa. Ilan lang sa narinig ko ay nangako sila na hindi sila magkukos ng delay dahil ayon kay Attorney Michael Poa ay simula naman nung una pa lang ay hindi naman sila nag-commit o hindi sila gumawa ng kahit na anong delaying tactics, kumbaga.
2: Okay.
5: Peter?
2: Meron ka pang katanungan, partner? Okay na.
4: Okay na. Oo. At babalikan natin mamaya okay. Si John Garner. Susunod, mula din sa Senado, para dito sa ating special coverage, Pamela Vasquez. Go ahead, Pam.
6: Yes, Peter at Danny, no, kung yung defense panel naman ay kasalukuyang o nagsagawa ng pulong balitaan ngayon, kaninang umaga, no, na una nang nagsagawa o nag-press conference. Ito nga House Prosecution Panel kung saan ang mga humarap sa atin ay yung mga House Trial Spokespersons na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. at Representatives Rene Co. at Zia Alonto Ayong. Balikan lamang natin ang mabilis, Peter at Danny, yung mga na-discuss kanina, no. Kanina nga ay pinanawagan nila, no, na sa pagsisimula nitong paglilitis ngayong araw ay hayaang mapakinggan yung parehong panel, which is the House Prosecution and the Defense Panel. At kanina giniit din na ito din yung proper forum para hamunin nga yung mga facts, documents at evidences sa impeachment trial sa halip nga na makinig doon sa public opinion. Tinimok din nila ang publiko na nakilahok sa pamamagitan ng pakikinig o panonood sa hearing. At kanina din ay natanong nga din kung ano yung reaction nila sakaling hindi nga o mag-decide na hindi na umatid. Ito si Vice President Saralter sa hearing, ang sinasabi lang nila, sana talaga ay umatid nga itong si Vice President Saralter dahil yung mga nasabi na noong nakaraan ay ito na yung hinihintay na proper forum ni Vice President Saralter. At kanina din na itanong yung sa usapin naman ng sa threshold count, Peter at Danny, no, ang komento lamang ng House Prosecution, no, ang focus nila ngayon ay mailatag muna yung mga ebidensya at dito mag-decide yung Senate Impeachment Court sa kanilang magiging boto dito sa whole proceedings ng impeachment trial. Peter at Danny.
4: Okay. Maraming salamat, Pamela Vasquez, live mula sa Senado. Isa pang report, Danny.
2: Okay, sundan naman natin ang report dito naman sa labas ng Senado. Nandoon ang ating kasamang si Zeus Legazpi. Zeus, anong latest?
7: Danny at Peter, dumating na nga dito, no, sa tapat ng Senado yung mga miyembro ng grupong Sandugo. Sila ay pro-impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ilang minuto lamang nang magmula nagmarcha sila at dumating sila dito mismo sa may northbound lane o southbound lane rather, no, ng Diokno Boulevard. Ngayon, nakapuesto kasi yung mga barikada ilang metro lamang ilayo mula rito sa ating kinatatayuan. Papasok doon sa may mismong Senate compound kaya hindi na sila makatatawid pa at hanggang dito na lamang sila. Ang panawagan sa kanila mga karatula, impeach Sara Duterte at lumitaw si Sara, ilabas yung kanyang kumbaga yung kanyang depensa, yun yung kanilang panawagan dito. Bitbit din nila yung mga watawat ng Pilipinas. Bukod sa kanila, Danny at Peter, doon naman sa kabilang bahagi ng Diokno Boulevard ay nagtitipon yung mga taga-suporta naman ni Vice President

0: RPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin ay umaabot ng halos 6,000. Kanina rin no, nakapanayam natin si General Abirin at ang kanyang sabi ay may namomonitor nga silang mga pagkilos, hindi lamang dito sa Senado, kundi maging doon sa Sandigan Bayan matapos sumuko ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi lang niya, tiniyak niya na patuloy yung kanilang deployment, maayos ang latag na seguridad dito sa Senado at doon sa Sandigan Bayan. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Senado, Danny at Peter. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TCMM.
1: Maraming salamat si Zeus Legazpi.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
1: At babalikan po natin ang iba pang ulat mula sa ating mga magigiting na Radyo Patrol reporters mamaya-maya lamang. Bago magsimula ang paglilitis, balikan muna natin ang mga mahahalagang pangyayaring nagdala sa kasong ito tungo sa Senado.
3: Hindi lamang ito serye ng mga petsa, bawat hakbang ay bahagi ng prosesong itinatadhana ng ating konstitusyon upang matiyak ang due process at ang wastong paggamit ng kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. Panoorin natin ang special report na ito.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
4: Sa botong 257 o higit pa sa kinakailangang one-third na bilang mula sa House of Representatives na impeach, sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte noong May 11, 2026. Dahil dito, isasalang siya sa paglilitis sa Senado na mag-uumpisa na ngayong Lunes, July 6. Pero ano nga ba ang impeachment at ano ang mga aasahan sa mga susunod na linggo?
5: Ang impeachment ay isang prosesong itinatakda ng konstitusyon para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyernong nahaharap sa mabibigat na paglabag. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pa ang impeachable offenses.
6: Ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang pangunahin nitong layunin ay alamin kung dapat bang manatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal.
5: Dito sa Senado, binubuo ang impeachment court kung saan ang mga senador ang tatayong senator judges. Sila ang titimbang sa mga argumento, mag-aaral sa mga ebidensya at sa huli ay boboto kung may pananagutan o wala ang opisyal.
4: Sa panig ng prosecution, ang mga public at private prosecutor ng Kamara ang maglalahad ng mga paratang. Sa kaso ni VP Duterte, yan ay ang maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhola, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman at grave threats o pagbabanta laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sila ang maglalatag ng mga dokumento at ebidensya at magtatawag ng mga testigo para patunayan ang nakasaad sa Articles of Impeachment.
7: Sa panig naman ng depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang sasagot sa bawat alegasyon. Maaari rin silang maghain ng mga mosyon, iharap ang kanilang mga testigo at magpakita ng mga patunay na susuporta sa kanilang argumento. May karapatan din silang kwestiyonin o i-cross-examine ang mga witness ng prosekusyon.
5: Karaniwang nagsisimula ang pagdinig sa opening statement ng magkabilang panig. Susundan niya ng presentasyon ng ebidensya at dokumento at testigo ng prosekusyon. At pagkatapos niyan, ang depensa naman ang magkakaroon ng oras para ipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo.
4: Kung may opening statements, meron ding closing arguments. Dito, ibubuod nila ang kani-kanilang punto kung bakit dapat ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte.
7: Pagkatapos ng lahat ng mga pagdinig, boboto na ang mga senador. Ang bawat isa ay magpapasya batay sa mga argumento at mga ebidensya sa paglilitis. Para ma-convict ang pangalawang pangulo, kailangan ng botong di bababa sa two-thirds ng lahat ng mga senador.
6: Ang parusa, pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno.
5: Kung bigo namang maabot, maa-acquit o mapapawalang sala ang vicepresidente at mananatili siya sa tungkulin.
6: Ito ang session hall ng Senado. Ito ang magiging impeachment court sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang lahat, ang upuan ng mga senator judges, ng presiding officer, ang pwesto ng prosecution at maging ng defense at syempre ang witness stand. Hindi rin mawawala ang pwesto ng publiko na nais manood ng impeachment trial.
4: Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel sa prosesong ito.

0: Yan ay ang makiniga, manooda, magtanong at magpasya batay sa katotohanan sa halip na sa ingay o impormasyong wala namang batayan.
1: Sa huli, ang demokrasya ay nananatiling matatag kapag ang mga mamamayan ay nagiging mapanuri, responsable at nakikilahok. Ang tanong, handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin?
0: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
4: At sa nakatakdang pag-umpisa ng trial proper ngayong alas 2 ng hapon, makakasama po natin sa buong talakayan ang legal analyst at constitutional law expert, ang kumpirmado at siguradong eksperto ng DZMM na si Attorney Rico Domingo. Magandang araw, magandang hapon, Attorney Rico. Welcome back.
5: Magandang araw, Peter at saka Danny.
6: Good afternoon.
5: Good afternoon, Attorney. I'm glad to be here.
6: Ayun. Oh. Attorney, so anong palagay ninyo? Kasi ngayon ang umpisa na, di ba? Trial, July 6. For now, may mga developments pa kanina umaga. Merong arrested na isang senador na supposedly ay isang part ng ito, di ba? Senator Judge. So how do you view all of these developments walking through dito sa pagsisimula ho ng impeachment trial mamaya?
5: Marami tayong sorpresa nangyayari, no?
6: Okay.
5: At umuunti-unti ang bilang ng mga senator judges, no? Mm-hmm. So, pero ang umiiral dito is meron ba tayong sapat na quorum?
6: Okay.
5: Para ituloy ang ating trial. Mm-hmm. I think we have the sufficient quorum. Mm-hmm. At there's no reason kung bakit hindi matuloy ngayon ang trial proper.
4: Mm-hmm. And by quorum, Attorney Rico, exactly what does that mean?
5: Majority.
6: Majority lang.
4: Majority of the 24 will mean 13.
5: 13.
4: Ayun. Right. Okay. Attorney Rico, kung titingnan natin ang timeline, ano po, maaaring isipin ng marami na, naku, napakadami namang procedures na at mga hakbang sa pananaw ng batas. Eh bakit ba po napakahalaga ng bawat yugto bago tuluyang magsimula ang isang impeachment trial?
5: Sapagkat ang subject nito ay alinsunod sa konstitusyon, sa saligang batas. Mm-hmm. At ang konstitusyon itself ay merong guidelines, mga patakaran para isusog ang ating trial ng impeachment. And that is actually under Article 11 ng saligang batas. At nandun ang mga guidelines at mga procedures na gaganapin at dapat na susuriin ng Kongreso. Mm-hmm. Ang impeachment would be kung ang mag-initiate ng impeachment would be the House of Representatives at ang magta-try naman ay ang Senado. That's where we are right now. So ngayon, merong mga patakaran na dapat i-follow ng ating Senado para dito. Ito ang ating pinag-uusapan ngayon. Nakaroon sila ng pre-trial noong 18. Limang araw yon, 18, 22, 23, 24, 25, June 2026, sa harap ng Clerk of Court, si Attorney Bantug, at ang kasama doon yung prosecution lead na si Representative Luistro, at saka legal counsel ng defense, si Attorney Sison. Mm-hmm. So natapos po nila yan, at they were able to come out with a pre-trial order dated June 29, at sinabi ng pre-trial order, iko-commence at ipa-start natin ang trial ng July 6, 2026 at 2 p.m., which is today, on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays until 27 ng July. Thereafter, trial shall be held at 3 p.m. On Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays until termination.
6: Okay. So for now, pag sinabi ho natin unang araw ng impeachment trial, kasi naririnig ko, di ba, parang opening statement lang yan, administrative matters. So yan ho ang in-expect natin. Wala pa tayong in-expect dyan ng mga testigo na yaharap or whatever, di ba? Ito pa lang yung parang preliminary, di ba?
5: Preliminary lang to at mga pending matters that they'd like to tackle.
6: Yeah.
5: For example, one senator has said that he would file a motion na lahat doon ng deliberations sa trial should be recorded.
6: Yeah.
5: Which I think is superfluous because alam naman po natin na ang trial ay laging recorded dyan at it will be part of the records of the Senate. So, iba pang mga matter about, for example, yung bubuksan ba yung

0: Etong majority, hindi nila binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita yung ano.
1: That goes with the merits of the case.
0: Is that part of the merits of the case?
1: That's part of the procedure.
0: Mm-hmm.
1: So ang mangyayari dyan, you put on the Senate judges on the spot.
0: Yeah.
1: So dapat yun, close lahat yan. Kaya nga merong Article 18 eh.
0: Mm-hmm.
1: Para kayo pa itong Article 18 na ito.
0: Wait, yung binanggit nyo kanina, the president, who are you referring to?
2: The Senate president?
1: Senate president.
0: The Senate president.
1: His alternate presiding officer.
0: All right, Attorney Rico, we'll pause for a while. Ang oras po ngayon ay 1:38 na habang tayo naghihintay ng pag-uumpisa ng trial proper, the impeachment of VP Sara Duterte. This is the DZMM special coverage 1:39 ng hapon.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita,
5: una sa public service.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, grateful lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
7: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
7: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
7: Kasama si Alvin L. Chico, 6:00 ng umaga.
8: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
7: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
9: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo. No? Hello.
7: Nang 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Source ng information ay ang DZMM Radio, kaya matagal na, high school pa lang nakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage.
11: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke.
12: I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na.
0: Apat po ang articles of impeachment na ilalatag laban kay Vice President Sara Duterte. At ang Unang ilalatag ng prosekusyon ay ang mga ebidensya sa article kaugnay ng umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Partikular sa ilalim ng Article 4 na inaakusahan si Duterte ng umano'y paglabag sa konstitusyon, high crimes, pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at pag-uudyok ng sedisyon.
2: Ito ang una sa apat na tatalakayang articles of impeachment ng prosecution sa paglilitis sa Senado. Maaari bang maging impeachment offense ang isang public statement? Anong ibig sabihin ng high crimes sa impeachment? Kailangan ba munang magkaroon ng criminal conviction bago maging basehan ng impeachment? Sunod nang tatalakay ng prosecution sa impeachment trial ang Article 1 na nag-aakusa ng maling paggamit ng kabuuang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Presidente Duterte pa ang kalihim nito. Ayon sa Articles of Impeachment, 11 araw lang ginamit ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. So, tanungin natin
0: ang ating SKE.
2: Si Tony Rico, kung ano ang confidential fund sa pananaw ninyo, ito ba'y napaka-importante rin ang article na impeachment to na tatalakayin ho dito sa impeachment trial, Tony?
0: And why is it so controversial?
13: It's so controversial because a lot of documentation ang involved, no? Mm-hmm. At saka maraming mga players dito sa Article 1, no? Uh-huh. At ang binigay ng prosecution at ng trial court na dates na tatalakayin ng article na yan, 31 trial dates.
0: Wow,
13: pinakamalaki yan.
0: Aba.
13: So as compared sa Article 4, 11 trial dates.
0: Okay.
13: Article 3, 8 trial dates. Article 2, 12 trial dates. So mukhang mabigat ang pagkakatuon ng prosecution dito sa Article 1, misuse and misappropriation of confidential funds. Pero sa sequence ng presentation, Article 4
2: na, grave threats.
13: Ito ang susunod dito sa July 6 sa opening.
2: Grave threats. Okay. Pag sinabi yung grave threats ng unahin, sino mga posibleng testigo dyan? Siguro NBI.
13: Mga... Diba? Meron silang nilahat na mga
2: magagaling sa, di ba?
13: Sa forensic. Sa forensic, no? So meron silang sinabi na 10 mga witnesses ang kanilang ipipresent. So let's await their testimony. And this is a very technical article na ating pag if they want to do that, they have to go through a lot of technical procedures for this, no? Because kasama dito yung tinatawag na forensic evidence sila. And they have to prove the authenticity, for example, of the footages. Maraming proseso yan. At ang mga expert ang dapat ipapipresent ng prosecution dyan.
2: Pero attorney, itong Article 4, sinabi nyo 11 trial dates, di ba yung grave threats? So bakit, ano ba, part of the strategy ba na kailangan, maganda ba ang, kunwari, ang pagkakalatag na mauna to? Kasi sinabi nyo, masyadong maraming, 31 trial dates, yung number one eh.
13: Yeah.
2: Di ba yung mga... misuse ng confidential funds,
13: well,
2: di ba?
13: Well, that is dependent. Sabi nga ng trial court, no? During the pre-trial, they have the discretion to put the sequence, kung anong sequence na kanilang presentation. And apparently, the prosecution decided to put Article 4 as the first article to be tried.
0: Is it true? Tama po ba yung dinig ko na it's the easiest to prove article to prove?
2: Di rin?
13: Depende po kung sino mga witnesses sila at talaga ba silang experts.
0: Depende rin kung sino ang abogado.
2: Kasi from the ordinary standpoint kasi parang to yung Article 4, di ba, partner? Parang buong mundo kasi napanood yun eh. Di ba parang ang talagang totoong sinabi? Yun ang dating sa akin as far as I'm concerned, di ba? So, parang yung nakita ko, parang inuna yun kasi ito talaga very, di ba? Glaring.
0: Ano tawag doon in legalese, Attorney Rico, yung the footage speaks for itself.
13: Yeah. But diba? Again, remember ang burden, ang onus ng pagkaka established na talagang sinabi ni Sarah. Although alam natin, nakita naman natin dyan eh. Still, meron pa rin tayong technical procedure for that. Uh-huh. Pag medyo sumablay ang presentation ng prosecution, eh pwede pa rin ma-acquit siya. Dahil sinabi, in-splice nyo lang yan. In-edit nyo lang yan. And therefore, you have to come up with a very ironclad presentation na talagang nangyari yun. Hindi maaaring haka-haka lang yan.
0: Okay. Lumundag tayo sa isa pa. Sentro naman ng ikatlong article of impeachment ang mga buwanang sobre. Hindi maleta. Sobre. Na may laman umanong 50,000 pesos at ilan pang insidente ng sinasabing abutan ng pera sa Department of Education noong siya ay kalihim pa nito. Inaakusahan ng naturang artikulo ang bise ng paninuhol, graft and corruption, matinding paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan nang nagbigay umano siya ng pera sa ilang opisyal ng Department of Education para impluensyahan ang procurement. Yun.
13: So, ang numero ng mga witnesses dyan, Peter and Danny, would be 27.
0: Wow. Yung
13: Article 3? So, they represent, yeah. Uh-huh. Article 1.
2: Hindi. One ba pa rin kayo?
13: Okay. Recipients, mga OVP, Department of Education, BIR, yeah. Department of Budget, Attorney Gerardo Del Rosario, Land Registration Authority, lahat ng mga yan ay nasa Article 1.
0: Saan papasok yung mahiwagang BIR box? Isang article po yun dapat ipresenta.
13: Sa pangalawa. Oo.
0: Ayan, okay.
2: Sa sal-in?
0: Oo.
13: Okay. Sa sal-in.
0: Ayan. Okay. Huli namang tatalakay.
13: Article 2.
0: Article 2. Okay. So doon natin aabangan yung ano.
2: Tama. Yung sa BIR tax record.
0: Oo. Pera o kahon.
13: Pera o kahon.
2: Okay, partner. Okay. Huli namang tatalakay ng prosecution sa paglilitis ang article na nag-aakusa kay Duterte ng umano'y di may paliwanag na yaman, kabiguang ideklara lahat ng ari-arian nilang mag-asawa sa kanyang statements of assets, liabilities, at net worth o SALN at patuloy na business interest kahit nanunungkulan bilang bise. Nakasaad dito na umakyat sa higit 88 million pesos ang idineklara ni Duterte na net worth nilang mag-asawa noong 2024 mula sa 7.2 million pesos noong 2007 at sa pagtataya sa articles of impeachment nasa 30 million pesos lang para sa naturang mga taon ang lawful income o legal na kita ng mag-asawa. Kaya may tuturing umanong di may paliwanag na yaman ang nasa halagang 50 million pesos.
0: Ayun, okay.
13: May presenta nilang witnesses dyan, 15.
0: Ako, konti. Ano?
13: Article 2.
0: Opo, opo. So,
13: ngayon, again, ang mahiwagang...
0: ang box. Mahiwagang.
13: kasama dyan.
0: Ayun. Okay. Ngayon,
13: alam mo, may malaking controversy dyan. Eh, no? Sabi nga ng isang senator, hindi ko na sabihin ko sino. Kailangan lang naman ng authority ng presidente na buksan yun, di ba? Kasi yun ang objection ng BIR commissioner. Yeah. Ba't hindi makuha yung ano president authority?
0: Pero delikado yun.
13: But I mean, going forward, pwede naman pabuksan ng Senate President yun eh.
0: Precisely.
13: That is within his power as a presiding officer.
2: Pero di ba sabi ni Senator Ping, binalik nila muna.
0: Kasi iniwanan doon eh.
13: Regardless whether they are the custodian or nasa prosecutor yun, basta pagbukas at sabihin ng presiding officer, buksan.
0: Okay.
13: Kaya lang na tayo nakaproblema kay ERAP eh, ayaw buksan eh. Kaya pag bubuksan, pag sinabi ng Senate President kung sino man nagpe-preside, buksan yan at may objection, siyempre. Okay, vote. Magbotohan tayo.
0: Yeah,
13: so, kung sino man nanalo.
0: You're saying this is much ado about nothing.
13: Yes.
2: So, ibig sabihin, itong mamaya, kahit na dito sa mga administrative matters, this is something that they can raise?
13: Yes.
2: Mamaya rin, dito na, sa first day?
13: Pwede rin. Sabihin ng Senate President, buksan natin yan.
0: Parang walang gustong ano eh. Walang gustong magpabukas eh. Pati executive session, pumapasok na eh.
13: Eh, bakit mag-executive session? Dapat yan, open door. Nakalagay dito sa rules of procedure. Open door. Bakit tayo mag-executive order?
0: And to be fair, Attorney Rico, I don't think the President of the Republic will say, Okay na nga, sige nga, buksan na rin yun. Because, you know, if you read between the lines, parang, oh, nakikialam ka na, ha? Hindi pwede yan.
13: Hindi ba nakalagay sa saligang batas, the Senate has the sole power to promulgate its rules and regulations. Ito yun. And the Senate President has the power to order the opening of that box.
0: But beware. Sandali lang po ha. Meron po tayong mga
2: reports.
0: Reports! Mula po sa Senado.
13: Am I saying heresy here?
0: Okay. Sino unahin natin? Pangulong Marcos Jr. hindi magpapa-apekto sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang mismo, Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, go ahead please. Wala pa si Christian? Christian, go ahead.
2: Christian, go.
14: Yes, Danny at Peter, walang nakikitang dahilan ang Malacanang para i-monitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi kinakailangang bantayan ni Pangulong Marcos ang mga eksena ng impeachment dahil malalaman at makakarating pa rin naman sa kanya ang mga impormasyon at tagpo kahit hindi niya tutukan ang impeachment trial. Mas marami anyang dapat trabahuin ng Pangulo kaya kaysa umupo at manood lamang ng paglilitis sa pangalawang Pangulo. Binigyang diin ng Malacanang ang posisyon ni Pangulong Marcos sa impeachment na isang pagkakataon para sagutin ang mga dapat sagutin at malinis ang pangalan ng kung sino mang nahaharap sa reklamo. Para sa Malacanang, mas magandang humarap si VP Sara sa impeachment trial para siya mismo ang sumagot sa mga akusasyon laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. At sa countdown po natin, mga 5 minuto na lang bago magsimula ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. At bilang pangwakas nating topic, Danny.
2: Yeah. Yes, oo. Meron pa bang pending na article of impeachment na kailangan i-discuss kay attorney?
0: Meron pa. Oo. Ang article na nag-aakusa kay Duterte na umano'y di maipaliwanag na yaman. Hindi ba pa natin na...
2: Ill-gotten wealth?
0: Oo.
2: Ba yun?
0: Oo. Kabigo ang ideklara lahat ng ari-arian nilang mag-asawa. This is the last. Ano po? So, ibig sabihin nito, this is where the BIR box should be opened. If it's opened at all. Tama po ba? Ayan, okay. So, at this moment, itong araw na ito po, Attorney Rico, no, dahil maraming administrative matters ang tatalakayin, is this one of the things that they can actually agree upon or disagree upon?
2: Pwede ba?
13: They tried to during the pre-trial, but they did not.
0: Yes, so, pero I think nagkaroon na ng the defense even said okay lang nabuksan pero executive session.
13: May condition. Pero that's precisely the matter kasi ilalabas nila na naman dito sa trial proper, di makakagulo na naman 'yan.
0: Mm-hmm.
13: So, ang mabuti diyan sabihin na lang ng presidente ng Senate President, buksan na natin 'yan. Tapusin na natin 'yan. But upon the motion of the prosecution.
0: Oo.
13: Hindi motu proprio.
0: Okay. We will now...
2: Yan, partner. Kumuha tayo ng karagdagang ulat mula sa ating mga reporters. Uh-huh. No? Nandun si John Garner. Nandun din sa loob ng Senado. Alam ko nakatutok siya sa defense group.
0: Okay. Yeah. John Garner.
2: Yeah, go ahead. Good, John.
15: Peter at Danny, kinumpirma ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte na mas pinili ng kanilang kliyente na humarap na lamang sa impeachment trial mamayang alas 2, ilang minuto na lamang yan, sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi nadadalo si Vice President Sara Duterte. Nangyari ito, sinabi niya yan kanina sa press con niya, ilang sandali bago nga itong impeachment trial proper. Natanong din siya patungkol doon sa pinagbaa doon sa posisyon nila tungkol doon sa pagbabawal sa mga private prosecutors. Kung matatandaan kasi natin, isa sa mga motion ng prosecution ay payagan yung dalawang counsels na mag-cross-examine sa bawat witness. Ayon sa prosecution naman ng defense, ay kumbaga sila ay totally against it dahil yung sa impeachment court,

0: dapat isang counsel lang ang pwedeng mag-cross-examine sa isang witness. At dapat yan, ayon sa kanila, dapat ay yan ay ang public prosecutor. Pero ayon sa kanila, gagalangin nila kung ano yung magiging final na desisyon ng impeachment court. Natanong din sila, Danny at Peter, patungkol din sa posisyon naman nila kung sakaling magpalit ng presiding officer sa kalikitnaan nitong impeachment trial. Kung matatandaan natin, kaninang umaga doon sa flag raising ceremony dito sa Senate, nagkaroon ng ambush interview kay Senate President Quinn Gatchalian at pinumpirma niya na siya ang tatayo bilang presiding officer. Pero bago yung 2 p.m. na impeachment trial ay nagkaroon ng focus itong mga senador. At ayon sa kanila, ilan sa mga posibleng pag-usapan nga dito ay nabanggit nila ay kung magkakaroon nga ba ng pagpapalit ng presiding officer. Dahil gaya rin ng mga ilang nabanggit ng mga senador sa mga dati pa nilang panayam ay mas mabuti na abogado yung tatayo umano ng presiding officer dahil ay kumbaga ito ay prosesong legal naman talaga. Ayon din sa kanila. Pero babalikan ko lang din, sinabi ni Attorney Michael Poa na kung ano man ang maging desisyon ng impeachment court, kung papalitan ba si SP Gatchalian bilang presiding officer, ay gagalangin nila ito at sa huli ay internal na desisyon naman umano ito ng impeachment court.
1: All right. Maraming salamat, Jom Garner, live.
2: Okay, meron pa tayong report mula naman dyan sa CIDG. Ang ating kasamang si Marlene Padiernos. Marlene, go.
3: Danny at Peter, sa mga oras na ito, papakita ko sa inyo. Nakasakay na sa coaster ng Philippine National Police. Itong dating congressman na Mike Defensor at si Joseph Espiritu. Ito ay matapos yung kanilang pag-asailan sa booking process ng CIDG. Kaugnay pa ito sa inilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan para sa kasong Flanders. Sila ay makapuakusado ni Senator Rodante Marcoleta. Kanina nga, bandang alas 12.54 ng tanghali, dumating silang dalawa dito, si Espiritu at si Defensor, dumating dito sa tanggapan ng CIDG-NCR para nga okay. Matapos na yung kanilang pagkaka-aresto sa isang coffee shop
1: okay.
3: Dito sa bahagi ng Casino.
1: Marlene, yes, okay, with your indulgence, ha, pumapasok na daw ang mga senator judges. So babalikan ka namin in a short while pag nagkaroon ng break.
2: Thank you, Marlene.
1: Alas dos ng hapon, eksakto. Kasama po si Attorney Rico Domingo. Ako po si Peter Musngi.
2: Ako po si Danny Buenafe.
1: At tunghayan natin ang trial ng VP Sara impeachment dito po sa DZMM.
4: Armando Duterte. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Bam Aquino.
5: Panginoong Diyos, lumalapit po kami sa inyo upang gabayan niyo po kami sa aming tungkulin. Pagkalooban niyo po kami ng malinaw na pag-iisip upang hanapin at makita ang katotohanan na walang kinikilingan. Panginoon, ipaalala niyo po sa amin ang aming kapangyarihang pinagkatiwala ay hindi dapat gamitin para sa sarili, kung hindi para lang sa bayan. Naway ang prosesong ito ay maging daan upang mapagtibay ang katarungan at tiwala ng mamamayan. Panginoon, sa gitna ng prosesong ito, sa kabila ng mga magkakaibang pananaw at paninindigan, dalangin namin na magkaisa kaming lahat alang-alang sa katotohanan at katarungan. Pagkalooban niyo po kami ng lakas ng loob na ipaglaban ang tama ng karunungang kumilala sa katotohanan at ng pusong laging inuuna ang kapakanan ng inang bayan. Ito po ang aming taimtim na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
4: The Clerk of Court will now call the roll.
6: Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan.

0: Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan. Panata impartial na ating sinumpaan according to the Constitution impartial justice and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kayusan at buong paggalang sa proseso. Sisiguraduhin natin na magiging maayos, bukas at madaling maunawaan ng ating mga kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig, ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan. Bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan, gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat Senator Judge na way tuparin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.
1: Thank you, distinguished.

0: plus. Ito, 66 Philippines, 259. So, for lawyers and law students, pag sinabing Philippines, pag yan yung nirecord, alam mo ng 1950s, 1940s, something like that. Justice Jose Abad Santos articulated the definitive rule. The fundamental principle of construction is to give effect to the intent of the framers of the organic law and of the people adopting it. Dear colleagues, I can stand here and read more cases to all of us. We have law students. We have freshmen law students. We have fresh graduate. We have bar reviewees listening to us. Tapos tayo pa lang, hindi natin mabigyan pahalaga ang very clear legal principles. Pati yung prosecution and defense, nakikinig. Sana po, huwag niyong abalahin yung oras namin. Bigyan niyo naman kami ng maliwanag na mga arguments ninyo because we are willing to listen. Pero colleagues, patunayan naman natin that we are willing to listen. Hindi yung pagpasok natin, nag-prejudge na tayo. Kasi sad to say, mukhang ganon. I tell you, there will be times I probably will not vote with the minority because I believe tama yung sinasabi ng majority. Sana po, yun ang pakita natin sa taong bayan. So, hindi ko naabalahin yung time dahil kakaupo pa lang ng bagong presiding officer, pero ang dami pang kaso that says, look at the intent of the framers of the Constitution. And today, we disregarded the intent of the framers of the Constitution. Magandang hapon po. Ganyan ang pag-uumpisa ng hearing na ito.
1: We know the remarks of Senator P. in connection with their explanation of vote. What is the pleasure of Senator Judge Soto?
2: I'd like to explain my vote also, Mr. President.
1: The gentleman may proceed and he has 2 minutes.
2: I have one line to say. That's the reason I voted in favor. Because the minutes of the Constitutional Commission are merely research source.
1: What is the pleasure of the Honorable Padilla?
3: Ginoong...
1: Will the gentleman explain his vote?
3: Opo. Opo.
1: The gentleman may proceed. You have 2 minutes, sir.
3: Maraming salamat po, Ginoong Punong Tagapamahala. Mga mahal kong kasama, sa loob po ng 4 na taon na ako po ay ibinoto ng ating mga kababayan at nagsilbing senador, ako po ay naging tagapangulo ng komite ng constitutional amendments. At tuwing meron pong pagdinig, ang lagi po naming pinapatawag ay yung mga sumulat ng konstitusyon bilang sila po ang nakakaalam kung ano ang puso, ang diwa ng konstitusyon. Malinaw po na kung meron tayong pakikinggan ay yung creator. Hindi po ba? Tayo naman po lahat ay naniniwala sa Panginoong Diyos, kaya tayo po ay naniniwala sa salitang creator, tagapaglikha. At ang lumikha po ng konstitusyon ay itong mga taong nabanggit sa ipinamahagi ng ating mahal na Senadora Cayetano. Malinaw po dito, nasabi na po sa English ito, mainam po ay sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Bingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Ang sabi po dito, sa Tagalog po ah, Ginoong Presiding Officer, eksakto ko itong hinihain dahil nagkaroon tayo ng pagkakaiba pagdating sa punong mahistrado ng Korte Suprema. Ngunit sa paglilinaw na iyon, na sa lahat ng ibang mga kaso, ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno

0: Kaya binabawi ko ang nasabing susog. Ang nagsabi po nito ay ang dating Justice, Justice Davide. Ngayon, mga mahal kong kasama at sa ating pong mga taga-subaybay, ang batas po ay precise. Hindi po ito pwedeng iba-ibahin o baluktutin. Kung ano ang sinabi lalo ng saligang batas, ay sana po ay panghawakan natin. Ngayon, sa loob po ng 4 taong ko dito, lagi pong sinasabi yung tradisyon. Minsan yung rules na yan, nawawala yan eh. Ilang beses na ho ako naguluhan dito dahil, teka, sundin natin yung tradisyon kaysa yung rules. 2 beses na po nagkaroon ng impeachment. Yung unang impeachment, ang nag-preside ay yung Chief Justice, yung kay Pangulong Estrada. Yung sumunod po, nandito na po ako noon. Ang nag-preside ay ang mahal na Bicolanong kaibigan ko, Senador Chis Escudero. Yun po kasi yung nasasabi sa saligang batas at tradisyon. Yun na po yung nangyari. Ngayon, gusto ko pong tanungin yung mga kasama ko sa majority. Personal na tanong po ito. Nung hinihikayat po akong sumama sa majority, isa lang ang sinabi ko. Kung si Senator Chis Escudero, ang kababayan kong Bicolano, ang gagawin yung Senate President, lilipat ako sa inyo. Ang hindi ko maintindihan, bakit ngayon pinipilit natin na ang ating presiding officer eh si Chis Escudero? Eh ba't hindi natin siya ginawang Senate President noon? Yun lang po ang tanong ko. Maraming salamat.
1: The remarks of the gentleman is noted. Senator Marcos, what is your pleasure, ma'am? The lady may do so. You have 2 minutes, ma'am. Kindly be mindful of the clock.
2: Yes, thank you very much. Ang sabi sa atin nung bata tayo, kapag mali ang umpisa, mali na ang lahat na susunod. Ayoko naman magkamali sa umpisa pa lamang na napakahalagang paglilitis na ito. Unang-una, paulit-ulit na nating sinaad na ang ating saligang batas ay hindi maaring baluktutin. At napakaklaro nito at ang sinasabi ng ating Constitution of 1987, Article 11, Section 3, Number 6, all other impeachable officers, ang sinasabi, carving out therefore the exception that proves that rule, that the Chief Justice is the single exception, and otherwise, the presiding officer should be the Senate President. It is the exception that proves the rule. Palibasa na uso ang Latin, may kabaliktaran din sa kinote ni Senator Soto, expressio unius est, exclusio alterius. Palibasa, hindi naman inexempt, ibig sabihin na laging dapat ang Senate President ang presiding officer. Ikalawa, nakita naman natin ang mga debate, ang listahan ng mga sinabi at paliwanag nung dating Chief Justice natin si Mr. Davide nung panahon nung convention. Contextual reading and the thorough debate do not allow for any interpretation whatsoever. And we should abide by that. Ikatlo, yung kaduda-dudang quorum nung June 3 na pinapaliwanag ng aming minority leader na hanggang ngayon nakatenga pa rin. Kung tutuusin, nung sinasabing na amyenda, yung Senate, yung Supreme Court petition ay pending pa. Kaya hindi karapat-dapat na yun ang sundan. Ikalima, it's not the impeachment court but the Senate that amended the rules. Kaya para sa akin, napakaraming dahilan. Huwag sana nating sayangin itong napakahalagang responsibilidad natin at huwag mag-umpisa sa mali itong paglilitis. Maraming salamat.
1: Thank you, Senator Marcos. Duly noted and entered into the records. The pleasure of Senator Legarda. Senator Judge Legarda, rather.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Where the Constitution is silent...
1: The lady will explain her vote or make a manifestation.
3: It's a manifestation. Which,
1: the lady may proceed with her manifestation.
3: Which seems like an explanation vote. Thank you. Where the Constitution is silent, the intent of the framers should guide the choice of the presiding officer. Any departure from the traditional arrangement must be approached with caution, as it may place the validity and the legitimacy of the entire impeachment in doubt. Mr. Presiding Officer, I also respectfully place on record that there is a pending challenge before the Supreme Court involving the June 3rd Senate proceedings, including the authority of the body then that adopted Senate Resolution number 430. This manifestation is made to place on record that we are not yielding our position in the pending case and is without prejudice to the final determination of the Supreme Court. Thank you, Mr. Presiding Officer.
1: Thank you, Senator Legarda. The presiding officer would like to make a statement.
4: Sa mga ginagalang kong kapwa, Senator Judge, sa ating mga minamahal na kababayan, sa mga partido sa kaso na kabinbin ngayon sa Senado, isa pong maganda at pinagpalang hapon sa ating lahat. Sa araw na ito, muling gagampanan ng Senado ang isa sa mga pinakasagradong tungkuling iniatas ng saligang batas. Ang pag-upo natin bilang isang impeachment court para litisin at husgahan ang pangalawang pangulo. Kinikilala ng ating saligang batas na may mga opisyal na may hawak ng kapangyarihan at pananagutan na napakabigat para sa kanila lamang itinakda ang impeachment bilang tanging paraan para sila ay panagutin. Article 11, Section 2 of the Constitution enumerates these officials: the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman. They are not ordinary public officers. According to the late former Senate President Juan Ponce Enrile, they hold, quote, the highest and most sensitive offices of government. They may be removed from office only upon conviction for offenses of the highest constitutional gravity: culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of the public trust. Impeachment is a means to preserve constitutional government through the removal and disqualification, if so warranted, of an unfit official from a position of public trust. Limang opisyal pa lamang ang na-impeach ng Kamara de Representantes sa ating kasaysayan sa ilalim ng 1987 Constitution. Una, si dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 na ang paglilitis ay naungusan ng mga pangyayaring humantong sa EDSA 2. Ikalawa, si Ombudsman Mercy Gutierrez noong 2011 na nagbitiw bago pa man mabuksan ang kanyang paglilitis ng Senado. Ikatlo, si Chief Justice Renato Corona noong 2011 din na nilitis na patunayang nagkasala at inalis sa tungkulin ng impeachment court bilang punong mahistrado. Ikaapat, si dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017, bagamat nagbitiw siya sa pwesto bago pa man mapadala ang Articles of Impeachment sa Senado. At ikalima, si Vice President Sara Duterte noong 2025, subalit ang nasabing Articles of Impeachment ay idineklara ng Korte Supremang null and void ab initio, kung kaya't ito ay inarchive ng Senado. Siya ay muling na-impeach sa kasalukuyang taon at ngayon nahaharap sa paglilitis na ito. Ipinakikita lamang na maikling talaan ito na ang impeachment ay hindi isang pangkaraniwang kaganapan. Turingan ng Korte Suprema, quote, "It is the most difficult and cumbersome mode of removing a public officer from office." Subalit, ang paglilitis na ito ay hindi lamang hindi pangkaraniwan. Ito ay tunay na bukod-tangi. Bakit? Una, si Vice Presidente Sara Duterte ang kauna-unahang opisyal na dalawang beses na na-impeach ng mababang kapulungan. Pangalawa, siya ang kauna-unahang Vice Presidente na haharap sa paglilitis ng isang impeachment court at pangalawang opisyal lamang na halal ng sambayanan na sasailalim sa prosesong ito. Pangatlo, siya ay hinahalal ng may pinakamalaking mandatong pinagkaloob ng sambayan ng Pilipino sa sinumang kandidato sa ating kasaysayan. mahigit 32 milyon

0: For those reasons, the motion is denied, and the lead prosecutor, Representative Luistro, may proceed with her opening statement. Kindly be mindful of the clock. And before recognizing you, ma'am, may I remind the counsels for the parties to kindly address the chair with respect to anything and everything they want or wish to say before the court, and not to address each other. The lady may proceed. Representative Luistro, you are recognized, and you have 15 minutes for your opening remarks.
1: We thank the court, Your Honor.
2: Mr. Presiding Officer, the Honorable Cheese Escudero, the Honorable Senate President, Honorable Win Gachalian, sa atin pong mga kagalang-galang na Senator Judges, mga minamahal na kababayan, sa loob ng bulwagan o sa labas man, mga nakatutok sa telebisyon, sa cellphone o sa radyo, sa ang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon, bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod sa dami ng utang na hinuhulugan? May isang manggagawa na nagtatanong, hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo? Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po, sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sinumang opisyal, higit at lampas sa anumang partido, higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach

of the Constitution, ibig sabihin, hindi nasusunod yung nais na patunguhan ng Constitution kapag magkakaroon pa ng ibang presiding officer. Pangit daw na magsimula sila sa mali. Kaya pwedeng maging mahina yung impeachment court. At kalaunan ay sa haba ng mga diskusyon nila ay kukwestiyonin lang sa Korte Suprema dahil nga sa umpisa pa lang ay nagkaroon ng problema sa jurisdiction at sa regularity at pagkakaroon ng due process. Sinagundahan siya, sinuportahan siya ng ilang mga senators din mula sa minority, kabilang ang kanyang ate na si Senator Pia Cayetano. At sinasabi nga na mismo mga framer ng Constitution ay sinabi na dapat ang presiding officer ay ang Senate President. Pero malinaw ang sabi ni Senator Vin Gatchalian na amyendahan ang rules ng Senado noong June 3. Nagkaroon ng pagkakataon ng lahat na questionin at bumoto para rito pero walang question at naipasa yung resolusyon at nahilata rin sa mga pahayagan yung naging desisyon na ito. At si Senator Kiko Pangilinan, sinasabi din niya na hindi malinaw na sinabi sa konstitusyon na ang Senate President ang magiging presiding officer pagdating sa pagdidig naman sa impeachment trial ng Vice President pababa. At si Senator, kaya naman, bagamat nagkakaroon pa ng mahabang diskusyon, mahigit isang oras yung naging diskusyon, ay si Senator Pancino Lacson ay nag-dominate kay Senator Jesus Cudero para maging presiding officer ng impeachment court. Bumoto ng no ang 8 mula sa minority. 12 naman yung bumoto ng yes para kay Senator Jesus Cudero kasi siya na yung namuno nung impeachment trial after dito. At nagkaroon pa nga ng strike of the record ni Senator Vin Gatchalian yung naunang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay doon sa 20 years na investigation anya ng AMLAC sa mga records ni Senator Chisa Escudero. At sila Senator Robin Hood Padilla, si Senator Amy Marcos ay nagsabi rin na hindi maganda na sa simula ay mali. Kaya ano man ang mga susunod na akbang ay magiging mali. And then after noon, si Senator Chisa na yung kanilang nahalal ay nagsalita siya. Sinabi niya na magiging patas sila pagdating dito sa impeachment trial. At doon naman sa issue ng pagiging presiding officer niya, ang sabi ni Senator Alan Cayetano ay continuing yung kanilang objection pero pinabayaan na nila na ipagtuloy o gawin na ni Senator Escudero yung kanyang trabaho. At pagkatapos nito, humarap yung panel of prosecutors, 11 public prosecutors, 15 mula sa private. At pagkatapos nila magpakilala isa, ibig sabihin ay in-enter nila yung appearance nila sa court, ay yung counsel for the prosecutors din ay nagsalita. Ibig sabihin, ito yung mga private prosecutors. At pagkatapos yung sa defense naman, ay nagkaroon na din ng enter of appearance. Pagkatapos nito ay hiniling ng prosecution na isa-isang basahin yung articles of impeachment at pasagutin ang Vice President o kasi sa pamagitan ng kanyang mga abogado kung guilty o hindi doon sa bawat articles of impeachment. Pero agad itong niresbakan, agad ito sinagot ng defense at sinabi nila na kung lumalabas na tila isa itong arraignment at pag-uubos lang sa legal time o sa oras. Pero naghuling ang presiding officer at sinabi niya na itong pagbabasa ng mga articles of impeachment ay gagawin sa final na bahagi ng impeachment trial bago magbotohan ang mga senador. Nabigyan na rin naman anya ng pagkakataon ng Vice President na sagutin ang bawat articles of impeachment dahil nag-file ng answer ang Vice President sa mapanggitan ng kanyang counsel. At dahil dyan ay dumiretso na sa opening statement mula sa panig ng prosecution at sa panig ng defense. Sa panig ng prosecution, binabanggit lamang ni Congressman Luistro na kailangan may managot kung ordinaryong may hirap ay nagkakaroon ng problema at nakukulong at iniimbestigahan the more anya na itong mga malalaking o matataas na leader ng ating bansa. Sa panig naman ng defense, sinabi ni Attorney Sheila Season na

0: Pansamantala lang pong naputol po ano yung signal po natin magmula po dyan sa Senado kung saan po may isinasagawa po na press briefing. Yung po tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, si Attorney Reggie Tonggol, kanya pong ibinigay yung buod no, ng mga nangyari po sa unang araw nga po ng paglilitis para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kung saan binalikan no, ni Attorney Tonggol yung mga napagkasunduan mismo sa loob ng Senate Impeachment Court. Patungkol nga po dun sa mga ipinatatawag ng mga testigo mula po sa National Bureau of Investigation at yun din pong pagpapabalik dun sa mga tax records na nasa loob po ng kahon ng BIR, pinababalik na po ng Senate Impeachment Court mismo sa Bureau of Internal Revenue. At yung mismong hiling ng prosecution no, na ipatawag o ipasumite yung mga bank records sa umano ni Vice Presidente Sara Duterte ay ipinagpaliban muna dahil ito daw ay kinakailangan munang talakayin muli ano, sa mga susunod pang araw ng Senate Impeachment Court. Samantala, balikan po natin si Radyo Patrol Robert Mano. Kayong Robert.
1: Nag-wrap up lang, binigay lang ng Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol, kung ano yung mga naging issuances ng Impeachment Court ngayon at kabilang nga dyan sa pinakahuli eh, yung public access to records kung saan ay inatasan ang clerk of court na mag-create ng dedicated portal sa Senate website para doon ilagay lahat ng pleadings, issuances, electronic records, ng impeachment proceedings para magkaroon ng access yung publiko. Bukas, July 7, 2026, alas 2 ng hapon, muling ipagpapatuloy, mag-resume ang pagdinig ng impeachment court. Yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Mm-hmm. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mann, DZMM.
0: Robert, may pahabol lang na tanong, pwede? Kasi kanina, nagkaroon din ng kahilingan si Senate Minority Leader, Senator Judge Alan Peter Gaetano, na kung maaari daw hilingin sa Sandigan Bayan na pansamantalang payagan sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta dahil nga po sila ay pinaaresto or arestado na, na sila ay makadalo or makapag-monitor mismo sa trial. No? Sinabi nga po ni Senador Padilla na hindi lang sila mag-monitor pero observer. Wala pang desisyon ng korte tungkol dyan, no?
1: Tama yan, Tony. Wala pang desisyon dahil sabi ng presiding officer, Senator Judge Tito Escudero, kailangan muna nilang mag-usap-usap silang mga senator judges kung paano ang magiging lakad nito, kung ano magiging final na itsura nitong inire-request na ito ng minority. Bagamat may mga pumayag naman na doon sa majority na mapagbigyan nga sila na makadalo or mag-observe dyan. Pero in proper time, sabi ng presiding officer, ay didesisyon na nila yan at gagawa sila ng communication sa Sandigan Bayan kung kinakailangan.
0: Oo. At dun sa punto na kung maaari nga daw na ipresenta as evidence yung pinapasupinan na bank documents, eh may katanungan si Senator Judge Erwin Pulfo na dapat ba kung ma-admit as evidence yung mga bank records ay kailangan talakayin ito in executive session dahil hindi maaaring isa publiko. Tama ba na ang sagot ni Presiding Officer Escudero na kapag sa ganitong bagay ay hindi maaaring italakayin sa executive session?
1: Tama yan, Tony. Hindi yan maaaring talakayin sa executive session kasi number one, yan ay magiging bahagi yan ng formal offering of evidence.
0: Oo.
1: At magiging bahagi ng testimonya ng kanilang mga testigo. Hindi yan po pwedeng hindi isa publiko. Number two, kapag yan ay gagawin sa isang executive session, ibig sabihin hindi magre-reflect lahat ng mapag-uusapan dyan sa impeachment court. Kung saan ang mga senator judge ay mag-decision base naman sa mga dokumento, base sa mga testimonya na ipinresenta sa impeachment court.
0: Oo. Bali yung tanong ko naman ngayon na Kuyang Robert no eh ito isa panig naman ng kung paano pinayagan ang media no na makapag-cover ngayon sa impeachment trial eh malinaw nga na hindi maaaring magpasok ng sariling camera natin at ng mga telepono na may camera sa loob ng Senate Impeachment Court. Ito ba ay medyo naging mas nakapagpahirap sa trabaho ng media ngayon diyan?
1: Ako personally, so only ang matasagot ko dyan, oo, kasi dahil bawal ang cellphone sa loob, o bawal mong gamitin kapag nilabas mo ay makikita. Nahihirapan akong balikan tong notes ko, Tony. Ang daming pages ng papilisulat. Yung pagkakasulat ko doon ako, nahihirapan balikan yung mga na-e-notes natin. Eh. Pero, meron talaga, dahil nga proceedings ito na korte, meron silang panuntunan na sinusunod. Pero kanina, ha, dahil nga masyado mahigpit, bawal ang tubig, bawal ang pagkain, bawal tumayo, si Senator Pia Cayetano ni nagsabi na dapat magkaroon ng
0: medyo luwagan.
1: Medyo kaluwagan pagdating dyan dahil may ilang mga individual na tumatalo doon na kailangan din naman talaga na tumayo, mag-stretching. Sabi nga na yung pag-upo ngayon ng mahabang oras ay parang kahalintulad
0: na smoking.
1: Daw yan ng peligro ng paninigarin yun.
0: Kumbaga tao din lang naman yung mga nakalahok, lumalahok dyan sa impeachment court. Alright, sige.
1: Tama,
0: so, kung meron pa tayong ibang katanungan mamaya, kung meron pa tayong update, Kuya Robert, babalikan ka natin, ha?
1: Balikan ka. Tama yan, Tony. Balik mo na sa'yo, Tony.
0: Maraming salamat. Si Radyo Patrol Robert Mano, nakatutok po ngayong araw na ito sa unang araw ng Senate impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. At sa punto po ito, mga kapamilya, ay makakasama po natin na sa Zoom. Nakahanda na po yung ating pong panauhin ang ating resource person na tutulong po din para magkaroon din ng linaw ang iba pong punto na lumabas dito po sa unang araw na impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte. Makakapiling po natin sa ating special coverage si UP College of Law Assistant Professor Attorney Michael Chu. Attorney Michael, magandang hapon. Tony po ito.
2: Magandang hapon, Tony, at sa lahat ng mga kababayan natin na nakasubaybay.
0: Una sa lahat, dahil tumagal ng halos isa't kalahating oras, halos kalahati nung naging pagtakbo nitong impeachment trial ngayong araw, ay yung question na kung sino dapat ang nararapat na umupo na presiding officer. Bakit ho sa tingin ninyo estratehiya ng nasa minorya, sila Alan Cayetano at Pia Cayetano, na tutulan ang pag-upo ni Senator Chis Escudero kapalit ni Senator Sherwin Gatchilan bilang presiding officer? May estratehiya po kayong nakikita sa likod nito?
2: Sa tingin ko, merong estratehiya yung personalities mismo, si Senate President Escudero. Maaring ito ay dahil abogado siya at kakaya niyang sagutin agad-agad kung ano man ang iba to na legal issue or question. Pero sa tingin, sa basa ko kanina, ang mas maigting o malinaw na estratehiya ay yung buhusan ng napakadaming teknikalidad at legal issue ang proceeding na ito para sa simula pa lang ay may mga kalabuan na nailagay sa proseso at meron silang pag-aawayan in the future. At also yung pasensya ng publiko kasi ito ay mahabang trial as we can imagine. At kung sa simula pa lang ay na-wear out na yung pasensya ng publiko dahil hindi naman sila buong araw tututok dito, that can also be a part of the strategy.
0: Oo. Pero may posibilidad kaya, Attorney, na yung pong pagtutol din nila Alan Cayetano, ni Pia Cayetano, na palitan si Sherwin Gatchalian, ay naguugat pa rin dun sa kanilang ipinaggigiitan na si Senator Gatchalian ay hindi legally elected as Senate President. At kung siya ay manatili pa rin as presiding officer sa Senate impeachment trial, maaring kumbaga ay mag-backfire ito sa mayorya. At kung madeklara nga na illegal ang pagkakaluklok kay Senator Gatchalian as Senate President, magiging illegal din yung pag-upo niya as presiding officer at mawawala ng bisa yung impeachment trial. Posibleng dun ho kaya ba patungo yung estratehiya ng mga magkapatid na Senator Cayetano?
2: Tingin ko part yun ng kanilang estratehiya, pero ang basa natin kanina ay ang gusto nga nila ay yung Senate President ang mag-preside, which is si Senator Gatchalian. So parang may bahagi doon na may kinikilala sila na nasa posisyon na talaga siya bilang Senate President. Kasi kahit naman, and I can see the point na in the future kung sa kanila ay hindi lehitimo na Senate President at Senate President lamang ang magiging presiding officer ay pwedeng madiskaril ang trial, hindi ko nakikita na ganoon ang magiging resulta kasi ang trial naman ay kinoconduct ng Senate as a body. No? So whoever is the presiding officer there, it's still the decision of the senator judges that will prevail. So in that case, kaya nga sila nagbobotohan kanina on issues that require the division of the House kasi yung kabuuan pa rin ng Senado ang binubuo. So I think yung part siguro noong kanilang paring hinaing tungkol sa pagpapalit ng Senate President yun, no? But I think by and large, mas malaki yung satihiya na nakikita ko bukod dyan sa legitimacy question na yan.
0: Kasi lumutang pa kanina yung tanong, Attorney Michael, na maaari pa daw bang idulog sa Korte Suprema ang isyung ito na ang presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente ay kinakailangan yung mismong Senate President?
2: Yes, so pwede kahit naman anong tanong patungkol sa paano basahin ang Constitution ay pwede mong idulog sa Korte Suprema, no? Pero of course, kailangan nating i-point out na yung sinasabi ni Senator Judge Cayetano or yung dalawang Cayetano na clear sa Constitution na ang Senate President dapat ang presiding officer ay actually hindi clear. In fact, ang clear. Sa Constitution ay walang sinasabi ang Constitution kung sino ang presiding officer kung hindi presidente ng Pilipinas ang nililitis. So ang ating construction rule sa Constitution and other statute is kung walang sinabi ay pwede, no? Pero bukod pa dyan, dagdag dyan ay may sinabi ang Constitution tungkol sa sino ang presiding officer kung presidente ang nililitis. Yeah. Kung naglaan ng panahon at nagkaroon ng pagkakataon ang framers, kasi yun yung binabalik-balikan nila, no? Na magbanggit kung sino ang presiding officer kapag presidente ang napakadali sa kanila ng panahon na yun na magbanggit din kung sino ang presiding officer kung hindi presidente ang on trial. Yeah. So the fact na hindi yun binanggit, and I understand, nagre-refer sila sa records, yeah, means na allowed ang Senate mag-select ng sino ang presiding officer.
0: Oo. At tila dahil tumagal ang debate, no, ng impeachment court sa puntong ito, ay napilitan ng tumayo, I think, si Senate, dating Senate President Tito Soto, no, para sabihin nga na dapat simplihan yung proseso ng impeachment trial dahil ito ay para din naman sa kapakanan ng publiko at hindi na sila kailangan mabaon sa pag-uusap o pagtatalo tungkol sa mga rules. Narinig nyo rin ho ba yun, Attorney Michael?
2: Yes, narinig ko yun at actually agree ako doon, Tony. Kaya noong panahon pa lang na idinudulog sa Korte Suprema yung interpretasyon ng Fourth With, naglabas ang Korte. Narinig ko yun at actually agree ako doon, Tony. Kaya noong panahon pa lang na idinudulog sa Korte Suprema yung interpretasyon ng Fourth With, naglabas ang Korte Suprema ng desisyon na napaka-detalyado sa procedure, meron na tayong mga agam-agam at meron na tayong concerns, no, na over-proceduralize ang impeachment. Hindi ito dapat kamukhang-kamukha ng isang paglilitis sa isang court of law, sa judiciary. Kasi ang punto dito ay, ang tanging lamang pwedeng gawin dito ay tanggalin sa pwesto at magpataw ng diskwalipikasyon, no? So yun lang ang punto dito. Ang punto dito ay vindicate mo ang interes ng publiko na dapat yung nakaupo sa kanilang mga posisyon na sa mga pinakamatataas na posisyon ng gobyerno ay nararapat pa rin nakaupo dyan. So dapat intindi ng publiko ang procedure, ang nangyayari, at ang punto ng lahat ng ito ay accountability. So agree ako doon na while merong mga basic, no, principles or basic rules, to be fair to both parties, it's still going to be in the interest of the public.
0: Okay. Tapos, meron ding isang, syempre, no, yung importanteng punto dito po sa pagbubukas na impeachment trial ay kung kinakailangan na rin bang pagdesisyonan kung ano ang voting threshold para makakamit ng conviction, no? Dahil nakasaad nga po sa Constitution, 2/3 ng all senators, so yun po ay bilang 24 senators, 16 dapat ang vote to convict. Pero nararapat ho ba na sa punto pa lang ito ay malaman na kung 24 nga ba ang pagbabasihan or minus 3 dahil may dalawang senador na nakakulong at isang nagtatago?
2: Yes. So sa una't una pa lang dapat alam na natin kung ano yung objective, no? Not only na ma-convict pero paano or ma-acquit or paano darating doon. So kasi yung issue na yan ay babalik at babalik din naman sa kanila. So mas mainam na ngayon na siya i-resolba kesa sa kung kailan nagbobotohan at doon pa lang pag-aawayan when in fact baka pwedeng mabaliwala ang lahat ng nangyari. Pero sa nakita naman natin kanina, parang wala namang pag-aaway doon sa mayorya at sa minority na 16 nga ang threshold or ang requirement to convict.
0: Oo. So parang settled na yung issue iyon na kahit meron pong hindi nakakadalo na mga senador, ay kailangan 16 pa rin ang votes to convict.
2: Correct. Kasi klarong-klaro yung lingwahe ng saligang batas.
0: Opo. So, will it still matter po ba kung meron pong katulad niyan, motion si Minority Leader Senator Judge Alan Cayetano na payagan or hilingin sa Sandigan Bayan na pansamantalang payagan sila Senator Marcoleta and Estrada na makalahok sa impeachment trial?
2: It will still matter kasi I think part ng goal nila is makapagtanong nga itong mga senator judges na ito at makapag-participate sa kung anumang debate ang ilalagak sa Senado, no? But of course, nakadepende yan hindi sa Senado kundi sa Korte kasi sa kanila ka magpapaalam na makaka-attend dapat o makapag-participate, no? So maraming konsiderasyon ang Korte na iisipin dyan kabilang na kung kasi mga ang charge nga naririnig naman natin si Senator Judge Cayetano kanina na may mga political na aspeto yung charges against the two senators who have been arrested, no? So iisipin dapat ng korte, gagamitin ba ang forum na ito to discuss yung mga kaso nila na nakabindin sa Sandigan Bayan o nakaka-file lang, o talaga bang magpa-participate lang sila sa trial? So that risk is going to be a factor, no? So depende kung ano ang ground na isa-cite ng Senado. And I think ang gusto ng nagmo-move na pa-attendin sila through the Senate is mas may bigat kasi, no? Mas may bigat kung ang Senado mismo ang maghihiling, Senado bilang institusyon ang maghiling sa korte kasi co-equal branch yan versus ilang senador lamang.
0: Oo, pero ang malinaw dito ay maari sila mag-attend pero hindi sila maaring bumoto. Tama ho ba, Attorney Michael?
2: Even then, kailangan pa rin payagan ng korte iyan, no? Kasi yung pag-attend, kailangan, whether that is video conference na kailangan lagyan ng pasilidad ng korte kung saan sila naka-detain, or in person na mas maraming security measures ang kailangan. Alam naman natin na may history na ngayon ng Senado na kung sino yung nakatapak dyan ay nakakaalis, no? So, konsiderasyon pa rin yan ng korte.
0: Okay. So, the court will have to be the one to decide, not the impeachment court or yung Sandigan Bayan. Sinong court po ba? Sorry.
2: It's the Sandigan Bayan.
0: Sandigan
2: kasi
0: Bayan.
2: Kasi siya yung may custody.
0: Okay. The Sandigan Bayan can decide whether itong dalawang senador na nakakulong ngayon ay pwedeng bumoto sa impeachment court.
2: I think yung attendance.
0: I think
2: boboto talaga sila in the end. Kasi or whether boboto sila in the negative or i-consider ang kanilang non-appearance as negative votes or abstain votes. Kasi yung ating ng threshold ay base number nga ay 24. So kasama talaga sila sa bilang ng botohan.
0: So kung payagan sila mag-attend, kasama na rin yung right nila to actually vote dun sa articles of impeachment.
2: That's correct.
0: Pero ang sabi ho kasi kanina ata ni Senator Judge Alan Cayetano na kung hindi nga daw po sila payagan na makadalo, eh yung pong automatically daw ang kanilang magiging boto ay for acquittal.
2: Yun ang magiging effect, no? Kasi ang sabi sa Constitution ay conviction requires concurrence, no? So ibig sabihin, aktibo, positibo mong binibigay ang iyong boto for conviction. So kung hindi aktibo, positibo, hindi concurrence ang iyong ginawa, ang interpretation ng boto mo ay either abstain, na hindi pa rin concurrence, no? Hindi boto positibo, or in the negative.
0: Okay. Ang kanina po ano na pag diskusyonan din ay yung pagpapatawag, no, pagpapasupina dun mismo sa mga bank managers at yung mga bank records ng umano'y mga bank accounts ni Vice Presidente Sara Duterte. At ang sinasabi nga po ni Senator Judge Alan Cayetano, eh paano kung itong mga ebidensyang ito ay fruit of the poisonous tree? Pwede po bang simplihan natin? Ano po ba yung tinutukoy ni Alan Cayetano na fruit of the poisonous tree?
2: Okay, yung fruit of the poisonous tree ay isang doktrina na kung saan yung lahat ng mga bagay na nangyari na nagmula sa isang illegal or unconstitutional na act ay hindi dapat admissible or hindi dapat makita kasi lahat din yon ay illegal or unconstitutional. So kung ating susuriin ang kanyang sinasabi, kung illegal o unconstitutional yung isiwalat ang mga laman nitong bank accounts na ito kasi merong protection ng bank secrecy, may confidentiality, lahat ng susunod dyan na gagawin dahil nabuklat iyan at illegal ang pagbubuklat ay illegal na rin, no? So ang kailangan yan pagdesisyonan ng impeachment court, no, kasi sigurado tayo na ibabalik yung objection na yan ng respondent o ng depensa. So kailangan nila ding tingnan kung ano bang sinasabi kung bakit siya illegal or unconstitutional na nabuksan o isiwalat o ipakita sa publiko o banggitin ang mga records na iyan. Saan ba nagmumula yung confidentiality? Sa palagay ko ay merong exceptions sa bank secrecy law on impeachment cases. No, I think express naman yan sa, sa batas natin. So kailangan siguro mapaliwanag ni Senator Judge Cayetano or ng depensa in this case, no, kung ano yung sinasabi nilang pinag-uugatan na illegal or unconstitutional yung pagsisiwat, at least noong records in relation to the Vice President.
0: Oo, dahil kung mga sa mga nakalipas or sa mga iba pang mga kaso, maari naman pong anong ba tawag doon? Ma-waive yung bank secrecy kung ang korte mismo ang hihiling na isumite yung records. Tama ho ba, attorney?
2: So, yes. Kaklaruin ko lang na yung waiver ay dapat nagmumula mismo doon sa tao
0: sa may-ari.
2: Na may-ari. But you are correct, Tony, na ibang exception, ibang rason kung bakit pwedeng mabuksan ay yun ay kung mag-order ang impeachment court or in an impeachment proceeding or case, no? Iba yun sa waiver. Pero independent of the waiver, pwedeng mangyari yon kung ang impeachment court mismo ang mag-order.
0: Ah, okay. At sa puntong iyon, eh, hindi pa naman din klaro, no, kung papayagan ng Senate Impeachment Court na ipatawag nga yung bank managers at yung mga bank records.
2: That's correct. Pero gusto ko lang din i-point out, Tony, na meron tayong precedent dito. Hindi ito bago sa impeachment. In fact, yung bank records, bank accounts, ay subject na din yan ng debate at ng disclosure doon sa impeachment trial ni dating Pangulong Estrada at ng dating Chief Justice Renato Corona. So hindi ito bagong issue at sa mga pagkakataon na iyon ay pinagbatuhan ng impeachment court yung issue na iyan.
0: Oo, at nagamit din, no, yung mga bank records na ng nooy Pangulong Estrada at nooy Chief Justice Corona sa kanilang paglilitis.
2: Correct. Kaya nga natin alam yung pangalan ng Jose Velarde.
0: Opo.
2: Kasi yun yung pinakasentro ng ebidensya laban sa dating Pangulo.
0: Oo. Ang isa pang siyempre sensitibong ebidensya, no, na nilalahad or gusto sana ilahad ng prosecution ay yung BIR records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Pero sa utos po ngayon ng Senate Impeachment Court, pinababalik yung mismong kahon ng BIR records sa BIR. So ano po magiging epekto nito dun sa ebidensyang nais ilahad ng prosecution?
2: Wala naman siyang epekto sa ngayon. Ang nangyari lang ay nagpalit ng kamay kung sino ang nakahawak sa box na iyan. Ang rason kasi ng senator judges or ng presiding officer ay hindi man lang yan namarkahan, hindi naman yan kasama doon sa ebidensya na sa records na or sa pre-trial na. So hindi dapat na nasa Senado yan ngayon kasi dapat ang kustodiyan yan ay nasa prosecution pa rin or in this case sa BIR. Pero hindi nangangahulugan na hindi pwedeng dalhin ulit ipresenta ulit at mag-attempt ulit ang prosecution na ipresenta at pabuksan ang box na yan sa impeachment court. So kung makikita natin kanina ay wala namang sinabi ang impeachment court sa ruling ng bubuksan ba yan o hindi. Pero sa takdang panahon na ipipresenta na yan ng prosecution, ay kanila nang haharapin ng issue na yan.
0: Oo. Kasi nga po, ano, para walang malinaw din sa mga tagapakinig natin, kaya po nagkaroon ng ilang araw na pre-trial conference, eh para po malinaw kung anong mga ebidensya ang kumbaga submitted o offered, no, na magkabilang panig ng prosecution at depensa. Pero kung hindi po namarkahan as evidence yung BIR records o yung box of BIR records, maaari pa rin ho ba itong ipasok as evidence later on sa trial?
2: Yes. So, kasi unang-una nga, hindi sobrang dapat dikit sa teknikalidad ang proceeding na ito. So dapat may flexibility, no, ang impeachment court na magdesisyon ng issue na yan. Nakita naman natin kanina, meron ding desisyon sa kung merong bagong witness, di ba? Kung gusto nilang magpresenta o magbanggit o mag-include ng bagong witness ay may 5-day disclosure rule. So yeah, pwede din yan gawin sa mga dokumento. In this case, yung pretrial order, hindi, I think kasi yung Senado naman ang Senator Judges naman ang nede-decision kung ano ang nangyayari talaga sa trial. So even if may pre-trial order, ay meron pa rin silang discretion na mag-admit ng ebidensya na hindi, lalong-lalo na kasi nabanggit na yan, hindi lang, meron lang pag-aaway tungkol sa dapat ba nandyan yan.
0: Yung pong 5-day disclosure notice, di ho ba yun ay para din sa yung mga isinubmit na ng prosecution at ng depensa na listahan nila ng mga witnesses, or maaari pa silang magpasok ng mga witnesses na hindi po pinangalanan nung pre-trial conference?
2: Yes, maaari pa. Kasi yung witnesses na nasa pre-trial order, disclosed na yun eh. So ini-expect na talaga ng court yun at ng magkabilang panig na sila ay mapapresenta. Pero kung meron mang issue na uusbong sa paglilitis at kinailangan ng isang witness na magpapaliwanag o magtutukoy ng mga dokumento, yun yung purpose ng rule na yan.

0: Okay. Sige. So, Attorney Michael, nais lang po sana namin muna na makuha din ano, yung pinalabas na press con kanina o dinaos na press con ng prosecution. Alimbawa, unahin natin, Mission Control. Prosecution muna, si Pam. Oh, sige. Attorney Michael, babalikan po namin kayo maya-maya po. Ah, pero dadako lang po tayo ngayon sa ating Radio Patrol para makuha din yung buod ng naging press con naman po ng prosecution panel. Diyan lang kayo, ah, Attorney Michael.
1: Copy, Tony.
0: Sige. Pasok na po muna natin. Nasa linya po ng ating telepono si Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam? Nawala po si Pamela Vasquez na bumitaw yung linya. Babalikan natin kaagad si Radio Patrol Pamela Vasquez dahil gusto sana natin malaman ano po yung naging reaksyon or parang pagbasa ng prosecution sa unang araw na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nasa linya na natin si Radio Patrol Pamela Vasquez. Pam, go ahead.
2: Yes, Tony, no, sa ngayon, in general, no, masaya yung House Prosecution Team na finally natuloy na nga itong House impeo ng itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kanina nga, no, doon sa mismo trial proper sa kanyang opening speech, binigyan ni House Prosecutor, Lead Prosecutor Jerry Luistro, yung kahalagahan ng paglilitis na ito sa buhay ng isang karaniwang mamamayana. Ayon kay Luistro, no, yung usaping ito tungkol sa bagay na pag-aari na o tungkol sa bagay na pag-aari ng lahat, which is yung pera, tiwala at karapatang maningil ng pananagutan sa mga ibinoto at ipinagkatiwalang lider ng bansa. Kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, ay bakit hindi anya ang pinakamakapangyarihang opisyal ng gobyerno? Paglilinaw pa ni Luistro, ang paglilitis ay hindi bilang ganti sa kalaban sa politika, kung hindi para sagutin kung may saysay pa ba ang pananagutan sa bansa na mas malaki sa opisyal, partido o administrasyon. Batid din ni Luistro ang same framers o lumikha ng konstitusyon ng Pilipinas na darating kumano ang araw na ang kapangyarihan o tiwalang ipinagkaloob sa isang opisyal ay masira o maabuso, kung kaya binigyan ng kapangyarihan ng Kongreso, yung Kamara na mag-impeach, no, at yung Senado na mag-litis, hindi para parusahan yung mga kalaban kundi para protektahan ang bansa. Iginit din ng prosecution na ang kanilang ipipresenta ay nakabatay sa mga ebidensya at hindi sabi-sabi, spekulasyon o propaganda. Dagdag pa ni Luistro, ang articles of impeachment ay hindi magkakaiwalay na istorya, kundi mga kabanata sa isang istorya tungkol sa kapangyarihang ginamit ng walang pananagutan. Kabilang nga dito, yung 612 million pesos na confidence funds na ipinagkatiwala sa Office of the Vice President at Department of Education at mga pangalang hindi naman totoo. Nabanggitin kanina Tony Nonia, Jervy Luistro, doon sa kasaysayan ng bansa, no, ay walang vice presidente na may kaibigang hitman na pinutos para ipapatay yung pangulo ng bansa. Samantala, Tony, no, yung sa ating nakalap na ambush interviews, no, kanina ay na sinabi din ng House Prosecution Panel na sila nga ay masaya na finally nangyari na nga ito. At doon naman sa usapin ng BIR box, ay bagamat konting setback lamang ito ay hindi naman ibig sabihin ay hindi na ito mabubuksan o matatalakay doon sa mismong impeachment trial, Tony.
0: Oo, at hindi na din sila tumutol doon sa kahilingan ni Senator Alan Cayetano na hilingin sa Sandigan Bayan na makadalo yung dalawang nakadetene ngayon na senador, na si Senator Jingo Estrada at Rodante Marguleta.
2: Tony, pakiulit lamang, sorry.
0: Oo, wala namang ginawang mahigpit na pagtutol ang prosecution doon sa kahilingan ni Senator Judge Alan Cayetano na makadalo pa rin si Senator Marguleta at Estrada kahit sila ay nakadetene na.
2: Kanina, kung hindi ako nagkakamali, Tony, no, na talakay nga na kung pwede ay maging observer nga ito, especially si Senator Marguleta, kung hindi makakadalo o makakapag-participate ng personal dito sa paglilitis, Tony.
0: Oo, pero hindi naman tutol doon ang prosecution.
2: So far, wala namang nabanggit na pagtutol tungkol dyan, no?
0: At doon naman sa punto, syempre, nagsimula itong, nagbukas itong impeachment trial, tumagal na halos isa't kalahating oras, doon pa lang sa pagta-debate kung kailangan ni Senator Chisa Escudero.
2: So parang sinasabi lamang sa atin na Tony, no, kumbaga niya respeto naman nila yung naging hakbang doon sa paglalagay noong presiding officer kanina din kasi nakausap

0: natin o na-interview natin itong siya impeachment adviser at dating congressman Robert H. Barber na sinabi na naging maganda o naging orderly itong naging paghawak o pag-settle niya Senator Chief Escudero doon sa mga nakapending na motion pati yung pagpapakilala doon sa House Prosecutor at yun sa defense dito kanina sa trial, Tony.
1: Meron bang reaksyon itong House Prosecution doon sa medyo pang dulong banat ni Chief Defense Lawyer Attorney Sheila Season na version 2.0 daw ng isang fishing expedition yung muling pagpapasupina ng prosecution sa back records ng Vice Presidente?
0: Kanina, so far, kasi mukha ongoing pa itong press conference sa Tony at lumabas lamang tayo. Pero kanina, no, yung naabutan natin sa press conference ay yung komento ng House Prosecution Panel doon sa tila yung kwento o yung narrative nga na parang lumalabas kasi na sa umpisa pa lamang, parang talo na umano itong House Prosecution Panel dahil na doon sa bahagyang hindi pagkakaintindihan doon sa trial kanina. Ang sinabi naman ni lead prosecutor ay, kumbaga, ang mahalaga naman ay na-address yung concerns at yung confused sa paglalagay ng kanyang plea deal sa arraignment. Ang sinabi naman ni Kong Luis Tro ay, kumbaga, intention nila yon para ma-put on record at maging naaayon doon sa konstitusyon at sa mga nagdaang impeachment, Tony.
1: Alright, so bukas, alas 2, muling magsisimula ang impeachment trial ng Vice Presidente. At ang inaasahan nga, Pam, ay iaharap na yung dalawang pinusupinan na NBI agent, si Attorney Jeremy Lontok at si John Mark Kalilong.
0: Itong si Attorney Jeremy Lontok, siya yung sa Regional Director ng BARM. At itong si John Mark Kalilong naman ay Senior Agent ng Cyber Investigation and Assessment Center. Ito, Tony, kung matatandaan natin, no, nauna nang in-express ng House Prosecutor, nauna nga ipipresenta itong Article 4, which is yung great threat o yung pagbabanta nga kay Pangulong Marcos Jr. First lay pa nilang mga argumento at dokumento with regard dito sa Article 4, Tony.
1: Alright. Maraming salamat sa pagtutok ni Raj Patrol, Pamela Vasquez, sa panig naman po ng prosecution panel. Ngayon, ready na ba? Yun naman sa panig ng depensa. Tatawagin naman natin ang ating Radyo Patrol. Nasa Zoom, si Radyo Patrol, John Garner. John, go ahead.
2: Tony, magandang gabi. Umpisahan ko doon sa 15 mula doon sa 16 na miyembro ng defense panel ni Vice President Sara Duterte ang umattend at present dito sa unang araw ng impeachment trial niya. Una sa listahan diyan na unahin ko na yung hindi umattend diyan ay si Attorney Philip Sigrid Fortuna na alam naman natin veterano na pagdating sa impeachment. Tony, maanghang ang mga naging pahayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanilang opening statement. Ayon kay Attorney Sheila Season, lead counsel ng ikalawang pangulo, hindi ito ang unang beses na sumubok ang mga miyembro ng kamara na alisin ang kanilang kliyente sa pamamagitan o sa pwesto sa pamamagitan ng isang mekanismo na tinawag niyang hindi tumatalima sa konstitusyon. Matatanda ang question na ng depensa sa Korte Suprema ang impeachment complaint na inihain laban sa bise noong nakaraang taon. Sinabi rin itong hindi dapat umabot sa isang tila fishing expedition ang mini-trial ng mababang kapulungan na isinagawa nito patungkol doon sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Muli rin itong idiniin na ang Senado lamang ang may karapatan na magsagawa ng impeachment trial alinsunod sa 1987 Constitution. Inulit din ito yung posisyon ng opisina ng Vice Presidente patungkol sa notice of disallowance mula sa Commission on Audit na sinabi niyang hindi nagpapatunay na may maling paggamit sa pondo. Katatapos lang din ng press conference dito sa Vicente Soto Room ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team ni VP Sara Duterte. Sinabi nitong masaya ang kanilang panig sa unang araw ng impeachment trial. Sinabi naman nitong hindi naman nagbibilang kung nakapuntos ba o nakamenos ba yung defense o prosecution dito sa unang araw nga ng impeachment trial. Patungkol naman doon sa aras sa depensa ang magkomento patungkol dito dahil aniya internal matters ito na dapat sagutin o ayusin sa loob ng impeachment court at hindi dapat magkomento ang depensa dito. Natanong din siya patungkol doon sa pag-utos ng impeachment court na ibalik yung BIR box. Sabi niya walang issue sa kanilang panig kung ibabalik ito, although ina-acknowledge nila yung posibilidad

0: na muling pagsabina ng prosecution dito sa BIR box na ito. Kumbaga parang sabi niya ay i-reserve nila yung kanilang comment pag nangyari na ulit ito. Natanong din siya ulit patungkol dun sa confidential funds na alam naman nating pinakamalaking bala na ibinabato laban sa Vice Presidente. Sinabi nitong lahat ng laman ng kanilang opening statement ay kumbaga pinag-isipan nila at hindi na muna sila ulit magko-commento dito dahil unang araw pa lang naman ito. Natanong din sila patungkol dun sa 4-1-3-2 na sequence. Kumbaga ito yung kung ano ba yung uunahin na talakayan dun sa apat na articles of impeachment ng laban sa ikalawang pangulo. Ayon sa kanya, prerogative naman ng prosecution kung ano yung gusto nilang mauna na talakayin na articles of impeachment. Kaya wala silang oposisyon patungkol dito. Natanong din sila patungkol dun sa kumbaga i-re-recommend ba nila na umattend na finally ang Vice Presidente sa mga susunod na pagdinig. Sinabi nitong sa ngayon, masyado pang maaga para sabihin kung pa-attendin na ba nila ang kanilang kliyente. But last na lang, Tony, no? Patungkol naman doon sa threshold, tungkol sa boto, sinabi nitong simple lang ang kanilang sagot na klaro ang nakalagay sa konstitusyon. Tony.
1: All right. Sige, maraming salamat si Raja Patrol John Garner na nakatutok naman po sa panig ng defense team ni Vice Presidente Sara Duterte. Oras po natin, 7 minuto na, makalipas ang alas 6 ng gabi, ay kasakasama pa rin po natin via Zoom ang ating pong guest, ang resource person po natin mula sa UP College of Law, Assistant Professor Attorney Michael Chu Jr. Attorney Michael, ang siyempre yung opening statements po ay parang sabihin na natin yung paglalatag ng magkabilang panig ng prosecution at depensa na para ipag-iitan kung masabi ba natin yun din ang magiging summation nila after so many trial days nitong impeachment court. Yun din ang magiging ano nila, di ba? Ang kanilang conclusion.
2: Sa tingin ko, ganun pa rin ang tema. Iba lang siguro yung kanilang lingwahe na gagamitin na manakita na ng publiko, hopefully at that point, nakita na ng publiko lahat ng ebidensya at depensa ng Vice Presidente. No? So, although kapansin-pansin sa akin kanina na malaki nga ang pinupunto ng respondent o ng depensa sa procedure, sa mini-trial, at kung mapapansin din natin ay parang walang denial talaga doon sa mga grounds, no, or sa articles. Halimbawa, hindi natin narinig na sinabi na hindi ginastos ang confidential funds in that way, no. Hindi natin narinig na hindi nagamas ng disproportionate wealth ang Vice President. It's all about ano ba yung requirement ng Constitution, presumed innocent ang inaakusahan mo, pero hindi natin narinig na hindi siya guilty. I think that's an important thing to note. Kung sa huli ba, sa closing statement ba nila, ay masasabi na nila finally na kahit na harapin namin ng diretso, ang mga allegation na ito, ay confident ang depensa na hindi siya guilty.
1: So, sa inyong experience, attorney, mas nararapat dapat na ang depensa ay magsimula kaagad na our client is not guilty. Dapat sabihin kaagad nila.
2: Yes, kasi in this case, hindi naman siya yung parang criminal trial na yung presumption of innocence is the only thing that matters. No? What matters here is marinig ng publiko kung ano ba yung posisyon ng presidenta, hindi lang that is correct, inulit-ulit ng defense na the burden does not shift, no? Ang burden o ang tungkulin na ipakita na guilty or convicted dapat ang Vice President ay nasa prosecution. Pero ang kaibahan ng impeachment ay ang ending nito ay hindi talaga pagkakakulong o pagbabayad. Ang ending nito ay pagtanggal sa, sasabihin ko pa din na yung mga inaakusan niyo sa akin ay hindi nangyari, hindi totoo, at confident ako na ginastos ko ang pera ng taong bayan sa maayos at sa nararapat ayon sa batas. No? So, kasi this is both a legal and a political proceeding. And that is why senator judges ang nakaupo. Kasi kasama sa kalkulasyon, sa desisyon,

0: dito yung appreciation tulad ng ground ng betrayal of public trust, 'di ba? Kaninong tiwala ba yung nalabag mo dito? Tiwala ng publiko. So hindi sapat para sa publiko na, uy, kapag inaakusahan mo ko, ang ating presumption ay hindi ako guilty, ha? So hindi, kung sagutin ko man yan or hindi, tungkulin mo yan. Pero ang hinihingi ng publiko dito ay, oh, bukod na dyan, ano ba talaga ang ginawa mo o hindi mo ginawa, no? Sa pera namin.
1: Oo. Kasi nga po, siguro ang kanilang iginigiit din sa panig ng depensa, no? Narinig natin sa opening statement ni Attorney Sheila Season na binalikan pa niya kung ilang milyon yung bumoto para sa Vice Presidente at para parang ipakita na ganong kalakas ang tiwala ng taong bayan kay Vice Presidente Sara Duterte na hindi niya maaring tawag dito, parang ipagtaksilan yung mga bumoto sa kanya.
0: Oh, kung ganun ang ating reasoning, no, Tony, di dapat wala na tayong impeachment. Kasi kapag naluklok ka sa pwesto ay
1: automatic ba yun,
0: talagang faithful ka na sa tungkulin mo. Pero in fact, kung gagamitin mo yung numero na yan, mas mabigat nga yung kasalanan, eh. Kasi kung totoong nangyari o kung totoo ang articles of impeachment na ina-allege laban sa kanya, mas marami kang binitray na miyembro ng publiko. Kesa, I know it doesn't make any difference, no, whether ilang million yan or 32 million, publiko yan, no? Bumoto sa'yo yan. Pero yung daming, ganun kadaming taong nagtiwala sa'yo, natapat ka sa tungkulin mo. Tapos nung naupo ka na, hindi pala yun yung ginawa mo. Parang sa akin, mas mabigat na kasalanan nga yun.
1: Oo. Kasi nga po, parang being isang trial na hindi naman purely, how do you say it, parang criminal in nature dahil political din po, ay parang nangyari eh, yung pong opening statement ng depensa sa,
0: yes.
1: Di ba?
0: Yes, Tony. Actually, on that point, gusto ko lang susugan na, in fact, nung naluklok ka sa pwesto, and this applies to everybody, kahit hindi impeachable officer, dapat araw-araw mong pinapatunayan sa publiko na pinagsisibihan mo na nararapat ka sa posisyon na yan. With more reason, kung ikaw ay nasa posisyon na napakalaki ng control sa resources ng government. Yeah. Hindi ka pwedeng makampante. Kasi yun yung botong niligawan mo at ipinagkatiwala sa'yo. So dapat araw-araw mong pinatutunayan na nararapat ka na nasa posisyon.
1: Alright. And very quickly, dahil patapos na ho tayo sa ating special coverage today, Attorney Michael, doon sa punto na hindi pa naman napagde-desisyonan kung kinakailangan mismong ipatawag o humarap si Vice Presidente Duterte sa kanyang trial, yun naman po ay maaaring ireserba pa ho ng prosecution, no, na ipatawag siya.
0: Yes, the prosecution can reserve that. We can also expect kasi siya naman talaga ang respondent. And I think the defense also is open to the idea kung kinakailangan may mag-explain. Kasi tulad ng halimbawa ng ground or Article 4 on threats made by her. At klaro-klaro naman na yung video ay siya yun. So walang ibang makakapagpaliwanag ng iniisip niya sa panahon na iyon kundi siya. So I think posible pa rin.
1: Oo. Ay kailangan ho ba dahil ang sequence ng pagpresenta ay Article 4, 1, 3, and 2? Saang article ho siya mas significant na kailangan humarap in person?
0: So I think sa lahat.
1: Sa lahat?
0: Actually, magkakaiba ang bigat. I think sa una yung Article 3 na threats, Article 4 na threats, kasi siya lang ang makakapag talagang bigay linaw sa kung ano yung konteksto o ano iniisip niya sa panahon nun. Pero yung paggamit ng confidential funds, pag-amas ng wealth, at yung cases. No? So, I think lahat kailangan dapat ma-explain niya.
1: Lahat kailangan humarap siya. So, maaaring ipatawag siya sa bawat article of impeachment. Attorney Michael, kinakailangan na ho namin magpaalam sa iyo, pero sana nga po sa mga susunod pa mga araw, abay, mukhang aabot pa ho tayo ng 2027 ito. Sana po ay makapiling ka pa rin natin dito sa ating special coverage. Attorney Michael, thank you.
0: At your service. Thank you, Tony.
1: Salamat, salamat. Si Attorney Michael Chu po yan, ang UP College of Law Assistant Professor, ating pong resource person ngayong araw. Samantala, tatawag po muna tayo ng mga report mula po sa ating mga Radyo Patrol! Arraignment sa kasong plunder ni Senador Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa ay tinakdana ng Sandigan Bayan. Narito ang balitang opirmado sa grado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
2: Ngayon, tinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment sa kasong plunder ni Senator Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at sa dalawang kapwa akusado ng negosyante sa July 10, 2026.

0: Sing kaninang mag-aalas 3 ng hapon sa Sandigan Bayan, kinadefensor at negosyanteng Joseph Varias Espiritu, makakapwa akusado yan ng Senator Rodante Marcoleta sa kasong slander at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kasunod ito ng booking procedure ng dalawa sa Camp Rame matapos na aresto ng PNPCADG sa isang coffee shop sa Quezon City. Ang pagdating ni na Defensor at Espiritu sa Sandigan kanina ay para sa return of warrant at pagkatapos ay idinala na sila sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payata. Nananatili naman sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta kung saan siya isinailalim sa medical examination. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Mga pulis at rallyista nagkagirian sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony, kasabay na pagsisimula kanina ng impeachment trial sa Senado ay sinabayan rin ito ng mainit na kilos protesta dito sa labas ng Senado. Pero bago yan ay nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at mga pro-impeachment group. Nagkatulakan at nagkagitgitan ng dalawang panig matapos magpuminat ang mga ito na makalapit sa tapat ng gitang Senado para dito magsagawa ng kilos protesta. Kalaunan ay pinayagan rin ng mga rallyista na magprograma sa southbound lane ng Diokba Boulevard at ipasok ang kanilang mobile stage. Nagbigay naman ng talumpati kanina si Bayan Secretary General Mong Palatino at Makabayan President Lisa Masa. Sa mga sandaling ito ay bantay sarado pa rin ang mga anti-riot police ngayong hapon dito sa paligid ng Senado. Kaliwat kanan pa rin yung mga nakalagay dito na mga barikada ay yung, at yung pag-iikot ng mga pulis. Pasado alas 3:30 kanina nang tapusin na mapayapa ng mga ralista ang kanilang programa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu nakapiit na sa Quezon City Jail Male Dormitory. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene!
3: Tony, kinumpirma ni DZMM spokesperson Superintendent Jerex Bustanera na nakarating na takapit sa Quezon City Jail's Male Dormitory na dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu bandang alas 3:58 ng hapon. Kasi ito ang commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division para sa kaso plunder na kanilang kinakaharap. Wala pa informasyon na ibinibigay ang DZMM kung magkasama sa selda ang dalawa pero tiniyak nito na walang magiging special treatment sa kanila. Sa ngayon, ang kanilang kapwa-akusado na lang na si Secretary Giray ang tinutugis ng mga otoridad na ayon naman kay DALG Secretary John Vic Remulla ay hindi pa nagpapahayag ng surrender fillers hanggang ngayon. Samantala, iniulat naman ni CIDG Director Police Major General Robert Marco II na nakaranas ng pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure sa Senator Rodante Marcoleta dahilan kaya din nalamuna siya sa PNP General Hospital kung saan siya isa sa ilalim sa ilang mga medical examination. Yan ang balitang kumpirmado sigurado.

0: Mga pamilya, tayo po ay nasa panghuling dulo na po ano ng ating special coverage ngayong araw, ang VP Sara Duterte impeachment trial. Nagbukas po ito kanina alas 2 ng hapon, subalit tumagal pa ng isang oras at kalahati yung pagdedebate kung tama po ba napalitan si Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer nga po ng Senate Impeachment Court kalaunan. Bumoto po ang 12 senador kontra sa 8 senador para nga po iluklok si Senator Cheese Escudero bilang Senate presiding officer. So sa araw pong ito ay wala pa hong ipinipresenta ng mga testigo, wala pa pinipresenta ng mga witness o na mismong mga ebidensya, at bukas pa nga po talagang tuloy ang uusad ang mismong pagpepresenta ng prosecution sa unang article po na kanila pong tatalakay na Article 4 na impeachment Article 4 o yung pong pagbabanta umano ni Vice Presidente Sara Duterte sa buhay ni Pangulo Marcos Jr. kay First Lady Liza Araneta Marcos at Ninoy House Speaker Martin Romualdez. So sa punto pong ito ay meron pa hong mga question na ipinresenta ang ilang pong miyembro ng mga Senator Judge sa panig po ni Senator Alan Cayetano. Kine-question nga po niya kung tama po daw na palitan si Senator Sherwin Gatchalian bilang presiding officer, at kung tama po din ba na ipatawag o ang hilingin na ipresenta sa impeachment court yung mga bank records at yung mga bank manager sa umunay mga bank account ni Vice Presidente Sara Duterte. Tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe sa ating pong pagbabalik. Titingnan po natin kung meron pa po tayong mga pahabol na mga ulat dito po sa ating special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na kayo ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga aligasyong manig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istretta, DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
2: Kape!
3: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
2: Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
4: Alas 6:25 na po mga kapamilya. May ilang minuto na lang po tayo na lalabi sa ating special coverage bago po tayo lumipat po sa TV Patrol. Pero syempre sa araw pong ito, ang pagbubukas nga po ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ay hindi pa po nakasentro sa mismong paglahad ng mga ebidensya at testimonya ng mga ipatatawag na testigo. Bukas po yan, alas 2 muli ng hapon, ay tututukan pa rin po natin, syempre dito sa DZMM Teleradio, ang pagpapatuloy po na

0: impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte tomorrow, day 2. Mahaba-haba pa ho ang tatahakin nating landas para po dito sa impeachment trial. Bago po siyempre magsimula yung actual na coverage no ng 2 p.m. ay meron pa rin pong primer no o yung parang pag-recap at yung mga pag-aasahan po natin at tatalakayin. 1 o'clock po yan ang makakasama nyo po bukas ang ating po mga kapamilyang si Peter Musngi at saka si partner Rica Lazo. Sila po ang magpapatuloy ng ating special coverage ng Vice President Sara Duterte impeachment trial bukas, July 7, Martes po yan. Sa linggo pong ito, tatlong araw lang po siyempre po ano, ang idadaos na impeachment trial. Simula ngayon Lunes, tapos Martes at Miyerkules. At doon po muna siyempre matatapos at magpapatuloy muli sa susunod na linggo, Lunes po muli. At ganun po ang magiging schedule nito hanggang sa mag-State of the Nation address si Pangulo Marcos Jr. sa July 27. At matapos po ng araw na yon ay magbabago po ang schedule. Magiging Martes, Miyerkules at Webes naman po ang pagdadaos po ng impeachment trial alas 3 ng hapon. No? Hindi po magiging alas 2. So magmula po ngayon hanggang July 27, alas 2 ng hapon po, Lunes, Martes at Miyerkules ang magiging pagdaos po ng Senate impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. So pansamantala, tayo po ay nagpapaalam po muna mga kapamilya at magpapatuloy po ang special coverage bukas alas 2 pero alauna po tutok na kayo dahil meron pa hong primer na mga kapiling po ninyo si Peter Musngi at si Rica Lazo. Ha? Ah, mamaya. Okay, sige, mamayang alas 8. Si Rica Lazo naman po, partner Rica, uupo kasama po ni Attorney Noel Del Prado at ipagpapatuloy po nila ang talakayan patungkol po no dito sa unang araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. So wala munang spot report ni Jeff Caparas at saka ni Marlene Pajanos. Gusto ko pa naman sana marinig yung extra ni Marlene Pajanos dahil may lambot sa dulo. Marlene Pajanos, ay mga kapamilya, thank you so much. Abangan nyo na po ang mga nagbabagang balita sa TV Patrol. Susunod na. Hanggang bukas po muli, tutok po kayo sa ating special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
2: Sama-sama tayo sa pagtulong.
3: Unti-unti, bumabangon.
4: Sama-sama lang kahit mahirap.
5: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
2: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
6: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte nagsimula na. Minoria, inalmahan ang pagtalaga ng ibang presiding officer bukod sila kaupong Senate President.
7: Objection, Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection.
8: You are allowed to object but we will proceed with
7: President.
8: The division
7: Mr.
8: of
7: President.
8: The House.
6: Sa kabila ng pagtutol, Cheese Escudero, wagi sa botohan para pamunuan ang paglilitis. Vice Presidente Duterte, no show sa unang araw ng trial. Pagdalo niya, depende sa magiging takbo ng paglilitis ayon sa defense team. Senador Dante Marculeta, ipinaaresto ng Santiguan Bayan sa kasong plunder pero diretso sa PNP General Hospital dahil sa paninikip ng dibdib. Dating Congressman Mike Defensor at isa pang kapwa-akusado, kulong sa Quezon City Jail. Mga higante ng komedya, Memi Vice Ganda at Bossing Vic Soto magtatambal sa takilya. Bagong rockstar ng Wimbledon, Alex Ayala, tatargetin ang quarterfinals sa laban kontra Jasmine Paolini ngayong gabi.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Kapamilya, nagbabaga mga balita ngayong Lunes. Umusad na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kasabay niyan, humarap sa Sandigan Bayan si Senador Dante Marculeta para sa kasong plunder na isinampa sa kanya. Sabayan nating binabantayan ang mga naglalakihang balitang yan at iba pang istorya.

0: Naroon sa Senado ang kasama nating si Karen Davila. Karen, ano ang nangyari sa unang araw ng impeachment trial?
1: Alvin, kaninang alas dos ng hapon, formal nang sinimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naharap ang pangalawang pangulo sa apat na articles of impeachment. 21 senator judges ang dumalo sa pagdinig matapos mapasa ilalim sa kustodiya ng pulisya si Senator Rodante Marcoleta kaninang umaga. Inilabas ng Sandigan Bayan ang arrest order laban sa senador sa reklamong plunder. Bago umarangkada ang impeachment proceedings, tinalakay ng senator judges ang issue kung sino ang tatayong presiding officer. Sa huli, matapos ang debate at ang botohan, itinalagang presiding officer ng impeachment court si Senator Judge Francis Cheese Escudero. Samantala, sa unang araw ng ikatlong impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas, ang nagbakbakan agad, hindi ang prosecution at depensa, kundi mismong senator judges. At live makakasama natin mula sa Senado, si RG Cruz. RG, balikan natin ano ang sentro ng debate ng mga senador.
2: Karen, ang mitsa nga ng debate kanina sa unang araw ng paglilitis ay ang paghalal ng mga senador kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer kahit hindi siya ang Senate President. Pero sa kabila ng pagtutol ng minorya, nauwi pa rin sa botohan.
3: Imbis na mag-umpisa ang paglilitis sa tagisan ng prosekusyon at depensa ukol sa merito ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nauwi sa mahigit isang oras na balitaktakan kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Tinangka na magkapatid na Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano na hadlangan ang gusto ng mayorya na maghalal ng presiding officer na hindi si Senate President Sherwin Gatzalian. Ang punot dulo ng argumento nila labag ito sa saligang batas. Dahil bagamat hindi ito literal na binanggit sa konstitusyon, maliwanag na ang intensyon ng mga gumawa nito ay ang Senate President ang magpe-preside kapag hindi Pangulo ng Pilipinas ang nililitis.
4: We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial.
5: This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. So that's my first point. Mag-abala naman tayo. Read it yourself, ask your staff to print a copy. My second point, Mr. President, is addressed to His Honor. If His Honor will insist that we have to call a regular session, we have to be in session to amend the impeachment rules, eh di tawagan niyo po ang Malacanang. Nagpa-special session naman po siya.
3: Pero ayon sa liderato, hindi ito ang pagkakataon para pagdebatihan ito.
6: In the past precedents, during the era of impeachment, November 15, 2020, the body as well approved the rules of impeachment in plenary. During the Corona impeachment, March 23, 2011, once again, resolution number 39 was adopted in plenary. So any issues pertaining to this resolution should be discussed in plenary when the Senate convenes as a legislative body. Doon ho natin in-adopt yung impeachment, rules of impeachment, doon rin ho natin inamendahan. At nabigyan naman po ng oportunidad ang bawat isa para magkomento, magbigay ng pahayag, magbigay ho ng kanilang legal opinion. Pero at that time, wala naman po ang nag-object at in-adopt po ng Senado in a legislative body. So the position of the chair, if there are any comments, any legal opinions, any issues, it should be done through the legislative body of the Senate.
7: Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the vice president is under trial or any other impeachable officer. The debate on this matter here in the impeachment court is out of order, Mr. President.
8: Itong akin, sa publiko yung sa akin. Ang sinasabi ng publiko ngayon, nanonood sa atin, dapat you should not resort to too much technicalities kasi ang public interest ang iniisip nila rito. They want to expedite the proceedings. They want the trial, not rules. They're interested in the trial, not rules. In the interest of justice, eh, sabi nga nila, sometimes rules are not sacrosanct. But itong nangyayari ngayon dito, bahay, ang publiko ang importante rito. Where does the Constitution emanate from? From the public. From the people of the Republic. So, desisyonan nyo na ito.
3: Sa huli, sa botong 12-8 na halal si Senator Francis Escudero bilang presiding officer. Si Escudero ang dahilan kaya nakaporma sila Gatchalian sa liderato noong nakaraang buwan.
9: Hindi ko maintindihan bakit ngayon pinipilit natin na ang ating presiding officer eh si Chis Escudero. Eh ba't hindi natin siya ginawang Senate President noon?
5: Ayoko naman magkamali sa umpisa pa lamang na napakahalagang paglilitis na ito. Yung kaduda-dudang quorum nung June 3 na pinapaliwanag ng aming minority leader na hanggang ngayon nakatenga pa rin. Kung tutuusin, nung sinasabing na amyenda, Supreme Court petition ay pending pa. Kaya hindi karapat-dapat na yon ang sundan.
3: Matapos ang botohan, magkatabi na sila sa rostrum ni Gatchalian. Parang nung panahon ni dating Pangulong Estrada na dalawa ang nasa rostrum. Sa kanyang pag-upo bilang presiding officer, idiniklara na ni Escudero ang posisyon ng impeachment court sa debate sa conviction threshold o ang bilang na kailangan para mahatulang guilty ang isang akusado ng Senate Impeachment Court. Anya, 16 o 2/3 pa rin ng lahat ng senador.
10: This is the prevailing law today. We agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. And should the Supreme Court, who possesses the sole authority to interpret the Constitution, by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question other than what the Chair has stated, this court and this representation shall faithfully abide by that ruling of the Supreme Court.
3: Git pa ni Escudero, hindi rin pwedeng simpleng konsyensya lang ang basihan ng hatol ng mga senator judges.
10: Given that impeachment is a sui generis constitutional proceedings, the standards of proof that govern administrative, civil, and criminal proceedings do not apply. However, this does not mean that senator judges shall rely solely on their conscience in deciding this case. No less than the Supreme Court also said that, quote, decisions regarding whether to acquit or convict must be based upon clear charges supported by sufficiently clear and convincing evidence. Furthermore, let me be clear that the burden of proof in these proceedings rests upon the prosecution. It does not and will not shift. The respondent is afforded the presumption of innocence and has no obligation to disprove the charges against her.
3: Iginiit din ni Escudero ng impeachment ang isa sa mga pinakamasakit na prosesong politika, lalo pa sa kaso ni Duterte.
10: Turingan ng Korte Suprema, quote, it is the most difficult and cumbersome mode of removing a public officer from office. Terminating an elected mandate before the end of its term is among the most drastic acts our constitutional democracy can undertake. Let us heed the words of the Supreme Court that said, impeachment is not a chance to settle political scores.
3: Pinaalalahanan din niya ang senator judges laban sa pagkukomento sa merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Karen, matapos nga nito ay umapila si Senator Judge Pia Cayetano na hayaang makainom ng tubig, makakain at pakapag-unat-unat ang magkabi ng panig sa ngalan ng kalusugan dahil nga magiging mahaba ang mga hearing. Alas 3:30 na ng hapon o mahigit isang oras at kalahating oras na nagsimula ang trial proper sa paglalahad ng prosekusyon sa kanilang mga bintang sa bise. At ito ngang hapon ay sa isang pahayag sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang nagpanukala na gawing presiding officer si Escudero
2: para na rin makatutok si Gatchalian sa kanyang trabaho bilang Senate President. Giniit ni Gatchalian na kahit si Escudero magpe-preside araw-araw sa paglilitis, siya pa rin bilang Senate President ang magsusupervise sa paglilitis para tiyaking patas at alinsunod ito sa saligang batas. Karen?
1: RG, kanina ay nagkaroon na ng mga opening statements ang prosecution at ang depensa. Wala pang mga testigo kanina. Ano ang maaasahan bukas? Meron ng mga ipinatawag?
2: Karen, ano, nagpalabas na nga ng subpoena para doon sa mga opisyal ng NBI at mga testigo na may kinalaman doon sa unang article na lilitisin o didinggin yung tungkol doon sa mga umano'y banta ng vicepresidente sa ilang personalidad kasama na ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating speaker ng Kamara. Yan ay pagtalima na rin sa naging patakaran ng Kamara o ng impeachment court na kailangan ay may maagang pasabi ang isang panig doon sa kabilang panig at doon na rin sa korte tungkol sa mga witnesses na kanilang ihaharap. At tandaan natin na itong article na ito bagamat ito ay Article 4, ay ito ang lumabas doon sa pretrial order na unang ipipresinta ng prosecution. Karen?
1: Maraming salamat, RG Cruz. Matapos ang balitaktakan sa paghalal sa presiding officer, sumunod namang nagpakita o may entry of appearance ang prosecution at ang depensa. Sa opening statement, iginiit ni lead House Prosecutor Representative Jervie Luistro na ang impeachment trial ay para sa pagpapanagot, lalo na kung ang simpleng kawunin ng gobyerno ay pinagpapaliwanag. Kapag may anomalya, ay dapat din umanong panagutin ang katulad ng pangalawang pangulo, lalo na sa anilay bilyong-bilyong pisong pondo na nagasta umano nito. Apela ni Luistro, tingnan ang ebidensya.
5: The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative.
1: Sa opening statement naman ng depensa, binigyang diin ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na dapat naaayon sa batas ang proseso ng impeachment. Iginiit ni Sison na walang nakasaad sa notices of disallowance ng Commission on Audit o COA na may maling paggamit ng confidential funds sa mga tanggapang pinamunuan ni Vice President Duterte. Matatanda ang sakop sa unang article of impeachment ang usapin ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education.
11: The COA decision is far from being final, that there is a pending motion for the consideration of that decision. What we must not forget amid all these accusations is the fundamental legal principle that the burden of proof never shifts. The burden of proof never shifts.
0: Ipinaaresto ng Sandigan Bayan 3rd Division sina Senador Dante Marculeta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang negosyante sa kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi idiniklarang campaign donations. Dumalupa sa pagdinig si Marculeta sa musyong inihain nila ni Defensor at isa pang respondent para suspindihin ang mga pagdinig at ipagpaliban ang pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila. Pero matapos ilabas ang arrest order, iginiit ni Marculeta at Defensor na sumuko sila. Live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatrol, Cassandra Salonga. Cassandra, so anong tama, sumuko o inaresto?
12: Alvin, tatlo pa lamang sa apat na respondent ang nasilbihan ng arrest warrant na nilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong plunder kaugnay ng hindi pagdeklara sa campaign donations. Kaninang pasado, alas 8 ng umaga, nagtungo dito si Senador Rodante Marculeta. Hapon naman ang dumating ang kanyang co-respondent na si dating Congressman Mike Defensor at isa pang negosyante na si Joseph Espiritu. Dalawang araw matapos sampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong Banda Rambong, nagpakita si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division para dumalo sa pagdinig ng kanyang mga nakabingbing motion ngayong Lunes ng umaga. Kinasuhan ng senador kaugnay ng umano'y pagtanggap niya ng 75 milyong pisong cash donations na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sa pagdinig, iginiit ng kanyang abogado na posibleng mahadlangan ang pagganap ni Marcoleta sa kanyang tungkulin bilang senador at gayon din bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung ilalabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Giit pa ng depensa, hindi rin maituturing na krimen ang mga alegasyon sa information isinampa laban sa mga respondent. Pero ayon kay Associate Justice Carl Miranda, labas ang anti-graft court sa mga proceedings sa Senado. Dagdag niya, may nakitang probable cause ang hukuman batay sa mga sinuri nitong record para paniwala ang nagawa ni na Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng Joseph Espiritu at Aristotle Viray ang ibinibintang na kaso laban sa kanila. Binigyan din niya na ang paglabas ng warrant of arrest ay hindi nangangahulugang napatunayan ng may sala sila.
13: Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt.
12: Sa korte, sinilbihan ng arrest warrant ang senador matapos hindi katigan ng korte ang mga motion ng tatlo sa apat sa kanila na ipahinto ang mga pagdinig ng korte at wag munang ilabas ang warrant of arrest. Dumating naman sa korte kaninang hapon ang dalawa sa tatlong kapwa akusado ni Marcoleta na sina Defensor at Espiritu para sa return of warrant. Kapwa iginiit ni Defensor at kampo ni Marcoleta na sumuko sila.
14: He was here today. It was an act of good faith, and it's in effect a surrender to the jurisdiction of the court.
15: Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas, ang asunto.
12: Nilinaw naman ng Department of Justice na hindi pwedeng gamiting basehan ng umano'y pagsuko nila sakaling maghain sila ng petisyong makapagpiyansa. Pero maaaring makatulong ito sakali namang mahatulan silang guilty sa Banda Rambong.
16: It won't matter for purposes of bail, because for bail, ang tinitingnan natin yung imposable penalty of the offense. If the accused will be convicted, the mitigating circumstance of voluntary surrender will be considered for purposes of assessing the penalty that will be imposed on the accused.
12: Nababahala naman si Defensor na nauna pa silang inaresto kaysa sa mga sangkot sa flood control scandal.
17: Yun na pang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga corrupt, wala pa rin nakukulong hanggang ngayon.
12: Sagot naman ni Palace Press Officer Claire Castro, mainam na magsumiti sila ng konkretong ebidensya.
18: Para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin, ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
12: Nirerespeto aniya ng Malacanang ang desisyon ng Sandigan Bayang ipa-aresto ang mga respondent.
18: Kung inisyo po ito ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce.
12: Binigyan ng korte ng tatlong araw ang prosecution para rumesponde sa motion ng depensa na ibasura ang criminal information laban kina Marcoleta, Defensor at Espiritu. Bukod sa Banda Rambong, nahaharap din sila at ang ika-apat na respondent na si Viray sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga taong gobyerno na tumanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magbigay nito. Alvin, nakadakdang ikumit sa Quezon City Jail sa Payatas sina Marcoleta, Defensor at Espiritu habang pinag-aanap pa rin si Viray. Samantala, sa July 10, Biyernes naman sila nakadakdang basahan ng sakdal. Balik sa iyo, Alvin.
0: Maraming salamat, Cassandra Salonga.
19: Dinala po sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta matapos yung ireklamo ang pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure. Live mula sa PNP General Hospital, nagpapakita Karen De Guzman. Karen, gaano katagal inaasahang mananatili dyan ang senador?
12: Pwede din posibleng abutin ng isang araw hanggang dalawang araw bago makumpleto ang pagsusuri kay Senator Marcoleta dito sa ospital. Ayon yan kay DILG Secretary John Vicremulla. Sabi ng kalihim, kinakailangan sumailalim ng 72 anyos na senador sa iba-ibang medical examination. Kabilang na nga rito ang ECG para matiyak na fit at maaari na siyang ibiyahe papunta sa detention facility. Bantay sarado ng mga pulis ang PNP Criminal Investigation and Detection Group kung saan dinala si Senador Rodante Marcoleta matapos siyang arestuhin sa Sandigan Bayan nitong Lunes. Pagdating ng CIDG, agad siyang isinailalim sa booking procedure kung saan siya kinuhanan ng mugshot.
20: Nung dininay po yung motion to quash, ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. We are not here to...
12: Rodante Marcoleta, matapos siyang arestuhin sa Sandigan Bayan nitong Lunes. Pagdating ng CIDG, agad siyang isinailalim sa booking procedure kung saan siya kinuhanan ng mugshot.
20: Nung dininay po yung motion to quash, ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. We are not here to humiliate anyone. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay hindi ho namin wawalanghin. His picture will be taken as he appears in public.
12: Bago mag-alas 2 ng hapon, dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos niyang ireklamo ang umano'y pananakit ng dibdib at alta presyon. Nanatiling mahigpit ang seguridad hanggang sa loob ng paggamutan.
20: 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat na diba kukunin sa kanya. Makanya po siyang test sa pagdadaanan katulad ng mga ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness.
21: Whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan.
12: Posibleng tumagal ng isa hanggang dalawang araw bago makumpleto ang pagsusuri sa senador. Samantala, dinala rin sa CIDG sina dating Congressman Mike Defensor at negosyante na si Joseph Espiritu na makapo akusado ni Marcoleta sa kasong plunder.
22: Sir, kamusta?
12: Ayon kay Remulla, natuntun sila ng mga operatiba na magkasama nag-uusap sa isang coffee shop sa Quezon City. Doon na rin nila ipinatupad ang warrant. Pasado alas 2 ng hapon, nandalhin sila sa Sandigan Bayan para ibalik ang mga kopya ng warrant. Hinikayat naman ng PNP na sumuko na sa mga otoridad ang isa pang akusado sa kaparehong kaso.
23: Mas maganda kung may surrender, they have to surrender. Surrender sila sa nearest police station and or dito sa Kamkrami mismo sa CIDG.
12: Bernadette, kinumpirma naman ng CIDG na nakomit o nakapiit na sa Quezon City Jail sina Defensor at Espiritu habang patuloy ang manhunt operation laban sa kapwa nila akusado na si Aristotel Viray. Samantala, sa mga oras nga na ito ay naghihintay pa rin tayo ng update patungkol doon sa kalagayan ni Marcoleta. Pero sa ngayon ay wala pa silang nailalabas na bago. Oras naman na ma-clear siya ng mga doktor ay maaari na siyang ibiyahe papunta sa detention facility. Bernadette?
19: Maraming salamat, Karen De Guzman.
1: Matapos ang pag-arangkada ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakausap natin ngayon ang tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol. Magandang gabi, Attorney Reggie.
24: Magandang gabi sa iyo, Karen, at sa inyong mga manonood.
1: Mahalagang maintindihan ng sambayan ng Pilipino ang issues tungkol sa impeachment sa pangkahalatan. Ipaliwanag ninyo ano ang natapos ngayong araw. 92 days pa ito,
24: tama.
1: Natapos na ang isa.
24: Unang-una, no, Karen, napakaganda yung nangyari kanina because napakabilis yung proseso. We were expecting na medyo matagal tayo dito dahil maraming mga interlocutory motions na ihahain yung both parties. Pero dahil napaghandaan ng both parties, pati ng impeachment court, yung mga mangyayari, napaka-maayos ang proseso. Doon sa mga request ng mga prosecution at saka ng depensa, merong mga ginrant at meron ding mga deny. Unang-una dyan yung witness disclosure. Nirequest yun ng prosecution na magkaroon ng 3 days witness disclosure which the defense wanted na 5 days. Ang ginawa ng ating presiding officer, ginrant yun, pero kapag yung mga witnesses na wala doon sa pre-trial brief o pre-trial order, yung mga surprise witnesses, kumbaga 5 days, hindi 3 days ang gagawin witness disclosure. Pangalawa, yung...
4: Bago yung pangalawa, nangangahulugan ba na kahit malinaw na itong 3-day witness disclosure ay halimbawa may surprise witness na bigla na lang gustong tumestigo, pwede pang ipasok ang taong yun kahit hindi ito isinumite sa pre-trial?
24: Tama, basta dyan may mga rules din dyan. Siyempre, based sa objection ng other party. Pero pwede pa rin yun, kunwari newly discovered evidence, newly discovered witness, na at the time na ginagawa yung pre-trial brief o pre-trial order, wala pa yung witness na yon. Kaya yun yung mga surprise witnesses that the court can also consider na i-take in pa rin yung testimony na yon.
4: Pwede pa ba magpatawag ng hostile witness?
24: Actually, for the hostile witnesses now, it's already been identified and it's already been stated in the pre-trial. Alam na natin kung sino yon, no? Kasi nga, kunwari, si Attorney Michael Poa. Of course, that will be considered as a hostile witness because he has an adverse interest against the interest of the prosecution. So, yung mga papatawag na mga, si Mary Grace Piatos, of course, the testimony might be against the theory of the case of the prosecution, so it might be considered as a hostile witness. But, of course, that depends on the qualification of the party calling them. So, yung prosecution will call them, will qualify them as such. The other party, the defense, can also object to that based sa mga sasabihin nila kung ano ba, di ba? Kumari, yung attorney privilege rule, di ba? Yung mga ganon. So, okay. Makikita natin yan along the way.
4: Alright, isinubiti ba ang pangalan ng ilang mga bank managers? Kasi hindi pa malinaw kung halimbawa ang bank manager ng BPI Julia Vargas at iba't ibang banko na binanggit ni dating Senator Antonio Trillanes na isumit ba yun sa pre-trial?
24: Actually, may mga pangalan ng mga managers, meron ding mga walang pangalan. So, however, that does not stop the court from issuing the subpoena so long as mapatunayan doon na sooner or later, malalaman din naman yung pangalan na yon, kasi basta ma-identify lang yung mga pinapasubpoenang dokumento at papakita lang nung nag-aas ng subpoena na yon na relevant yung dokumento na yon dun sa kaso.
4: Okay, bukod sa witness disclosure rule, nagbigay rin ang korte ngayon ng participation sa witness examination.
24: Tama.
4: Ipaliwanag mo yun.
24: Maalala ninyo na yung mga spokesperson ng prosecution, sinasabi nila for how many weeks now na nag-request sila ng dual examination ng witness. Meaning, yung counsel ng prosecutor, which are the private prosecutors, pwede silang sumingit doon sa pag-i-examine. Pwede sila mag-tandem doon sa isang witness. However, the court denied that kasi merong rule na tayo sa Senate impeachment rules na the examination of witness should only be done by one counsel. However, to balance the issue, kailangan din tingnan natin yung mga exigencies of or exceptional circumstances katulad ng sinabi ni presiding officer kanina. Kunwari, nag-absent o na-late yung isang counsel, then pwedeng i-relegate yun. Or the panel of prosecutor can also interject anytime that the private prosecutor is doing the examination dahil under control and supervision yun ng House panel.
4: At isang pinaka-controversial no, na tinapos ngayon sa tinatawag nating mga pre-trial matters, itong BIR box.
24: Yes.
4: Ang BIR box na ang nilalaman umano ay ang mga income tax returns, etc. ni Vice President Sara Duterte. Ano ang sinabi ng korte pagdating sa BIR box?
24: Ang sabi ng korte dyan, ibabalik namin to bukas ng umaga because of the fact that the court did not acquire custodial legis over that box. Ang ibig sabihin po ng custodial legis, yung custody under the law ng impeachment court. It was just turned over, but it was not turned over based on legal processes katulad ng subpoena do sus tecum or a warrant of seizure and search na yun yung mga under custodial legis. So because walang any subpoena na in-issue sa BIR commissioner for him or her to produce that box or whatever is included in that box, then okay lang na ibalik kasi actual possession lang naman yung kinuha ng Senado, not the legal custody over that box.
4: At kanina marami ang nagulat doon sa speech, no, sa opening statement ni Presiding Officer Francis Chis Escudero. Tinakil niya yung tatlong malalaking issues, no? At ang isa dito ay ilan nga ba ang kailangan para mag-convict? Ang sinabi niya, binanggit niya ang isang desisyon ng korte.
24: Bayan versus Zamora.
4: Bayan versus Zamora, na kahit na ito ang bilang, 21 ang nandun ngayon, naniniwala siya, 16 pa rin ang kailangan para mag-convict. Nalaman niyo ba yun? Inanunsyo ba yun ni Senator Escudero sa inyo? Did he consult members of the majority?
24: Yes, pinag-usapan to ng majority at alam na ng majority how the process will be at ano yung mga legal basis natin. So sa Bayan versus Zamora, Karen, no, paalala lang natin, this was about a treaty na kailangan i-ratify ng Congress at ng Senado at that time, which also needs 2/3 of all the members of the Senate. Parehong-parehong termino ng doon sa Article 11 naman doon sa impeachment. So dahil sinabi ng Korte Suprema doon na kahit na mawala si Gloria Macapagal-Arroyo because she was elected at that time as Vice President, so kahit na maging 23 yon, the number of 24 is not movable. It is definite. So kaya yung 2/3 na yun, 16 pa rin. So binanggit lang yun as a matter of fact ni Presiding Officer Escudero to already lay down the case para wala ng question.
4: At ang huli na lang ay sinabi na ang mga miyembro ng NBI bukas.
24: Yes.
4: Anong maaasahan bukas sa hearing?
24: Yung testimony ng mga NBI na yan pertains to Article 4 of the Articles of Impeachment, yung tungkol sa video ni Respondent Duterte, at based sa purpose na nilagay nila doon sa pre-trial brief nila, these NBI agents will testify as to the video itself, kung paano nila napanood yon, paano nila ni-record yon, at yun yung video na isinabit nila sa korte bilang ebidensya doon sa Article 4.
4: Attorney Reggie Tongol, maraming salamat sa inyo. At araw-araw pagkatapos ng impeachment trial ay magkakaroon ng briefing mula po sa inyong opisina. Kumbaga,
24: tama.
4: Ngayon lang ito mangyayari kasi nung panahon ni Erap Estrada at ni Renato Corona, wala naman atang daily briefing noon. So tama. Very organized ngayon.
24: Tama, para hindi din magkaroon ng kaguluhan sa impormasyon at centralized lang yung information na makukuha ng ating mga publiko.
4: Maraming salamat po sa inyo. Attorney Reggie Tongol, ang tagapagsalita ng impeachment court.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tensyon sumiklab sa pagitan ng mga pulis at ralista na nagmarcha sa Senado. Dating Representative Mike Defensor at isa pang kapwa-akusado sa kasong plunder, nakakulong na sa Quezon City Jail. At Alex Ayala tatargetin ang quarterfinals ng Wimbledon watch party, kasado na! Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
7: Napapanood lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? EGMM, Radyo Patrol sa Istwenta. Mula sa balita, una sa public service.
8: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
9: Teritoryo ko ito.
8: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Pag-ibig na tapata, tingisang palala tayo. Maaangas na sagutan.
2: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
3: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
5: Sorry, kailangan ng patayin.
10: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
22: May tulang yan sa sino. Ari ka rito!
25: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
26: Ano mga concerns? Ano mga issues?
27: Pangkakampi ng masang Pilipino.
26: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
27: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
26: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
27: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
28: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
29: Sa house,
28: retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
30: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
31: Ano yun?
30: Shooting star.
31: Ah! Ano yun?
30: Falling star. Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
32: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
30: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
33: Muscle yan, oh.
30: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
34: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
30: Lupit naman yun. Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
32: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom.
30: Wow! Ang sakit sa lalamunan!
27: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumara tiyan ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
35: DZMM sa East 30 ang impilan ng malaya mamamayan.
36: Manatili po kayong nakikinig.
37: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
38: Nagbibigay ng iba't ibang information.
37: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
39: Pag walang knowledge, walang power.
37: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay...
40: C
0: Sinimulan na rin dinggin kanina ng Senate Impeachment Court ang opening statements ng prosecution at depensa. Itinulak naman ni Senator Alan Peter Cayetano na payagan ang kanyang mga kaalyadong senador na nakapiit, partikular sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na makadalo sa mga pagdinig. At mula pa rin sa Senado, live nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, ano ang itinunto ng prosecution at ng depensa sa kanilang mga opening statement?
1: Karen, himayin natin isa-isa ang mga issue na yan simula doon sa naging talumpati o opening statement ni Lead Prosecutor Gervil Luistro kung saan idiniin niya na bagamat tila malayo sa sikmura ng mga ordinaryong Pilipino ang usapin ng impeachment, ay mahalaga pa rin natutukan ito dahil dito tatalakayin ang wasto o diwastong paggastos ng milyong-milyong piso mula sa kaban ng bayan. Ayon kay Luistro, kung ang mga maliliit na opisyal ng gobyerno tulad na lamang ng mga guro sa mga pampublikong paaralan o kaya naman ay mga barangay officials ay ipinagpapaliwanag kung may nawawalang pondo, mas lalo na dapat ang vice-presidente na ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.
4: If ordinary citizen is expected to obey the rules, then surely those who govern them must obey them first. Otherwise, what lessons do we teach our children? That there is law for the powerful and another for everyone else?
1: Question din ni Luistro kung bakit di umano masagot ng diretso ng pangalawang pangulo ang mga alegasyon kung siya ay wala namang sala. Matapos yan kumpirmahin ng depensa na hindi dadalo si Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial dahil bahagi anya ito ng karapatan ng akusado sa ilalim ng konstitusyon.
4: If transactions were proper, where is the complete accounting? If numbers truly add up, then why do they refuse to reconcile? Walang PC presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang. Walang PC presidente na nagpapapatay ng pangulo. Ngayon lang. Walang PC presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang.
1: Sa kabila ng mga paratang, sinabi ni Luistro na ang paglilitis sa pangalawang pangulo ay hindi naguugat sa pamumulitika.
4: Years from now, future generations will not remember today's political alliances. They will not remember today's headlines. They will not remember today's slogans. What they will remember is when accountability was tested, the institutions of the Republic stood firm.
1: Bagay na mariing pinabulaana ni Lead Defense Counsel Sheila Siso na sinabi na malinaw na ginigipit lamang umano ng mga miyembro ng Kamara ang pangalawang pangulo dahil hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan nilang patalsikin mula sa pwesto si Duterte.
6: This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President and in a manner not compliant with the Constitution. Impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed. The law can be bent when it suits the convenience of the powerful.
1: Karen, tulad ng mga iginiit ng depensa noong mga nakaraang araw, sinabi ni Sison na hindi sumusunod sa teknikalidad ng batas ang ginagawang paglilitis laban kay Duterte.
6: We have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, described as a mini trial, which as we all had witnessed became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints. Ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating salikang batas. Higit sa lahat, ang anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan.
2: Samantala, iminungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na talakayin ng mga Senator Judge ang posibilidad na payagan sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta na makapag-participate sa mga susunod na pagdinig. Yan ay sa kabila ng pagkakapiit nila dahil sa mga kasong kinahaharap na plunder o pandarambong.
3: We want justice, we want a fair impeachment trial. Allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding.
2: Sinigundahan ni Senator Raffy Tulfo at Robin Padilla ang mungkahi at sinabi naman ni Presiding Officer Cheese Escudero na tatalakayin at dedesisyon na nito ng Senado sa isang caucus. Pinansya na rin ng impeachment court ang ilang nakabinbin na motion. Kabilang na dyan ay yung request na payagan ng mga counsel for prosecutors na magtanong din sa mga witness. Ayon sa Senate Impeachment Court, hanggang 2 abogado lamang ang papayagan na mag-examine o cross-examine sa mga witness at papayagan lang ito sa mga pambihirang pagkakataon upang maiwasan ang pagpapaulit-ulit ng mga tanong. Sa usapin naman ang pagbubukas ng BIR box o yung kahon na naglalaman ng mga tax records ng vice-presidente at ng asawa niyang si Manasseh Scarpio, sinabi ng impeachment court na ibabalik muna ito ng selyado sa BIR at muli na lang na ipapakuha kung mayroong maghain ng motion para ipasabina ang mga dokumento. Nagkasundo na rin ang defense at prosecution na isumite ang listahan ng mga witness at ebidensyang tatalakayin sa susunod na linggo tuwing Martes o Miyerkules para mabigyan ang bawat panig ng sapat na panahon para maghanda. Karen, dahil nasolusyonan na ang ibang mga technicalities kanina, inaasahan na bukas ay magsisimula ng talakayin ang unang alegasyon laban kay Duterte. Inaasahan na unang ilalatag ng prosekusyon ang Article of Impeachment or ang Article of Impeachment tungkol doon sa mga grave threats na inihayag ng pangalawang pangulo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Susunod naman ay ang mga alegasyon ng maanumalyang paggasta ng confidential funds, ang panunuhol o ang bribery sa ilang opisyal ng Department of Education o DepEd, at panghuli ay ang umanong hindi tamang pagdedeklara ng buong yaman o totoong yaman ni Duterte at ng kanyang asawa sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Napagkasunduan na din natapusin ang pagdinig sa lahat ng Articles of Impeachment bago ito isa-isang pagbotohan ng Senator Judges. Karen.
0: Alright, Katrina, meron ka bang impormasyon kung ilang testigo ang dadalo bukas? Kasi kanina no, nakita natin 3 oras lang natapos na ang impeachment trial. Pero bukas, may mga testigo, posibleng umabot ito ng, lagay mo, 5 o 6 oras.
2: Karen, isa sa dahilan kung bakit inuna ng prosekusyon na ilatag ay yung grave threats na article of impeachment laban kay dating kay Vice Presidente Sara Duterte ay dahil ayon sa kanila ito yung article of impeachment o alegasyon na pinakanakangailangan ng least explanation. Ayon sa kanila, the video speaks for itself, so inaasahan natin na kabilang doon sa mga ipapatawag bukas ay yun lamang mga personalidad o yung mga opisyal na mag-authenticate noong naturang video na ipinalabas sa isang virtual press conference ng pangalawang pangulo noong 2024. So far, Karen, base doon sa listahan noong mga witness na nakita natin na nauna nang inihain ng prosecution panel, ito yung charge o ito yung article of impeachment na pinakamanipis. Wala sa atin yung eksaktong numero ng mga witness, pero inaasahan natin na mabilis lamang yung magiging presentasyon nito at yung haba ng trial bukas ay dedepende na lamang sa kung gaano kahaba yung magiging cross-examination o yung pagtatanong ng defense panel doon sa mga naturang witness. Karen.
0: At Katrina, ang hiling ng minority senator, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na gusto niya sana na maging present no ang 2 senador na kinasuhan ng plunder, si Senator Rodante Marcoleta.

0: Bernadette, nagsimula nga yung girian ng harangin ng hanay ng mga pulis, yung grupong pabor sa impeachment na nagmarcha mula dyan sa Manila Film Center patungo dito sa Jokno Boulevard at sa harap ng gate ng Senado. Yun yung grupong kilusang bayan kontra kurakot. Pero ang paliwanag ng Philippine National Police, hindi nila ipinagbabawal yung pagsasagawa ng mga kilos protesta dito sa perimeter ng Senado. Nga lang, kailangan nilang paghiwalayin yung iba-ibang mga grupo para iwas gulo.
1: Ito ang tagpong bumungad sa unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Gitgitan, balyahan at tulakan sa pagitan ng mga pulis at grupong kilusang bayan kontra kurakot na nagmamarcha patungo sa gate ng Senado.
2: Hindi natin alam bakit sinaharang eh. Wala naman silang paliwanag. Ang pakailang naman natin dito mapayapang protesta. So wala akong sigurong dahilan para harangin nila yung mga tao.
1: Kinalaunan, nabuwag ang hanay ng mga pulis at pinayagang makamarcha ang grupo. Paglilinaw ng PNP, hindi pagkakaintindihan ang naging mitsa ng girian.
3: Ina-allow naman po natin yung protesters dito sa area. Yun nga lang po, ginawa natin yung para paghiwalayin yung dalawang grupo kasi iniiwasan natin na magkaroon ng clash.
1: Nasa 6,000 pulis ang idineploy sa paligid ng Senado para panatilihin ang seguridad habang umuusad ang impeachment trial. Bukod pa riyan ang mga inilagay na razor wire barricade sa kahabaan ng Diokno Boulevard.
4: We have to deploy those barriers. At sa ganun, makabawas din po tayo sa nakababad po na kapulisan po natin. Depende po sa turnout ng rallyist ngayong araw, we will adjust that on the campus.
1: Nang makarating sa harap ng Senado, agad na sinimula ng grupo ang programa.
5: Taong bayan ang huhusga!
1: Iba-ibang tinig ang tampok sa entablado.
6: Corruption ay hindi lamang nagsimula kay Sara at hindi lang ito matatapos kay Sara.
1: Pero iisa ang ipinupunto. Litisin at mapanagot ang pangalawang pangulo.
7: Usapin ito ng taong bayan. Sana ang ating mga senator judges pakinggan ang boses ng tao at yung ebidensya.
8: Ikaw ang hinahanap namin na magsalita doon. Ikaw ang umarap sa hearing. 100%+ ma-impeach si Sara, BP Sara po.
1: Matatag naman ang paninindigan ng grupong ito na inosente ang bise. Hiwalay nagdaos ng misa at programa ang kanyang mga taga-suporta malapit sa Senado.
9: Hindi sila masamang tao. If you know the real Duterte, napakabait ng tao. Si Sara ay mabuting tao. Si Tatay Digong ay mabuting tao.
10: Walang ginagawa sa kaparamatahimik ng Pilipinas, diba? Nakakahiya sa ibang bansa. Tayo-tayo lang na nag-aaway-away ng mga Pilipinas.
1: Paburman o kontra sa nililitis, naniniwala ang magkabilang panig na boses ng taong bayan ang dapat manaig sa impeachment trial.
0: Bernadette, nagdaos naman ng public viewing yung Citizen Monitoring Network na Bantay Senado dyan sa Barangay Cruz na Ligas sa Quezon City. Kasabay nga ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Duterte, nag-set up yung grupo ng LED wall at ng mga upuan para mismong mapanood ng mga residente yung aktual na nangyayari sa paglilitis. Ang sinasabi ng organizer, layunin nito na mabantayan yung takbo ng impeachment trial at magkaroon ng tinatawag na transparency, katarungan at pagsunod sa saligang batas. Samantala, Bernadette, yung sitwasyon naman dito sa harap ng Senado, bantay sarado pa rin. Pero konti na yung mga pulis na nagbabantay dito ngayon. At pinakita mo sa aking likuran ay nakapwesto pa rin o nandito pa rin yung mga razor wire barricade. Pero bukas na po itong magkabilang linya ng Jokno Boulevard sa mga motorista. Pero bukas alas 7 ng umaga ay muli itong isasara dahil ang schedule nga po ay Monday, Tuesday, Wednesday, 7 a.m. to 7 p.m. sarado itong magkabilang side o lane ng Jokno Boulevard. Kaya yung mga motorista ay inaabisuhan pong dumaan sa mga alternate route, lalo na dyan sa Makapagal Boulevard. Bernadette.
11: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
12: Patuloy na binabantayan ang Super Typhoon Bavi na nakatawid na at nanalasa sa Mariana Islands nitong Lunes ng umaga. Huling namataan ng Super Bagyo, mahigit 2,100 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito alakas ng hangin na umaabot ng 205.

0: kilometro per hora at pagbugsong umaabot ng 250 kilometro per hora. Kumikilos ngayon ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 kilometro per hora. Wala pa itong epekto sa panahon sa Pilipinas. Papasok ang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility Martes ng gabi o Miyerkules na madaling araw at tatawagin sa local name na Inday. Kahit hindi tatama sa bansa, magtataas ang pag-asa ng wind signals sa ilang bahagi ng Northern Luzon, lalo at malawak ang naaabot ng malalakas na hangin ng bagyo at lalapit ito sa may Batanes sa Biyernes. Magpapalakas rin ng habagat ang bagyo at magdadala ng malalakas na ulan sa Negros, Western Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region at Western Cordillera, Biyernes hanggang Linggo. Pinag-iingat ang publiko sa inaasahang mga pagbaha at paghuhon ng lupa. Mananatiling super typhoon ang bagyong Inday hanggang sa paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado, July 11. Naramdaman ng ilang Pinoy sa Guam at Saipan ang bangis ng super typhoon Bavi nang manalasa ito sa mga isla sa karagatang Pasipiko. Binayo ng malakas na hangin kasabay ng buhos ng ulan ang lugar ni Bayan Patroller Jess Panzo sa Tamuning, Guam. Ngayon Lunes, aniya, linggo ng gabi nang simula nilang maramdaman ng bagyo. Kasunod nito ang pagkawala na ng supply ng kuryente. Nakaranas din na malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin si Bayan Patroller Jarov Rao Jade at kanyang pamilya sa San Vicente Village sa Saipan, Commonwealth of the Northern Mariana Islands dahil sa super bagyong Bavi. Nakisilong anya sila sa tahanan ng kanyang kapatid kasama ang dalawang anak. Walang nasirang ari-arian at wala ring nasaktan sa kanilang lugar dahil sa masamang panahon. Pero nawalan rin sila ng supply ng kuryente. Naglandfall ang super typhoon Bavi sa isla ng Rota sa Mariana Islands bandang alas 8:30 Lunes ng umaga.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu nakakulong na sa Quezon City Jail. At Alex Ayala kontra Jasmine Paulini sa Wimbledon, kasado na. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
3: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
4: Tunay na matapang, hindi gumagapang.
5: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
6: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
4: Hindi kinakalawang.
7: Ibang klase ka pare, intindi mo.
8: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
4: Hindi mo malilim lang.
9: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
4: Labas ang mga matatapang.
10: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
4: Dito sa Sine Matapang.
11: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
4: Sa sini mo, hari ka rito!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
13: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
14: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito, nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
15: sa tulong ng tamang health information.
16: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
15: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
17: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
15: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
19: Jensya, anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
20: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
21: May bayad bang bata?
19: Wala.
21: Mga bata!
20: Isama pa ang tropa para mas masaya.
19: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah!
20: Present ang mga bida sa comedy.
22: Huwag siya may ceiling fan!
23: Wag!
22: Ma'am, bakit? Kulang!
23: Matayin ko!
20: Present din ang kulit nila sa fantasy.
24: Meron kang magic, eh.
25: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
20: Oh, bawal lumausin, ha?
26: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgust siya. May pakibunot mo na!
20: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo, Hari Carito.
27: Yung BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
20: Iyakan? Check!
28: Sorry po.
20: Ha? Tawanan? Check! Yeah. Kilig. Check.
28: Good boy ka na ba?
29: Good boy na po.
28: Sigurado ka?
29: Opo.
20: Pangpamilya, check na check.
28: Yes!
20: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sinimo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sinimo official accounts na.
30: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
15: DZMM Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
20: Walang kalma-kalma!
31: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
0: Nakakulong na sa Quezon City Jail ang mga kapwa-akusado ni Senador Dante Marculeta na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu kaugnay ng kasong plunder. Live mula sa Payatas, Quezon City, nagpa-patrol, Michael Delizo. Mike, ano na ang susunod na proseso dyan?
32: Alvin, batay sa protocols at gaya ng mga naunang high-profile inmates na dinala rin dito, dapat ay ihihiwalay muna, ibubukod muna sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu bago sila ihalo sa general population o doon sa iba pa mga preso. Bahagi ito ng medical quarantine, Alvin, na kadalasan ay tumatagal ng 7 araw para na rin sa kaligtasan ng iba pa mga preso. Mga alas 3:45 ng hapon kanina, nang dumating dito sa Quezon City Jail Male Dormitory, ang security convoy ng dating kongresistang si Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu matapos silang sumailalim sa mga proseso sa Kamkrame at Sandigan Bayan. Inaresto sila sa isang coffee shop dito sa Quezon City ngayong Lunes ng umaga. Dalawa sila sa 4 na akusado sa kasong plunder, isang krimen na non-bailable o walang piyansa. Sa pagdating sa City Jail, nagtaas pa ng kamao sina Defensor at Espiritu sa harap ng mga tauhan ng media na nag-aabang sa labas. Agad ding pinasok ang mga personal na gamit nila tulad ng mga damit at pagkain. Kapwa-akusado sina Defensor at Espiritu ni Senator Rodante Marculeta na na-arresto rin ngayong Lunes, pero minabuting suriin muna na sa PNP General Hospital dahil sa pananakit ng dibdib at high blood pressure. Ang isa pang akusado naman, isang negosyante na si Aristotel Viray, ay patuloy na tinutugis. Nagugat ang kanilang kaso sa hindi idiniklara ni Marcoleta na 75 million pesos na donasyon noong nangampanya siya sa halalan. Hindi lalapas sa 50 square meters ang bawat selda sa Quezon City Jail. Mga bunk bed ang tulugan ng mga preso. Sa loob na rin ng selda ang toilet, shower at sink. Walang aircon pero may ceiling fans para sa ventilation. Si Defensor ang pinakahuling high profile inmate na nakapiit dito sa City Jail. Nauna na ikinulong dito sina dating Senator Bong Revilla at suspended Senator Jinggoy Estrada na naharap naman sa mga kasong may kaugnayan sa anomalya sa flood control projects. At bagamat mga high profile inmates sila, dati nang iginiit ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology na hindi sila nagbibigay ng special treatment. Alvin, sa ngayon ay aabangan natin dito sa City Jail, no, si Senator Marcoleta na ngayon ay na-confine sa Philippine National Police General Hospital dahil nga doon sa kanyang iniindang pananakit ng dibdib at high blood pressure. At bagamat ngayong araw ay bawal ang dalaw, kanina pinayagan makapasok ang abogado na defensor at espiritu. Alvin, balik sa'yo.
0: Mike, hindi ba may isa pang negosyante na kasama sina dating Congressman Mike Defensor? Nasaan na yung isa?
32: Yun ay si Aristotel Viray, Alvin, isang negosyante. Siya ay patuloy na tinutugis ng mga pulis. Hindi siya nahuli ngayong araw at patuloy yung effort para mahanap siya, Alvin.
0: So walang paramdam, kagaya ng iba akusado, na, na ito'y susuko sa mga otoridad.
32: Tama, Alvin. So apat sila, yung tatlo yung nahuli ngayong araw at isa yung inahanap pa, Alvin.
0: Maraming salamat, Michael Delizo.
1: Ipinagmamalaki ni 2016 Wimbledon men's double semifinalist Trat Yui ang tinatamasang tagumpay ng kanyang kababayang si Alex Ayala. Dati nang nakatambal ni Yui si Ayala sa SEA Games at tiwala siyang kayang talunin ng Pinay ang susunod niyang kalaban sa Wimbledon na si Jasmine Paolini ng Italy. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
2: Noong nakapartner ni Trat Yui si Alex Ayala sa 2022 Southeast Asian Games Mixed Doubles sa Vietnam, alam na niya na may espesyal na talento si Alex para sa tennis. Nag-uwi ng bronze medal si Trat at Ayala mula sa Vietnam SEA Games. Bagamat isinilang sa US si Yui, ipinagmamalaki niya ang pagiging Pinoy at kinatawan ng Pilipinas sa mga international competitions. Ngayon, ipinagmamalaki naman niya ang tagumpay na tinatamo ni Ayala.
3: It's so incredible to see her success. She keeps just improving, getting better and better every tournament, every year.
2: Nagretiro si Trat noong 2023 at ngayon ay assistant coach sa University of Virginia men's college team. Bilang number 18 sa mundo sa men's ATP doubles noong 2016 at nakapaglaro sa lahat ng Grand Slam tournaments, pati ang semifinals sa Wimbledon doubles noong 2016, alam ni Yui kung gaano katindi ang buhay at kompetisyon sa tour. Kaya hanga siya kay Ayala. Ayon kay Trat, isa sa mga karakter ni Ayala, kaya tuloy-tuloy ang kanyang paggaling, ay ang pagpupursige niyang mas matuto pa.
3: That's a big quality to have as somebody who's trying to be a pro tennis player or pro in anything, just trying to improve and get better and better. And she wasn't, I wouldn't say satisfied.
2: Sinusundan ni Huey ang Wimbledon run ni Ayala at naniniwala siyang kaya ng Pinay na talunin si 13th seed at 2024 Wimbledon finalist Jasmine Paolini.
3: I think Alex has a very good chance to win, especially on, I think on grass courts. I think Alex is playing well. She has a lot of confidence right now, and I think on grass courts.
2: Maganda ang practice ni Ayala araw ng Linggo para paghandaan si Paolini.
4: We did the normal practice, like 1 hour and a bit of fitness, stretching, physio, like every day. You know, we try to do it like every day, like normal. She hit the ball very good.
2: Pagkatapos ng training, nagpaunlak ng autograph at selfie si Ayala sa fans na nag-abang sa kanya sa labas ng practice court. Saktong 1:30 p.m. London time o 8:30 p.m. Manila time ang match ni Ayala kontra Paolini. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, London.

0: Susunod, so-called order ng Department of Energy says mahigit 100 planta ng kuryente dinedma. Terry Sands nagtipon sa watch party para suportahan si Alex Ayala. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Isang araw na dito para sa mga hari.
2: Ako nang pahala dyan.
3: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
1: Relax, sweetheart. And enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ay mo't kaya.
2: Talaga?
4: Talaga ho?
1: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
5: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
6: Tulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains, so naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio, una sa balita. Una sa public service.
8: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
9: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
8: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
9: Magdasal ka na!
10: Tatapusin na kita, demonyo ka!
8: Ang suwabing bigotilyo.
11: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
12: Wala naman akong boyfriend din.
11: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
8: Malinis trumabaho.
13: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
8: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
8: Lahat ay magmamarka.
9: Sige! Tumukan mo!
11: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
9: Huwag niyo ko nga, munit. Magkakamatay tayo.
8: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
14: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
15: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
8: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
16: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
17: Ibahin mo ko!
8: Maaksyong tapatan!
18: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
19: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
8: Maaksyong baridan!
20: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
8: Punong-puno ng aksyon!
18: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ng kaluluwa mo!
21: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
8: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa sine mo, Ari Carito!
1: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
22: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh.

0: Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang...
3: Dinedma na mahigit 100 planta ng kuryente ang inisyung show cause order ng Department of Energy kung bakit sila pumalya nang walang pasabi at nakaapekto sa katatagan ng Luzon, Visayas at Mindanao electricity grids. Samantala, sa ikalawang sunod na linggo, may dagdag presyo na naman sa diesel at gasolina bukas.
4: 5 litro lang muna ang ikinarga ng juper na si Rosendo, sapat lang sa isang ikot dahil ito pa lang ang kita niya sa pamamasada. Kahit may 10 pisong discount pa silang mga juper sa maraming gasolinahan, hindi pa rin umano bumalik sa dati ang kita nila.
5: Yung kita namin na puranid, mababawasan naman yun. Makaiuwi namin sa pamilya mga 300 na lang.
4: Ang TNVS driver na si Julito naman, mahigit 100 pang bubunuin ang hulog sa kotse, kaya laging dasal niya ay rollback para magkasya ang buwan ng kita sa hinuhulugang sasakyan.
6: Sana po wag nang pumas po, para sayang naman po eh, hirap na nga po ng biyahe eh. Tapos tataas pa, wala na nga po kami kinikita eh.
4: Kagaya ng mga nakaraang linggo, price range na naman ang inilabas ng Department of Energy kaugnay sa magiging galaw sa presyo ng petrolyo bukas. Ang diesel at kerosene, lagpas 3 piso ang todong increase. Pero sa gasolina, pwedeng may pagbabang 1.75 hanggang increase na 25 centavos kada litro. Makalipas ang ilang oras, naglabas na ng price advisory ang mga kumpanya ng langis. Mahigit 3 pesos na dagdag presyo sa diesel, 1.75 sa kerosene at 25 centavos sa gasolina. Kaya para sa bayan muna, walang pangil ang price range na ipinatutupad ng DOE dahil tila suggestion lang naman ito sa mga kumpanya ng langis at dagdag presyo pa rin ang inaanunsyo nila. Ipinaliwanag naman ng DOE na bagamat buwaba na ang presyo ng Dubai crude, hindi pa bumabagsak ang presyo sa mean of flat Singapore na basehan naman ang presyo sa Pilipinas.
7: Kahit na yung Dubai crude ay naging pantay na nung pre-war, yung diesel mismo may premium pa rin. Mas mataas pa rin ang benta ng diesel ng $22 per barrel kesa nung bago nag-umpisa ang gera.
4: May ilang amyenda rin sa oil deregulation law na isinusuwi ng DOE dahil nahihimay naman umano ng oil companies ang presyuhan sa kanila pero hindi nga lang sa publiko.
8: What information we can reveal that there are some limitations and maybe the Congress can make it more stronger in that sense. Pero ngayon po, we get the info pero hindi lang nga siya, we're not free to disclose all the information.
4: Samantalang normal na ulit ang Visayas grid matapos ang halos 2 buwang yellow alert o manipis na reserbang kuryente.
9: We are looking at the areas in Cebu, Panay, and Negros to have some level of backup system or reserve quantities to the tune of, ang target po namin dito ay 270 megawatts.
4: Pero sa mahigit 200 na show cause orders na inisyon ng DOE sa mga planta ng kuryenteng pumalya nang walang pasabi, mahigit 100 ang hindi sumagot sa utos ng gobyerno.
8: Magche-check po kami if there are others that these companies that haven't submitted or responded to our show cause orders, kung meron pa silang ibang violation. And that could be, if it is grave enough, that could be tantamount to cancellation of their permit.
4: Kapag kasi numinipis ang supply, bukod sa banta ng brownout, tumataas din ang presyo ng kuryente sa spot market na pwedeng magpalobo na naman sa singil sa kuryente ng mga consumer.
10: Kasado na ang watch party sa Phil Sports Arena bilang suporta kay Alex Ayala sa kanyang laban ngayong gabi sa Wimbledon. At live mula sa Phil Sports Arena sa Pasig City, nagpapatrol, Daniel Cristian. Daniel, kumusta naman ang sitwasyon dyan?
11: Ate, be all out ang suporta ng mga kababayan natin para kay Alex Ayala na muling sasabak sa center court ng Wimbledon. para sa round of 16 match laban kay world number 17 at 13.

0: seed Jasmine Paolini ng Italy. Nagtipon-tipon ngayon dito sa Phil Sports Arena ang tennis fans para mapanood ang laro ni Ayala mamayang 8:30 PM. Marami sa kanila, dala ang bandila ng Pilipinas. Ikinan ng laban ni Ayala ngayong gabi ay makasaysayan pa rin ang fourth round match mamaya. Hindi naman ito ang unang pagkakataon maghaharap si Ayala at Paolini. Nagtapat na rin sila noong Pebrero sa Dubai Tennis Championships kung saan nanaig si Ayala sa straight set sa ikatlong round. Una nang sinabi ni Paolini na itinuturing niyang dangerous opponent ang Pinay, habang aminado si Ayala na hindi naging madali ang huli nilang pagharap ng Italiana. Ate B, sa ngayon nakapwesto na ang mga kababayan natin dahil pinapanood muna nila ang FIBA World Cup Asian Qualifiers game sa pagitan ng Gilas, Pilipinas at Australia. Bago ang match, of course, ni Alex Ayala at Paolini. Laban Pilipinas, balik sa inyo, Ate B.
1: Maraming salamat, Daniel Krishnan. Vice Ganda at bossing Vic Soto magtatambal sa big screen. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Hindi ako susuko!
5: Digasin.
6: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
5: Habulin!
7: Ang lakas-lakas ng apil mo.
8: Bulaklak para sa'yo.
5: Hindi ka sasantuhin.
9: Si Maroy! Bumaga na kaboy!
10: Halagang
5: ang bumangga.
11: Iba!
12: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
5: Sinong sinabi ko?
12: Ako!
13: Palakpakan po natin ang pag-iting na lalaki!
5: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
18: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
5: Iyakan?
19: Check!
20: Sorry po.
5: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
20: Good boy ka na ba?
21: Good boy na po.
20: Sigurado ka?
21: Opo.
5: Pangpamilya? Check na check! Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action

0: o comedy movies. Mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe, at follow Cinemo official accounts na.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
2: Kape!
3: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Una sa balita, una sa public service.
6: Hi. Good morning, class.
0: Ang mga una mong minahan na pelikula.
7: Lumawak ang ating imagination.
8: Magaling!
0: Nangunguna sa umaga.
9: Punta naman ang nakita mo!
10: Ah! Slow down!
0: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
11: Wala ka ng alalahanin.
0: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
12: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
0: Super sarcastican!
13: Hindi ka
14: Hindi magbabanggaan kundi magtatambal ang dalawang higante sa komedya. Magsasama sa kauna-unahang pagkakataon, sina Unkabogable Superstar Vice Ganda at Bossing Vic Soto sa pelikulang The Greatest Showdown. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
15: Dalawang haligi ng Philippine comedy, unang beses na magsasama sa isang pelikula. Inanunsyo ni na Vice Ganda at Vic Soto ang kanilang inaabangang proyekto na The Greatest Showdown na pinagsama production ng ABS-CBN Studios, Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions at APT Entertainment.
16: Tulad ko, alam niyo lahat din kayo, inaantay itong pagkakataon ito. Minsan lang itong mangyayari.
17: Minsan lang itong mangyayari.
16: Lahat gusto mangyayari ito noon pa man.
15: Ayon kay Bossing, matagal na nilang plano na magtulungan ng Unkabogable Star sa isang proyekto.
17: Alam niyo, napakasundo na namin ni Vice na ang pelikulang ito ay magbibigay ligaya sa taong bayan. Alam niyo naman, ang ating mga basahan ngayon tumataan sa mga pagsuko. Kaya kailangan natin kumiti.
16: Kailangan natin magsanib para ibigay ang tawa, halakhak at kaligayahan kailangan ng mga Pilipino.
15: Ibinahagi rin ni Vice na ang award-winning filmmaker na si June Robles Lana ang magdidirect ng kanilang pelikula.
16: Sama po ako, excited. Maraming salamat at matutupad na rin ang gusto natin na magsasama sa nang dalawa sa isang malaki at masayang pelikula.
15: Bagamat wala pang inilalabas sa petsa ng pagpapalabas, inaasahang isa ito sa pinakamalalaking local movie release sa mga susunod.

0: The Buwan dahil sa pambihirang pagkasama ng dalawang comedy icons. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang documentary na Alingaungaw sa Silid-Aralan ni Francis Orsio. Live po mula dito sa Senado, ako po si Karen Davila.
2: Bago po tayo magtapos, babatiin po muna natin ang happy birthday si kabayan Nolly De Castro.
3: Happy birthday!
2: Kabayan, miss ka na
1: happy
2: namin.
1: Happy birthday, kabayan. Happy birthday.
2: At sana ho, we hope to see you very soon.
3: Walang papansin?
2: Pagbalik daw niya. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-tvn.com na pakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
3: Panoorin po ang TV Patrol at iba pang programa sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in a service of the
2: Bless
3: Filipino,
2: you.
3: Maraming salamat at magandang gabi, bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 5 minuto pagkatapos ng alas 8 ng gabi.
1: Sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis, sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Attorney Noel Del Prado at Rica Lazo at ang mga kumpirmado at siguradong eksperto. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: Magandang gabi mga kapamilya. 8:05 na po ng nagmamadaling Monday, no? Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage sa Senate impeachment trial as we wrap up the night. Ako po ang inyong makakasama, Rica Lazo. Kasama po ang napakagwapo kong partner na galing pa sa Senado. Galing ng Senado,
1: hindi,
0: partner?
1: Galing lang sa cabinet. Yung aking suot.
0: Akala ko galing ka ng Senado, no? Dahil talagang kagalang-galang ang ating napakagalang na si Attorney Noel Del Prado. Makakasama po tayo ngayong gabi at sa mga susunod pa nating gabi. Dahil, yes, partner, tayo pala yung toka ng closing time.
1: Yes, pang ano ba tawag dito?
0: Oo,
1: panghimagas.
0: Oo, ay, bagay. Oo, mga dessert tayo, di ba? Pantanggal umay.
1: Yan.
0: Ganon. So kaming dalawa po ni Attorney Noel Del Prado ang makakasama ninyo tuwing gabi po ng impeachment trial days natin sa ating coverage ng impeachment ng ating Vice Presidente. Maya-maya po natin ipagpapatuloy ang ating magiging mga usapin. Dito po muna tayo sa umaarangkadang sa ating mga umaarangkadang mga balita. Natuloy-tuloy po nating mapakinggan at dapat malaman ngayong gabi. Umarangkada na nga po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Alas 2 ng hapon, nagtipo ng Senado bilang impeachment court na dinaluhan ng 21 senator judges para litisin ang apat na articles of impeachment laban sa bise. Pero no show.

0: O hindi sumipot ang vice-presidente sa unang araw ng paglilitis. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Michael Poa, nasa planning session ng Office of the Vice President ang vice-presidente. Isa-isa namang naghain ng entry of appearance ang 11 panel of prosecutor ng Kamara, gayon din ang 14 sa 15 counsel for the prosecutors. Present at nagpakilala rin ang 14 sa 15 abogadong bumubuo sa defense team ni Vice President Duterte. Inihalal si Senator Francis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa unang araw ng paglilitis sa vice-presidente, naging mainit agad ang diskusyon ng mga senator judge sa paghalal ng presiding officer. Iginiit ni Senador Alan Peter Cayetano na klaro sa konstitusyon na Senate President dapat ang tumayong presiding officer sa paglilitis. Katwiran pa ni Cayetano, kahit maging patas ang substitute presiding officer, posibleng maging mitsa ng judicial challenge at magkaroon ng agam-agam sa validity ang desisyong mula sa tinawag niyang depektibong constitutional process. Pero sagot ni Senate President Gatchalian, inaprubahan ng Senado at walang tumutol sa resolusyong nagpapahintulot sa mga senator judge na maghalal ng presiding officer.
1: It's against the Constitution. So can the impeachment court disobey the Constitution? If the Constitution says the presiding officer should be the Senate President, can we now say na no, pagbotohan natin kung sino?
2: Resolution number 39 or the Rules of Procedure on Impeachment Trial as amended shall continue to apply. So in other words po, rinirecognize po nitong impeachment court yung amendments na ginawa po natin noong June 3. The humble view of this presiding officer is if there are any discussion on resolution number 43, it should be done in plenary.
0: Si Senator Judge Francis Pangilinan, nanindigang hindi nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President ang presiding officer sa impeachment trial. Suportado naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang argumento ng kapatid na si Senator Alan Peter na Senate President ang presiding officer sa paglilitis. Iginiit din ng senador na kailangang hilingin sa Malacanang na magpatawag ng special session kung ipipilit na kailangang nasa sesyon ng Senado para amyendahan ang impeachment rules.
3: Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer. The Constitution likewise allows Congress, not the impeachment court, to promulgate its own rules, which is what the Senate did in June 3.
4: Kung pa-i-insist nyo na yung impeachment amendment na yan kailangan gawin ng special session, eh, papatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba? We are already an impeachment court. Therefore, the amendments must happen here.
0: Sa pag-upo bilang presiding officer, idiniklara na ni Escudero ang posisyon ng impeachment court sa debate sa conviction threshold o ang bilang na kailangan para mahatulang guilty ang akusado ng Senate Impeachment Court. Giit ni Escudero, 16 o 2/3 pa rin ng lahat ng senador. Ebidensya, hindi chismis. Yan ang iginiit ng House Prosecution Team na kanilang ipepresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement sa impeachment court, isa-isang inilatag ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro ang 4 na articles of impeachment laban sa vice-presidente. Kabilang dito ang sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds, sinasabing hindi maipaliwanag na yaman, sinasabing panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education, at pagbabanta kay Pangulong Marcos. Nakabatay aniya sa ebidensya ang mga akusasyong ipinupukol sa bise, mga dokumentong walang kulay ng pamumulitika. Kaya umapela ang House Prosecution Team sa mga Senator Judge na desisyonan ang impeachment case base sa ebidensya at testimonya ng mga testigo.
5: Therefore, the prosecution asks only this. Look at the evidence. Listen to the witnesses. Examine the records. Follow the evidence wherever it leads.

0: ang defense team ang motion at ipinalilinaw sa prosekusyon kung pagbabasa ito ng sakdal sa vice-presidente. Tinawag ding waste of time o pag-aaksaya ng oras ng defense team ang pagbasa sa apat na articles of impeachment. Ibinasura naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang motion ng prosekusyon at iginiit na babasahin ang mga articles of impeachment sa final resolution ng kaso.
1: May I just clarify, if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused.
2: Whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
1: I think the question, Your Honor, is very simple.
2: As I have mentioned, Your Honor.
1: Yes or no, Your Honor.
2: Rule 7.
1: Is the lead prosecutor.
2: Rule 9.
1: Is the lead prosecutor.
3: Let this not be a debate between the counsels.
1: Requesting for the respondent accused to be arraigned, Your Honor.
3: Counsel for respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor.
0: Iniutos naman ni Escudero ang pagbabalik ng BIR box na naglalaman ng income tax returns ni na Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Manz Scarpio.
3: The court is not yet in custodia legis of this box given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await.
0: Iniutos din ni Escudero ang pag-i-issue ng subpoena ad testificandum at duces tecum laban sa dalawang opisyal ng NBI na sina Attorney Jeremy Lotok at John Mark Kalilung. Kabilang sila sa mga unang testigong ipahaharap o ihaharap ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naghain din ng motion si Senator Alan Peter Cayetano para hilingin sa Sandigan Bayan na makalahok sa impeachment trial ang mga kapwa senador na sina Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Nauna nang sinuspinde ng Sandigan Bayan ng 70 araw si Estrada na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa kinahaharap na kasong plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback sa maanomalyang flood control projects. Kanina umaga, inaresto naman ni Senator Rodante Marcoleta na nakaharap din sa kasong plunder dahil sa sinasabing hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 midterm elections. Isinulong din ni Senator Judge Robin Padilla na makapag-obserba hindi man makalahok sina Marcoleta at Estrada habang wala namang nakikitang problema rito si Senator Judge Rafi Tulfo. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad sa paligid ng Senado sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa PNP, mahigit 6,000 polis ang ipinoste para magbantay sa Senate complex at sa mga kalapit na lugar. Iniinspeksyon ng lahat ng sasakyang pumapasok sa Senado at may inilalagay ring barbed wire barriers paikot sa gusali. Nagkaroon naman ng bahagyang girian kanina malapit sa Manila Film Center matapos harangin ng mga pulis ang grupo ng mga rallyista na sumusuporta sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pinayagan din sila na makapagmarcha hanggang sa tapat ng gate ng Senado. Ayon kay Police Colonel Joselito De Sesto, hepe ng Pasay City Police, nagkaroon lang ng misunderstanding.
4: Radyo Patrol Flash Report!
0: Samantala, kumuha muna tayo ng Flash Report mula kay Marlene Padiernos. Mars!
5: Ringga, ng pirma ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco sa DVMM na naaresto na rin ng mga otoridad ang negosyante si Aristotel Viray na kapo-akusado sa kasong plunder niya na Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu. Ibig sabihin, wala nang unaccounted pa na mga kakusado doon sa plunder sa kasong plunder na may kaugnay sa arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa naturang apat na individual. Abangan ang mga dagdag na detalye. Ito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
6: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ngayon naman, kumuha tayo ng ulat mula sa labas ng himpilan.

0: Kahit ito'y kahit nagkaroon ng tensyon kanina sa pagitan ng mga pulis at realista kung saan ay nagkagitgitan at nagkatulakan ng harangin ng mga anti-riot police sa mga pro-impeachment group na pumuwesto malapit sa gate ng Senado. Ayon kay General Abirin, hinarang ang mga realista dahil bawal ang magkilos protesta sa southbound lane ng Diokno Boulevard, pero kalaunan ay pinayagan din sila na upang hindi rin makapag-abot sa mga pro o hindi magpang-abot ng mga pro at anti-impeachment group.
1: Actually, yun yung in-advise natin sa kanila na doon na papasok yung iba tapos dito papasok din sa kabila yung pro-impeachment tapos anti-impeachment. Nang sa ganon, hindi sila nagpapang-abot kasi ang problema lang talaga is yung magpang-abot yung dalawa. Nakita nyo naman kasi kanina, yung isang grupo o isa very aggressive na pag may nakita sila na hindi nila kasama, talagang in-agitate nila.
0: Ayon kay General Abirin ay walang nasugatan o nasaktan sa hani ng mga pulis kanina sa girian ng mga realista. Inaasahan naman na naka-full alert status pa rin ang NCRPO hanggang sa Miyerkules. Sa mga sandaling ito ay nanatiling payapa na ang sitwasyon dito sa labas ng gate ng Senado. Nabawasan na rin yung presensya ng mga pulis kung saan yung mga nakadeploy dito kanina ay nagkalasa na, no? At konti na lang yung mga pulis na nakadeploy ngayong gabi dito. Madadaanan na din yung dalawang linya ng Diokno Boulevard, yung southbound lane at saka yung northbound lane ng Diokno Boulevard na kanina ay isinara nga sa mga motorista para nga masiguro yung seguridad at kaayusan dito sa labas ng Senado habang nagpapatuloy kanina yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMF.
2: Maraming salamat, Bert Dizon. Susundan ang isa pang mga ilan pang mga report. Malacañang dumistansya sa isinusulong na otomatikong suspensyon at pagkontrol sa budget ng opisina ng mga senador na makaharap sa kasong plunder. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang. Hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Rika, ipauubay ng Malacañang sa Senado ang pagdedesisyon sa isinusulong na pagpapato ng otomatikong suspensyon at pag-hold o pagkontrol sa budget ng opisina ng mga senador na mahaharap sa kasong plunder. Sang-ayon si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na sa sentimiento ng ilan na hindi patas kung patuloy na makatatanggap ng sweldo ang isang mambabatas kahit hindi na nakapagre-report sa trabaho dahil sa kinakaharap na kaso. Pero ang pagdedesisyon niya tungkol sa pagpapatupad ng mahigpit na polisiya ay nasa kamay ng Senado at hindi hahadlangan o paikialaman ng ehekutibo. Ayon kay Castro, sa ilalim ng plunder law, dapat naman talaga ay may otomatikong suspensyon ang isang senador na inaresto dahil sa kasong pandarambong, pero nasa kamay pa rin niya ng Senado ang pagdedesisyon dito, lalo't may mga maaapektuhang empleyado. Para kay Castro, may kapangyarihan din ang mga empleyado ng mga senador na gawin ang lahat ng kanilang makakaya para mapigilan ang mga mababatas na madawit sa mga kontrobersa at isyo ng korupsyon dahil sila rin ang maaapektuhan kapag nasangkot sa anomalya ang mga senador. Magugulit ang ipinaaresto ng Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder na may kinalaman sa flood control scandal. Gayun din si Senador Dante Marcoleta dahil din sa kasong plunder na may kinalaman sa kanyang pondo ng tumakbo para sa halalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
4: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon ng traffic sa ilang kalsada sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang gabi. Kumusta dyan?
5: Attorney Noel, Rica, magandang gabi. Abiso sa mga motorista, heavy traffic na o mabagal na ang usay ng mga sasakyan ngayon sa may Quezon Avenue northbound. Magtutuloy-tuloy ang mabigat na traffic sa pagliko sa Quezon Avenue eastbound, papasok ng Elliptical Road, habang light traffic naman sa westbound. Pagpasok sa Elliptical Road, heavy traffic pa rin ang bubungad sa mga motorista maging sa Kalayaan Avenue sa parehong linya. Bahaging luluwag naman ang sitwasyon ng traffic sa may Maharlika Street. Pagpasok ng Commonwealth northbound sa may Silcoa, may build-up na ng mga sasakyan pero luluwag ang traffic paglagpas sa papasok ng UP Diliman. Light traffic naman sa may Commonwealth southbound. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
4: Maraming salamat, Kelly Cordero, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: 8:27 ang nagmamadaling gabi. Magbabalik po maya-maya ang ating special coverage para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanin, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanin. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: 8:30 na po na nagmamadaling gabi, partner.
2: Yes, partner.
1: Oo, bilang nakagaling ka ng Senado, yung tsura, nakakagalang-galang
2: tsura mo ngayon. Galing lang ako dyan sa tabi-tabi.
1: Oo, I'm sure inabangan mo rin mula alauna ng hapon.
2: Siyempre, partner, bago pa. Nakikilig na ako kina Sir Peter at Sir Danny and siyempre si Attorney Domingo kanina.
1: Yes. Na, meron ka bang, ano tawag dito, something that stood out o yung hindi mo in-expect that will happen today?
2: Wala naman. Lahat naman expected. Siguro yung pag pinag-usapan natin, mayroong malinaw na apat na yugto. Yung una, yung debate tungkol sa pagtatalaga ng presiding officer other than the Senate President.
1: Actually.
2: So pangalawa, yung sa tingin ko, yan yung pinakamaikli, yung entry of appearance ng mga both yung House Panel of Prosecutors at pati na yung kanilang tinatawag na councils
1: parang,
2: for the prosecutor.
1: Yung sabi ko, ay may attendance din pala sila. So gagawin ba nila every time yan?
2: Eh, hindi. Normally, kumbaga entry of appearance sa simula. Pero syempre, bilang parang ano ba yan, standard operating procedure, magpapakilala din kung sino yung mga magpepresenta ng mga saksi. So, dalawa na yon. Yung pangatlo, ito yung kumbaga, ito yung inaabangan ng lahat kasi yung panimula, yung opening statements ng both sides.
1: Tama.
2: Na napanood naman natin, medyo mainit, may pasaring sa magkabilang.
1: Magkaaway pa eh, na very, very long.
2: Siyempre, sa dulo, yan na yung kumbaga, niresolve na ng impeachment court, yung mga pending motions ayon doon sa pre-trial order. Yung mga hiniling ng prosecution, hiniling ng defense, at yun, kasama doon yung mga motion kung ilang araw ba yung mga supina dapat i-request. At syempre, yung pinakamahalaga doon, sa tingin ko, yung box na galing sa BIR.
1: Oo. Marami nga yung mga inaabangan talaga kung kailangan ba itong buksan o hindi.
2: Yes.
1: Kung iniisip ko nga, gaano ba kahalaga yung tax records no na makita natin sa Vice Presidente at sa kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio in support of the argument ng mga prosecution. Pero dahil hindi na ito ipapakita, it now falls to the prosecution to make more arguments no para to strengthen it. Ganun ba yun?
2: Actually kasi, ang sinabi din ng presiding officer kanina, Senator Chis Escudero, hindi din naman ito in-offer in evidence.
1: Aha.
2: So, sabi nga nila, tinanggap lang ito physically. Mm-hmm. Wala pa ito sa custodial possession ng Senado. Ibig sabihin, kasi nga, unang-una, walang nakakaalam ng laman nito maliban doon sa sinasabi posible na yung mga income tax returns. Pero kung tutuusin, wala talagang officially nagsasabi ano yung laman nito. Kung kaya nga, hindi naman sinasabi na hindi yan relevant or hindi. Kasi nga, kung hindi mo alam kung ano laman, hindi mo masasabi kung may relasyon ba ito or wala. So ang sinasabi, hindi open-ended sa tingin ko yung order. Sinasabi, sa ngayon, ibabalik muna namin, pero bukas kung isusumpina yan ng prosecution
1: narinig
2: at i-offer nila in evidence. Doon yan, pwede na mag-issue ng subpoena duce tecum ad testificandum ang impeachment court para yan ma-introduce kumbaga formally, legally sa impeachment proceedings.
1: Oo, yun nga rin yung kanina nung ako yung nakikinig dun sa nangyaring usapin tungkol dito sa BIR box. Napatanong ako na, ay, hindi pala ito in-offer into evidence. No, kasi pag binalikan nga natin mga kapamilya, dinala lang ito ng BIR. Diba? Mm-hmm. Dahil humingi nga ng mga dokumento na isinapina sa kanila para ilabas nga nila patungkol nga doon sa mga account ng Vice Presidente at ng kanyang pamilya. Pero hindi ito binuksan kasi nagkaroon ng argumento regarding doon din sa bakit masasama pa yung kay Attorney Man Scarpio.
2: Oo. At diba? Kumbaga, nag-exercise ng restraint din ang House nung panahon na dinidinig ito sa Justice Committee. Kasi nga, kumbaga, yung kanilang restraint ay pupunta ba tayo sa detalyado, yung parang sinasabi nila, full-blown trial, eh yun nga yung iniiwasan nila. Parang sinasabi nila, ang katumbas kasi nito, preliminary investigation, hindi pa ito yung tamang panahon, hindi pa ito yung trial. Mm-hmm. Kung kaya nga, kumbaga, pero nakareserba, kumbaga nandyan yan, mm-hmm. pero hindi rin nila inoffer to prove or disprove yung, to prove any of the articles, mm-hmm. any of the four mm-hmm. articles.
1: Mm-hmm. Pag-usapan naman natin yung absence ng Vice Presidente. Mm-hmm. Ako kasi kahit papano partner, nag-hold out ako ng kahit konting hope na baka this time humarap ang Vice Presidente. Una, hindi pa naman kasi tanungan day talaga, di ba? Mm-hmm. Pwede pa siyang magpakita lang ng kanyang pagrespeto sa procedures, no? And maybe as an answer sa lahat ng mga sinasabi niya na haharap ako sa tamang
2: panahon.
1: Platform? Tamang forum, tamang panahon. Ito na yung akala ko na tamang panahon, ngunit hindi siya nagpakita on the first day. Di ba mm-hmm. matapos the trial though, no? She can appear naman anytime she mm-hmm. wants. Pero ikaw ba, did you also expect na
2: actually,
1: hoping ka ba?
2: Oo, kasi ang statement ng kanyang, narinig ko yung interview kay Alvin El Chico ni Attorney Poa, sabi niya, abangan na lang natin. Hindi niya sinabing hindi dadalo.
1: Ah.
2: Hindi niya rin sinabing dadalo. Sabi niya, abangan na lang natin mamaya pagpunta namin sa Senado. So parang akala ko ay ito yung kumbaga preview,
1: uh-oh.
2: Parang sneak peek. Pero again, hindi naman ibig sabihin na hindi siya dumalo, binabastos na yung legal na proseso. Ang ibig sabihin lang nito, sa kanilang pagtatantya, hindi pa ito yung tamang panahon. At siguro, pwedeng sabihin din ito ay legal strategy. Dahil kung tutuusin nga, hindi naman siya kumbaga kasama doon sa mga either witnesses or kumbaga hindi pa rin yung panahon ng defense evidence. Kasi kung yun ang kanilang kumbaga baon or bala para pasinungalingan kung ano man yung mailalahad, hindi pa nga. Kumbaga, igagalang natin yung kumbaga discretion din ng kanyang mga defense counsel.
1: Oo. Kasi parang chess lang din.

0: natin yung Queen's Gambit.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Ilalabas mo ba yung queen mo na mas maaga? Ang galing mo.
0: Oo. Siyempre, nanunod tayo ng Netflix partner.
1: Magkakaintindihan tayo sa mga chess analogies.
0: Di ba? Kasi iniisip ko, strategy yan eh. Di mo agad ilalabas yung alas mo. Pero pag iniisip ko rin, ano ba yung alas na madala ng vice-presidente? Kung kunyari, siya naman ang haharap sa ano natin, sa senator judges natin.
1: Mm-hmm.
0: O may nakikita ka ba na possible alas nila pag ang vice-presidente ang haharap?
1: Sa ngayon, ang pinagbabatayan ko, yung kanilang sagot. Kasi finally, sumagot na sila doon sa, kumaga, written na sagot ni Vice President. Written answer. So doon, talagang merong mga paliwanag. Siyempre, kailangan natin timbangin kung talagang yan ba ay kumbaga sapat para pasinungalingan lahat yung kumbaga inihahain laban sa kanya. At yan makikita natin sa mga susunod na pagdinig. Pero yun nga, lahat na tayo from both sides, yung prosecution man, defense, at tayo na mga karaniwang mamamayan, nag-aabang din talaga tayo. Dahil yun nga, kagaya ng sabi mo, may pangako na sa tamang forum, eto na, wala nang ibang forum. At sa tamang panahon, which is start of the impeachment trial.
0: Oo, ang tagal-tagal na nating hinintay ito, partner, di ba? Dalawang taon na yung iba na naghihintay sa tanong na what happened with the money, di ba? Bakit ganito ang pagkakagamit? O tama ba ang pagkakagamit? Doon lang naman nagsimula ang lahat ng ito eh, yung hindi pagsagot sa katanungan na yan.
1: Pero kung tutuusin mo, partner, kasi maganda rin kanina doon sa opening statement ng ating presiding officer o yung ngayon naka-designated presiding officer, Senator Escudero. Sabi niya rin na hindi ito katulad ng administrative case, civil case, or criminal case. Sabi niya, sui generis, a class or a category of its own. Kasi nga, kung ito ay criminal trial, partner, hindi mo ini-expect na magsasalita ang akusado. Kasi bukod sa kanyang right to remain silent, meron din siyang right against self-incrimination. Ano ba yung mga posibleng tanong dito sa akusado na walang kinalaman sa kanyang involvement in any of the alleged na mga grounds? So talagang kung tutuusin mo, hindi man kapareho ng criminal case, kung tutuusin mo, ang pagtanggal sa posisyon sa isang duly elected na opisyal, pangalawang pinakamataas na opisyal, ay napakabigat. Kung tutuusin mo, ang katumbas niyan sa criminal case, yung pinakamataas na parusa, dati death penalty, ngayon ay reclusion perpetua. Wala nang ibang mas mataas pang posibleng imposable penalty, kundi yung tanggalin ka sa pwesto at hindi ka na pwedeng tumakbo, maiboto,
0: or
1: kahit na ma-appoint man lang. Perpetual disqualification from holding public office, whether elective or appointive yan.
0: Napakagandang mga insights mula kay Attorney Noel, ang ating una na nakita na po ngayon. Ano? At may mga kasama tayo on the line para nga himayin din ang nangyari sa unang araw ng impeachment trial natin. Ang ating Assistant Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. We are pleased to have with us Attorney Paulo Tamase. Attorney Paulo, magandang gabi po. Rica at Attorney Noel ang inyong kasama, sir.
2: Hello po, magandang gabi po sa inyong mga at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Hi, thank you, attorney. Thank you for joining us. Before po tayo magsimula ng tanungan, kunin ko lang po muna ang inyong thoughts on what happened on the first day ng ating impeachment trial, attorney.
2: So, noona, nagsimula, parang disappointing na naman yung start, no? Kasi I think naging technical yung usapin. I respectfully think na some of these things could have been argued in other places. Pwedeng nagka-caucus muna yung Senado. And therefore, for the first hour, nung 3 hours today, mostly nag-uusap na naman tayo ukol sa mga technicality ng presiding officer. Pwede natin pag-usapan yun mamaya. But I think later on, no, nung the next 2 hours, yung opening statements of both the prosecution and defense were enlightening, at least kung ano yung kaso na itatry nilang i-present on the part of the prosecution, at ano yung mga possible na defenses na balak ilatag ng depensa ni ng respondent sa impeachment trial. And I think yung end, yung ina

0: inaayos lang ng korte kung ano yung mga balak nila na ilabas na order. Maganda din siya na process para makita din ng publiko na may kaayusan yung proceeding na ito, bagaman hindi siya exactly court proceeding. And ultimately, parang good faith showing din siya dun sa impeachment court na, na despite yung first hour and clearly yung mataas na tension remaining among the members of the Senate, at least I think enough people who are genuinely curious kung ano yung possible ebidensya laban sa mga paratang kay VP Sara.
1: Oo. Attorney, ako dito muna sa doon sa botohan, no, na nangyaring botohan, sa pagpili kung sino ang uupong presiding officer. We saw the line clearly drawn again between the majority and the minority senators. Pero kasi si Senator Cheese nang galing sa kampo dati nila ni Alan Peter Cayetano before, 'di ba? Tapos ngayon nung lumipat siya sa mayorya, nakita natin na ganun pa rin, there's still a great divide. At talagang ipinaglalaban ng Cayetano siblings na hindi dapat tayo magkaroon ng pagboto o pagpalit ng presiding officers. May nakikita ka po ba, might there be a play somewhere dito sa nangyaring voting and the minority versus majority rift, attorney?
0: Well, honestly, it's hard to speculate kung para saan ba yung intention ng paglalaban dun sa presiding officer. I don't think it's a matter of personal dislike nila for Senator Cheese. On that note, magkaalyado naman si Senator Alan and si Senator Cheese nung 19th Congress. In fact, critical yung intervention ni Senator Alan nung 19th Congress para maibalik yung impeachment sa House, na if you remember, something na si Senator Cheese supported. I think in the final analysis, yung effect nung whole debate na yon, and buti na lang talaga na terminate siya, to Senator Gatchalan's credit, na terminate yung usapin na iyon ng maaga, yung ultimate effect may have been to discredit the process. So I'm not saying na yun yung objective, but you know, kung nagkakaroon kasi ng questions about kung sino yung dapat na presiding officer, despite what I think is a clear constitutional text na doesn't really regulate kung sino yung presiding officer for this, parang na-undermine yung integridad ng proseso. Kasi ngayon, parang may tanim na naman na kung gusto nila i-question to later on or may gusto mag-question ito later on sa Korte Suprema, mayroong basehan na naman para umakyat dun sa ating pinakataas na korte. So I think yun yung possible na effect niya. But whether yun talaga yung intent, I don't want to speculate or cast motives sa Senator Judges. I think we owe them some recognition na nanumpa sila na magiging politically neutral. So unless malinaw na umaalis sila or lumilihis sila from that commitment, then dapat try din natin tignan in the best light possible yung mga ginagawa nila sa Senado.
2: Attorney Tomase, nabasa ko yung posisyon ninyo sa isang news platform na sinasabi ninyo tama yung ginawa ng Senate President or Presiding Officer Senator Win Gatchalian. Maari nyo bang i-elaborate iyon?
0: Yes. So, gusto ko magsimula doon sa posisyon na, you know, hindi kailangan ng abogado para mag-preside sa impeachment trial. In fact, one of the more critical constitutional law perspective lang, no, disturbing things na nagde-develop over time is parang mas nagiging judicialized itong proseso na ito. And therefore, we need to rely on lawyers more. Yung design ng impeachment is proseso siya ng Senado. Yung Senado ay hindi naman necessarily kinabibilangan ng mga abogado. And therefore, dapat it should be possible for a layman, quote-unquote layman, non-lawyer, to take charge of the proceedings. But all of that said, yung babalik tayo sa saligang batas. At ang malino lang naman sa teksto ng saligang batas ay yung Chief Justice ang magpe-preside pag Pangulo ang ini-impeach, tas tahimik na siya dun sa ibang bagay. Bakit ganon? Kasi pag tinignan mo yung kasaysayan nitong impeachment, hinango natin yan or hiniram natin yung presiding officer provision niyan directly from the United States. May dahilan sila kung bakit Chief Justice ang nagpe-preside sa impeachment trial ng presidente. Hindi siya dahil importante, pero dahil presidente ng Senado sa Estados Unidos ay yung vice president, and therefore may personal na interest yung vice president nila dun sa impeachment ng Pangulo kasi siya yung magsasucceed. So wala yung ganung na historical link sa atin, but meron

0: And ang delikado nga, if we try to legal over-judicialize itong proseso na ito, parang gagawin natin na technical na korte, mawawala yung value nung public trial ng impeachment na supposed to be madali intindihin ng mamamayan to the point na hindi niya actually kailangan ng lawyers to explain the process.
1: Mm-hmm.
0: And yun yung delikado, baka malihis tayo din sa punto, which is ano ba talaga yung katotohanan sa grounds na ito.
1: So, Attorney Tomasi, sa punto po ninyo na anuman ang dapat gawin ng Senado ay para isulong yung paghanap sa katotohanan, sa tingin ninyo, kumbaga, saan ba mas maisusulong ito? Na sa isang presiding officer na abogado o sa isang presiding officer na hindi abogado, kagaya ng ini-insist nila na dapat yung Senate President lang ang pwede?
0: I think maisusulong siya yung process ng paghanap ng katotohanan doon sa presiding officer na in the Senate's best judgment ay makapagsusulong nun.
1: Hmm.
0: So ayoko kasi sabihin na necessarily kailangan abogado
2: yes.
0: or necessarily kailangan hindi.
2: Uh-huh.
0: May great values ang pagiging hindi abogado.
1: Mm-hmm.
0: And in the particular character of Senator Wynn, no, kilala naman siya even nung mga hindi niya kasang-ayon ang hindi niya kapartido na masipag.
2: Uh-huh.
0: Nag-aaral siya for the Senate. No?
2: Uh-huh.
0: And kita naman yun today in what happened today.
1: Mm-hmm.
0: So I don't think necessarily reliance on the lawyer versus the non-lawyer per se.
1: Mm-hmm.
0: But on that question, kung nakita niyo naman today, ang bilis nung ruling on objections.
2: Actually,
0: nung abogado yung nag-hold. And it's not because hindi yun kaya ng non-lawyer. But parang siguro kung na-train ka bilang abogado, parang may sixth sense eh. Alam mo na lang kung parang by default na, itong rule na to pwede, itong rule na to hindi, ito proper, hindi, ito in order, ito hindi. So yung ganun, and if you have 92 trial dates, 92 witnesses, sabi kanina 10,000 exhibits, hindi ko lang kung totoo yun, no? But kung ganun kadami, kailangan medyo mabilis yung process
2: mm-hmm.
0: of sifting through procedural objections.
2: Mm-hmm.
0: Otherwise, hindi tayo matatapos ng trial.
2: Mm-hmm.
1: And even yung pagtigil sa pag-escalate nung nagsasagutan
2: yes,
1: na yung dalawang magkabilang panig, hindi po ba? So, mabilis na subside
2: o
1: na-diffuse.
2: Oo. Attorney, dahil nga po tapos na ang first day natin, tapos na yung administrative and the ruling parts of everything else, we can now proceed tomorrow sa pagsisimula na mismo ng trial proper. Ito yung tansya ko talagang madugo na, the start of the bloodbath na nga na sinasabi ng Vice Presidente. What are you expecting come tomorrow, Attorney Pau?
0: Well, ako interested ako honestly to see kung ano yung testimony na iyon. If you look at yung pre-trial submissions ng parties, kahit pa paano may pahapyaw, may explanation naman kung bakit nila ipepresenta itong testigo na ito. But in the meantime, kasi iniwasan lang natin na naunahan kung ano yung dahilan kung bakit ipepresent siya. I think interesting yung strategy to choose the fourth ground, which is yung
2: threat
0: na ground. Ang pagpaliwanag, kung tama yung alala ko, ang pagpaliwanag ng prosecution doon ay, or ng House Prosecutors doon ay yun kasi yung ebidensya na malinaw,
2: uh-huh.
0: or madali siya patunayan.
2: Uh-huh.
0: I think interesting to see how idedepensa din siya. Kung ano yung questions na pwedeng tanungin doon sa mga testigo.
2: Uh-huh.
0: So base lang kasi doon sa mga ilalabas nila, I think they want to establish two things. One is yung credibility of the threat,
2: uh-huh.
0: no, na hindi lang yan parang nasabi lang out of anger. Hindi lang siya parang nabuisit lang si D.P. Sara, so nasabi niya yun. No? So una, they would want to establish yung credibility of the threat. Yung other is, they might want to establish pattern na, you know, itong public officer na ito, pag sinabi niya ito, hindi yun dahil lang hindi lang yan nabanggit yun in jest, no? But nabanggit niya kasi consistent yung ganitong characterization of her personality,
2: uh-huh.
0: of her character.
2: Uh-huh.
0: Many of these things, kung korte to, hindi admissible, no? But hindi nga to korte, political process siya. So painting that narrative, yung whole picture na yun, is necessary to establish the case on the part of the prosecution na hindi na siya trustworthy. Of being not just the vice president but any public office.
1: Ayun, maraming salamat, Attorney Paulo Tomasi, Assistant Dean and Assistant Professor ng UP College of Law.
2: We appreciate you, Attorney. Thank you.
1: Yes.
0: Maraming salamat din po. Magandang gabi.
2: Thank you po. Si Attorney Paulo Tomasi ang ating nakasama ngayong gabing ito. Bukas may mga makakasama pa tayong iba. At yun nga, partner, no, interesting itong mangyayari bukas dahil lang sinabi

0: talaga threat ang uunahin. Yun ang sinabi ni Attorney Chel Jokno,
1: yes,
0: diba?
1: Article 4. Yeah.
0: Oo. Mm-hmm. And they've been saying this paulit-ulit na ito yung tingin nila na pinakamalakas ng ebidensya. Mm-hmm. And di ba na may mention na rin naman, partner, no? And tell me if I'm wrong on this. Please correct me if I'm wrong on this. Na isa lang naman ang article na kailangan na may makuha silang conviction.
1: Tama
0: para
1: yan.
0: Matuloy talaga ang impeachment ng Vice Presidente.
1: Tama
0: ano?
1: Yan.
0: Mm-hmm. Oo.
1: Pero kasi nga, kagaya nun, nagsespeculate tayo dahil hindi pa natin nakikita yung actual na evidence ng lahat. So, ngayon, nilinaw din ng presiding officer at doon din sa kanilang pre-trial order, the prosecution has the discretion paano alin ang uunahin. So,
0: yes,
1: malinaw yun.
0: Yes.
1: Ang tawag yan, prosecutorial discretion. Pero kagaya nun, hindi nga natin alam dahil ito ay kwento over 92 hearing dates.
0: Tama.
1: So, ibig sabihin, discretion din nila, discarte din nila, paano ba masusustain? Kasi, alam naman, kahit tayo, pagka ang haba-haba na ng teleserye, nakakapagod din.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan din nilang, kumbaga, merong, ano ba yan, magandang storytelling technique to sustain lahat ng interest natin. Kasi, yung interest natin, yan yung, kumbaga, magdedetermine ang ating capacity to absorb and understand.
0: Tama. Totoo yan. At excited ako kung paano to dedepensahan. Agree ako kay Attorney Paolo Tamase doon. Dahil itong threat, ang pinakamabigat na ilalaban nila dito, yung video eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? And this was done in a live Zoom parang meeting, conversation, di ba? A Zoom Zoom video that was played all over the world dahil pinikap ito ng international media, di ba?
1: At yan yung pasaring sa opening statement,
0: diba?
1: Social media. Broadcast, parang ganun.
0: And alam natin gaano katindi ang usapan pagdating sa social media. Kaya kami po ay magsa-social media na rin muna ngayon.
1: Pero speaking of pasaring, sa kabila naman, to the credit,
0: yes,
1: ang ganda rin yung sinabi ng opening statement for the defense. Sabi niya, dahil ito ay proceeding, okay, pagdinig sa accountability, di ba? Pagpapanagot. Sinasabi niya, hindi lang yung respondent ang kailangan sumagot sa tao, kundi kayo rin bilang mga prosecutors, kailangan din kayong accountable yung paglalahad ninyo kasi ginawa niyo yung kumbaga, preliminary investigation, yung Justice Committee. So, kailangan niyo rin ipakita na ginawa niyo rin. Accountable din kayo sa lahat ng ginawa ninyo umabot hanggang sa pag-abot sa pagsasampa sa Senado.
0: Kasi nga, di ba, the challenge of the constitutionality, no?
1: Pagkuha
0: ng mga ebidensya ang laging pinangahawakan ng defense. Naku, napakarami pa po nating pag-uusapan dito. Pero I'm sure sa kanya-kanyang mga hapagkainan at pati hanggang sa pagtulog natin, ito pa rin ang pag-uusapan natin. Pero bukas po, muling magbabalik ang ating DZMM special coverage sa ating The Vice President Sara Duterte impeachment trial. Magbabalik po pagdating ng alas 2 ng hapon. At syempre, ang pagtatapos, kaming dalawa ng napakagwapo kong partner.
1: Ang napakaganda kong partner.
0: Yes, talaga po.
1: Partner Rica Lazo.
0: Kaya magbabapay na po kami. Nakasama niyo po ngayon, Rica Lazo.
1: Attorney Noel Del Prado po.
0: Ang susunod na programa, Alam na Dis. Kasama sina
1: Papa Awel Paz.
0: At
1: DJ
0: Mama Jaiho. Ayan. 901, good morning. Good morning.
1: Good
0: night.
1: Good evening.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Vice President Sara Duterte

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 3 minuto makalipas ang 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
1: Alam na this!

0: Eto na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
1: Ako pang yung ever laughable, ever lovable, Papa Pass.
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Gawin naman nating light ang moment. Kaya sa balitang showbiz, alam nyo na, sasabay kayo ha. Dito lang sa alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam.

0: Showbiz, balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
0: Walang bitis.
2: Alam na bis.
1: Alam na bis.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bis.
3: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz. Unahin na natin agad-agad, Vice Ganda at Bossing Vic Soto magkukula para sa isang pelikula.
0: Alam na this!
3: At pelikulang isinulat ni national artist Ricky Lee, tuloy na tuloy na.
0: Alam na this!
3: Samantala, mga kapamilya, Taylor Swift at Travis Kelce, kasal na. Pelikulang Quezon na mayagpag sa Entertainment Editor's Choice Awards. Alam na this!
0: Alam na this!
3: Ayan, idiretso na po kagad dahil alam na this na nga haguran natin ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na inabangan. Unang chika sa kauna-unahang pagkakataon, magsasama sa isang proyekto si Uncabogable star Vice Ganda at Bossing Vic Soto. Matutunghayan na ng mga manonood si Vice at Bossing sa big screen dahil bibida. Bibida lang naman sa pelikula na The Greatest Showdown na idedirect ni June Robles Lana. Ito ang highly anticipated film na kolaborasyon ng ABS-CBN Studios, Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions at APT Entertainment.
0: Alam na this!
4: Parang binuhos na lahat, Mama Jai.
3: Yes.
4: Higanting mga producer.
5: Mga film outfits.
4: Correct. Totoo. Eh kasi naman, higanti yung dalawang artista. Bossing Vic tsaka Meme Vice.
5: Yes.
4: Kaya pala nung nakaraan, di ba? Parang, paramdam na.
5: Yes.
4: Binati ni Meme Vice si Bossing. To my, idol.
5: Yes,
4: sabi niya,
5: ayan.
4: Tapos bumati naman. So, ay, teka muna, binati ako sa kabila ni Meme Vice, bati din siya.
5: Correct. Diba? At saka yung mismong sa Cubao, sa isang mall sa Cubao, Quezon City, parang ang sarap marinig na ang sinisigaw ni Bossing, imbis na yung Davar Cut, siya yung nagsabi ng, hello, madlang people.
4: Correct.
5: Samantalang si Vice naman, what's up, Davar Cut? Yung ganun. So, ang saya, sabi nga, di ba, talagang the world is healing.
4: Correct.
5: Parang may, hindi, parang ano lang naman yung kasabihan. Mm-hmm. Kasi di ba, parang bago itong Meme Vice and Bossing Vic Soto, yung tambalang Catherine Bernardo at James Reed na who would have thought, diba? Darating yung pagkakataon na magtatambal si James at si Catherine. Mm-mm. Tapos si Nadine Lustre naman at saka si Alden Richards, meron sila yung sa View, yung kanilang series na shoot, sinut sa Siargao. Diba? So parang nangyayari yung mga hindi in-expect na mangyayari talaga sa entertainment industry. And isegue na natin, Papa Awela, sobrang saludo at napakataas talaga ng paghanga ko personally to our Uncabogable phenomenal star Meme Vice Ganda. Yeah. Kasi parang this past few days, parang sa isang araw ata, todo talaga yung pag-segue niya.
4: Uh-oh.
5: Parang meron siyang ganap na naging guest speaker siya para sa mga scholar ng bayan.
4: Graduating
5: sa UP. Graduating
4: students.
5: Yes, oo, Papa Awel. Sabay sumegue para mapunta rito sa Cubao.
4: Yes.
5: Sa pagkikita nga nila. Kasi sinabi ni Bossing na kailangan ating mag-usap.
4: Yes.
5: Magkita tayo ng alas 4, sabi ni Meme. Sabi ni Bossing, nandun ako ng 3:59. Parang may sabi like get sa Showtime at saka sa Itbulaga. Tapos, di ba, diretso naman siya sa Eddie's, Papa Awel. And kanina, kagaya na naging adlib ko sa FMR, sa 92.3, sabi ko nga, di ba, marami ang gumising today na talagang nasabi nila na ang sarap-sarap gumising ngayong araw sa iba't ibang mga kadahilanan.
4: Mm-mm.
5: Pero sa Showtime, sabi nga ni Meme, yung we will rejoice, di ba? Yung today, yung ganyan.
4: Correct.
5: Yes.
4: So, kaya kaabang-abang.
5: Kaabang-abang ng mga kaganapan.
4: Yes.
5: Ito, hindi pa naman confirm, no, kung ito ay kasama sa Metro Manila Film Fest. Ang sabi pa lang, pelikula. Pero sa July 7, Tuesday, tomorrow, magaganap na po ang announcement dyan din sa isang mall sa Cubao kung saan ito po ay hohostan ni Khaled Karen at ni Michael Sager.
4: Yes.
5: Last year, hindi, nasa ibang bansa ata si Enchong, kaya hindi si Enchong.
4: Mm-hmm. Ngayon din naman, nasa ibang bansa yata si Enchong kasi nagpo-post si Enchong.
5: May ginagawa
4: may
5: siya.
4: Siya, nasa, kasama niya yung kapatid niya.
5: Si AJ.
4: Tapos may
5: sa
4: mga
5: Monaco
4: photos
5: ba
4: yun?
5: Monaco?
4: Sa Morocco.
5: Morocco?
4: Oo.
5: Yun nasa beach.
4: Meron din sa
5: meron
4: Monaco.
5: Din,
4: meron din yun.
5: Yes, ayan.
4: Monaco.
5: Ay, hindi ka mauna.
4: Hindi, ano, sige. Ano,
5: Monaco.
4: Monaco. Hindi, yun ako na, sige, ikaw pala.
5: Hindi.
4: Una-una lang talaga.
5: Oo, diba? Okay. Hindi una-una, papaawit. Yes. Congrats, congrats sa ating, syempre kay Direct Mike to my manager, yes. Ayan, ang CEO.
4: Sa Apetepete.
5: Apetepete. Hindi ganon, aptentertainment.ph. Yes.
4: Miss Jackie Cara.
5: Miss Jackie Cara. Batiin natin Sir Jojo O'Connor.
4: Yes, Sir Jojo O'Connor.
5: Yes, oo. Direct Mike to Viera.
4: Direct Mike to Viera.
5: Yes, at inulit lang.
4: At inulit lang.
5: Hindi, at ang bumubuo. Yes. At ang bumubuo, syempre, ng APT. Ayan. Correct. Sabi nga nila sa akin, Papa Awel, magpapadala daw sa akin si Alfred na mga videos yan. Kapag may mga biglang ganap. Yes. Yan. So maraming salamat ang digital team ng APT.
4: Correct. Pati hindi na, syempre, ibang mga kakolab, ABS-CBN Studios, Star Cinema, The Idea First Company, at MZ Productions.
5: Sa Idea First, love na love natin. Yes. Of course, Direct June, Direct Percy. Direct Percy.
4: Yes.
5: Yes, ayan. Sila, ano, Dorothy, sila Fatima, yung gumawa ng Call Me Mother, yeah. Yung mga staff dyan, yes.
4: Abangan, so, the greatest showdown.
5: True. Ano pa, ano sa feeling mo yung ano, yung saan iikot? Ano lang, parang wild guess.
4: Kasi di ba parang kinuha siya greatest. Sa Greatest Showman.
5: Yes.
4: Di ba? So parang performance yan. Baka naman magpapakabugan sila, gano'n.
5: Pwede, no?
4: Matagal nang hindi gay role si Bossing Vic. Baka gumano.
5: Parang
4: baka magkapalit sila ng ano, yung mga ganun iba-iba.
5: Ganyan.
4: Parang feeling ko lang.
5: Abangan.
4: Sorry, pero yung ano po, ano, hula-hula lang.
5: Hula-hula lang po yan.
4: Baka bigla.
5: Yes, o wala po yung
4: sorry
5: ano.
4: Po, ano.
5: Ito
4: lang.
5: Po ay ano po, fearless ano lang.
4: Correct.
5: Forecast.
4: Correct. Monaco.
5: Kuya Noel. Tito Noel.
4: Maloko
5: fearless
4: tayo.
5: Forecast
4: yun
5: na agad.
4: Yun lang agad.
5: O hindi, pero aminin natin, kapag gantong mid of the year na,
4: yan na.
5: Eto na yun, parang, ngayon pinag-uusapan natin yung mga possible entries.
4: Yes.
5: Dahil bukas pa lang naman malalaman yung first half. Oo. Alam ko ano eh, maugong na pinag-uusapan, Papa Awel, ang mga pelikula na meron dyan si Argus ng Showtime din.
4: Yes.
5: With Dennis Trillo. Mm-hmm. And of course,
4: yung sa GMA meron na.
5: With Will Ashley.
4: Yan.
5: Yes. Meron ding Marian and Ding Dong na sinuot pa sa ibang
4: abroad.
5: Bansa. Yes. Nagpunta si Ate Jackie.
4: Sila. Correct.
5: Oo, diba? Oh. Pero ito, alam ko meron din atang entry ito. So, abangan po natin ang announcement dahil bago ang kanyang posibleng maging entry, abay na mayagpag po ang pelikulang Quezon sa 9th Entertainment Editor Choice Awards o Eddie's matapos makuha ang Best Picture Trophy. Nasungkit din ni Jericho Rosales ang Best Actor Award para sa kanyang pagganap sa nasabing pelikula habang kinilala si Gerald Tarog bilang Best Director. Samantala, itinanghal namang Best Actress si Maris Racal para sa pelikulang Sunshine, kabilang din nga sa mga pinarangalan bilang box office hero sila Vice Ganda, Maricel Soriano, Joshua Garcia, Kim Chu, Paolo Avellino, at Richard Gutierrez. Habang tumanggap naman ng espesyal na pagkilala si Donnie Pangilinan, isa nga po ang pelikulang Quezon sa big winner sa awards night na muling nagbigay pugay sa pinakamahusay na pelikula at artista sa industriya.
6: Alam na this!
5: Papa A, congratulations, deserved ng Quezon.
4: Correct.
5: Diba? Aminin natin before, lagi nating binabalita dito yung every time na may update.
4: Yes.
5: Oo, na sa ganap, sa pelikulang ito, ayan na, umani na nga. At syempre si Maris, congrats
4: Sunshine.
5: Din.
4: Sunshine!
5: Naku. Rochelle Pangilinan,
4: correct.
5: Best Supporting Actress. Will Ashley,
4: correct.
5: Best Supporting Actor.
4: Speaking of which, Will Ashley, nag-post siya, ganun. Kasi ba meron pa, lagi daw tinatanong, kailan ka ba tatangkad? Laging nababas yung kanyang height. Sabi gano'n, teka naman po, pasensya na, kung di man ako nagkaroon ng gift sa height, meron po akong gift sa acting, dancing, singing, gano'n. Tapos may sinabi pa siyang isa pa, lima, 5-1. Kaya huwag mo nang tingnan yung aking pagiging maliit, gano'n. Wala naman gano'n.
5: Eh pero diba, bawing-bawi naman talaga.
4: Galing
5: sa,
4: ng arte niya dun sa ano.
5: Sa balota.
4: Correct. Tsaka yung sa ano, hindi Bar Boys.
5: Ay, yes, sa Bar Boys. Totoo naman. Pero sa Balota, magaling din siya,
4: yes,
5: di ba? O, anak siya ni Marian Rivera. Doon, di ba?
4: Ayan, ayan.
5: Actually, lagi namang mahusay si Will sa mga ginagampanan niyang karakter.
4: Malalim siyang umarte. Actually,
5: nalunod ako.
4: Lalim. Sobrang lalim. Kaloka naman niya.
5: Eto.
4: Naku, napaaga! Kasi kompleto ang cast. Nandito po si Kimmy Fierce, si JP, at si Aviona Star.
5: Totoo.
4: Kaya dahil dyan, nandito na po ating balitang show.
3: Showbiz, Holly Hollywood. Lumabas esophagus ko dun, ha? Holly Hollywood. Ayan. Di ba naman? Nagbawas kasi si Aviona ng na powers niya.
5: Yes. Kanina, akala ko na naman.
3: Tsaka damit. Ah, yun. Okay, ito okay. Na nga po. Jan-jan-jan. Kasal na. Sina pop queen Taylor Swift at NFL star Travis Kelce sa tinaguri ang royal wedding ng Amerika sa Madison Square Garden. Walang bridesmaid at groomsmen ang couple at ang kapatid na lalaki ni Maring Taylor ang kanyang man of honor, habang ang kapatid din ni Kelce ang kanyang best man. Ang kaibigan ng couple at aktor na si Adam Sandler ang nanguna sa seremonya na dinaluhan ng pamilya ng bride at groom at malalapit nilang kaibigan. Dagsa naman sa labas ng Madison Square Garden ng mga tagahanga ng bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal. Naku, talaga naman, inabangan yan. Meron isang lumabas din na video na yung mga fans niya, inabangan talaga yung mga iyahanda. Nakakuha sila ng isang pastry, pinagkaguluan. Ganon ka-phenomenal ang Maring Taylor Swift. Ah, bukas ang aming programa, Maring Taylor, ha? Kung gusto mong dumaan, mag-guest ka sa amin, ha? Para man chika tayo. Pero eto, naku, may nananawagan, mga armies. Makinig kayo. Kasi nanawagan ang miyembro ng BTS na si V sa ilang fans na itigil. Itigil ang pagsunod sa kanilang mga tinutuluyang hotel. Kaloka, oo. Yan talaga problema ng BTS, no?
5: Eh, sa syempre, isang diba, post, superstar sila.
3: Oo naman. Tsaka inaabangan kagad nila in advance saan mag-i-state itong mga to. Sa isang post, ibinahagi ni V ang larawan ng kanyang sleep tracker kung saan kita na nasa 2 oras lang ang kanyang tulog. Aniya, nagpapasalamat siya sa walang sawang pagsuporta sa kanila ng army. Pero ang patuloy na pagtukoy at pagpunta sa kanilang tinutuluyang hotel ay magpapahirap sa kanila para paghandaan ng concert. Nasa kalagitnaan ng European leg ng kanilang arirang world tour ang BTS.
6: Alam
3: naman sa mga singers, kahit sino naman, kailangan naman ng tulog, lalo magpe-perform mamaya. Naku, mamaya mag-collapse na lang yun sa stage. O kaya, ang boses, paano lalabas? Eh, mga singers yan. Naku.
5: Kaya ka talaga.
3: Aya, singer lang.
5: Hindi.
3: Singer lang.
5: Nawala na ng boses. Singer lang pala. Akala ko sa atin din.
3: Di ba, mga pag-host, ang hirap kaya makabalik ng boses. Kaya V, nahamon kita, daan ka rin dito.
5: Hindi, at saka sobrang busy ni Ate V ngayon, syempre. Iba
3: yan.
5: Ay, iba ba? Iba ba?
3: Oo. As in, tiba-tiba lang kanina si Ate V.
5: Ay, hindi.
3: Ay, iba pang
5: iba biyaan. Iba pa yun. Bernadette Sembrani yun. Oo. Ang tinutukoy ko, papaawin, yung talagang superstar, yes, for all season, di ba?
3: Super talaga nakalagay doon.
5: Wala. Star for all season ng ating governor na si Vilma Santos. Na gabi-gabi rin nakatutok sa atin. Yes. I miss you, Ate V.
3: Hello, ayan. Ate V.
5: Alam mo, si Ate V, kahit star for all season siya, one text and one message away, talagang laging nagre-reply yan si Ate V.
3: Ang pinaka kinahangaan ko kay Miss Vilma Santos, kahit sa dami-dami ng mga kakilala niya, kabisado niya pangalan. Yes. Kahit matagal ka nang hindi nakikita, sasabihin niya yung pangalan, yes, malayo. I guess it's not only a talent, but a gift.
5: True.
3: Sa kanya yan. Kabisado niya pangalan.
5: Actually, Papa A, yung mga kagaya ni Ate V na star for all season, hindi rin naman magpapakabog ang ating Inay Sharon.
3: Correct. Ayan,
5: kilala
3: isa
5: din
3: pa
5: ang
3: yan.
5: Inay Sharon. At saka kung ano yung naikwento mo sa
3: correct
5: kanya, magugulat ka lang kapag nasa mall kaya sasabihin, oh darling, kamusta na ang Mama Rose mo?
3: Correct.
5: Gaganon yan.
3: Siya,
5: yes.
3: Ito, ba dalawang beses na yung...
5: Hindi niya tinanong yun, Papa Awel, kasi nakita niya talaga ever since, ganto na ako. Kasi diba...
3: Dalawang beses na masyal si Mama Rose.
5: Hindi
3: pa ako. Tapos...
5: Sa Japan. Totoo. Yan.
3: Bakit pag dalawang beses, yan kagad?
5: Hindi, kasi syempre, I remember the days when the Lord has come.
3: Yes.
5: Let us rejoice.
3: Yeah.
5: Let us rejoice.
3: May advice kanina. Correct.
5: Speaking of Mama Ruth, hello, Mother and Father, Papa Jeb, si Faith, si Lola Erling,
3: yes,
5: ang mga doggies, si Nakshi, si Cartier, si si Cici at saka syempre si sino ba Nakshi, Cici Cartier at saka si Gucci at si Cheddar. Ayan. Arf, arf, arf! Yes, tumatahol. Akala nila kasi pag nakasara sa TV, Papa Awel, mm-hmm. pag nanonood sa bahay, akala dumadating ako sa bahay kasi nga
4: narinig yung boses
5: nare-recall
4: mo.
5: Yung boses ko. Hello sa mga fur mommies and fur correct. Daddies na miss ng kanilang mga alagang aso dahil pauwi pa lang sila nakikinig sa atin sa sasakyan sa UV van. Magandang gabi po.
4: Correct. Ayan.
5: Eto, Papa Awel at mga kapamilya, alam nyo ba?
4: Ay, naku.
5: Natuloy na nga ang pagsasapelikula ng Bernal na isinulat naman ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Ayon nga po kay Sir Ricky Lee, matapos ng ilang taong pagkakatenga ay sa wakas, magiging pelikula na ang Bernal na tungkol sa buhay ng national artist na si Ismael Bernal. Ah. Iginiit din ang award-winning writer na nagmula ang orihinal na konsepto ng proyekto sa filmmaker na si Chris Martinez na nasa likod ng pelikulang Ang Babae sa Septic Tank, Kimi Dora at teleseryeng Here Comes or seryeng Here Comes the Bride at ng The Gifted. Pinangunahan po or pangungunahan ni Jericho Rosales at Julian Santos ang star-studded na cast nito. Nakita ko tayo nandiyan din ata sa inyo. John Lapus, Papa Awel. Hindi ko alam kung confirm ha. Mm-mm. Si Jericho nakita ko at si Ate Juday. Mm-mm. Tapos sa... Si John Lapus bilang Bernardo ata yung role na nakita ko yan. Tapos parang sabi ko nga, totoo kaya itong ano poster na ito? Kasi posted by isang ano, parang legit naman na ano na social media entertainment page.
4: Oo.
5: Si Atom Araulio nga ay gaganap.
4: Ah, talaga?
5: Yes.
4: As
5: bilang
4: reporter?
5: Spunky Manika.
4: Ay, nako. Pwedeng-pwede. Yes. Baka nakalagay kasi yung ginawa doon sa Himala. Yes. Ganyan-ganyan.
5: Feeling ko, diba? Kaya ano, alamin natin, i-confirm natin kung ito ba ay, kasi nga si Jericho at si Juday, tsaka si Mama Sweet, nakita ko, Bernardo kay Mama Sweet, may Atom Araulio. Sabi ko, taray, kung mang kasi dati nang bago naman naging anchor si Kuya Atom, 'di ba? Gumanap din naman siya sa mga ibang mga TV shows natin dito, pero hindi teleserye, like as host talaga.
4: Bagay sa kanya yung
5: documentarista.
4: Oh, yes. Oo, kasi parang siyang siya ganun, 'di ba? Parang wala nang pinagkaiba, pero konting acting na lang. Nakaya naman niya ni Paring Atom, 'di ba? Tol, kaya mo 'yan,
5: yes,
4: tol.
5: Yes, nakakamiss.
4: Yes, nako. Eto pa sa oras na 9:22, mga kapamilya at mga kaserbisyo, inawit ni kapamilya actress and singer Kay Montinola ang kantang Hangganan Ko na Filipino version ng iconic song na How Far I'll Go para sa nalalapit na live action version ng pelikulang Moana. July 3 nang inirelease ang kanta sa mga digital platforms. Ilang

0: When it rains, it floods.
1: Hindi.
2: Ano yun?
0: It
2: diba?
0: Pours?
2: Yan. Wala akong pours.
0: Ako din eh. Wow. Maraming salamat po.
2: Ayaw sa beauty na mamaral. Lunes na lunes.
0: Hindi kasi di ba mapaawel? Yan. I'm sure.
2: Correct.
0: Nanunod si Mami Ray.
2: Para-paraan. Di ba naman?
0: Kasi nga when it rains,
2: it's four.
0: Hindi. Mali.
2: It's
0: showtime!
2: Wow! It's Bulaga.
0: Ayan.
2: Yes.
0: At alam nyo ba, magsasama si...
2: Umulit. From the top. Uno na mga balita.
0: Mula simula, di ba?
2: Correct.
0: Pero papaawin, eto naman.
2: Yes.
0: Alamin naman natin, syempre. Alam mo ito, bago natin isegue yung susunod na mga kasama natin via Zoom, chitchat ko si Jelay, sana sumagot. Kasi di ba, tuta lagi nakatutok ang mama at papa niya.
2: Yes.
0: Lagi nagpapabate. Jelay Andres.
2: Yes.
0: Di ba, naglabas siya ng vlog na parang finally, sa walang bisa na yung kanyang naging wedding, yung kanyang kasal doon sa ex-husband niya. Tapos parang, di ba, pinakita niya yung result kay na Zainab,
2: yes,
0: kay na Donalyn. Tapos very emotional talaga. Kasi nga, syempre, di ba, parang it's really a milestone for yung sa mga kababaihan na kinailangan dumaan sa ganong proseso. Sabi ko, Jay, congratulations. Magka-chat kami kanina. Mm-mm. Hindi ko lang agad na-replyan kasi nagprograma. Sabi ko, Jay, congratulations. Sabi niya, 8:59, bago tayo umupo. Sabi niya, maraming salamat, Nay. So happy. I love you. Tapos sabi ko, Jay, kung posibleng makapanayam ka namin yan, kahit phoner lang, para lang maikwento mo sa amin, sa mga hindi nakapanood ng vlog, sa mga hindi naabot ng internet sa panunod.
2: Correct.
0: I'm sure marami rin nakasubaybay sa kanya ng mga kapamilya at kaservisyo natin. Baka lang makapagbigay siya ng update.
2: Actually, isa sa interesadong malaman ng kwento na yan, nakikinig ngayon si Carol Velasquez.
0: Ay, Ate Carol, diba? Yung kumanta ng
2: Iba yan.
0: Bakit dito to, honey?
2: Tsaka yung...
0: Yung Stay.
2: Stay, correct. Yes. Ibang Carol yun. Carol Velasquez.
0: Carol Banao pala yung...
2: Naku, pwede ko lang sabihin yung kumpanya. Ang laki-laki ng kumpanya dyan sa may Ortigas na bonggam-bongga, di ba?
0: Oh, bongga.
2: Yes.
0: Nakatutok din sa atin, syempre, ngayong gabi, ang lahat ng mga taga Delpan sa Tondo, Manila, Papa Awel. I-shoutout natin ang mga taga Delpan. Hello po. Nadaanan ko. Ano yung shortcut eh? Yung may daan, Papa Awel, na parang yung gilid niya, dagat na, yung parang may mga
2: pier... Pritil.
0: Hindi. Baseco. Tama na, Baseco. Nadaanan ko, bongga, sa TV nila pag gantong mga oras pala papaawil. In fairness, kahit nagiinuman sa kalsada, naka-DZMM. I love it.
2: Yes. Naku.
0: Maraming maraming salamat po sa inyo. Ang oras natin ay 9:26. Sa atin pong pagbabalik, di ba, makakatsikahan po natin live na live via Zoom ang isang singer-songwriter at content creator.
2: Correct. Naku, 4.7 million lang naman ang subscribers niya at followers. Sa TikTok pa nga ay 1.3 million followers din. Bongga, di ba? Abangan po natin ang singer-songwriter and content creator na si
0: Clutch.
2: Para lahat mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
2: Alam na this.
3: Alam na this.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Happy 40, TZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
3: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
4: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
3: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
4: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng

0: mga balita ang DCMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
2: kape.
3: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: குண அலம் முன அலம் யுனா அலம் நதி சதி ஜி எம் எம்
1: ...9:30 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa mga kapamilya at mga kaserbisyo, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM. Apat na po tayo.
2: Ay, naku, simula alas 9 ng umaga hanggang 300 persons po ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
1: Pagsapit naman po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths na may libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang mga discounted items at freebies mula sa ating mga partners.
2: Meron din pong livelihood workshops para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad ni na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale,
1: 1621, Aja, at iba pa. Yes. Magpa-perform din po kami dalawa ni Papa A.
2: Wow, oh, abangan po ninyo.
1: Hindi ka magpa-perform.
2: Ang Porchop Duo.
1: Hindi tayo mag-Porchop Duo. Mali. Mamang po ko ang inugita. Mamang po ko ang inugita.
2: Ganon.
1: Ganon yung atake natin. Pero hindi, Papa A, wala. Ito, pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito nyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM.
2: At syempre, first come first serve po ang mga serbisyo. Kaya maging bahagi na ng kasaysay at makisaya sa DZMM 40.
1: Apat na po tayo! Yes! Ayan, bongga, Papa Awel. Ito na, chikahin na natin ang ating bisita ngayong Monday evening. Yes. Alam nyo po, syempre, na-excite kami na kapag meron tayong mga nakakapanayam na mga up and rising, di ba, ng mga singer-songwriters. Mm-hmm. Kasi, dahil nga sabi ko sa inyo, no, hindi biro ang mga nakatutok sa Alam Na This. Mm-hmm. Lagi nakatutok sa atin sila Sir Jonathan Manalo, Sir Rock Santos, yes, even si Sir Roxy Likiga ng Star Music, di ba? Yes. Eh, kapag nakitaan rin ng potential, agad-agad matawag yan at nagtitext sa atin, Papa Awel.
2: Oo, at meron na rin tayong mga nag-guest dati na biglang, ay, bumalik na, yes, napunta sa teleserye. True. Ganyan. At nagkaroon na invitations din sa iba pang mga programa.
1: Actually,
2: eh, lalo na ito. Ang mga artista po kasi ngayon, sabi nga, hindi lang po sa mainstream nakikita. Mm-hmm. May mga following at mga fans din ang mga content creators. Lalo na ang ating featured content creator ngayon kasi pumatok siya sa kanyang mga funny antics, mga challenge-challenge at mga pa-prank-prank at mga kwentong nakakatawa tungkol sa married life nila. Kilalanin po natin ang singer-songwriter na may bagong kanta rin.
1: Wow.
2: At content creator na si Clutch!
1: Hi, yan, Clutch!
3: Nice to meet you po. Oh my gosh, nasa starstruck ako sa inyo.
2: Wow, sana dito ka sa studio, Clutch!
3: Sana po, next time po.
2: Oh, pero andyan lang siya sa labas actually. Tapat
1: wala
2: lang, nasa parking lang
1: hindi
2: natin.
1: Hindi yan sa labas, hindi pa pumasok.
2: Para sa basketball court lang dyan, sa gilid yan. Hindi pa pumasok dito. Clutch, nakakatuwa ka
3: naman. Natatakloban po ako eh.
2: Takloban? Kaya pala yes, ka nakapataklob ng taklob sa bibig mo.
1: Hindi.
2: Kasi nagsirin ka nun.
1: Waray.
2: Batiin mo ang mga waray sa buong mundo na nanonood ngayon kasi live tayo sa TFC Worldwide, sa I1TFC, tapos sa YouTube, 1.5 million subscribers yan, 3 million na tayo ha sa Facebook. O yan, tsaka may teleradyo ka pa, may

0: Radyo ka pa. Bati mo sila sa salitang waray. Sige daw, Dong.
1: Mopay nga gabi ayo talan. Ayan. Ayun. Mga kasing, ano ko, waray. Waray nun.
0: Oh. Hello po. Nakakatuwa naman kasi kita mo naman na isang ano humble beginning sa Tacloban siya. Tapos eto na, sikat na. Pwede bang ikwento mo sa amin? Balikan, bago ka naging content creator, bago ka naging singer-songwriter, sino pa si Kladge?
1: Nag-start po kami nung dati. Nag-start po ako nung po sa ano, paggawa po ng mga short videos like yung sa Vine po. Tapos po mga ilang taon po na na-meet ko po yung ano ko, yung girlfriend ko po.
0: Mm-hmm.
1: Yun, yung ano ko po, yung nakikita ko si video, si Mitch. Ayan, si Mrs. po. Mm-hmm. And then, ano na po, doon na po bali nag-start yung pag-pick ng career po namin dahil sa paggawa din po ng mga couple content, yung mga nakaka-relate po yung mag-asawa, ganun po. Ayan po. Pero mag-girlfriend pa po kami, pero Mrs. pati ano lang po, Mr. lang po yung tawagan namin.
2: Oh, ang bawang ganang term of endearment. Yes, manifesting.
1: Yes,
2: soon to be
1: yes,
2: Mr. and Mrs.
0: Uy, alam mo, may yes, mga
1: po.
0: Videos na lumalabas na gano'n, no, na kahit BFGF pa lang. Tapos pag tinawag, ay, Mrs. Nakini ibang kilig yun eh. Ganun, wifey, yes, gano'n, yes, alam mo. Okay,
2: pwede.
0: Dad, gano'n. Mommy, boyfriend, girlfriend pa lang tayo, daddy, mommy na. Ibang ano yun, no? Ibang level ng kilig.
2: Hi, love.
0: Love naman.
1: Yes, hindi. Para po sa akin kasi, ano eh, yung salita, yung pagkakaroon po ng girlfriend, parang ano na po siya. Parang practice na po siya nun para ano. Parang yun na po talaga yung pinaka ano, pinaka punot dulo talaga. Kasi si ano po, yung si Mrs. po, parang ako po yung first ano niya, boyfriend. Tapos yun po yung sinabi niya sa akin na bakit pa siya magbo-boyfriend kung hindi na papunta sa ano, sa asawa ba. So parang yun na po talaga yung ano. Wala na pong atrasan.
2: Ang taray, no, sa buwan ng July, talagang ramdam natin ang
0: Feb-ibig.
2: Yes, buwan ng Feb-ibig.
0: Oo.
2: Pero Kladge, gusto namin malaman ni Papa Powell, ano ba yung video mo? Pati mga kapamilya na nakikinig at mga nanonood, ano ba yung pinaka-video mo talaga na nagsimula ng mag-viral sa'yo?
1: Ano po, dati po, yung sa ano po, kami po ni Mrs. na ano po, yung mga prank po before sa YouTube. Opo, doon po nagbali, nag-start na medyo sumabog po. Yung mga ano, yung mga prank. Nakalimutan ko na po yung pinaka first eh, pero yun po yung talaga yung pinakauna.
2: Nasa
1: yung
2: ilang,
1: mga prank,
2: ilang
1: prank
2: million yung views na inabot ng mga prank videos nyo dati?
1: Mga ano po yun, million views po talaga yun.
0: Wow.
2: As in mga nasa 2 million, 3 million, ganyan?
1: More than pa po. Sa Facebook po, maabot po yun dati ng ano, 35 million po.
0: Wow.
1: Yung pinaka peak namin. Yun po yung pinaka nag-trending po talaga. Yung pinaka peak po namin na views, 35.
2: Wow, kung 35 million yan, congratulations sa iyo ha. Sana nung time na yan ay nakapag-monetize na yung ano mo, meta mo kasi syempre
1: hindi pa
2: sa
1: time na yun
2: naman.
1: Po. Pero okay lang po.
2: Okay lang kasi 'di ba yung sumunod naman for sure ay pumalo pa rin naman. Nagkaroon na kayo ng ano, mga taga-subaybay, 'di ba? Sa mga videos na ginagawa.
1: Yes,
2: kasi 'di ba Papa Awel, napakaraming mga kababayan natin ang talagang 'yun ang pinaka-source of income nila.
0: Correct.
2: Ang kanilang mga personal page, yung mga accounts talaga nila, iniingatan niya ng bonggang-bongga kasi pwede kang kumita sa hindi po mga may alam, pwede kang kumita sa mga lolo't lola, tito-tita, pwedeng kumita sa pamamagitan lang dati videos lang. Ngayon, even
1: yes,
2: yung stories mo at saka yung photos mo,
0: correct,
2: pwede na siyang pagkakitaan. Pero syempre, alam ko naman, like sa panahon ngayon, di ba, medyo bumaba yung
1: yes, po.
2: Pasok
1: tama
2: ng
1: po.
2: Income. Yes,
1: yes, po, yes
2: bukod
1: po.
2: Sa tax kasi, Papa Awel, ang dami na talagang naging content creator, ang dami nang yung nagpo-post ng mga videos nila. Pero gusto
1: yes,
2: kong balikan yung ano, sabi mo na nag-viral kayo sa paggawa ng mga pranks. I remember,
1: yes,
2: I just remember, no, para for awareness na din, hindi ba maraming mga na-issue din sa paggawa ng prank na parang yung ang eksena nila eh pulis pala talaga yung na-prank nila na parang may kinikidnap or may something na to the point may nagkatutukan ng baril and everything ganyan. Paano mo minimake sure na walang maaaberya o walang mangyayaring unexpected, di ba? Gone wrong. Sabi nga, prank gone
1: yes,
2: wrong
1: po.
2: Sa iyong mga videos and contents.
1: Ano po, parang yung mga prank po kasi talaga namin before, ano po talaga yun eh, scripted po talaga eh. So, aminado naman po kami dun before na alam parang obvious na po kasi dati talaga na parang mga scripted po talaga yung mga prank namin. So, we make sure na ano po, na yung prank po namin, as sa ano lang po talaga,

0: sa circle lang po talaga namin, hindi po madadama yung ibang tao, ganun po. So para at least po, maiwasan po yung mga ganyan.
1: Correct,
0: na
1: mga
0: makadamay
1: prank,
0: po ng iba, makaako.
1: Yes. Opo. Dugtungan ko na, Papa A, sorry na. Siyempre, di ba, lagi namin nabimension sa programa, at I'm sure yung mga nakasubaybay sa Alam Na This with me and Papa Awel, di ba, Papa A, sabi natin, maraming nagwa-viral kapag yung mga very authentic and very unique. Swerte nyo na kahit scripted, ikinakagat pa rin ng mga manunood.
0: Yes po, po. Ganyan po kasi yung ano, yung nauuso po ngayon. Pero yung ngayon po kasi parang nag-adjust po kami, parang nasira po kasi yung pangalan ng prank kasi dahil po sa mga ganun din.
1: Yan.
0: So ginawa po namin, instead po na prank yung gagamitin namin, ginagawa na lang po namin siyang comedy skits po.
1: Ayun.
0: Ayan, para hindi po ano, hindi na po siya masabi na ah, scripted na naman to. So gawin na lang natin skits, mga ganun po.
1: Okay. Yung ginawa po namin ni Mrs. Din sila, no?
2: Correct.
0: Yes po.
2: Para din naman sa kaalaman ng lahat, syempre kahit nagmo-monetize, kumikita, sabi, ay sige, gawin na natin negosyo, trabaho na natin yung ano, pag ko-content naman, di ba nag-i-invest din kayo dyan? Pwede i-share nyo sa amin kung paano, kasi hindi ngayon kasi, sabi mo nga, mga scripted na, kita may mga eksena, may mga props na, location, ganyan. Kayo, paano nyo pinagpipreparean para ano, masigurado nyo na papatok yung comedy skit ninyo?
0: Ano po, we make it sure po na makaka-relate po yung, ano, yung ibang tao po. Like, for example, parang kung ano po yung na-experience po ng mga mag-asawa, yung mga problems ng mga mag-jowa, mga ganun po. So, pinag-iisipan po namin na if makaka-relate yung ibang tao, so, yun po yung ginagawa po namin. Yung relatable po ng mga skits po talaga.
2: Ano yung pinakamagastos na in-invest ninyo dyan sa paggawa ng isang skit?
0: Yung ano po eh, parang gumawa po ako nun ng magastos, parang hindi po talaga kami as in, parang gumagastos ng before. Feeling ko pag mga ano po, pag magkakaroon po kami ng mga travel vlog lang po, yun po yung gastos. Pero sa mga prank po or sa mga skits, parang hindi naman po siya as in kalakihan po yung gastos po.
2: Correct, oo. Pero eto na, bukod sa pagiging content creator, singer-songwriter ka rin. Ano bang nakon na dyan? Yung pagiging singer-songwriter, tas nag-evolve na lang as a content creator, or baligtad?
0: Baligtad po eh. Like, before pa po ako maging content creator, pangarap po na po talaga nun maging ano po, maging songwriter po. So, bali, gumagawa na po ako ng before ng mga kanta, pero hindi ko na-publish yun eh. Parang nung by the time lang po na naging content creator lang po ako, parang doon na po ako nag-start na mag-publish ng kanta, ganun po. Tapos napansin ko po nung una ko pong upload, yung nag-upload po ako ng ano, ng mga song, una parang hindi pa siya as in pinapansin, ganun. Pero nung nagulat na lang po ako noon, yung time na parang pasok ko na ako sa music, parang sabi ko, ah, hindi naman po nila pinapansin, kasi parang yung tingin po kasi nila sa akin, ano po eh, parang comedian po talaga eh. Parang hindi nila sineseryoso, hindi sineseryoso ng iba ba. So parang yung time na yun na parang pasuko na ako, mayroon akong isang kanta na ginawa na, yung pinakalas ko na sana nagagawin, yun yung pumatok po.
2: Alin doon yung kahit na ang sungit mo, Mrs.
0: Yes
2: ko lagi,
0: yes
2: may, yung kahit na ang sungit
0: kahit na ang sungit po po. Hindi ko po alam na pumatok po siya, sabi ko, hello.
2: Saka
0: mga
2: yung
0: after one year ko pa po na, no?
2: Almost mag 1 million yung streams nung kahit na ang sungit mo.
0: Yes, po, po.
2: Eh, sige na nga, kahit na nga ang sungit mo, sample naman dyan. Ano, para
1: sample
2: naman konti, di ba? Sige nga, tingnan natin gaano kasungit.
0: Chorus lang po, chorus
2: go,
0: lang po.
2: Chorus lang, go.
0: Sige.
3: Ayoko sa iba, sa'yo lang. Kung di man lang ikaw, wag na lang. Gusto ko sa iyo, dito ka sa tabi ko. Pipiliin ka kahit na ang sungit mo. Yun po.
1: Wow!
2: Tuwa-tuwa si Mama Jayo. Napapasabay siya.
1: Hindi kasi parang nakaka-relate ako. Papa,
2: ano, sinasabayan niya eh, sabi niya. Ang
1: sabi ko talaga, sabi ko, alam mo, very relatable yan. Kasi aminin mo, di ba, yung mga kababayan, tayo, kaming mga kababayan, papawe, kahit na, ganda.
2: Wow.
1: Ang ganda, di ba? Kahit na ang sungit namin, talagang susuyusuyuin pa rin kami talaga.
2: Oh, well,
0: yes po, ma'am.
1: Tsaka, alam mo, relatable din yung isa pa, yung toyo. Di ba, may mga toyo naman talaga para lang nakakakilig kasi.
2: Gusto ni Mama Jai. Gustong-gusto niya yung kanta mo eh. Isa pa daw.
0: Uy, maraming salamat po, ma'am. Maraming
2: toyo
0: salamat.
2: Yes. Oh, yung toyo naman.
1: Yung
2: para,
1: toyo naman.
2: Diyan talaga
1: toyo,
2: relate si ano. God, relate dyan si ano, si Mama Jai.
1: Aviona
2: Jai.
1: Star. Mm. Hindi.
2: Oh, sige, go. Toyo naman.
0: Kakantahin ko po.
2: Chorus lang. Kahit chorus lang.

0: Kung ako'y mabuhay pa, kahit na ikaw ay tinotoyo, ikaw pa rin ang reyna ko, mamahalin ko ng buo toyo. Si Mrs. May toyo, palaging may toyo. Yan lang po.
1: Wow!
0: Po.
1: Para ano, meron siyang ka tono, yung toyo, gano'n. Ano yun?
0: Opo.
1: Diba, meron siyang katono?
2: Hindi
1: para
2: naman,
1: may recall.
2: Alam ko, kahit di naman, gwapo.
1: Oh, gano'n.
2: Diba,
1: basta
0: ay,
1: may toyo.
0: Kay J. Roa po ba?
2: Diba? Kay J. Roa, kay John Roa, diba?
1: Correct.
2: Oh.
1: Yes. Pero alam mo, kahit meron kang toyo, ganda mo pa rin. Yun. Yun naman
0: po,
1: yung
0: po.
1: Next song
2: kasi,
1: niya.
2: Yes.
1: Ganda mo pa rin. Yun yung latest. Ano mo?
0: Yan po yung latest po.
1: Oo. Paano mo nagagawa yung script? Yung ano, lyrics? Binabasa mo diba sa
0: po.
1: Totoong buhay? Kasi diba yung mga prank-prank tsaka challenge-challenge eh. At comedy skit, totoong buhay. O ganun din ba yung
0: po.
1: Paggawa mo ng lyrics?
0: Yes po. Ano, binabasa ko po siya sa ano ko po. Bali sa emotion ko din po. Like, si Mrs. po kasi po talaga yung pinaka-inspirasyon ko po sa paggawa talaga ng music po. Like, siya po talaga yung parang pinaghuhugutan ko ng parang siya yung, ano eh, yung words ko sa mga ano ko eh, sa paglika ko ng mga kante.
2: Oh, ang so, tanong parang, ng mga nakikinig, yung... Cha, ano, Clad, Chad tuloy.
1: Patapot na si Chad? Sino si Chad? Sino yun?
2: Ako, guess ko yun kanina pala si Chad. Oh, guess ko kanina si Chad. Si Chad Moreno. Si Chad Solano ng BMX. Hindi, Clutch. Maraming nagtatanong dito ngayon. Sabi niya, naku, parang ang swerte-swerte naman ni Mrs.
1: Correct.
2: Na, nasaan daw ba si Mrs.?
1: Baka
2: kasama
1: mo dyan. Ano naman?
0: Opo, kasama ko po.
2: Ayan,
0: ay,
2: matiin mo naman. Para
0: okay lang po, ano, nakasando po kasi siya, nag-table play, ano po kasi siya,
2: nag-table.
0: Okay lang,
2: eh,
0: nakasando.
2: Ano, pasuot mo muna yung jacket mo sa kanya.
1: Correct.
0: Ay, sige, sige po. Sige po.
1: Siya naman yung nakasando.
2: Ayan, suot mo touch.
1: Wow.
0: Alis muna ako. Okay lang po, alis muna ako. Tapos,
2: sige, sige.
1: Siyempre, ano, marami po, interesado.
2: Ay, hindi, magbabalik na lang tayo, Papa Awel, para magbihis na lang muna.
1: Magbihis lang din ako. Magsasando lang ako.
2: Hindi ka magsasando. Dahil 46 sa ating pagbabalik, opo, no? I'm sure nag-enjoy na kayo sa chikahan. Unti-unti nyo nang nakikilala si Clutch. Pero syempre, I'm sure marami ng mga nakakapanood sa kanya. 4.7 million followers ba naman? May 1.3 sa Facebook, di ba? O, pagbabalik po natin, makakasama rin natin si Missy.
1: Siya yun si Mitch.
2: Yan.
1: Makilala natin si Clutch at si Mitch para masabi na nating alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
3: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang kapalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: 9:49 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nagbabalik po ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Ho.
1: Katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, papa!
0: Happy Monday!
1: Yes!
0: Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Baka naman magtampo sila ng shoutout po sa lahat ng mga nakikinig at nilalakasan ang kanilang mga transistor radio via 630 kHz sa inyo pong mga AM band.
1: At syempre sa mga nakatutok din sa Facebook, sa YouTube, sa TFC, sa Teleradio Cable po at sa I Want. Eto na, makakasama po muli natin ang inaabangan. Sino nga ba siya? Bakit ang inspirasyon ni Kludge, ang mga kanta niya at ang kanyang mga skit ay base lagi kay Mrs. Kumpleto na sina Mr. at Mrs. Kludge and Mitch! Welcome! Ay, ang ganda nga!
2: Wow!
1: Ganda-ganda ni Mrs.
0: Hi, Kludge and Mitch!
3: Hello po.
1: Hindi naman pala sando, ang ganda ng suot niya eh. Di ba kanina ang may suot? Kanina ang may suot daw niya si Kludge. Si Kludge ang may suot niyan kanina.
0: Ikaw naman, Mitch, syempre, di ba, congratulations sa inyo. Parang, eto nga, kasi kanina parang napansin ko lang sa lahat ng mga sagot nitong si Kludge, eh talagang hindi pwede na hindi kanya ma-mention. Tapos, di ba, nasabi rin niya na minamanifest niya na yung pagiging Mr. and Mrs. ganyan.
1: Correct.
0: Alam mo, malaking parte ka ng maituturing na tagumpay itong si Mitch sa vlogs ninyong dalawa. Kasi syempre, di ba, parang may ganun talaga, pwedeng hindi mag-work ng ikaw lang, pero dahil nandyan si Mitch, talagang nag work. Anong masasabi mo doon na talagang parang aswan kayong dalawa ni Kludge?
1: Aswang sila?
0: Aswan.
1: Aswang. Aswang. Nagulat ako doon. Anong masasabi nyo? Na aswang kayo dyan.
0: Hindi, aswan.
1: Ito, aswan pala. Aswan.
0: Yes.
1: Aswan. Oh,
0: yes.
1: Sige ko.
2: Sobrang happy po kasi when we started vlogging, dalawa na po kami. And, diba? And, yun na nga, as a couple, lagi po talaga niyang iniisip yung kaming dalawa. Instead na siya lang. Napaka selfless niya. Lagi. That's why sobrang grateful ako na lagi kasama niya ako sa mga pangarap.
1: Oo, tsaka this early pa lang, di ba, misis na, ganon. At yung mga kanta niya talaga, ha, parang lahat patungkol sa'yo eh. Yung kahit na ang sugit mo, totoo ba yun? At syempre, misis ko laging may toyo, di ba? Tapos, pero...
2: Wala naman po akong toyo.
1: Yun naman, wala naman. Pero ang ganda mo pa rin, di ba, ganyan? Alam mo, hulaan ko na kung ano yung susunod na kantang pwedeng gawin ni Kludge sa'yo. May title na
2: ano
1: ko.
2: Po?
1: Mitch na Mitch ano kita. Po? Yun.
2: Mitch na kita.
1: Diba? Oo. Para lagi mo siyang Miss na Miss. Si Mitch. At ito na, dahil nagpa-practice na talaga kayo, kiniklim at minamanifest nyo na talagang Mr. and Mrs. kayo, nagkaroon pa kayo ng negosyo.
0: Wow.
1: Kludge and Mitch. Diba? Ano tong negosyo na to, Kludge and Mitch?
2: Ano po, meron po kaming perfume lounge dito sa location namin, sa hometown namin.
1: Oh.
2: Pero meron din kaming mga online orders.
1: Very
2: perfume
1: nice.
2: Po siya. Oh. Yes.
1: Oh, tapos, yaan, share na kayo sa kita dyan. Pati dun sa mga content-content nyo, share na kayo. Kumbaga parang...
4: Yes, napupunta po sa kanya lahat po eh.
2: Kasama siya.
1: Misis na misis talaga.
4: Oo po.
1: Dating, no?
4: Pagdating po kasi sa finance po talaga, siya po talaga yung money. Parang maasahan po sa
0: actually,
4: mga magawak na pera
0: mga
4: po.
0: Mga girls talaga.
4: Babae
0: diba?
4: Po talaga.
0: Yes. Oh, sila yung magkocontrol
2: yes,
0: talaga. Bukod sa negosyo ninyo, di ba syempre, let's talk about also again your music.
1: Mm-mm.
0: Nakapag-perform na rin pala ka si Kludge sa 12 Monkeys.
1: Yes.
4: Yes po, no, ano, thank
2: yes,
4: you po sana sa Lily.
2: Yun.
4: Dahil po sa Lily, in-invite po nila ako na tumugtog po doon.
0: Sa Lily, si Josh Bulot, di ba? Yung kanilang vokalista?
4: Yes po, si Joshua.
0: Oh, si Joshua, yes, oo. So, paano yun?

0: Pag may mga ganyan kang mga gigs, bumabiyahe ka dito sa Maynila, tapos sunod-sunod yung mga performances mo, o ano lang talaga, minsanan lang dahil mas bet nyo dyan sa Tacloban?
1: O ano po, kung may malaki po talagang opportunity po talaga sa Manila, parang ready naman po talaga ako na magstay po talaga sa Manila. Kung may ano po talaga, kung sunod-sunod na po talaga.
0: E paano si Mitch?
1: Kasi pangarap
0: ba,
1: po
0: Mitch?
1: Talaga yun eh. Ay, kasama ko po syempre.
0: Yes.
2: Kasi po, halos po every month, nagtatravel naman po kami sa Manila. Pag meron kami yung mga brand collaborations.
1: Yun po yung
3: Very nice. Naman. Anong sinasabi ng mga kababayan nyo dyan sa Tacloban? Tsaka ng mga pamilya ninyo? Parang wow! Siyempre, daladala nyo rin ang pangalan ng Tacloban.
1: Sa pamilya po, paano po sila? Very supportive po talaga. Sobra. Mga friend din po kami dito na grabe po, happy-happy po sila sa amin.
3: Correct. Darating ba ang panahon na may kanta kayo na duet naman, ganyan? Hindi.
1: Ay, meron na po. Meron na po kami ginawang kanta po.
3: Ba't wala sa yun yung toyo? Kasi iba pa yung misis ko laging may toyo. Yung isa, bakit ang hiling niya sa toyo?
1: Yan,
3: diba?
1: Iba lang po. Pero nasa nasa Spotify po yun, nakalagay lahat.
3: Correct. Ano yan? Duet yan? Baka pwede mag-sample na sabay na kayo.
2: Anong title nun?
1: Yung ganito pala kapag nagmamahal.
2: Yung ganito pala.
3: O baka pwede pa-sample naman. Total kompleto na ang Clutch and Mitch. Kahit yung chorus lang.
1: Memorize
3: diba?
1: Ko pa?
2: Try ko.
3: Gusto niyo magpalit ulit ng damit bago kumanta?
1: Sige po, kakanta po na. Try po namin kanta yan.
3: Yay! Clutch and Mitch.

0: mahal kita.
1: Sorry. Ako kasi yung chorus doon, hindi ko alam bakit
2: ikaw yung ano. Sabay,
0: oh, yung sige,
2: take two.
0: Ano po,
2: yung, sabay kayo, yung duet na mismo
1: yung
2: na
1: intro,
2: part.
1: Yung intro, alam ko. Ganito pala.
3: Yan.
1: Kapag nagmamahal, ibibigay lahat sa'yo, aking mahal. Ano next? Ang buhay ko sa'yo ilalaan, ibibigay lahat sa'yo, aking mahal.
3: Ayan, tapos wow. Chorus na yan.
2: Very nice. Ang sweet. Ang sweet. Congratulations sa inyong dalawa.
3: Lyric.
2: At sana lalo pang mamayagpag ang Cladge and Mitch.
3: Sana po, sana po.
1: Po yes. Ninyo.
3: Sana po.
2: Anong message ninyo sa mga supporters ninyo?
3: Ano po, una po sa lahat, parang nagpapasalamat po talaga kami. Kasi
1: sobrang grateful po, namin.
3: Grateful namin.
1: Kahit na, siyempre kung wala yung mga supporters namin, wala naman po.
3: Wala po. Parang sila yung parang ano, isa sa parang inspirasyon namin para gumawa at magpatuloy.
2: Ayan. Siyempre, para sa mga hindi pa nagsusupport sa inyo, invite nyo sila na supportan kayo. Please promote your social media page at ang inyong mga contents. Ayan. Go Cladge and Mitch!
3: Hello po, ako nga po pala si Cladge. Supportahan nyo po kami. Ayan yung mga page po namin. Like, may page po ako, sarili kong page na Cladge. Ayan, type nyo lang po dyan, C-L-A-D-G-A, kahit sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, ayan.
1: Ako naman po, Mitch Vlog, I have a separate account lang. Pero meron kaming Facebook page together, yung Cladge and Mitch Skip.
3: Mga fan page din.
1: Yes.
3: So, more on lifestyle yung mga content niya kung gusto niyo mga lifestyle.
1: Gusto niyo ng mga running, hiking,
3: gym.
1: Pickleball gym. Ayan yung mga videos ko.
3: And yeah. Nga po pala, may upcoming song nga po pala ako ngayong July 17 po.
1: Hmm.
3: Na i-release po. Actually, yung title po niya, Hindi Man Ako. Yung kanta na yun, it's all about, parang hindi na po parang it's all about sa pag na
4: broken hearted, ganoon?
3: Hindi po broken hearted, parang po siya, parang kahit simpleng tao lang po siya na parang ina po eh, hinango ko po siya sa friend po namin na parang yung marami pong nagkakagusto sa babae mo, tapos gusto niya ligawan, pero parang simpleng tao lang po siya, pero kahit na simpleng tao po siya, parang handa po siyang magsikap para po matupad yung mga pangarap po nilang dalawa, parang ganoon po.
2: Ayun.
3: So, yun yung yung content po ng na yun, yung song na yun.
2: Ayun. Kay-

0: abangan. Sa July 17, ayaw namin ipakanta sa inyo kasi ano, baka ma-preempt. Ganun. Mabuti abangan nila sa July 17 para sa iyong brand launch. Thank you, Clutch and Mitch.
1: Thank you po.
0: Stay happy. God bless.
2: Stay in love, ha?
1: Yes. Maraming salamat po. Grabe, it's an honor po na ano, na mag-guest po sa inyo. Grabe, sobrang grateful po namin yan.
2: Salamat. Yes,
0: maraming salamat.
2: Sana pa nagpunta tayo ng Tacloban, ma-meet natin sila. Or pa nagpunta kayo dito sa Maynila.
1: Yes,
2: bumisita kayo sa programa ng
1: po.
2: Live.
1: Yes. Opo, actually, nalungkot po ako dyan nung ano, yung pagpunta po namin dyan na parang ano, hindi din po namin kayo na-meet. Si ano po, Ma'am Jai po. Si Ma'am Jai po kasi yung nagsabi sabi nila na mamimit din po namin kasi wala daw, nagbakasyon.
0: Di ba, Ale? Alam ni Ma'am Mara yung nangyari, kaya ano, malalaman din
2: niya. Hindi ako nagbakasyon, di ba na-confine ako?
0: Ayun naman.
2: Di ba na-confine ako? Ikaw naman, Clash, sinabi mo talagang wala ako nung nandito ka.
0: Sige, di ba, Ale, pagdating nyo dito, sisigurado natin.
2: Oo, kami na bahala makikita sa sisig.
0: Yes.
2: Oo, sa Mojo's. Inuman.
0: Thank you very much, Clutch and Mitch. Mabuhay
2: salamat
0: kayo and God bless. More power.
2: Susunod na po ang programang Love Connect. Kasama naman si Coach V. Vanessa Antonio.
0: At dyan na nga po nagtatapos ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na chika sa mga paborito nyong mga art. Tista.
0: Ako po ang inyong ever lovable, papa, awo pa.
2: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng chikang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jai Ho.
0: Sabay po kayo, alam ko na.
2: Alam niyo na, alam na this. Happy Monday, kapamilya.

mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Senator Rodante Marcoleta inaresto na dahil sa kasong Puander. Dating Representative Mike Defensor at dalawang iba pa may warrant of arrest na rin.
1: Unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasado na ngayong hapon. Pero pagdalo ng pangalawang pangulo, hindi pa rin tiyak.
0: Metro Manila naghahanda na sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby.
1: Mga bagong kaso ng COVID-19 sa Quezon City, mahigit 200% ang itinaas.
0: Mga estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City nagbalik na sa klase. Pat 2 linggo matapos ang madugong pamamaril.
1: At pelikulang Quezon, wagi bilang Best Picture sa katatapos lang na Eddie's Award. Jericho Rosales at Maris Racal, big winners din.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Kapamilya, inaresto na po si Senator Rodante Marcoleta kasunod ng warrant of arrest na inilabas ang Sandigan Bayan 3.

0: 3rd Division, kugnayan ng kasong plunder. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
1: Jeff Patrica, bigo si Senator Rodante Marcoleta na mapagbigyan sa kanyang motion na may pagpaliban ang paglabas ng kanyang warrant of arrest at pagpapatuloy ng pagdinig ng kanyang kaso na plunder dito sa Sandigan Bayan, kaugnayan ng pagtanggap na nasa 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya noong nakaraang taon na sinampa ng Office of the Ombudsman noong Biyernes. Pinasura kasi ng 3rd Division ang tatlong motion ni Marcoleta kaugnay sa kaso dahil ayon kay Justice Carl Miranda, noong Biyernes pa dapat lumabas ang kanyang warrant of arrest pero pinagpaliban muna dahil weekend. Pinagbigyan naman ng anti-graft court ang kanyang motion to quash at diringgin ito sa mga susunod na araw. Dahil nandito na siya sa Sandigan Bayan, dito na rin inihain ang kanyang warrant of arrest at dumiretso na sa return of warrant. Sa kanyang panayam sa media, sinabi ng senador na iginagalang niya ang desisyon ng 3rd Division na ibasura ang kanyang tatlong motion. Pero ikinagalak naman na pinagbigyan ang kanyang motion to quash information para sa kasong plunder, kusaan niya rin siyang sumuko at sasailalim na sa booking process sa Camp Crame. Makukulong ang senador sa Quezon City Jail Mill Dormitory sa Payatas yan, kung saan din nakapiit si Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla na nahaharap naman sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Nag-issue na rin ang Sandigan Bayan 3rd Division ng hold departure order laban kay Marcoleta at two accused na sina Mike Defensor at dalawa pang pribadong individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol.
0: Nico?
1: TGFM.
0: Nico. Sa pinakahuling impormasyon no, na iyong natanggap, si Senator Marcoleta ay naroon na sa Payatas.
1: Wala pa, Jeff. Ano? Pupunta muna siya doon sa Camp Crame para doon isagawa. Doon siya sa mailalim sa proseso ng booking. Pagkatapos doon, ay may naririnig tayong mga balita na babalik pa siya dito sa Sandigan Bayan. Pero ang sigurado natin ay dutungo siya sa Camp Crame at doon siya makukulong sa Quezon City Mill Dormitory sa Payatas.
0: Kanina, Nico, siya sabi ni Senator Marcoleta no, sa naging panayam sa kanya na inasahan na niya no, yung mga pangyayaring ganito dahil ito daw ay kasunod naman sa proseso. Pero yung mismong pag-aresto, no, nasaksihan niyo ba? Ano ba yung naging sitwasyon kanina?
1: Hindi namin nasaksihan na Jeff ang mismong pag-aresto sa kanya dahil matapos yung kanyang motion to quash hearing ay dumiretso siya dito sa opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division. Matapos noon, lumabas siya at nagtungo na siya doon naman sa courtroom ng 3rd Division kung saan isinagawa sa kanya yung return of warrant. Kapag sinagawa kasi yung return of warrant, ibig sabihin ay ihain na sa kanya, na-aresto na siya, na-ihain na sa kanya yung warrant of arrest.
2: Nico, nung humarap si Senator Marcoleta sa media, na-mention ba niya kung ilalakad niya na siya ay payagang dumalo sa impeachment trials?
1: Hindi niya nabanggit yung detalyeng yan, Rita, no? Dahil ang mabilis lamang yung naging ambush interview sa kanya ng media at ang binigay niya mensahe doon ay yung doon nga sa pagbasura sa kanyang tatlong motion na kanyang tinatanggap at yung pagiging pagkagalak niya, no? Dahil pinayagan naman yung sa kanyang motion to quash. Wala rin siyang naibigay na mensahe para doon naman sa mga kaanib niya sa Iglesia ni Cristo.
0: Alright, maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Handa ang NCRPO sa posibleng protesta kasunod ng pagka-aresto ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Ang balita hatid naman ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Bigas sa mensahe sa Radyo Patrol, tiniyak ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa ang kanilang hanay sa anumang posibleng pagkilos ng mga taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta. Ito ay matapos sumuko ang senador sa Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Sinabi ni Asilo na patuloy ang kanilang monitoring at naka-alerto ang kanilang mga unit para agad na magpatupad ng crowd control at security protocol para mapanatili ang kayusaan sa buong Metro Manila. Wala pa rin anyang indikasyon na mauulit ang malawakang pagkilos ng mga rallyista tulad ng sorpresang rally sa EDSA People Power Monument at Liwasang Bonifacio noong nakaraang linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus.

0: Sila'y gasping.
1: Dismayado si dating Congressman Mike Defensor sa inilabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan laban sa kanila ni Senator Rodante Marcoleta at dalawang iba pa. Balita hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars.
2: Jeff, sa video message na pahayag ng pagkadismaya si dating Congressman Mike Defensor sa laging desisyon ng Sandigan Bayan ng basura sa pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa kanila ni Senator Rodante Marcoleta. Ni-defensor mapapigilan ng pagkakapakulong sa kanila ang kanilang pagkasirita tungkol sa korupsyon na layunin ng walang ilabas ng tutukanan. Kaya kinasyon niya ngayon kung bakit nauna pa rin silang nakulong kaysa tinawag nilang totoong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Gayun pa man, nanindigan si defensor na hindi sila susuko at hindi sila mapapatahimik ng kanilang pagpapakulong. Opo, isa pagpapakulong sa kanila. Una lang sinabi ni Deputy Chief Police General Jose Manan Sonatas Jr. na 24 oras nang nakahanda ang kanilang hanay para sa agarang pag-arrest sa sino man may warrant of arrest mula sa korte. Sa matalas po dito sa CIDG, may pipara ng pinapatuman ng seguridad ng mga tauhan ng Philippine National Police. Tinihintay natin ngayon ang pagkatapos o pagpaglabas ni Senator Dante Marcoleta sa oras na matapos na yung moving process na sinasagot sa kanya ng mga tauhan ng CIDG. Ayon kay PNP Chief Lapontes kanina, pagkatapos ito ay nakatakdang ibalik si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan para naman sa return of warrant at saka desisyonan kung saan siya ipipieta na kulungan. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
1: Marlene. Yes. Si dating Congressman Mike Defensor, no, may nasabi na ba ang PNP o CIDG kung may plano na ba sila dito sa pag-aresto sa dating kongresista?
2: Dahil kagaya ng nabagat ni PNP Chief Narcatas kanina, 24 hours activated yung kanilang mga arresting officers lalo na pag may mga arrest warrant. So ibig sabihin, Jeff, sa ngayon ay may mga nakapangalan na ng mga tauhan ng pulisya para sa pag-arrest nito kay dating Congressman Mike Defensor. Ngayon pa man, wala pa rin tatanggap ng mga surrender killers ang Philippine National Police mula sa kampo ni Defensor kasunod na rin nilabas arrest warrant ng Sandigan Bayan laban sa kanya.
0: Marlene, sinabi ba, kasi walang ILBO before, di ba? At wala rin HDO. Alam ba nila kung nasaan si dating congressman Mike Defensor?
2: Batay doon sa naging sa pagharap ni PNP Chief Tartas kanina sa atin, ang sinabi niya, nagpadala sila ng mga arresting officers doon sa mga address ni dating Congressman Defensor dito sa Metro Manila at sa mga lugar. Pero hindi nabanggit kung matukoy na ba kung saan mismong lokasyon. Ang malinaw lang, yung mga address na nakapangalan kay dating na Congressman Defensor, sila magtutungo para naman dito sa pag-aresto kay doon sa dating kongresista.
0: Huling tanong, nasa Pilipinas pa raw ba siya?
2: Informasyon o binanggit na informasyon ng PNP, pero ang malinaw, nagpadala sila ng mga arresting officers sa mga address within sa loob ng ating bansa. At ngayon, magtutungo tayo sa...
1: Oo, ano yan ang nangyayari sa likod?
2: Magtutungo sa English dahil inaasahan na harap si S.A.L. Jeremiah para magbigay ng statement pahinggan dito ha, sa pagkaka-arresto at Senator Dante Marcoleta at the same time yung patuloy na pagtugis sa tatlong kapwa-akusado na itong senador
0: Alright, maraming salamat Marlene Padiernos. Headline, ngayon!

0: Headline ngayon! Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Nakatakdang magsimula mamayang alas 2 ng hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Nahaharap ang Vice Presidente sa 4 na articles of impeachment, kabilang ang maanomalyang paggastos ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education at pagbabanta kay Pangulong Marcos Jr. Bukod sa opening statements, inaasahang tatalakayin ang mga mosyon ng prosekusyon bilang kabilang ang paggamit ng Filipino at English sa paglilitis at ang hiling na isang House Prosecutor at Private Prosecutor ang magtatanong sa mga testigo. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na bukod sa posibleng mainit na diskusyon sa mga mosyon, inaasahan ding pagdidesisyonan ngayong araw kung bubuksan ang kahong naglalaman ng mga tax record ng pangalawang pangulo.
2: So kung hindi ito bubuksan, antayin natin kung ano yung dahilan. Kung sakasakaling hindi bubuksan, dahil maaaring kami naman ay mag-request na through subpoena sa Senado. So dito malalaman natin kung ano ba talaga ang kanilang legitimate na kinikita. So kung ito'y magtutugma sa salin ng ating Vice Presidente sa kanilang nireport sa SEC at saka sa AMLAC na nire-report.
1: Umaasa rin na House Prosecution Panel na haharap sa unang araw ng trial ang Vice Presidente. Bagay na hindi pa rin matiyak na ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa.
3: Ayoko muna sigurong pangunahan kasi ayokong maging ang laman ng balita yung attendance niya. No, gusto ko sana maging focus ay yung mismong proceeding. So, tingnan na lang po natin mamaya dun sa mismong proceeding.
1: Ipinaubaya naman ang defense team sa Senate Impeachment Court kung tatalakayin din ang mga mosyong inihain sa Korte Suprema kabilang ang petisyong kumikwestiyon sa mga ebidensyang hindi nakalakip sa reklamo. Kumpiyansa ang depensang maipapakitang walang basehan ang mga alegasyon laban sa bise.
4: Muling nanawagan ng House Prosecution Panel na hayaang magsalita ang mga dokumento at ebidensya sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
5: Jeff, sa pulong balitaan, iginit ni House Trial Spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong na hindi lamang ito tungkol sa personalidad o politika, kundi para hayaan ang konstitusyon na gumana o maniiga. Dagdag pa ni Adyong, dapat mag-umpisa ang paglilitis sa pamamagitan ng paglalatag ng lahat ng ebidensya at pakikinig sa parehong paniga. Para naman kay spokesperson Rene Ico, deserve rin ang mga Pilipino ng patas, maayos at transparent na proseso.
6: It is not a spectacle to cheer for or against. It is an opportunity to see accountability, due process, and the rule of law in action. Tinik sa lalamunan natin ang halos 2 taon na pagpoproseso sa kaso ng impeachment ni VP Sara. Gutom na tayo sa pananagutan.
5: Gaya naman ng unang anunsyo ay uunahin pa rin nilang ipresenta ang Article 4 o ang pagbabanta ng bise sa First Family. Paliwanag ni Legal Spokesperson Attorney Benjamin Toloso Jr., inuna nila ito dahil ito ang pinakamadaling masunda ng impeachment court at ng taong bayana. Hindi na rin ana kailangan magpresenta ng maraming witnesses para patunayan ang nangyari, lalo at nangyari na rin ito sa live conference. Giit pa ng House Spokespersons, magsisilbi itong paalala sa mga Pilipino na hindi rin basta-basta ang pagbabanta ng individual, lalo na ang mataas na opisyal. Muli rin ang hinikayat ng publiko na makinig o manood sa proseso ng bukas ang isip at iwasan ang anumang klase ng disinformation. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Nadaos ng caucus ang mga Senate Majority Bloc kaninang umaga, ilang oras bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
7: Rika, 4 oras bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nagdaos ng caucus o pulong ang mga miyembro ng Senate Majority Bloc. Bago ang caucus, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court sa pag-umpisa ng impeachment trial. Pero hindi pa sigurado kung siya rin ang magiging presiding officer sa kabuuan ng impeachment trial dahil tinatalakay ito sa caucus ng majority block na ipinatawag ni Gatchalyana. Bago naman pumasok ng tanungin kung sino ang presiding officer ng impeachment court, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na de-decision na nila ito sa caucus, habang sinabi naman ni Senator Raffy Tulfo na mukhang bobotohan nga nila ito sa caucus.
8: Siyempre, research ba sa kinakausap yung mga kausapin, makatulong para sa impeachment proceedings.
9: Sir, may agenda ba nito yung presiding officer po ba? Hindi si Senator.
8: Alam eh, pagbubuto ang pata namin.
9: Diyan sa caucus, sir.
8: Okay.
7: Sinabi naman ng lahat ng dumalo sa pagpupulong na handang-handa na sila sa pagsisimula ng impeachment trial. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZML.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
4: Dadalo sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilan sa mga nagain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sinabi sa DZMM ng isa sa mga complainant na si Reverend Father Joel Zavalla na magsasalitan ng kanilang panig sa pagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis sa loob ng Senado, habang may mga lalawak din sa mga pagkilos sa labas ng kapulungan. Apela ni Father Zavalla kay VP Sara, harapin na nito ang mga alegasyon at iwasan na ang anumang taktika para maantala ang impeachment trial. Umapela rin si Father Zavalla sa mga senator judge na gampanan ng tapat ang kanilang mandato sa konstitusyon at magdesisyon base sa ebidensya at hindi sa politika.
10: Sana makita ito ng pangalawang pangulo na siya mismo dumalo para siya mismo ang sumagot. Hindi po ito political prosecution, kundi itong constitutional process at isang karapatan ng mga Pilipino na tingnan ang mga pagkakamali at pagmamalabis ng sinumang impeachable official. Hindi sana ito magtapos sa kalsada, kundi magtapos sa ebidensya.
1: Para sa ilang eksperto, wala pang inaasahang mabigat na banggaan ang prosekusyon at depensa ngayong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni dating defense lawyer sa impeachment trial, ni dating Chief Justice Renato Corona, na si Attorney Jose Roy III na inaasahang pag-uusapan ang panimula sa proseso ng paglilitis, kabilang ang mga ilalatag na panuntunan ng Senate Impeachment Court sa depensa at prosekusyon. Habang wala pang ipepresenta mga witness ngayong araw, tiwala naman si Attorney Roy na kaya ni Senate President Sherwin Gatchalyan na manguna sa impeachment trial at posibleng makulayan pa ng politika kung maghahalal ng bagong presiding officer. Naniniwala rin si Attorney Roy na mas makabubuti sa depensa kung ngayon pa lang ay haharap na si VP Sara sa paglilitis.
11: Kung ako ang sa defense counsel, sisikapin kong dumating si VP today. Ipakita sa mundo yung kliyente ko o yung pinagtatanggol ko, kampante, humaharap, hindi naiwas. Parang napakagandang optics nun na she would appear all dressed up and ready, happy, smiling, di ba? Willing to confront the trial. Wala naman mangyayari pa today eh.
1: Nagpaalala naman si Ateneo de Manila University Department of Political Science Assistant Professor Arjen Aguirre sa publiko na kilatising mabuti ang takbo ng impeachment trial na malaki ang magiging kaugnayan sa nalalapit na 2028 elections.
12: Aside from the merit of the case, sa process na titingnan natin, do not forget that we are approaching 2028, so may mga personalities dito na involved na tumakbo. Kung hindi man presidente, yung iba dyan gusto tumakbo bilang vice president, pwede rin ito magamit bilang platform sa kanilang future plans.
4: Wala pang abiso sa Senado kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial mamayang hapon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalyan na mauupong presiding officer ng Senate Impeachment Court, na wala pang pasabi kung haharap ang Vice Presidente, pero pinaghahandaan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang anumang posibilidad.
1: Magdaraos ng misa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa labas ng Senado bago ang pagsisimula ng impeachment trial mamayang hapon. Nagbabalik sa Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
13: Wika, patuloy ang pagdating ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at nagtitipon nga sila dito sa labas ng Senate compound ilang oras bago ang unang araw ng kanyang impeachment trial sa Senado. Naglatag sila ng lamesa sa bangketa sa bahagi na Diokno Boulevard na ginamit para sa idinaos na visa bago ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Bit-bit din nila ang karatulang no to impeachment. pati na mga matawat o watawat ng Pilipinas na iwinawagayway kasabay ng mga awiting kumukundi na sa korupsyon. Umaga pa lamang ay nakapwesto na mga pulis para magbantay ng seguridad habang nakalatag na rin ang mga barikadang gagamiting pangharang sa mga ralista sa northbound at southbound lane ng Diokno Boulevard. Kanina, may ilang tauhan naman ang PNP Crime Investigation and Detection Group o CIDG na nagtungo sa Senado pero agad ding umalis matapos hindi papasukin ng Senate Security. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
4: Aminado si Pangulong Marcos Jr. na marami pang kailangan trabahuhin ang administrasyon sa pagpapanagot ng mga sangkot sa maanomalyang flood control project. Halos isang taon mula nang ibunyag ang kontrobersya. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
14: Jeff, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pa tapos ang administrasyon sa paghahabol at pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon at mga anomalya sa flood control projects.

0: ng korupsyon sa pamahalaan, pero patuloy niyang pagsusumikapan ng pamahalaan na panagutin ang mga dapat managota. Samantara, Jeff, sinagot naman ni Pangulong Marcos ang mga kritiko na patuloy na komunikasyon sa paglaban ng administrasyon sa korupsyon at ang mga panawagan na kanyang pagbaba sa pwesto.
1: At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
3: Hindi nakikita ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division na may outbreak ng COVID-19 sa lungsod sa kabila ng pagtaas ng mga kaso nitong mga nagdaang linggo. Sinabi sa DZMM ng pinuno ng Bisyon na si Dr. Rolly Cruz na walang naitalang clustering, partikular sa District 4 na nakapagtala ng pinakamataas na bilang. Sa tala ng Division, umabot na sa 146 ang kabuuang COVID-19 cases sa Quezon City ngayong taon matapos madagdagan ng 84 na kaso mula June 11 hanggang July 1. Katumbas ito ng 265% na pagtaas sa loob ng tatlong linggo. Karamihan sa mga tinamaan ng sakit ay mga batang 14 anyos pababa.
4: Para sa Quezon City.
5: Nakikita na clustering na areas. Ibig sabihin, karamihan nito ay nare-report sa Distrito 4, no? So, but hindi ibig sabihin nun ay meron na tayong outbreak or clustering doon. Ganito ang climate natin. Na-encourage talaga yung more efficient na transmission ng disease. So, sumasabay po dyan yung COVID.
2: Panahon. Mga kapamilya, patuloy na binabantayan ang Super Typhoon Bavi sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo sa layong 2,245 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Inaasahang nasa Super Typhoon category pa rin ang bagyo kapag pumasok sa PAR bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Natatawaging bagyong Inday. Mababa ang chance ang mag-landfall ang bagyo pero palalakasin ng habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas. Sinabi naman sa DZMM ni UP Resilience Institute Director for Education Dr. Bernard Alan Racoma na kasabay ng nalalapit na magsimula ng El Nino ang mas malalakas na bagyo.
6: Yung isa pong side effect ng El Nino ay pwede niyang palakasin yung bagyo, no? Kasi ang nagpapalakas ng bagyo, yung mainit na tubig dagat. El Nino, mas mainit ang tubig dagat. Kaya sabi po ng iba, kaya siya naging super typhoon, posible dahil sa El Nino.
2: Samantala, mainit at maalinsang ang panahon ng asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw na may tsansa na pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms.
3: Kuha muna tayo ng isang mabilisang flash report mula kay Marlene Padiernos.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Marlene?
8: Rica at Jeff, kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya na naaresto na rin ang mga otoridad si Mike Defensor at ang kapwa rin akusado ni Senator Dante Marcoleta na si Joseph Espiritu. Ayon kay Rimulya, naaresto ang dalawa na naabutan ng mga otoridad na nasa isang coffee shop sa bahagi ng Quezon City. Sabi naman ni CIDJ Director, Police Major General Robert Morico II, papunta na ngayon dito sa CIDJ yung dalawa kasama yung mga pulis para isailalim sa bukong process. Tapos pagkatapos yan, dadalhin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at the same time at saka pagdedesisyonan ang kung saan sa Lito Tieta na kulungan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Marlene, most likely ba magkasama sa payatas sa jail etong sila Marcoleta at si Senator Rodante at sila Mike Defensor?
8: Kanina, Rica, doon sa pagharap ni SILG Rimulya, sina ang nabagit lang niya na madadala sa payatas sa jail ay si Defensor at si Espiritu. Pero kasi itong si Senator Dante Marcoleta, kailangan niya i-undergo sa mga certain medical procedures.

0: medical examination para matiyak na healthy siya or fit siya para ma-PF. So, posible tumagal ng dalawang araw, manatili muna dito sa PNP General Hospital sa Senator Marcoleta hanggang sa matapos yung mga medical examination sa kanya bago siya dalhin sa Saligan Bayan for the Turn of Warrant at APF. Sa kulungan, Rica. So, hindi pa nababanggit ngayon kung saan kulungan, pero yun yung sinabing proseso ni SAL Jerry Mulya kanina sa pagharap niya sa media.
1: Alright, maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Samantala, naghahanda na ang Metro Manila sa posibleng epekto ng superbagyong Bavi kahit nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang hindi tatama sa lupa. Sinabi sa DZMM ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora na makikipagpulong ang mga alkalde sa MMDA ngayong araw o bukas para sa paghahanda sa bagyo. Kabilang aniya rito ang pagtitiyak na gumagana ang mga pumping station at paghahanda sa mga gamit sa emergency response. Nakikipag-ugnayan na rin ang MMC sa Department of Social Welfare and Development para sa mga karagdagang food box.
3: Meron naman tayong usual protocols na pagdating dyan, hindi naman po iba sa atin ang mga malalakas na bagyo. Mm-hmm. Kaya ang ating mga mayor sa Metro Manila, alam na rin po ang mga paghahanda na gagawin. We also have to ensure that our drainage systems are clean. Kung malakas po ang ulan na magiging dala po nito, kinakailangan dumaloy po ito sa ating mga drainage systems, sa ating mga waterways, mga ilog, mga creeks.
4: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
4: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
2: Headline!

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Nakita ko kanina, magkasabay na naman kayong umuwi ni Odilon.
2: Magkasabay nga po kami. Bakit po ganyan ang ngiti ninyo?
1: Kasi nga, napapansin ko lagi kayong nagkakasabay ngayon.
2: Pareho kasi ang oras ng labas namin, kaya sabay na rin ho kaming umuwi.
1: Kasi anak, nag-aalala ko sa iyo.
2: Bakit naman ho kayo mag-aalala?
1: Cleofe, anak, huwag ka na magkaila sa akin. Alam ko noon pa, may lihim ka ng gusto sa kababata mo. Pero, alam mo rin naman na ibang babae ang gusto niya, si Katrina.
2: Nakikipagkaibigan lang naman ho ako kay Odilon, inay.
1: Kahit na, sa pagiging magkaibigan ninyo, lalo lang mapapalapit sa kanya ang loob mo. At lalo lamang masasaktan ka bandang huli. Nanay mo ko, anak. Kaya nag-aalala ako sa magiging damdamin mo.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
3: Napakinggan natin, may lihim na pagtingin si Cleofe sa kababatang si Odilon. Ngunit si Katrina ang niligawan ng binata at naging kasintahan. Pagka-graduate nila ng high school, sa Maynila na ipinagpatuloy ni Katrina ang pag-aaral. Naiwan sa Nayon si Odilon upang dito aputin ang sariling pangarap. Nakamasidlang si Cleofe sa kilos ng kababata. Lihim na umaasam habang nagsisikap para naman sa sariling ambisyon. Dito natin idugtong ang mga pangyayari sa liham na padala ni Cleofe na ating pinamagatang Binhi, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, ang magagandang payo raw na isinasapuso ng isang tao ay parang mga piling binhi na itinanim sa matabang lupa. Sisibol at tutubo ng malusog at maganda at agad kakikitaan ng mga senyales na ito ay magiging mabunga. Sa ganyan ko inihahalin tulad si Odilon dahil sa mga pagsisikap na nakita ng lahat sa kanya.

0: Di mo nakumabuti nakita kita. Hinahanap ka talaga namin.
1: Ikaw pala, Teddy. Bakit niyo ako hinahanap?
0: Malapit na ang piyesta sa kabilang nayon. May paliga ng basketball. Bumubuo kami ng team. Sasali kami.
1: Oh, maganda yan.
0: Pero sabi ni na Manolo, dapat daw kasali ka sa team namin eh. Kasi wala kaming mahusay na guard. Pag wala ka, Olo, sasama ka namin sa lineup, ha?
1: Kasi...
0: Huwag kang mag-alala. May manager tayo. Alam ko wala ka sapatos. Wala tayong gagastosin sa uniform. Lahat libre, pati sapatos mo.
1: Kayo na lang, Teddy.
0: Pambira ka naman. Sumali ka na. Pag nandun ka, malakas ang team eh.
1: Nakakaya naman kay Itay. Dapat ko siyang tulungan sa bukid namin ngayong buong bakasyon.
0: Eh, hindi naman araw-araw ang laro eh.
1: Kahit na. Malaki ang sakripisyo sa akin ng mga magulang ko sa para makapag-aaral ako. Kaya gusto kong suklian yun. Pasensya na talaga. Mahanap na lang kayo ng ibang makakasama.
0: Hindi ka talaga pwede.
1: Pasensya na talaga, pero... Tsaka na muna ang pagpapasarap. Kailangan tulungan ko si Itay sa bukid namin.

0: tubig ang apat na drum natin. Nay, iigip pa ako.
1: Magpahinga ka muna.
0: Mamaya na lang po ako magpapahinga, mamayang hapon. Mahaba ng pila sa poso eh.
2: Natutuwa ako sa ipinakikitang kabaitan at kasipagan ng anak natin, Mila.
1: Ay, oo nga, Cardin. Nakakatuwa. Napalaki natin siya ng mabait.
2: Natutuwa ako. Namumunga na ang magandang binhi sa personalidad ng ating anak. Alam ko, dadalhin na niya yan hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya masasabi kong tagumpay tayong magulang. Nagtagumpay dahil nakapagpalaki tayo ng isang anak na katulad ng anak natin.
1: Muntik na nga akong mapaluha nung sabihin niya sa akin ang dahilan kung bakit hindi siya sumali sa liga ng basketball. Sa halip daw na gugulin niya sa paglalaro ang oras na yon, tutulungan ka na lang daw niya sa bukid natin.
2: Eh, kasi inaalala niya mga sakripisyo natin para sa kanya.
1: Tama ka, Cardin. Pag nagtanim ka ng magandang binhi, tiyak na magiging maganda rin ang bunga.
3: Magbabalik ang
4: Maalaala Mo Kaya sa DZ.
5: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DZFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
4: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo,

0: hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradyo.
4: Charo, bata pa ako noon at noon ko naitanong sa sarili. Ang pag-ibig nga kaya ay kusang nakikita kahit hindi sabihin? Kusa bang ipinagkakanulo ng kilos ang tao tungkol sa kanyang nararamdaman? O sadya lang matalas ang pakiramdam ng nanay ko dahil pinagdaanan niya ang nooy pinagdaraanan ko? Nakakahiyamang aminin, ako ay naging tila bukas na libro sa patingin ng aking ina.
5: Nakita ko kanina, magkasabay na naman kayong umuwi ni Odilon.
6: Oo, magkasabay nga ako kami. Bakit ho ganyan ang ngiti niyo?
5: Kasi nga, napapansin ko, lagi kayong nagkakasabay ngayon, ha?
6: Pareho ho kasi ng oras ang labas namin. Kaya sabay na rin ho kaming umuwi.
5: Kasi anak, nag-aalala ko sa iyo.
6: Ho? Bakit naman ho kayo mag-aalala?
5: Cleofi, anak, huwag ka nang magkakaila sa akin, ha? Alam ko noon pa, may lihim ka ng gusto sa kababata mo. Pero alam mo rin naman na ibang babae ang gusto niya, si Katrina.
6: Nakikipagkaibigan lang naman ho ako kay Odilon, ina.
5: Kahit na, sa pagiging magkaibigan ninyo, lalo lang mapapalapit sa kanya ang loob mo. At lalo lang masasaktan ka sa bandang huli. Anak, nanay mo po. Kaya nag-aalala ko sa magiging damdamin mo.
6: Huwag ko kayo mag-alala, inay. Alam ko kung hanggang saan lang ako sa buhay ni Odilon. Alam ko kung hanggang saan ang aking limitasyon.

0: Nandito ka rin pala sa library. Wala ka bang klase ngayon?
1: Wala. Hindi kasi dumating yung professor namin eh. Ikaw?
0: Sadyang vacant period ko sa ganitong oras eh.
1: Kumusta si Katrina? Madalas ba siyang sumulat sa'yo?
0: Ewan ko ba ron? Busy siguro kaya hindi nasasagot yung mga sulat ko.
1: Ibig sabihin, hindi regular ang palitan niyo na sulat?
0: Regular ang pagsusulat ko sa kanya, pero siya hindi. Nalulungkot nga ako eh. Ang ginagawa ko na lang, pinubuhos ko na lang ang lahat ng oras ko sa pag-aaral.
1: Sabagay, yun naman ang tama, hindi ba? Yung mag-aaral na mag-aaral habang may pagkakataon.
0: Oo, tama ka. Kung tutusin, swerte tayo dahil may mga magulang tayong may sikap at tiyagang magpaaral sa anak kahit naghihirap. Kaya dapat suklian natin yun.
1: Nag-aaral kaya mabuti si Katrina sa Maynila?
0: Diba dapat lang, no? Maawa naman siya sa mga magulang niya. Mahirap lang din silang tulad natin. Pag sinayang niyang pagkakataon, siya rin nakawawa sa bandang huli.
1: Sabagay, nandyan ka naman ni.
0: Anong ibig mong sabihin narito naman ako?
1: Nariyan ka, para kay Katrina. Kahit hindi siya makatapos at nakatapos ka naman, di magiging maganda pa rin ang magiging kinabukasan niya.
0: Sana ngayon makatapos ako, Kefe. At tungkol naman sa amin ni Katrina, kung ano man ang mangyari sa relasyon namin, nakahanda ako. Wala akong magagawa kung talagang hindi siya laan para sa akin.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
5: DZMM Radio Patrol sa Ice Renta. Una sa balita, una sa public service.

0: Bago pa man sumikat ang araw.
1: Gabi.
2: Good morning.
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Matulong ng DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Alaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Charo, sa aming nayon, sa matagal na panahon ay naging payapa ang ihip ng hangin. Malayang nakapagpapalipad ang mga saranggola ng mga taga-bukid na tanging ito ang libangan. Pero sa Maynila, tila kumukulimlim. Sa puso ni Katrina ay may namumuong unos. Unos na magpapabago sa takbo ng buhay ng mga taong sangkot.

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga.

0: Katrina.
1: Uy, ikaw pala, Adrian.
0: Last subject mo na rin ba to?
1: Oo. Bakit?
0: Saturday naman bukas eh. Huwag ka munang umuwi.
1: Eh, bakit pa?
0: Yayayain sana kita eh.
1: Saan? May okasyon ba?
0: Kailangan pa ba namang may okasyon para lang maimbitahan ka? Stroll naman tayo. Kahit sa mall. Pakakainin kita, tapos nood tayo ng sine.
1: Sine? Bakit ako sasamang manood ng sine sa'yo? Boyfriend ba kita?
0: Kung gusto mo, di mag-boyfriend na lang tayo para lalong okay.
1: Ay, naku, Adrian. Alam kong playboy ka, no? Wag mo na nga akong isali sa collection ng mga girlfriend mo.
0: Kung maka-playboy ka naman dyan. Alam mo, kami mga lalaki, nagtitino kami pag nakatagpo na ng true love.
1: Bolero ka talaga!
0: Sige na. Hindi tayo magtatagal. Kung gusto mo, ihahatid pa kita sa boarding house mo.
1: Ano ko? Hindi ako nakatira sa boarding house, no? Doon ako sa bahay ng tiyahin ko nakatira.
0: Tama. Para makakilala ko na rin sila. Ano, tara na.

0: pala, Cleve. Galing ako kina Katrina. Tinanong ko sa nanay niya kung kailan uwi niya. Malapit na same break, di ba?
1: Eh, kailan daw? Uuwi daw siya rito?
0: Oo, uuwi raw. Kaya nga, saya-saya ko eh.
1: Ah.
0: Magkikita na naman kami. Mula nung magbukas ang klase, hindi na siya naka-uwi dito eh.
1: Kaya nis talaga ito lalaking to. Kaya pala sumisipol pa na makita ko yung palagalang sa Vienna niyang ikaw.
0: Excited na nga ako eh. Ano kaya? Bumiti kaya siya lalo sa Maynila?
1: Eh, baka naging galisin.
0: Bakit naman siya gagalisin?
1: Sa Maynila, no? Anong malay natin? Baka tadad ng kagat ng lamok yun.
0: Sobra ka naman. Nagpapatawa ka ba?
1: Eh bakit? Nakakatawa ba sinabi ko, ha?
0: Eh, sige. Tutuloy na ako. Tinawag-tawag mo ako, may sumpong ka pala. Eh, sige, ha? Susunod pa ako kay Itay sa bukid namin, eh.
1: Kaya rin ang mukha mo. Manhid. Kainis.
2: Nakita ko si Adelon. Kausap mo.
3: Eh, bakit ba mukhang nakasimangot ka ngayon?
1: Ay, naku, magbabakasyon daw si Katrina. Tuwang-tuwa ang unggoy.
3: Ay, naku, yan na nga ba sinasabi ko, Cleofe? Manungang kalimutan mo na ang kahibangan mo sa kababata mo? Eh, masakit magsabihin, ibang babae at hindi ikaw ang gusto ng kababata mo.

0: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
1: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
2: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa family service.
3: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
4: Teritoryo ko ito.
3: Gawin niya special ang bawat araw. Sa mga super pinikulang kakaayaw. Matinig na kapata. Ting isang palala tayo. Maaangas na sagutan.
5: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
6: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
7: Sorry, kailangan ng patayin.
8: Kaya kung marunong ka magdasal, umpisa mo na.
3: May tulang yan sa sino. Ari ka rito!
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
13: Sa house,
12: retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko, at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to, kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
11: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensya magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
14: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
11: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
15: Permanente lang daw sa mundo ay ang pagbabago. At may mga pagbabagong lilikha ng sugat sa ilan. Ngunit magbubukas din naman ang pagkakataon para sa iba. Sa pagbabakasyon ni Katrina, mararamdaman ni Odilon ang malaking pagbabago sa dalaga. Huwag kaliligta ang subaybayan ng susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na ating pinamagatang Binki, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
11: Si Charo Santos.

questo sconcio sa MMK, sa DZMM, a DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is a Monday, 7626, July 6, 2026. Woo! Grabe! Yung woo na yan, eh talagang grabe. Kumbaga, brace yourself. Dahil napakarami pong pangyayari na naman. Deja vu po ito ng June. Kumbaga nung June, pagpasok po ng Hunyo, actually May pa lang eh. Yung May pa lang, ano pala siya, no? Pangitain. Pagpasok po ng June, grabe, ang dami na pong nangyari. Ngayong July 6 din po, breaking news. Arestado po si Senator Rodante Marcoleta with a non-billable plunder case sa di umanong 75 million undeclared campaign donations nung siya po ay tumakbong senador. Ito na nga po, no, breaking news mo, fresh from Sandigan Bayan, kusa pong sumuko si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon po, inaalam pa po natin ang mga balita kung paano po ang proseso. Sabi na po sa kanyang ambush interview kanina, dadaan po siya sa proseso at inassist po siya ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kumbaga, sila po ang pangunahing agency in charge of the arrest. Ang konteksto po niyan, last week, tayo nga po ay nabulabog nga po ang taong bayan sa Metro Manila. Tuesday, ang mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, actually two-day rally po yan, sa kumbaga nagbabadyang arrest warrant ni Rodante Marcoleta, ay nagpoprotesta nga po. Nagprotesta nga po last week. At a few days later, eto na nga po siya, July 6, Monday. Pero marami pa nga po, no? Kaya nga po ang aking woo kanina, eh hindi po yan na kumbaga, ano lang po yan na self-expression ng parang tayo po ay paghahanda. Dahil napakarami po mangyayari mamaya, no? Actually, today nga po talaga naka-schedule ang impeachment trial. 1 p.m. po yan, meron po tayong special coverage. Kumbaga, impeachment court na nga po mamaya ng mga senator judges. Bukod po dyan, hindi lang naman po yun kung bakit. Dahil napaka-action po, no? Napaka-action, kumbaga, opposite realms of, ano ba, being a Filipino. Yan, yun na lang po, no? Kumbaga, being, kumbaga, sa pangkalahatan. Ito nga po nga tinatalakay natin ngayon, matters of national interest. Na-mention na nga po natin yan just a few moments ago. Ito nga po nga is kay Senador Marcoleta. Mamaya pong 1 p.m. onwards, special coverage po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito na nga po ang pinakaantay na petsa, July 6, 2026. Napakarami po pong nangyari simula po nung May. Ay, grabe. Nangyari ang kumbaga putukan. Technically, meron pong nangyaring putukan sa Senado. Nagkaroon ng change and shift in leadership. Majority to minority to majority again. Ang dami pong mga nangyari, no? Na mga bits and pieces and ingredients bago po tayo humantong dito sa July 6. Napakahaba po ng buwan pagdating po dyan sa larangan ng politika. Pero good vibes muna.

Dahil syempre po mamaya, naku, dalawang sports matches po ang aabangan mamaya. Unang-una po ang fourth round match. Fourth round, ah. Ni Pinay tennis star Alex Iala. Grabe po, naging talk of the town, naging talk of the world. Actually, medyo breaker lang po muna tayo. Good vibes muna, pampataas ng energy. Fourth round po, actually, yung third round ng Wimbledon, tinalo po niya ang third seed na si Iga Swiatek. Grabe po, in a two hard-fought sets. Nung first set, kumbaga, umabot po siya ng tie break, winning it 11-9. At nung second set nga po, umabante si Alex ng four sets to love. Ibig sabihin po ng love sa tennis ay zero. Pag sinabing 3 love, 4 love, 4-0. Yan po yan. Yun po ang terminology ng tennis. Pero nakabawi po ng onte si Iga Swiatek. Pero, kumbaga, hindi na talaga pinakawalan ni Alex Iyal ang kanyang advantage in that second set. And she won that match. Mamaya nga po, no? Mamaya po ang kanyang match. Check lang po natin ang oras. 8:30 p.m. dito po sa Manila. Sa London po kasi, 6 hours difference. So around 2:30 p.m. Yan, 2:30 p.m. 7 hours difference rather, 1:30 p.m. So medyo mainit-init po yan, oh. Makakalabang po niya ang 13th seed na si Jasmine Paolini ng Italy. But still unprecedented, no? Unprecedented po ito because she is the first Filipina to reach the second week. Actually, to even make it through yung mga ganitong klase ng rounds sa isang Grands or at least Wimbledon. Kasi po apat po yan, pag sinabing Grand Slam. Grand Slam Australian Open sa January, May Roland Garros ang French Open. Ngayon pong July is Wimbledon at ang susunod po niyan is ang US Open sa Flushing Meadows sa New York. At sa larangan po ng tennis, napakalaking bagay po if you win Grand Slams. Kumbaga ang definition mo of being kumbaga a greatness pagdating po sa larangan ng tennis is winning these Grand Slams. So good luck Alex Iala. Balita ko mamaya sa Field Sports Arena. Sa Field Sports Arena dyan po sa Ultra sa Pasig magkakaroon po ng live na free viewing para po sa mga samadla. For the public po, gates open kung di ako nagkakamali 5:30 p.m. Check niyo po ang official page ng Philippine Sports Commission. Magkakaroon po ng live viewing party. Watch party po para po kay Alex Iala. Ayan o, nag-post po ang PSC, Philippine Sports Arena sa Pasig City, Monday, July 6, 2026, with hashtag Let's Go. Jasmine Paolini, round of 16. Ako, napakalaking bagay po nito. Napakalaking bagay talaga para sa mga Pilipino. Iba rin, no? Sports unites indeed. Okay, at mamaya nga po, no, Gilas versus Australia. Naku, isa ring heartbreak yun. Nung Friday, Gilas Pilipinas lost in a hard-fought double OT game against New Zealand. Pero ito lang naman po is FIBA World Cup qualifiers. Sa Group A, kasama po nila sa Group A, ang Australia, New Zealand, Philippines at Guam. So top 3 teams sa grupo po yun, it will advance to the next round. So, kaakibat nga po, no, nang nagaganap ngayon na FIFA World Cup. Grabe, napaka-action po talaga ng mundo. Ang dami po mga feel-good stories pagdating po sa FIFA World Cup. Grabe ang mga, ang buong mundo din po, no. Talagang may puso rin po para sa mga underdog stories. Kung nga naririnig niyo po yung bansang Cabo Verde. Yung Cabo Verde, with the population na wala nga pong 1 million na tao. Pero dahil po sa kanilang goalkeeper, talagang umani po talaga ng worldwide fandom. Nag-advance po sila sa later stages, sa later rounds. Pero natalo po sila sa Argentina. Led by one of the arguable goats in football, si Lionel Messi. Pero yun rin po, no, ang FIFA World Cup. Ganun din po kalaking bagay ang FIBA World Cup. Para po sa mga Pilipinong nakatutok sa Gilas Pilipinas, mamaya po makakalaman po nila ang Australia. Malaking bagay po yun if they get that win today. Mag-i-even po ang kanilang standings to 3-3. Tied po ng New Zealand at malaking kumpiyansa po yan.

0: puntang next round ng FIBA World Cup Qualifiers. Okay, ngayon, kuha po muna tayo ng report mula po kay Marlene Padernos.
1: Masakay nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa Instreta.
0: Marlene Padernos, go ahead, Marlene.
2: Nig, sa mga restaurant na nakita ng kaantabay sa pagabantay ng CAPG dito dahil nga inaasahan na dito dadalhin si Senator Rodante Marcoleta matapos na lang maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban sa kanya para sa kasong Flanders. Mga gusto mahigpit ang sigurad na pinapatubad sa CAPG kung sa katunayan nakasara na yung bawat kanto ng mga kalsadang nakapaligid sa tanggapan ng CABG NCR at maging ng CABG Maples ang inaasahan nagaganapin ang booking process. Samantala, Migs, nagbabala naman sa publiko si PNP Chief Police General Vicente Manuel Retatis Jr. sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon, pakikilahok ng mga sa mga incitement na maaaring makapag-trigger ng violence at makasira naman sa kaisan na pagsisimula naman yan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, natasan na rin ni PNP Chief ang PNP ACG, mga intelligence unit at ang lahat ng regional forces o police regional offices na paitingin pa ang cyber patrolling upang masiguro ang agad na mapipigilan ang anumang uri ng fake news at misinformation na ipapakalat sa social media. Layon din ito na matukoy na manutralisa ang sino namang nasa record ng naturang mga malicious narratibo na naglalagay naman o naglalayong bilihin ang kapayapaan ng publiko. Ayon kinapates, pinaiting din nila ang intelligence monitoring upang matukoy ang mga panagwagan online ng karahasan at pag-atake laban sa mga institusyon ng pamahalaan. Kaya din ang mga banta laban sa mga opisyal na bahagi naman ng proseso ng impeachment trial. Samantala, muli namang binigyan ng PNP na natin silang neutral at nakatuto sa paayusan at seguridad sa buong bansa sa ganyan na ikasasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa mga oras pa nakikita natin, Migs, na nakabantay na yung ilang tauhan ng CABG sa bawat barikada ang nilatag nila dito sa mga corner ng kalsada nga na sa vicinity ng tanggapan ng CABG-NCR at maging ng CABG Main. Walang pinapayagan na makapasok mga media at iba pa mga individual ay walang pinapayagan na makapasok dito sa bahagi ito ng Krakow Bakrane.
0: Marlene, syempre no, kakapasok nga lang ang balita na sumuko na si Senador Rodante Marcoleta. Syempre, alam naman natin yung nangyaring rally last week dahil ito para doon eh. Connected yung usapin na yon. Meron bang namamataan ngayon ng PNP na baka mamaya meron na naman nagbabadyang rally para hindi na naman ma-surprise siguro ang sambayan ng Pilipino?
2: Sa pagharap ni PNP Chief Populus General sa National Congress kanina dito sa Campo Crame, sinabi niya wala pa silang namamataan na namamonitor na anong mga posibleng kilos protesta kaugnay nga sa pagkakaaresto kay Senator Rodante Marcoleta. Pero inaasahan ngayon na bukod dyan, syempre ay binabatayan din yung mga kilos protesta naman kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa mga oras ito, wala pang inilalabas informasyon ng PNP, pero pinayak naman din na naman tinisala nakaantabay at na nagbabantay para masiguro agad matutugan na kung sakaling may maganap man na mga pagkilos o anumang untoward incident na may kaugnay sa dalawang pagkaganapan na nangyayari ngayon kay Senator Marcoleta at maging kay Vice President Duterte.
0: Maraming salamat, Marlene Padernos mula sa PNP.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padernos, DZMM.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instreta.
0: Alam niyo po, tama po, no, napapanahon po ang balita ni Marlene Padernos dahil lang fake news and misinformation sa modern day society. Yan po ang pwedeng mag-spark ng propaganda eh. Diba, yan po ang pwedeng mag-spark. Actually, hindi lang spark, kumbaga maghulma po sa ating isipan at paniniwala. Na kung yun po ang tama na ating paniniwala, eh mula pala sa fake news, mula pala sa mga splice-splice lang na video. Tapos yun na pala yun. Talagang nakababahala po. No? Kaya...

0: Ngayon, eh, importante lang po, safe. Tayo, eh, kumbaga, nasa moralidad, di ba? Nasa prinsipyo pa rin po ng pagiging isang mabuting tao, kahit anong kulay pa man yan. Kaya ngayon po, no, ingat po tayo ngayon dahil antabay po kayo. Siyempre, marami po mga kaganapan na nangyari pa lang ngayong araw. Ang oras, 11:16 ng umaga.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
2: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
6: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
9: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
1: Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Gusto ko lang pong batiin ang nag-iisang manang. Manang Ninya, good morning. Magka-text tayo during break. Get well soon, please. Ikaw ay nagre-relax lang. This is your time to, kumbaga,

0: rest, di ba? R&R, rest and ano ba? Rest and relax and rewind. Rewind? Rest and relax. Namimiss ka namin dito. Pero syempre, patuloy pa rin po ang pagseserbisyo. Speaking of serbisyo, makakasama po natin ang ating doktor, serbisyo.
1: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
0: Okay, so ngayon nga po, no, pag-uusapan po natin ang National Cleft and Craniofacial Awareness and Prevention Month. Makakasama po natin ngayon ang presidente ng Nordhoff Craniofacial Foundation Philippines Incorporated na si Dr. Bernie Tansipek. Doc Bernie, good morning po and thank you po for joining us dito po sa DZMM.
2: Morning.
0: Alright, so Doc, ano po muli, no? Pag sinabing kasi syempre ang cleft at cleft palate, diba? Yes. Cleft lip ang bingot, cleft palate ang butas, ang ngala-ngala. Okay, so ano po yung, bakit, gano'n po siya ka-common dito sa Pilipinas?
2: Yung huling study na ginawa, it's one in every 500 to 700 newborn. So, lalabas niyan with our, sa ating birth rate, no, estimate is about 4,000 new babies na may cleft every year sa Pilipinas.
0: Yun nga po, no? So, patuloy po itong inaaksyonan ng inyo po mga, ng inyo pong foundation.
2: Yes.
0: Alright? So, ngayon po, kailan siya usually, Doc, na-detect? Usually ba sa ultrasound na-detect na?
2: Opo. Actually,
0: sa CAS na-detect na po siya?
2: Opo. Ang pinakamaganda po, actually, is ma-detect siya sa prenatal, sa ultrasound.
0: Mm-hmm.
2: So, pinaka, yung most na mga buntis, talagang suggest talaga magpa-prenatal, magpa-ultrasound. Kasi po, pag na-detect po na may cleft lip or cleft palate, yung baby nyo, mas maganda po magpa-consulta na agad para ready kayo na hindi kayo masyashock, ay, may cleft yung baby ko, anong gagawin ko? At least, pag nagpa-consulta na po kayo sa doctors a cleft professional, at least ma-advise kayo na, ito yung gagawin natin para ready kayo. Yan.
0: So Doc, usually, paano po ba nagiging at risk ang isang sabihin natin newborn sa ganito po?
2: Actually, one of the main, isa sa mga nakikita nilang rason, no, is folate deficiency. So, ang folate, kunyari may nabundis ka, tapos plan, mag-folate na ako, huli na po yan. So, before you plan to have to be pregnant, bago ka magplano maging pregnant, dapat nag-folate ka na.
0: Folate?
2: Sa nanay, ah.
0: Oo. Ano po yun, Doc?
2: It's folic acid. It's a
0: folic
2: vitamin.
0: Folic acid. Opo, opo.
2: So, vitamin.
0: Pero nakukuha niyo po ba siya sa mga pagkain?
2: Opo,
0: sa mga
2: nakukuha
0: gulay?
2: Siya ng mga gulay, mga prutas. But of course, mas maganda po yung supplement siya.
0: Opo.
2: Kung plano mo maging pregnant, consult your OB gynecologist and then magplano ka na na kailangan ko ng folate supplements.
0: Although you mentioned the 1 in 4,000, tama po ba?
2: 1 in 500.
0: 1 in 500 rather. 4,000
2: is the
0: ish
2: ang every
0: estimate.
2: New babies every year.
0: New babies every year. But at the same time, yung nasa next kumbaga space naman po, no? Kumbaga it's a subset, right? Kumbaga ano pa rin siya, no? Hindi pa rin siya pangkalahatan. But at the same time, paano naman po, Doc, yung mga sabihin natin, wala pong budget pang supplement na talagang inaasahan ko na lang nutrients sa pang-araw-araw na pagkain. Saan ko po ba ito usually nakukuha? And at the same

0: mag-anak pag puma-expose sana sa smoking yung pregnant patient.
1: At more or less, sana naman po eh, kumbaga adults na, matatanda na po tayo, alam na rin po natin ang tama at mali, di ba? At the same time, alam din po natin kung anong magiging ang tama at mali sa ating pong mga katawan. Ito pong Nordhoff, Craniofacial Foundation Philippines Inc. Paano po ito nabuo, Dok?
0: Oh, so we're 20 years this year, no? Yung grupo namin, some of us trained in Taiwan, and yung professor Sam Nordhoff, yung aming founder, siya po ang nagbigay ng initial funding at ang inspirasyon para magtayo ng Nordhoff Craniofacial Foundation. Kasi po, nakita po ni Dr. Nordhoff dito sa Pilipinas, marami pong gaps sa healthcare when it comes to cleft patients. So, ang ginagawa po ng Nordhoff Craniofacial Foundation, yung mga gaps, yung mga butas sa healthcare, sinasagot namin. For example, yung nasoalveolar molding. So when we see pag nakita namin yung baby, pwede na po lagyan ng parang postizo para matakpan po yung butas, para mas maganda yung nutrition, makakapag-feed, no? Pwede siyang dumede na using normal baby bottle, mga ganyan.
1: So ngayon po, Doc, no, so syempre ina-address po natin ito. Hindi lang po siya kumbaga physical. Yes. It also has aspects pagdating po sa dentistry, mm-hmm. 'Di ba? Kasi paano rin po naapektuhan ang ngipin, ang pagkain ng isang bata kapag meron pong bingot o kaya butas sa ngalangala.
0: Okay. So actually, yun po yung ina-address ng Nordhoff Craniofacial Foundation. I think kulang na kulang po ang dental care sa Pilipinas. Remember, PhilHealth does not cover for dental care. PhilHealth does not cover for speech therapy. So yeah, yung two issues. So dental care, sa ngipin po, ang mga cleft patients po, mas mataas ang risk na magkaroon ng sira-sira ang ipin. No, kasi because butas po yung ngalangala, butas po yung gums nila, sungki-sungki po yung ipin. So, kailangan po ng talagang dental care. Simula po, as early as 1 to 2 years old, meron na po kaming mga pedia dentist na nagpo-provide ng fluoride, no, para mapalakas ang ngipin ng mga bata, maski na baby teeth siya. Then, habang lumalaki po yung bata, pinabantayan po yung teeth na hindi magkaroon ng sira.
1: Opo. Meron din bang ibang health implications sa mga patients na may cleft?
0: Yes. So, isa po dun yung madali masirang ipin, as we sabi yeah kanina. Number two, yung ear problem, no?
1: Oh.
0: Malaking chance po na magkaroon ng ear infections ang mga cleft patients.
1: Bakit po, Dok?
0: It's something to do with the path ng eustachian tube sa loob ng bibig. So, mas maikse, mas mahirap ma-drain yung mga fluids, mas mabilis magka-ear congestion. So, mas madali magka-infection basically.
1: So, kumbaga, Doc, meron din ba siyang connect sa sense of smell? Kasi di ba ang sense of smell, meron ding connection sa
0: so,
1: pandinig?
0: So, since may cleft yung palate, dire-diretso yan hanggang sa ilong eh.
1: Opo.
0: So, butas po yung from the mouth hanggang sa ilong. Butas po.
1: So, sanga-sanga siya eh, no? Sanga-sanga siya. No? It's a
0: multidisciplinary problem.
1: Yeah. Usually, Doc, yung mga natitreat po ninyo ngayon, mm-hmm, punta po tayo sa mga success stories, no? Mga any top of mind success stories na, kumbaga, no matter what age is nagamot po natin, naoperahan po natin, and kamusta po yung kanilang mga buhay ngayon?
0: Yeah, I think a lot of marami sa mga pasyente namin sa NCF, kasi they nadadaanan nila yung tamang timing ng operation, tamang nasa speech therapy ng tama, no? And then, meron kami speech therapy na almost every week. So, either face-to-face, meron din online. So, most of them, most of our patients na nagsimula sa amin hanggang, no? When we finish the pagdating nila ng 18, maganda po yung outlook nila sa buhay. May pasyente kami na nag-asawa na, dumating sa amin late, matanda na, and talagang minadali namin para makahabol siya. So, he's married now, may trabaho. Iba naman, same thing. Yun ang goal naman namin eh, na mga pasyente namin will become useful members of society. Makakatulong sila not only sa sarili, sa kanilang buhay, pero sa pamilya rin.
1: So, Doc, as how young isa pwede po nating maoperahan ang isang pasyente na may cleft?
0: Okay. So, yung for the cleft lip, ang target namin is 3 months old.

0: dapat po 5 kilos yung timbang ng baby.
1: Mm-hmm.
0: And then for the cleft palate, yung sa loob, yung galangala, that's about 1 year old, 12 months, tapos dapat 10 kilo po yung timbang ng baby.
1: So, and how, as how old? Meron po bang, kumbaga, timeline na dapat itong gulang ma-operahan ka na, mm-hmm, o kahit anong gulang po?
0: Yun. So, yung cleft palate po, very crucial po yan. Kasi pag ma-operahan po yung cleft palate ng before 2 years old, yung chance na magka-problem sa pagsalita, yung pagkangongo, is around 10 to 15% lang. Pag lumampas ka between 2 to 5, na-operahan siya between 2 to 5, yung chance na magka-problem sa pagsalita, tumatalon to 35%. Pag lumampas ka ng 5 years old, yung chance na mag-problems pagsalita, tumatalon to 70%.
1: Oh.
0: So, the later ma-operahan mo, yung palate, mas malaki yung chance na magka-speech problem.
1: Pero Doc, kapag adults, sabihin natin 18 and above, meron pa po kayo na-operahan?
0: Yes, meron okay. Pa dumat. Alam mo naman sa atin, no, may mga hirap talaga na hindi makapagpunta sa hospital, o kaya may mga issues na sa pamilya na natatakot na ma-operahan.
1: Opo.
0: So, of course, ang pinakamatanda namin is 42 years old. May improve pa rin namin yung speech. Pero syempre, hindi magiging 100% na clear tulad ng tayo. No?
1: Oo. Kasi Doc, yun ang that brings me to my next question. Kapag sabihin natin successful ng operation, kailangan pa rin pala talaga ng speech therapy.
0: Of course,
1: no?
0: Yes.
1: Bakit Doc? Kumbaga kapag opera, sabihin natin, hindi pa pala automatic na may, kumbaga, quote-unquote, normal speech voice. Hindi pa po siya ganun.
0: Hindi po, agad-agad. Kasi po, syempre, inoperahan mo, may konting peklat po dun sa area ng surgery. So, medyo matigas yun sa simula. Tapos, kailangan mo ng therapy para, one, to keep the, para magalaw ng bata yung palate. Number two, kailangan mo rin hulihin yung mga 10% group or yung mga grupo na hindi talaga nag-improve yung speech. And with speech therapy naman, yung mga group na hindi, sa simula, mukhang ay may alanganin po yung speech niya. With speech therapy, nakokorek yan. Natitrain sila ng tamang pagsasalita.
1: And equally important also, Doc Bernie, ang inyong pong foundation is to provide psychosocial support.
0: Yes.
1: Okay, gaano po ito ka-importante? Ano po yung ina-address natin pagdating po sa mga pasyente?
0: Siyempre, a lot of our patients, marami sa mga pasyente natin, nabubuli.
1: Yes.
0: Diba? Kasi pinagtatawanan, kasi may konting problems pagsalita, o kaya may peklat sa labi. Ganyan. So we have two groups actually ng support group. No? May parent support group. So, tinatarget namin yung mga magulang na at least maging matanggap nila yung problem ng cleft sa anak nila. Kasi sa huling survey sa mga pasyente namin, half lang ng mga magulang kinakausap yung nanay ay yung mga anak nila about their cleft condition. Parang nahihiya or natatakot baka maano yung bata. Pero
1: so what do you mean, Doc? Parang siguro at least with that example, kalahati, sabi natin 5 out of 10 is yung mga magulang na totally tanggap. Yung kabilang half is like
0: parang
1: may apprehension, hindi nila paano nila i-address.
0: Hindi nila alam paano. Kasi yung half na kinakausap, kasi for example, yung isang pasyente ko, simula baby, sinasabi niya, pinapakita niya yung picture, ito ka dati, naoperahan ka, pero okay ka na ngayon. Yan, mas confident yung child, no, yung bata. Yung isa, hindi man lang in-address. Nung nabuli na, saka sinabi, ay may cleft ka dati. Kaya yung bata, galit. Na parang, hindi mo naman in-explain sa akin, kaya ako binubuli, ganito.
1: Okay. So it really starts at home, no?
0: Yeah, dapat simula pa lang, kausapin yung child. Sabi nga ni isang parent ko, minsan kasi kumakain, parang hindi nila ma-bring up. Malabas yung topic.
1: So ngayon, gano'ng ka-importante yung parent support group? So, para to help the parents also.
0: Yeah, kasi tuturuan din sila about anong gagawin kung may sirang ipin, ano yung next steps. At least alam na nila. So yun ang parent support group.
1: Kasi maaring gusto mo namang gawin, natatakot ka lang harapin. Diba, with most of us, diba, kapag tayo, technically, kung meron tayong mga health condition, maaaring hindi natin siya hinaharap agad . Diba? So there, the fear of the unknown, diba, nandun din sa mga magulang, Doc.
0: So, ang maganda dito, yung kausap ng mga parents, ng our parents. So yung experience ng isang parent, marirelate niya sa experience ng isa pang parent na mas bata pa yung bagong cleft, kumbaga.
1: At least for the kids, sa mga patients, okay. So, yung mga nakaranas ng bullying, yeah. Yung nagtatransition, apo.
0: So yung peer support group naman, ang binibring together namin, yung mga older patients, yung mga teenagers na, nagtatrabaho na, yan. So, pinapakausap namin sa mga younger patient, papakita sa kanila na, oh, like, I have a patient na he's a police officer sa UN police, So, kinakausap niya yung patient, oh, ako nakapagtapos ako as a policeman. Yan. Mas, kayo rin, kaya niya.
1: So, kumbaga, yung success stories provide inspiration
0: for the children.
1: For the children and sa mga current patients na ano naman siya, di ba? Magagawa naman siya ng paraan. So, Doc, ngayon po, para po sa mga kapamilya, kaservisyo natin na have this urgent need, di ba? Or concern. Paano po nila kayo makakontak?
0: So actually, madali lang. We have a very active Facebook page, no, sa ncffield.org. Or office, although we also have our office at Taft Avenue. You can call it at 825-23600.
1: 825-23600. Ayan, Facebook page, Doc. Baka meron po kayo online.
0: Meron po kaming Facebook page, ncffield.org.
1: Mm-hmm. Okay. So, panghuli na lang po, Doc. Panghuling mensahe po ninyo sa ating mga viewers and listeners.
0: Meron lang akong plug. Sorry.
1: Go ahead, Doc. Go ahead.
0: We have a CLEF forum on July 25. So, ang topic namin this for this year, every year kasi meron, ang topic namin this year is more of speech therapy and how the speech therapists deal with the cleft problem.
1: Kailan po yan, Doc?
0: July 25 po.
1: Saan po?
0: Sa EDSA Siang.
1: EDSA Siang. Ulit, so, Doc, ano po ulit?
0: Makikita yan sa aming Facebook page as well.
1: Ayan. Yeah. So, anybody can go for your registration?
0: May registration po. It's more for cleft specialists. Mm-hmm. Kasi we're dealing with doctors, dentists, and speech therapists who work with cleft patients.
1: Alright. Maraming salamat po sa presidente ng Nordhoff Craniofacial Foundation Philippines Inc., Dr. Bernie Tan Sipik. Doc, marami po salamat sa inyong serbisyo. Thank you, Doc. Thank you. Ang oras po, 11:37 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Bago pa man sumikat ang araw.
1: Gabi.
2: Good morning.
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Matulungan DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: at Migs Busto sa TZMM.
1: Magbabalik po, nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Alright, nagbabalik po Marlene Padiernos, ang ating Radio Patroller. Ang sitwasyon po dyan sa loob ng kampo, krami muli, Marlene Padiernos. Marlene?
2: Migs, dakong alas 11:25 ng tanghali, nakarating na rito sa Campo Corame si Senator Rodante Marcoleta at yung convoy mula yan sa Sandigan Bayan. Para yan siya sa mailalim sa booking process kasalingan ilabas sa arrest warrant ng Sandigan para sa kasong plunder. Sumukar siya may peto yung pinapatupad sa garden. Hindi na tinagawang makuhanan ng video. Yung pagdating at pagpasok ni Senator Marcoleta sa loob ng tanggapan ng CIDG dahil sa mga barikadang iniharang ng mga tauhan ng CIDG sa dito sa bahagi ng vicinity ng tanggapan ng CIDG. Pero kinakontrol at nakita natin kanina ang pagpasok nga ng convoy ng Senator Rodante Marcoleta dito sa lugar para nga sumailalim sa booking process. Sa mga oras ito mahigpit yung pinapatupad na seguridad, hindi pa rin naalis yung magkabilang gilid na barikadang iniratag ng mga pulis para maiwasan na may pasok na sinuman na dito nga sa loob ng vicinity ng CIDG. At the same time, patuloy nakikita natin deployment ng mga pulis sa lugar para masiguro nga na ang seguridad dito sa area. Yan muna yung latest ito sa Campo Corame. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMM. Radyo Patrol sa X-30.
1: Babalik po, nagseserbisyo muli, Nina Corpus at Migs Bustos. Yan nga po ang balitang hatid ni Marlene Padiernos. Breaking news po ngayong araw, kusa pong sumuko si Senador Rodante Marcoleta. Over the alleged 75 million, no? More or less, yun po ang main highlight po, no, na tumanggap po siya ng campaign funds na hindi naman po karapat-dapat para po sa isang elected official. And at the same time, mamaya po, 1 o'clock onwards, ating special coverage sa impeachment trial. Magkoconvene na po ng isang official impeachment court, Fort Wid, July 6. Mamaya po, abangan po natin ang live coverage po ng DZMM mamaya. And at the same time, naku, yung mga nakakatawa naman yung mga naglalabasang memes sa social media. Three major events daw, July 6, 2026. O, yung 2 p.m. BP Sara Duterte impeachment trial, alas 2. 6:30 p.m. Gilas Pilipinas versus Australia. The Group A at Alex Ayala versus Jasmine Paulini. Mamaya po yung 8:30 p.m. Alright, so ngayon po, no, marami nga po mga nangyayari. Marami mga nangyayari. Okay, so still po, no, dahil nga sabi ko nga kanina, May, di ba, May nagsimula. Nagsimula po yan, May 13, di ba, halos. Diba, May 11, May 13. Alam niya, natin nangyari sa Senado. June, Lindol sa Mindanao. June din, same day. Talaga pong tragedy po sa dalawang basketbolista. Meron po mga nangyari mga kaganapan sa shooting sa eskwela. Very, very relevant and timely topic sa mga magulang at mga kabataan na para everything is so close to home. Diba? Everything is so close to home dahil ngayon nga po nagbabalik po ang ating kaserbisyo of the day. Sa po nga psychologist and psychometrician, how to cope with social media stress. Actually, all of the stresses above, diba? Kung meron mga options dyan, prof, kung baga lahat ng stress, all of the above due to all of the events in the country. Prof. Justin Chavez, hello and good morning po sa inyo.
3: Good morning, Sir Migs. Sa ating mga listeners po and audiences po, magandang umaga, Sir Migs.
1: Okay, so eto po, no. Saan ba ako magsisimula? Kasi marami, sabi ko nga, all of the above, eh, di ba? Yes, option A muna. Yes, ano ang nakikita mo dito, especially with the recent events, Prof. Justin? At least muna, sa politika dahil sabi nga ang impeachment nakakain yan, 'di ba?
3: Yes,
1: on how the government, on how the country is ran, sa mataas ibababa po yan sa taong bayan.
3: Sili po, on the politics side, nakita po natin kasi yung negative effects sa mga tao. Nag-aaway na rin po even within the family members. The effect is quite alarming and the possibility po kasi hindi lang po on the present situation. Possible on the future effect din po, magkakaroon din ng negative effect. So kailangan po mabantayan din natin yung possible effect for the kids and also sa mga family members po. Simula po natin sa bahay siguro. Importante po kasi na matignan natin yung possible na nangyayari, hindi lang po sa community but also inside the home. So yung mga possible effect po kasi, it's tuloy-tuloy po kasi it's very alarming. Simula sa bata, as you mentioned po, with the basketball players to the kids ngayon. So, tuloy-tuloy po siya now to the politics. Dati po kasi, pinapanood lang natin mga laban lang po ni Pacquiao, pageants. Correct. Ngayon, impeachment na. So, kailangan po natin mas maging aware pa on what's happening.
1: Yun na nga eh, no? Prof, sabi ko nga ngayon, no, pangkahalatan para sa mamayang Pilipino. Merong itong mga issue that divides a nation.
3: Yes, po, sir.
1: And we also have events that unites a nation. So yes, parang medyo may push and pull eh, di ba?
3: Yes,
1: and you mentioned yung mga pagka-unfriend sa family members. Hindi lang naman ngayon nagsimula eh. Nung election niya nagsimula, nung national elections. Bakit kaya, Prof? Bakit kaya may mga ganun pangyari na nag-aaway-away na family over? Yun ang nangyari. F.O. Friendship over, family over. May
3: family
1: mga ganun.
3: Family over na, di ba? Dati friends over lang and family over na rin. Kasi po, brought by the social media din. Kasi lalo po yung differences ng generations. That's the possibility. Kasi nagkakaroon po ng pagkakaiba. Yung mga matatanda, they have another perspective. Yung mga bata also have their own. So kailangan po natin makita ano po yung pinaka-root. And that's the differences po ng mental health understanding and even the digital literacy po. Importante rin kasi yun, sir. Makita po yung pagkakaiba ng pagkaintindi nila on knowledge when it comes to the effect on their mental health and even their perspective to the political side. So, ganun po.
1: How alarming is, actually, baka understatement yung sabi kong alarming eh.
3: Yes,
1: fake news and misinformation.
3: Yes, po, sir.
1: Kung paano na siya ngayon na nahuhulma into a certain truth. And at the same time, nagiging paniniwala yun ng tao.
3: Yes,
1: na baka mamaya nandun siya sa set A, yung isa naman na hindi, nandun siya sa set B.
3: Yes,
1: di ba? Opo. Paano po yun, Prof?
3: Actually po, kapag yung ganun na po, mayroong dalawang perspective na po individual, especially in the family members, kailangan po kasi, hindi po kasi solusyon agad yung mag-usap eh. Kailangan po maintindihan nila yung both perspective. Respect po siguro within the family members. Kasi kung mayroon pong attack parati isa't isa, nangyari po kasi miscommunications eh. Nagkakaroon po ng misunderstanding with the both parties. Kaya kailangan maintindihan talaga na if that's your opinion, bahala ka. On your end. Pero meron po tayong stand. Importante po kasi yun. Kung wala ka rin namang stand, kasi pangat din naman na apolitical ka.
1: Correct.
3: So kailangan din po, meron kang political stand. Wherein, stand with your with your belief, stand with when it comes to your paniniwala, pero dapat po may respeto. Hindi yung merong attack sa bawat isa.
1: Yun na nga eh, Prof, di ba? Easier said than done yung communication.
3: Yes,
1: but
3: po,
1: before the actual talk or communication,
3: yes,
1: may emotion eh.
3: Yes,
1: di ba?
3: Yes,
1: kapag sabihin natin, meron dito, may job dito, may street dito sa kabila, natitrigger yung mind and emotion. Kaya
3: yes,
1: siguro
3: po,
1: yung communication, pabalang.
3: Wala
1: na communication.
3: Yes po.
1: Di ba? Paano po natin siguro ma-identify na, baka mamaya nagagalit ka lang or na-trigger ka lang ng emotion mo. Para maging level-headed pa rin parehas.
3: Sili po, kung magsimula tayo within the family, sir, importante po kasi na mapag-usapan, again, yung belief, kung ano yan, that's your stand. Respect that. Pangalawa po siguro, kailangan hindi bumaba on the personal attack lahat. Kasi politika po, that's your perspective, so let's respect that. So huwag tayong bababa on the personal attack. And siguro po, always know when to end the conversation. Kasi po, kung hindi natin alam hanggang saan lang iusap natin, medyo mahirap eh. Kaya kailangan po, alam natin na ganito lang usap, so that's it. Alam natin na ganito lang ating pag-uusapan. So, stay on the craft lang. Stay on the belief lang natin. And huwag nating i-personal lahat ng bagay. Kasi hindi naman po lahat ng disagreement ay kailangan maging debate.
1: Correct.
3: Ganun po. So, may mga ganun namang concept.
1: At sa larangan nga ng philosophy, yung
3: yes,
1: attack on the person,
3: yes,
1: policy po yan eh. Diba?
3: Yes,
1: it's called an ad hominem. Diba?
3: Yes,
1: ad hominem, that is attacking the person. Kumbaga, hindi rin valid yung iyong argument kung
3: yes,
1: magre-rebuttal ka tapos inatake mo yung tao na
3: yes,
1: hindi
3: po
1: naman siya related sa topic. Diba?
3: Yes,
1: eh doon nagkakaroon ng siraan eh.
3: Di naman
1: sa relationships
3: panahon,
1: eh.
3: Opo, pag-uusapan natin yung ganong negativities. Minsan po kailangan mo itong i-debate or what? Minsan kasi hindi naman po eh. It's more on disagreement. Eh, do you agree? Eh, tapos na. Yan lang po.
1: So I also want to go to, of course, yung recent issue sa mga bata, di ba?
3: Yes po.
1: Yung shootings, yung paggamit ng baril ng isang bata na, wow, nakapasok na yung ganito sa Pilipinas, quote-unquote. Naririnig lang natin yan sa mga Western countries.
3: Yes po.
1: And ngayon, it is a matter of national interest kasi lahat tayo magulang. Yes. Lahat tayo kapatid, 'di ba? Ito rin, 'di ba? Nakaka-stress din to mostly sa mga magulang, and lalo na rin sa mga bata.
3: Yes,
1: so how do we first deal with that?
3: Actually po, kung yung, for example, lalo po yung mga bata ngayon, they have alarm level of stress. Kailangan po identify natin what's the root. Ano ba, nabully ba yung bata? May problem ba sa bahay? Kaya po importante, Sir Migs, yung pag-uusap lalo po sa pagkainan, kapag kakain po sa gabi. For example, kailangan po may communications talaga eh. Yung kamustahan, simpleng kamusta po. Kasi kung hindi mo sisimulan sa kamusta yung anak mo, magkakaroon po talaga ng miscommunications na hindi mo alam bakit biglang nalulungkot. And very alarming po yung mga bata kapag biglang tumahimik. So kailangan po natin alam bakit dati madaldal naman tong anak ko, bakit biglang tumahimik. So let's start identifying the possible effect, possible reason. At some point, yung mga bata po kasi ngayon pag tumahimik, medyo alarming. Dati kasi pag tahimik, introvert lang yan. Ngayon kasi pag tumahimik, bakit? Yun, that's the problem. So kailangan po natin ma-identify din.
1: And you're also, of course, you're a professor.
3: Yes,
1: and you
3: sir.
1: Work with the current generation.
3: Yes,
1: Gen
3: sir.
1: Z, di ba?
3: Yes po, sir.
1: Senior high school, college students. College, di ba?
3: Yes po.
1: So ngayon sa, kasi maaaring, yun pa rin, may disconnect eh.
3: Yes,
1: sinasabi ng mga millennials sa mga nakatatanda, yung panahon namin, quote-unquote, di ba? Pero iba ng panahon ngayon.
3: Yes,
1: paano
3: sir.
1: Ba natin ngayon mas magkakaintindihan para mag-meet tayo lahat in
3: para
1: the middle?
3: Para mag-bridge po, Sir Migs. Actually po, with the kids, basically, sa mga bata, kabataan po ngayon, or the youth itself, I mean, the media is the tool. Pero on the other end po, sa mga matatandang generations po, I believe, since may mga matatanda na po na talagang gumagamit ng phone, maybe it's good to understand as well. Kasi yun po eh, that's the updated one. So maybe let's meet the new generations and the new technology through the TikTok or even any sites po, or applications na ginagamit natin for us to understand. Kasi kung pipilitin po nating hilahin yung mga kabataan, dati kasi ganyan kami, ganito kami before, mahirap. Kailangan po, meet din natin sila halfway at some point. Importante po.
1: Perhaps that is a common question, Prof, di ba?
3: Yes.
1: Pero ito siguro, baka na-encounter mo na rin. Sabi ko nga, balance, di ba?
3: Yes po.
1: Baka unpopular question siya. We meet, sabihin natin yung mga nakatatanda, intindihin yung mga bata. Pero at the same time, meron pa rin thinking ang mga nakatatanda na, teka lang, kami matanda. Diba?
3: Yes,
1: kami mga nakatatanda.
3: Yes,
1: kumbaga, the level of, hindi man level, kumbaga, there should be a certain respect. Kasi
3: yes,
1: sa ating, hindi ko sinasabing, sumasagot ka, rumispeto ka. Hindi ganon.
3: Yes,
1: kumbaga, mag-a-adjust ka rin as a bata sa iyong nanay o sa iyong tatay.
3: Yes,
1: paano
3: yes,
1: rin gagawin ng mga bata yun?
3: Actually po, for the kids naman, syempre po, yung mga parents po natin nagbabayad ng tuition at some point. Yung mga basic knowledge lang po. Pero at some point, we need to also respect the parents kasi kung wala pong gabay ng mga magulang, mawawala tayo sa path natin. So sa mga bata po na quite lost these days, importante to listen both for their parents and also to their teachers as well. Kasi balance po yun eh. The reason why we do have them is for us to be guided para po may masusundan tayong path kasi napagdaanan na po nila yun eh. So kailangan sundan din natin yung path nila. Pero ngayon, meron lang interventions of AI, technology, pero samahan din natin ang gabay of the old generations para sabay sila on the clear path.
1: Tingin mo, Prof, paano ko rin maintindihan? Paano ko rin, kumbaga, ako as an anak, paano ko rin maintindihan ang aking mga magulang?
3: Kung intindihin po natin yung mga magulang natin, sir, kung in terms of young mga bata, sobrang bata po, medyo mahirap pa. Okay, pero kung tama, for example, medyo youth na, for example, 15 to 18, halimbawa po, siguro, isipin lang natin, siguro, Sir Migs, yung mga magulang natin tumatanda. And again, number one, the first thing that you need to remember, wala naman pong training ang mga magulang to be a perfect parent.
1: Totoo yan.
3: Kasi po, hindi naman nila, at some point, iba, hindi na plano, iba, talagang todo, na plano talaga. Pero still, kahit hindi na plano, hindi naman, or na plano itself, still, we need to respect the different generations, especially our parents. Kasi po, may mga trainings, wala namang specific training for certification for a parent. So, wala namang pong ganun. So, siguro doon po, sa tumatanda ang mga magulang natin, can be one of the best mindset po that we need to. Tsaka po, siguro dapat sa mga bata ngayon, isipin nila na dapat, the reason why they're studying, para po at one day, makabawi sila sa parents nila. Again, it's not a social responsibility.
1: Yeah, yeah, yeah.
3: It's not just to be
1: hindi clear. Hindi yan utang na loob.
3: Hindi yan utang na loob. Pero at some point, masarap kasi sir to give back at some point your parents, para not monetary.
1: Yeah.
3: Pero at some point, mapakita mo na napagtapos ka ng pag-aaral. Yung mga ganong, ma-start sana po the youth itself na ganon yung perspective. Kasi kung hindi natin sisimulan as early as this, medyo mahirap. nahihirapan tayo. So, kailangan natin sila hilahin ng konti, sir, to under, for us to understand them as well.
1: Parang kasi human nature lang eh, di ba? Lahat yes, tayo, po. Well, ako, yung perspective natin, parehas na may anak, parehas na may, meron pa rin mga magulang.
3: Yes, po.
1: Kumbaga, we do our best para mag-adjust sa ating mga anak. Yes, pero po. Siguro may deep down na baka hindi mo na pag... Baka it's just there, subconscious mo na, teka lang, paano naman ako, di ba? Yes, as a person na...
3: Yes, po.
1: Meron din akong human need or emotional need na maintindihan din. Mm. Diba? Hindi naman pwedeng ibuhos mo lahat at wala nang natira sa'yo. Mm. Diba? Parang,
3: yes, pa,
1: parang ano lang din yan eh. Parang pag-ibig lang din yan eh. Diba?
3: Yes,
1: hindi naman ako nagpapatawa. Pero totoo talaga, yes, diba? It's just human nature. Mm. So at least maganda mapag-usapan nga natin. Yung balance,
3: yes,
1: of course.
3: Yes,
1: but at the same time, when we go back to digital, parang... Parang yan na kasi yung proponent ngayon, di ba?
3: Yes,
1: proponent talaga ng the good and the bad in the world.
3: Yes po, sir.
1: Pag di natin maiwasan, Prof, di ba? Ano yung mga, pwede natin mga healthy practices?
3: Mm.
1: Even if we're exposed na ngayon, syempre sa ating mga phones and screens.
3: Yes po, actually po, when it comes to exposure sa phones, kailangan unang-una po, recognize po natin yung emotions natin. That's number one. Kasi, kapag di nyo po alam yung emotions nyo, especially when you expose to negative news, lalo po ngayon with what's happening, mahirapan po tayo. Okay, kung alam po, medyo sensitive ka sa ganyan, huwag mo nang panoorin. Kung gusto mo, medyo light lang, yun po ang panoorin natin. Huwag nating pilitin na din ating sarili na just to be updated kasi kailangan. Kailangan kung alam nating sensitive tayo, huwag na natin panoorin. That's number one. Number two po, siguro again, avoid doom scrolling. Kasi po, yung pilit, gusto mong hilahin yung itigil lang yung pag-phone mo, pero because of the tension na kailangan, sige, saglit na lang. Tumatagal, 30 minutes, 1 hour. So, naabuso na po tayo at some point. And number three, kailangan po, again, lalo po what's happening, choose the sources wisely. Kailangan po, lalo po, as you mentioned, yung mga information na hindi natin alam kung totoo ba, brought by AI, even pictures nga po, hindi mo na alam if it's an AI or what. So,
1: correct.
3: Mahirap na po. So, kailangan, dun po sa balance when it comes to exposures. So, lipo, kung titignan natin, sir, makes hindi naman po yung nakikita natin ang problema even eh. Yung overexposures natin sa media, sa pagpo-phone. That's the overexposure. Masyado tayong na-desensitize, kumbaga. Yung exposures natin, sobra na eh. So, ending, we tend to be overwhelmed. So, kailangan po nating ma-manage yung sarili natin brought by this.
1: Meron di ba mga epekto yan sa ating physical health?
3: Actually po, when it comes to physical health po, yun ba? They feel drained, they feel exhausted, and some cases po, they become burnout. Yung sobrang pagod na pagod ka. Kasi hindi mo, minsan nga po, may mga pagod na hindi mo na alam, ano bang source? And bakit ba ako napapagod? Bakit ba ganito yung pagod ko? Parang drain na drain ako. Parang, it's because of what's happening around you. Kaya po kailangan, sabi ko nga po before, algorithm is really important. Kaya kailangan ma-practice mo yung algorithm sa phone eh.
1: Correct.
3: Yung pagpamanage mo ng notifications. Di ba, kaya po kasi even with YouTube, even with Facebook, you can really on and off the notification po ng taong sinusubscribe or fina-follow mo. So, it's more on a balance. Kasi po, lahat ng bagay ngayon, we can control eh. Kaya po natin siyang i-control, kaya po natin siyang i-adjust at some point para kahito paano po, eh hindi tayo masyadong overwhelmed sa mga nangyari.
1: Kumbaga, pwede mong i-control lang iyong algorithm sa mga nagpapasaya sa'yo.
3: Yes,
1: di ba?
3: Sir,
1: anong klaseng content yan? Comedy
3: yes,
1: content,
3: yes,
1: sports content, lifestyle content, parenting content sa mga parents.
3: Yes,
1: di ba? At least hindi siya nagbibigay ng stress. Di ba?
3: Yes,
1: so at least that's one thing that you can actually, kumbaga, meron kang say.
3: Yes po, sir.
1: So yun ang importante. Panghuling paalala na lang po, Prof, sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo.
3: Salamat, Sir Meg. Sa ating po mga audiences po, especially po today, that puno-puno po tayo ng negativities. Always remember, number one, to be aware of what's happening. Number two, understand po na meron po tayong iba't ibang opinion. Pangatlo, accept po natin that yung mga family members natin that also have their own perspective. Number four, empower. Gamitin po natin yung media natin as correct as possible and do action. Make sure po that action is not towards other people. Protect our peace. Protect yourself and even protect our future. Kasi kung di po natin prioritize ang ating mental health, paano po tayo bukas? So make sure to protect your mental health and also choose yourself. So I think yun muna, Sir Mix. Maraming salamat po.
1: Prof, di ba may ano ka ba? May podcast ka ba? Or may YouTube ka ba?
3: Sa Facebook, sir.
1: Facebook, okay. Okay. Facebook. So ano naman yung Facebook, ano mo? What kind of content do you post?
3: Ayun po, yung usual po, with the usual talk, with the DCMM, with other medias as well. So yun po, I do speaking engagements with other fields po. So yun po, I'm Justin Reno Hadera Chavez po. Check on Facebook with other fields po. So unti-unti po.
1: Alright. Maraming salamat.
3: Thank you po.
1: Thank you sa iyong pagbisita muli, Prof. Justin Chavez. Javez, ang ating psychologist and psychometrician. Maraming maraming salamat po. Naku ha, kapanapanabik po ang ating araw para po sa sambayan ng Pilipinas. Muli, ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.

Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada!

0: Balita.
1: Magandang Monday na naman! Bangon! Gising na ho kayo mga kapamilya. July 6, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
2: Gising, bangon mga kapamilya. Ngayon po ay Lunes. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Pinsala ng fish kill dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, umabot na sa 100 milyong piso. Ilang mangingisda na babahala rin sa pagbagsak ng tubig sa Angat Dam.
2: Bagyo na tatawaging Inday, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules.
1: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumurong ipatupad bukas.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aarangkada na mamayang hapon. Libo-libong pulis ipakakalat sa paligid ng Senado.
1: Sa atin namang Pasada probinsya, mag-asawang magkaangkas sa motorsiklo, patay matapos masalpok ng van sa Aklan. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad saan mang pali kayo ng mundo nanonood. Ano man na inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
1: Sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa silangan ng southeastern Luzon na tatawaging bagyong Inday kapag pumasok na ng Parsa Miyerkules. Sa ngayon, maliit ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng bagyo pero maaring palakasin ng habagat at magdudulot ng malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin nga po natin ang update mula mismo sa pag-asa na sa linya na natin si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am Chinel, magandang morning!
2: Morning, ma'am!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, yung buong bansa po natin ngayon ay patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance ng localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman sa update natin dito sa ating bagyo na si Vavi na magtatawagin nating Inday once na pumasok ng ating far, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi or Wednesday ng madaling araw. Papasok ito sa ating far bilang isang ganap na super typhoon. Mababa naman chance ng landfall sa anumang parte ng ating bansa, pero posible itong lumapit dito sa Batanes kung saan papunta ito or magla-landfall sa May Taiwan. Magtataas tayo ng tropical cyclone wind signal over northern and eastern portions ng northern Luzon, possible Tuesday night or Wednesday morning. Magtataas din tayo ng gale warning sa eastern seaboards ng ating bansa dahil po dito sa pagdaan na itong bagyong si tatawagin nating Inday. Dahil po super typhoon po ito, asahan po natin ang pag-enhance ng southwest monsoon na magdadala ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa Visayas at western section po ng Luzon. So yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng pag-asa at ugaliin po natin makinig sa ating local government unit. Yan po muna latest dito sa pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Thank you. Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez.
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Sa oras na 5:06, umabot na ng mahigit 100 milyong piso ang pinsalang dulot ng fish kill sa Isabela at Ifugao. Kasunod ito ng patuloy na pagbaba ng tubig sa Magat Dam dahil sa matinding init at kakulangan ng ulan. Kahapon, bumagsak sa 162.56 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, posibleng konektado ang malawakang fish kill sa epekto ng El Nino na nagpababa ng level ng tubig sa Magat Dam at kakulangan ng dissolved oxygen na kailangan ng mga isda. Nababahala rin ang ilang mangingisda at katutubong dumagat sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad pa sa 158.75 meters ang tubig sa Magat Dam na mas mababa sa critical level na 160 meters. Sa ngayon, iniinda ng mga katutubo at mangingisda ang pagkapal ng burak sa mga bahagi kung saan nagsasalubong ang mga ilog. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig dito sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
1: Sa iba mga balita, naitala ang lava effusion o ang pagdali ng lava mula sa bulkang Mayon sa Albay kahapon. Tumagal ng 5 oras ang pagdaos-dos ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Patuloy din ang pagdaos-dos ng pyroclastic density current sa Uson at pagguho ng mga bato. Nasa alert level 3 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
2: Tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Sa tala ng City Epidemiology and Surveillance Division, 146 ang naitalang kaso ng sakit. Nakatumbas ng mahigit 265% na pagtaas sa nakalipas na 3 linggo. Karamihan ng tinamaan ng sakit ay mga batang may edad na 14 anyos pababa. Dahil dito, pinayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng magpakonsulta sakaling may nararamdamang sintomas ng COVID-19. Hinikayat din ang mga may nararamdamang sakit na magsuot ng face mask o manatili sa bahay para maiwasang makahawa.
1: Ay mga mamang chuper bangon, gising na ho kayo Lunes, Lunes, alam niyo na ang kasunod ng Lunes.
2: Alam na this.
1: Ay di Martes. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 2 pesos and 15 centavos hanggang 3 pesos and 15 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 2 pesos and 40 centavos naman hanggang 3 pesos and 40 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, posibleng tumaas o bumaba ng 30 centavos kada litro. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Inaasahan namang makakaapekto sa presyuhan ng desisyon ng Organization of Exporting Petroleum Countries o OPEC na magdagdag ng produksyon sa Agosto, gayon din ang unti-unting pagbubukas ng Strait of Hormuz.
2: Sa iba pang mga balita, kasado na ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nahaharap ang Vice Presidente sa 4 articles of impeachment, kabilang ang maanomalyang paggastos ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education at pagbabanta kay Pangulong Marcos. Inaasahan tatalakayin ngayong araw ang mga motion ng prosekusyon, kabilang ang paggamit ng Filipino at Ingles sa paglilitis, pagbibigay ng notice kaugnay ng isasalang na testigo at payagan ang mga public at private prosecutor na mag-examine ng testigo. Batay sa manifestation, unang ipipresenta ng prosekusyon bilang testigo sa unang linggo ng paglilitis ang ilang opisyal ng NBI at Kamara kaugnay ng 4 na artikulo o pagbabanta ng Vice Presidente. Nauna ng inatasan ng impeachment court si VP Sara na dumalo sa paglilitis, personal man o sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Para kay Pangulong Marcos, mas madali para sa Vice Presidente kung harap sa paglilitis at sagutin ang mga akusasyon. Pero tikum pa rin ang bibig ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa kung dadalo si VP Sara sa paglilitis. Nakatakdang simula ng impeachment trial ni VP Sara mamayang alas 2 ng hapon.
1: Mahigit 6,000 pulis ang ipakakalat sa Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng inaasang pagdagsa ng mga grupong magdaraos ng pagkilos sa harap ng Senado kasabay ng paglilitis mamaya. Wala pang nakakakuha ng rally permit, pero handa ang NCRPO sa mga grupong nais na magkasa ng protesta sa paligid ng Senado. Bago ang paglilitis, nagsagawa ang grupong Tindig Pilipinas ng symbolic protest na tinatawag na Lakbay Pananagutan. Pinuntahan ng grupo ang mga lugar na may kaugnayan sa articles of impeachment, kabilang na ang Kamara, Commission on Audit at ang Central Office ng Department of Education, para ipaalaala sa publiko ang kahalagahan ng pananagutan. Para sa magsisilbing presiding officer na si Senate President Sherwin Gatchalian, maaari pa rin dumalo sa impeachment trial si Senador Dante Marculeta dahil wala pa namang ipinalalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan. Pero naniniwala ilang eksperto na dapat suspindihin si Marculeta kapag may inilabas ng warrant of arrest.
2: Nagkasundo ang mga senator judges na huwag buksan sa impeachment trial ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Iginiit ni Senador Panfilo Lacso na hindi mandato ng Senate Impeachment Court na itago o buksan ang kahon dahil labag ito sa batas. Batay sa saligang batas, maaari lang buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue kung may written authority mula sa Office of the President o may waiver ng respondent na nakapangalan sa mga record. Pero para kay House Prosecutor Joel Chua, maaaring makuha ng Impeachment Court ang record sa pamamagitan ng subpoena. Patatanda ang hiniling ng House Prosecution Team na buksan ang kahong may kaugnayan sa ikalawang artikulo o sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Nauna nang pumayag ang defense team na buksan ang selyadong kahon sa kondisyong dapat itong gawin sa executive session.
1: Pumalag naman si Pangulong Bongbong Marcos sa akusasyong nagdadawit sa kanya sa maanamalyang flood control projects. Sa pagharap sa media sa Canada, sinabi ng Pangulo na hindi malalaman ng publiko ang anomalya kung hindi naman niya nabanggit sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Iginiit ni Pangulong Marcos na hindi inaksyonan ng mga dating Pangulo ang anomalya sa flood control projects, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may ideya sa issue pero walang napanagot. Aminado naman ng Pangulo na malalim ang problema at mahirap baguhin ang kulturang kumukonsinti sa katiwalian sa loob ng pamahalaan. Itinanggi rin ng Pangulo ang alegasyon ng selective justice at nanindigang ebidensya lang ang dapat na sundan. Kahapon, nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos mula sa official visit sa Canada. Nakakuha ang Pangulo ng $2.5 billion na pangakong investment sa larangan ng pagmimina at renewable energy.
2: 514, sinibak na sa serbisyo si dating Senate Sergeant at Arms Amau Aplasca. Sa panayam sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Aplasca na nilagdaanan niya ang dismissal order laban kay Aplasca pero hindi tinukoy ang dahilan sa kautosan. May 18, sinuspende ng ombudsman ng 6 na buwan si Aplasca habang iniimbestigahan ang pamamaril sa loob ng Senado noong Mayo at 13. Nauna lang iginiit ng DILG at PNP na walang pag-atake sa Senado at may tuturing lang na gun-related incident ang pamamaril. May ebidensya ring 3 beses nagpapatok ng baril si Aplasca kabilang ang unang warning shot.
1: Pinagbigyan ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na suriin ang mga personal na gamit na nakuha mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaras sa Pilipinas noong nakaraang taon. Iginiit ng Trial Chamber na mayroong reasonable grounds para suriin ang 2 gamit na maaaring makagawa ng ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa kasong crimes against humanity. Inaprubahan din ang hiling na i-freeze ang mga perang nakuha mula sa gamit ng dating Pangulo. Pero sinita ng mga hukom ng Trial Chamber ang prosecution dahil inabot pa ng mahigit sa 1 taon bago formal na humiling ng access sa mga gamit ng dating Pangulo. Ibinasura rin ang hiling na magkaroon ng access sa mga susing nakuha mula kay dating Pangulong Duterte dahil labigo ang prosekusyon na ipaliwanag kung paano ito makatutulong sa pagkuha ng ebidensya. Ayon sa Trial Chamber, hindi kailangang inspeksyonin ang mga susi para sa paglilitis na magsisimula sa November 30. Ay, wala muna maglilipad daw ng channel. Walang BBT. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Oras muna natin ngayong Monday. Na Lunes na Lunes.
2: Lunes na Lunes. Gising bangon mga kapamilya. 5:16 ng umaga.
0: Pasada Balita. Johnson Manabat. Christian Yosores. Pasada. Pasada Balita. Balita.
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
7: Kape!
8: Good morning!
6: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
9: May kasama kang makikinig sa'yo.
10: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
11: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
9: Ako to, si Chang Ami.
10: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Nagbabalik ang pasada balita sa oras na 5:19. Sinuspinde ang klase sa ilang paaralan sa Talisay City sa Cebu ngayong araw dahil sa sinasabing bantang kumalat sa social media. Layo nito ang maimbestigahan ang banta sa Talisay City Elementary at National High School na galing sa isang Facebook account. Sa buradong post, sinabi ng isang Zane Bacalso na magdadala siya ng baril at nagbigay ng condolence message sa mga estudyante. Iginiit ni Mayor Gerald Anthony Gulyas na hindi makapagtatago sa peking account ang mga nagpapakalat ng banta sa paaralan. Sa Camarines Norte, sinuspende rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan simula ngayong araw. Ayon kay Governor Dong Padilla, wala pang petsa kung kailan magbabalik ang klase na sinuspende dahil sa mga banta sa paaralan. Nagbabala naman ang Department of Education na papatawan ng exclusion ang estudyanteng magpapakalat ng banta at bomb joke. Sa ilalim nito, hindi mo natatanggapin sa eskwelahan ng estudyante at ililipat sa kusodiya ng DSWD. Iginiit din ng DepEd na may responsibilidad ang mga magulang para mapigilan ang mga minor de edad na magpakalat ng banta sa paaralan.
1: Nakatakda namang sampahan ng reklamo ang 4-5 minor de edad na kumuyog at nanaksak sa 13 anyos na grade 8 student sa Las Piñas City. Ayon sa Las Piñas City Police, natanggap na nila ang Certificate of Discernment ng 4 na binatilyo mula sa DSWD sa assessment report. Dapat tunayang nakakaintindi na ng tama at mali ang mga binatilyo at may kaalaman sa parusa matapos na makagawa ng krimen. Patuloy namang hinihintay ang evaluation sa binatilyong sumaksak sa biktima. Huwebes ng gabi, nang harangin ng mga suspect ang biktima malapit sa isang convenience store sa kabinato ng hollow blocks at inundayan pa ng saksak. Nananatili pa rin sa ospital ang biktima dahil sa matinamong sugat sa katawan.
0: Iginiit ni Pangulong Marcos na kailangan pang pag-aralan ang panukalang ibaba ang age of criminal liability sa bansa. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa seri ng pamamaril at pananaksak sa mga paaralan. Duda si Pangulong Marcos na mareresolba na mas mababang age of criminal liability ang mga isyu kaugnay ng minor de edad, lalo't dapat ikonsidera ang mental health ng mga bata at nagbabagong social conditions. Nauna nang isinulong na ibaba sa 10-12 taong gulang ang edad ng criminal liability. Kasunod ito ng pamamarilang 14 at 15 anyos na estudyante sa paaralan sa Tacloban City kung saan 3 ang namatay. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect habang hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin arin sunod sa Juvenile Justice and Welfare Act.
1: Sa Quezon City, nasagipang 71 anyos sa lalaking sakay ng SUV na nahulog sa creek sa Araneta Avenue. Sa investigasyon, hindi napansin ng driver na sumampa ang sasakyan sa gutter at dumiretso sa creek. Tumangging magpadala sa ospital ang driver dahil wala namang tinamong malubhang sugat. Pero sa report ng MMDA, lumabas na nakainom ang SUV driver nang mangyari ang insidente.
0: Sa Pasig City, bumaligtad ang isang taxi sa karambola ng mga sasakyan sa Barangay Ugong. Sa investigasyon, mabilis ang takbo ng taxi ng Salpukin, ang likurang bahagi ng SUV na dumiretso naman sa isang kotse. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaligtad ang taxi at 3 ang sugatan. Inaalam pa kung may magsasampa ng reklamo dahil sa insidente.
1: Sa oras po nating 5:22 na, bilis bangon sa mga may maagang pasok po dyan. Sa oras nating yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
1: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang mag-asawang magkaangka sa motorsiklo matapos mabangga ng van. Sa Tangalan, Aklan, papunta sana ang barangay Taga sa mga biktima ng Salpukin sa likuran ng van sa Diversion Road. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at idiniklarang dead on arrival sa ospital. Nakakulong na ang van driver na maharap sa patong-patong na kaso.
0: Sa Cotabato, 2 ang sugatan sa van na bumangga sa 2 sasakyan sa Matalam. Mabilis at pagewang-gewang ang takbo ng van nang lumipat sa kabilang linya ng kalsada at sinalpok ang nakaparadang kotse at motorsiklo. Nananatili sa ospital ang 2 sakay ng kotse habang inaalam pa kung magsasampa ng reklamo laban sa van driver.
1: Sa Pampanga, Sugatan naman ng lalaking Indian national sa motorsiklong bumangga sa jeep at tanker truck sa Lubao. Sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang biktima ng masagi ang isang pampasaherong jeep. Tumilapo ng biktima kaya tumama sa tanker truck saka naman gumulong sa kalsada. Lumabas sa investigasyon na mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya nawalan ng control sa manibela ang biktima.
0: Sa Cebu, patay ang isang babae matapos saksakin ng live-in partner sa Toledo City. Nasa kusina ang biktima nang pasukin ng sospek at saksakin ng gunting. Tinangkap ang umawat ng ama ng biktima pero hinampas ng bakal ng sospek saka tumakas. Selos ang iniimbestigahang motibo sa krimen.
1: Sa Camarines Sur, estudyante nahulihan ng marijuana sa loob ng paaralan. Balita mula

0: sa pamilya katuparan ito sa isa sa mga pangarap ng yumaong basketbolista na si Rene Clert Baterbonia na nalunod sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Bukod sa kondo, marami ring natanggap na mga gamit at appliances ang pamilya na labis nilang ipinagpapasalamat. Lilipat naman ang ilan sa mga kapatid ni Rene Clert sa bagong condo unit pagkatapos ng 40 days mula nang pumanaw ito. Samantala, hindi na muna nagbigay ng komento ang pamilya kaugnay sa gumugulong na investigasyon ng mga otoridad. Ayon sa ina ni Baterbonia na hindi pa sila lubos na nagpapasalamat sa mga otoridad dahil hindi pa nila nakakamit ang hustisya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
2: Ay, 5:26 na ha, 5:26, bilis, bangon. Eh, mga nakasnooze ang alarm clock po dyan, ay gumayak na, bumangon na.
1: Bangon na po, bangon!
2: 5:26 na sa oras po natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Tatlong drug suspect na aresto sa Olongapo City. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
3: Good morning. Tatlong drug trader ang nahulog sa kamay ng Olongapo City Police sa pinaigting na anti-drug operation. Higit sa 78,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng City Drug Enforcement Unit sa isang drug trader sa isang bypass operation sa Barangay Santa Rita, Olongapo City. Isa namang newly identified drug trader ang nasampula ng pulisya at naaresto sa isa pang bypass operation sa kahaba ng Esteban Street, Santa Rita, kung saan isang 38 taong gulang na lalaki ang naaresto. Sa bisa naman ng isang search warrant, isang 48 years old na drug trader ang naaresto din at nakuha na ng 62,000 halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay Barreto. Ang tatlong drug trader ay sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DZMM.
2: Thank you. Maraming salamat, Tata Rod Ezon.
1: Mahigit 40 rebelde sumuko sa Mimaropa ngayong taon. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel.
4: Christian and Johnson umabot na sa 45 miyembro ng New People's Army at sumuko sa Mimaropa region mula Enero 2026 hanggang sa kasalukuyan. Kabilang dito ang tatlong rebelde na magkakahiwalay na sumuko sa Mindoro. Sa Oriental Mindoro, sumuko ang isang dating vice squad leader ng Santatahang Unit Propaganda sa Puerto Galera at isa ring dating vice squad leader ng Squad 1 Platoon Ake sa Bungabong na nagsuko rin ng kalibre 38 baril. Dagdag pa dito ang isang miyembro ng kilusang larangang gerilya ng Mark Anthony Velasco Bagan na sumuko sa Magsaysay Occidental Mindoro na nagsuko rin ng 12-gauge shotgun. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, patuloy ang mga pagsukong ito na mas maraming dating rebelde ang pinipiling talikuran ng armadong pakikibaka at simula ng palibagong buhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar.
2: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
2: 529, eto na po sila,
5: Metro Pasada.
2: Sa atin namang Metro Pasada, 4 na drug pusher na aresto sa Makati City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus!
6: Good morning, Johnson at Christian. Arestado sa operasyon ng Makati City Police ang 4 na lalaki matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng ilegal na droga sa bahagi ng Zapote Street, Barangay Olimpia. Kinilala mga suspect na sina alias Wewel, isang high-value individual, alias JP, alias Azur at alias Demonyo, pawang mga street-level individual. Nakuha mula sa kanila ang 19 na sachet ng hinihinala shabu na may kabuuan timbang na 60 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Thank you, Zeus.

0: Lalaking wanted sa kasong panggagahasan at imbog sa Marikina City. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Good morning, Rowen.
1: Good morning, Christian Johnson at Christian at Johnson. Sa visa ng warrant of arrest, dinampot ng mga tauhan ng Eastern Police District ang top 1 most wanted person ng Marikina City Police Station na naharap sa 3 counts ng panggagahasa. Sinalala ng pulisya ang suspect na si alias Raul. Naaresto sa kanyang bahay sa barangay 180, Amparo, Caloocan City. Sinagawa ang pag-aresto ng mga tauhan ng Warrant and Subpoena Unit at Station Investigation and Directive Management Section ng Marikina City Police Station sa visa ng Warrant of Arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 192 sa Marikina City. Nakukulong ng suspect na sinalalim muna sa medical examination bago din sa custody ng Marikina City Police Station. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Dalawa huli sa illegal na pagsusugal sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia!
2: Good morning, Johnson at Christian. Dinampot ng pulisang 34 at 49 anyos sa lalaki matapos mahuling illegal na susugal sa barangay 631 sa Santa Mesa sa Maynila. Ito'y matapos magsumbong na may magsumbong na concerned citizen. Kaugnay na lantarang paglalaro ng karakruz ng mga suspect malapit sa footbridge sa lugar. Nabawi sa mga suspect ang perang pinantataya at bariyang ginagamit sa sugal. Nakapit na mga hinuling lalaki na naharap sa reklamong paglabag sa illegal gambling. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Thank you, Tricia, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
0: O, gumagayak na ba? Apagluto na ba? Ay baka scroll pa ng scroll ng cellphone na. Nakaka 30 minutes na kayo dyan. Kayo rin, sige.
4: Nako, delikado yan. Lunes na lunes pa naman po.
0: Oo nga, ano. Sabi, 5.33 na pala.
4: 4.30 ka nag-alarm, pero bumangon ka, 5.30.
0: Ayan.
4: Nakaisang oras ka.
0: Paliwanag na sa labas, ha. Baka kay Malunisan.
4: Guilty.
0: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin dahil sa oras po nating 5.33, meron tayong 28 million live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning po sa inyo.
4: Good morning po kay Sir Jason Tarap. Pinanood mula sa Taguig City, si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California, at si Ma'am Elsie Balion Florentina. Magandang umaga po sa inyo.
0: Si Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, nag-attendance sec na rin, pati si Darwin Cabalan ng Katmon, Malabon.
4: Good morning din kay Sir Kento Ito, nanonood din sa atin mula kahapon. Maraming salamat.
0: Si Julius Bangalando ng Camarines North, Caloocan, present na rin, nag-attendance sec. Magandang morning.
4: At syempre, good morning din po sa mga Tagalipa, Batangas, sila Ma'am Melissa Malabanan and family, and si Tandy Maano. Good morning at ingat.
0: Ay, sa mga nakakakilala po kay Father Jojo Zerudo ng St. Joseph the Worker Parish dyan sa Balintawak. Birthday po niya today, ha.
4: Happy birthday!
0: Mother Jojo, happy birthday. Pinababati ka ni Tita Christy Galvez.
4: Happy birthday! At pinabati rin natin si Attorney Jasper Meneses at ang mga taga Supreme Court. Good morning po sa inyo.
0: O si Attorney Mike Navallo, maganda umaga rin.
4: Attorney Mike, good morning.
0: Louis Bosco, nag-attendance check na rin. Watching po habang nag-exercise. Ako si pag namang exercise ng umagang-umagang yan.
4: Pang ilang day yan?
0: Mula sa Valenzuela City, day one daw ulit.
4: Day one ulit.
0: At ibale, basta pagka dinalaw ng katamaran, ay subukan uli na sipagin sa mga susunod na araw. Pwede namang magpahingi.
4: Ang mahalaga kapag dinalaw ng kasipagan, ituloy mo na yan.
0: Oo.
4: Huwag ka na magpahila.
0: Pagka bumubulong ang katamaran, ay pwede namang magpahing at sumubok uli sa mga susunod na araw.
4: Day one ulit.
0: Oo. Ay, teka, sa oras po nating 5.35.
5: Kakaibalita.
6: Kakaibang balita.
0: Sa mga nagpaplano po ng magpa-house blessing dyan, ha, makinig po kayo sa ating kakaibalita. Viral po sa social media ang controversial na house blessing. Ay bakit kaya? Sa Facebook post, inakusahan po ang isang babae na nagpa-house blessing sa nirentahan niyang Airbnb. O, diba? Nagrenta ka lang ng Airbnb, nagpa-house blessing ka pa.
4: Kabahay ka na agad.
0: Bakit ba? Gusto niya eh. Hindi raman daw pala pag-aari ng babae yung bahay. Pero inangkin para makapagdaos ng house blessing kasama ang kanyang buong pamilya. Di syempre, pagka house blessing, may mga bisita kang i-invite.
4: Imbitahan mo lahat.
0: Alam nga naman, ikaw lang. Kumpleto po ang pamilya ng babae para sa okasyon na pinangunahan pa ng tunay na pare.
4: Aba,
0: si Father siguro napakamot na lang sa ulo ah. Or Joseph, ika anak. Nadamay mo pa ako dyan. Pero, eto na nga. Nagalit po ang tunay na may-ari ng Airbnb nung bahay nang malamang inaangkin pala ng babae ang kanyang ari-arian. Sa ngayon, wala pang panibagong pahayag ang may-ari ng bahay, ganyan din ang nagpabasbas ng naturang bahay sa Airbnb.
4: Ayong naisip ni ate,
0: baka
4: ano?
0: Naman content lang.
4: Pwede rin content nga naman.
0: Pero para mang-abala ka pa ng tunay na pare, para sa content mo, para hindi naman din yata tama.
4: At saka para mangumbida ka ng napakaraming tao at maghanda pa, syempre, ganoon ang house blessing eh. Parang nagsayang ka naman ng effort.
0: Hindi, baka naman gusto lang ilibre yung mga miyembro ng pamilya, yung family bond na rin nila. Kaya lang, kung para palabasing house blessing ng bahay niyang hindi naman pala kanya, magagalit nga yung mimiari.
4: Malaki problema kasi nilabas mo pa online eh.
0: Ayun.
4: Makikita talaga yun ang publiko. Kung kayo-kayo lang din, sa inyo na yun.
0: Ayun. Kaya kung minsan eh, dyan po talaga nahuhuli ang tao eh. Sa kung ano yung binabanggit niya, sa mga interview, sa mga live-live niya, na darating ang panahon ay babalik din sa kanya.
4: Malay mo naman, nagpa-practice lang siya kasi meron na siyang pinapagawang bahay.
0: Baka nga naman.
4: Practice lang.
0: Hindi, mag-uusap na lang dun sa mimiari ng Airbnb at sabihin hindi naman inaangkin. Practice lang ng house
4: practice
0: blessing.
4: Practice lang.
0: Ay, di bale, advance congratulations sa kung magkakabahay ka man, kung sino ka man. At pagka nagkaroon na ng totoong bahay at may pa-house blessing, imbitahan mo kami.
4: Legit.
0: Ayan. Yung legit, sa, legit ha.
4: Makikikain kami.
0: Tatawagin natin si Father Jojo si Rudot para makapag-house blessing sa iyong tunay
4: na bahay.
0: Yung tunay ha.
4: Tunay.
0: At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
5: Kakaibalita.
6: Kakaibang balita.
0: Ay walang maglilipat ng channel, walang BBTV dahil nga po ngayon ang pag-arangkada ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte ay maganda sigurong makakwentuhan natin yung isa sa mga complainants sa third impeachment complaint na yan laban sa Vice President mula ho sa Clergy for Good Governance. Si Father Joel Sabalya, miyamiya po ah.
4: Halos 2 years in the making din ito ano? Sa inabahaba ng prosesyon ngayong araw po. Finally, magsa-start na yung impeachment trial. Ay,
0: pero abangan po natin kung ano ba mangyayari talaga sa unang araw ng pag-arangkada ng impeachment trial na yan. Dadalo ba sa Senador Rodante Marcoleta? Bagay, wala pa namang warrant of arrest.
4: Correct. Haharap kaya si VP Sara?
0: Ay mukhang hindi dahil sabi nung kanya mga abogado, mukhang hindi yata at sila naman ang magre-represent na lang sa kanilang kliyente dyan sa impeachment trial. Tingnan po natin ha. Oras po muna natin sa mga gumagayak na ho dyan para mag-jogging gaya ni Jason Jokno.
4: Ayun o.
0: Oras!
4: Oras 5:39 ng umaga.
0: Madali lang!
5: Pasada Balita! Papasada na ang Pasada Balita!
7: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM.
9: Suko sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
10: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Pasada balita! Pasada balita! Pasada balita!
0: Ay, balik po tayo sa ating kwentuhan. Sa oras po nating 5:42 na, ay nasa linya na po natin si Reverend Father Joel Sabalya, isa po sa mga complainants sa third impeachment complaint against VP Sara. Father Sabalya, magandang morning po ulit. Si Johnson and Christian sa DZM, magandang morning po.
12: Sa inyong lahat at mga tagapakinig at tagapanood.
0: Opo, kayo po ba, Father, ay pupunta physically sa Senate mamaya para sa day one na impeachment trial?
12: Ang plano kasi namin ay alternate kaming pupunta sa dami na aming ding ginagawa. Ay, lalo na ngayon, nagkata-transfer lang namin. So, ang amin, ang pinag-usapan namin, alternately kami pupunta doon para magbantay.
0: Opo, and finally, kung uusad na pong talaga ang impeachment trial against the Vice President bilang isa po sa mga complainant, ano pong masasabi po ninyo at talagang magsisimula na mamaya?
12: Noong una, masaya tayo kasi umiikot ang gumugulong ang proseso at ito naman hinihiling namin. At sana dumating ang pangalawang pangulo para sagutin niya ng tahasan yung aming mga complaint laban sa kanya.
0: Opo, pero ang sabi ata ng mga abogado ng Vice President, mukhang hindi naman dadalo ang Vice President at sila na lang ang magre-represent sa kanya sa impeachment court mamaya.
12: Patuloy pa rin tayong umaasa sa ngalan ng fairness at pagiging transparent. Sana makita ito ng pangalawang pangulo na siya mismo dumalo para siya mismo ang sumagot at hindi lang yung kanyang mga mouthpiece ang sasagot.
4: Po, bilang kayo po yung isa sa mga naghain po ng ikatlong impeachment complaint, para po sa inyo, ngayon pong magbubukas na itong trial, ano yung dapat pong pakatutukan at mag-focus po ang publiko na tignan o obserbahan sa pagsisimula po ng proseso?
12: Unang-una, sana bantayan natin yung mga delaying tactics na gagawin na kabilang panig at sana ay ang ating mga senador ay inaasahan po natin na gagampanan nila kanilang tungkulin na nakaayon sa konstitusyon at hindi nakaayon sa politikang pagmaling. At ito naman po rin po yung ating layunin, hindi po ito political prosecution laban sa pangalawang pangulo, kundi itong constitutional process at isang karapatan ng mga Pilipino na tingnan ang mga pagkakamali at pagmamalabis ng sinumang impeachable official.
4: Opo, speaking of senators, Father, nakita naman natin itong mga nakalipas na linggo at buwan na may ilang mga senador na nagbago yung kanilang demeanor. May ilang mga senador na hindi uma-attend ng mga session, may mga nag-Facebook live instead na harapang sagutin ang katanungan ng mga media. Ano ho ang panawagan ho ninyo sa mga senador na starting today, hindi na sila basta-basta mga senador lamang, kundi magiging senator judges sila dito po sa impeachment trial?
12: Unang-una, panawagan po sa mga senador, pumasok na po kayo, magtrabaho na po kayo, hindi lang kayo basta senador, kayo na po ay itinalaga ng konstitusyon bilang mga judges dito sa aming complaint laban sa pangalawang pangulo. Sana po ay maging matas at patuloy niyong tignan ang ebidensya, hindi lang yung politika.
0: Opo, Father, noon pa man, bago po itong pagkakaroon ng schedule ng impeachment trial against VP Sara, may mga senador na alam naman natin at talagang kilalang kaalyado ng Vice President ang nagsabi rin na kahit pakaalyado sila ng Vice Presidente na magiging pata sila sa magiging pagdinig ng kaso against the Vice President. Anong say po ninyo?
12: Again, bibigyan din siya ng benefit of the doubt at bigyan din siya ng pagkakataon. Huwag naman din natin silang husgahan. At marami naman tinulungan ng mga senador noon na sinasabi nilang nandun sa kabilang panig pero pumanig sila doon sa ebidensya na nilakad ng prosecution team.
4: Opo, so naniniwala po kayo doon sa pahayag po ng ilang mga lawyers pati po ng mga legal experts na may possibility na itong mga senador na vocal pong kaalyado ng pangalawang pangulo ay biglang magbago ang ihip ng hangin at makumbinsi sila doon sa mga ebidensya para bumoto pabor sa kanyang impeachment.
12: Opo, umaasa tayo tayo doon dahil nga ang ebidensya naman ang magsasalita. Hindi naman ito tungkol again sa pangalawang pangulo, tungkol ito doon sa pagmamalabis niya. Kaya sana makita natin to at bigyan natin ng pagkakataon. Kahit sino man ang upo na presiding judge, sino man ang, at lahat man sila ipapasok, nakita natin na nakalakarang mga araw ay meron silang caucus.
4: Mm-mm.
12: Sana ito ay simula na at hindi na po patagalin, i-delay pa itong pagsisimula nitong paggulong nitong hustisya na hinihingi po ng taong bayan.
0: Opo, sabi niyo nga po, Father, ebidensya naman ang magsasalita, pero hindi ho ika nga lingid sa ating pare-pareho na isang impeachment trial ay isang numbers game.
4: Yes.
0: Paano po kaya natin babantayan yung ganun, Father?
12: Again, unang-una, huwag nating kalimutan yung nakaraang mga impeachment. Hindi yun natapos, pero nagtapos sa isang tao pa rin ang nag-decide. Kaya ang amin lang ay hindi namin tinatakot ang mga senador. Tignan nila ang kasaysayan. Sana wala nang history repeat itself. Sana ito na yung proseso na matatapos at mabibigyan na ng hustisya at masasabi natin na talagang gumagana ang ginawa ang konstitusyon natin at yung mga framers nito ay makikita natin na talagang napaghandaan. Maraming mga butas yung ilang mga batas o yung ating konstitusyon na hindi nakita yung ilang mga bagay ukol sa ating sitwasyon sa Pilipinas. Pero itong sa impeachment ay sapat-sapat para ipagpatuloy ito at sana masimulan na talaga ito at matapos din sana at hindi sana ito magtapos sa kalsada kundi magtapos sa ebidensya.
4: Opo, ito pong inyong impeachment na i-final, Father, kabilang po ba ito doon sa mga naging basihan ng House Justice Committee na eventually po ay isinubmit sa Senate Impeachment Court?
12: Yes, base naman po doon sa aming abogado, ito daw po yung kanilang naging basihan at yung sa naka-apat. So, kaya naniniwala kami na sapat na yung kakayanan ng ating mga public prosecutor sa tulong ng mga mahuhusay na private at the same time yung mga ebidensya ay nakahanda na. At nakaraang araw nga ay nakaraang linggo ay merong ginawang misa para sa kanila, misa panalangin para sa mga prosecutors. Sana po ay sama-sama tayong manalangin. Again, dito po ang hatulan, hindi lamang po ang pangalawang pangulo, kundi ang proseso ng impeachment trial. At hayaan po natin ang ebidensyang magsalita at hayaan po natin sana huwag itong matapos sa kalsada kundi matapos sa ebidensya.
4: Apo, apat po yung articles of impeachment, Father. Sa palagay po ninyo, alin doon yung pinakamalakas na maaari po talagang makapagkumbinsa sa mga senator judges na magboto at madiin ang vice-presidente?
12: Sa puntong yan, sir, hindi muna ako sasagot. Ang akin lang, basta yung apat ay amen inilatag, naniniwala kami na merong sapat yun na ebidensya at meron kaming nakikitang conviction isa man doon. Pero hayaan natin na yung proseso. Hindi na tayo mag-speculate saan doon, ano doon. Nakabase na yan doon sa appreciation ng mga judges doon sa mga ebidensyang inalatag ng prosecution team.
4: Apo. Pero would you prefer po ba na kahit papaano yung apat na articles of impeachment na yun ay matalakay lahat? Kasi di ba po may mga nagsasabi na kahit yung unang article of impeachment pa lang, kahit isa lang, kapag na-satisfy na yung prosecution or yung ibang kampo, pwede na nilang tapusin yung trial at mag-desisyon.
12: Sa akin sana, tinggan muna lahat.
4: Mm-mm.
12: Para at least makita natin. Kasi apat naman yan, hindi naman isa lang. Kasi pag isa lang, baka sabihin nila, gawa-gawa lang yung tatlo, kaya hindi natansin. Bigyan sana ng pagkakataon na malapag din yung ng prosecution team yung apat na yan.
0: Opo. Father, meron ho ba kayo mga nakalatag na activities ngayong araw po na ito sa mga susunod na araw habang umuusad ang impeachment trial against VP Sara? Kahapon eh, may nag-Jericho walk pala eh, no?
12: Ang aming pumalay ay pupunta ngayon doon sa Senado para magbantay. May ilang makakapasok at may ilan na dito sa labas na lang maghihintay.
4: At ang sabi po kasi dito yung timeline, Father, maaaring abutin eh ng hanggang next year at the very least ano. Paano po natin to siguro sasiguraduhin din sa publiko na magiging at bay po tayo sa pag ano sa pagmo-monitor dito lalong na po at siguro in the coming months marami rin pong mangyayari sa kapaligiran natin, baka matabunan po yung usapin ng impeachment.
12: Hindi naman, kasi mabantayan naman natin to, magsasalita tayo. Tulad ng mga ibang mga issues na nagdaan at na natakpan yung ating pong, yung katulad nung pansin mo, nung nung na-impeach na yung pangalawang pangulo, biglang pumasok yung Senado, nagkaroon sila ng gulo, pero ito na tayo. Nandito na naman tayo at sana magtuloy-tuloy na ito. Marami malalabas sa mga bagong issue, marami paraan ang mga kabilang panig para ito ay delay, hindi na po natin ito papayagan.
4: Opo, sa pananap po ninyo, Father, ano ho ang kailangan na gawin ng kada panig po? Siguro sa panig po ng prosecution, ano, para mapanindigan ho nila yung mga reklamong kanila pong isusulong o ilalaban dyan sa impeachment court. Lalo't ang panig po ng pangalawang pangulo ay sa kanilang panig naman, conference sila na kanilang madedepensahan yung kanilang kliyente.
12: Kadente naman yung mga prosecutors, yung mga public and private at sa pag-uusap namin noong nakaraan na binibiro ko nga, handa na ba tayo sa laban na to? Sabi nila, handa na kami, Father, sabi nung mga prosecutors na nakausap natin noong misa noong nakaraang linggo.
4: Po, kayo po ba ay magkakaroon din ng ano, Father, ng protest or activity sa paligid ng Senado?
12: Hindi naman kailangan ng protest. Magbabantay tayo sa iba't ibang pamamaraan.
4: Opo. Ang isa rin po sa inaabangan ngayong araw, Father, ay kung sakali lang na sumabay doon sa unang araw ng trial ay kung maglalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan kay Senator Rodante Marcoleta. And hindi lamang po siya yung senador na nakakabit sa mga issues dahil may ilang mga senador din daw po ang posibleng makasuhan din o ipa-aresto rin sa mga kinakaharap nilang kaso. Yung ganong punto lang po, Father, ano po, paano ito makaka-apekto dito sa impeachment trial? Ano po ang inyong pong say doon?
12: Hindi naman, kasi matutuloy-tuloy din ang proseso. Hindi nakakalendaryo na at hindi man nakakalendaryo yung pag-aresto. So, hindi naman magsasara ang senaro at yung isa naman ma-arrest.
4: So, hindi po dapat maka-apekto yung ganung mga external na mga issues na related sa mga senador dito po sa magsisimula na at magpapatuloy po na trial.
12: Hindi naman yung aresto, hindi naman yung Senado, isang individual lamang doon sa Senado, kaya hindi naman dapat.
13: Father, parang nawawala
4: yung
13: Father,
4: signal
13: ano?
4: Ni Father.
0: Father, naririnig pa ba na ayaw ninyo kami?
12: Ayan po. Okay na po.
0: Father, kayo po ba'y kumpiyansa na makukuha yung kinakailangang bilang na 16 para tuluyang ma-impeach ang Vice President? Bagamat sabi nyo nga, ay dapat siyempre magbabase po naman sa ebidensya, no?
12: Yes, confident tayo. Kaya nga tayo nag-file. Kasi naniniwala tayo na merong ebidensya. At hindi ito hindi ito isang hakahakalama. Kaya tuloy-tuloy na ito.
0: Para ho, Father, para ho sa mga observer lang ngayon at hindi alam kung saan, kumbaga naninimbang pa, alimba dapat paniwalaan dahil lagi hong dalawa ang side ng kwentong ito, para ho dun sa mga naniniwalang merong pagkakasal at kinakailangan ipaliwanag ang BEC Presidente at para dun sa kabilang panig na nagsasabi ito po ay kumbaga persecution and trial by publicity lamang ang mangyayari, anong pwedeng gawin ng mga nag-o-observe lang sa ngayon?
12: Unang-unang manood sila ng trial, ang daming paraan. Tapos pakinggan natin, lagi naman may mga post evaluation, post mga gagawin ng iba't ibang mga panig. So maganda rin na lang manonood sila, titimbang nila base doon sa mga ilalabas po ng mga observers natin at yung mga lawyers natin. Mga legal luminaries, magpapaliwanag yan. Yung mga technicalities, mapaliwanag lahat yan in layman's term. At pakinggan po natin. Bigyan din pagkakataon dito.
0: Apo, Father, baka may mensahe na lamang po kayo sa prosecution and defense team at syempre sa publikong pare-parehong susubaybay sa makasaysay impeachment trial po na ito against VP Sara.
12: At ang ating panawagan, unang-una sa mga prosecutor, at sabi naman nila, handang-handa na po sila sa
1: doon sa mga defense team ay sana lumapensa tayo, maghanda rin po sila para po sa kanilang mga argumento na gagamitin. At the same time, sana po ang lahat ng taong bayan ay makikinig, manunood. Ito naman po para itong mas matandi pa ito sa teleseryang sikat sapagkat sigurado ito, papanoorin ito ng taong bayan.
0: Father Joel Sabalya, sir, magandang umaga po. Maraming salamat sa oras ninyo at good luck.
4: Salamat po, sir. Father.
1: Salamat po.
0: Thank you si Reverend Father Joel Sabalya, isa po sa mga complainants sa third impeachment complaint against VP Sara at miyembro ng clergy for good governance. Baka siguro yung iba, syempre, hindi naman din masyadong naintindihan talagang proseso ng impeachment. Although ang sabi nga nila ay numbers game yan. Kumbagay, depende ho sa kung kanino naka-align yung kanilang pananaw sa politika. Pero sabi nga ho, ebidensya pa rin ang dapat na pagbabasihan kung nagdudumilit naman ng ebidensya para madiin po ang isang impeachable official. Ay mahirap din nga naman na sumalungat at hindi lamang po actually ang Vice President ang babantayan dito ng publiko kundi yung mga Senator Judges kung papaano nilang titimbangin yun pong mga reklamo against the Vice President.
4: Kumbaga at some point may kapangyarihan din tayong observers ang publiko dahil kung matututukan natin itong impeachment trial, tayo mismo ang makakakita doon sa paglalatag ng mga ebidensya, pagsasalita ng mga testigo at kung paano ihahandle ng mga Senator Judges. Pwede natin silang i-pressure kung makikita natin na parang taliwas naman doon sa mga lumalabas sa trial yung kanilang magiging pananaw at posisyon doon sa impeachment ng pangalawang pangulo.
0: At sa proseso pong ito, hindi ho, kumbaga, hindi malaking factor kung tutuusin ang linya ng politika, yung kinaaniban po niyang politika dahil kung may reklamo at merong malino na ebidensya, ay dapat magbase po sa ebidensya.
4: Correct. Nakapagtaka lang, no? Paano tayo umabot sa ganito? Nung nagsimula naman ang administrasyon, di ba? Ang kanilang banner ay Uniteam.
0: Eh, wala
4: okay
0: na.
4: Okay ang administrasyon.
0: Mm-hmm. Eh, sila ho ngayon parehong syempre, kumbagay, naghiwalay na ang dikolor sa puti. Mm-hmm. Kayo na lang mag-isip kung sino yung puti at sino yung dikolor.
4: Handa na ba kayo? Handa na ba tayong lahat para po sa impeachment trial mamaya?
0: Opo, pero tama po yan na maging observer po tayo base po sa mga paliwanag at base po sa mga ebidensya at hindi base sa kulay ng politika.
4: I think dapat maging critical din tayo at this point kasi nito mga nakalipas na taon at buwan, naririnig lang natin umpukan ng mga statements. Mm-hmm. At least ito na talaga yung proper forum. Korte mismo ang mag-delitis dito sa kasong ito.
0: Kung minsan po kasi may mga kababayan tayo, mga ilan-ilan, na sarado ng isip na porket si ganito ang sinusuportahan, kahit anong ilatag na ebidensya, hindi na rin ho nila tinatanggap.
4: Oo.
0: At in fairness naman sa kabilang panig, baka naman sa paniwala ninyo ay guilty na yung inaakusahan, pero hindi naman pala matibay ang ebidensya, bigyan din ng pagkakataon na magpaliwanag po yung inaakusahan at yung kinakailangang pagpaliwanagin sa publiko.
4: Have an open mind.
0: Oo.
4: Kung kaya natin, hindi ba? Sa lahat ng bagay.
0: Open-minded ka ba?
4: Open-minded ka ba?
0: Ay, nakita ko, Christian, binigay ni Archie Lagman yung nagpa-house blessing. Ang ganda pala ng bahay.
4: Ang ganda nga nung bahay. Akala mo talaga bahay niya eh. Bahay mo ba yun?
0: At saka andain ng mga nagkukomento na ang sabi ng teorya nung ilan eh. Wow, baka ikaw pinapadala ng pera, hindi nakapagpagawa ng bahay at kinakailangan may ebidensya.
4: Kailangan may pang-friend sa pamilya.
0: Sa pelikula lang yun eh. Napanood ko na sa pelikula ni Mimi yun eh.
4: And the breadwinner is.
0: Yun yun. Para yun tama, di ba? Yung nagpapadala siya ng pera sa kanya mga kamag-anak sa Pilipinas na sa pag-asang nakapagpapagawa ng bahay nila, hindi pala na ipagawa.
4: Ang mali. Ipinost pa kasi. Nakita tuloy nung tunay na may-ari.
0: Alas 6 pa lang naman eh. Wala maglilipad ng channel. Magpapa-blessing lang po kami ha. Walang BBT, walang maglilipad ng channel. Susunod ng Gising Pilipinas. With Alvin El Chico, ako po si Johnson Malabat.
4: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Bukas po ulit. Good

0: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Masa, ang Temano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
1: Ganda!
0: At ang Temano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, ng Bayan!
1: Love, love, love!
2: Kumusta po kayong lahat? Ipinatawag ko kayong lahat.
3: Bakit po?
2: Para maunawaan ninyo ang mga bagay-bagay sa ating paligid. Ulahin na natin para makilala ninyo kung sino kami.
3: Yeah. Dahil kami ay nakalimutan na naman namin kung sino kami.
2: Dahil naging busy sa mahabang kurbata.
3: Ang kurbata kong gumagawa ng statement.
2: Oo.
3: Dahil may impeachment ngayon.
2: Oo.
3: Ako ay...
2: Natatapal ang microphone mo, partner.
3: Ay, ganyan
2: hindi
3: ba?
2: Pakita nyo nga.
3: Ganyan.
2: Pagkahaba-haba ng kurbata ng partner.
3: Dahil hindi ako marunong gumawa ng kurbata.
2: Oh.
3: Kaya ganyan. Sinaksak ko na lang bigla.
2: Good morning, partner. Kumusta ang weekend?
3: Ay, okay lang, partner. Nakapagpahinga naman. At syempre, dahil nag-ipon tayo ng lakas. Dahil nga sa mga magiging, ganap.
2: Uh-huh.
3: Ngayong linggo na to.
2: Mm-mm.
3: Pero mas lalo na ikaw dahil ikaw mismo ang chief presiding officer namin. Ikaw ang magsasabi sa amin. Pati mga analysis at hindi lang analysis po. Sa takbuhan, mangunguna si Robert Antemano. Mano,
2: oo, syempre, good morning at good morning, partner. At bago magsimula yung impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon ay may pulong yung majority senators. Ano? So dito alas 10 o pasado alas 10 magdidesisyon sila kung ano na ba talaga, sino na ba talaga ang magiging presiding officer. Iiwan na lang ba talaga ba kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President?
3: Pragmatic.
2: Oo, or gugustuhin din nila na maglagay ng abogado.
3: Oo. Kasi yun ang contention nila. Oo. Na ano, dapat abogado nang sa ganun ay hindi lang maalam doon sa kung anong man yung mga idiskusyon ng batas, kung hindi pati procedure.
2: Oo.
3: Kasi alam mo naman tayo, ano yung substance and ano yun?
2: Ang Allen Parker.
3: Lacking in substance and
2: form.
3: Oh, yun. Diba?
2: Kasi yung iba, partner, itinatanong, bakit kaya naman ni Senator Win? Kaya naman po talaga, diba? Kaya lang, sabi nga natin, prerogative nila yan, gusto correct nila yan, nasa kanila ng mga kasunduan yung pagkakaunawaan.
3: Bakit hindi nila diniskusyon ng pre-trial?
2: Hindi sa kanila yun eh. Hindi sila ang in charge doon eh. So, ang pre-trial, yung defense at prosecution, sila na magsistart mamayang hapon, okay. Kasi medyo, kahit na nagpatawag doon nakaraan legal partner, hindi naka-attend yung iba sa minority, hindi naka-attend yung iba sa majority, dahil may kanya-kanya ng mga prior schedule. So ngayon, definitely, kung darating sila for the impeachment trial ng alas 2, maaga-aga magpulong na sila.
3: Matutuloyan.
2: Diba?
3: Matutuloyan nang sa ganoon ay umusad na.
2: Mm-hmm.
3: Exciting lang. Exciting part na po tayo dahil at least magsisimula na.
2: Oo, diba? Tapos ang tanong, bakit kapag si Senator Win ang Senate President, hindi na magiging maayos? Hindi po, kasi lahat naman na magiging desisyon ng impeachment court ay base sa boto ng majority.
3: Tama.
2: Diba, partner? Hindi pwede porket presiding officer siya. Siya na.
3: Boton lahat nila.
2: Oo.
3: Sila hindi lahat. Hindi po pwede alternate.
2: Paano alternate?
3: Kagaya ng ginagawa natin, ikaw ang timon ngayon, bukas ako naman, magtitimon-timon na pwede bang
2: dahil sa 70 plus days, magiging session nila, hinihingi na gano'n, hindi.
3: And
2: isa lang ang presiding officer dapat.
3: Paano kung sabihin ng presiding officer, ikaw na muna, Senchis, kasi lalabahan ko pa itong robe ko.
2: Hindi. Dahil binigay sa'yo yung tukulin na yun, di ba, itutuloy mo. Tsaka kasi kapag presiding officer ka, partner, dapat quick ka eh. Minsan may mga motion, yung magkabilang panic, na hindi na kailangang i-address doon sa kasama mo mga senador. Sa'yo pa lang as presiding officer, pwede mo na desisyonan.
3: Alam mo na. Kumbaga ay overruled or sustained.
2: Sustained.
3: Yes or no?
2: Mga ganyan. Uulan ba? Hindi.
3: Yes or no?
2: Mararamdaman na ba natin yung habagat? Hindi. Mga may gano'n. At para masagot siya, partner.
3: Nagulat ang mga tagapag-asa.
2: Oo.
3: Ayaw na nung magpahintin.
2: Sabi naman tagapag-asa, eto na!
0: Panahon! Panahon! Patrol!
2: Partner, ikaw magtanong sa kanya, ha?
3: Sino ba ito? Sino ang ating ano?
2: Makakasama natin mula sa pag... Oo, syempre.
3: Oo, napakaganda.
2: Si Miss Charmaine Navarilla. Miss Charmaine, may tanong po itong aking partner. Ready, partner?
3: This is from the Senator Judges, Miss Charmaine.
2: Mm-hmm.
3: Uulan ba o hindi? Papasok ba yan? Bagyo na yan o hindi? Ang pangalan niya yata ay Inday. Yes or no?
4: Sa lahat po ng questions niya po, ay yes po lahat ang sagot.
2: Ayun.
4: Uulan po tayo, lalakas ang habagat at papasok po ito sa loob ng ating PAR. At ito nga si Super Typhoon Bavi ay huling namataan sa layong 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa kasalukuyan, may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 215 kilometers per hour at pagbugso na maabot hanggang 265 kilometers per hour. Kumikilos ngayon pa west-northwestward o Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na yung pagpasok nito bukas na ng gabi o Miyerkules na madaling araw. At tama din po kayo, papangalanan natin itong si Bagyong Inday. Sa kasalukuyan din ay mababa naman yung chance nito na mag-landfall, do maaari itong lumapit dito sa may bahagi nga ng Batanes. At pagkapasok agad nito ng PAR, agad tayo magtataas ng wind signal, especially sa may northern and eastern section ng northern Luzon. At asahan din po natin yung pagtataas ng ating gale warning at weather advisory sa mga susunod na araw. At dahil nga po sa lakas nitong si Super Typhoon Bavi o magiging si Inday, ay lalakas din po or i-enhance nito yung ating habagat. Kaya pagsapit po ng Miyerkules onwards, ay magkakaroon tayo ng malawakang mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Kaya antabayan po natin yung mga latest updates singil nga dito sa binabantayan nating bagyo.
2: Naku, so this week pala magiging masungit, partner. Parang hindi ka hata makakapaglaban ito.
3: Yun na nga eh. Paano yan, ma'am?
2: Postpone muna, ma'am, no?
4: Apo. Pwede pa naman po maglaba mula ngayon hanggang bukas. Pero expect na po natin na around Friday po, maulan na po dito sa Metro Manila. And by weekend, haabot na po yung ating southwest dito sa may western section ng Northern Luzon, particularly sa may Ilocos region.
3: Okay. Pero ayoko maglaba, Ma'am Charmaine, dahil makukulob yan.
2: Maana mo ikulob, hindi mabibilat sa araw. Ano?
4: Ngayong araw po ay okay pa naman po yung ating panahon. Meron lamang tayong ridge ng high pressure area sa may extreme northern Luzon. At dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral lamang yung mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. So ngayong umaga po hanggang mga bandang noon time ay makakapagpatuyo pa po tayo.
2: Ayun, okay. Pwede
3: pero
2: na maghabol.
3: Tanong ko lang, I deserve an explanation. Di ba ang sabi ng pag-asa, tayo ay nasa tag-ulan. Tama ba? Tag-ulan
4: yes,
3: na
4: po.
3: Oo. Eh bakit ganun? Dati ang alam natin pag sinabing tag-ulan, sunod-sunod, tuloy-tuloy na pag-ulan yan. Eh, tumitirik ang araw, oh.
4: Yes po, no? So, napansin po natin na dahil meron tayong magkabila ang bagyo sa eastern and western section po ng ating bansa, ay napapalob po yung ating bansa sa parang tinatawag po natin na cold area or yung parang wala tayong masyadong malalakas na hangin. Pero aside from that, ay nag-extend din po yung ating reach ng high pressure area. Pero kung papansin po natin panandalian yan kasi sa mga succeeding days, magbabalik na naman po yung ating habagat.
2: Nako, yun yung sinasabi niya, nagpapakalma lang siya ng konti, partner.
4: Pagbalik
2: niya, nako, baka bahay na naman tayo nito.
3: The calm before the storm. Huwag naman sana matrapik.
2: Oo.
3: Matrapik sana siya.
2: Okay, doon siya sa watershed, tumapat. Di ba kasi
3: tama,
2: kailangan natin ng tubig sa mga water reservoir natin.
3: Makasabi.
2: Makabunganga. Ma'am Charmaine, maraming salamat po sa inyong oras.
4: Thank you, ma'am. Ay, pa, maraming salamat.
2: Good morning po. Si Ms. Charmaine Varilla mula po yan sa Pag-asa. Oh, Monday ngayon hanggang bukas, ihabol yun yung mga labahin ninyo.
3: Oo.
2: Starting Wednesday hanggang weekend, eh, rainy daw, rainy.
3: Correct.
2: Yung weather.
3: Lalo na yung mga uniforme po ng ating mga kabataang barangay, ha?
2: Ay, oo.
3: Ayusin nyo mabuti. Hindi porket kung ano-ano mga nababalitaan nga na partner. Mamaya may sasabihin ako sa'yo. Ewan ko kung makukuha natin, Camille, parang nakaka... Ayoko naman maging alarmist, pero ang daming mga nanloloko. Ang dami nagpapakalat ng face news. Fake news.
2: Mm-mm.
3: Ano sabi ko? Face news.
2: Oh.
3: Fake news. Ay, wag po ganyan. Tayo po ay dapat...
2: Kaya naantala, partner, eh, yung klase, yung pasok, di ba? Dahil sa mga ganyan.
3: Oh, wag ganon, wag ganon. Masamang ugali yan.
2: At dapat ma-identify yan mga yan, partner. Masampulan yan, ha?
3: Mm-hmm.
2: Samantala,
3: yeah,
2: alamin na po natin ang mga balita ng ating mga Radyo Patrol. Puntahan natin ang paligid ng Sandigan Bayan kung saan binakura ng QCPD. Bakit? Anong meron, Nico? Bukod dun sa naisang pangkaso kay Senator Dante Marcoleta last Friday ba yan? Or Thursday, Friday?
3: Oo.
2: O Biyernes pala. Tama, Biyernes. Meron na bang warrant of arrest at ina-expect ba na magpupunta dyan ang kanyang mga supporters? Detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico?
5: Magandang umaga, Robert and Torres. Ayan nga ang hinihintay natin, ano, yung paglalabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta matapos nga yung hinaing plunder case ng Office of the Ombudsman noong Biyernes. Pero sa mga oras na ito ay bantay sarado ng mga tauhan ng QCPD ang loob at labas ng Sandigan Bayan ngayong Lunes ng umaga. Sa katunayan, naglagay na sila ng mga ganitong klaseng bakod, ano, katulad na lamang yung nasa aking likuran ngayon, tulad ng plastic barriers at steel fences. Meron ding traffic cones na nakapwesto sa kanto ng Commonwealth Avenue at Batasan Road. Nagsimula silang ilagay itong mga ito noong Biyernes matapos mag-ikot ang ilang opisyal ng pulis dito sa Sandigan Bayan. Ayon sa ilang mga tauhan ng QCPD na nakausap natin na ngayong umaga, naghanda lamang sila sakaling may mga grupong magtipon-tipon dito sa labas ng Sandigan Bayan para mag-rally at magsagawa ng protesta. Kasunod nga ito ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder kay Senator Rodante Marcoleta dahil yan sa isinagawang investigasyon ng Office of the Ombudsman ng pagtanggap niya ng 75 million pesos para sa kanyang senatorial bid noong nakaraang taon, 2025, mula sa mga pribadong individual. Kabilang na dyan ang dating kongresista na si Attorney Mike Defensor. Ayon sa ombudsman, bukod sa nakaupong mambabata si Marcoleta, ay hindi rin niya ito idineklara sa kanyang SALN. Inaasahan nga na maglalabas ang 3rd Division ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kay Marcoleta para sa kasong plunder na walang piyansa. Mabilis lamang na walkthrough, Robert at Torres, ngayon ay nagkakaroon ng flag raising ceremony dito sa Sandigan Bayan. Ayan, katataas lamang noong watawat ng Pilipinas dito sa aking likuran. At ito yung mga barriers na hinanda na, ano, ng kapulisan dito sa labas ng Sandigan Bayan mula ito sa MMK. Dati kasi, Robert at Torres, wala itong mga barriers na ito dito sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue. Pero ayan, magkakapatong dito itong mga barriers na ito, mga bakod at itong mga blue steel fences ng MMDA. Siguro itong mga barriers na ito ay magiging mag-sustain na rin yan dito hanggang ano, siguro hanggang ma-reach natin yung State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong taon, dahil usually ilalagyan din nila ng mga barikada itong bahagi ito ng Sandigan Bayan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa kanto ito ng Batasan Road at ng Commonwealth Avenue.
3: Nico?
5: Yan ang Doris?
3: Ay, isang tanong lang. Hindi ko alam kung nasabi mo kanina kasi meron akong tawag. Gumanyan pa, may tawag.
2: Oo, kailangan siyang tawagan kasi makasama siya sa caucus.
3: Ang dami kong bista ngayon eh. Meron na ba nakakuha ng permit para wag sa gawa ng pagkilos dyan?
5: Walang naibigay na impormasyon, wala rin kinumpirma ang Quezon City Police District tungkol sa mga permit kung sakaling may magsagawa ng pagtitipon, rally or kahit anong pagkilos dito sa labas ng Sidigan Bayan ngayong araw.
2: Ayun. Oo, pero dati partner, 'di ba, kapag may mga hearing bigla na dumarating yung mga supporters.
3: Lightning rally.
2: Pero hindi naman sila pinapaalis.
3: Oo.
2: Dati, ewan ko lang ngayon.
3: Ano, pwede naman sana kung kumaayos lang,
2: wag lang
3: magkagulo.
2: Mm-hmm.
3: Wag po natin i-shift yung ating pansin o ang focus natin. Doon tayo sa may ano, sa Senado.
2: Mm.
3: Ang laking ano doon, di ba? Historic.
5: Dagdag ko na lang din, Doris at Robert. Ano, pasensya na. Siguro, kaya nandito rin siguro yung ilang tauhan ng UCPD. May mga, ano din ang pagkakita na itika, no? Mga pulis, may mga dalang baril. Siguro, para lang din maisaayos yung lagay ng trapiko at yung mga magsasagawa nga ano, ng pagtitipon ngayong araw kung sakali mala dumating sila dito sa labas ng Sandigan Bayan.
3: Alright, maraming salamat sa iyo, Nico Bagsik. Thank you.
2: Thank you, Nico.
5: Thank you.
3: Partner, banat.
2: Ito pa tayo.
3: Oh.
2: Sabi mo, di ba, sa Senado?
3: Oo.
2: Oh. Doon tayo.
3: Okay.
2: Tingnan natin yung sitwasyon doon sa labas, sa paligid ng Senado. Mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
6: Good morning, Robert at Doris. Isinara na nga sa mga motorista itong kahabaan na JW Joklo Boulevard kaninang pasado alas 7 yan bilang bahagi ng paglalatag ng seguridad dito sa paligid ng Senate compound kasabay nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang oras na lamang ang nalalabi, no, bago yung pagsisimula ng kanyang impeachment trial. Ang nakapapasok na lamang dito sa ngayon, parehas yan, northbound at southbound lane, Robert at Doris, ay yung mga empleyado ng Senado at ng katabing GSIS. At ngayon, nakikita natin yung mga pulis naglalatag na ng mga barikada. Yung pangkaraniwang barikada na kanilang inilalagay dito sa may bahagi ng Joklo Boulevard para maghanda kung sakali mang magkaroon ng mga inaasahang pagkilos. Ayan, pinoposisyon na nila yung barikada. At yung particular na area na kumbaga nilalagyan nila ng barikada ay dito sa may intersection mula dun sa southbound lane, tatawid dito sa may northbound lane ng Senado para kung meron man ngang mga magpoprotesta ay hindi sila makatatawid at hindi sila makapapasok doon sa may Senate compound. Samantala, kanina, Robert at Doris ay kinumpirma na nga ni NCRPO Regional Director Police Major General Antonio Abirin na naka-full alert status na sa ngayon yung NCRPO magmula pa yung kahapon ng alas 5 ng hapon bilang paghahanda pa rin doon nga sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ayon din sa NCRPO ay sapat naman yung kanilang inilatag na seguridad dito. Yung numero na kuha natin ay 6,000 pero tinitingnan natin sa ngayon kung yung buong 6,000 ba na yun ay i-deploy na o posibleng ano ito, parang utay-utay, no? Gaya ng ginawa nila nung mga nakarang araw, particular nung Mayo, nung nagkaroon nga ng kaguluhan dito sa Senado, kung saan 1,000 muna ay pinadala, tapos kung kakailangan nila backup ay tsaka sila magpapadala ng karagdagang pang augmentation na forces kung tawagin nga nila. Sa ngayon, pangkalahatan pa naman payapa yung sitwasyon dito. Robert at Doris, ang inaabangan natin ay yung inanunsyo ng bagong alyansa makabayan na pagkilos dito mga bandang alauna yan ng hapon, isang oras bago yung nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Okay.
6: Yan yung pinakauna yung sitwasyon dito. Robert at Doris, yan ang balitang kumpirmado.
3: Yes, Doris. Mayroon ba mga dumating na dyan? Yung mga ordinaryong tao lang na gustong makapanood sa loob at na tama ba pa na ni-raffle kung sino sa online yun?
2: Via visitors management system.
3: Yun.
2: First come, first serve siya. Sa makukuha po yung partner sa website ng Senate.
3: Ayun. May nakita ka na ba ang mga nakapila dyan?
6: Sa ngayon, Robert at Doris, wala pa tayo nakikitang nakapila doon sa main gate ng Senado, maging doon sa may gate, papasok doon sa may annex. Ang nakikita lamang natin dito ay yung mga sasakyan. No? Posibleng yung mga manonood o yung posibleng mga nag-register via visitor management system of VMS. Dito dumadaan, nakasakay sa mga sasakyan. Pero hindi kasi natin nakikita, Robert at Doris, ano, at hindi rin natin naririnig kung ano talaga yung patay ng mga nandito na nakasakay sa sasakyan at papasok sa loob. Posible mga empleyado sila, posible rin mga manonood sila nung paglilitis. Pero dito nga, mahigpit yung seguridad, papasok dun sa mismong Senate compound. Kung ikaw ay may dala sasakyan at papasok ka rito, asahan mo na yung matinding pagsusuri ng mga pulis na gagawin bago ka makapasok dun sa mismong Senate compound. Meron nakatayo na rito na security tent at meron ding mga direksyon o palatuntunan na kalatag kung ano ba yung dapat gawin kung ikaw nga ay nasasakyan at papasok sa loob ng Senado. Particular dyan yung pagbibigay ng valid ID at i-check nila kung nakaregister ka nga dun sa VMS. Kung hindi naman, ay tatawagan nila yung mismong opisina kung saan inaasahan na ikaw ay magpupunta. Pagkatapos ng verifikasyon at nakumpirmang ikaw nga ay mayroong pakay sa loob ng Senado, ay tsaka ka lamang makapapasok gamit ang iyong sasakyan.
3: Alright, maraming salamat sa iyo.
6: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Samantala, labi naman natin ang sentimiento ng mga taga-Maynila sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Tricia Lido. Trish.
7: Good morning, Robert at Doris. Kahit abala sa paghahanap buhay, tututok ang ilang taga-Maynila sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol mula sa Santa Cruz sa Maynila, mahalagaan nilang mapanood ang gagawing pagdinig lalo't pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Ang tinderong si Romeo, isang resulta lang inaabangan sa impeachment, iyon ay ang hindi na makatakbo muli sa pwesto ang vice-presidente. Pagbalik ng pera sa taong bayan ang sigaw ni Julieta at hiling itong makadalo na sana sa pagdinig, si Duterte. Narito ka ng pahayag.
8: Mas maganda kung ganun na marinig ng taong bayan. Kahit na ibalik niya yung pera sa taong bayan, okay na. Hindi na sa pwedeng tumakbo kung yun ang hatong sa kanya. Mas okay yun. Imbis na itulong nila sa tao, sila ang naglistay. So, parang masakit din yan sa amin.
9: Siyempre, pagkatapos ko magtinda, manonood ako ng trial ni Sara Duterte. Sana po pumunta siya. Meron na siyang pagkakataong pumunta sa tagal ng trial niya.
10: Hearing none, the motion is approved. May I solicit?
7: Robert at Doris, kaya nila nakatutok rin maghapon ang isa pang tindero sa magiging takbo ng impeachment kasabay ng pagtitinda nito ng baboy. Dahil inaabot ng gabi ang paglalako niya sa palengke, manunood na lang anya sa TV na nakalagay sa kanyang tindahan imbis na manood sa social media. Pagamat tututok rin ang tricycle driver na si Elmer, wala na siyang may babahaging sentimiento kaugnay ng impeachment. Narito kanyang pahayag.
11: Manonood lang. Dito na rin ako eh.
7: Ano po sa aning inaasahan yung resulta sa haba ako po na magiging proseso ng impeachment?
11: Hindi ko po, wala akong masasabi.
7: Wala, opo. Pero buti manonood po kayo kung hindi po pala kayo,
11: Kasi nandito lang ako. Dito. Wala naman kami kinalaman dyan eh. Ano lang yan. Hindi lang namin kung anong mangyayari.
7: Yan ang tinig ng nakapanayam kong tricycle driver dito yan sa Tondo sa Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Tricia Lindo. Doon naman po.
3: Meron pa.
2: Meron pa, partner. Mga tindera daw dyan sa Redemptorist Road sa Baclaran, dumadaing.
3: Bakit?
2: Sa mga naiwang kalat mula sa night market, partner. Nako po. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. At hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
12: Good morning, Robert at Doris. Tampak na basura ang bumungad sa mga tindero at nalilinis sa habaan ng Redemptorist Road sa Baclaran, Paranaque ngayong umaga matapos maiwang nakakalat ang mga basura mula sa mga night market. Dahil wala pang dumarating ng mga tagalinis, mismo mga nagtitinda na nagwalis para makapaglatag ng kanilang mga paninda. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol, karaniwan ay madaling araw pa lamang badang alas 4 hanggang alas 5 na umaga ay naglilinis na mga tauhan ng City Hall at Senro sa lugar. Pero ngayong araw, asado alas 7 na ng umaga ay nakakalat pa rin ang mga basura sa kalsada. May dumaan man umanong garbage truck. Hindi naman ito kinokolekta ang lahat ng basura dahil hindi pa ito naiipon at nawawalis ng maayos. Ayon kay Jubilee, isang tindera sa lugar, ang mga basurang nasa gilid lamang ng kalsada ang nakuha ng truck habang ang iba ay naiwan rin.
13: Kaya ang mga nagwalis kanina.
12: Apo.
13: Dumaan yung basura, yung mga nasa labas lang yung mga nasa labas lang yung mga ano, yung mga kinuha, yung mga dito hindi na kinuha.
12: Linis po.
13: Oh, minsan nagmaagaw siya madaling araw, mga alas 4 o alas 5. Ngayon walang nagwalis ngayon.
12: Robert at Doris, tuwing Miyerkules at Biyernes ay nakaraniwan nagsasagawa ng paglilinis ng kawaninang Senro kabilang ang pagpa-flashing sa mga bahagi ng kalsada na may naiwang mantika at ibang pakangkalat mula sa night market. Ngunit ngayong araw ay umaasa silang agad na malilinis ang lugar upang hindi makabala sa mga nagtitinda at mamimili. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: dahil 828 na partner.
3: Yes.
2: May i-chismis lang ako sa'yo.
3: Ay, sige.
2: Oh. Juicy pa rin to.
3: Wow.
2: Partner.
3: Oo, talaga.
2: Alam mo ba?
3: Na?
2: Na. Sige na nga, mamaya na.
3: Biten! Ay, 8:29 na po ng umaga. Ano ba?
0: Pagis. Doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan!
14: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng

0: si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga-Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
5: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
6: Overload sa talakayan, malaman, mainit, siksik, tandem ng dambayan sa DZMM.
7: Kami po yun!
8: Kung si Camille talaga. Iniinit ang ulo ng partner ko. Hindi, ginigising lang tayo, partner.
7: Aha.
8: Dahil lahat naman tayo ay napaka-paborito nating lahat ang araw ng Lunes. Pero wala po tayong magagawa. Dahil kailangan natin kumayod. Dahil kailangan natin yan para sa ating mga kapamilya.
7: Aha.
8: Dahil... Ah, wala na.
7: Dahil kailangan nilang malaman ang mga nangyayari sa loob at labas ng bansa.
8: Correct.
7: Kaya para hindi sila mabiktima ng mga fake news, sa DZMM lang sila
8: makinig. Pag mula madaling araw po, nagbabalita na dito. Ano pa bang hinihintay ninyo? Ano pa? Saan pa kayo pupunta? Anong oras yun sa'yo, Steve Raz?
7: 4 o'clock sa amin.
8: 4 a.m.
7: Radyo Patrol, balita alas 4.
8: Tapos?
7: Siyempre, susunod doon, pasada balita si Johnson at si Christian.
8: Tapos, di balita pa rin yun.
7: Gigising na tayo sa Gising Pilipinas.

0: Ayan.
1: O, tapos Radyo Patrol, balita alas 7.
0: Sino nga ba dun sa Gising Pilipinas?
2: Ano na pangalan? Nasa dulo na ng dila ako eh.
0: O, kalulunok. Tapos noon?
1: Aba, syempre. Oh. Ang tandem ng bayan.
0: Ayan, oo. Oh. Oh,
1: oh. Sunod-sunod dyan eh.
0: Tunod-tunod po yan. Kaya wala po kayong, anong tawag doon, ma'am? Yung makabig. Anong tawag
1: kaya doon? Wala rin kayong mami-miss out, di ba? Sa mga balita at impormasyong dapat alam nyo ang Tebano.
0: Yes! Dahil yan po ang aming mission. Dito po sa DZMM Teleradio Serbisyo ang ating dala.
1: Aha.
0: Bakit bigla ako naging parang kandidato?
1: At syempre, lahat po ng mga nangyayari, lalo na po itong sabihin na natin, talagang bibigyan natin ng special na pagtutok partner, ang impeachment ng Vice President, dahil malaki talaga ito na pangyayari. Ito ang susukat sa demokrasya ng ating bansa, ang huhusga sa mga senator judges natin. At syempre, huhusgahan din ng taong bayan kung guilty nga ba talaga or not guilty ang Vice President. Correct. Sa mga akusasyon laban sa kanya.
0: Ang daming ano eh, kumbaga, ang daming nakasalang.
1: Uh-huh.
0: Hindi lang ang Vice President po, dahil may mga alalahanin po natin, mga senator judges po ang makakasama natin dito sa kaso na to. At lahat tayo dapat tumutok. Paano ba ginawa nito? Uh-huh. Anong naging reaction niya nung inilabas itong ebidensya na ito?
1: Mm-mm.
0: Teka lang, ano bang parang kumikiling siya sa yung ganon.
1: So
0: dapat gawin nating mga tatlong tasa ng kape ang tirayan natin para gising na gising
1: at
0: tayo
1: mamaya. At huwag po kayo mag-alala kung may mga bagay-bagay na medyo confusing, ika nga, di ba? Nakatutok po tayo dyan, nakatutok ang mga anchor ng DZMM. At syempre, may mga tutukong eksperto tayo na mga kausap para ipaliwanag po yan, ha? At syempre, ang Radyo Patrol natin, syempre, tututok tayo dyan. Lahat ng mangyayari dyan, tayo magiging mata dyan. Huwag kayo makikinig sa iba. Kapag sinabi namin na ito ang nangyari, yun ang totoo.
0: Oo, at diba? Pagka sinabi po namin na ito ang eksperto, walang duda, ano nga yung kanilang extra? Sigurado.
1: Kumpirmado.
0: Dahil galing mismo sa eksperto.
1: Kaya naman. Alamin po natin ang sitwasyon sa loob mismo ng Senado. Sapagkat daro po nakabantay ang dalawa nating Radyo Patrol. At sasamahan ko pa sila mamaya.
0: Yan.
1: Siyempre, sa panig po ng Senate Impeachment Court, ako po ang tututok dyan. Ha? Kung ano't ano mangyayari sa pagdinig mismo, ako po ang tututok dyan. At sa panig naman ng prosekusyon, si Pamela Vasquez ang bahala sa atin dyan.
0: Okay.
1: At siyempre, sa panig ng depensa o sa panig ng Vice President, ang tututok naman dyan sa Radyo Patrol, John Garner. Ayun. Ako na talaga nagpakilala.
0: Ikaw na.
1: Oo. Para po alam na ninyo, masundan ninyo kung ano yung mga ire-report namin at baka kayo na
0: naguguluhan.
1: Ayun. Naguguluhan. Diba? Doon sa mga ano daw, bakit ganito, mat ganito. Ayan, nandyan kami tatlo.
0: Nasa syempre. Yung ano natin, yung athlete natin na reporter.
1: Sino?
0: Si walang katulad.
1: Ala, doon na din.
0: Ayun.
1: Siyempre, kasama natin doon. Kaya naman tawagin na natin si Radyo Patrol, Pamela Vasquez at John Garner. Good morning!
3: Yes, good morning, tandem. Siyempre, kung kayo ay tandem dyan, Doris at Robert, kami dito ngayong araw ay tandem din
1: muna
3: kami ni John para nga sa update sa Senate Impeachment Court. Kanina, no, so far yung experience natin, naging mahigpit nga yung security dito sa labas ng Senate premises. Pero dahil nga tayo naman ay, kumbaga, nabigyan ng QR code para sa mas mabilis na pasok, nakapasok din naman tayo agad. At kanina naabutan din namin ni John, no, na nagkaroon ng short flag raising ceremony dito at na nakausap din o nagkaroon ng ambush interview submit with Senate President Win Gatchalian. John?
4: Good morning, Tandem ng Bayan, Robert at Doris. Kaya rin nabang guilty partner nagkaroon ng ambush interview dito sa Senate grounds kanina pagkatapos ng flag raising ceremony si SP Gatchalian. At ilan sa mga natalang sa kanya ay gaya ng tulad ng siya ang tatay yung presiding officer dahil natanong ulit yan kung may posibilidad ba na kumbaga ay hindi na siya ulit o hindi siya yung tatay yung presiding officer. Pero ayon sa kanya ay siya pa rin yung tatayo dahil yan naman yung nakasaad sa impeachment court rules. Natanong din siya kung

0: son minoría hermana para Miller, que toma impeachment a na fakta impeachment a Raya de Vice President Sara de Tepe Mabe Palastos, es una viña ahí en Asahanya na wala no que ya arganya dahil a bukod sa kumbaga in sa kapal ito dun sa kanilang legislative function na talaga na para importante ay pamunahin din priority nila ay yung budget at may inaasahan
1: Jom, Jom, saglit, Jom. Jom. Pam, Pam, narinig nyo ba kami?
2: Yes.
1: Oo. Medyo pahirami natin ang microphone siguro si Jom. Hindi maganda yung rehistro eh, no, kanyang audio. Yung sa'yo, napakalinaw eh, crystal clear. Para mas maintindihan natin kung alina banggit ng Senate President kanina.
2: Ito, narinig nyo na ba si Jom?
3: Go, Jom.
1: Go ahead.
0: One, two, and two. Okay ba?
1: Yan, yan go.
0: Gaya na nabanggit ko kanina, nagkaroon na may interesting ambush interview kay Senate President Win Kuchalian patungkol sa mga inaasahan sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga may alas dos. Natanong sa kanya kung siya ba talaga yung presiding officer sa impeachment court mamaya. At ang kanyang tugon ay yes, dahil yan naman daw umano yung nakasaad sa impeachment rules. Natanong din siya kung may mga inaasahan ba siya mga antics o mga kumbaga mga kilos mula sa minorya para pigilan yung magiging impeachment mamayang hapon. Ayon sa kanya, tinitingnan niya na nga bilang commitment yung pagdalo ni Senator Loren Legarda at ni Senator Robin Padilla doon sa kanilang caucus kahapon o nung nakaraan para dito sa magiging impeachment. At sabi niya mamaya ay may mga ilan pa silang pag-uusapan para sa finalization para maging smooth yung lapag ng impeachment mamaya.
1: Uh-oh.
2: And maidagdag ko lamang Robert at Doris, no, so far naman wala pa tayong nakikita na prominent persons, no, at least sa panig ng prosec. And so far naman sa Senate Impeachment Court sa Senate President Sherwin Gatchalian nga, kanina din na i-play din yung video ano na mahigpit yung seguridad kanina din, no, yung security dito kasama yung kanilang K9 unit ay nag-ikot-ikot per room at least dito ka kung saan magsasama-sama nga yung defense, yung house prosec team na magco-cover. And so far naman kahit wala pang nakikita na at least from the side of the house prosecution team since last week pa nila sinasabi na handa naman daw sila dahil nga since last year pa ito kumbaga pinaghahandaan simula nung na-file yung unang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At kanina naglabas din ng video at pahayag si House Prosecutor doon na ngayon yung sa taong bayan hayaan na mailatag yung mga ebidensya na ipapakita nga dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tandem?
1: Jom, sa panig ng defense, may nakita ka na ba? Meron na ba? Kasi di ba tama ba, Jom and Pam, may allotted space para sa defense? Merong hiwalay para sa prosecution?
0: Alam mo, Tandem, kararating lang talaga namin dito. At sa ngayon, sa mga oras na to, wala pa kami nakikita pareho sa prosecution at sa defensa. Pero nandito na yung mga house reporters na magko-cover din
2: sa prosec, yes.
0: Naman sa part ng prosecution.
3: Oo.
2: Dito yung naka-ano sa may bandang likuran or looban ng Senate premises, Robert. Dito yung sa, meron dito sa gilid namin, nandito yung Quezon Room. Katabi din, no? Pero nakasarado pa kasi. Ay, ito naman yung Tolentino Room. At dito naman sa harapan namin, hindi lamang kita, pero nandito kumbaga yung multi-purpose room kung saan nandito yung mga technicians and then other reporters na magko-cover ng Senate Impeachment Trial.
3: Pam, balikan ko lang kasi sinasabi ninyo na mahigpit ang seguridad. Paano ang dynamics ngayon? Kasi di ba chinugi? Ay, makachugi naman ako. Si Aplaska.
1: Ng ombudsman. Sinibak sa serbisyo. Pero bago pa nangyari yun, partner, may bago na Senate Sergeant-at-Arms, si retired police Major General Alfred Corpus.
3: Yon. So Pam, siya ba ay namamataan nyo na dyan? Paikot-ikot na ba?
2: Kanina kasi, Doris, medyo maraming tao, especially kanina sa baba na yung flag raising ceremony at ang talagang pinakauna namin nga nakita talagang nilapitan nga for a possible interview din ni Senate President Sherwin Gatchalian. Pero with regards sa security naman, kumbaga ramdam naman namin dito na mahigpit talaga.

0: kada side ng room or hallway dito ay may nakikita naman tayo or visible naman.
1: Mm-mm.
0: Yung security, pati din yung mga police na naka-assign doon sa may labas. Halimbawa doon sa Diokno Boulevard kanina, napakarami yung naka-deploy doon sa may labas.
1: Oo, nakita ko ka doon sa video partner Habang ini-interview si Senator Reid, yung nasa likod niya, yun yung si Senate Sergeant at Arms.
2: Ah,
1: okay. Noong nakausap din naman namin, ang sabi niya, ready na rin sila dyan.
2: Ay, mabuti dyan. At nang sa ganun ay, maibsa ng ating takot dahil alam naman po natin kung ano nangyari dyan noon. Sana nga ay tuloy-tuloy na mapayapa.
1: Ayan.
2: Kung nandyan si Jom na rin ang magbantay.
1: Umextra na din. Nag-extra, mali. Tsaka si Pam
0: dual,
1: din yan
0: ang bantay. Dual purpose.
1: Okay, dalawa.
2: Naka-rubber shoes ang mga yan.
1: Mali. Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez at Jom Garner.
0: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Pamela Vasquez.
3: At ito ang Radyo Patrol Jom Garner.
0: DVMN.
1: Iyon, maraming salamat.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DVMN. Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa mga nagtatanong partner,
2: anong
1: sa mga
2: alin?
1: Medyo nalilito-lito pa.
2: Oo naman.
1: Na ang sabi nila, impeachment? Ano ba talaga yan?
2: Oo. Ako nalilito pa rin hanggang ngayon.
1: Oo. Paano ba yan didesisyonan? Ano ba mangyayari pagdating sa impeachment, ha?
2: May kulungan ba ito?
1: Oo.
2: May damputan
1: ba? May makukulong ba? Tama ba? May aarestuin ba?
2: Yan.
1: Diba?
2: Meron bang siserva ng warrant of arrest?
1: Oo. May mga ganun ba? Kagayan
2: mayroon
1: ba yan?
2: Meron bang madadapa doon sa sahagdanan?
1: Mali! Para sa mga gusto pong matuto kung ano ang impeachment na mapapanood at masasaksihan natin sa mga susunod na mga buwan,
2: yan.
1: Naghanda po kaming Radyo Patrol, si Jom Garner, si Pamela Vasquez at ako po na maikli. At syempre kasama ang team ng Teleradio, di ba? Ang mga kasama natin ng maikling primer, ibig po sabihin, paunawa lang namin sa inyo ng kaunti, ano ba meron sa impeachment? Ano ang inaasahan sa impeachment? At ano ba yung mga posibleng mangyari
2: yan
1: sa mga susunod na araw? Kaya naman, kailangan malaman natin to. Kaya naman, panoorin po natin ito at pakinggan.
2: Playback!
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Sa botong 257 o higit pa sa kinakailangang one-third na bilang mula sa House of Representatives na impeach. Sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte noong May 11, 2026. Dahil dito, isasalang siya sa paglilitis sa Senado na mag-uumpisa na ngayong Lunes, July 6. Pero ano nga ba ang impeachment at ano ang mga aasahan sa mga susunod na linggo?
1: Ang impeachment ay isang prosesong itinatakda ng konstitusyon para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyernong nahaharap sa mabibigat na paglabag. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pa ang impeachable offenses. Ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang pangunahin nitong layunin ay alamin kung dapat bang manatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Dito sa Senado, binubuo ang impeachment court kung saan ang mga senador ang tatayong senator judges. Sila ang titimbang sa mga argumento, mag-aaral sa mga ebidensya at sa huli ay boboto kung may pananagutan o wala ang opisyal.
0: Sa panig ng prosecution, ang mga public at private prosecutor ng Kamara ang maglalahad ng mga paratang. Sa kaso ni VP Duterte, yan ay ang maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhola, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman at grave threats o pagbabanta laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sila ang maglalatag ng mga dokumento at ebidensya at magtatawag ng mga testigo para patunayan ang nakasaad sa Articles of Impeachment. Sa panig naman ng depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang sasagot sa bawat alegasyon. Maaari rin silang maghain ng mga mosyon, iharap ang kanilang mga testigo at magpakita ng mga patunay na susuporta sa kanilang argumento. May karapatan din silang questionin o i-cross-examine ang mga witness ng prosekusyon.
1: Karaniwang nagsisimula ang pagdinig sa opening statement ng magkabilang panig. Susundan niya ng presentasyon ng ebidensya at dokumento at testigo ng prosekusyon. At pagkatapos niyan, ang depensa naman ang magkakaroon ng oras para ipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo.
0: Kung may opening statements, meron ding closing arguments. Dito, ibubuod nila ang kani-kanilang punto kung bakit dapat ma-convict o ma-acquit

0: si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng lahat ng mga pagdinig, boboto na ang mga senador. Ang bawat isa ay magpapasya batay sa mga argumento at mga ebidensya sa paglilitis. Para makonvict ang pangalawang pangulo, kailangan ng botong di bababa sa 2/3 ng lahat ng mga senador.
1: Ang parusa, pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno.
2: Kung bigo namang maabot, maa-acquit o mapapawalang sala ang vice-presidente at mananatili siya sa tungkulin.
1: Ito ang session hall ng Senado. Ito ang magiging impeachment court sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang lahat, ang upuan ng mga senator judges, ng presiding officer, ang pwesto ng prosecution at maging ng defense at syempre ang witness stand. Hindi rin mawawala ang pwesto ng publiko na nais manood ng impeachment trial.
0: Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel sa prosesong ito. Yan ay ang makinig, manood, magtanong at magpasya batay sa katotohanan sa halip na sa ingay o impormasyong wala namang batayan.
2: Sa huli, ang demokrasya ay nananatiling matatag kapag ang mga mamamayan ay nagiging mapanuri, responsable at nakikilahok. Ang tanong, handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin?
0: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
4: Handa ka na ba, partner?
5: Naano ko doon, partner. Yung puso ko ay lumambot.
4: Bakit?
5: Ang init ng ulo ko ay nawala.
4: Aha.
5: Dahil napakagaling nang gumawa ng primer na yan. Dahil naintindihan ko.
4: Aha.
5: Oo, kasi nung habang naglalabas siya, Maring Barbie ko nga,
4: oh.
5: Nakasalaksak pa yung sigarilyo sa... Kung ano-ano narinig ko eh. Ito mas malinaw ngayon. At kaya, huwag po tayong magdunung-dunungan. Huwag po tayong mag-ekspertuhan. Mayroon pong mga eksperto at tinutulungan tayo na intindihin yan. Marami po kaming mga bata. Mga bata po namin dyan sa Senado at saka Kongreso. Sa pangunguna po, kaya nga Antimano ang pangalan niya eh, di ba? Robert Mano po.
4: At syempre, partner, may mga makakausap din tayo, lalo dito sa programa natin, para mas palalibin yung ating pangunawa. Kagaya nito,
5: yan.
4: Isang political analyst at convener at spokesperson ng Bantay Senado. Aba, wala ibang gagawin ito kundi magbantay sa Senado.
5: Yan
4: bantay
5: na,
4: Senado eh. Si Professor Cliff Arguelles. Prof, magandang umaga po.
5: Good morning!
6: Good morning, Robert at Doris. Ganda ng inyong primer, ah.
5: Di ba? Ang galing, ano? Congrats kay Robert, kay
4: Pam
5: Pamela,
4: at si Jom, at syempre,
5: at si Jom. At
4: ang teleteam natin.
5: Ang teleteam po natin na silang tatlo lang.
4: Hindi, mali!
5: Mali.
4: Prof, ang tanong na namin sa inyo, syempre, number one, magpupunta ba kayo dyan? Ang Bantay Senado, nakakuha ba ng slot doon sa VFS ng... Senado? At number two, sa mga ordinaryong mamamayan na mag-o-observe at magbabantay sa impeachment trial, ano muna, lalo na ngayong day one, ang mga dapat namin bigyang atensyon?
5: Correct.
6: Yan. Actually, meron kaming tatlong gagawin ngayong araw na ito para sa Bantay Senado. Una, kagaya ng iyong nabanggit, meron po kaming mga representative dun sa mismong impeachment court. Dadalo sila ay bahagi ng aming legal desk at makikipag-ugnayan sila sa amin sa labas kung ano ba yung nangyayari din sa loob, no? At ikalawa, meron din kaming isang malaking viewing party, community watch dito po sa Barangay Cruz Naliga sa Quezon City, kung saan sama-sama po kaming manonood live ng impeachment trial. At meron kami mga talakayan para makasunod po yung mga ordinaryong mamamayan. Baka meron diyang mga legal terms, di ba? Kagaya ng inyong primer. Ito ba ay opening statement na? Prosecution ba ang nagsasalita o depensa? Tutulungan po natin silang makilahok ng buong buo dito sa impeachment trial. At panghuli, meron din po kaming mga Bantay Senado volunteers, mga Bantay Senado patrollers sa iba't ibang panig, kung saan mag-iikot naman po sila para hingin yung pagtingin ng ibang mga kababayan natin, kasi meron diyang mga nag-organize naman ng mga maliliit din na sabayang panonood, no, mga toda, mga karinderya, para po tunghayan din yung pagbubukas ng impeachment trial.
5: Oo, pero sa mga nag-expect o ang tawag, nag-aabang ng medyo bombastic o mga mala teleserye,

0: natin ang mga pangyayari mm-hmm. mamaya, makikita ba natin yan? O talagang ito ay dire-diretsong seryosong mga procedure na gagawin?
1: Sana wala nang surprise, sana wala nang drama.
0: Uh-oh.
1: Kasi masaya tayo ngayong araw na matutuloy na sa wakas yung impeachment trial. Matagal din pong inintay ito ng ating marami nating mga kababayan, pero hindi pa din sarado yung posibilidad na maaaring meron pa ding surprise, no? Umuugong po yung mga chismis pa lang naman ito, no?
0: Uh-oh.
1: Na baka daw hindi po makarating ang ibang mga senator judges, no? At baka i-boycott, no, yung pag-uumpisa ng impeachment trial, no? So antabayanan natin 'yan kung magkakaroon pa ba ng pagkaantala. Pero sana naman ay wala na. Sana naman po ay galangin yung proseso, no, ng ating saligang batas at hayaan na matuloy ng maayos po yung impeachment trial.
2: Oh. Prof, i-hold lang po kita ng mabilis na mabilis. Wala po itong isang minuto dahil magpapasok lang po tayo ng flash report. Sandali lang po, Prof, ha?
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Alamin po natin ang flash report mula kay Radio Patrol Dico Bagsik. Dico?
4: Dumating gayong umaga dito sa Sandigan Bayan sa Quezon City si Senador Rodante Marcoleta para maghain ng kanyang petition to quash kaugnay ito ng kanyang kasong plunder na kinakaharap dito sa Sandigan Bayan na sinamparah ng Office of the Ombudsman. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Maraming salamat, Tico Bagsik. Balikan natin si Professor Clive Arguelles sa political scientist at convener at spokesperson po ng Bantay Sarado. Prof, magandang umaga po ulit. Salamat ulit.
1: Ay, magandang umaga ulit, Doris at Robert.
0: Good morning.
2: Mm-hmm. Prof, sa mga nangyayari ngayon, kagaya nito, nabawasan ang senador, may
0: yan
2: nakakulong
0: na
2: isa si Senator Jinggoy po, and then meron tayong nagtatagong si Senator Bato.
0: Tatago.
2: At may looming din na possible, di naman natin pinangungunahan yung Sandigan Bayan, yung anti-graft court, pero possible warrant of arrest kay Senator Rodante Marcoleta. Sa pagganito po, nakikita ba natin may dapat bang ipangabay yung publiko doon sa kakayanan ng impeachment court para sa dinggin po yung impeachment complaint laban sa Vice President?
1: Maari pong maapektuhan yung impeachment court, no? Lalo na po kung gagamitin po ng mga senator judges na may kaso, magkakakaso, no, yung kanilang mga kaso bilang dahilan, no, para po maantala yung impeachment court. Kaya sana dapat malinaw na kung meron naman po talaga silang mga na violate na batas, no, kung meron po sila mga paglabag, halimbawa diyan sa anti-graft, no, anti-plunder, no, eh dapat pong umusad yung kanilang mga kaso nang hindi po naaantala, hindi naaapektuhan yung impeachment court. Sana hindi siya maging kasangkapan, no, na gagamitin pong leverage na hindi magpapatuloy ang impeachment trial kung hindi po sila mapapawalang sala sa kanilang mga kaso. Yun po yung ating pangamba na maaaring maggamit na naman yung paglilitis, no, at maantala pa. At maaari din po na yung may mga senador na hindi makapag-participate ng buong buo dun sa impeachment trial. So pangamba din natin na dapat kasi yung mga senator judges nandyan sila mismo physical, personal.
2: Mm-hmm.
1: Dahil kailangan talaga makilatis mo yung testigo, makita mo yung ebidensya, may mga non-verbal dyan, yung tignan mo yung karakter ng testigo. Yan ang inaasahan natin na dapat na maging tungkulin ng mga senator judges. So kung hindi po nila yan magagawa, medyo magiging pangamba po natin kung makakaboto po sila sa dulo ng paglilitis.
0: Oo. Pero sa palagay mo, Prof, dire-diretso na to, tuloy na. At balikan ko lang yung sabi mo kanina, meron ka nasagap mula sa iyong Tweety Bird na may mga hindi pupunta, mag-boycott. Paano po pag mangyari yun? Di wala ng quorum.
1: Mukhang meron naman na sapat na quorum, no? I think na balitaan ko si Senator Ping, no, ang sabi naman niya may 13, so makakapag-proceed pa din po yung impeachment court, no, pero ibang usapan syempre yung papaano po yung conviction threshold, di ba, na 2/3, papaano pa yung mga iba pang mga susunod na araw kung magkakaroon yan. Sana naman ay wala pa naman pong pahayag yung mga

0: ibang senator judges na may ganyan pong plano. Isa pa sa inaantabayanan po natin ay kung magpapakita po ba personal, haharap po ba mismo no ng physical si Vice President Sara bilang sakdal po dito po sa ano no sa ating paglilitis no. So, sa bantay Senado, request talaga din namin na sana ay personal siyang humarap dahil hindi lang naman impeachment court yung naghihingi po ng paliwanag yung atin din mga kababayan. Matagal na yung paratang eh, pangalawang beses na po siyang na-impeach. So I think opportunity din to para po marinig ng mga kapwa nating Pilipino yung panig ng ating ikalawang Pangulo.
1: Okay. So, although hindi naman siya nire-require talaga kasi or through counsel pwede. Pero para sa ibang professor, ang sinasabi, iba pa rin kapag ang vice president ang nakita mo doon na humarap, di ba? Lalo na sa day one. At gaano ba ka-crucial na hindi magpunta doon or magpunta doon, di ba? Depende.
2: Depende
1: sa perspective ng magkabilang panig. Pero ang sinasabi naman kasi ng defense nila Attorney Michael Poa, kung kinakailangan talaga, walang imposible at hindi pa at i-recommend din nila sa Vice President na siya mismo lumutang doon sa
2: i-recommend nila, pero ultimately ang magde-desisyon ang Vice President kasi siya mismo yung nasasakdal. Tama ba ako nasasakdal?
1: Ngayon partner, kung siya ay hindi lumutang o kung siya ay lumutang sa day one, malaman natin sa mga susunod na pagkakataon kay Professor Cliff ang paliwanag at assessment nila. Siyempre, sa mga nangyayari dyan, dahil nga nakabantay sila sa Senado.
2: Nakatutok.
1: Prof, alam mo na, hindi lang ito day one. Nakatutok.
2: Nakatutok.
1: Oo. Hanggang kung 70 trial days ito, 70 trial days. Kinumpromiso na si Prof. Pero po, hihingi po kami lagi sa inyo ng wisdom para po mas maunawaan ng ating mga kababayan yung nangyayari
2: doon
1: mismo sa Senado, sa Senate Impeachment Court. Prof, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Maraming salamat, sir.
0: Maraming salamat po at sama-sama po tayong magbantay sa ating impeachment trial.
1: Ayan, maraming salamat si Professor Cliff Arguelles, sa po political scientist at convener at spokesperson ng Bantay Senado. Oras po natin, eksakto alas 9 ng umaga, kaya naman.
2: Bye na. Hoy, abangan niyo si Robert mamaya doon sa Senado, ha.
1: Alas 2 po 'yan eh, umpisa niyan ng impeachment trial, pero 1 p.m. syempre umaariba ng ating mga
2: very good, nagtatrabaho na sa lahat. Yung lahat ng mga gawaing bahay gawin niyo na. Nang sa ganun pagdating ng alauna itututok na kayo dito sa DZMM Teleradio 6:30.
1: Bye.
2: Bye partner, thank you.
3: Sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang tandem ng bayan.
4: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: This is gonna be an exciting Monday after an exciting weekend, partner. Dahil kay Alex ay hala, syempre.
1: Kaya tayo nagkaroon ng napakagandang weekend. Kaya pala yun na pinatugtog ko, mapapaeyala.
0: Oo. Totoo. Bilis mo. Talagang witty tandem talaga ito. Pero nilindigan mo talaga yung witty tandem. Congratulations kay Alex Ayala for going through sa round 4. Diba? The highest na narating ng isang Pilipina sa, Filipino talaga, sa isang napakataas na tennis.
1: Historic talaga
0: court.
1: Yung win na yun.
0: Oo.
1: And to think na ang tinumba niya, isa sa... Siantec. Siantec.
0: Ba't ang basa, yung isa ko narinig, Siantec?
1: Na Siantec.
0: Siantec.
1: Siantec.
0: Pero yung pagkaka-spell niya,
1: Siantec.
0: Diba? Siantec. Pero Siantec.
1: Siantec.
0: Siantec ang pronunciation. Yeah.
1: Former number one yan bago nag-take over si Aryna Sabalenka.
0: Natalo ni Osaka just now.
1: Natalo.
0: Diba?
1: Ni Naomi.
0: Naomi Osaka.
1: Osaka.
0: Diba?
1: Kauna-unahan yata na pumasok sa kanyang grand entrance na naka-costume.
0: Yes. Ang ganda nun.
1: Sa kaya tawag sa kanya, modelista. ang tawag naman kay Aryna Sabalenka, hiyawera.
0: Dahil mahirap.
1: Hiyaw ng hiyaw eh.
0: Pero mahirap kasi yung sport. Ang bigat ng racket. The force behind it. Mahilang talaga siya.
1: Magaan ang racket eh. But you know, it's definitely how you hit the ball. May mga pektos yan.
0: Tama.
1: May mga basa.
0: Directionals.
1: Hindi naman pwedeng hampasin mo lang yan.
0: Tama. Yung nag-trend na meme. Naging meme na siya eh. Yung pagkadapa ni Alex at pagsalo nung bola. She didn't win that point. Pero kita mo the grit that she had, no? To save the ball.
1: Sabi nga nila, that's Air Ayala.
0: Di ba?
1: Para Superman.
0: Lumipad eh.
1: Ang tawag din eh, the horizontal Ayala.
0: Galing.
1: Tapos, tinabi nila yung horizontal Nadal. Rafael Nadal.
0: Yeah. At nakumpara nga kasi 'di ba nag-aral siya for
1: Rafael Nadal
0: Academy.
1: Tapos sabi ni Maria Sharapova, star!
0: Di ba? Napakatuwa yun.
1: Yun ang kanyang ultimate na ano eh.
0: Oo, a star.
1: Idol!
0: May picture pa sila, no? Super baby pa si Alex, di ba?
1: Chubby chicks and all.
0: Full circle talaga.
1: Yeah, so, kaya ako pag-uusapan natin si Ayala.
0: Oo, formal ka today. Pero mabigat, ang araw natin yun, abangan natin yung Gilas ba mamaya? New Zealand ba yung kalaban nila today?
1: Talo na nga, di ba?
0: Basta may ilaban tayo ng Gilas later. Tapos si Alex, meron din for 8:30 p.m. na nakakatawa, merong free watch na ang MMDA na gagawin. Tapos alas 2 po ng hapon, ang pinakaabangan ng lahat after years of...
1: Di naman, year lang.
0: 2 taon tayo naghintay na umabot ng impeachment, na masagot ang mga katanungan.
1: Actually, it's 1 year and 25 days mula nung June 10, 2025, when the Senate, last year po ito, when the Senate convened as an impeachment court. It was June 10, 2025. Pero kung babalikan po natin yung talagang pinagmulan nitong history ng double impeachment.
0: Correct.
1: Laban sa Vice President.
0: Unang pagtatanong pa.
1: Opo. Nagsimula ito noong December 2, 2024. Opo. Noong December 2, 2024, first impeachment po complaint filed versus Sara Duterte.
0: Diba? Yeah. So, ang tagal na natin itong hinihintay.
1: Yes.
0: All because we are asking how the money was used.
1: Yes, at saka ito nga po yung accountability na tinatawag na nagkapatong-patong na, and then in a strange twist of fate, dahil nga po nag-convene na ang Senate noong June 10, 2025. Nung ni-remand ng Senado yung kaso sa House of Representatives.

0: paalala po ninyo, hindi sila ano, hindi sila makapagdesisyon na tutuloy ba natin to o hindi. Hindi, kailangan malaman natin kung mayroon bang na-violate na impeachment rules and the one-year ban. Opo, noong July 25, 2025, ang Supreme Court po ay nagdeklara na ang impeachment case na final laban kay VP Sara ay quote-unquote unconstitutional.
1: Kaya, hindi natuloy.
0: Kaya nag-impose ulit sila ng one-year ban rule. Because, ang sabi nila ng Supreme Court, multiple cases were filed in a year's time. Opo. So, masyadong ano to eh, masalimuot dahil sa ang daming nangyari. Pumasok ang Supreme Court, kaya na wala ring nangyari doon sa fourth with na debate of the century. Oo. Tapos, nag-file ulit ang Makabayan Block ng isa pang impeachment case noong February 2. 2026, itong taon na to.
1: Yes.
0: Na kanilang winidraw.
1: Para suportahan na lang daw.
0: Hindi.
1: Yung
0: dahil kinakabahan sila na baka within one year pa rin.
1: Pasok pa.
0: Pasok pa yung final ng Makabayan Block. Which means, pag pumasok yan, patay na naman. Maghihintay na naman ng ano.
1: Isa pang taon.
0: Ayun. Kaya, another set of cases were filed February 9 and February 18 just this year. Ayan. At yun nga pong nung February 23, finally, inirefer na ng House ang impeachment case sa Justice Committee.
1: Ayan. So, ano na po tayo ngayon, no? Sa haba-haba ng prosesyon sa
0: Senado rin ng tuloy.
1: Magkakaroon po tayo ng tuloy-tuloy na coverage dito sa ating impeachment trial. Mamaya, ano oras kayo magsisimula, partner ni Danny B?
0: Alauna.
1: 1 o'clock.
0: Opo.
1: No?
0: Meron po kaming pre-trial.
1: Oo, may pre- Your Honor, pre-trial conference ba ito? Pre-trial order. Ano mo mangyayari mamaya? Pre-trial prepper.
0: You can call it the aperitif. Ayan, appetizer. So mamaya po kasama si paring Danny Buenafe. Kami pong dalawa maglalahad sa inyo at ilalatag namin kung ano ang mga nangyari at ano ang aasahan pa natin pag nagsimula ang trial proper ngayong alas 2 ng hapon.
1: Tama. So, simula po mamaya hanggang matapos ang impeachment, makakasama nyo po kami ng kami ni, ilan tayo dyan? Tayo?
0: Kasama kayo ni Tony Velasquez, di ba?
1: Tony at Peter Musngi. Ay, ulitin mo yung script mo.
0: Wala sa akin yung copy.
1: Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, and me. Lima pala tayo. With the special participation of Attorney Rico Domingo, natutulungan tayong
0: makakausap natin si Attorney Rico Domingo. Kasi kailangan malaman natin kung ano ang aasahan. Dahil, kumbaga, itong first day of trial, ano po, baka medyo mostly housekeeping ito.
1: Oo, admins,
0: admin staff, ano po. Pero sabi ni Congresswoman Jervel Luistro, mukhang meron pa silang mga isesettle na mga rules. No? For instance, kagaya nung the mysterious BIR box.
1: Kaya nga.
0: Ayan.
1: Ako talagang nandun ako sa bubuksan talaga ito for the pagkakaintindi ng lahat kung ano nga ba talaga ang pera, yung may pumapasok ba talaga na illegal sa kanilang mga accounts. Kasi makikita natin yung, diba, that aspect of one article of impeachment na masusuporta
0: kasi kanya. Kasi gusto nilang ibanggayan sa SALN.
1: Tama.
0: Oo. Tama. Kung ikaw nagdedeklara ng ITR, alam po ninyo yan na
1: taon-taon
0: yan. Income tax return, makikita mo doon yung position mo in terms of assets and liabilities, ano ang cash on hand mo, cash in bank, properties, etc. No? Actually, pinipirmahan nga yan ng certified public accountant. Hindi ho basta kung sino-sino bumipirma dyan.
1: Tama.
0: Pag nag-file ka ng ITR, kailangan merong parang audit report din yan. Meron kang balance sheet, may profit and loss, etc.
1: Yan. Yan yung mga pinag-uusapan ng mga may pera. Pero tayo mga normal na tao. Sukli lang ang hinahanap natin.
0: Hindi. Nasa ano yan? Basic accounting 101. Debit, credit.
1: Yan, puro credit kasi.

0: ang kapag may pinasok ka na pera, pinasok mo sa bangko, ang term dyan is it's credited to your account.
1: Ay, ano ba yun?
0: Yes, so credit is not necessarily negative.
1: Oy, mga best! May pag-asa tayo. Hindi tayo mga creditor lang.
0: Yeah. Pag sinabing debited, tinanggal.
1: Ayun pa. Nalito na tuloy ako. Pahirapan na tuloy. O basta, mamaya po. Simula mamaya, bubuksan ni Peter Musni at Danny Buenafe ang ating mga impeachment days. At tatapusin namin ni Attorney Noel sa gabi ang impeachment trial days natin.
0: Oh, okay. Sabi partner, nga nung aking partner, is gonna be a long day.
1: It's gonna be a long day. Wait lang, meron tayong flash report.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Hatid ni Nico Bagsik. Detalya, Nico, please.
3: Rica at Peter, sa isinagawa ngang hearing nito nga Sandigan Bayan 3rd Division sa motion to quash ni Senador Dante Marcoleta, sinabi ng 3rd Division na dine-deny nila ang motion for reconsideration na ni Marcoleta para isuspindihin yung proceedings sa kanyang kasong plunder dito sa Sandigan Bayan. At binibigyan naman nila ng 3 araw ang prosecution para mag-file ng motion kaugnay dito sa request ni Marcoleta na motion to quash ng kanyang kaso. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ito na ang ating mga Radio Patrol Reports. Pangulong Marcos Jr. na babahala na posibleng baguhin ang susunod na administrasyon ng pulisiya ng gobyerno sa West Philippine Sea. Balitang kumpirmado, sigurado, live mula sa Malacanang, Radio Patrol Christian Yosores. Good morning, Christian.
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nababahala sa posibilidad na magbago ang pulisiya ng susunod na administrasyon kaugnay ng pagprotekta ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media sa Vancouver, Canada, binigyan din ni Pangulong Marcos na dapat maging consistent ang Pilipinas sa pagsusulong ng interes sa pag-aaring teritoryo. Ayon kay Pangulong Marcos, isang napakahalagang isyu ang West Philippine Sea, kaya dapat manindigan ang pamahalaan sa pulisiya nitong protektahan at ipaglaban ang soberanya ng bansa. Iginiit ni Pangulong Marcos ang pagkilala ng iba't ibang bansa sa arbitral award na iginawad sa Pilipinas nang ilabas ang 2016 arbitral ruling na nagbasura sa pag-angkin ng China sa karagatan. Sa kanyang pulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, ipinabot ni Pangulong Marcos ang pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng Canada sa rules-based order sa South China Sea at paninindigan sa arbitral award. Sa July 12, ipagdiriwang ang isang dekada mula na matagumpay ang Pilipinas sa Arbitral Award na iginawad noong 2016. Samantala, walang nakaschedule na pampublikong aktibidad si Pangulong Marcos ngayong Lunes, pero ayon sa Malacanang, magiging abala pa rin ang Pangulo sa ilang privado at personal na appointment. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
0: Christian, pahabol tanong lang. Meron bang pinag-usapan dyan kung magkakaroon ng watch party ang Malacanang dito sa impeachment trial na magsisimula ng alas dos?
4: Well, yun din ang hinala namin, Peter, dahil ang sabi ng Malacanang ay puro private at personal ang appointment ng presidente ngayong araw. Pero mamaya makukumpirma natin sa Malacanang kung babantayan ba, papanoorin ba mismo ng Pangulo yung pagbubukas ng impeachment trial dahil hindi rin binanggit ng palasyo ngayon kung ito bang mga personal at private appointment ng Pangulo ay dito lamang ba sa loob ng Malacanang.
0: Okay, maraming salamat. Christian Yosores, live!
1: Susundan mga barikadang haharang sa mga rallyista sa Senado na kalatag na ang detalye. Hatid sa atin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go ahead, Zeus.
5: Good morning, Peter at Rica. Di gaya ng mga nakaraang nagkaroon ng rally dito sa tapat ng Senado, yung mga barikada ngayon ay nakapwesto na dito sa may bahagi ng northbound at southbound lane ng Joclo Boulevard at hindi doon sa mismong intersection patawid ng Senate compound. Inaasahan kasi, Peter at Rica, na yung mga magrarally at magtutungo dito sa Senado kasabay ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo ay doon manggagaling sa may film center sa may bahagi ng Atang Delarama Street tapos saka sila magmamarcha at magpupunta dito.

0: Kaya dito pa lamang sa may bahagi na ito ng Senado, ilang metro ang layo mula dun sa main gate, ay nakapuesto na yung mga barikada. Naka-formation na rin yung mga pulis na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Diokno Boulevard para nga sa mga inaasahang pagtitipon. Kinumpirma ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na sa ngayon wala pa nagre-request o hanggang ngayon wala pa nagre-request na grupo ng permit para makapag-rally dito sa Diokno Boulevard. Pero nag-abiso na yung grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan na mamayang alauna ay magmamass up o magtitipon sila sa film center at saka nga sila magmamarcha patungo dito kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Peter at Rica, ang nagsisidatingan na dito malapit sa Senate compound ay mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na tutol sa impeachment trial na magsisimula mamayang alas dos ng hapon.
1: Zeus, meron bang mga binigyan ng permits para magpahayag diyan sa may Senado?
0: Ayon sa NCRPO, Peter, wala. Wala naman nakapag-request sa kanila kaya wala rin silang wala nakapag-request sa LGU kaya wala rin silang napagbigyan.
1: Okay. What have you observed so far, Zeus? May mga dumarating na bang mga ano diyan, mga senador at saka mga kongresista?
0: Ang nakita natin kanina ay yung convoy ni Senate President Wingate Chalian. Pero bukod sa kanya, Peter, wala pa tayo nakikita na iba pa mga personality na dumarating no, dito sa may mismo o dumadaan at least dito sa may mismong main gate ng Senado. Ang nandito pa nga lamang ay nagsisimula na magtipon pero mga ilang pa lamang sila sa ngayon yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, ginawagayway nila yung matawat ng Pilipinas habang nagpapatugtog. Ilang metro yung layo mula dun sa mismong main gate ng Senate compound. Dito muna sila nakapuesto at inaasahang maya-maya lamang ay posibleng dumami na rin sila.
1: Okay. At ang lagay ng panahon ay napakainit ngayon. Tama ba, Zeus?
0: Mataas ang sikat ng araw, Peter at Rica. Pero inaantabayan na natin kung magkakaroon ng pag-ambon mamaya pa nakarakang pag-ulan. Pero sa ngayon, mainit, malinsangan yung panahon at matindi ang sikat ng araw.
2: Alright, sige. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Hihingin ka pa namin ng update as the day progresses. Salamat, Zeus, at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
2: At ang mga nagbabagang balita sa oras na ito, headline lang muna tayo. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aarangkada na mamayang hapon. Libo-libong pulis ipakakalat na sa paligid ng Senado.
1: Mga senator judges nagkasundong huwag buksan sa impeachment trial ang kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara.
2: Ipinsala ng fish kill dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam. Umabot na sa 100 milyon pesos. Ilang mangingisda na babahala rin sa pagbagsak ng tubig sa dam.
1: Matinding kakulangan sa supply ng tubig nararanasan na sa Real Quezon. Bagyong tatawaging Inday, posibleng pumasok ng bansa sa Miyerkules.
2: Mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City, tumaas ng mahigit 265%.
1: At sa labas ng bansa, libo-libong residente sa Guam at Northern Mariana Islands, sinimulan ng ilikas dahil sa banta ng Super Typhoon Bobby.
3: Balita Pakan!
2: Sabi ng PAGASA partner na ngayon hanggang bukas, maaring maging mainit pa ang panahon, no? Pero pagdating nga po ng Wednesday onwards, over the weekend, ay magiging apektado na tayo nitong si Bagyong Inday dahil papalakasin daw nito ang habagat. Ay, so magiging mas maulan tayo. Dahil super typhoon nito, eh. Ang laki.
1: Teka, ang sinasabi mo ba, Metro Manila, Mega Manila?
2: Kasama ang Metro Manila dun sa mga magiging maulan na lugar.
1: Tapos ang baba na ng level ng Magat Dam sa amin. Sa Sa Isabela yun.
2: Pati nga hanggat bumababa na rin. So sana itong magiging malakas na pag-ulan makatulong dun sa pagtaas ng level sa dam kasi kailangan natin yan dahil yung banta ng El Nino nandito pa rin, di ba? Hanggang towards the year end.
1: So we have some very stormy days ahead.
2: Ay, literally and figuratively. At mamaya nga, at ngayon nga po, no, makakasama natin ang ating past president, Philippine Bar Association Chairman ng Movement Against Disinformation at sukin na po natin pagdating po sa impeachment trial hulabaloo para maintindihan natin yan. Attorney Rico Domingo joining us on Zoom. Attorney Rico, good morning po.

0: Naninimbang po ang Senate to leadership insofar as compelling the respondent Vice President. Nakalagay doon, Vice President or its representatives, right? Kung nakikita nyo po yung order. So mukhang tinitimbang po ng Senate yon, kasi masyado po namang sabihin na the Senate, the Vice President herself should immediately appear. Now, as to whether that would be advantageous for the Vice President, the respondent, then nasa sa strategiya po yan ng mga kanyang mga abogado. But nonetheless, makikita po naman ang mga tao kung anong nangyayari at sasabihin nila, akala ko babae, gusto niya magpakita ng kanyang ebidensya at he, she herself can clarify the accusations of the prosecution, then doon po makikita po ng tao yan because this is actually a high stake proceeding and therefore the people will be watching exactly what have decorum would be and deportment.
1: Okay, once and for all po, kapag ang pinag-uusapan ay yung mga nakadetining mga senador, one of them being Jinggoy, no, and possibly Marcoleta, no po, meron po bang kapangyarihan ang Senado with their quote-unquote coercive powers to mandate na mag-attend ng trial itong dalawang senador?
0: Pakikinggan po yan ng regional trial court judges, I think. Pakikinggan po yan. At pwede nilang paintulutan yan but under very strict security measures. Nangyari na po dati yan at pwede mangyari po ulit ngayon. Lalong-lalo na, sabi ko lang po kanina, high stake po ang pinag-usapan natin dito. We are actually contending with the ability and the status of a vice president, the second highest official of the land. So pwede pong paunlakan ng regional trial court po yan na naghahawak ng kaso ni Senator Jinggoy.
2: Opo. Attorney, mukhang napag-desisyon na po ng mga senator judges na huwag nang buksan sa impeachment trial yung kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara. Malaki po ba itong magiging drawback on the part of the prosecution?
0: Hindi po natin mapapangunahan ang prosecution gawa ng ang onus, ang burden na dapat nilang ipresenta would be sa kanila po. Nakatuon sa kanila ang burden. So hindi sila maaaring mangyari lang na pababayaan po nila at they will depend on the weakness of the defense. No? Itong klaseng prosecution, but would you depend on the strength of the prosecution and the piece of evidence, testimonial and documentary ang pipresenta ng prosecution. Hindi maaaring mahina ang defensa then kakaroon ng conviction. Hindi maaari po yon. So kung ang kanilang sa pantaha ay kailangang hindi na buksan at pwede nang pabayaan nilang naka-close lang yon, eh nasa kanila po yon. Pero ating remember that the Senate President or the officer and even the Senate judges can't compel the opening of the boxes. If they believe in the evaluation of the pieces of evidence presented by the prosecution and the defense, eh kailangan buksan yun. Pwedeng itutos yun and may kapangyarihan ng Senate judges na buksan yun on their own.
2: Apo.
0: On their own. Pwede po nilang pabuksan yun. Hindi kailangan nasasabihin pa sa prosecution. But again, ang dapat nito, ang prosecution mismo ang magbibigay ng judgment kung ipipresenta pa nila yung sealed box na yun.
1: So, ibig sabihin, hindi pa final and executory, kumbaga, yung pagiging sarado nitong BIR box na ito. Somewhere along the way, it can be opened.
0: Yes. In fact, may reservation po yata ang prosecution. At the same time, may reservation din ang respondent na if there will be any other pieces of evidence they will present, they are reserving to present them later on.
1: Okay. Substantial questions and substantial answers. Attorney Rico, we will have you later on. Pero in the meantime, we will pause for another round of reports. Ano po? Pero in the meantime, maraming salamat po sa inyo. And then we'll talk to you again later. Thank you, Attorney Rico.
0: Okay, salamat din sa inyo.
2: Thank you, Attorney. Good morning.
0: Thank you.
2: ang ating past president of the Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation, Attorney Rico Domingo, joining us. Mamaya-maya po makakasama natin si Nico Bagsik para ipakita nga po yung mga nangyayari na dyan sa Sandigan Bayan. Samantala, hihinga muna tayo kaunti. Ito po ang programa, Balita Patay.
3: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patan.
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Sa house,
4: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
3: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
6: Hindi bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
3: Ang naninindigan para sa katotohanan.
7: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
3: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
8: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Kung may ma-traffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tibay at lakas manindigan. Balita Patan! Balita Patan!

0: 9:45 na nagmamadaling morning. Habang hindi pa po naaayos ng ating tech, ang ating magiging susunod na panauhin, eh isang bad news muna tayo para bukas dahil dagdag bawas po. Ay, meron palang good news. Dahil dagdag bawas pala ito. Estimate
1: dagdag bawas, ibig sabihin wedding taas, wedding baba.
0: Oo nga. So ang diesel, mukhang tataas po ang diesel ng 2 pesos and 15 centavos to 3 pesos and 15 centavos per liter ang pagtaas nito.
1: Ako talaga hindi ako believe sa ganito. Ah. Biglang binago ninyo yung sistema na we don't know whether it's going down or going up. Eh, alam ba ninyo na nagpe-prepare kami?
0: Oo, totoo yan.
1: Kapag tataas, eh nagpe-prepare kami dahil magpapakarga na kami bago pa magkaroon ng implementasyon bukas.
0: Tama.
1: Eh, binibigyan ninyo sa amin, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Bakit ganon? Bakit biglang nagkaganito?
0: Wait ka lang daw, nagko-compute pa daw sila. Oo.
1: Monday na ngayon eh!
0: O, bukas pa naman.
1: Dati rating nga, Friday, alam mo na na malamang tumaas o malamang bumaba, di ba? At least, meron. Pero pag Monday, dapat alam na natin ito dahil hanggang Friday lang yung
0: partner, mamaya pa iinit ang ano mong puso mo.
1: Mahaba pa ang araw, Eddie.
0: It's gonna be a long day. Kerosene, tataas din, magkaro?
1: 240 hanggang 340. Ayun ang ano, no?
0: Kada
1: ang,
0: liter, oo. Oh,
1: oo, ang pinag-uusapan dito, gasolina, 30 kada litro hanggang 30 kada litro. Pero wala naman nakalagay.
0: Hindi mo alam yan kung tataas o bababa.
1: Oo, yun na nga. Yun ang
0: either
1: sabihin,
0: increase
1: eh.
0: Or decrease ng 30 centavos per liter.
1: Okay, para doon sa mga nagbukas pa lang po ng kanilang mga radyo o gadgets. Ano po? As of 9:32 a.m. This morning, nagkaroon na po ng flash report si Nico Bagsik na nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan Division 3 para po kay Rodante Marcoleta at tatlo pang tao, ano ha, yung mga donors ng kanyang 75 million.
0: Tama. At speaking of Nico Bagsik, andito na naman si Nico Bagsik sa Zoom. Kasama natin siya para bigyan tayo ng sitwasyon doon nga po sa mga nangyayari ngayon sa Sandigan Bayan. Nico, go ahead.
2: Peter at Rika, nandito tayo ngayon ano, sa labas ng Sandigan Bayan 3rd Division.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nandito sa loob ng opisina si Senador Marcoleta. At kung ako makikita nyo dito sa aking live video, hindi pa lang po medyo malinaw yung kuha ko dahil mahina rin yung sigat. Dumating na rin ang ilang tauhan ng CIDG dahil inaasahan natin na anumang oras ay aarestuhin na ang senador dito mismo sa Sandigan Bayan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division matapos na ilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban sa kanya at sa tatlo pang personalidad ano, kabilang na dyan ang dating kongresista si Attorney Mike Defensor dahil sa pagbibigay ng donasyon sa kanyang kampanya noong nakaraang taon sa pagkasenador at hindi niya pagdeklara ito sa kanyang sal. And sinabi kanina ni Justice Carl ng 3rd Division ng Sandigan Bayan na dinenay din nila, no? Binasura din nila ang motion ng kampo ni Marcoleta for the issuance nga itong warrant of arrest dahil nga ay napirmahan na niya ito ngayong araw. So ayan ang sitwasyon ngayon dito sa Sandigan
1: Nico. Oh, Nico, medyo choppy ng konti. No? So, let's try to clarify. Yung sinasabi mo ay dumating na dyan ang team ng CIDG, tama ba?
2: Yes, tama yan, Peter. CIDG, nandito na ang mga tauhan ng CIDG at ilang mga tauhan ng polis. Ano, nakaantabay sila dito sa labas ng Sandigan Bayan 3rd Division dahil inaasahan natin na aarestuhin na dito mismo si Senador Marcoleta.
1: Teka. Ang inaasahan ng CIDG ay ibibigay sa kanila, itatransmit sa kanila yung warrant of arrest, di ba? At so ngayon, nasaan si Marcoleta? Meron bang ideya kung nasaan siya ngayon? Dahil
2: nandito sa loob, nasa loob nitong 3rd Division office si Marcoleta.
1: Ako eh.
2: So naghihintay kami dito sa labas.
1: So kanina pa siya nandiyan.
2: Pati yung mga katawan ng CIDG at police. Yes, nandito pa. Kanina pa siya nandito mula nang matapos yung hearing nung kanyang motion to quash.
1: Ah, okay. So nung maglabas ang Sandigan Bayan ng denial sa kanyang nang maglabas ang Sandigan Bayan ng una ng denial doon sa kanyang motion to quash, nandiyan na si Rodante Margoleta.
2: Oo. Alinawin lang natin, Peter, no? ang binasura ng Sandigan Bayan ay yung kanyang motion for the issue once noong warrant of arrest. So ibig sabihin, aha, tuloy yung pag-aresto sa kanya ngayon. Pero yung kanyang motion to quash, didinggin niya, no? Sa mga susunod na araw dahil meron tatlong araw ang prosecution para mag-reply nga doon sa motion ni Senator Margoleta.
0: Hindi pa humaharap si Senator Margoleta sa media regarding itong impending arrest niya?
2: Hindi pa humaharap ang Senador Rica sa media, no? Matapos yung kanyang hearing ay dumiretso siya dito sa opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division.
1: Oh, meron ka bang idea or nakita mo ba kung sino ang mga kasama ni Margoleta sa Sandigan Bayan?
2: Hindi namin. Ang kasama niya yung kanyang mga abogado, Peter. Ayun ang kanyang ang kasama.
1: Pero alam na natin, or at least alam na ninyo, Nico, nahawak na ng CIDG yung warrant of arrest. Nico?
0: Medyo mahina ang signal ni Nico, no? Kaila, okay. At gusto ko rin malaman.
2: Hindi pa namin makumpirma, okay. Peter.
1: Go ahead.
2: Yes, hindi pa namin makumpirma kung hawak na ng CIDG ang kanyang warrant of arrest. Ang alam lang namin, ang nakumpirma lang namin mula sa Sandigan Bayan 3rd Division ay napirmahan na yung kanyang warrant of arrest at anytime nga ay pwede siyang arestuhin.
0: Okay. Nico, question lang din, no? Kung kunyari dumating na dyan sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest, maari bang dyan na rin ang processing ng buki ay ng kay Senator Margoleta?
2: Maari rin ka, no? Na pwede rin naman dito yung processing. Pero ang isa pa dito sa mga option na maari nilang atahakin yung pag-process, yung booking doon naman sa CID. Kasi pwede rin kasi doon.
1: Kaya nga. So usually, di ba dinadala siya sa CIDG? Sa Crame ba yun?
2: Yes. Peter, tama yan. Ano? Sa CIDG, yes.
1: For processing, eh. Kaya nga. Ano? Pero, and then after that, yung tinatawag na return of warrant, dadali niyan sa Sandigan Bayan, tama ba?
2: Yes, Peter, tama yan. Ano? Dadalin dito yung return of warrant pagkatapos ng mga proceedings laban dito sa Senador.
1: Mm-hmm. Okay. In the meantime, bigyan mo kami ng description. Ano ang mga nangyayari dyan sa paligid mo, Nico? Ilang mga tao? Napakarami bang mga taga-media, etc.?
2: Yes, Peter. Ang nakaabang dito, no, ang mga kasamahan natin sa media dito sa labas sa division. Dahil nga inaantay natin yung paglabas ni Senador Margoleta. At bukod dyan, kanina ay kapasin-pasin na rin, ano, na maraming security tours dito sa paligid ng Sandigan Bayan, yung mga police. Meron na rin mga dito, mga hinanda ng mga barriers, mga concrete barriers at ilan pang mga bakod kung sakaling magkaroon ng pagtitipon dito ang mga taga-suporta ng Senador para naman din sa kaayusan at safety itong Sandigan Bayan. At bukod dyan, ay kagaya ng na-mention ko kanina, ay nakaabang din na ilang mga tauhan ng CIDG at police dito sa labanan ng Sandigan Bayan 3rd Division.
1: Okay. I mean, this is a high-profile case, ano ha, Nico. So I'm wondering kung meron bang mga, number one, may senador ba na nandyan ngayon or at least may naririnig ka ba na pupuntang mga senador dyan?
0: To support him again, para yung kay Jinggoy.
1: Pangalawa, sino ang pinakamataas na PNP officer on the ground dyan as we speak?
2: So far, Peter Adrica, wala pa tayong nakitang ibang senador na nandito ngayon. Wala rin dito ang kampo, no, ni Attorney Mike Defensor at yung dalawang private individual na co-accused ni Senador Margoleta dito sa kasong plunder. At bukod sa idagdag ko na rin, Peter Atrica, no, nag-issue na rin itong Sandigan Bayan ng hold departure order sa kanilang apat dahil na dito sa kasong plunder din na kanya kaharap nila.
1: Okay. Just so marinig ng mga tagapakinig at tagapanood natin, ano ha?

0: Ano in-announce kanina na meron ng inisyong warrant of arrest kay Marcoleta at defensor at dalawang iba pa?
1: Peter, kanina ay nagkaroon ng media briefing ang Sandigan Bayan. Ito si, kumpirmahin ko lang yung pangalan. Nagkaroon ng media briefing after nung hearing na Sandigan Bayan 3rd Division doon sa motion to quash ni Senator Marcoleta. Nagkaroon ng media briefing si Justice Carl Miranda doon sa kanyang opisina. Sinabi niya, first time niyang nagpa-press briefing after ng isang hearing sa kanyang 10-year career dito sa Sandigan Bayan. Uh-huh. Na parang tanggalin na rin yung pag-aalinlangan ng publiko at ibang mga hindi kumpirmadong mga impormasyon kaugnay nitong kasong ito. Sinabi niya mismo doon sa press briefing na napirmahan na niya ngayong araw ang warrant of arrest laban kay Senator Marcoleta at ayun nga yung pagpataw din nila ng hold departure order dito sa apat na akusado sa kasong plunder. Bukod dyan ay sinabi rin niya na hindi sila talaga nag-i-issue ng warrant of arrest over the weekend. Kaya noong hinain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder noong Friday, hindi na sila nag-issue ng warrant of arrest at ngayong Lunes na nila in-issue ito.
0: Okay. So in the meantime, nabanggit mo kanina na yung motion to quash ay didinggin pa lamang. Or dinidinig na ba ngayon yung motion to quash ng kampo ni Marcoleta?
1: Didinggin pa lang yan, Peter. Sinabi kanina ni Justice Carl na Carl Miranda na binibigyan niya na 3 araw ang prosecution, ang team of prosecution na magsumite ng kanilang reaction kaugnay na itong motion to quash na request ng kampo ni Marcoleta.
2: Nico, hindi naman pinipigilan ang kampo ni Senator Marcoleta na umalis ng Sandigan Bayan.
1: Wala tayong nakitang any kind of pagpigil mula naman dito sa mga otoridad. Ang nangyari kasi kanina pagkatapos ng hearing ay pumunta agad kami doon sa opisina ni Justice Carl Miranda para doon sa kanyang press briefing. At after ng press briefing ay nagtungo kami dito sa Sandigan Bayan 3rd Division Office sa labas nito dahil nga nasabi sa amin na nasa loob si Senator Marcoleta. At nung dumating kami dito, may mga pulis na nandito sa labas at kani-kanina nga lamang bago ako mag-live report ng situation dito ay dumating yung mga tauhan naman ng CIDG.
2: And wala rin nagsasabi na siya ay nagvo-voluntary surrender dahil nandiyan na rin naman siya ng Sandigan Bayan.
1: Wala pang impormasyon, Rica, kung ang senador ay nagvo-voluntaryo na sumuko dito sa mga otoridad.
0: Mga ilan na yung tao ng CIDG na dumating, Nico?
1: So far, Peter, ang mga tao na CIDG, siguro may mga less than 10 na CIDG. Kanina, nandito sila sa labas, pero wala na sila dito ngayon. Pumasok na sila doon sa loob ng itong third division ng Sandigan.
0: Okay.
1: Wala kasi sila dito. Kanina, nandito sila.
0: Meron bang
1: lang yung naiwan dito.
0: Meron ka bang nakitang representative ng Ombudsman dyan mismo, Nico?
1: Wala kaming napansin, Peter, na wala representatives ng Office of the Ombudsman ngayong araw dito sa Sandigan Bayan. Bukod na lamang doon sa mga prosecutors na humarap kanina sa hearing ng motion to quash ni Senator Marcoleta.
0: Okay, so ang malinaw po, base sa report ni Nico ay nasa loob ng Sandigan Bayan si Senator Marcoleta at wala doon sina dating Representative
2: Mike Defensor.
0: Mike Defensor. Dalawa pa.
2: Oo.
0: Na inisyuhan din ng warrant of arrest.
2: Meron na rin silang hold departure order na issue na sa kanila at yung motion na wag magkaroon ng warrant of arrest yung unang inano kanina din declare na wala na. mm-hmm. na natanggal na. Kaya nag-issue na po ng warrant of arrest. Pero yung motion to quash ay hindi pa rin nabibigyan ng finality.
0: Okay, ang tututukan po natin ngayon, relative dito sa flash report ni Nico kaninang 9:32 a.m., ano po, yung pag-release nga ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 3rd.

0: Division laban kay Senator Marco Leta at tatlong iba pa. Kasama na dyan si Mike Defensor. Ano po? Eh, kung papasok ba ang CIDG para arestuhin si Marco Leta, maghihintay ba sila sa, dapat sa labas? O ano pa, anong mangyayari in the meantime mula sa Sandigan Bayan? Yan po ang inyong tutukan sa pagpapatuloy po ng mga reports ni Nico Bagsik at iba pang mga Radyo Patrol reporters. At in the meantime, Nico, maraming salamat. Extra, please.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you so much, Nico Bagsik, live from Sandigan Bayan.
2: At dahil 10:01 na nang nagmamadaling morning, kami yung partner mo nandito na rin, partner. Kasama niyo po Rica Lazo.
0: Peter Musngi po.
2: God bless everyone.
3: Balita Patan. Balitaan at talakayan.
4: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
5: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Eh, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
6: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
3: Ang mamamayan, balita at talakayan.

0: kapamilya, sa oras na ito ay pinapakita natin ang labas ng Sandigan Bayan. Ah, okay, pwede na natin i-roll, no? At nandoon ho ang senador na si Rodante Marcoleta at nagpalabas na ho ang Sandigan Bayan ng kanilang arrest order. At kasama dyan ay si dating kongresista Mike Defensor at dalawa pang mga negosyante, no? Si Joseph Espiritu at si Aristotel Viray. Ah, ngayon lang ho yan nangyayari ngayon sa Sandigan at kanina lang ay nag-file siya ng motion to quash. At ang balita natin ay binigyan ng 3 araw din ang prosecution para magbigay ng kanilang komento. Anyway, nandun ang ating kasama. Kuha muna tayo ng update. Si Nico Bagsik, nandyan sa Sandigan Bayan. Nico, ano ang latest?
1: Magandang umaga, Dani. Kasalukuyan pa rin kami nga naghihintay dito sa labas ng Sandigan Bayan 3rd Division, ano, kung nasaan na si Senador Marcoleta. Kasalukuyan siyang nakahold dito sa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division. Hindi namin malaman kung ano yung dahilan ng pananatili niya dito sa loob ng opisina ng 3rd Division. Pero nandito pa rin, nakaabang ang ilang mga tauhan ng PNP at may mga tauhan din ng CIDG na pumasok dito sa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ayan ang sitwasyon ngayon dito sa Sandigan Bayan sa mga oras na ito, Dan.
0: Okay, so ano ang sabi ng CIDG? As in now, ibig sabihin implement ang arrest warrant, so ibig sabihin hindi na siya palalabasin dyan, Nico?
1: Wala pang opisyal na pahayag ng CIDG, ano, kaugnay dyan, Dan. Pero dahil na sa

0: napirmahan na at naglabas na ang Civilian Bayan 3rd Division ng kanilang ng warrant of arrest natin dito sa senador at sa pagdapa niyang po aquí sa kaso ng blunder na sinampalang office of the ombudsman ay naatahan natin na aarest din sa anumang oras. Ito lang yung may lumabas ng mga tauhan ng PNP at ng bayan dito sa 3rd Division kaya nakatabay muli kami dito sa labas. Ayan, nagsipaglapitan na rin yung mga tauhan ng EIDG. Pumasok yung ilan sa loob. May kitayin sa ating live video. Pagpasok pa na ang mga tao ay lumalapit na ito mga tauhan ng EIDG at kami mga tauhan na rin dito ng PNP. Ayan, dumami pa yung mga tauhan ng EIDG ano, na lumapit. Ayan, pumasok na yung mga tauhan ng EIDG okay. Dito sa opisina. Ang 3rd Division at Taligan Bayan, Daniel.
1: Pero Nico, meron ka bang naaninag dyan ng mga supporters din ni Senator Marcoleta? Kung meron man na ano dyan, nabubo?
0: So far, kanina umaga, Daniel, bago magsimula yung opinion ng boses ng Washington, Senator Taligan Bayan. Wala naman tayong namataan na mga taga-suporta ni Senator Marcoleta. Maliban na lamang kay 760 Councilor Ludovico sa ngayong nagsabi, ano, nagkumpirma sa media na darating ngayong umaga dito sa Taligan Bayan si Senador Marcoleta para maghain na kayang motion.
1: Pero pag sinabing si IDG, eh, si General Murico yan, di ba? Tama ba, Nico?
0: Yes. Mga tauhan niya yun.
1: So nandyan ba siya mismo, si General Murico?
0: Hindi pa namin naispatandaan niya ito, si General Murico dito sa Taligan Bayan sa mga oras na ito.
1: Pero anong info ng mga otoridad? Posible ba pumunta na rin dyan sila Mike Defensor at yun nga yung arrest din eh saan ba ihahain?
0: Wala pang informasyon na doon dahil tungkol dyan sa detalye ng pag-aresto dito sa tatlo pang po-aklis ni Senador Marcoleta. Ang so far na meron lamang kami informasyon ngayon ay yung tungkol nga dito sa Senador dahil siya ay dumalo ng pagdinig na kanya mo sa pagpwasto yung umaga dito sa Taligan Bayan. At yung nagtungo after noon hearing na yun, ay nagtungo na sa dito sa opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division.
1: Okay, so para malinaw lang sa mga viewers, so 3rd Division na ng Sandigan Bayan na naglabas ng arrest order, ito ay may connection sa plunder, di ba? At indirect bribery?
0: Yes, sa plunder case ng Senador at sinampalang office of the ombudsman. Nandilabon kasi itong plunder case na dito sa Sandigan Bayan at sa 3rd Division ito ng Irapol noong Biyernes.
1: Okay. Nakaantabay kami dyan, ha? Nico. Babalikan ka namin mamaya pag mayroong mga development. Ha? Maraming salamat,
0: yes,
1: Nico.
0: Sabayanan ang ilang detalye, ang ilan pang mga, susunod pang mga detalye dito sa continuing coverage natin ano, ng pag-aresto kay Senator Marcoleta matapos na maglabas ang Taligan Bayan ng warrant of arrest laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat Nico Bagsik ka. Mag-intro muna tayo. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Nako, marami hong mangyayari ngayong araw. So wag ho kayong kukurap dahil ang DZMM Teleradio ay hatid sa inyo ang impeachment trial. Simula pa yan ng alauna. Ha, kaming dalawa ni Peter Musky ang magsisimula ng trial special coverage mamaya dito sa DZMM. At ngayon din ho, inaasahan natin may mga pangyayari din sa larangan ng sports. Eh, di ba? Mamaya laban din ni Alex Ayala na talagang good news naman para sa lahat nitong weekend. Mga kalaban naman niya mamayang gabi. Ha? Live yan, mapapanood din si Jasmine Paulini na number 17 in the world ranking. At syempre, nakatabay tayo dyan dahil round of 16. Tapos mamaya, ang Gilas Pilipinas, mga kalaban naman ang Australia. Diyan naman sa FIBA Basketball World Cup, diyan sa Asian Qualifiers. Importante rin yan, ng FIBA World Basketball World Cup. Mga kalaban ng Australia, Gilas, 6:30 p.m. naman. Ako, napakadami hong aabangan natin for today. So, wag ho tayong bibitaw sa mga developments na yan. Siyempre, mauuna ho yung impeachment trial mamayang hapon. Pero alamin na ho natin ang development niyan sa labas naman ng Senado ngayong araw para dito sa mga paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naroon ang ating kasama, si Zeus Legazpi. Zeus, anong latest?
2: Good morning, Danny. Ano, pangkalatang pangatahimik yung sitwasyon dito sa paligid ng Senado. Ilang oras yan bago yung unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, ang nakikita nating movement dito, Danny, ay yung pagdami ng mga saga-suporta ni Vice President Sara Duterte na nakaposisyon sa may

0: Makalagpas lamang ng barikadang inilagay ng mga pulis dito sa may southbound lane ng Diokno Boulevard. Ngayon kasi, Danny, nakapwesto na rin yung mga barikada sa iba't ibang bahagi nitong Diokno Boulevard. Ito yung mga pangkaraniwang ginagamit kapag nagkakaroon ng pagkilos o rally dito sa kalsadang ito na nasa tapat nga mismo ng Senate compound. Bagamat nakahanda, ay hindi pa tuluyang isinasara ng mga pulis yung mismong barikada, kaya nakadaraan pa yung ilang mga motorista, partikular yung mga papasok pa lamang ng Senado at doon nga sa katabing GSIS. Ito kasing kahabaan ng Diokno Boulevard, Danny, kanina pang pasado alas 7, mag-alas 8 ng umaga kanina, ay sarado na talaga para doon sa mga motorista. Kaya yung mga nakapapasok na lamang dito ay yung mga may pakay sa Senado at doon nga sa katabing gusali ng GSIS. Ay naasahan na hanggang mamayang alas 7 ng gabi, isasara itong bahagi ng Diokno Boulevard mula yan doon sa may Seaside Boulevard hanggang sa may bahagi ng Atang Del Rama Street sa may Film Center. Doon mamaya, Danny, inaasahan naman magtitipon yung mga miyembro ng grupong bagong alyansang makabayan para nga magmarcha at magprotesta dito kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Kinumpirma din, Danny, sa Radyo Patrol ni NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Asilo na sa ngayon ay wala pa silang namomonitor na paggalaw o pagkilos ng mga taga-suporta ni Senator Marculeta ngayon na napipinto yung kanyang pagkakaaresto sa Sandigan Bayan. Wala rin nakikitang movement pa sa ngayon, Danny, ng mga magtutungo dito sa Senado na taga-suporta ng naturang senador. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa labas ng Senado.
1: Zeus, maikling question lang. Dahil dati, di ba, ngayon magkoconvince sila impeachment court. So mga senator judges na ngayon yan, di ba, dati nagkaroon ng mga problema na hindi na nauhold yung ano eh, yung parang linya, yung picket line at ibang mga senador ay nahaharas. Diba? Ito pa nga yung kotse ng isang senador. So for now, tingin mo ba neutralized na yung mga ganitong posibleng mangyari mamaya? Maharas yung mga senator judges, Zeus?
0: Mm-hmm. Malaki yung posibilidad na maharangan na dito pa lamang sa may southbound lane ng Diokno Boulevard yung mga rallyista. Hindi na gaya noon na makatatawid sila dito mismo sa may tapat ng main gate ng Senado. Maging dito sa may intersection, papasok nga ng Senate compound. Kaya kung makapupunta sila dito sa may tapat ng Senate gate, mukhang malabo no yung nakikita natin. Dahil Nico, iba na yung strategy ngayon ng mga pulis sa pagbabarikada nito ng kalsada.
1: Nico, teka. Okay. Balikan kita mamaya dahil meron lang tayong kukunin na ano update diyan sa Sandigan Bayan. Naroon ang ating kasama si Nico Bagsik. No, Nico, anong nangyayari?
2: Danny, lumabas na nga ng opisina ng Sandigan Bayan 3rd Division itong Senador Marculeta at ngayon pumanik sila dito sa fourth floor ng Sandigan Bayan. Pumasok sila dito sa courtroom ngayon. Panibagong courtroom na naman ito na pinatukan ng kampo ni Marculeta at kasama nga niya yung kanyang mga yung kanyang mga abogado at ilan pang mga entourage niya kinukumpirma namin ngayon dito sa mga tauhan ng Sandigan Bayan kung ito na ba yung proceeding o yung booking, pero so far return of warrant na daw kinumpirma na nung isang tauhan ng Sandigan Bayan na return of warrant na, kaya siya pumasok dito sa isang courtroom sa fourth floor ng Sandigan Bayan, si Senador Marculeta. Return of warrant na ito, Dan.
1: Oh, what you say in the return of warrant, ibig sabihin, arrest warrant na dahil pinapatupad na? Ganon?
2: Yes, Danny. Ito na yung proseso ng pag-aresto dito sa Senador.
1: Okay. Pero hindi namin nakikita sa video rito si Senator Marculeta. Nagbo mismo?
2: Wala, hindi na makikita, Danny, dahil pumasok na siya dito sa loob ng courtroom. Okay. Tapos nilagyan na kami ng stand, ng mga barrier dito. So, nandito lang kami sa labas ngayon ng courtroom sa fourth floor ng Sandigan Bayan at akin ng pirma na return of warrant na ito ng Senador. Bahagi ng proceeding para sa pag-aresto sa kanya ngayong araw.
1: Okay, subukan natin mamaya, baka magbigay ng statement, let's say, sino man yung arresting officer, no? Kung ano na ang status, bale, no? At siguro, kung merong abogado dyan na si Senator Marculeta, o kung si Senator Marculeta himself will be able to talk, di ba?
2: Kung makapagbigay siya ng pahayag, Danny, kukunan din natin yung mga otoridad dito ng pahayag kaugnay nga nitong nangyayari ngayon dito sa Sandigan Bayan.
1: Okay, kasi pinapakita natin video ngayon, Nico, no? Bali itong pinto na nakasara, sino itong mga nakabantay sa labas?
2: Ito yung mga security ng Sandigan Bayan. Meron din siyang ilang mga tauhan ng PIDG, pero may mga pulis din dito sa labas at ilang mga official din ng Sandigan Bayan dito.
1: Okay.

0: third division ba to na office o yung main lobby ba to? Tama ba?
1: Hindi. Fourth floor ito.
0: Fourth floor.
1: Courtroom dito sa Sandigan Bayan.
0: Okay. So, wala pa rin tayo. Okay. Wala pa rin tayong balita doon sa three others na mga nagbigay ng pera, yung mga donors niya?
1: Wala pa, Daniel. Hindi pa natin namataan dito yung tatlong co-accused itong Senador Marcoleta dito sa Sandigan Bayan. So ngayon, currently, kinoconfirm namin dito sa mga tawan ng CIDG, sa mga police, kung official na bang official na ba itong pag-aresto sa dito sa senador.
0: Yeah, kaya nga
1: dahil
0: nga
1: dahil dito nung pumasok sa nung paglabas sa kanina doon sa dun sa third division ay pumunta sila dito sa fourth floor, fourth room para nga dito sa nagpapatuloy na proseso laban dito sa senador, kay Senador Marcoleta.
0: Yung the usual na procedure kasi diyan yung babasahan ka ng Miranda rights. Alam mo yon, di ba, Nico, na you have the, di ba, the right to remain silent. Alam mo na, di ba? Eh, ibig sabihin, kung isinagawa yan at saka yung mga usual na mga proceeding na katulad ng mugshot or whatever, saan isasagawa yan at gaano kabilis?
1: Hindi pa namin matiyak, Daniel, kung saan nga isasagawa yung mga bahagi ng pag-aresto, yung pag-mugshot, pagbasa kanya ng kanyang Miranda rights. Pero nung pumasok ang senador dito sa fourth floor courtroom ng Sandigan Bayan, ay hindi naman namin siya nakita, naka-handcuff din kasi. Pumasok siya dito at yun nga yung kinumpirma sa amin na return of warrant title. No?
0: Okay. Pero kasi kaya siya nandiyan kanina, ang unang detalye, di ba, tama ba, na magpa-file lang siya ng motion to quash na
1: yes,
0: which was denied, tama ba, Nico?
1: Yung motion to quash ay yung patuloy
0: na i-dismiss, di ba?
1: Hindi yun na-dismiss, Danny. Hindi na-dismiss yung kanyang
0: motion. Kaya nga, motion to quash ang final niya, kaya siya nandiyan, di ba? Tama ba?
1: Ang na-dismiss sa kanya, Danny, ay yung motion niya na inain yung warrant of arrest sa kanya ngayong araw.
0: Okay.
1: At yung pag-proceed na itong kasong blunder na hinain naman ng ombudsman laban sa kanya noong Biyernes.
0: Tama ba? Kasi may mga info na binibigay sa atin dito. May isang CIDG na pumasok din sa loob ng pinto?
1: Yes, Danny. Actually, hindi lang isang CIDG yun. Ano? Maraming mga tao ng CIDG na pumasok din sa loob ng pinto at ilang mga pulis.
0: Okay. So, antabayanan pa rin natin yan, Nico, no? Kung whatever development, kasi napakahalaga dahil mamayang hapon, he will be part of the proceedings at saka trial bilang isang sentencing judge, Nico.
1: Alam mo, Danny, i-add ko na rin yan, idagdag ko na rin, kasi isa yan, doon sa ginawang sinabi, no, nung kanyang legal team kanina, nung hearing, nung kanyang motion to quash, isa yan doon sa naging dahilan nila, sa court, na ano nga doon sa pag-request
0: yung role niya, yung papel niya mamaya.
1: Yung pag-cancel nitong nung kanyang motion na hindi matuloy yung paghain sa kanya ng warrant of arrest at yung pagtutuloy nitong proceedings dahil nga daw mahahamper nito or maaapektuhan nito yung pag-participate niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado mamayang hapon.
0: Kaya nga, inuulit-ulit ko lagi, Nico, kung mayroon kang mga naaninag na posibleng mga build-up dyan, na mga supporter niya, na baka pumunta dyan. Alam mo na, yung grupo ng INC, di ba, nung nakaraan linggo, that was mainly the main ano nila, di ba, objective na huwag matuloy ang arrest warrant at huwag isama sa, di ba, ang plunder case against Senator Marcoleta. Baka may mga ganong build-up, wala
1: tama
0: naman.
1: Tama yan, Danny. So far, kanina kasi, hindi pa ako ulit nakalabas itong Sandigan Bayan ng Sandigan Bayan ground. Pero bago magsimula yung hearing ni Senador Marcoleta kanina, ay wala pa naman tayo nakitang mga taga-suporta niya dito sa labas. Maliban na nga lamang dito kay Quezon City Councilor Ludovico na nagkumpirma sa media na siya ay dadalo ngayong araw.
0: Okay, oo. Sige. Basta babalikan ka namin uli, Nico, kung merong mga pagbabago dyan at papasok natin agad-agad para mauna tayo rito.
1: Yes, Danny, magpatuloy ang ating coverage nitong pag-aresto kay Senador Marcoleta dito sa Sandigan Bayan.
0: Okay. Salamat. Maraming salamat, Nico Bagsik, mula dyan sa Sandigan Bayan. At balikan naman natin ang pinakahuling sitwasyon sa labas naman ng Senado na nakabantay naman ang ating kasamang si Sus Ligaspi. Sus, meron bang development dyan sa area mo?
2: Ngayon, Danny, patuloy pa rin yung pagdami nga ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na tumututol sa kanyang impeachment.

0: metrayal dito nga sa labas ng Senado. Pero malayo, no? Ilang metro yung layo nila mula dito sa main gate. Di gaya noon na nung mga Mayo, no? Nung nagkasagsaga ng pagdagsa nila rito, hindi na sila nakakapasok dito sa may intersection box, maging doon mismo sa may sidewalk ng Senate compound. Kaya dito na lamang sila ilang metro yung layo mula nga dito sa may mismong pasukan papunta sa Senado. Ang ginagawa lamang nila sa ngayon ay nagwawagayway ng matawat ng Pilipinas at nagpapatugtog. Pero ngayon nga, Dani, ang kalahat ng pamapayapa at tahimik yung sitwasyon dito sa labas ng Senado. At banggitin na nga lamang natin ulit, Dani, ano, kinumpirma nga sa Radyo Patrol ni NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Asilo na sa ngayon wala pa sila namomonitor na pagmamask up, pagtitipon o paggalaw ng mga taga-suporta ni Senatora Marmoleta.
1: Nico, balikan uli kita dahil meron lang tayo papasok na flash report mula kay Nico Bagzik uli. Nico, go!
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Danny, bago nga ako magpaalam kanina no, na nagre-report ako, ay lumabas yung isa sa mga abogado ni Senadora Rodante Marcoleta dito sa courtroom sa courtroom ng Sadigan Bayan at kinumpirma niya na sumuko ang senador dito sa mga otoridad sa Sandigan Bayan at ngayon ay nag-ongoing na no, proseso ng pag-arresto sa kanya dito sa courtroom ng 4th floor ng Sandigan Bayan. Sinabi ng kanyang abogado na in good faith na sumuko ang kanyang kliyente at nagkataon na nandito na siya sa Sandigan Bayan dahil nga doon sa pagdinig ng kanyang motion to quash kaninang umaga no, na naganap sa 3rd Division itong Sandigan Bayan. So sumuko ng kusang sumuko itong senador at ngayon ay official na nilang kinumpirma sa media no, na nag-undergo na ng iba't ibang proceedings itong si Marcoleta para sa kanya, sa kanyang pag-arrest. Ito meron din isang official ng PNP, hindi namin makumpirma, hindi ko makumpirma kung ito official ng PNP na pumasok dito sa loob ng courtroom. Danny.
1: Okay, bali wala pa tayong info no, kung saan siya dadalhin from there pagkatapos ng ibang
3: wala
1: mga
3: pa,
1: proseso.
3: Oo. Wala pa Daniel, no? Pero sinabi naman ng kanyang abogado na pagkatapos ng proceedings dito sa Sandigan Bayan ay magkaharap sila sa media para magbigay pa
1: ng
3: detalye tungkol kaugnay nga dito sa pag-aresto kay Senador Marcoleta ngayong araw dito sa Sandigan Bayan.
1: Nakuha niyo ba ang pangalan ng attorney niya, lawyer ni Senator Marcoleta?
3: Alam mo Danny, tinanong namin siya pero hindi siya nagpakilala, hindi niya binigay yung kanyang pangalan. Pero ito siya doon sa kumarap kanina sa sa 3rd Division nung dinidinig yung kanyang motion to quash.
1: Okay, sige. Basta ano ha, maya't maya ay siyempre kailangan natin makakuha ng update para sa ating mga nakikinig at nanonood sa atin. Maraming salamat, Nico.
3: Salamat, Danny.
1: Okay, yan ho si Nico Bagzik mula dyan sa Sandigan Bayan.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Okay, balik tayo. Nako, pasensya na Zeus ha, dahil napuputol natin ito ng mga kaganapan naman sa Senado. Pero kanina binanggit mo, Zeus, na mukhang nagbubuo na rin yung mga supporter dyan ni Vice President Sara sa Senado?
0: Tama ka dyan, Danny. Ano? Meron na nga silang, kumbaga, tansya natin dito, mga hindi palalagpas sa 30 ito, pero patuloy yung kanyang pagdami. Dito sila nakapwesto ilang metro ilayo mula dito sa mismong main gate ng Senate compound. Hindi na gaya noon kung saan nakapagtitipon sila sa mismong sidewalk at kumbaga ilang hakbang na lamang ay makadarating na sila sa main gate. Dahil dito pa lamang sa may southbound lane ng Diokno Boulevard ay nandito na yung barikada at hindi na sila pinatatawid ng mga pulis. Pero yun nga, no, gaya nung nabanggit natin kanina, ang tinitingnan kasi natin dito, inabangan natin, Danny, ay kung may magtutungo ba rito sa Senado na taga-suporta naman ni Senator Rodante Marcoleta. Unsod niya ng kanyang pagsuko sa mga pulis ngayon lamang mismo. Pero yan nga yung nabanggit ni NCRPO spokesperson na Major Hazel Asilo na wala pa sila namomonitor na pagtitipon o kahit na ng pagkilos mula sa hanay ng mga taga-suporta ng naturang senador sa ngayon. Ngayon na, Danny, bukod dyan.
1: Zeus, gusto ko lang malaman kasi alam ko alas 10 merong Senator Caucus uli na pinatawag ang mga si Senate President SP Gatchalyano. Meron ka bang mga naninag ng mga senador na dumating na dyan? Yung mga magtatayong mga senator judges?
0: Pagpasok kasi dito sa may mismo nga Senate compound, Danny, yung nakikita nating convoy ng mga senador ay talagang heavily tinted. Hindi natin nakikita kung sino talaga yung laman.
1: Okay.
0: Nung kanilang mga sasakyan. Pero ang nakumpirma nga natin, dumating dito kanina mga bandang mag-alas 8 pa ito, ay si Senator Win Gatchalyan. Siya yung nakita talaga natin.
1: Okay, anyway, alamin natin yan kay Robert Mano. Alam ko, nakatutok siya dun sa mga senator judges, no? At kung ano man yung pagpupulong, napaka-importante. Eh, palagay ko, closed door din yan, eh, no? Sige, basta kukuha tayo ng mga reaction dyan from time to time. Maraming salamat, Zeus. Extra, please.
0: Maraming salamat, Dani. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
1: Okay, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa mga kaganapan ngayon dyan sa Senado at sa Sandigan Bayan. Ito, Senate Task Force binuo ng PNP para magbantay sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
4: Dani, ini-activate na ng Philippine National Police ang Comprehensive Security and Deployment Plan nito para tiyakin ang ligtas, maayos at mapayapang pag-asagawa ng Senate impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Sa ugnay nito, sinabi rin ni PNP Chief Police General Jose Melon Sinetatos Jr. na bumuo rin sila ng special o ng Senate Special Task Group para sa pangkalatang pamahalaan ang security operations para sa naturang impeachment proceedings, kung saan nakahigit 6,000 mga pulis ang idineploy ng PNP na kanyang bilangan ng 3,250 personnel na idineploy sa paligid ng Senate Complex, habang nasa 2,900 personnel naman ang kabilang civil disturbance management na mag-asalbong standby force. Nag-install na rin ang PNP ng mga CCTV camera sa mga tinukoy na key areas, habang nakikipaugnayan na rin ang PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan para naman sa traffic rerouting measures at gayon rin sa mga ospital sakaling kailanganin ng emergency response. Sa ngayon, nanatiling naka-full alert status ng buongani ng PNP para pa rin magbantay hindi lamang dito sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte, kundi maging sa pag-aresto kay Senator Dante Marcoleta at sa iyo pa niya mga co-accused.
1: Marlene, mga ilan ang miyembro o yung kabuuan nitong Senate Task Force na binuo para dito sa pagbabantay sa Senado?
4: Around 6,100 personnel, Dani, na mga police ang i-deploy ng PNP, pero nasa 3,250 police dyan ang naka-deploy ngayon sa paligid ng Senado. And then yung nasa higit 2,100 ay naka-antabay naman para sa civil disturbance management sakaling magkaroon ng mga to-work incident sa kasagsagan nga na itong impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Dani, kasi nga inaasahan nga na magkakaroon ng aktibidad ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado. So naka-standby force itong civil disturbance management para makapag-augment kung kailangan man dito sa bahaging ito ng Senate, Dani.
1: Okay. Maraming salamat. Extra, Marlene, please.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa iba pa nating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
5: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Huwag ko kayo alis dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating mga ibibigay ng mga developments dyan sa Senado at sa Sandigan Bayan. Magbabalik ko ang programang Kabayan.
6: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
8: Ganyan. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
8: De Guzman.

ang mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
1: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Alerto sa bagyo at habagat.
5: Okay, nagbabalik ho ang programang Kabayan at kuha muna tayo ng update dahil meron tayong inaabangan din na super typhoon, pero hopefully hindi tumama ito sa kalupaan, no? Itong super typhoon Inday or Bobby, ha? Ina-expect natin to by Wednesday. Anyway, nasa linya ho at nasa Zoom ha, ang makakasama natin ng Assistant Professor at UP ng UP Institute of Environmental Science and Meteorology. Tama ba? Director for Education, UP Resilience Institute. Walang iba kundi si Bernard Alan Racoma. Prof. Bernard, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
6: Good morning po, sir.
5: Oh, thank you very much. So, tanong ko lang, dahil kayo na rin ay dyan sa UP Resilience Institute, ano ho ba ang, let's say, pangamba

0: na inaasahan natin kasi may itong malaking inaasahang bagyo, pero hopefully hindi ho siya tumama. Eastern Visayas yata yung pinakasentro. Ano ho ba ang pwede nating asahan sa pagdating nitong malakas din daw na bagyo ho? Prof. Bernard.
1: Yes po, magandang umaga po, no?
0: Oo.
1: Bali po kasi, ayon po sa forecast ng NGASA ngayong umaga, no? Medyo mababa po yung tsansa na tumama yung bagyo dito sa Pilipinas.
0: Oo.
1: Maaari siyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, pero baka hindi ka tumama sa lupa. Baka dumiretso na siya papuntang Taiwan. Pero hindi naman po ibig sabihin ito na walang epekto yung bagyo, no? Kasi ngayon po kasi nasa panahon tayo ng habagat, ang isa sa mga maaaring mangyari ay ilahin ng bagyong ito yung habagat. So baka lumakas ng bahagya ng ulan sa kanlurang bahagi ng bansa.
0: Okay. So ito ho ba, parang ang main ano lang niya ngayon, yung parang pat niya, yung dinadaanan o binabaybay niya, sa dagat ho, no? Sabi niya lang, baka lang masway siya ng habagat dahil malakas ho yung ano ng habagat, tama ko ba? Yung parang wave ng ano ng habagat, tama ba?
1: Mabaliktad po, no? Isa po kasi ay baka siya yung humila.
0: Yung mismong si Inday.
1: Yes po, posible po.
0: Okay. And then, pero ang Metro Manila ba, do we expect na we will experience mga heavy rains, let's say, by Thursday or Friday?
1: Ngayon po, hindi pa po ganun klaro yung forecast, no? Kung baga sa ulan, pwede pong umulan yung mga kalat-kalat na pag-ulan, katulad nitong mga nakarangkaraw ni Puba. Paghapon, meron tayong thunderstorms, no? Pero kung direkta ang epekto ng bagyo, hindi po natin masasabi kaagad, no? Baka kung sakali po, pagpasok sa par, baka Friday o Saturday po yung ano, yung talagang ano, ulan.
0: Okay, kasi syempre maraming mga nag-expect din na we will have a beautiful week ahead. Pero weekend,
1: totoo po yan.
0: Oo nga, marami rin tayong binabantayan ng mga kaganapan. Pero for now ho ba, masasabi natin which regions ang medyo magiging sentro ho ng tatamaan ho nitong si Inday?
1: Mali po, dahil ang tahak ni Inday ay medyo north, no? So extreme northern Luzon.
0: Northern Luzon.
1: Kaya dapat bantayan din po natin ng mga ang Batanes po, no? Kasi malapit na po sa Taiwan yun, no? So nasa gilid po sila ng bagyo sa mga sa dulo ng Linggo. Baka po, hindi ko po masabi ngayon, magpaas ang signal number sa Batanes Group of Islands.
0: Signal, mataas ang signal. So when you say mataas signal, mga signal number 3, Batanes and Northern Luzon.
1: Magtaas, no? So hindi ko pa po masabi kung signal 1, 2, or 3. Hintayin po natin yung update ng pag-asa.
0: Okay. Ito ba makaka-apekto ba itong bagyo sa for now? Kasi ini-expect nila yung El Nino mahaba pa to
1: I see. Actually, sa usapang El Nino po, no? So nagsimula na po yung papasimula na po yung El Nino.
0: Mm.
1: At hindi naman po ibig sabihin na may El Nino ay wala kaagad bagyo.
0: Mm-hmm.
1: Yung isa pong side effect ng El Nino ay pwede niyang palakasin yung bagyo, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang nagpapalakas ng bagyo yung mainit na tubig dagat. El Nino, mas mainit yung tubig dagat. So ibig sabihin, meron siyang
0: pampalakas. Lumalakas pa sa pagyo.
1: Kaya
0: no?
1: Po, sabi po ng iba, kaya siya naging super typhoon, posible dahil si El Nino.
0: Sa init, no, nadala. Oo. Mm-hmm. Anyway, kasi for now, may mga naririnig tayo na talaga bumababa na sa critical low, itong Magat at saka itong Angat Dam na kung saan kumukuha tayo ng tubig. Do you think na itong pagdating ng bagyo dahil kayo na rin nasa environmental science, no?
1: Yes.
0: Pwede ito makatulong na somehow matulungan na itong supply natin ng tubig lalo na sa Angat Dam at saka ito sa Magat Dam diyan sa Isabela ma-address na medyo tumaas ang water level.
1: Tama po kayo diyan, no? Maaari pong bahagyang umakyat yung water level. In fact, isa po sa mga binabantayan ng hydrologists natin sa pag-asa, no? Kapag may bagyong paparating, sasabihin nila, baka pwede nitong ma-refill yung ating mga dam, no?
0: Yun na nga.
1: So, medyo parang magkasaliwat, no? Delikado, pero minsan kailangan din po natin talaga.
0: Oo. Kasi sa ngayon, ang alam ko, yung Angat is 158, 160 meters ang talagang, ang minimum na dapat critical level. So, bumababa, yun na nga, pero wala naman sila nakikita for now na baka magkaroon ng disruption sa water supply natin.

0: sa Metro Manila dahil meron naman daw tayo mga water plants na hopefully magbukas din, lalo na itong Laguna de Bay at saka ilang water plants niya sa Laguna at saka Cavite na makapagdagdag pa ng supply ng tubig natin by end of this year. Narinig niyo ba yon?
1: Bernard? Sana po. Hindi ko po nabalitaan yan, no? Pero sana po makatulong kasi ngayon pong El Nino, no? Kukonti ng bagya yung mga bagyong katama sa bansa. Mm-hmm. Ibig sabihin po nito, baka mas konti yung ulan na magre-refill ng mga magnated. Maganda po yung mga, meron tayong mga posibleng alternatibo tulad po ng nabanggit ninyo.
0: Okay, so aside dito sa Inday, Prof. Bernard, meron pa ba tayong mga namamataan na posible pang pumasok sa bansa? Siyempre, nakaabang din sa July 27 ang SONA. Yung mga ganong development, nakikita pa ba kayo ng mga papasok pang bagyo in our, let's say, area of responsibility? Philippine area of responsibility?
1: Ngayon po, no, medyo malayo pa po para masabi kong may papasok na bagyo. No? Lalo na kung sa July 27. Ngayon po ay nasa July 6 pa lang tayo, so mga 20 days ahead po. Siguro po sa Linggo bago ng 27 makapag-release po ang pag-asa ng forecast na mas makikita ko ano yung posibleng nangyari. Sa ngayon po wala po pong ano, hindi pa po natin alam.
0: Oo. Okay, sige ho. Maraming salamat Prof sa oras na ibinigay ninyo. Thank you ho.
1: Maraming salamat din po Sir Tati.
0: Okay, yan ho si Bernard Alan Racoma ho, a PhD Assistant Professor ng UP Institute of Environmental Science and Meteorology, Director for Education ng UP Resilience Institute. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo at sa oras na ito ay sa linya ng telepono, meron naman tayo mga kasama. Ito naman ang head ng Quezon Epidemiology and Surveillance Division. Ito tungkol yata naman sa ano, yung mga sakit o mga posibleng ano, 'di ba, pagkalat ho ng iba't ibang sakit. Dulot na rin itong medyo ano ng ate, 'di ba? Unpredictable itong weather. Si Dr. Rolly Cruz nasa linya ng telepono. Dr. Rolly, si Danny Buenafe ho. Dr. Rolly, good morning.
2: Good morning, sir. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat to, Dr. Rolly Cruz, no, sa inyong oras. Dahil kayo ho, itong sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, for now ho ba meron ho tayong nagre-rehistro na pagtaas ng kaso ng COVID-19 daw sa Quezon City?
2: So, in the last 2 weeks, sir, no, nakapagtala kami na medyo sumipa yung kaso natin ng COVID, no? So, less than 30, slightly over 30 plus, na umakyat po to ng 84, no, nung last week. So, yun nga, so, dahil meron pa naman talagang COVID, no, so kailangan binabantayan natin ito at pagka ganito may mga pagtaas na ganito, ay nire-remind natin yung ating mga kababayan dito sa Quezon City na mag-ingat, no, kasi meron pa ang COVID, no.
0: Pero Dr. Rolly, sinasabi niyo 84 cases last week. Ano ito? Pwede ba natin masabi anong area nag-concentrate itong pagdami nitong mga COVID cases? Saan lugar? Sa Quezon City?
2: Nakikita na clustering na na mga areas. Ibig sabihin na sa clustering sa workplace, sa community, sa barangay. So, karamihan nito ay nare-report sa distrito 4, no? So, but hindi ibig sabihin nun ay meron na tayong outbreak or clustering dun sa...
0: Doon sa confine na yung lugar na yun.
2: Apo. So, ang karamihan sa mga kaso ay mga 30 years old pa baba. Tapos, medyo mas marami konti ang mga kababayan. Pinag-iingat po natin ang mga senior citizen, ano, mga 60 years old pa baba, kasi nga, di ba? Ganun pa rin naman ang threat ng COVID sa ating mga senior, most vulnerable, no? Especially mga may comorbidity. So, importante po pagka itong mga pasyente na ganito ay may nararamdaman, mainam po na magpa-check up sa ating doktor, no?
0: Pero sabi niyo ho, di ba, most of these cases are mga kababaihan na 30 years old and below. Tama ba? Na natamaan? nito at karamihan dito sa dis-

0: District 4? Doktor Oli?
1: Opo, tama po. Okay. Tama po ito.
0: Ito ho bang mga ito, eh, meron silang, siyempre, naging malaganap itong ano natin, sakit natin itong COVID noong 2020. Ito ba, meron silang mga kaukulang nakatanggap sila ng COVID vaccine? Itong mga biktima ngayon?
1: So, wala akong data ngayon.
0: Walang ganun?
1: Kung mga cases natin ay merong vaccine, no, nakatanggap ng kahit anong vaccine.
0: Nung panahon na yun?
1: 2020, nung panahon na nagbabakunahan tayo. Pero karamihan sa kanila ay mild lang naman yung symptoms. So probably naka-receive sila kahit papano ng mga binigay natin ng mga vaccine before.
0: Okay.
1: So, wala tayong natatalang namatay. So, isa lang yung natala natin nung January pa ito. So, ibig sabihin talagang lumalaban pa rin yung bakuna na nabigay sa atin.
0: Oh. So, for now, huwag natin sabihin na ito ay alarming, no? At sinasabi 84 cases itong last week. Pero for now ho ba, let's say... Ano ho ba nakikita natin rason? Bakit nag-trigger na naman? Ano to? Nagsimula na naman sa mga lagnat, sipon?
1: So, opo, ang mapapansin niyo po, no, sigurado may kakilala kayo na may inuubo, sinisipon.
0: Oo, yun na nga eh.
1: Sa trabaho natin. No? So, ganyan po kasi siya, no, na pareho siya kung paano natin mahahawa.
0: Dati,
1: no?
0: Sa dati.
1: So, pareho lang. So, sumasabay po siya doon sa ating mga influenza-like illness, yung mga manatarakaso natin na sakit. No? So, kung hindi siya matetest sa ating mga health facility, hindi po natin malalaman kung COVID ito. And then, hanggang sa makarecover na siya. No? So, ang gusto lang namin po dito sa Epidemiology and Surveillance Division ay dagdag ingat po tayo. No? So, para hindi na masyadong tumaas yung kaso natin, at hindi niya ma-reach yung mga vulnerable na population. Kasi
0: like
1: pagka kumakalat ang isang sakit, matatamaan niya talaga yung mga vulnerable sector natin. Ano? Para, at yun, hindi natin alam po ano ang outcome nun. No?
0: Pero Doc, makakatulong ba na ngayon implement uli ng mga LGUs itong pagsusuot ng face mask? Sa Quezon City lalo?
1: Wala na po tayong wala na po tayong restriction sa COVID. So ang ginagawa na lang natin ngayon ay yung self-imposed
0: pag-iingat na lang.
1: No? Kung ikaw ay may sakit, make sure na
0: isolate ka na lang.
1: So,
0: isolate
1: para hindi ka makahawa, no? Yung tinatawag na cough etiquette, no? So pagka inuubo ka, takpan mo 'yung bibig mo para hindi ka makahawa at maghugas parati ng kamay, no? So although totoo, no, naglalabas kami ng data dito sa Quezon City, pero hindi yun ibig sabihin sa Quezon City lang may dapat na mag-ingat, no? So importante na lahat tayo, kung nasan man kayo, na alam natin ay panahon na na maraming ganitong sakit, no, dapat tayo nag-iingat.
0: Okay, for now ho ba, wala naman tayong mga datos o sa mga feedback ninyo na meron naman mga nako-confine related dyan sa COVID cases?
1: So, karamihan po ay mild lang yung symptoms. So, magpapacheck up sa hospital, pero karamihan sa kanila ay mild lang naman yung
0: mild symptoms. So, ibig sabihin,
1: so, when you see... Pagandahan po na sa Quezon City, natetest po natin sila.
0: Okay.
1: So, nalalaman natin. So, nagkakaroon sila ng karagdagang pag-iingat. No?
0: So, when you say mild symptoms, ibig sabihin, ubo at saka sipon lang ang nararamdaman nila?
1: Nilalagnat, sipon, masakit yung lalamunan. So, ganun po yung mga nakikita natin ngayon.
0: Kasi, karamihan kasi, dahil nga parang masyadong matagal na kasi yung COVID, hindi nila malalaman eh. Kung karaniwan lang naman yung mga symptoms na yun, di ba, yung panlagnat, hindi nila alam, they will never know na COVID na pala yun, di ba? So, paano
1: unless
0: nyo honorin? Unless na lang, talaga nagpatingin sila and then doon madetermine na health center o sa hospital, di ba? Tama, Doc?
1: Tama po yun. So, pagpupunta po kayo sa ating mga health center dito sa Quezon City, yung ating local government run na health center, meron po tayo dyan COVID test, meron po tayo flu test po
0: So you encourage them na magpatingin. Kasi for now, kaya recorded 84 dahil yun yung mga nagpatingin talaga. At yun ang determination, di ba?
1: At malamang mas marami pa
0: mas
1: po
0: marami yan. Pa
1: hindi natin na-test.
0: Okay, so si ibig sabihin, kala nga natin wala na yung COVID, no? Ibig sabihin, meron na naman palang karagdagang mga datos, lalo na dito sa area ng Quezon City. Oo, pero ito ho ba, may ita something to do with mga itong mga pag-ulan? Ito kaya dumami ang kaso ng COVID? Ano ho ba ang
1: iba? So usually, pagka ganito ang climate natin, ano, o yung klima natin, na-encourage talaga yung a more efficient na transmission ng disease, no? So, ng mga respiratory type ng disease. So, kaya ano po, kaya may tatawag pa ng mga season, no? Flu season, yan. So sumasabay po dyan yung COVID. Ano? Okay. So nagkakaroon ng seasonality.
0: Doc Rolly, yung mga iba pang kaso, like for example, itong dengue tsaka mga leptospirosis, meron ba tayong datos na medyo may mga pag-angat dahil meron na naman mga bagyong darating?
1: Maglalabas po kami ng another bulletin dun sa leptospirosis natin sa ngayong araw po siguro o sa bukas, pero ang dengue po natin ay mababa po yung kaso natin ng dengue, pero pwede po yan magbago, no? Kasi ulan na lang ulan at araw uulan, ano? Yun yung gustong-gusto ng lamok, eh. Kaya minomonitor namin na maigi dito sa Quezon City yung dengue po at lepto.
0: Alam ko, ina-expect ko rin na yung Food and Drug Administration, maaprubahan na yung bakuna para sa dengue. Di ba napaka-importante ho ito? Ano ba ang status doon, Dr. Rolly?
1: I agree po ako dyan. So, yan po ay sa ating Department of Health. So, yun po. So, importante po talaga ang bakuna. No?
0: Oo. Okay. Sige ho, Doc. Maraming salamat ho sa oras. Thank you ho.
1: Maraming salamat po at magandang umaga po.
0: Okay, good morning. Yan ho ang head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, si Dr. Rolly Cruz. Okay, balikan huli natin ang mga kaganapan dyan sa Sandigan Bayan na kung saan ay kusang sumuko na raw si Senador Marcoleta, no? Batay dito sa Sandigan Bayan Decision ng third Division actually na Sandigan Bayan. Nandun ang ating kasamang si Nico Bagsik. Nico, andyan na, nakikita ko na Senator Marcoleta. Okay, nawala lang ho si Senator, nawala ho si Nico Bagsik, pero nakikita ho natin sa video, kung meron ho kayong TV set ngayon, ayan ho, nagpapa-interview na ho si Senator Marcoleta.
2: Thank you. message ninyo to your fellow INC?
3: Send message to the INC.
2: Message to your fellow INC, Senator. Sec, dadalhin pa ba sa camp namin si Senator?
0: Yan ho ang bahagi ng ambush interview ha, kay Senator Marcoleta. Kanina ho, ni-report ni Nico Bagsik na kusang sumuko na siya. At kita niyo naman sa video, naroon na rin si DILG Secretary si John Vic Remulla. At parang bahagi na narinig ko sa kanya ay siya ay dumadaan lang sa proseso, kaya siya ay sumuko. Siguro meron pa tayo makuha update. Ready ka na ba, Nico Bagsik?
4: Dani, nagpa-ambush interview nga itong si Senador Rodante Marcoleta matapos ang kanyang return of warrant. May lalim sa return of warrant proceedings dito sa San Juan Bayan 3rd Division. At sinabi ng Senador na iginagalang niya ang desisyon ng San Juan Bayan 3rd Division sa pagbasura ng kanyang motion para nga dito sa kanyang warrant of arrest. At pinagagalak naman niya no, na pinagbigyan yung kanyang motion to quash itong kaso ng kaso niya na isinampa ng Office of the Ombudsman ng kaugnay sa kasong plunder. Bukod dyan, Danny, sinamahan din kasama ni Senator Marcoleta itong si Interior Secretary John Vic Remulla. At sinabi nga niya no, na itong sinabi ni Marcoleta na handa siyang sumuko kaugnay nga nitong kasong kinakaharap niya na plunder dito sa Sandigan Bayan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito, nakaalis na
0: Nico?
4: Or palabas na sila ng Sandigan Bayan. Yes, Danny. At nakasalukuyang, idagdag ko na rin, Danny. Ano,
0: sige, go ahead.
4: Nakita rin na dumating dito sa Sandigan Bayan, si PNP Chief General Melenzo Nartates Jr. Pumasok siya doon kanina sa courtroom ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. At kasalukuyang naka-lockdown na rin ang paligid nitong Sandigan Bayan dahil nga dito sa pagkaka-aresto ni Senador Marcoleta.
0: Nico?
4: Sandigan Bayan, Danny.
0: Okay, yes, Danny. Para malinaw lang, ibig sabihin, when he sinabit niya na sarili niya at nag-surrender siya, wala na siyang magiging role o papel mamaya sa pagsisimula ng impeachment court? May mga ganun bang binanggit na development?
4: Wala, hindi wala siyang binanggit tungkol dyan,
0: Go ahead.
4: Ayan. Pero yes, pero we are hoping Daniel, ano, dahil kasama na nga niya si Secretary ng Tuya, magkakaroon pa ba ng pag-uusap sa pagitan niya at ng DILG para sa ay makadalo sa hearing ng Senado kaugnay nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kanina. Mamayang hapon. So ayan pa yung atatabayanan Daniel.
0: Okay, so ngayon hindi niyo pa alam kung saan siya idiretso from there sa Sandigan.
4: Hindi pa namin matiyak, Danny, kung saan sa dinamit. Okay, pero nabanggit kanina ni 3rd Division Justice Carl na siya ay madedetine no, doon sa mag-stay sa Quezon City Male Dormitory kung saan din nakapiit si Senadora Jingo Estrada at si dating Senadora at ang artistang si Bong Revilla Jr.
0: Alright. Maraming salamat, Nico, Extro. At siyempre, tututok pa rin kami sa story dyan. Thank you.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DDMM.
0: Manatili ho, nakatutok ho doon sa DCMM Teleradio. Mamaya ho, special coverage ng DCMM tungkol dyan sa impeachment trial na magsisimula actually ng alas 2. Pero alauna pa lang ho, uupo ako at saka si Peter Musngi para sa ating special coverage dyan sa impeachment trial sa Senado as impeachment court. Anyway, bago ako magtapos, batiin ko lang ng happy birthday si Dr. Gary Canlas. Ha? Ngayon, nagbe-birthday. Tapos, mga nanunod lagi, si Lynn Danyalan Arcangeles ng Knights of Rizal at kababaihang Rizalista sa UK. At si Bernadette Ruales, wife ng aking classmate na si Humbert Ruales. Ako po ay magbabalik mamaya, actually, alauna. Tapos, bukas ulit dito sa programang Kabayan.
5: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
6: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DCFM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM.
8: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
9: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Martes, July 7, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Super Typhoon Bavi bahagyang bumilis habang papalapit sa Philippine area of responsibility. Mga ahensya ng gobyerno pinakikilos ng Malacanang sa posibleng epekto ng malakas na bagyo. Senator Francis Cudero, inihalal na presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Duterte. Bilang ng boto para makonvict ang Vice Presidente, mananatiling 16. Dalawang NBI official ipinasabina ng impeachment court, Article 4 o grave threats unang tatalakayin ng House Prosecutors. Senador Rodante Marcoleta, inaresto sa kasong plunder. Tatlo pang kapwa-akusado ni Marcoleta, kabilang si dating Congressman Mike Defensor, kalaboso na rin. Sa lalawigan, face-to-face class sa dalawang universidad sa Negros, inansila dahil sa banta sa seguridad. At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala, bigong makabante sa quarterfinals ng Wimbledon Open. Magandang morning, kapamilya. Kompleto po dalawang pogi, humahabol ang aking partner. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Sa oras po natin 4:03 ng madaling araw, dahil po natin ang balitaan kaugnay ng bagyo.
1: Alerto sa bagyo! Sa bagyo!
0: Inaasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga ang Super Typhoon Bavi na tatawaging Bagyong Inday. Posibleng magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal ang pag-asa sa ilang bahagi ng Northern Luzon habang papalapit ang Super Typhoon. Ayon sa pag-asa, hindi magla-landfall ang Super Typhoon Bavi pero pinangangambahang makakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang malakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal sa Southern Luzon at Visayas dahil sa lawak ng bagyo. Palalakasin ng bagyo ang habagat na magdadala ng masungit na panahon sa bansa.
1: Basta AM, DZMM!
0: Ipinag-utos naman ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paghahanda bago makapasok o ang pagpasok ng Super Typhoon Bavi sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na maghanda para sa posibleng epekto ng bagyo na tatawaging Inday pagkapasok ng PAR. Nagbigay na rin anya ng direktiba ang NDRRC sa pag-preposition ng mga rescue teams, relief goods at mga essential supplies, gayon din ang paglalatag ng mga alternate routes at pagpapatupad ng travel ban sa mga barko. Mamayang gabi o bukas, nang umaga inaasa papasok sa PAR ang Super Typhoon Bavi.
1: Basta AM, DZMM!
0: Sinimulan na ang Senate Impeachment Court ang paglilitis sa apat na articles of impeachment na ninain laban kay Vice President Sara Duterte. 21 senador ang present ng buksan ng impeachment trial. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial. Naging mainit ang diskusyon sa paghalal ng presiding officer. Ikinit ni Senator George Alan Peter Cayetano na malinaw ang isinasad ng konstitusyon na ang Senate President ang dapat tumayong presiding officer. Sinabi pa ni Cayetano na posibleng maging mitsa ito ng judicial challenge at magkaroon ng question sa validity ng desisyon mula sa tinawag niyang depektibong constitutional process. Sinagot ni Senate President Sherwin Gatchalian si Cayetano at sinabing inaprubahan ng Senado ang resolusyon nagpapahintulot sa mga Senator Judge na maghalal ng Senate President. Hindi rin anya dapat sa impeachment court pagdebatehan ang usapin. Narindigan naman si Senator Judge Francis Pangilinan na hindi nakasadya sa ligang batas na dapat Senate President ang upang presiding officer sa paglilitis. Sa huli, nagputuhan ng mga senador kung saan 12 Senator Judge ang naghalal kay Senator Francis Cudero bilang presiding officer habang 8 naman ang kumontra. Sa kanyang pag-akto bilang presiding officer, idineklara ni Cudero ng 16 o 2/3 ng 24 na senador ang kailangang boto para makonvict si Vivi Duterte. Sinabi pa ni Cudero na hindi dapat na konsensya ang maging basehan ng mga Senator Judge sa pagkatoon sa Vice Presidente. Pinalaan din ng presiding officer ang mga Senator Judge laban sa pagkokomento sa merito ng kaso sa labas ng impeachment court.
1: DZMM!
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
0: Nagpasok ng entry of appearance ang House Prosecution Panel Defense Team ni Vice President Sara Duterte matapos ma-resolve ng mga senator judge ang issue ng presiding officer. 11 ang miyembro ng House Prosecution Panel sa pamamagitan ni Lead Prosecutor Batangas Congresswoman Jervil Luistro. Mangurutulong ng mga taga-usig ang 15 private lawyers kabilang sina Attorney Lorna Kapunan at isa sa mga complainant na si Attorney Amado Ligutan sa opening statement. Idilatag ni Luistro ang 4 ng articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Nakabatay anya sa mga ebidensya at walang halong politika ang mga allegasyon laban sa Vice Presidente. Apila ng mga taga-usig na senator judges, ibase sa ebidensya at testimonya ng mga testigo ang magiging hatol sa impeachment trial. Para naman sa defense team ni VP Duterte, wala pang napapatunayan ang House prosecutor sa mga ibinabatong allegasyon laban sa kanilang kliyente. 16 o 15 abogado ang bumubuo sa defense team ng Vice Presidente. Ang lead counsel si Attorney Sheila Sison ang nagbigay ng opening statement at kinontra ang mga allegasyon laban kay VP Duterte. Binatikos din ang kampo ng Vice Presidente ang anilay mini trial ng House Justice Committee kung saan dininig ang impeachment complaints laban sa Vice Presidente.
1: DZMM!
0: Nagkasagutan naman ang House Prosecutors at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Umalag ang defense team sa motion ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na basahin ang 4 na articles of impeachment at magpasok ng plea si VP Duterte sa bawat artikulo. Hinamo ng defense team ang prosecutors na linawin kung arraignment ito ng Vice Presidente. Pag-aaksaya lang anila ng oras ang pagbasa sa articles of impeachment, ibinasura ni Presiding Officer Senator Francis Gudero ang motion ng prosecution at sinabing sa final resolution ng kaso babasahin ang articles of impeachment. Iniutos ng impeachment court na ibalik sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang selyadong kahon na naglalaman ng income tax returns ni VP Duterte at mister na si Attorney Mans Carpio.
1: DZMM!
0: Naniniwala ang ilang eksperto sa batas na hindi may tuturing na labag sa saligang batas ang paghalal kay Senator Francis Gudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinimula ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara ng si Senate President Sherwin Gatchalian ang presiding officer pero natapos na si Escudero ng presiding officer matapos ihalal ng mga kapwa Senator Judge. Para kay UP College of Law Assistant Professor Paolo Tamase, hindi kailangan abogado ang presiding officer sa paglilis dahil hindi naman binubuo ng mga abogado ang Senado. Ikinit din ni Attorney Tamase na nakabatay sa patakaran ng Senado ang proseso ng impeachment at hindi sa saligang batas.
1: Basta AM!
0: Alas 4:10 na madaling araw, pagtitipon sa labas ng Senado naging mapayapa. Naratong balitang kumpirmado sigurado mula Pasay, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
3: Naging mapayapa sa pangkalahatan ang mga isinagawang kilos protesta sa labas ng Senado kasabay ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, walang naitalang untowards incident sa kabuuan ng kanilang pagbabantay. Sa kabila na ng nangyaring tensyon sa pagitan ng mga pulis at ralista, kung saan hinarang ng mga anti-riot police sa mga pro-impeachment group na pumwesto malapit sa gate ng Senado. Ayon kay General Aberin, hinarang mga ralista dahil bawal magkilos protesta sa southbound lane ng Jokno Boulevard. Pero kalaunan ay pinayagan rin sila dahil baka magpang-abot ang mga pro at anti-impeachment group. Wala namang nasaktan o nasagatan sa hanay ng mga pulis at mga ralista matapos ang tensyon. Dagdag pa ni Aberin, baka magbawas na sila ng tauhan ngayong araw sa labas ng Senado. Depende sa maging sitwasyon ng mga tutungong ralista sa labas ng Senado. Inaasahan naman na naka-full alert status pa rin ng NCRPO hanggang sa araw ng Miyerkules. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM-MM.
0: Itutuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tatalakayin ang Article 4 o pagbabanta umano ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Robaldez. Naglabas ang impeachment court ng subpoena o testificandum at ducas tecum para sa dalawang NBA official na si Attorney Jeremy Lotok at John Mark Kalilong. Kabilang sila sa mga testigo na unang isasalang ng House Prosecutor sa paglitis, ibinasabina rin ng impeachment court ang mga bank record na mag-asawang VP Duterte at Attorney Manscarpio sa siyam na bangko. Samantala, nagaya ng motion si Senator Alan Peter Cayetano sa korte para hilingin sa Sandigang Bayan na payagan ng mga nakakulong na sina Senators Jingo Estrada at Rodante Marcoleta na makalahok sa impeachment trial. Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor

0: At dalawa pang akusado, arestado na sa kasong plunder. Narotong balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, Raj Patrol Marlene Padianos Mars.
1: All accounted na ang apat na mga akusado sa warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder na kinabibilangan ni Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viraya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sumuko at naaresto na ng mga otoridad si Senator Marcoleta matapos na mag-lockdown ng Sandigan Bayan makaraang ibasura ang inihain niyang motion to quash para sa kanyang kaso. Kasunod nito, dinala siya sa Campo Crame para isailalim sa booking process ng CIDG pero nakaranas umano siya ng pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure. Dahilan kaya mananatili muna siya sa PNP General Hospital para sa mailalim sa ilan pang medical examination dahil na rin sa kanyang edad. Bandang tanghali, inanunsyo naman ang pagkakaaresto kina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu sa isang coffee shop sa Quezon City at kapwa nakapiita silang dalawa ngayon sa Quezon City Jail Mill Dormitory. Habang dakong alas 6:45 kagabi ay nahuli naman ang kanila pang kapwa-akusado na si Aristotel Viray sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Bonicerano Avenue sa Quezon City. Ayon sa CIDG, ngayong araw nagkatakdang iharap si Viray sa korte para sa return of warrant. Habang hinihintay naman ang mga otoridad ang go signal ng mga doktor para maiharap din sa Sandigan Bayan si Marcoleta. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Dadalawi ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Dante Marcoleta na ipinaresto ng Sandigang Bayan sa kasong plunder. Naka-confine sa PNP General Hospital si Marcoleta na nanikip ang dibdib at tumaas ang blood pressure matapos siyang arestuhin. Sinabi ni Cayetano na titiyakin nila ang kaligtasan ni Marcoleta at isa pang nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Gagawin nila ang lahat para makadalo sa impeachment trial sina Marcoleta at Estrada. Naniniwala rin si Cayetano na konektado sa imbisikasyon sa korupsyon at flood control scandal ang pagpapalit ng liderato at shooting incident sa Senado, gayon din ang pagpapaaresto kina Marcoleta at Estrada.
2: Basta AM, DZMM!
0: Pinatikos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang hindi pagkilala ng Chinese government sa 2016 arbitral ruling na nagbasura sa 9-dash line ng China. Kinastigo ni Teodoro ang kawalan ng sinseridad, doble kara at pagiging arrogante ng mga opisyal ng Chinese embassy. Ginilita kahapon ng Defense Department ang 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling at kinilala ang kabayanihan ng mga Pilipinong patuloy na nagdedepensa sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. July 12, 2016, inilabas ng Arbitration Court ang desisyon nito na pabor sa Pilipinas base yan sa United Nations Convention of the Law of the Sea at nagbasura sa 9-dash line ng China. Mararanda ang tinawag ni dating Pangulong Duterte na isang pirasong papel ang arbitral ruling na pwede niyang itapon sa basurahan.
2: Basta AM, DZMM!
3: Kinong ang trend naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panukala ni Chinese Ambassador Jing Quan na common fishing ground ang Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Tinawag ni Teodoro na papogi lang ang alok ng Chinese Ambassador at hindi ipinanganak kahapon ang mga Pilipino. Kinilala na niya ang fishing right ng mga mangingisdang Pilipino base sa 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas. Sinabi pa ni Teodoro na mahirap paniwalaan ang panukala ng China na isaan niyang PR stunt imbes na tangkaing solusyonan ang tensyon sa West Philippine Sea.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Good morning!
0: Oras po natin, kapamilya. 4:17 na po na madaling araw. Kilos gising bangon sa mga may pasok. Martes pa lang, may pasok. At syempre po sa mga nakikinig nanonood sa amin, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Good morning po sa inyo lahat. At syempre po, tuloy-tuloy po ang ating special coverage hanggat may impeachment trial laban po yung kay Vice President Sara Duterte.
4: Good morning!
0: Ito po dun yung mga Radio Patrol natin. Si Robert
3: Day 2 tayo two. Today. So haharap, may mga testigo na iharap ang prosecution, yung dalawang taga-NBI.
0: Kasi ang pagtatalakayan ay yung Article 4 muna.
3: Yung grave threats.
0: Ang tanong kaya dyan, ano ba ang epekto niyan kung halimbawa maglabas ng desisyon yung DOJ? Kasi may

0: Kaso yan si VP Duterte doon sa DOJ.
1: Eh, pero di ba ang impeachment court ay...
0: Iwalay.
1: Iwalay sa... ano siya eh, parang on its own siya eh. Oh, so, hindi pwedeng mag-desisyon based doon sa desisyon ng ibang government agencies.
0: Abangan po natin yan. At napakaraming interesado po, no? Yung publiko po talagang alam nila yung mangyayari. Inaabang nila yung mangyayari. At meron pa sa iba mga public viewing. Correct. Tama ho yan para alam po ninyo kung ano yung tamang impormasyon, ano, at hindi po fake news. Kaya dito po sa DZMM, pwede po kayong tumutok.
1: Sundan nyo po yan. Di lang pwede, dapat kayong dapat tumutok. Dapat kayong tumutok
0: kung gusto nyo ng
1: kinuman talaga.
0: Blow by blow na coverage.
1: Correct.
0: 4:18 na po ng madaling araw. Mag-message po kayo sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000
0: para po kayo ma-shoutout at mabati kung sino man yung pinagigising ngayong umaga. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Relasyon ng magkalaguyong pulis sa Agusan del Norte, abay bistado.
1: At 11 empleyado ng Naga City Hall positibo sa random drug test. Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
3: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ito ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
6: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
2: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila, sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
0: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Super Typhoon Bavi bagyang bumilis habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Mga ahensya ng gobyerno pinakikilos ng Malacanang sa posibleng epekto ng malakas na bagyo.
1: Senador Francis Escudero inihalal na presiding officer ng impeachment trial ni VP Duterte bilang ng boto para makonvict ang Vice Presidente mananatiling 16.
0: Dalawang NBI official ipinasabi na ng impeachment court, Article 4 o grave threats unang tatalakayin ng House Prosecutors.
1: Senador Rodante Marcoleta inaresto sa kasong plunder. Tatlo pang kapwa akusado ni Marcoleta kabilang si dating Congressman Mike Defensor, kalaboso na rin.
0: Alas 4:24 na madaling araw, alamin po natin ang latest o makinig po kayo ha. Ito po yung latest sa Super Typhoon Bavi.
2: Ulat, panahon.
0: Makakausap po natin si Ma'am Veronica Torres mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning.
3: Good morning.
4: Good morning din po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Sa ngayon nga po, tama kayo, may minomonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at kanina nga alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,010 kilometers, silangan niya ng Central Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour, kumikilo sa direksyong west-northwest, sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito nga ang bagyong ito, inaasahang papasok na ating Philippine Area of Responsibility either ngayong gabi o hindi kaya bukas ng umaga. Hindi naman inaasahan ang landfalling scenario pero may close approach ito sa Batanes kaya posible pa rin tayo magtaas ng signal sa ilang areas ng Northern Luzon pagdating rin ng mamayang gabi o hindi kaya bukas ng umaga. Kaya patuloy pa rin tayo magantabay ng update sa Pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat, asahang magiging maulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, kabilang na ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang inaasahan at may mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warnings kahit na nung dagat baybayin na ating bansa pero dahil nga may papalapit na bagyo, so inaasahan rin natin ang pagtaas ng gale warnings sa mga susunod na araw. Mamaya alas 5 na umaga, update sa ating weather advisory.
0: Ma'am Veronica, kailan po natin masasabi na tayo po, ang Pag-asa po ay magre-recommend na ng kumbaga hindi papayagan yung mga barko na mga biyahe po?
4: Nakikita nga natin base sa ating mga analysis na yung posibleng pagtaas ng gale warning ay either bukas or around Thursday. Posible po yan. Pero patuloy pa rin tayong mag-a-analyze sa mga susunod na mangyayari.
1: Ms. Veronica, dito po sa NCR, kailan natin inaasahan na maging start yung mga pag-ulan na posibleng dulot nga po nito papasok na bagyo or habagat?
4: Opo, nakikita nga natin na posibleng as early as Thursday ay maging maulan na din sa Metro Manila pero hindi natin tinatanggal na posible ring by tomorrow depende po sa bilis ng pagkilos po ng bagyo natin.
1: Pero itong bagyo pong ito ay hindi naman natin nakikita mag-landfall.
4: Opo, sa ngayon less likely naman po.
1: Ayun.
0: Alright. Ma'am Veronica, maraming salamat.
1: Thank you, ma'am.
0: Po.
4: You're welcome. Salamat din po.
0: Yan po si Veronica Torres, ang Pag-asa Weather Forecaster.
2: TTZMM Numero Uno sa Aksyon. Ulat Kalusugan.
1: Para po sa ating Ulat Kalusugan, mahalaga ang sapat na tulog upang mapanatili ang kalusugan ng utak, lalo na habang tumatanda. Ayon sa mga eksperto, habang nagkakaedad ang tao ay nagbabago ang sleep pattern. Kapag mas maaga natutulog at nagigising, mas madalas na napuputol ang tulog at nababawasan ang oras ng mahimbing na pahinga o deep sleep.

0: Morning!
1: Agri Balita!
2: Good morning!
0: Good morning, good morning
2: good
0: sa ating
2: morning.
0: Kapamilyang magbubukid at siyempre po sa ating kapamilyang mangingisda.
2: Good morning.
0: Sa ating pong agribalita, inaasahang mapapalakas ng halos 2 milyong pisong halaga ng greenhouse nursery ang production ng high value crops sa lalawigan ng La Union. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, kaya ng nasabing pasilidad na makapagtanim ng mahigit 20 milyong vegetable seedlings at fruit tree seedlings. Suportado ng Department of Agriculture and Nursery na layong paramihin ang seedlings ng kakao, kape, ilang gulay at prutas, gayon din ang pagpapalakas ng sustainability sa agrikultura sa nasabing lugar. Muli, good morning sa ating kapamilyang magbubukid.
2: Good morning!
0: At kapamilyang mangisda, yan po ang ating agribalita on a Tuesday morning.
3: Gusto ko na magpahinga, partner,
0: Tuesday pa lang, Martes. Alas 4:30 na po na madaling araw. Ratsaraan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
4: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Unahin po natin dyan sa Bacolod City. Suspendido ang face-to-face classes ngayong araw sa Siliman University, sa Dubagueira City, Negros Oriental at University of St. Lazal sa Bacolod City. Kasunod po ito ng pagkalat ng banta sa seguridad sa mga nasabing universidad kahapon. Sinuyod ng mga otoridad ang dalawang universidad para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at tauhan. Ipinatutupad hanggang bukas ang synchronous online classes sa University of St. Lazal bilang precautionary response, habang papatuloy naman ang admissions, enrollment, office transactions at ibang serbisyo sa universidad na mas may mahigpit na seguridad.
5: Dalawa patay, isa sugatan matapos araruhin ng fuel tanker ang mga food truck sa Negros Occidental.
4: Pasada, probinsya! Probinsya!
5: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Negros Occidental, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
6: Nauwi sa trahedya ang masayasan ng pamamasyal ng mga taga-barangay Palaka sa bayan ng Valladolid sa Negros Occidental nang araruhin ng isang fuel tanker ang hanay ng mga food truck sa gilid ng highway. Ayon kay Police Master Sergeant Eduardo Cambong, ang case investigator ng Valladolid PNP, nakaidip ang 57-anyos na driver ng tanker kaya hindi nito namalayan na napapalipat na pala ang kanyang sasakyan sa kabilang lane. Nang magising ang driver, nagtangka pa itong magpreno pero huli ng lahat dahil nasa harap na niya ang food stalls. Dahil sa impact, wasak ang ilang food trucks at nabangga ang tatlong vendors. Dead on arrival sa ospital si alias Ling at namatay naman Linggo ng gabi ang 17-anyos na dalagita. Patuloy namang ginagamot sa ospital ang 19-anyos na isa pang biktima. Kakasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide ang truck driver. Tuwing hapon ay dinarayo ng mga residente ang lugar na nagsilbi ng pasyalan. Panawagan naman ng ilang concerned citizen online na huwag na sanang gawing pasyalan at huwag nang pahintulutan ang pagtitinda sa tabi ng highway para hindi na maulit pa ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
5: Maraming salamat, Romeo Subaldo!
0: Dalawa naman ang patay sa magkahiwalay na road accident sa Zamboanga del Sur sa bayan ng Mulave. Patay ang 4 gulang matapos madamay sa salpukan ng tricycle at SUV sa National Highway sa barangay Argao. Lumalabas na nawala ng kontrol sa manibela ang minor de edad na nagmamaneho ng tricycle. Pumasok sa kabilang lane ng kalsada at bumangga sa kasalubong na SUV. Nadamay sa banggaan ng bata na naglalakad sa gilid ng kalsada. Patay naman ang isang kafgu sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa bayan ng Ramon Magsaysay. Matinding pinsala sa ulo ang ikinamatay ng biktima.
5: Sa Bacolod City, arestado ang 25-anyos na lalaking tulak ng shabu. Matapos maulihan na mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa Barangay 3. Dinampot ng mga pulis ang suspect matapos bentahan ng 6,000 pisong halaga ng shabu ang pulis na nagpanggap na poster buyer na recover mula sa suspect ang mahigit 2,000 gramo ng shabu. Nakadetene na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: 11 empleyado ng Naga City Hall nagpositibo sa random drug test.
4: Pasada, probinsya!

0: probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Naga City, at ni Vince Villar. Vince!
2: Ikinabahala ni Mayor Lenny Robredo ang pagpositibo ng 11 sa 100 empleyado ng Naga City Hall na sumailalim sa random drug test. Ayon sa alkalde, kabilang sa mga nagpositibo ay mga permanente, casual at job order. Pagdidiin ni Robredo, hindi magiging matagumpay ang anti-drug program ng lungsod kung mismo mga empleyado ay gumagamit ng droga. Sa ngayon ay iniintay pa ang resulta ng confirmatory drug test bago umaksyon ang city government. Tiniyak ng alkalde na daraan sa tamang proseso ang mga nagpositibong empleyado kung dapat bang isailalim sa rehabilitasyon ang mga ito o tatanggalin sa serbisyo publiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar! Pasintabi po sa maselang balitang ito ha. Sa Bukidnon po ito, natagpuan po ang patay at tadtad ng tama ng bala ang matandang mag-asawa sa liblib na lugar sa bayan po ng Quezon. Nagsisimula na maagna sa mga bangkay ng mga biktima nang makita ng kanilang pamangkin. Nadiskubre ng mga pulis ang 4 na basyon ng bala na isa sa ilalim sa pagsusuri. Hindi naman kumbinsido ang mga otoridad na pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil walang nawawalang gamit sa bahay ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente.
3: Sa Davao City naman, sugatan ng 2 babaeng tendera ng prutas matapos pagbabarilin ng isang lalaki habang nagtitinda sa Barangay Ubalde, Agdao District. Ayon sa pulisya, sakay na motorsiklo ang suspect ng hintuan at pinagbabaril ang mga biktima. Itinuro ng anak ng isa sa mga biktima ang kanilang stepfather na responsable sa krimen. Nagpapagaling sa bagamutan ng mga biktima habang pinaghahanap na ang suspect.
1: Sa Agusan del Norte, naharap naman sa kasong adultery at administratibo ang 2 pulis matapos umanong mahuli ng mister ng policewoman na nagtatalik sa inuupahang kwarto sa Barangay Bayanihan sa Butuan City. Ayon kay Police Regional Office 13, isasagawa. O ayon sa Police Regional Office 13, isasagawa ang patas sa investigasyon at walang espesyal na pagtrato sa mga sangkot na parehong may asawa at legal na pamilya. Kung mapatutunayan nagkasala, maaari silang matanggal sa serbisyo bukod sa pagharap sa kasong kriminal. Iginiit din ng pamanuan na hindi nila kinukonsinti ang anumang immoral na gawain ng kanilang mga tauhan.
3: Diyan naman po sa Batangas, arestado ang isang dating pulis dahil sa hindi otorisado ang pagbibit-bit ng baril sa resort sa bayan ng Kalatagan. Magsisilbisara ng ward of arrest sa mga pulis sa isang murder suspect nang namataan o mamataan ng baril sa isa sa mga tent. Ipinakita ng suspect lisensya ng kanyang baril pero wala itong may pakita na permit to carry. Nasa kustudiya na Batangas Police ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Sa Rizal, arestado ang lalaki nagtangka magnakaw ng isang cellphone o sa isang cellphone repair shop sa Antipolo City. Naaktuhan na may-ari ng shop ang pagnanakaw kaya kinandado ang tindahan at nasukol ang suspect. Buti nga, humingi ng tawad ang suspect at nakiusap sa may-ari ng shop. Napakawalan siya. Nakadetene na ang suspect na naharap sa reklamong pagnanakaw.
3: 2 electrician arestado sa tangkang pagnanakaw naman ng mga kable. Diyan po sa Isabela.
0: Pasada, probinsya. Probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela at ni Cesar Galassi. Cesar.
4: Arestado ang 2 manggagawa sa isang construction project matapos umanong tangkaing nakawi ng mga kable ng kuryente na nakalaan para sa itinatayong gusali ng Nia Marie sa Barangay Minante 1, Cavayan City, Isabela noong Sabado, Hulyo 4. Kinilala ng pulisya ang mga suspect sa mga alias na JP 20 anyos at JC 18 anyos, kapwa electrician sa naturang proyekto. Ayon sa investigasyon, nahuli ang 2 habang naghahagis ng puting sako palabas ng 2 palapag ng gusali at patungo sa labas ng bakuran ng construction site. Agad itong iniulat ng isang kapwa manggagawa sa opisyal ng kumpanya na nagsasagawa ng inspeksyon sa lugar. Nang suriin ang sako, natuklasan ang iba't ibang electrical wires. Nakakita rin ng backpack na naglalaman ng iba pang mga kable. Umaabot sa 490 metro ng electrical wires na tinatayang nagkakahalaga ng 41,650 pesos ang nabawi ng mga otoridad. Isinailalim sa citizen's arrest ang 2 suspect bago isinuko sa Cavayan Component City Police Station. Nahaharap ang mga ito sa kasong qualified theft.

0: At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. Samantala, legal at travel assistance para sa mga pulis inilunsad sa Cebu.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid ni Ani Perez. Ani.
3: Inilunsan ng Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated ang Legal at Travel Assistance Program para sa mga aktibong miyembro nitong pulis. Para ito sa mga humaharap sa mga kaso na may kaugnayan sa kanilang trabaho. Makakakuha ng 20,000 pesos na tulong para sa attorney's fee at ang attendance ng court activities at may 1,500 pesos rin na travel assistance. Nasa 200,000 na personnel ng PNP ang makikinabang sa programa. Inaasahan na mas mapapagaan ito ang trabaho ng mga pulis, lalo na sa mga gagawa ng mga operasyon. Para maka-avail ng benepisyo, kailangan lamang mag-request o mag-apply online ng mga pulis. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
1: Thank you, Ani. Maraming salamat, Ani Perez. Abang po sa aming pagbabalik, presyo ng langis muling tataas ngayong araw. At pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City, iimbestigahan ng Department of Health. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
4: Kape, kape, kape, kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol, naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM, Radyo Patrol, Setis 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
6: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol Setis 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Radyo Patrol Balita.
1: Oras po natin, 4:43 na po na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Patuloy na buwababa ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng 70% ng tubig sa mga residente ng Metro Manila at irigasyon sa mga palayan sa Pampanga at Bulacan. Sa monitoring ng PAGASA, bumaba sa 158.23 meters ang tubig sa Angat Dam dahil sa kakulangan ng ulan. Mas mababa ito ng halos ng 2 metro sa 160 meters na critical level ng tubig sa Angat Dam. Nagbabawas na ng pressure ng tubig ang MWSS tuwing gabi para matipid ang tubig sa Angat Dam. Ibinaba na rin ng National Water Resources Board sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water.
7: Muling tataas ang presyo ng langis mamayang alas 6 ng umaga. Sa abiso ng mga oil company, 3 piso at 30 centimos kada litro ang dagdag presyo sa diesel, habang 1.75 naman sa kerosene. Maglalaro sa 20 centimos hanggang 25 centimos ang itataas sa presyo naman ng gasolina. Naglalabas ng price range ng Department of Energy na pinagbabatayan ng mga oil company sa magiging presyuhan ng langis. Para sa grupong bayan muna, baliwala ang price range ng DOE dahil ang mga oil company pa rin ang nasusunod at nag-aanunsyo ng oil price hike.
1: Alas 4.45, iniimbestigahan ng Department of Health o DOH ang 265% ng pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na isolated sa specific areas o health facility ang pagtaas ng COVID-19 cases. Sa datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division, 84 ang nagpositibo sa COVID-19 mula June 11 hanggang July 1 kumpara sa 23 noong Mayo. Pinawi ng Quezon City LGU ang pangamba ng publiko sa pagtaas ng COVID-19 cases sa lungsod. Wala anilang ebidensya ng clustering o malubang nagkasakit dahil sa COVID-19. Patuloy na magbibigay ng tulong medikal ang LGU sa mga nakararanas ng sintomas ng COVID-19.
7: Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol! Sa Cavite, jewelry store nilooban ang 7 armadong lalaki, 26 na milyong pisong halaga ng mga alahas at cash na tangay. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cavite, hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
8: Sa pool sa CCTV, ang panloloob ng 7 armadong suspect sa isang jewelry store sa General Mariano Alvarez, Cavite. Kita sa video kung paano tinutukan ng baril ng mga suspect ang mga empleyado ng tindahan. Tinangay ng mga suspect ang mahigit 26 na milyong pisong halaga ng mga alahas at cash ayon sa isang empleyado ng jewelry store. Alas 8:30 Lunes ng umaga nang dumating ang mga empleyado para magbukas ng tindahan. Makalipas ang halos kalahating oras, isang lalaking nakakap at walang face mask ang unang pumasok at nagkunwaring tumitingin lamang ng mga alahas. Pagkalabas nito, sunod-sunod nang pumasok ang 6 pang armadong lalaki. May isa ring babaeng kasama ang grupo na una nilang inakalang customer dahil kasabay itong pumasok sa tindahan. Ayon pa sa empleyado, 1 hanggang 2 minuto lamang tumagal ang pagnanakaw at mabilis na tumakas ang mga suspect sakay ng 2 motorsiklo naghihintay sa labas. Wala umanong security guard ang jewelry store dahil nakalock naman ang tindahan at may naka-install na alarm system. Patuloy pang sinusuri ng mga otoridad ang lahat ng CCTV footage, gayon din ang posibilidad na matagal nang minamanmanan ng mga suspect ang tindahan dahil tila alam nila ang eksaktong oras ng pagbubukas at kung kailan kakaunti pa lamang ang tao sa loob. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa ibang balita, arestado ang 5 naaktuwang gumagamit ng ninakaw na bank cards sa isang mall sa Quezon City. Sinasabing tinukot ng mga suspek ang wallet sa babaeng biktima sa isa pang shopping center at ginamit ang laman nito mga cards para ipangbili sa mall. Naaresto mga suspek matapos bigong mapatunayang sa kanila ang mga nasabing cards. Narecover ang mga cards ng biktima at kinilala ang mga suspek na umunoy pumaligid sa kanya bago madiskubring nawawala ang kanyang wallet. Nasa kustudiya na ng Kamuning Police Station ng mga suspek na naarap sa kasong pagnanakaw.
7: Sa Pasay, naaresto naman ang lalaking wanted sa kasong frustrated murder na 12 taong nagtago sa batas. Natunto ng mga polis ang pinagtataguan ng suspect sa St. Peter Street sa Barangay Maricaban matapos makatanggap ng tip mula sa concerned citizen. Hindi na nakapalag ang suspect nang ihain sa kanya ang warrant of arrest na inilabas ng korte. Nakakulong na sa Pasay City Police ang suspect. Patay ang 10 taong gulang na batang lalaki matapos masagasaan ng sports utility vehicle sa Quezon City. Naglalaro ang bata sa barangay Balingasan nang mapunta sa kalsada kaya nasagasaan ang sasakyan. Depensa ng driver ng SUV, hindi niya napansin ang bata at aksidente ang nangyari. Nasa kustudiya na ng Quezon City Police District ang driver ng SUV.
10: Sa Maynila, patay naman ang isang call center agent matapos bumagsak sa Zamora Link Bridge sa Pandakan. Matinding pinsala sa ulo at katawan ang ikinamatay ng biktima. Base sa investigasyon, minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo sa tulay nang mawala ng kontrol sa manibela at bumangga sa concrete barrier. Tumilapo ng biktima dahil sa lakas ng pagkakabangga at bumagsak sa ibaba ng tulay.
9: Mga balita sa labas ng bansa.
11: Good morning!
7: Sa labas ng bansa, 25 ang patay at mahigit 100 ang sugatan ng mag-riot. Ang dalawang magkalabang gang sa Piitan sa Sri Lanka. Tumagal ang halos 2 araw ang riot na nagsimula noong Linggo ng gabi. Kabilang sa mga namatay, ang 4 na jail guard na nagtangkang umawat sa kaguluhan. Inaalam pang sanhi o ang mitya ng riot. Samantala, 6 patay kabilang ang 5 bata nang kumuho ang lumang gusali bunsod ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa Mumbai, India. Mahigit 200 mm ng ulan ang bumuho sa Mumbai sa loob ng 24 na oras na nagpalubog sa malaking bahagi ng nasabing lugar.
9: Showbiz! Balita! Balita!
10: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica!
12: Ano laters?
13: Naging hamon para kay Asia superstar Catherine Bernardo ang pagganap sa kanyang karakter sa inaabangang serye na Someone Someday. Ayon kay Kath, kumuha siya ng ilang bahagi sa kanyang mga nakaraang karakter para mabuo ang hindi perpektong katangian ni Billy. Ibinahagi rin ni Kath na nag-warm up at nagpakiramdaman sila ni James Reed na isa ring magbabalik sa paggawa ng serye. July 24 mapapanood ang Someone Someday sa Netflix, July 25 sa iWant, habang July 27 sa AllTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Samantala, ito pa nga! Tampok sa cover page ng July issue ng Harper's Bazaar Singapore sina The Loved One stars Ann Curtis at Jericho Rosales. Sa magazine, highlight ang kanilang mga ibinahaging opinyon tungkol sa realidad ng pagmamahal, relasyon at heartbreak. Mabilis naman na nag-react ang mga fans ni Ann at Echo. Tinatayang umabot sa 300 milyong piso ang worldwide gross ng pelikulang The Loved One. Para sa kumpirmado, siguradong mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
10: Thank you, Jessica!
9: Sports Balita!
7: Pinay tennis star Alex Ziala, tinalo ni Jasmine Paolini ng Italy sa round of 16 ng Wimbledon Open. Yan, ano bang sports balita? Ihatid ng ating big man ng DZMM, Elfredado. Elfred, good morning!
14: Good morning!
15: Good morning, Robert and Steve, para sa ating balitang sports. Bigong makapasok si Pinay tennis star Alex Ziala sa quarterfinals ng 2026 Wimbledon Open. Natalo si Ziala ng world number 17 na si Jasmine Paolini ng Italy sa score na 6-4, 4-6 at 6-3 sa round of 16 ng torneo. Pero sa kabila ng pagkatalo, inaasahang tataas ang world ranking ni Ziala matapos ang kampanya sa Wimbledon Open. Samantala, nanalo nang 3 gold medal ang 15-anyos na Pinay weightlifter na si Alexandra Andia sa World Youth Weightlifting Championship sa Cali, Colombia. Nagtala ng 2 bagong world records si Dia sa 48 kilograms division nang bumuhat ng 97 kilograms at 173 kilograms sa clean and jerk. Nanalo naman ang silver medal sa clean and jerk at bronze snatch si Altea Bacaro sa women's 80 kilogram division.
12: At yan
15: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
7: Thank you, maraming salamat. Yan po si Alfred, the cutie pie,
11: Dalde.
1: Wow! 55! Okay, 4:53 na po naman daling araw. Kumilos at gumising na po kayo. Baka po kayo ay malid sa inyong mga papasukang trabaho o eskwelahan. Kung kayo po ay babiyahe, may pasok na po ngayon ha. Tapos na po ang mahabang weekend. Good morning po muna. Pinabati lang aking tatay si Genaro Beduria at Retche Tiozon. Kay Henry Tiozon at family Tiozon ng Tacloban, Leyte. Joel Mundala at Luchi Mundala from Barangay Liberty, Mayorga, Leyte. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig at panonood.
7: Maganda madaling araw din. At syempre, Mami Nitsi Lazaro. Thank you. Ayun, nakarating na sa akin ang pasalubong fresh from Japan. Ayun. Thank you.
1: Good morning, Mami Nitsi at kay Nanay Ineng. Kay Nanay Linda, Tatay Johnny Ras. Good morning po. Good morning. Kay Darwin Cabalan, magandang umaga po Robert Steve. Pa-shoutout po kay Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan. Good morning mula po yan sa Barangay Katmon, Malabon City, kay Adelaida Ferranil. Magkape muna kayo para gising, gising always from Italy. Magandang morning po kay Flor ng Bacoor, Cavite, kay Kanahista. Sana daw wag mag-landfall yung bagi, sana po. Kay Black Feather, good morning naman po sa kanyang guro na si Alisa Corpus at Ma'am Rica Salgado.
7: Mga kasama niya yan, mga co-teacher niya yan.
1: Mga co-teacher. Ha? Okay. Kaguruan. Lali ba ito?
7: Mga kasamang guro niya yan, ibig sabihin. Co-teacher.
1: Maximina. Magandang magandang morning po mula sa Toronto, Canada kay Sir Fred. Magandang umaga sa iyo, Team Pogi. At syempre kay Sir Celsimo Gasmin. Good morning kay Kuyang J.R. Reyes. Syempre, good morning po Kuyang kay Romeo Guion, Romeo Valderrama at Danica Jane Handayan. Good morning!
7: At syempre, magandang umaga rin kay Sarah C. na nagpadala ng mensahe sa atin sa ating Viber. Sabi niya, magandang Tuesday morning Team Pogi, Sir Robert M. and Sir Steve R.
1: Aba.
7: Siyempre, si Tita naman na Damian. Blessed Monday morning daw sa new week sa Team Pogi ng Radyo Patrol. Thank you, Tita Nona Damian. Siyempre, kung may Nona Damian, may Lina ho.
1: Siyempre.
7: Sabi niya, good morning and happy Tuesday to Morning News Team, Team Pogi at Temano, Sir Robert Mano and Opa. Steve Rest Aklay, may si Tita Lina ho, ino-opa ka.
1: Opa-opa.
7: Alam mo ng ano ha, sari sila sa mga ganyan na kahit na
1: Gen-Z,
7: may
1: ha?
7: Edad ha.
1: Oh.
7: Mark Anthony Pedemonte, good morning po. Present po kami ng aking missis, si Teacher Aniline Pedemonte ng Bayanan Elementary School, School sa Bacoor, Cavite. Good morning. Si Alex Faustino, sabi niya, good morning Team Pogi. Elsie Bayon Florentine, good morning Team Pogi. Happy Tuesday, pagbatis daw sa buong production. Salamat po. Si Maggie, sabi niya, good morning Team Pogi. Always present from Makati City. Luis Cruz, good morning po dyan sa inyo ha. At pinababati niya ng happy birthday. Oh, happy birthday.
14: Happy birthday!
7: Yun. Happy birthday kay Engineer Jomer ng DOH Region 6, Iloilo City. Sir Luis, ano apelido ni Sir Jomer, ni Engineer Jomer, ha? At more power daw. Maraming salamat. Rodel Sabado.
14: Good morning!
7: Tuesday pa lang,
1: Tuesday
7: diba?
1: Pa lang, ha?
7: Sabado kita babatiin sa Antibano,
1: Rodel, ha? Joke. At ka
7: sabi niya, hello po watching every weekday. Salamat sa... O, tinan mo, weekday ka lang nanonood. Eh, may balita, Antibano tayo pag Sabado. Tuwing araw mo, Sabado, ha? Maraming salamat, Rodel.
1: Good morning kay Ramil Diquiña, kay Weng Hara Elevara. Good morning to all. God bless po sa inyo. At syempre kay Bernardo Colliado. Good morning kay Belen Ledesma 2617. Magandang morning din po sa inyo. Kay Julius Banglado. At syempre, kay Reynaldo Libuna. Morning po kay Mind Gale, kay Darwin. At syempre kay... Blake Lopez. Good morning! Sa oras po natin, 4:58, narito po muli ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Super Typhoon Bavi, bahagyang bumili sabang pamalapit sa Philippine Area of Responsibility. Mga ahensya ng gobyerno pinakikilos na Malacanang sa posibleng epekto ng malakas na bagyo.
7: Senator Francis Escudero, inihalal na presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Duterte bilang ng boto para makonvict ang Vice Presidente mananatiling 16.
1: Dalawang NBA official ibinasabina ng impeachment court, Article 4 o grave threats, unang tatalakay ng House Prosecutors.
7: Senador Dante Marcoleta inaresto sa kasong plunder. Tatlo pang kapwa akusado ni Marcoleta, kabilang si dating Congressman Mike Defensor, kalaboso na rin.
1: Sa lalawigan, face-to-face class sa dalawang universidad sa Negros, kinansila dahil sa banta sa seguridad.
7: At sa ating balitang sports, Pinay tennis star Alexia Labi kumakabante sa quarterfinals ng Wimbledon Open.
1: At yan ang mga balita ngayong Martes, July 7, 2026. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I1TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz, nagbabalita. Ano bang oras?
7: Narinig din tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta sa Mega Manila. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo, Antemano.
1: O paano? Susunod na. Ha? Susunod na ang pasada balita kasama sina Danny Johnson Manabat at Christian,
7: your source.
1: Yosores.
7: Bye.
1: Bye-bye. Ingat ka, pamilya.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang oras natin, impunto alas 5 ng umaga.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado! Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada!

0: Bata Balita.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Martes, July 7, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Dito po ang programang Pasada Balita. Gising bango na mga kapamilya. Ako po si Christian Yusores.
2: Bangon, gising na sa mga may maagang pasok. Ako po naman si Johnson Malabat.
1: At sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Sa mga mainit na balita ngayon, super bagyong tatawaging Inday, inaasahang papasok ng bansa ngayong araw. Paglilikas sa mga lugar na lantad sa baha at landslide, iniutos ni Pangulong Marcos.
2: Presyo ng produktong petrolyo, tataas na naman mamayang alas 6 ng umaga.
1: Prosekusyon at depensa nagkatensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero Vice Presidente, no show sa unang araw ng pagdinig.
2: Senador Rodante Marcoleta, nananatili sa ospital matapos maaras sa kasong plunder. Iba pang kapwa akusado nakakulong naman sa Quezon City Jail.
1: At sa ating Pasada probinsya, lalaki timbog sa pang-aabuso sa mga minor de edad sa pamamagitan ng online game sa Pampanga. Muli, magandang umaga mga kapamilya. Gising bango na po. Ako po si Christian Yusores.
2: At ako po naman si Johnson Malabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita.
1: Sa lagay muna ng panahon, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon ngayong araw. Huli itong namataan sa silangan ng southeastern Luzon at tatawaging Inday kapag pumasok ng PAR. Hindi ito tatama sa bansa pero palalakasin ang habagat na magdadala ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Luzon, kabilang na rito sa Metro Manila. Mananatiling super typhoon ang bagyong Inday hanggang sa paglabas ng PAR.

0: Sábado.
1: Pasada balita. Panahon.
0: At para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, kasama natin si Ginoong Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Good morning, Sir Alzar.
2: Magandang umaga sa ating lahat. Ang bagyong Bobby ay nasa labas pa rin ng PAR at inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas. Kapag nasa loob ng PAR, tatawagin nating Inday. Sa lukuyan, ang bagyo ay nasa layong more than 2,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang lakas ng hangin ng malapit sa mata nito ay maabot sa 195 kilometers per hour. At ang pagbukso ng hangin ay maabot sa 240 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, sa sunod ng 24 oras, sarap ay nasang epekto ang bagyo sa bansa. Pero itong habagat sa nakita namin ay maaaring makapekto na sa Mindanao pagdating ng hapon. Kaya inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwalas ang panahon maliban sa localized thunderstorm. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Sir, isang tanong lamang po, no? Dahil binabanggit po na maaaring mamayang gabi na pumasok ng PAR yung bagyong Inday, ano po yung mga lugar na initial po na maaaring makaranas po or makaramdam ng epekto ng bagyo?
2: Sa pagpasok ng PAR, wala pa rin epekto ang bagyo nito. At maaari pong maradaman ang epekto nito maaring bukas o sa Webel.
0: Opo, at ano-ano mga area po yun, Sir Alzar?
2: Well, mostly po sa Northern Luzon po.
0: Alright. Sir, maraming salamat at ingat.
2: Thank you po, magandang.
0: Si Sir Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa.
1: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
3: Mga kapamilya, naghahanda na po ang pamahalaan sa posibleng pananalasa ng Super Typhoon. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang preemptive evacuation sa mga lugar na mataas ang banta ng baha at ng landslide. Inatasan din ng mga ahensya ng pamahalaan ay handa ang mga evacuation center, gayon din ang pagtukoy sa mga alternatibong ruta dahil sa posibleng pagguho ng lupa. Nakahanda na rin ang family food packs ng DSWD para sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo.
0: 5:06 ang ating oras. Iba pa pong mga balita, pinawi ng lokal na pamahalaan ang pangamba sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. 146 ang naitalang kaso ng sakit, nakatumbas ng mahigit 265% na pagtaas sa nakalipas na 3 linggo. Karamihan ng tinamaan ng sakit ay mga batang may edad na 14 anyos pababa. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Division, mild COVID lamang ang tumama sa mga pasyente. Pero posible pa rin maraming tinamaan ng sakit pero hindi pa alam dahil hindi sumasalang sa testing. Dahil dito, hinihikayat ang mga nakaranas ng sintomas na magsuot ng face mask o manatili sa bahay para maiwasang makahawa.
3: Ay mga mamangchuper, bangon, gising na ho kayo. Tataas na naman kasi ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. 3 pesos and 30 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 25 centavos sa gasolina at 1 peso and 75 centavos sa kerosene. Tumaas ang presyuhan sa kabila ng anunsyo ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na magdadagdag ng produksyon sa Agosto, gayon din ang unti-unting pagbubukas ng Strait of Hormuz. Para sa grupong bayan muna, misulang suhestyon lang ang price range ng Department of Energy dahil dagdag presyo pa rin ang ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis. Wala namang balak baguhin ang kagawaran sa presyuhan ng petrolyo dahil nagsusumite ng detalye ang mga oil companies pero hindi lang isinasa publiko.
1: Pasada Balita!
0: Sa iba pang mga balita, no show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Sa halip, pinili ng Vice Presidenteng humarap sa panlilites sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Mula sa 24 na Senator Judge, 21 lang ang dumalo dahil hindi sumipot ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa na kakulong at suspendidong si Senator Jinggoy Estrada. Gayun din ang naarestong si Senator Rodante Marcoleta. Binuksan ni Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ang unang araw ng impeachment trial.

0: Pero makalipas ang ilang minuto, inihalal si Senator Francis Escudero bilang bagong presiding officer matapos paboran ang 12 senador ng Gatchalian Block habang kumontra ang 8 senador ng Cayetano Block. Nangyari ang botohan matapos amyendahan ang patakaran sa panlilitis sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maaaring maghalal ng presiding officer kung hindi pangulo ang nililitis. Pero bago mahalal si Escudero, nanindigan ang magkapatid na Pia at Alan Peter Cayetano na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer alinsunod sa saligang batas. Matapos namang humingi ng tulong sa Google, hindi sa konstitusyon, sa Google po. Nanindigan din si Senator Judge Robin Padilla na dapat pangunahan ng Senate President ang paglilitis. E paano kung mali yung prompt na binigay ng Google?
1: Ayun lang.
0: Pero depensa ni Senator Judge Kiko Pangilinan, hindi akma ang point of order ni Cayetano dahil hindi nakasaad sa konstitusyon na kailangang Senate President ang presiding officer sa paglilitis ng vice presidente o iba pang impeachable official.
2: Sa kaugnay ng mga balita, iginiit po ng House Prosecution Team na ebidensya at hindi chismis ang kanilang ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement sa impeachment court, iginiit ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na walang halong pamumulitika ang mga ebidensya sa 4 articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dahil dito, umapila si Luistro sa mga senator judges na desisyona ng impeachment case batay sa ebidensya at testimonya. Sa opening statement naman ng company VP Sara, iginiit ni Defense Lead Counsel Sheila Sison na wala pang napatutunayang alegasyon ng prosekusyon sa kabila ng libu-libong dokumentong minarkahan sa pre-trial conference. Pinanindigan din ng defense team ang pagtawag na mini-trial sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint. Nakatakdang ituloy ang impeachment court o ng impeachment court ang paglilitis mamayang alas 2 ng hapon.
0: Tumaas ang tensyon sa pagitan ng House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis. Kasunod ito ng motion ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na basahin ang 4 articles of impeachment at dapat magpasok ng sagot ang Vice Presidente sa bawat artikulo alinsunod sa Senate Impeachment Rules. Pero koresyon ng depensa ang mosyong tinawag na pagsasayang ng oras at pinalilinaw kung pagbabasa na ito ng sakdal kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang mosyon at iginiit na babasahin ang articles of impeachment sa final resolution ng kaso. Iniutos naman ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio. Hindi pa namamarkahan at maituturing na ebidensya ang mga record na laman ng kahon kaya ipinababalik sa BIR. Ngayong araw, inaasahang unang ipipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensya sa 4 na artikulong may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Nagka-tension din sa pagitan ng mga pulis at ng mga rallyista malapit sa Senado kasabay ng unang araw ng impeachment trial kahapon. Iti matapos mabuwag ang hanay ng mga pulis matapos magmarcha ang Kilusang Bayan kontra Kurakot. Kaya pinayagang dumiretso sa gate ng Senado para magsagawa ng pagkilos. Kinusyon ni Bayan President Renato Reyes ang pagharang sa mga rallyista. Paliwanag naman ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, pinaghiwalay lang ang dalawang grupo sa kapinayagan ng pagkilos. Mananatili sa full alert status ng NCRPO habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit po naman ng Malacanang na hindi pinanood ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglilitis dahil busy sa mas mahalagang mga bagay.
0: Pasada! 5:13, naaresto na ang lahat ng kapwa akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder na walang piyansa. Kahapon, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marcoleta at 3 kapwa akusado kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Pinakahuling naaresto ang negosyanteng si Aristotel Viray sa gasolinahan sa Bonicerano Avenue sa Quezon City. Sa ngayon, nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu sa Quezon City Jail. Dinala naman si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos umano makaramdam ng pananakit ng dibdib at high blood pressure. Ayon sa DILG, posibleng tumagal ng 2 araw sa ospital si Marcoleta para sumailalim sa medical examination. Naniniwala si Defensor na ginagawa siyang target, kaya na nga kung hindi titigil sa pagsasalita sa sinasabing katiwalian. Pero hinamo ng Malacanang ang dating kongresistang patunayan ang mga akusasyon.
2: Hiniling sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan para payagang makadalo sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Nahaharap si Marcoleta sa kasong plunder o pandarambong dahil sa hindi idiniklarang 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nakakulong at suspendido naman si Estrada dahil sa kasong plunder at graft, kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng mahigit 500 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Nabanggit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hiling matapos na igiit ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto pa rin ang kailangan para ma-convict ang Vice Presidente. Sang-ayon si Senator Judge Rafi Tulfo sa hiling ni Cayetano, pero isinulong na payagan ng 2 nakakulong na senador na panoorin ang paglilitis sa telebisyon o livecast sa halip na personal na dumalo sa paglilitis. Nakatakdang konsultahin ni Escudero ang mga senator judges kaugnay ng hiling ni Cayetano.
3: Pasada Balita!
0: Gising, bangon mga kapamilya! Ngayon po ay Martes, meron pong pasok ha! Ang oras po natin...
2: Ang oras! 5:15 na pala.
0: Gising na!
3: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita... Una sa public service.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ako po si Efren Cabay. Sugi po ng DCN. Matagal na po. Parokyala po kami pamilya ng DCN. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagkabalita. Tuwan-tuwa po. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DCM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DCM, una sa balita at una sa public service.
1: Happy 40th anniversary, DCM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada balita.
1: 580, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Nakauwi na ng Pilipinas ang panibagong batch ng

0: siyam na tripulanteng Pilipinong sinasabing inabandona sa cargo vessel sa Turkey. June 22, unang nakauwi ang unang batch ng limang tripulanteng Pilipinong natagpuan sa barkong MV Afadja. Sinasabing inabandona ang barkong hindi pinayagang makapaglayag dahil sa pumaliang makina. Tiniyak naman ang Department of Migrant Workers na tutulong para makuha ang hindi nabigay na sweldo sa mga tripulanteng isa sa ilalim din sa psychosocial counseling.
1: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:19, balik na ang physical na klase sa San Jose National High School sa Tacloban City. June 22, tatlong estudyante ang namatay sa pamamarilang dalawang minor de edad sa loob ng paaralan. Sa ngayon, kailangan ng dumaan sa inspeksyon ng mga gamit bago makapasok ng paaralan bilang proteksyon sa mga estudyante. Nagdagdag na rin ang security guard, nagpapatrulyang pulis at CCTV sa paaralan bilang bahagi ng paghihigpit sa seguridad. Nauna nang sinampahan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ng 14-anyos na salarin alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law.
0: Sa Quezon City, patay ang 10-taong gulang na batang lalaki matapos magulungan ng SUV sa Barangay Balingasa. Naglalaro ang biktima at nahiga sa kalsada nang dalawang beses magulungan ang sasakyan. Posibleng hindi napansin ng driver ang biktima dahil pababa ang kalsada. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide.
1: Samantala, simula ngayong araw, libre ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Land Bank of the Philippines. Tinanggal na ang 8 pesos na transfer fee sa InstaPay transaction, gayon din ang 15 pesos sa PesoNet transfer. Bukod sa Land Bank, inalis na rin ng Union Bank ang service fee sa mga transaksyon sa bangko online. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transactions ng RCBC na minimum transfer amount na 100 pesos. Nauna nang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o ng BPI.
0: Yung ibang bangko dyan, Bekene men.
2: Oo nga naman.
0: Sundan nyo na yan.
2: Para baka naman may itatransfer ka dyan, ibibigay ko sa iyo yung bank account.
0: Kung ano, kung baka may transfer fee pa to eh.
2: Ayun.
0: Dun muna tayo sa iba.
2: Oh, sige.
3: Pasada Balita!
0: 5:21 ang ating oras. Pasadahan na po natin ang mga balita mula sa mga probinsya.
3: Pasada Balita! Probinsya!
0: Arestado po ang 19-anyos na lalaki dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad gamit ang online game na Roblox sa Pampanga. Ako mga magulang, makinig po kayo ha. Sa investigasyon, hinihikayat ng suspect ang mga minor de edad na magpadala ng mga hubad na larawan at video kapalit ng Robux na virtual currency ng laro. Modus ng suspect na gawing kaibigan ang biktima sa loob ng online game at aalokin ng Robux kapalit ng larawan o video. Narecover sa suspect ang cellphone na naglalaman ng mga malalaswang larawan at video ng mga minor de edad. Nakakulong na ang suspect na mahaharap sa kasong online child sexual abuse.
1: Sa Sarangani, tatlo ang patay sa banggaan ng tricycle at ng SUV sa bayan ng Malungon. Galing General Santos City ang tricycle. Lula ng limang pasahero nang sumalpok naman sa kasalubong na SUV. Dead on arrival sa ospital ang driver at dalawang pasahero ng tricycle, habang tatlo rin ang nasugatan. Sumuko naman sa mga pulis ang driver ng SUV.
0: Sa Negros Occidental, dalawa ang patay sa fuel tanker na sumalpok sa food cart sa bayan ng Valladolid. Naghahanda ng itinitindang pagkain ang mga biktima ng salpukin ng truck. Nasugatan din ang 17-taong gulang na anak ng isa sa mga biktima. Nakakulong na ang truck driver na umaming nakatulog, kaya nawala ng kontrol sa sasakyan.
1: Sa Cotabato, dalawang patay sa pananambang sa bayan ng Pikit. Magkaangkas sa motorsiklo ang mga biktima ng pagbabarili ng mga suspect na nakaabang sa gilid ng highway sa barangay Poblasyon. Agad namatay ang mga biktima habang tinutugis ng mga suspect na sinasabing residente rin sa lugar na yon.
0: Sa Albay, lalaki patay sa pamamaril. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
4: Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin sa loob ng kanyang bahay sa Prokdos, Sitio, Magarog, Barangay Bulolo, Ginubatan, Albay, Lunes ng umaga, Hulyo 6. Hindi kagad nakaresponde ang mga pulis dahil bulubundo

0: kinang lugar at 12 kilometro pa ang layo sa bayan. Sa investigasyon ng Ginubatan Municipal Police Station, mag-alas 6 ng umaga nang may isang lalaki umano na nasa 5'10 ang height, malaki ang pangangatawan, naka-mint t-shirt at green khaki short, ang nagtanong sa asawa ng biktima kung nasaan ito. Agad naman umanong tinawagan ng asawa ang biktima at lumabas ito sa may balkonahe. Nag-usap pa ang dalawa pero maya-maya lamang ay narinig na ang sunod-sunod na putok. Kagad umanong tumakas ang suspect sa hindi malamang direksyon. Patuloy pa ang hot pursuit operation ng pulisya at iniimbestigan pa rin ang motibo ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
2: Sa Naga City, nagpositibo sa random drug test ang 11 empleyado ng City Hall. Nakatakda sa ilalim sa confirmatory test sa mga empleyado, kabilang na ang regular, casual at job order. Posibleng isa ilalim sa rehabilitation o matanggal sa serbisyo ang mga empleyado sakaling magpositibo sa confirmatory test.
3: Pasada Balita!
1: 5:25, narito na po ang balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Dating rebelde sumuko sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
4: Good morning, Johnson Christian. Sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan ng isang dating kaanib ng Communist Terrorist Group sa Zambales Police. Sa pagsuko sa 2nd PMFC Zambales sa Castillejos, isinuko din ni Canacer ang isang improvised shotgun, ilang pirasong bala, mga subversibong dokumento, bilang bahagi ng pakikisa sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program na naglalayong tumulong sa mga kapatid nating nagnanais pagbalik loob sa pamahalaan. Umapila si Zambales Police Director, Police Colonel Benjamin Ariola, sa iba pang Communist Terrorist Group, mga kaanib nito na makiisa na at magbalik loob sa pamahalaan para sa isang tahimik na pamumuhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Izon, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa mga residente pinaigting pa sa Mimaropa. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
5: Good morning, Johnson and Christian. Inilunsad ng PRO Mimaropa ang Project Popular o Police to Population Ratio upang mapalakas ang ugnayan ng pulisya at mga komunidad sa rehiyon. Ayon kay PRO Mimaropa Director Brigadier General Christopher De La Cruz, nakapaloob sa programa regular na pagbisita ng mga pulis sa mga kabahayan upang ipakilala ang kanilang sarili, ibigay ang kanilang contact information at ikayati ng mga residente na agad iulat ang mga insidente at iba pang usapin sa seguridad. Ayon kay General De La Cruz, layunin ng programa na matiyak na kilala ng bawat pamilya ang kanilang mga pulis at madaling makahingi ng tulong kung kinakailangan. Ipatutupad ang Project Popular sa lahat ng provincial, city at municipal police station sa buong Mimaropa bilang bahagi ng pagpapalakas ng community policing at public safety. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Thank you, comrade!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa oras naman na 5:27, ito na po sila.
3: Metro Pasada.
1: Sa ating Metro Pasada, lalaki timbog sa by-bust operation sa Valenzuela City. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Good morning, Rowen.
6: Good morning, Christian at Johnson. Nadakip sa by-bust operation of Valenzuela City Police Station Drug Enforcement Unit ang suspect matapos magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer sa barangay Maysan, Valenzuela City. Nasamsam sa kanya ang 55 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos, by-bust money at iba pang gamit. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Samantala, rider arestado sa pagnanakaw ng kable ng kuryente sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha!
7: Good morning, Johnson at Christian. Dinampot ang 24 anyos na rider matapos tumangay ng kable ng kuryente sa Barangay 501 sa Sampaloc, Maynila. Sa ulat,

0: ZMM, Rádio Patrulha Estreta.
1: Johnson Manabat, Christian Yosones. Passada, balita.
2: Ay, gising bangon na po mga kapamilya, 5:29 ang ating oras. May pasok po ngayong Martes, gising bangon na po. Lalo na po yung ating mga chuper, yung ating mga PUB driver, mga motorista. Dahil alas 6 ng umaga, no partner, ay may panibago na namang adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Apparently yung iba dyan pataas eh. Hindi ba yung
3: diesel pataas, more than 3 pesos per liter na naman. Naku, sayang po. Din nga eh.
2: Oh, abunin po ninyo habang hindi pa nagpapalit ng numero yung mga gasolinahan, ano? Siyempre babatiin lang din po natin bukod po sa ating mga chuper, sa ating mga motorista ng good morning. Binabati rin po natin ang good morning ating mahigit 28 million viewers.
3: Uy, dami ah.
2: This morning sa ating YouTube live. Magandang umaga po sa inyo. Good afternoon, good evening.
3: Ay, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panigho kayo ng mundo nanonood at ano man na inyong mga ginagawa, gaya po ni Sir Iggy Bumagat, nanonood lang naman sa atin from New York.
2: Oy, good morning!
3: Mga taga New York, magandang araw po sa inyo.
2: Siyempre, good morning din sa mga taga New York, Cubao.
3: Ayun, mga taga Cubao, tsaka yung mga taga Cambridge, sa Cubao din.
2: Yung mga namamalingke dyan sa Maynila, Pacubart, good morning po sa inyo, ha? Good morning din po kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. At si Ma'am Elsie Balion Florentine, good morning.
3: Si Rhea Reyes, nag-attendance check na rin. Magandang Tuesday po. Ingat po kayo. Ingat din po kayo, ha.
2: Good morning din po sa mga taga Imus, Cavite, sa aking pamilya. Pati na rin po sa Lipa, Batangas.
3: Si Ate B,
2: oh. Tsaka sila Ma'am Melissa Malabanan dyan sa Lipa, Batangas and family. At ang mga taga Ortigas, yung mga maagang nag-gym na ginagawa tayong background.
3: Ah, so, pag-workout. Si Pag, 24 hours ng ibang gym ang ngayon.
2: Oo, oh, ano? Oh. Pang ilang din yun na yun.
3: Day 1 ulit. Pagka medyo tinamad sa day 2, ay pwede namang bumalik ulit sa
2: Oo,
3: day 1.
2: Oo naman, full circle, di ba? Good morning kay Tandy Maano dyan sa Ortigas. Good morning at ingat. Sa oras po na 5:31, makinig po tayo dito.
1: Kakaibalita!
4: Kakaibang balita!
2: Ay mga kapamilya, pasintabi po sa mga nag-aalmusal ngayong umaga dahil kakaiba po ang ating kakaibalita ngayong morning. Arestado po ang isang 50 anyos na lalaking sinasabing ng halay ng aso sa Tacloban City. Sa investigasyon, nagpaalam ang suspect na vendor na sa kainuman na gagamit ng banyo. Pero makalipas ang ilang minuto, narinig ng kainuman ng suspect ang iyak ng alagang babaeng Dashand. Nang masundan ang tunog ng iyak, nadatna ng suspect sa loob ng banyo na hinahalay ang aso. Diyos ko po naman. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Diyos ko naman, pati ba naman aso ay hindi pinatawad din? Paglabag sa Animal Welfare Act. Dahil meron pa rin namang karapatan ang mga hayop. Ano? Although maayos naman at hindi nang halay ng tao, di ba? Masama din naman yun.
3: Baka pero siguro kailangan ng mental evaluation, mga ganyan.
2: Mm-mm.
3: Psychosocial evaluation.
2: Nabagamat hindi nga po tao ang biniktima, ay hayop naman po. Diyos ko po, wag naman doon po sana umabot sa ganun. Ano? Meron din pong karapatan ng mga hayop. Kaya nga kapag may mga nagba-viral, di ba, na sinasaktan yung mga hayop, nagagalit tayo at sinasampahan din po ng reklamo yung mga nananakit ng hayop. Lalong-lalo na po siguro kapag na-involve sa gantong klaseng kahalayan.
3: Lalo kung mga aso, mga pusa na ang turing na lang ngayon na mga fur parents ay miyembro ng pamilya, hindi basta alagang magbabantay sa bahay.
2: Parang ano na eh, parang anak, kapatid nyo na rin po yan eh.
3: Hindi ba gaya dati na kaya ka nag-aalaga ng aso eh para may magbabantay sa bahay, ngayon ang aso eh hindi na nagbabantay sa bahay at hindi makaalis yung mimiari ng bahay dahil walang magbabantay.
2: Oo, minsan kahit hindi mo na ituloy yung plano mo eh kasi walang magbabantay sa alaga mo eh.
3: Oo, kailangan isama mo na lang siya at pagka hindi mo isinama eh parang masama pa loob.
2: Ay, naku, Sus Maria Josep.
1: Kakaibalita!
4: Kakaibang balita!
2: Sa oras na 5:34,
1: papasada na ang Pasada Balita!
2: Muli narito po ang ating mga mainit na balitang headlines ngayong Martes.

0: superbagyong tatawaging Inday, inaasahan ng papasok ng bansa ngayong araw. Paglilikas sa mga lugar na lantad sa baha at landslide, iniutos ni Pangulong Marcos.
1: Ay sa mga mamang tsuper, sa mga kabubukas lamang po kanilang radyo at teleradyo, presyo ng produktong petrolyo, tataas na naman mamayang alas 6 ng umaga.
0: Prosekusyon at depensa nagkatensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero Vice Presidente no-show sa unang araw ng pagdinig.
1: Senador Rodante Marcoleta nananatili sa ospital matapos maaresto sa kasong plunder. Iba pang kapwa nito akusado nakakulong naman sa Quezon City Jail.
0: At sa ating Pasada probinsya, lalaki timbog sa pang-aabuso sa mga mayor de edad sa pamamagitan ng online game sa Pampanga. Muli ako po si Christian Yosores.
1: At ako po naman si Johnson Manabat. Maganda umaga raw, sabi ni Bev H. ng Canada.
0: Good morning mga kapamilya. Magbabalik po kami makalipas ang ilang sandali.
2: Pasada Pilipinas! Pasada Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
3: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
3: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
3: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
5: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
3: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.
1: Gising bangon na po mga kapamilya. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Oy, attention po sa mga kapamilya natin dyan sa Hilagang Luzon at sa Central Luzon. Maging sa iba't ibang bahagi po ng bansa na kanina po yung narinig natin ang report ng PAGASA na maaari pong maapektuhan kapag pumasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawaging Inday. Na aparente po yung magiging super bagyo. At mamayang gabi na po inaasahang papasok ng PAR. Alamin po natin ang sitwasyon at maghahanda po ng ilang mga lokal na pamahalaan na maaaring matamaan po o maapektuhan ng superbagyong Inday. Kasama na po natin ang head ng PDRRMO ng Lalawigan ng Aurora, si Engineer Elson Egarge. Engineer, good morning po sa inyo, Christian at Johnson sa DZMM.
2: Good morning po, Engineer.
3: Good morning po, Sir Christian. Good morning po, Sir Johnson.
2: Good morning po.
1: Good morning po. Mukhang madadaplisan po, mukhang madadamaan po ang area po ng Central Luzon, particular po ang area dyan sa may Eastern Seaboard, kabilang na po ang Aurora. Dito po sa mga maapektuhan ng bagyong Inday na papalapit po, ano po ang paghahanda ng Aurora LGU dito?

0: Mamaya po, ano, around 9 o'clock, ay magkakaroon po kami ng pidra para po doon sa inventory po ng aming mga stock na pagkain, yung aming mga preposition po ng aming mga heavy equipment in case po na maapektuhan po ang lalawigan po ng Aurora.
1: Apo, hindi po ba last year, engineer, ang Aurora ay labis pong naapektuhan nung bagyong Uwan? Kamusta na po yung mga lugar na naapektuhan doon? Nakabangon na po ba?
0: Yes po, utay-utay na po siyang nakaka-recover, ano po. At ito po, alam naman po natin, pagdating po ng ganitong buwan, nag-uumpisa na po yung mga parating na mga malalakas po na typhoon, ano po. At kasalukuyan po tayong nasa situation po ng El Nino. Kaya sabi nga po ng pag-asa, mas malalakas po na bagyo ang mararanasan natin ngayon.
2: Opo. Sir, marami ho ba kayong mga coastal communities dyan na posibleng prone sa mga pagbaha-baha o kaya landslide?
0: Yes po. Ang lalawigan po ng Aurora ay nakasakabaan po ng coastline.
2: Opo, ang evacuation center po ninyo ay mga eskwelahan pa rin ho ba? Kasi sa ibang mga lugar ay meron yata talagang designated na mga evacuation centers na.
0: Dito po sa amin meron na po kaming provincial evacuation po talaga na naka-prepare po.
2: Opo, saan po 'yon? Hindi na mga public schools.
0: Hindi na po. Meron na po tayo talagang designated po na evacuation center po ang probinsya po.
2: Opo. Nasaan po?
0: Nandito po siya sa Baler.
2: Mga barangay po ba ito? Covered court? Mga malapit sa munisipyo?
0: Hindi po. Talagang ginawa po siya intended for evacuation po.
1: Kumbaga parang ano na siya, sir, designated evacuation center facility na kung sakali pong matapos ang bagyo, hindi maapektuhan ang klase ng mga estudyante or kahit kung wala pa pong matitirhan yung mga apektadong residente, pwede silang manatili doon.
0: Yes po, tama po.
1: At yan po ay sa kabuuan po ng Aurora, marami na po tayong naita yung mga ganyang facility.
0: Yes po, marami na po. Magbala po sa South, sa Digalan. Dito po sa Central, meron po tayong isa. Dikadi, meron din po tayo. At may mga, bawat munisipyo po ay meron na po silang naitayo pong evacuation.
1: Apo, ang sabi po ng pag-asa ay baka mamayang gabi pumasok ng PAR yung bagyo, pero baka bukas raw po o sa Huwebes maramdaman pa yung epekto ng bagyong Inday. Kailan po kayo magpapatupad kung sakali po no, ng evacuation kung kinakailangan?
0: Mamaya po ano, magkakaroon nga po kami ng PIDRA. Siguro po, after po ng PIDRA ay yung mga regulation po, katulad po nung isususpend na po siguro yung water activities, ano, yung mga lalong-lalo po doon sa ating mga fisher pox.
1: Opo. Pero so far naman po ang pasok sa mga eskwelahan, pati po sa mga pampublikong opisina ay tuloy-tuloy pa rin po.
0: Yes po, normal pa rin po ngayon at mamaya gabi pa naman po ang dating ni ano, kung sakasakali, tawaging Inday po, super typhoon Inday.
2: Mm-hmm. Engineer, kayo ho ba'y nakapag-replenish na ng inyong halimbawa quick response fund dahil di ho ba't malaki na gastos dun sa naging epekto ng mga nagdaang bagyo, yes, like yung bagyong Uwan?
0: Okay na po. Okay na po kami yung aming mga naging expenses nung nakaraang bagyong Uwan po.
1: Opo. At yung mga stockpile naman po, sir, ng ating mga relief items, kamusta naman, sir, yung paghahanda natin?
0: Yun po, malalaman po natin mamaya yung paghahanda po ng PSWDO at saka po ng PHO, yung sa medicine po, ano, importante po yan. And then, siyempre po, yung mga gagamiting equipment na i-preposition po o sakasakali po.
1: Opo, natanong ko kanina, Sir Elson, kung kamusta yung mga residenteng naapektuhan ng bagyong Uwan last year. Nabanggit po ninyo na kahit papano pa unti-unti ay bumabangon sila. Pero handa na po ba sila sa panibagong bagyo na posibleng tumama po or makaapekto sa Aurora? Fully nakabangon na po ba talaga sila?

0: Okay naman po at alam naman po din natin yung Aurora talagang daanan po ito ng ano ng typhoon. Kaya halos dalawang taon po dinalaw po kami ng mga malalakas na bagyo.
1: Ang inyo mga kababayan, Engineer Elson, base sa inyong mga observations sa nakalipas na mga nagdaang bagyo, mas madali ng kausap ngayon, ano? Kung halimbawa ay magkakaroon ng utos ng preemptive evacuation, hindi na masyadong pahirapan para sila i-evacuate pa?
0: Yes po, naiintindihan at naunawaan naman na po nila kung paano po yung sitwasyon na mangyayari kung magmamatikas po sila. Kaya ngayon po ay okay naman na po, hindi na po kami nahihirapan na magpa-evacuate.
1: Paano po ang inyong paraan ng information dissemination sa inyong mga kababayan?
0: Una po ay sinasabihan po namin sila na ganito po ang mangyayari pag hindi po sila alis. Mas mahirap po sa kanila. At pangalawa po ay maaring may magbuwis ng buhay. Kaya pinapakunahan na po namin sila na kung hanggat maaari ay lumisan po sila doon sa kanilang lugar.
2: Opo.
0: Na mas maaga.
2: Mm-mm. Engineer, total sinasabi pa naman ng pag-asa na baka mamayang gabi o bukas makakaramdam ng epekto ng bagyong Inday. No? Pero paalala lang po sa ating mga residente dyan sa Aurora habang maaga po, sir.
0: Yes po. Kung wala naman po masyadong gagawin sila, sana po ay mag-antabay po sa mga balita o sa kung ano man po yung inibigay na anunsyo ng ating mga government official para maiwasan po natin yung magbuwis po ng buhay.
1: Peak ho ba ng pagdating ng mga turista dyan sa inyo, Engineer?
0: Sa ngayon po, no, mayroon naman po, may mga turista naman po.
1: Ay di ibig sabihin eh kung nandiyan na epekto or banta ng bagyong Inday ay di tigil din muna ang lahat ng anumang water activities ng mga turista.
2: Lalo na yung surfing.
0: Yes po, pinapa-stop naman po natin.
2: All right.
0: Yung mga lalo yan po yung tama po yung sinabi ni Sir na yung surfing talagang pinapa-stop po natin yan.
2: Alright po. Engineer, maraming salamat po sa inyong paalala, no? At nawa po, kahit tayo naasa makakaapekto ang bagyong Inday ay hindi naman malala dyan po sa Aurora. Salamat sir, ingat po kayo.
0: Thank you po sir.
1: Thank you po engineer.
2: Si Engineer Elson Egarge, ang head po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Aurora. Eh, yung mga lugar na kadalasan nating narinig palagi sa balita kapag bagyo, hindi ba?
1: Oo, kasi sila yung mga probinsya na talagang daanan ng bagyo taon-taon. Kaya sabi nga ho nila, sanay naman na kami. Pero syempre, hindi naman ho magkakapareho ang epekto ng bagyo. Lalo
2: correct.
1: Super typhoon ang nagbabantang pumasok ho sa atin, ang bagyong Inday. Eh, iba yung preparation sa bagyong Uwan nung nakalipas na taon at iba maaari ang magiging epekto ng bagyong Inday na papasok ngayon.
2: At maaaring hindi lang yung bagyong Inday ang maging super typhoon kasi di ba ang sinasabi nga rin sa atin may super El Nino na kapag na kahit po ang epekto ng El Nino ay tagtuyot, maaari din po magdulot ng mas malalakas na mga bagyo. Kaya yung mga lugar na palaging tinatamaan ng bagyo, dapat po mas doble, triple yung pagandang ginagawa natin dahil mas malakas pa doon sa karaniwang bagyo na tumatama sa atin yung maka-apekto this time.
1: Kaya kanina, di ba, inuusisa natin yung mga evacuation centers kasi hindi naman ho yan ang una't huling bagyong dadaan sa mga kababayan ho natin sa probinsya. Kumbaga, eh, alam naman natin na sa mga susunod na taon may bagyo uli, eh di gawin nating maayos ng evacuation center para una, hindi tayo nakakaabala sa mga public schools na masuspindi ang klase. At saka syempre, yung ibang mga pamunuan na eskwelahan, may mga kwento kasing nagre-reklamo rin. Syempre, yung gaso sa kuryente, hindi naman daw sinasagot ng LGU. Pati
2: correct.
1: Ang nagbabayad noon ay yung pamunuan na eskwelahan, ikakarga ho sa kanila at magiging bawas sa kabawasan sa kanilang budget.
2: Sa may mga nawawala pang mga gamit. Tsaka yung ano kasi,
1: din.
2: Yung sustainability din kasi, hindi mo naman, wala naman kasing certain timeline para masabing talagang nakabango na yung mga naapektuhan ng mga kalamidad. Kaya minsan talaga tumatagal yung pagstay nila dyan sa mga eskwelahan na evacuation center. Pero ang kagandahan at least, dyan sa Aurora, sa kanila, may mga naitayo silang designated na evacuation center. Sana ma-replicate din sa ibang mga lugar.
1: At tsaka dapat ang mga evacuation center, syempre yung mas ligtas mula doon sa lugar kung saan mas prone sa landslide and pagbaha.

0: Ha.
1: Yung mga kababayan po natin, hindi lang sa Aurora, pati sa ibang mga probinsyang bahain.
0: At total, may ginawa na rin naman kayong mga facility na ganyan. Mas mabuti rin kung kompleto na sa mga kahit basic na gamit lang. Di ba? Hindi lang basta espasyong
1: comfort rooms.
0: Oo, matutuluyan ng mga apektadong residente. Yung kahit papaano yung immediate na pangangailangan nila, andun na para hindi nila kailangang lumabas, lalo na po sa gitna po ng sakuna. Eh mula po sa Aurora, puntahan naman natin ang Batanes, isa rin po sa maaaring maapektuhan ng bagyong Inday. Kasama po natin ang LDRMO4 ng Batanes, si Sir Dan S. D. Cool. Sir Dan, good morning po sa inyo, Christian at Johnson sa DZMM.
2: Yes, good morning po si Johnson and
0: Christian po, sir.
2: Magandang umaga po.
0: Magandang umaga po. Salamat po, Sir Dan. Malaman lang po namin ang paghahanda po ng Batanes dito po sa papalapit na Super Bagyo.
2: Yes po, sa ngayon po ay patuloy po tayong nagbibigay ng impormasyon o nag-ibaya sa OPNED o kahit saan po, basta may parating po natin ng update ng PAGASA, lalong-lalo na po sa kung saan tatama, kailan tatama. Hindi po kami tumitigil na magbigay ng anunsyo sa mga taong bayan. At the same time, nakapreposition na po ang ating mga family food packs, so hygiene kits, so ano pong kailangan sa bawat munisipyo. So, patuloy po tayo nagmo-monitor sa ngayon po.
0: Opo. Kamusta po yung supply ng mga yun, Sir Dan? Kasi I remember itong mga nakaraang bagyo na dumaan, hindi po ba naapektuhan ang Batanes, Northern Luzon ang naging direksyon ng mga nakaraang bagyo?
2: Yes po, naapektuhan din po. Pero sa ngayon po ay may sapat pa naman pong supply dito sa Batanes ng pangunahing pangangailangan tulad ng fuel, bigas, o di kung ano po. Meron pa naman po sa ngayon, sapat pa naman. Kaalis lang po ng mga barko dito na naghatid ng dagdag ng supply. So sana po ay magiging sapat pa yan para sa mga darating na mga kalamidad dito sa Batanes.
1: Usually, Sir Dan, pag kami mga ganyang dumadating ikamong barko para sa supply ninyo, gaano katagal ang pananatili? Kung baga, gaano katagal ang itatagal ng inyong supply bago dumating uli yung panibagong barko maghahatid ng supply po ninyo?
2: Kapag yung maganda ang panahon, minsan twice a month dumarating yung mga barko, ganun po. O, kasi maraming barko yan, pero at least twice a month narating sa dito, hindi po mapapatid. Pero minsan pagka tumagal po ng may gitsang buwan na walang dumarating na barko, medyo nagkukulang lang po ang ating supply dito sa Batanes.
1: Usually ho, saan ang gagaling ang supply po ninyo?
2: Lahat po yan ay galing po sa Maynila po. Kasi sa Pier 18 po ang pinanggagalingan lahat. So, diretso po dito sa Batanes.
1: Ang layo din pala. Ano? Sir Dan, kayo ba'y nagkaroon na ng pre-disaster risk assessment din gaya dun sa Aurora province?
2: Ngayong Idra. Araw po, magkakaroon kami ng pre-disaster risk assessment sa province at the same time sa region. So, maya-maya po siguro ay pag-attend po kami ng pre-disaster risk assessment dahil gusto natin malaman kung ano po ang kalagayan, lalo na at katapos lang ng Batanes Day celebration, siyempre po, medyo kailangan natin magandahanda na uli.
1: Oh, naalala ko pala, nung dating, bago kayo mag-fiesta ng Batanes, di ba't parang may samari ng panahon sa inyo?
2: Yes po, mukhang napapadalas na sa amin ngayon sa Northern Luzon. So, bago na Batanes Day, ganun din po, naghahanda rin kami. Pero buti na lang po ay minimal naman po ang epekto sa amin ng naunang bagyo. Pero itong parating na bagyong Inday, medyo nakakatakot po dahil super typhoon pa rin po.
1: Oo nga daw po. Yung mga bahay ho dyan, di ho ba't kilala ang Batanes sa mga bahay na ba to? Pero marami na rin mga modern na bahay, di ho ba? Kumusta ho yung preparations na inyong mga kababayan dyan sa Batanes?
2: Yes po, tama kayo, medyo napapalitan ng ibang bahay dito. Marami pa naman pong limang bahay na bato, pero may mga modern houses na rin. Bagamat ganun pa rin, meron pa rin tayong mga bahay dito sa Batanes na gawa sa light materials. At yan po yung mga tinututukan natin na kahit pa paano ay tulungan, lalo na sa pagtatali ng bubong, para at least maiwasan naman po yung pagkasira kung sakasakali po.
0: Opo. Ano po mga evacuation centers, Sir Dan, ang inihanda natin kung sakali po may mga kailangang lumikas?
2: Sa bawat barangay ho, ay barangay hall nila available po for evacuation center. At the same time, bawat munisipyo po ay meron na tayong mga naka-identify na evacuation center. Lalo meron din po ang province na

0: sumusuporta sa bayan ng Basco dahil sobrang medyo malaki ang Basco. So, naka-standby na rin po ang aming evacuation center sa provincial government po.
1: Po. Pero ito po mga evacuation center na ito, Sir Dan, ay hindi po mga eskwelahan, mga designated talagang structure for evacuation.
0: Dun sa ibang munisipyo, meron pa rin kung wala talagang evacuation center. So, gumagamit pa rin po ng either yung kanilang covered court, o kaya sa mga eskwelahan na katabi po ng munisipyo, ay nagkakaroon na rin po ng memorandum of understanding na pwede po nilang gamitin yung eskwelahan just in case po.
2: Wala naman hong announcement ang cancellation ng flights, Sir Dan?
0: Sa ngayon, wala pa pong cancellation. Pero nung panahon ng Batanes Day, umabuto ng 4 days na walang flight ng Philippine Airlines. Pero sa ngayon po, inaasahan natin na meron pa rin pong biyahe dahil maganda pa rin ang panahon ngayon. And hopefully, sana hindi ganun, pero we are expecting na around Friday, Saturday, medyo malakas po ang habagat dahil sa kihilain ng bagyong Inday po.
2: Opo. Sa isang araw ho ba, ilan ang flights na lumalapag dyan sa inyo at umaalis?
0: Ang Philippine Airlines, may 2 flight po kada araw ang kanilang biyahe. Pero meron din po yung Islander na galing po sa Tuguegarao City, pero yan po ay minsan 1-2 beses. Depende po sa pasahero.
2: Alright. Sige po, Sir Dan. Dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras po ninyo at palagi kayo mag-iingat. Ane.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Sir Dan S. De Cool, LDRRMO 4 ng Batanes. Ingat po at sa ating mga kababayan dyan sa mga lugar na maaaring maapektuhan po ng bagyo ay makinig po tayo sa ating mga opisyal para po ligtas ang ating kalagayan. Pero bukod sa bagyo, partner, syempre isa sa inaasahan natin. Oh. Second day kasi ngayon ng impeachment trial, hindi ba? Mm-hmm. Nandun ka kahapon.
2: Eh, sabi kahapon nung magkabilang kampo ng prosecution at ng defense team, mukhang it went well. Sabi nga nung abogado ng defense attorney
1: Sheila Season.
2: Season at saka yung kabilang panig naman si Representative Jervy Luis, Roy. Mm-hmm. Mukhang kampante ang magkabilang side, pero syempre depende na yan sa kung paano ninyong tinitingnan yung naging una opening statement nung prosecution. Mm-hmm. And then sinundan ng opening statement ng panig ng defense at una isa sa mga naging issue yung pagkahalal nung presiding officer, na ang akala nung ilan eh kung sino ang Senate President, siya ring magiging automatic na presiding officer.
1: Oo, parang hindi ata pala kasi talaga nakalagay sa, I think, sa constitution or sa rules na paano kung ang vice presidente
2: ang nililitis
1: kasi ang nakalagay lamang doon ay presidente.
2: Oo.
1: So magiging landmark din itong impeachment trial ni VP Sara kung may iba pang mga impeachable officials in the coming time na sila ay malagay sa impeachment, ano ang magiging patakaran ng impeachment court.
2: Oo. At saka syempre naaresto po si Senador Rodante Marcoleta kahapon at ngayon ay nasa PNP General Hospital na, kaya merong binanggit kahapon si Senador Alan Peter Cayetano na baka pwedeng payagan yung dalawa.
1: Oo.
2: Si Jinggoy na nakakulong sa BJMP, si Marcoleta na nasa PNP General Hospital na makapag-monitor pa rin doon sa itinatakbo ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte.
1: Kasi mukhang ang nakalagay ata sa rules ay kung talagang wala sila doon physically sa impeachment court, hindi talaga sila pwedeng mag-participate. Kaya ganun siguro din ang pinanggagalingan ni na Cayetano na baka lang pwedeng mahilot ang Sandigan Bayan. Payagan ng umaten si na Jinggoy at si Marcoleta.
2: Eka, paano ang papayagan? Nakakulong nga yung isa at yung isa ay naka-hospital arrest sa ngayon.
1: Oo. E paano? Tsaka bakit yun lang ang hinihiling nyong mapayagang dumalo? Bakit yung nagtatago? Hindi nyo i-request na...
2: Kaya arestuhin eh.
1: Ah, ganun ba? Arestuhin. E dapat pantay-pantay, hindi ba? Kung yung dalawang absent dahil meron silang sitwasyon ay hindi makadadalo at i-request nating paharapin, dapat yung isang nagtatago rin, di ba?
2: O, kaya mag-abang-abang po tayong pare-pareho. At papaano nga ba halimbawa yung sinasabing 16 na boto ng mga senador,
1: yes,
2: para ma-impeach ang isang impeachable official, in this case ay si Vice President Sara Duterte, wala ng Marcoleta, wala ng Jinggoy Estrada, nagtatago pa si Bato de la Rosa. O, paano na?
1: Paano yun? And sa bagay, unang araw pa lang naman po kahapon.
2: 92 days daw yan, ha?
1: Kahapon, sinasabi, went well, di ba? Sige, pwedeng masabing went well sa unang araw, pero hindi pa natin maitatakda kung anong magiging sitwasyon. Ngayong araw, bukas, at sa mga susunod pa pong araw kapag nagpatuloy na po ang paggulo.

0: niya ang impeachment trial diyan sa Senado. Very interesting po no, na
1: ma-witness. Sabi ng Malacanang hindi daw nag-monitor ang presidente. At mas kasi, marami ibang mahalagang bagay na ginagawa.
0: Ano naman daw eh, mas busy daw siya doon sa mga mas mahalagang bagay. Eh, kahit naman daw hindi umupo ang Pangulo at tutukan yan, makakarating at makakarating naman sa kanya yung mga detalye dyan sa impeachment trial.
1: Tsaka totoo din naman, uusad at uusad din naman ang impeachment trial. Kahit hindi mag-monitor ang presidente, at unay, wala namang kinalaman siya doon sa impeachment court.
0: At kahit naman din ang taong bayan, hindi ba? Kahit naman hindi nila tutukan at umupo para tutukan ang impeachment, publicly available naman ang mga records, pati na rin yung mga proceedings. So makikita pa rin nila.
1: Sabi nga nila, yun nga ini-impeach, hindi nga nag-show up sa impeachment court kahapon. Abagat ang sabi ho ni Attorney Michael Poway, syempre, parte ng karapatan ng kanilang kliyente po yun at hindi naman ibig sabihin hindi sumikot ang vice presidente, wala nang pakialam dahil kaya nga daw nandun yung kanyang mga abogado na napakarami.
0: Abangan nyo na lang po in one of these days, unang araw pa lang naman po kahapon. Kung hindi talaga sumipot until the last day, doon tayo magtanong at mag-question. Ano?
1: Eh, siyempre marami alam niya, laging nasa Malacanang yan eh.
0: Bata mo, pero boss.
2: Weird lang yung ba't nandun sa tabi ni Senator Chisi, Senator Sir.
0: Oo, no? Ba't hindi pa siya bumaba the right na after na na-elect si Escudero?
1: Ay, kaya nga eh. Kaya lang impeach. Impeachment ano court pang... naman na yun eh. Hindi naman yun ordinaryong Senado na lang na ang presiding officer, ang Senate President ng nasa taas.
2: Kaya itanong natin mamaya kay Attorney Tunggol. Yes, si Tunggol eh.
0: Si Senate Impeachment Spokesperson.
2: Bakit ganun ang setup? Siguro feeling ko dahil Senate President siya.
0: Makailangan ng presence niya doon. Formality, for process lang.
1: Kaya lang, kung ako din naman yun, wala naman na din akong gagawin doon. Pwede bang sa baba na lang ako at laging nakatutok ang camera, wala naman akong ginagawa na.
2: Wala. Yung set, parang masikip masya.
0: Masikip talaga dito. Ngayon dito pa nga. 6:01 ang ating oras. Susunod na po ang Gising Pilipinas kasama si Alvin El Chico. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po naman si John. Anong mataba?
0: Walang mat...
2: Sabi niya masikip eh.
0: Masikip yung pero, studio.
1: Ayun.
0: Pati yung Senado.
1: Babay na. Bukas po ulit. Ako po si John San Manabang.
0: Christian Yosores. Ingat po mga kapamilya.
1: Sikip na.
0: Sikip po.
3: Sada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita.

0: Wake up, wake up! Tuesday na! Wakey, wakey! 6:03 in the morning!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
1: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
1: Gising Pilipinas!
0: Morning! Mr. Gising, reporting in the morning, arriba-arriba, let's do this! Narito na po mga may init na balita ngayong Martes, ikalawang araw ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. No-show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Sa halip, pinili ng Vice Presidenteng humarap sa paglilitis sa pamamagitan ng mga abogado. Mula sa 24 na Senator Judges, 21 na lang po ang dumalo dahil hindi sumipot na nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa, nakakulong at suspindidong si Senador Jinggoy Estrada, gayon din ang naarestong si Senador Dante Marculeta. Pinuksan ni Senate President Sherwin Gajanian bilang presiding officer ang unang araw ng impeachment trial. Pero makalipas ng ilang minuto, inihalal si Senador Francis Escudero bilang

bagong presiding officer matapos paburan ng 12 senador ng Gatchalian Block, habang kumonta naman ang 8 senador ng Cayetano Block. Nangyari ang butuhan matapos amyendahan ang patakaran sa pagdilite sa sesyon ng senadong nakabuo ng quorum noong June 3, kung saan maaring maghalal ng presiding officer kung hindi pangulo ang nililitis. Pero bago na halal si Escudero, nanindigan ng magkapatid ni Piat Alan Peter Cayetano na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer alinsunod sa saligang batas. Matapos humingi ng tulong sa Google, nanindigan din si Senator Judge Robin Padilla na dapat pangunahan ng Senate President ang paglilitis. Pero depensa ni Senator Judge Kiko Pangilinan, hindi akma ang point of order ni Cayetano dahil hindi nakasaad sa konstitusyon na kailangang Senate President ang presiding officer sa paglilitis ng Vice Presidente o iba pang impeachable official. Iginit naman ng Senate Impeachment Court na hindi maring pilitin si VP Sara na dumalo sa paglilitis. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, gising na, bangon na, magandang umaga po sa mahigit 30,000. Mahigit 30,000 nakikinig at nanonood po sa atin sa pamamagitan ng YouTube. Iginit ng House Prosecution Team na ebidensya at hindi chismis ang ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement ng impeachment court o sa impeachment court, iginit ni Lead Public Prosecutor Gervil Luistro na walang halong pamumulitika ang mga ebidensya sa 4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dahil dito, umapila si Luistro sa mga senator judges na desisyonan ang impeachment case batay sa ebidensya at testimonya. Sa opening statement naman ng kampo ni VP Sara, iginit ni Defense Lead Counsel Sheila Sison na wala pang napatutunayang alegasyon ang prosekusyon sa kabila ng libo-libong dokumentong minarkahan sa pre-trial conference. Pinalindigan din ng defense team ang pagtawag bilang mini-trial sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint. Nakatakdang ituloy ang impeachment court ang paglilitis mamayang alas 2 ng hapon. Samantala, tumaas ang tensyon sa pagitan ng House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis. Kasunod po ito ng motion ni Lead Public Prosecutor Gervil Luistro na basahan o basahin ang 4 na Articles of Impeachment at dapat magpasok ng sagot ng Vice Presidente sa bawat artikulo alinsunod sa Senate Impeachment Rules. Pero kinisyon ang depensa ang musyong tinawag na pagsasayang ng oras at pinalilinaw kung pagbabasa ba ito ng sakdal kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang musyon at iginit na babasahin ang articles of impeachment sa final resolution o final resolution ng kaso. Iniutos naman ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio. Hindi pa minamarkahan o namamarkahan at may tuturing na ebidensya ang mga record na laman ng kahon kaya ipinababalik sa BIR. Ngayong araw, inaasahang unang ipipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensya sa 4 na artikulong may kaugnay naman sa pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ipinasabi na naman ng impeachment court sina NBI Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Kalilong para tumistigo sa sinasabing pagbanta ngayong araw at bukas. 6:08 in the morning, nagkatensyon sa pagitan naman ng mga pulis sa Trelista malapit sa Senado kasabay ng unang araw ng paglilitis. Nangyari ang tensyon habang nagmamarcha ang grupong Kilosang Bayan Kontra Kurakot. Nabuwag ang hanay ng mga pulis at piniyagang magmarcha ang grupo sa gate ng Senado para magsagawa ng pagkilos. Kinwestiyon ni Bayan President Renato Reyes ang pagharang sa mga realista lalo't walang maibigay na ipaliwanag ng mga pulis. Paliwanag ni NCRPO spokesperson Major Hayes Alasilo, pinaghiwalay lang ang dalawang grupo sa kapinayagan ng pagkilos. Mananatiling naka-full alert ang NCRPO habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, naaresto na po ang lahat ng kapwa-akusado ni Senador Dante Marcoleta sa kasong plunder na walang piyansa. Kahapon, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marcoleta at 3 kapwa-akusado kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu.

Ito sa Quezon City Jail, pinakahuling naaresto negosyanteng si Aristotle Viray sa gasolinahan sa Bonicerano Avenue sa Quezon City. Dinala naman si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos makaramdam ng pananakit ng dibdib at high blood pressure. Ayon sa DILG, posibleng tumagal ng 2 araw sa ospital si Marcoleta para sumailalim sa medical examination. Naniniwala si Defensor na ginagawa siyang target, kaya nangakong hindi titigil sa pagsasalita sa sinasabing katiwalian. Pero hinamon ng Malacanang ang dating kongresistang patunayan ang mga akusasyon. Balitang impeachment pa rin sa oras na alas 6:00, hiniling sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan para payagang makadalo sina Senador Dante Marcoleta at Jinggoy Estrada sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Naharap si Marcoleta sa kasong plunder dahil sa hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nakakulong at suspindido naman si Estrada dahil sa kasong plunder at graft, kaugnay na sinasabing pagtanggap na mahigit 500 million pesos na kickback mula sa mga flood control projects na banggit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ang hiling matapos igit ni Presiding Officer Francis Escudero, 16 na boto pa rin ang kailangan para makonvict ang Vice Presidente. Sangayon si Senator Judge Rafi Tulfo sa hiling ni Cayetano, pero isinulong na payagan ang 2 nakakulong na senador na panuuri ng paglilitis sa telebisyon o livecast sa halip na personal na dumalo sa paglilitis. Nakatakdang konsultahin ni Escudero ang mga senator judges kaugnay ng hiling ni Cayetano. Gising na, bango na, standby Radyo Patrol sa oras na alas 6:11. Bigo po si Pinay tennis star Alex Ayala na makausad sa quarterfinals ng Wimbledon Open sa London. Tinalo ng world number 17 na si Jasmine Paolini ng Italy ang world number 32 na si Ayala sa 4th round sa loob ng 3 set. Kala ko pa naman matatalo niya si Paolini. Nakadalawang beses niya natalo ito eh. Naku, na hindi nag-practice din ng todo yung bata. Eh pero gumawa na rin po o gumawa pa rin ang kasaysayan si Ayala bilang unang Pilipinang umabot sa 4th round ng Wimbledon Open. Samantala, tumasa naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. 3 piso at 30 sentimo ang dagdag presyo sa diesel, habang 25 centavos sa gasolina at 1 peso and 75 centavos naman sa kerosene. Ito na yung pangalawang sunod na linggo, ha. Last week, increase din tayo. This week, increase din tayo. Tumas pa ang presyuan sa kabila ng anunsyo ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na magdaragdag ng produksyon sa Agosto. Gayon din ang unti-unting pagbubukas ng Strait of Hormuz. Para sa grupong bayan muna, mistulang suwestyon lang ang price range ng Department of Energy eh dahil dagdag presyo pa rin ang pinatutupad ng mga kumpanya ng langis. Yung pinagmumulan po kasi yung sa gasolina, dapat negative yun eh. Negative 175 yung range. Negative 175 hanggang positive 25. Eh siyempre alam na this, kung ikaw negosyante, ano bang pipiliin mo? Rollback o increase? Eh di natural increase. Eh wala namang balak baguhin ang kagawaran yung issue po ng presyo ng petrolyo dahil nagsusumiti ng detalye ang mga oil companies, pero hindi lang pwedeng isa publiko ng Department of Energy. O isingit ko na rin, magandang balita pala ito. Simula ngayong araw, libre na po ang paglilipat ng pera sa ibang banko at e-wallet mula sa Land Bank of the Philippines. Ito ba inunahan ng BPI? Tapos sinundan ng RCBC? O ngayon, Land Bank naman. Baka naman sa iba namang banko, BDO, ano pa bang mga Metro Bank, yan, malalaki yan, Union Bank. Ano pa ibang bankong malalaki, Gilliam? PNB, East-West, yan, malaki din yan, Security Bank, baka naman, baka pwede din. Lahat na, China Bank, lahat na ng banko, May Bank. Dapat wala ng bayad para pabor po sa mga consumer. Ano po? Tinanggal ng 8 pesos na transfer fee sa InstaPay transaction. Gayun din sa 15 pesos naman sa PesoNet transfer. Bukod sa Land Bank, inalis na rin ng Union. Ayun pala, Union Bank naman. Ang service fee sa mga transaksyon sa banko online. Ipinatupad naman na limitadong 0 transfer fee sa InstaPay transaction ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos.
na nang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o BPI.

0: Samantala po natin yung ating mga radio patrol sa oras na alas 6:14. Unahin natin lagay ng trapiko sa kaba ng EDSA southbound sa pamagitan ni Rowen Cueto. Rowen!
1: Umaga, unti na bumibigat.
0: Paano from the top hindi ka nakuha sa umpisang sabi mo ano ka mo?
1: Good morning, Alvin. Sa kahabaan ng EDSA ngayong umaga, unti-unti na bumibigat ang daloy ng traffic sa EDSA Santolan southbound, light to moderate traffic na nagsisimula ng humaba ang pila ng mga sasakyan sa Ortigas flyover southbound. Makapal na rin ang daloy ng mga sasakyan pero tuloy-tuloy pa rin ang usad. Samantala sa EDSA Ortigas at EDSA Shaw underpass southbound, wala namang namumuo ang traffic at maayos pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Dinaanan natin ang ilang mga gasolinahan, Alvin, dito sa mismo sa EDSA Shaw at inabot natin ang presyo na nasa 73.80 pesos hanggang 76.80 centavos kada litro ang diesel sa isang gasolinahan, habang 70.90 centavos hanggang 71.90 kada litro naman ang gasolina. Sa isa pang gasolinahan, nasa 75.90 centavos hanggang 80.60 centavos kada litro ang diesel at 75.30 hanggang 80.20 kada litro ang presyo ng gasolina. Dahil nga yan sa panibagong dagdag presyo na 3 pesos at 30 centavos kada litro sa diesel at 25 centavos sa gasolina at 1.75 pesos sa kerosene. Muling umaaray ang mga tsuper at motorista dahil sa malaking bahagi ng kanilang arawang kita ang napupunta lamang sa pagpapagasolina sa halip na naiuwi sa kanilang pamilya. Ayon nga sa nakausap ng Radyo Patrol na taxi driver, kung dati ay nasa 500 lamang hanggang 1,000 piso lamang ang kanilang pinapagas, ngayon ay umaabot na ito sa 1,000 hanggang 1,500 piso. Sa halip na maging kita, malaking bahagi na ito ang napupunta lamang sa pagpapagasolina. Ganito rin ang sentimento ng mga tricycle driver na tila sanay na sa pagbabagong presyo ng langis.
2: Wala na siguro pagbabago. Taas baba, ganun lang naman yan.
3: Hirap sa mga driver. Kagaya namin, taxi driver, halos wala nang kinikita siya, napupunta naman sa gasolina.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMF.
0: So mga gasolinahan na may minus 10, so kung 70 plus yan, 73, 74, o hindi mga 60 plus lang sa mga jeep at mga UV Express, ano? May, ang mga nadaanan mo ba may minus 10 o hindi karamihan may minus 10?
1: Alvin, yung mga nadaanan natin, particular dito sa may EDSA Show, ay lahat sila ay may minus 10 para sa mga public utility vehicles. Yan, Alvin, yung mga minus 10 na yan ay hanggang, nabasa natin kanina, ay hanggang ngayong buwan na lamang. Pero hindi pa natin sure kung hanggang kailan ngayong buwan.
0: Dapat i-extend dyan. Kinukrakot lang naman yung pera sa gobyerno. Ayan, kitang-kita natin, hindi ba, na naibibigay natin sa mga chopper at mga driver ng UV Express na talagang pasasalamatan mo dahil direktang tulong sa mga driver na dapat nga i-extend pa yan sa ano eh, pati sa mga taga-TNVS at pati sa mga tricycle driver, Ruen.
1: Tama ka dyan, Alvin. May nakausap nga tayo kanina, tricycle driver at saka taxi driver. Sabi nila malaking tulong nga ito para sa kanila para makabawas sa gastusin, lalo na sa mga gasolina. Umaaray din kasi sila dahil malaking nga yung kinakain sa kita nila. At saka dahil nga sa taas ng presyo ay kakaunti na lamang ang naiuwi nila sa kanilang mga pamilya, Alvin.
0: Ay, panawagan natin sa Department of Energy kay Secretary Sharon Green na i-recommenda rin na isali, hindi naman yung private. Kasi pag sinali mo naman tayo mga privado, talagang mauubos ka agad yan. Ano po? Kung hindi yung mga transport sector, yung mga public transport kagaya po ng TNVS, pati na rin po yung mga tricycle driver, isali nyo na rin po sa diskwento kahit 5 piso na lang sila. Yung diesel na lang yung 10, pero yung sa gasolina, 5 piso. Malaking bagay din yung ganong kalaking diskwento, Rowen.
1: Tama ka dyan, Alvin. Yung nakausap nga natin itong isang private vehicle dito na nagpagasolina kanina mga 5:30 na umaga, sabi niya sa akin, kaya siya maaga nagpagasolina ay kasi mahal na daw talaga kasi malaki yung tataas ng diesel. At the same time, ginagamit niya kasi yung sasakyan niya para pampasok. Kung araw-araw siya bumibiyahe, malaki din yung konsumo niya sa gasolina at diesel, Alvin.
0: Tama yan. Thank you. Maraming salamat kay Rowen Cueto. Thank you, Rowen. Ako nagkarga, nag-full tank ako noong weekend. Kulang 5,000. My goodness. 5,000. Ano? Hindi pa yan sagad, ha? Ibig sabihin, hindi yan 0-0. Kung hindi, parang 1/4 pa eh. Tapos kulang 5,000. Ang sakit. Punta natin si Trish Salindo. Go, Trish!
4: Good morning, Alvin. Nag-aabiso na ang ilang tindera ng isda sa Quinta Market sa inaasahang mas counting supply ng isdang nahuli mula sa dagat kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan ngayong Linggo. Kahapon

0: pa lamang 5 kilo na lamang sa kada klase ng isang dagat ang naibenta ng tinderang si Mercy mula sa karaniwang 10 kilo. Kaya naman diskarte na lang anya na dagdagan yung kinukuhang frozen o di kay dagdagan ng supply sa tilapia at bangus na mula lamang sa fish pond. Narito kanyang pahayag.
1: Lalo kahapon, walang dating. Buti nga ngayon, may dating ang sambales. Kaya may galunggong, may yellowfin. Kahapon, wala yan. Pahirapan. Nahabagat na eh. Siyempre, yung mga parte niyan, pahihintoy mo na. Yung mga next days natin, walang isda, lalong wala. Tuwi mo na lang, eksakto na lang, pangkain mo na lang. Kahapon yan, negative pa.
0: Agbin tumaas na sa 220 pesos yung kilo ng galunggong mula sa dating 150 pesos. 240 sa kilo ng bangus at 130 sa kilo naman ng tilapia. Nagiging alternatibo na rin anya ng mga mamimili yung yellowfin na 210 pesos kada kilo. Wala pa namang nagiging pagtaas sa presyo ng gulay mula Bagyo ngayong araw sa kabilang naasahang pagpasok ng super typhoon. Kabilang nga doon sa mga binabantayan sa presyo ng gulay tuwing maulan ay yung mga talong, repolyo at patatas. Samantala, nagmahal na ng 30 pesos yung kilo ng sitaw mula sa dating 100 piso. Walang paggalaw sa presyo ng manok, Alvin, na 200 pesos pa rin sa choice cut o isang buong kilo, habang 10 piso yung binabasa naman ng baboy na 360 pesos at 420 pesos sa liempo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo. Maganda-maganda umaga po sa lahat mga tapos na mag-jogging. At sa mga magja-jogging pa lang, yung mga trentahin yung edad sa studio na tapos na raw mag-jogging, kagaya ni Jeryl Toledo. Jeryl, umayos ka. Ganun din si Mac Puno at si Joven Almandres at si Jeryl, bago mag-6 daw, tinapos na yung pagja-jogging habang para makapanood sa akin at magkape-kape. Okay yan, ha. Ganun talaga pag medyo may katandaan na, kailangan may stretching, ha. Importante yung stretching at importante yung exercise. Galaw-galaw! Noel Alamar, go!
3: Maro, Noel? Yes, Alvin, nakatakot na magsagawa ang Department of Public Works and Highway ng desilting at pagpapalawak ng daluyan na mag-asawang ilog sa ilalim ng programang Oplan Kontrabaha upang mabawasan ang pagbaha sa mga tubalidad sa ilang bahagi ng Natural Highway dito sa Oriental Mindoro. Layunin ng proyekto na mapabuti ang daloy ng tubig at maiwasan ang pag-awap ang ataw ng ilog tuwing tag-ulan. Ang pagbabaw at pagsikip ng mag-asawang ilog na sumasaklaw sa mga bayan ng Lauhan at Victoria ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbaha sa mga karating lugar. May inisyal na pondong 11 milyong piso ang inilaan para sa proyekto na bahagi ng patuloy na programa ng DPWH para sa flood control at disaster mitigation sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
2: Thank you, maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga kina Grace San Mateo, Ted Cua, Paolo Abadde ng Virac Catanduanes. Sisunod natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, good morning!
4: Good morning, Alvin. Nadakip ng mga operatiba ng Zambales Police ang itinuturing ng pulisya na notorious leader ng Leondencio Criminal Gang sa operasyong inilatag sa Subic, Zambales. Naaresto din ang 4 pa nitong kasamahan ng isa ay high-value individual sa drug operation sa inilatag na buy-bust operation kung saan nakasamsam ang pulisya ng higit sa 68,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Ayon kay Zambales Police Director, Police Colonel Benjamin Ariola, ang leader ng criminal gang na naaresto ay konektado din sa Mercurio Criminal Group sa Zambales. Ang limang suspect ay sasampa ng kasong kinasasangputan ng mga ito kabilang ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
2: Thank you. Maraming salamat, Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: Si Justice Ascuna pala nasa Zoom na. Justice, saglit lang, isisingit ko itong lagay ng panahon. Importante po ito, Justice, dahil inaasahan papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon ngayong araw. Ulitong namataan sa silangan ng Southeastern Luzon at tatawaging Bagyong Inday kapag pumasok na po ng Philippine Area of Responsibility. Hindi ito tatama sa kalupaan sa bansa pero palalakasin po ang habagat na magdadala ng malakas na ulan sa malaking bahagi

0: Visayas at Luzon, kabilang narito sa Metro Manila. Pagandaan po natin, may pag-ulan simula mamayang gabihan. Mananatiling super typhoon ng Bagyong Inday hanggang sa paglabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Salang na po natin kaagad si former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Isa po sa bumalangkas ng 1987 Constitution. Magandang umaga po sa inyo, Justice.
1: Magandang umaga po naman sa inyo.
0: Opo. Salamat po. Opo. Hingi lang po kami ng konting insights po ninyo dahil nagkaroon ng mainit na debate po kahapon dyan sa impeachment court. Ano po? I don't know kung sino ang mas may punto. Ano po? Ito bang magkapatid na Cayetano o yung iginigit naman ni na Gatchalian, ni na Pangilinan, na hindi din nakalagay yan sa saligang batas eh. So pwedeng maghalal ng presiding officer ng impeachment court kapag hindi presidente ang nililitis. Justice?
1: Sa palagay ko po ay ang Senado ay maaaring pumili ng sinuman sa kanilang miyembro na magiging presiding officer sa paglilitis ng impeachment. Dahil sa saligang batas po, hindi naman nakalagay kung sino dapat ang mag-preside, maliban lamang kung ang presidente ang respondent kung saan nakalagay dapat ang Chief Justice ang mag-preside, ngunit hindi makaboto. Sa makatuwid, ang Senado ang may karapatan pumili kung sino ang mag-preside. At saka nakalagay din po sa saligang batas sa Section 3, Subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatang magkaroon ng rules upang mag-implement ng section na ito ng saligang batas. So they have the power to the rules to effectively implement the provisions of this section. So kasama po din ang rulemaking power ng Senado, ang role kung sino ang mag-preside sa impeachment trial.
0: So ano po ang masasabi ninyo, Justice, doon sa ipinresent na deliberation ng magkapatid? Ano po? And true enough, pag hindi daw klaro kasi, basahin ninyo yung deliberation nung nagbalangkas. Kasali po kayo doon, Justice, although hindi kayo nabanggit doon sa conversation o hindi sina Davide at saka si Munsod. Ano po? May bali ba yun na yun ang kanilang intensyon nung ginawa nilang provision na yun ng saligang batas?
1: Palagay ko po yung interpretation dyan eh. Marami pong posibleng interpretasyon, ngunit ang provision ng saligang batas ay maliwanag po eh. Hindi na kailangan interpretasyon yan eh. The Senate and the House, pareho, they have the power to adopt rules to effectively implement the provisions of this section. And question of who will preside is part of that rulemaking power.
0: Ibig niyo sabihin, Justice, kung talagang importante para sa mga bumalangkas ng konstitusyon yung bagay na yon, o di dapat nilagay nila yun ng malinaw, the fact na hindi nila nilagay ng malinaw, o di ibig sabihin, pwede. Ganun bang ibig niyo sabihin, Justice?
1: Opo, hindi na po kailangan ilagay yan dahil meron namang parliamentary practice na kung saan na talagang the chamber has the power to adopt rules regarding who will preside in its proceedings.
0: Pero pwede naman, kung gusto po ng magkapatid na Cayetano, pwede naman pong dalhin ang usapin sa Korte Suprema Justice, ano po?
1: Pwede rin, pero sa tingin ko, hindi makilahok ang Korte Suprema sa bagay na yan dahil maliwanag na karapatan ng Senado yan at ito isang political question.
0: Apo, opo. So ibig sabihin, kahit dalhin mo yan sa Korte Suprema, baka hindi din resolbahin ng Korte Suprema dahil magkalibel, magkapantay sila na branch ng gobyerno, Justice?
1: Opo, separate institution at sa yun ang tinatawag na political question. Matters left entirely to the discretion of one department.
0: Apo.
1: Hindi dapat makilahok yung other departments.
0: Apo, ay kaya din siguro hindi pa dinadala sa Korte Suprema ng magkapatid, kasi baka yun din yung kanilang pag-iisip. Ano po? So let us set that aside, Justice. Doon naman po sa

0: palagay ko hindi rin nagbabago yan dahil miyembro pa rin siya ng Senado at ang basihan ay ang members of the Senate. So nanatili silang miyembro ng Senado, dapat kasama sila sa pagbilang ng two-thirds na kailangan na sa voting threshold to convict the respondent.
1: Po. So paano yung stand ninyo? Kailangan din tama si Senate President Cheese, si Presiding Officer Senator Cheese Justice.
0: Alin pa?
1: Tama po siya na 16 ang kailangan to convict.
0: Alin ang kailangan?
1: 16, 16 po Justice ang kailangan to convict.
0: 16 po dahil 16 talaga. 24 ay 16.
1: Opo, pero hindi ho ba unfair naman yun kung may tatlo na hindi naman nag-participate and yet ibabangga dun sa 14? Ano po, naalala ko ang sabi dati ni former Senate President Franklin Drilon, paano kung ang natira na lang ay 14 o 15 na lang? For whatever reason, nagkasakit o nasuspindi, di imposible na pong magtanggal ng isang impeachable official kasi kailangan talaga ng 16, Justice.
0: Regarding yun sa mga nasususpindi o kaya nagtatago, kaya nagkasakit at hindi maaaring sumama sa deliberasyon sa Senado, iba po yung question kung maaari ba silang bumoto o yung in question na kasama ba sila sa pagbilang ng two-thirds vote to convict.
1: Po.
0: So, totoo, hindi sila maka-participate sa pag-deliberate. Hindi sila maaaring sumama sa debates dahil nagtatago sila o kaya detinado. So sa pagbutuhan, hindi sila kasama. Ngunit sa pagbilang sa two-thirds, kasama sila.
1: De, tama dahil, po.
0: O senador pa rin sila.
1: Tama po, Justice. Okay. Ang ibig niya lang sabihin is, halimbawa ang naiwang senador na lang na existing, for whatever reason, yung iba nakulong, iba nagkasakit, halimbawa lang po 15 lang o 14 lang. So ang ibig niyo po bang sabihin, imposible ka na ngayon magtanggal ng isang impeachable official dahil hindi kayo abot ng 16 eh. Sabi ninyo, ang pinaka-threshold, 16, hindi ho ba? Paano yan kung ang naiwan na lang senador ay 15? Di ibig sabihin, hindi kayo makakapagtanggal ng impeachable official?
0: Ang interpretasyon ko dyan ay it's not based on the 24 all the time. It's based on the number of members of the Senate at any given time. So if there are only 14 left, that should be two-thirds of 14. Yun ang, as long as there is a quorum, you count two-thirds of those members who are left. Yun ang tingin ko. Ang interpretasyon dyan. Ngunit merong ibang interpretasyon na fix yung computation sa 24.
1: Opo.
0: Na pagsabing all the members of the Senate, ibig sabihin palaging 24 ang basihan. I don't believe that. I think it is the actual members. Hindi po maliwanag sa Supreme Court decision yan kung actual members or yung members na naka-define sa Constitution na maximum members ng Senado.
1: Ah, okay. So, ibig sabihin, Justice, sa ngayon, sa kaso halimbawa ngayon, kung 21 lang sila, pwedeng ilaban legally na dapat ang two-thirds ay ibangga sa 21 at hindi sa 24?
0: Hindi po, dahil ngayon na 24 pa rin ang members of the Senate. It's the one that will lessen that is death, resignation, or removal. Yun lang.
1: Okay. So, 24 pa rin sila. It's just that indisposed yung tatlo, yung dalawa nakakulong, yung isa naman nagtatago. Pero, senador pa rin sila. That's what you're saying.
0: Opo. Correct. Senador pa rin. Kaya kasama sa pag-compute.
1: Opo. Ngayon, ibang usapan po kung may namatay, may permanently incapacitated, may na-remove from whatever sa serbisyo. Ibang usapan po yun. Ibig sabihin, hindi na talaga abot ng 24 ang ating mga senador.
0: Opo. Hindi po ibig sabihin na hindi na sila kasama sa pagbilang dahil senador pa rin sila. Ngunit, hindi sila maaaring bumoto. Hindi sila kasama sa proceedings dahil wala sila, absent sila. Pero kahit na absent sila, senador pa rin sila.

0: Opo.
1: What about doon po sa panukala ni Senator Cayetano na hilingin po sa Sandigan Bayan kung pwede pong mag-participate o manood ng hearing yung dalawang nakadetineng senador? Sa palagay po ninyo, pwede pong gawin yun? Mag-participate din po sila at pupunta sila sa Senado pag may pagkakataon o malabo po yun?
2: Sa Senado po yan, sa rules nila kasi ngayon, kailangan physical presence upang mag-participate sa paglilitis.
1: Mm-hmm.
2: Kaya hindi pwedeng mag-participate yung nakadetain dahil absent sila.
1: Mm-hmm.
2: Ngunit maaaring baguhin nila yung rules. Kung sakali, maaaring sabihin ng rules na a member can participate by online participation through digital or online participation at kung papayagan yun ng authorities ng prison, for instance, maaari yun. Pero sa ngayon, hindi pwede yun sa kasalukuyang rules ng Senado. Kailangan physical presence to participate in the proceedings.
1: Thank you. Justice, maraming salamat po sa insights po niyo. I'm so happy na ang galing niyo pa rin sumagot, Justice. Ano po, napakabait. Thank you po. Maraming salamat po. Napaka-patient.
2: Thank you.
1: Mabuhay ka si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. 80 plus na si Justice. Ang sharp na sharp pa rin po yung mind. Ang galing, isa po sa bumalangkas yan sa 1987 Constitution. So, ang posisyon ni Justice, hindi nakalagay. O di siya pwedeng maghalal, hindi nakalagay sa saligang batas. Akala ko talaga may bali yung mga deliberation na yan para makuha po yung intent ng framers ng Constitution. Tama nga naman, kung talaga importante yun, di dapat nilagay yun sa saligang batas. Ni huma. 6:37, maganda umaga sa iyo, Honey Reyes ng BDO. Uy, kakaminsyon ko lang ng BDO, Honey. Ganon din si Paolo Balden ng Virac Catanduanes, gising na gising na rin. At si MS, at si pati daw kuryente, mataas, maawa naman kayo sa amin. Kami din tumaas . Ganon din si Ronald Lim. Tumaas ba ang bill ninyo sa kuryente? Ano kung may balita nga ako na ang sa spot market daw, lalong tumaas. Sabi ni Jasper Del Rosario, kain po tayo ng tusilog. Wala, ako kasama niyo sa almusal. Ako wala namang almusal. Loyal Gising Pilipinas from Manila Central Post Office Registry Unit. Hagawad Marlon Nasyon, magandang umaga din sa iyo. Ganon din si Comics 13. At si Master Amadeo, gising na rin. At si Lolit Campanero, nakatutok na sa Radyo 630. At si Mamel si Balion Florentine. At si Josh Kyle Edip at si Sarah Concepcion. Actually, 40,000 na po ang nakatutok sa atin sa YouTube, ha? Ay, magko-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Ang pag-asa pa Philippine Atmospheric Geophysical. Ano ngang A sa dulo ng pag-asa? Ay, marami kasing A sa pag-asa . Philippine Astronomical, hindi, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical. Ano, isang A pa? Service. Pag-asa na nga lang sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Boses na gigising sa umaga.
4: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa publishers.
6: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.

0: Happy 40th Anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
3: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta, DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas!
5: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico.
6: Gising Pilipinas.
7: Si Butch Garcia ng Land Bank nandiyan din. Ha? Sabi niya, zero fees na kami. Ha? Very good, Butch. Ma'am Lina ho, maganda umaga sa iyo. Teka muna, punta natin yung Pag-asa. Ustinger.
8: Oy!
9: Alerto sa bagyo at habagat.
7: Hindi ka alerto, Camille. Hindi ka alerto masyado, medyo mabagal pa. Kasi wala pa raw yung bagyo eh. Ma'am Grace Castaneda! Maganda umaga po sa inyo, Ma'am Grace Castaneda ng Pag-asa. Yung Pag-asa po pala, mali po ako kasi matagal ko na minemorize yan. High school pa lang ako eh. Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. In simple words, Pag-asa. Doon na lang tayo sa Pag-asa para mas madali. Ma'am Grace, good morning!
10: Yes po, good morning din Sir Alvin at sa atin po mga taga-subaybay. Sa ngayon, easterlies pa rin yung naka-apekto dito sa may eastern sections ng northern at central Luzon. So mostly dito po sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila. Maging sa area din po ng Visayas kung meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly ito po ay dala ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Ay mga biglaang pag-ulan lamang po ito, mostly sa hapon at gabi. Well, sa area naman ng Zamboanga Peninsula, Insula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat. For this morning po, medyo mababa pa yung chance sa mga pag-ulan. Ngunit pagsapit po mamayang hapon at gabi, possible po mas mataas na yung chance sa mga scattered na mga pag-ulan natin. Dala naman po ito ng habagat na slightly mahihila na po nito ni Bagyong Bavi. So ito naman si Bagyong Bavi, yung nasa labas pa po ng ating area of responsibility. Huling namataan sa line 2000, 10 kilometers east of central Luzon. So possible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility mamayang gabi or bukas ng early morning. And bibigyan po natin ito ng local name na Inday. So generally, west-northwestward yung pagkilos nito, mananatili po itong malayo sa ating kalupaan, ngunit posible po yung close approach sa area ng Batanes. And also, may kalakihan din po yung radius nito. So kahit hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan, magtataas pa rin po tayo ng wind signals sa ilang area or dun sa may northern and eastern sections ng northern Luzon. So possible po yung highest natin is wind signal 2 or 3. And yung earliest possible na mag-raise tayo is tonight din or bukas po ng early morning.
7: Mga kailan yung pasok niyan sa Philippine Area of Responsibility, Ma'am Grace? Mamayang gabi? Kasi nakikita natin yung buntot niya mukhang pasok na po sa linya eh.
10: Medyo po yung trough niya is nandito po sa loob na ng FAR. So offshore pa po sa anumang bahagi ng landmass natin. And yung pasok

0: niya po either mamayang gabi or bukas po ng early morning.
1: Pero hindi naman po siya tatama sa kalupaan. Eh kaila ikamoy, hihilahin naman niya pataas yung habagat.
0: Yes po, tama Sir Alvin. So etong si Bagyong Bavi, mostly yung pag-ulan sa kayong bugso ng malakas na hangin sa northern and eastern section po ng Northern Luzon. And then yung mostly yung western section po ng ating bansa is makakaranas din po ng mga pag-ulan hanggang sa malalakas po ng pag-ulan. Dala naman po yun ng habagat na i-enhance nitong pre-inday po natin.
1: Ma'am Grace, kung hindi po siya magbabago ng direksyon, pag nagtuloy-tuloy lang po siya na mahagip ng konti yung Batanes, pero yung sa taas natin, yung tatamaan niya, di mga ano, mga Taiwan, China.
0: Possible po dito siya sa may silangan ng Taiwan. Either doon po siya magli-landfall or magpapass close lang din po siya.
1: Pero sure na po yun na hindi na talaga siya magla-landfall sa Pilipinas? O pwede pang magbago ang direksyon nitong inday na ito?
0: Sa nakita po natin, less likely po talaga yung landfall scenario. Though, mahahagip pa rin po tayo ng outer ring bands niya dahil may kalakihan po yung kanyang radius.
1: Ayan. Oh, maghanda po tayo ha. Siguro, pati yung mga taga Metro Manila, Ma'am Grace, magiging rainy po ang weather simula mamayang gabi hanggang the rest of the week na?
0: Mamayang gabi po, kung may mga pag-ulan isolated pa lang po, hanggang bukas po yun, by Thursday, doon lang po natin unti-unting mararamdaman yung habagat. Kasi yung habagat po for mamayang gabi, mag-start pa lang dito sa may southwestern portion po ng Mindanao. And then habang mas pakilos papasok itong si Bagyong Bavi, mas lalawak po yung apektado ng habagat natin. So tomorrow, yung malaking part na ng western section ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, by Thursday po, lalo na yung hapon or gabi onwards, kasama na po tayo dito sa Metro Manila, pati yung ilang areas pa po ng Central Luzon. And then by Friday, dun pa po yung mas hanggang malalakas pa po ng mga pag-ulan natin na mararamdaman.
1: Tapos yung rainy weather, Ma'am Grace, hanggang kailan po? Buong weekend, Saturday, Sunday, maulan?
0: So ngayon po nakikita natin, possible Saturday, Sunday, may mga scattered na mga pag-ulan pa din po tayo generally. So maulan ba rin po yung panahon natin?
1: Pero wala namang kasunod po, Ire, na umaali-aligi dito kay Bavi.
0: Sa ngayon, wala pa po tayong nakikitang kasunod. Though kung ibabase po natin dun sa TC threat potential po natin, posibleng next week is meron pa po tayong mga kasunod na weather disturbance.
1: So
0: but ngayon, wala pa.
1: Pa
0: po tayong nakikita.
1: Oh my goodness. Anyway, bagyo season na rin naman po kasi talagang pasukan ng bagyo sa mga ganitong buwan. Ma'am Grace, di ho ba?
0: Yes po, tama po. Ito na po yung season po natin kung saan marami po talaga yung mga bagyo na pumapasok or nabubuo sa ating sa loob po ng par natin.
1: Ayan na, maagang nag-advise po sa atin si Ma'am Grace, kaya paghandaan po ninyo ha. Ma'am Grace, thank you po. Mabuhay kayo dyan sa pag-asa.
0: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Thank you. Si Ma'am Grace Castaneda po ng pag-asa. Ibang pag-asa naman yan, Ted Kuwa. Sabi ni Ted Kuwa, di ba akala niya yung pag-asa, Philippine Amalgamated? Iba naman yun. Kay Stephen Kuwa naman yun. Ibang pag-asa naman yun. Hindi tungkol sa klima o sa bagyo, kundi tungkol sa mga supermarkets. Si Attorney Reggie Tonggol. Ang nagpagsalita po ng Senate Impeachment Court, ipasok na po natin kagad dahil may isa pang guesting ito. Busy yung mama. Nag-briefing pa po ito kagabi. Kahapon, pagkatapos po ng hearing ng Impeachment Court. Kaya samantalahin po natin ang presensya ni Attorney Reggie. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
2: Magandang umaga sa inyo ulit, Alvin.
1: Mukhang freshness pa tayo. Hindi pa masyadong haggard bugbog si Attorney Reggie. Pakalawang araw pa lang naman, Attorney Reggie.
2: Tama ka dyan, nagbilang anghel ka kasi.
1: Anyway, anong inaasahan natin for today? Anong isasalang sa araw na ito ng prosecution?
2: Yung mangyayari today, Alvin, yung pagpresenta doon sa dalawang agent ng NBI na pinatawag ng prosecution, ito pa rin yung related doon sa pagpresenta nila ng mga ebidensya ukol doon sa Article 4. Matatandaan na yung Article 4 will necessarily rely on the videos of the Vice President Duterte. Mm. Yung mga sinabi niya doon na seditious daw or will amount to grave threats. So kaya yung NBI agents na yon will, according to the affidavits that was already attached in the pre-trial brief, will be authenticating the videos na nakita nila doon sa mga social media posts, at saka will just testify on how the custody of those videos came about bago maipresenta sa impeachment court o mailakip doon sa articles of impeachment. Kaya yun lang yung mga aabangan natin mamaya.
1: Opo, attorney, hindi ba parang para mabilis lang po yun? May nakasalang pa ba? May nakapila pa ba after nung NBI? O dun lang si Sentro yung hearing today?
2: So far, dalawa kasi yung NBI agent na pinapatawag, and we are expecting one witness today and then one witness tomorrow para tumapat yung one witness sa isang araw na na rule natin, no? Kaya parang dalawa pa lang muna. I think the prosecution also would like to get a foothold first of kung paano yung technique din ng depensa, mm-hmm. at saka kung ano rin yung paano mag-judge yung ating mga hukom ukol doon sa mga evidentiary issues na pwedeng mailatag mamaya sa floor ng impeachment court. Kaya dalawa lang muna yung tatawagin for this week.
1: Kasi hindi pa na, wala pa namang mga cross-examination yan, attorney, di ba? Kasi panahon pa ngayon ng pagpipresenta ng ebidensya ng prosecution. Or pwede na bang tanungin din ng depensa yung witness ng prosecution at this point?
2: Yung pagpapresenta ng isang witness, ibig sabihin nun, Alvin, i-direct ng prosecution yung pagtatanong. Mauuna muna yung prosecution. Pagkatapos, hindi muna aalis sa upuan niya yung testigo kapag natapos na yung pagtatanong ng prosecution. Hihintayin niya yung depensa na makapagtanong, at yun yung tinatawag natin ng cross-examination. At doon sa cross-examination, itetest ng depensa yung testimonya at saka kredibilidad ng NBI witness tungkol doon sa mga sinabi niya during the direct examination ng prosecution. Pagkatapos naman noon, pag natapos na yung depensa, pwedeng mag-redirect examination o paglinawin yung mga testimonya ng NBI agent na nasabi doon sa cross-examination para maisalba kung ano man yung napunto na pambubutas dun sa testimonya niya. Pagkatapos naman nun, meron ulit pagkakataon yung depensa para makapag-recross examination naman ang tinatawag, para dagdagan pa yung kanyang cross-examination at butasin ulit kung ano yung mga naisaad nung witness o testigo doon sa kanyang redirect examination. Ayun, so ganun, magkakaroon ng palitan mamaya ng mga pagtatanong. Makikita mo yung doon sa direct examination, hindi po leading questions yun. Parang ang mga tanong dyan, what, where, why, how,
1: basic,
2: who, puro open-ended yun. Pagkatapos doon sa cross-examination, puro leading questions, answerable by yes or no lang.
1: Opo. And under the rules of the impeachment court, attorney, lahat ng senador na gustong magtanong, pwedeng magtanong. Walang limit po yun.
2: Tama ka. Ang limitasyon lamang po dyan ay yung time limit na kailangan ay 2 minutes lamang bawat senador, kasi hindi pwedeng matagal to, dahil kung 24 yon times 2, so at kung sa hahaba pa yon kesa sa 2 minutes, medyo wala nang katapusan yung pagtatanong. Katulad ng parang sa mga Blue Ribbon Committee natin, nakikita naman natin kung paano sila magtanong. So eto, limitado lamang sila sa 2 minutes.
1: Apo, pag may desisyon yung presiding judge, ano po, presiding senator judge, at hindi nagustuhan ng ibang judges, senator judges, paano sistema, no? Pwede bang i-overrule ng ibang senador ang hatol ng presiding officer?
2: Tama ka dyan. Kunwari, example lang ha, doon sa pagsasabi ng testimonya ng direct, biglang magtatayo yung depensa, sasabihin niya, irrelevant, objection, irrelevant. Oh. Ibig sabihin, walang kinalaman doon sa Article 4, o sa mga dapat na patunayan para sa Article 4. Ang gagawin ng presiding officer, syempre magdedebate yung dalawang panig kung irrelevant ba o relevant ba. Yung presiding officer, sasabihin niya sustained or overruled. Pag kunwari, sinabi niya either way, sustained or overruled, pwedeng may isang senator judge na tumayo at questionin yun. At put forth in a vote yung decision na yon o resolution ng presiding officer at pagbubotohan kung relevant ba o irrelevant yung isang sagot o tanong nung nag-direct o nung nag-cross.
1: So kung ang tanong ay pwedeng i-overrule ng miyembro ang presiding officer, yes, pwede siya i-overrule by a majority vote.
2: Tama ka dyan.
1: Okay. Ngayon, may mga nagtatanong, without being too legalistic, Attorney Reggie, bakit daw po hindi pwedeng pilitin si Vice President Sara na humarap sa korte?
2: Isa po kasing well-entrenched rule po sa aming mga sa ating saligang batas, no, yung ating tinatawag na right against self-incrimination. So, yung nasasakdal po o yung respondent ay may absolute right na wag po umupo bilang o mag-appear po doon sa proceedings po. Ang appearance niya po ay pwede pong through counsel lamang, katulad po na nangyari, at yung kanyang appearance din ay pwede rin through pleadings. Ibig sabihin, yung paghahain niya po ng answer, yun na po ay ikukonsidera bilang voluntary appearance po nung partidong nasasakdal o nung respondent.
1: Ibig sabihin,
2: so, yung po, hindi po siya pwedeng pilitin na magsalita ng laban sa sarili niya. Dahil meron po tayong ganung rule sa Bill of Rights natin, Article 3 ng ating Constitution, absolute po yun. At walang kahit na ano pong hukuman pwede makapagpilit sa kanya na umaten po personally.
1: Pero kahit hindi siya magsalita, attorney, yung magpakita man lang siya doon sa impeachment court, hindi pa rin. Kasi sabi mo, meron siyang right against self-incrimination, pero hindi naman siya magsasalita. Eh. Nakaupo lang siya doon, na humarap lang sa impeachment court. Hindi pwede yun.
2: Tama ka po doon, pero natapos na po tayo doon sa punto na yun. Nung sinamon po siya, kaya po ang tawag sa kanya summons, pinapatawag po siya para harapin niya yung kanyang mga charges. At hinarap naman po niya yung hamon na yun sa pamamagitan po na paghahain ng kanyang answer at pagpasok ng appearance ng kanyang mga abogado po. So yun po, under the law, ay considered na po na appearance kahit na walang physical appearance po. Alam ko sa ating mga ordinaryong tao, parang hindi, kailangan may physical appearance.
1: opo.
2: Sa atin po, sa batas po natin, may mga tinatawag na ganyan po, na implied po na nag-appear na siya as if parang personally na rin po siyang nandoon.
1: Opo, the fact na nag-hire siya ng lawyer, meron siyang representation, is already parang nag-accede na siya sa jurisdiction ng court. Parang ganun ibig niyo sabihin, attorney. Ibig sabihin, nagpasakop na siya sa jurisdiction ng impeachment court.
2: Tama ka po dyan.
1: Okay, ngayon, dun sa sinabi po ng magkapatid na Cayetano, I know na desisyonan na rin naman ng impeachment court, attorney, ano po, pero papaliwanag nyo nga po, kasi may sinasite po na deliberation yung magkapatid eh. At pag binasa mo yung deliberation, parang oo nga, yun yung punto actually ni Senator Pia kahapon na basahin nyo, nandyan o, yan ang intent ng framers ng Constitution, although nag-decide na nga po yung presiding officer, kaya parang nabaliwala na rin po yun, attorney. Pero ipaliwanag nyo nga po, bakit gano'n na naging posisyon ng korte?
2: Yung desisyon po ng korte ay panindigan po yung kanilang naging desisyon sa pag-amyenda nung Resolution 39 o nung Senate Impeachment Rules para payagan po yung ating majority ng mga senators na makapag-elect ng presiding officer. Kasi maalala nyo po, no, na hindi naman po parating mataas na opisyales ang pwedeng ma-impeach. Katulad na lamang po ng ombudsman, pwede po ma-impeach ang ombudsman, ang commission on audit na chair, yung COMELEC po. So kung isipin nyo po, kung lahat po parate ay Senate President yung mamumuno sa impeachment trial, medyo mahahatian po siya ng kanyang mga

0: mga functions, kaya
1: Mm-hmm.
0: baka hindi niya po gaano matutukan yung mga legislative agenda naman po. Kaya po nagkaroon ng ganong pag-amyenda. So ayon din po sa mga Supreme Court decisions na binanggit po lalong-lalo na ni Senator Judge Kiko Pangilinan, yung UCPB versus JBC at saka yung Chavez versus JBC, isinasaad po doon na while nakakatulong po na tumingin doon sa deliberations ng ating mga constitutional framer, it does not control kung ano po yung intention nung mga framers ng konstitusyon. Kasi ang kailangan pa rin po tingnan daw po doon ay yung teksto ng konstitusyon. Kapag malinaw po ang teksto, wala pong kailangan pag-resort doon sa historical records po Constitutional Convention noong 1987. Kailangan po tingnan natin kung paano naintindihan ng ordinaryong tao ang konstitusyon. Kaya po, yun yung pinagbasehan naman po ng mayorya na mga legal basis po against po doon sa sinasabing panukala ng dalawang Senator Judge na Cayetano para po dumulog doon sa Constitutional Commission na a Constitutional Convention na mga records po.
2: One last kasi 701 na Attorney Reggie, hindi ba parang weird po ang pwesto ni Presiding Officer Senator Cheese at saka ni Senate President Sherwin? Nandun silang dalawa sa pinakatuktok. Hindi ba parang weird?
0: Hindi naman po, because hindi naman po, hindi to bago. Yung gantong optics po ay nangyari na rin po nung mga panahon nung impeachment nung kay President Estrada. Nakaupo po doon yung Senate President katabi ng presiding officer na Chief Justice. This might be unusual for some, but hindi po to unconstitutional kasi pinapayagan po na magkaroon ng yun nga, rulemaking power po to ng Senate as an impeachment court.
2: Okay.
0: Para magpasa po ng kanyang mga sariling rules.
2: Oh, akala ko lang parang weird lang parang na nadalawa sila doon. So,
0: kaya dinulo ko na. Tayo,
2: trivial lang naman yun. Popo, ano po?
0: Masasaray naman tayo mga after ilang days.
2: Ah, okay.
3: Ngayon, so, kasi dalawa talaga sila. Time.
2: Dalawa silang nasa taas.
3: Oo nga.
2: Oo, pero ang nagpipreside, isa lang.
3: Ayun.
2: Parang sidekick ngayon ni Escudero, si Gatchalian, lumalabas.
3: Okay.
0: Maalala nyo rin po, Alvin, no, buhay ka na naman siguro dyan na kasi Ma'am Doris. Di ba si Senate President Pimentel din dati nakaupo lang po doon at nagtitake notes lang po. Ang nagsasalita po at nagrurule po sa mga motion ay yung Chief Justice po.
2: Hindi, pero presidente naman yun. Ito na may vice-presidente. Magkaiba naman.
3: Magkaiba?
0: Opo, pero ang point lang po dyan, yung optics po ay halos ganun din po naman yung magiging dynamics.
2: Sige,
0: so kung
2: po.
0: Presidente din po yung mai-impeach, ganun din po. So kung Vice President, o di ganun na lang rin po para maganda.
2: Sige, Attorney Reggie, thank you for always being patient. Habaan nyo pa po pasensya ninyo. Mahaba-haba pa po lalakbay natin, ha? Thank you, Attorney. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po.
2: Si Attorney Reggie Tonggol, nagpapagsalita po ng Senate Impeachment Court, Radyo Patrol, Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita, Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Super bagyong tatawaging Inday nasa ang papasok na ng bansa mamayang gabi. Ilang probinsya sa Ilagan, Luzon naghahanda na sa pananalasa ng bagyo.
3: Senador Francis Escudero nahalal bilang presiding officer sa impeachment trial, pero Vice President Sara Duterte no show sa unang araw ng pag-denade.
2: Ebidensya sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte na saang ipipresenta ng prosecution ngayong araw. Selyadong kahong naglalaman ng tax records ng Vice Presidente, ipinababalik naman sa BIR.
3: Senador Rodante Marcoleta nananatili sa ospital matapos maaresto sa kasong plunder. Tatlo pang kapwa-akusado na aresto na rin.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman.
3: Si Limania

0: University sa Dumaguete City, naghigpit ng seguridad matapos makatanggap ng bomb threat.
1: 7 taong gulang na bata patay o pinatay sa sakal, sakay tinapon sa creek sa Occidental Mindoro.
0: Mario Sim, sa showbiz spotlight, Regine Velasquez ginawang libre ang day 2 ng anniversary concert.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Martes, July 7, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
0: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Lagay po muna tayo ng panahon. Inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon mamayang gabi o bukas ng umaga. Huli itong namataan sa silangan ng Southeastern Luzon at tatawaging Inday kapag pumasok na ng Pilipinas. Hindi ito tatama sa kalupaan pero palalakasin ang habagat at na magdadala ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Luzon, kabilang na rito sa Metro Manila. Mananatiling super typhoon ang bagyong Inday hanggang sa paglabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado.
0: Naghahanda na ang pamahalaan sa posibleng pananalasa ng super typhoon. Iniutos ni Pangulong Marcos ang preemptive evacuation sa mga lugar na mataas ang banta ng baha at landslide. Sa Aurora, handa na ang mga evacuation center para sa mga maaapektuhan ng bagyo. Sa Batanes, nakahanda na rin ang family food packs at iba pang pangangailangan ng mga lilikas na residente.
2: Magkakaroon po kami ng pidra para po doon sa inventory po ng aming mga stock na pagkain, preposition po ng aming mga heavy equipment in case po na maapektuhan po ang lalawigan po ng Aurora. Mag-antabay po sa mga balita o anunsyo ng ating mga government official para maiwasan po natin yung mag-wish po ng buhay.
0: Nakahanda na rin ang relief goods ng DSWD para sa mga pamilyang maaapektuhan ng bagyo.
1: Alas 7:07, pinawi ng lokal na pamahalaan ang pangamba sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. 149 ang naitalang kaso ng sakit, na katumbas na mahigit 265% na pagtaas na nakalipas na 3 linggo. Karamihan ng tinamaan ng sakit ay mga batang may edad 14 anyos pababa. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Division, mild COVID lang ang tumama sa mga pasyente. Pero posibleng marami pang tinamaan ng sakit pero hindi alam o dahil hindi po alam dahil hindi sumasalang sa testing. Dahil dito hinikayat ang mga nakaranas ng sintomas na magsuot ng face mask o manatili sa bahay para maiwasang makahawa.
0: Tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. 3 pesos and 30 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 25 centavos sa gasolina at 1 peso and 75 centavos sa kerosene. Tumaas ang presyo ng gasolina kahit maaaring magpatupad ng rollback base sa price range ng Department of Energy. Para sa grupong bayan muna, mistulang suhestyon lang ang price range dahil dagdag presyo pa rin ang ipinatutupad ng mga kumpanya ng lagis. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi babaguhin ang presyuhan ng petrolyo dahil nagsusumite ng detalye ang mga oil companies pero hindi lang isinasabi publiko.
3: What information we can reveal that there are some limitations and maybe the Congress can make it more stronger in that sense. Pero ngayon po, we get the info. Pero hindi lang nga siya, we're not free to disclose all the information.
0: Sa unang araw ng kalakalan sa world market, tumaas ng 60 centavos ang diesel, habang 50 centavos ang bawas presyo sa gasolina at 15 centavos sa kerosene.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: No-show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Sa halip, pinili ng Vice Presidenteng humarap sa pagliliti sa pamagitan ng mga abogado. Mula sa 24 na Senator Judges, 21 lang ang dumalo dahil hindi sumipot ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakakulong at suspindidong si Senador Jinggoy Estrada. Ngayon din ang naarestong si Senador Dante Marcoleta. Binuksan ni Senate President Sherwin Gadjalian bilang presiding officer ang unang araw ng impeachment trial. Para makalipas ang ilang minuto, inihalal si Senator Francis Escudero bilang bagong presiding officer matapos paburan ng 12 senador ng Gadjalian Block habang kumontra.

0: Ito naman ang walong senador ng Cayetano Block. Nangyari ang butuhan matapos amyandahan ang patakaran sa pagliliti sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maaaring maghalal ng presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Pero bago mahalal si Escudero, nanindigan ng magkapatid na Piet Alan Peter Cayetano na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer alinsunod sa saligang batas. Matapos humingi ng tulong sa Google, nanindigan din si Senator Judge Robin Padilla na dapat pangunahan ng Senate President ang paglilitis. Pero depensa ni Senator Judge Kiko Pangilinan, hindi akma ang point of order ni Cayetano dahil hindi nakasaad sa konstitusyon na kailangan Senate President ang presiding officer sa paglilitis ng Vice Presidente o iba pang impeachable officials.
1: Bigay po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP. Sa lahat ng ibang mga kaso ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno.
2: Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer?
3: Kung pa-i-insist nyo na yung impeachment amendment na yan kailangan gawin ng special session, eh, papatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba? We are already an impeachment court. Therefore, the amendments must happen here.
0: Bagamat mayori ang bumoto para kay Escudero, patuloy pa rin si Cayetano sa pagkontra sa paghalal ng presiding officer.
4: There are issues that goes into fairness. You know, the AMLA will be a witness here. And I have information that the 20 years AMLA records of Senator Escudero and his credit cards and bank accounts were all opened up in the office of the Senate President where members of the Blue Ribbon Committee was here. Then we're going to ask him to preside.
5: There, with all due respect, your statement's already out of order. It has nothing to do with the topic on hand.
4: No, Mr. President.
5: And the presiding officer will strike off.
4: It has all to do with this.
5: Will strike off.
4: It has all to do.
5: The statements,
4: Mr. President,
5: pertaining to Senator Escudero.
4: Mr. President,
0: para sa isa sa bumalangkas ng 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, malayang pumili ang Senado ng presiding officer dahil hindi naman ito nakasaad sa saligang batas.
6: Nakalagay din po sa saligang batas sa Section 3, Subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatang magkaroon ng rules. Kasama po din ang rulemaking power ng Senado, ang rule kung sino ang mag-preside sa impeachment trial. Ang provision ng saligang batas ay maliwanag po eh. Hindi na kailangan interpretasyon yan eh.
0: Si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna.
7: Iginit ng House Prosecution Team na ebidensya at hindi chismis ang kanilang ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement sa impeachment court, iginit ni Lead Public Prosecutor Gerville Luistro na walang halong pamumulitika ang mga ebidensya sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dahil dito, umapela si Luistro sa mga Senator Judge na desisyonan ang impeachment case batay sa ebidensya at testimonya.
8: Walang Vice Presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang, walang Vice Presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang.
9: The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis, hindi haka-haka, hindi propaganda, at lalong hindi sokmed narrative. Evidence, official records, financial documents, government reports, video recording, statements under oath.
7: sa opening statement na

0: ng kampo ni VP Sara, iginiit ng Defense Lead Counsel Sheila Sison na wala pang napapatunayang alegasyon ang prosekusyon sa kabila ng libo-libong dokumentong minarkahan sa pre-trial conference. Pinanindigan din ng defense team ang pagtawag ng mini-trial sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint.
1: Sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas.
0: Iginit naman ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tongol na hindi maaaring pilitin si VP Sara na dumalo sa paglilitis.
2: Isa po kasing well-entrenched rule po sa aming mga sa ating saligang batas, no, yung ating tinatawag na right against self-incrimination. So yung nasasakdal po o yung respondent ay may absolute right na wag po umupo bilang o mag-appear po doon sa proceedings. So, hindi po siya pwedeng pilitin
3: Apo.
2: Na magsalita ng laban sa sarili niya.
0: Nakatakdang ituloy ng impeachment court ang paglilitis mamayang alas 2 ng hapon.
4: Alas 7:16, tumaas ang tensyon sa pagitan ng House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis. Kasunod ito ng misyon ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na basahin ang 4 na Articles of Impeachment at dapat magpasok ng sagot ng Vice Presidente sa bawat artikulo alinsunod sa Senate Impeachment Rules. Pero kinwestiyon ng depensa ang misyong tinawag na pagsasayang ng oras at pinalilinaw kung pagbabasa ba ito ng sakdal kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang motion na tiginiit na babasahin ang articles of impeachment sa final resolution ng kaso. Iniutos naman ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manasis Carpio. Hindi pa namamarkahan at maituturing na ebidensya ang mga record na laman ng kahon na ipinababalik sa BIR.
5: The court is not yet in custodia lehis of this box given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await.
4: Ngayong araw, inaasahang unang ipipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensya sa ika-4 na artikulong may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ipinasabina naman ng impeachment court sina NBI Regional Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Kalilong para tumistigo sa sinasabing pagbabanta ngayong araw at bukas.
0: Nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista malapit sa Senado kasabay ng unang araw ng impeachment trial. Ito'y matapos mabuwag ang hanay ng mga pulis matapos magmarcha ang Kilusang Bayan kontra Curacao. Kaya pinayagan dumiretso sa gate ng Senado para magsagawa ng pagkilos. Kinwestiyon ni Bayan President Renato Reyes ang pagharang sa mga rallyista. Paliwanag ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, pinaghiwalay lang ang dalawang grupo sa kapinayagan ang pagkilos. Mananatili sa full alert ang NCRPO habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Hindi natin alam bakit hinaharang eh. Wala naman silang paliwanag. Ang pakailang naman natin dito mapayapang protesta. So wala akong sigurong dahilan para harangin nila yung mga tao.
7: Inaallow naman po natin yung protesters dito sa area. Yun nga lang po, ginawa natin yun para paghiwalayin yung dalawang grupo kasi iniiwasan natin na magkaroon ng clash.
0: Iginit naman ng Malacanang na hindi pinanood ni Pangulong Marcos ang paglilitis dahil busy

0: sa mas mahalagang bagay.
1: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
0: Aba, 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pang storya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
4: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
0: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
4: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
4: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
0: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
4: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Naaresto na ang lahat ng kapwa akusado ni Senador Dante Marculeta sa kasong plunder na walang piyansa. Kahapon, nagpalabas ang Santigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marculeta at tatlong kapwa akusado kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Pinakahuling na aresto ang negosyanteng si Aristotle Viray sa gasolinahan sa Boneserano Avenue sa Quezon City. Sa ngayon, nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu sa Quezon City Jail. Dinala naman si Marculeta sa PNP General Hospital matapos makaramdam ng pananakit ng dibdib at high blood pressure. Ayon sa DILG, posibleng tumagal ng 2 araw sa ospital si Marculeta para sumailalim sa medical examination. Naniniwala naman si Defensor na ginagawa siyang target. Kaya na nga kung hindi titigil sa pagsasalita sa sinasabing katiwalian. Pero hinamon na Malacanang ang dating kongresistang patunayan ang mga akusasyon.
6: Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Hiniling sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan para payagang makadalo sina Senador Rodante Marculeta at Jinggoy Estrada sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte.

0: Nahaharap si Marcoleta sa kasong plunder dahil sa hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nakakulong at suspendido naman si Estrada dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng mahigit 500 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Nabanggit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hiling matapos iginit ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto pa rin ang kailangan para ma-convict ang Vice Presidente.
1: We want justice. We want a fair impeachment trial. Allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding.
0: Sa ngayon si Senator Judge Raffy Tulfo sa hiling ni Cayetano pero isinulong na payagan ng 2 nakakulong na senador na panoorin ang paglilitis sa telebisyon o livecast sa halip na personal na dumalo sa paglilitis. Nakatakdang konsultahin ni Escudero ang mga senador kaugnay ng hiling ni Cayetano.
2: Alas 7:26. Nakatanggap po ng banta sa seguridad ng Silliman University sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sa Facebook account, hinikayat ng student government ang mga estudyanteng umalis ng universidad dahil sa sinasabing bomb threat na ipinadala sa email at kumalat sa iba't ibang grupo. Matapos ang investigasyon, idiniklara ng ligtas ang universidad mula sa sinasabing bomb threat pero nagigpit ng seguridad para matiyak ang kaligtasan. Patuloy din ang investigasyon para matukoy ang mga responsable sa banta. Doon na sinuspindi ang face-to-face classes sa paaralan at magpapatupad lang muna ng online classes. Lumutang ang sinasabing banta sa Silliman University ilang araw matapos makatanggap ng banta ang ilang paaralan naman sa Cebu.
0: Balik na sa physical na klase sa San Jose National High School sa Tacloban City. June 22, 3 estudyante ang namatay sa pamamaril ng 2 menor de edad sa loob ng paaralan. Sa ngayon, kailangan ng dumaan sa inspeksyon ang mga gamit bago makapasok ng paaralan bilang proteksyon sa mga estudyante. Nagdagdag din ng security guard, nagpapatrolyang pulis at CCTV sa paaralan bilang bahagi ng paghihigpit sa seguridad. Nauna nang silampahan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law.
2: Alas 7:28, simula ngayong araw, libre na ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Land Bank of the Philippines. Tinanggal na ang 8 pisong transfer fee sa InstaPay transaction, gayon din ang 15 pesos sa PesoNet transfer. Bukod sa Land Bank, inalis na rin ang Union Bank ang service fee sa mga transaksyon sa bangko online. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transactions ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos. Nauna nang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o BPI.
0: Pasintabi po sa masayalang balita, natagpuan ang bangkay ng 7 taong gulang na batang babae sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Sa investigasyon, pinatay sa sakal ang bata saka itinapon sa creek sa barangay Armado. Inaresto naman ang 20 taong gulang na live-in partner ng kapatid ng biktima. Bago ang krimen, natuklasang pinagbantaan ng suspect ang 14-anyos na karelasyon na may mamamatay sa kanilang pamilya kung makikipaghiwalay. Sinasabing nakikipaghiwalay ang kapatid ng biktima dahil pinipilit siyang makipagtalik ng suspect na paglabag sa tradisyon ng Mangyan Iraya community. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong murder.
2: Sa Pampanga, arestado ang 19-anyos na lalaki dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad gamit ang online game na Roblox. Sa investigasyon, hinihikayat ng sospek ang mga minor de edad na magpadala ng hubad na larawan at video kapalit ng Robux na virtual currency ng laro. Modus ng sospek na gawing kaibigan ng biktima sa online game at alukin ng Robux kapalit ng larawan na video. Na-recover sa suspect ang cellphone na naglalaman ng mga malalaswang larawan at video ng mga minor de edad. Nakakulong na ang suspect na maharap sa kasong online child abuse o child sexual abuse.
0: Sa Quezon City, patuloy na hinahanap ang 10 taong gulang na batang lalaking

0: Ang world number 32 na si Ayala sa fourth round sa loob ng tatlong set. Pero gumawa pa rin ang kasaysayan si Ayala bilang unang Pilipinang umabot sa fourth round ng Wimbledon Open. Alamin na po natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
1: Alvin at Doris, sa ating showbiz spotlight, ginawang libre ni Regine Velasquez ang ikalawang araw ng 40th anniversary concert sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa Instagram post, inanunsyo ng iMusic Entertainment na magsisilbing regalo ng Asia Songbird ang libreng concert sa fans. Nakasale na ang ticket sa day one concert habang kailangan sundin ang steps sa website para makakuha ng ticket sa day two. Nakatakda ang concert ni Regine sa October 17 at 18. Magsisilbing stage director sa finale concert si Paolo Valenciano habang musical director si Raul Mitra. Para sa showbiz spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
0: Paano yung paglibre, Ganiel? Hindi may babayaran ka sa production.
2: Oo.
0: Paano yun? Sarili mo, sarili na niyang perang gagamitin.
1: For sure, Alvin, Doris. Wow. Pero definitely, para sa atin, mga viewers, libre.
0: Yeah, kaya nga.
2: Pero marami naman siya mga sponsor.
0: Apo.
1: Yes. Pero alam mo, kasi nga dahil finale concert nga ito ni Regine, no, basically hindi naman super finale. Only sa major stage niya finale to. Definitely babalik siya sa mga small stages para mag-perform. Pero alam mo yon, yung love and passion, yeah, na ibigay yung concert mo for free, grabe to.
0: Hindi, tsaka linggo-linggo naman. Di ba nasa ASAP pa siya?
2: ASAP.
0: Hindi linggo-linggo. Yes. Talinggo-linggo. Talagang nag-perform siya.
2: Oo.
0: Ng live.
2: Concert level.
0: Concert level.
1: Ano, Alvin, Doris, alam mo, every Sunday, kasi merong segment sa ASAP na pinapakanta niya yung mga, ano, yung mga baguhang artista ngayon or mga bagong singers, mga young singers. Grabe doon. Pinapakita niya yung suporta niya, kaya yon. Doon natin mapapanood si Asia Songbird.
0: Sige, panoorin natin yan. Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigoña.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos. Dahil magbabalik pa ang...
3: Gising Pilipinas! Energy on a Tuesday!
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
6: Happy 40th anniversary, DZMM, una sa balita, una sa public service.
4: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigoña, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. mga balitang kumpirmado.

0: DZMM.
1: Doris Bigornesa, Gising Pilipinas.
2: Gising Pilipinas.
3: Hoy, sabi ni Gina Sambo. Ano daw, any moment you'll receive the caps that I have promised you. Hindi, may natanggap nga akong cap din sa newsroom. Akala ko sa'yo galing eh.
4: Wow.
3: Yun pala kay Attorney Chris Bindiho Lasal. Kapal na Lasal na cap.
4: Oo.
3: One of these days susuot natin.
4: Maganda? Ha? Maganda ba?
3: Maganda.
4: Green and white.
3: green and white, partner. Sabi niya, pabati mo naman yung niece ko in Binyan, Laguna, si Christina Gemma Dominguez. A happy birthday from the Cowboys. Ayan. Mm-hmm. Kahit wala namang cup eh. Pag may time talagang bumabati po kami.
4: Correct.
3: Kaya lang wala lang oras palagi.
4: Mm. Kaya nga babasahin ko na to si Professor M. Baka magtampo.
3: Ano na naman sabi?
4: Na naman. Anong happy Monday?
3: Okay, hindi mo na refresh. Ah, hindi. Monday pa lang sa kanila.
4: Sa kanila. Oo. Sana okay po kayong dalawa sa gulo ng impeachment. Kami ni Teray Taray, ito na. Lalo na kay Marcoleta.
3: Careful.
4: Bakit po siya humihingi ng ano?
3: Ng ano?
4: Ng kalabasa. Ano yung kalabasa?
3: Ewan ko yun sa...
4: Meron siyang... Motion
3: to quash. Quash.
4: Oo.
3: Ibig sabihin parang patayin or tanggalin, durugin. Yan. Sabi ni si Vic Orlano na Dumaguete nanonood sa ating partner. Maganda umaga, may buntag. Sa mga taga Dumaguete, ang gandang lugar, di ba?
4: Oo, maayong buntag. Si Louis Vasco, huwag na natin itong batiin. Ay, hindi, batiin natin. Alam mo bakit? Sabi niya, happy Tuesday po sa poging-pogi na si Sir Alvin and blooming. Hoy, yun pala, si R.S. Kennedy, yung nagbigay sa atin ng
3: R.S., thank you.
4: Maraming salamat. Alam mo ba, partner, nagpagawa siya ng t-shirt. Kinuha niya yung bulaklak na Doris Yay Begonia.
3: Tapos nilagay niya sa t-shirt.
4: Tapos
3: susuot mo.
4: Susuot ko dapat, kaso mo, sinalakay ako ng mga bubuyog.
3: Anyari?
4: Magamo ka.
3: Kasha naman. Very good.
4: Thank you, Aris Kennedy.
3: Mareliza Pancho, pabati niyo po yung anak ko birthday today, Julio Carlo Oyo Pancho. Yan.
4: From, happy birthday, anak.
3: Mareliza Antipolo City. Yan. Thank you. Ma'am Lina Ho, good morning. At si Rene Bartolaza, kanina pa raw siya nakikinig, partner. Si attorney, si assistant ombudsman Miko Clavano. Naka-monitor, partner.
4: Attorney, good morning.
3: Batiin daw natin yung mga hardworking staff sa Ombudsman Proper Office.
4: Wow. Ay, mabuhay po kayo at kailangan po kayong magtrabaho. Sige lang po ang trabaho. Andito po kami ni Alvin. Wala lang. Andito lang kami ni Alvin.
3: Partner, mukhang ganado si Miko na magtrabaho.
4: Oo nga.
3: Oo, mukhang masarap magluto si Mrs. Mukhang nagigain ng weight si Clavano eh.
4: Ay, ganyan.
3: Oo, nakain.
4: Sana makatikim tayo ng luto ni Mrs.
3: Thank you, sir. Maraming salamat
4: po. Thank you.
3: Tuloy na tuloy at tutok na tutok sa impeachment dito sa at sa flood control mess, sabi ni Dr. Carlo Lazaro. Oy, may message pala sa atin si Attorney Romy Mac.
4: Oy, ano sabi?
3: Sabi ni Attorney Romy Mac, walang provision sa konstitusyon na ang Senate President ang presiding officer ng impeachment court. Hindi pa pwedeng batayan yung debate sa CONCON sapagkat ito ay hindi nakasaad sa konstitusyon as ratified by the people.
4: Alam mo nga kasi, partner, sinasabi ko matagal na panahon na, yung mga, nagagalit naman ako, hindi naman, kinonsulta ka lang ang Google dito. Hindi masyado talaga, parang kulang, parang ang daming butas ng ginawa na konstitusyon. Hindi alam kung, ito sinabi ninyo, pero yung mga nitty-gritty, hindi nakasaad. Gaya nitong presidency.
3: Kaya sila bumalik.
4: Oo,
3: kaya sila yung magkapatid na Cayetano, bumalik sila sa deliberation.
4: Oo, bumabalik sila doon.
3: Pero ang sinasabi ng mga legal luminary, pag hindi nilagay dyan, hindi natin pwedeng i-interpret.
4: Nga, ibig sabihin, matik na ito na. Pero hindi ganun eh. Ako, nakita ko rin yung punto naman ni Alan Peter na, paano yan? Di nag-deliberation tayo, nag-litis tayo, nag-desisyon tayo, bumoto tayo. Paano kung sa dulo, sabihin pala lang Supreme Court, mali ginawa nyo eh. Yeah. O di back to zero tayo.
3: But for the Supreme Court to do that, kailangan may mag-file ng kaso.
4: Yun lang. Oo. Naturalmente, marami magkakandarapan na mag-file ng kaso dyan. Kaya ang problema,

0: doon, paano kung sa dulo, ay hindi pa kawalan niya, ay ibalik ang kanyang mga rights para maka, maging, ano, makatakbo ulit o makahawak ng...
1: Pero yung assumption mo, makukonvict siya. Eh, malay mo naman, hindi naman siya makonvict.
0: Oo nga.
1: Eh, kasi mahirap na makuni ang 16. Di ba? Kasi 16 ang kailangan eh. Ay, naku, sabi ni Lawrence Pisigan, happy birthday kay Ate Emma Magsino ng Talisay, Batangas. Yan. Ala A. Mark Hernandez, good morning din sa'yo at si Ma'am Luz De Leon. Pakibati daw ng happy birthday sina Cirilo Ingusan, Jimmy Ingusan at Medi Suero. Ayan, partner, si Roen Cueto muna. Roen, go!
2: Good morning, Alvin at Doris. Pinabagal ng MRT3 ang takbo ng mga tren sa isang section ng ruta nito tungong 40 kilometers per hour ngayong umaga. Ayon sa aviso ng MRT3, pasado alas 6 na umaga na activate ang automatic train protection o ATP brake system, kaya ipinatupad ang pansamantalang 40 kilometers per hour speed restriction mula Santolan hanggang Ortigas Station para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa ating pagbabaybay sa ruta ng MRT, napansin din natin ang ilang kawani ng MRT na nagsasagawa ng inspeksyon sa rilas ng train sa may Santolan. Sa pinakahuling abiso ng MRT3, umakyat na sa 19 na tren ang bumabiyahe sa mainline upang mapabilis ang operasyon at mabawasan ang pagsisikip ng mga pasahero sa mga istasyon. Dahil dito, sa mga naikutan ng radio patrol, bumaba ang pila at dumami ang mga pasahero na stranded sa ilang istasyon, particular na sa may Bonnie Station. Pero sa ilang istasyon na ating tinungo, tulad ng Santolan Station, normal naman at umiksi na ang pila ng mga pasahero sa MRT. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto.
3: Stop by nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Sino nga si Coach Nob FM sa Instagram ko? Nabuksan ko yung Instagram. Partner, ang tanong niya, attendance check lang po ah. Pakitanong kay Ma'am Doris, bakit si Doris lang? Kung anong pasalubong ang gusto niya from Lipa City, like sinaing na Tulingan, Tawilis, putong walang alsa, gusto ko nga yung sinaing na Tulingan. Alam mo, paparami akong
0: putong
1: rice
0: doon. Walang... Check lahat yan, tatlo yan ha. Hindi, kahit ano, at saka kung madadala nyo ngayong araw na ito, hindi naman ako demanding.
1: Demanding. Nodelisa ulit, at magandang umaga sa iyo. At si Maritoni Angara Rogers, nakamonitor sa atin, from Anjo, Japan.
0: Yan.
1: Si, meron ka pa?
0: Wala na.
1: Si Attorney Tranquil Salvador III. Sorry, mali pa lang Tranquil. Tranquil. Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyer po ito sa Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law. Magandang umaga sa inyo, attorney.
0: Good morning.
4: Magandang umaga sa inyo.
0: Good morning po, sir.
4: And Doris, magandang umaga at sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyo.
1: Napanood kita sa coverage ng ANC with Carmina. Ba, ang galing na mag-analisa ng Tranquil. Partner, napakagaling. Hindi nga, nanonood nga ako nung panahon na yon. Although part lang, hindi ko na... Kasi nagsusulat na ako eh. Pero naririnig ko yung analysis, magaling. Ano? Attorney, anong position nyo doon sa nilalaban ng magkapatid na Cayetano? Mm. May punto ba sila na kung anong nakalagay sa deliberation, dapat sundin natin yun. Yun ang intent ng framers.
4: Paliwanag po natin ayon doon sa dapat na paraan ng pag-interpret ng batas. Una po, mapanggitin ko ito, na meron po tayo sa law school na subject na statutory construction. Kaya kahapon, may mga nagpapalipad hangin, hindi ko nababanggitin kung sino senador. Eh, yan law school. Alam mo yun? Hindi ka kagraduate na hindi mo alam. Hindi ko po yun babanggitin. I would not mention personalities. Pero po, may subject na statutory construction. At ang sinasabi po doon, kung malinaw ang batas, ay yun lamang ang i-apply. Verba legis. Okay? Yung mismong wording ng batas lamang ang i-apply mo kung maliwanag ng batas. Subalit, kung may mga pagkakataon na nangangailangan ng paliwanag, bakit? Kasi hindi maliwanag ang batas o kulang ang batas na magkakaroon tayo ng haka-haka, agam-agam, paano ba natin i-apply ito? Anong gagawin? Babalik ka sa deliberations. At hindi lamang po ito sa Constitution, pati po sa mga batas. Paano ba dineliberate nung mga nag-draft nito? Ano ba ang kanilang kagustuhan nung nilagay nila ang wording ng batas? Kaya nga po makikita niyo may mga senador kahapon na bumalik sila doon sa constitutional deliberation ng 1986. Wala pong masama doon. Wala pong masama doon. Kaya nga sinasabi diyan, yan ang ordinarily verbal edges, ang batas, i-apply mo. Kung kailangan ng interpretasyon, dun ka lamang pupunta

0: doon sa deliberasyon. Kung napakaliwanag, wala, huwag ka lang labas ng batas. Yun ang statutory construction. Ngayon, yung sinasabi natin na pwede, wala namang nakalagay. Which is right. Article 11, Section 3, Paragraph 6 doesn't say anything. All it says is that it is the Chief Justice who will preside in a trial of the President. It doesn't say that the Senate President and all others.
1: Yeah.
0: And that is why there is such a window. Diba? Kasi ang guidance mo dyan, yung deliberation. Ngayon, kung mayroong magpipili, magbubungguan ng kabilang panig, dali nyo sa Korte Suprema. Ganun lang yan.
1: Ganun lang yun. Kung baga, ang Korte Suprema. Pero pwede din na hindi yan decision na ng Korte Suprema. Oh. At sasabihin ng Korte Suprema, hindi internal rules nyo yan eh.
0: Tama ka rin doon. Pwede mangyari yun. Kasi may mga pagkakataon, maganda yung angle na binigay mo. Sasabihin, yung aspect na lamang lang yan, ang iaakit namin. Sasabihin, pwede sabihin ng Supreme Court, workings nyo yan. Besides, we could say that pag-implement nyo yan, iwanan na namin yan. Pwede sabihin ng Supreme Court, non-justiciable. Especially so, kasi na-resolve na yung two-thirds. Kung hindi inayos yung two-thirds ng presiding officer, magandang subject ng discussion yun pag inakit sa petisyon. Sino presiding officer? Ano boto ng two-thirds? Palagay ko, baka resolvehin ng Supreme Court. That would require interpretation. Ito kasi, pwedeng kita nyo, tumuloy ang trial kahit na mayroong ibang nag-object. Kasi ang pahiwating nun, defilean nyo ng kaso. Pag pinigilan ng Supreme Court, sige. Ngayon, narinig kita bago ko pumasok. Paano ko may mag-file? Okay, let's play around with this discussion. Paano ko mag-file? Maglaro ang ating isipan. Nakabimbin yun doon. Okay, ngayon hindi natin sinasabi yung mangyayari. Katulad ng sinabi ninyo, nagkaroon ng conviction. Nakabimbin yun doon. Nagbago ng administrasyon, nagbago ng ihip ng hangin. Can it be resolved? For as long as it's pending there, it will be resolved. I'm not saying that this is what will happen. What I'm saying is that for as long as the case is active, it could be resolved.
1: So pwedeng mangyari yung kinakakaba ni Bigornia na baka ganitong desisyon tapos sa dulo i-reverse lang pala.
2: Oh, yun ang iniisip ko.
1: Pero for that to happen, someone has to file a case.
0: Yes. Kasi may iba dyan, baka isip lang, sige, lagyan lang natin ng petition dyan. Tapos later, kaya lang nga, itong tingnan natin, paano, mababalik pa ba siya? Kung tapos na yung termino niya, di tapos na. Kaya lang nga, pwedeng bisitahin kung pwede siya tumanggol.
2: Yun diba?
0: Kasi yung pagkatanggal sa dyan, kung sakali, hindi ko sinasabi mangyari, no? Ano na yan eh? Immediate yan eh. Executory yan. Unless naki-question, wala, tanggal ka na niya. Ngayon, ang kasunod din yan, mga kaso, pag may mga kaso, ika-file sa'yo.
1: Attorney, paliwanag nyo po yung angulo naman kahapon na para nag-attempt yung prosecution na babasahin bawat articles of impeachment at saka parang may plea. Anong plea mo dito sa article? Ganito.
0: Maganda yung tanong mong yan.
2: Parang arraignment.
1: Parang arraignment nung lumilitaw.
0: Kasi narinig ko yan mismo rin. Tama kayo dyan. Paliwanag natin. Para natin maintindihan yan, kailangan bumalik pa rin tayo sa rules. Yan ang sasabihin natin sa ating mga manonood. Lagi po kayong babalik sa rules. Ang nakalagay sa rules, kasama ng sagot, pwede ka na mag-enter ng plea. Kasama ng sagot, pwede ka na mag-enter ng plea. And nothing in the rules would actually say that there will be an actual arraignment. Walang wording na. Kasi ang arraignment, yung binabasa sa iyo, ang sakdal, sa criminal case yun, babasahin sa iyo gaano kahaba yun, tapos sasabihin mo, not guilty. In fact, kung siya'y hindi umapir according to the Senate rules, pwede lang i-enter yung plea. Mag-enter sila ng plea. Kahit abogado niya, pwede mag-enter ng plea. Oh. Inaasahan ko nga, sasabihin ng abogado niya lang, we're here, we will enter a plea of not guilty. Pero inano niya, pinuntahan niya yung rules. Sinabi niya, wala yan. Hanapan mo, may arraignment. Diba? Ganun ang linya. Ngayon, isa pa yan. Kasi, yung may optics kasi yan pag binasahan mo.
1: Yeah.
0: Pag binasa mo kasi yan, iisa-isahin mo. Tapos ang tatanungin doon, kasi alam naman lang hindi darating, asan ang Vice President? Hindi niya hinaharap ang charges sa kanya. Isa pa rin, kung present siya. Let's flip side, kung sakaling present siya, di malaking bagay. Kita mo, malaki talaga ang demanda.
1: Kaya mabilis ang depensa eh. Ang bilis ni season sumagot. Hindi. Teka muna, anong gusto mo mangyari? Arraignment. Magaling din yung defense lawyer, Attorney Tranquil.
0: Hindi kasi ang rule of thumb naman dyan. Sa mga abogado, alam naman yan, lalo na ng mga practitioner, na just be diligent.

0: pagpupunta ka, at least nabasa mo na yung rule para alam mo may huhugutin ka. O kung may jurisprudence na significant, may huhugutin ka. Kasi gugulatin ka ng, ano, ng kalaban mo dyan. Kasi lalo na to, trial.
1: Mm.
0: Ang sabi nga nila, when you try a case, you're, ano, you should be on your feet. Dapat alerto ka. Nakita nyo, alerto ka. Kasi hindi mo alam, napansin nyo kung ano-ano sinasabi minsan. Alerto ka, kahit yung presiding officer, dapat alerto.
1: Attorney, sa nangyari kahapon, pwede ba na mga kagaya mo na mga legal luminary? Tama ba ako, partner?
2: Legal eagle.
1: Legal eagle.
2: At ni atinista ka ba, Tranquil?
0: Yes. Oh,
2: ayo,
0: yes,
2: eagle nga, legal eagle.
1: Legal eagle. Ay makakabuo ka na kahit na, kahapon pa lang nagsimula. Nakikita mo na ba yung kung ano yung strategiya nung bawat kampo? Kasi sabi ko nga kay Alvin, yung isa playing to the gallery, yung isa naman, oh, syempre sabi mo naman ngayon,
2: stick to the rules.
1: Bilis. Oo.
0: Yes. Maganda observation yon. Yaan, makikita parang sneak peek muna yan nung paano nila hawakan ang kaso nila. Pero hindi natin masasabi na ganyan na yan. Okay, tingnan natin yung ano, no, yung prosecution. Tama kayo. Kasi inano niya eh, tayo mga Pilipino. Mga kababayan natin nagtatrabaho. Tayo yung naghihirap. Ito ang nangyayari. Tama yung observation yun. So ang tinitingnan nila, ito mabigat to. Kailangan dito. Without actually saying accountability. From the very start. Nahirapan tayo lahat eh. Tapos dito lang napupunta pera natin. Ganun yon. Pero yung kabila, ready rin sila. Sabi nila, itong pagpapatunay nito, burden nyo yan. So hindi pwedeng sabihin nyo lang, patunayan nyo na material, relevant evidence. At medyo mabigat yung binitawan niya. Yung sinabi niya, yung accountability, dapat yung accountability cuts across. Hindi naman ito yung wording, di ba? Parang tinuturo niya, hindi lamang itong aking kliyente, kundi lahat. Lahat kayo. Ganun yung tinuturo niya.
1: Oo.
0: Patapos po doon, di ba, pinuntahan niya yung ilang ano, yung mga ilang potential defenses nila. So makita nyo, yung isa dinadala doon sa defenses niya, yung isa tinitingnan na kailangan ma-shape yung imagination ng tao. Kasi dito kailangan yung ma-capture mo imagination ng tao.
1: Mm-hmm.
2: Pero mali din. Pero tranquil, I don't know, ako la personal ko, ayaw ko kay Doris. Parang mali din yung analogy na porket binoto ka ng 32 million ay mas malaki pa raw kaysa sa boto ng lahat ng mga nag-file sa kanya. So ibig mong sabihin, pataasan lang ng boto ito pag hindi magkakamali yung mas maraming boto?
1: Agree ako sa iyo na hindi dapat ganon.
0: sa ano po yan? Just part of their persuasion sa tingin ko. Tama kayo, hindi significant yon. Sa akin pananaw din, hindi yun significant. Kasi kung marami, yes, okay, marami, that's on record, marami. But it doesn't mean na hindi ka accountable. Ganun yun. So kaya lang, siyempre, alam nila that's their strength. Eh. Tandaan nyo, ang abogado, ang i-highlight nila, yung sa tingin nila, lakas nila.
2: Tama.
0: Fairly, yun ang highlight nila. Siyempre, tingin niya, lakas nila yan eh. O di, highlight ko, kahit hindi yan ganun nakakapit sa rulo, hindi siyang ganun significant. Kung yung prosecution nagpe-play with the gallery, sila rin maglalaro. Di ba? Parang iniisip mo, yung nanonood, bumoto rin ata ako dyan. Bakit nila ginagawa ito? So parang ako rin ang kinakalaban mo. Yun ang nanonood eh. Endgame.
2: Yun ang impact.
0: Ako rin ang kinakalaban mo. Bumoto pa rin eh.
1: Correct.
2: But it doesn't follow, does it? Hindi naman. It doesn't follow.
0: Pero doesn't. Pero alam mo naman, kayo, matagal na kayo, sa media, alam nyo naman, in all of this proceeding, meron lang legal, constitutional, at meron niyang political at kasama sa political yung communications. Whoever catches the imagination of the public, unahan yan. Pag nauna ka, lamang ka.
2: Okay. So if you were to score, day one, sa palagay mo, who took the first day of the impeachment trial, the defense or the prosecution?
0: Ayoko mag-score, Alvin. Ayoko talaga. Preliminary lang yan eh.
2: So wala pa. Yun ang sagot, Tranquil. Kamu, wala pa. Parang masyado pang maliit ang database to judge.
1: Oo, maaga pa. Masyado.
0: It's very early in the day. Maaga masyado.
1: Eh, ano nga po, sir?
2: Pinilit, ano? Hindi, masyado pang maaga. Give it maybe a week, ano?
0: Hindi rin, alam mo ba, ito sabihin ko sa inyo, allow me to say this. Alam mo yan, okay, 1 week, 2 weeks, a lot of things could happen. Even 2 days before, a day before the voting, a lot of things could happen. Yung pananaw mo na akala mo, ang hindi natin, never natin makikita, yung legal makikita natin, yung constitutional makikita natin, yung communications, magkakaroon tayo ng mga ilang information dyan, impressions,

0: Pero in political, hindi natin makikita. Kasi kung mag-usap silang magkakasama, makikita natin. Kung may tumawag sa kanila, makikita natin. Yung nakita nyo, ang tao kasi,
1: Opo.
0: Tayo, pare-pareho naman tayong tao. Diba? Meron dyan yung mga, ano sa'yo, tatawag sa'yo. Pare, di ba liwanag naman? Nakita mo naman yung mga ebidensyang ganito.
1: Kaya
0: with
1: mo,
0: an intention to persuade.
2: Yeah.
0: Meron namang iba, maaring nakatulong sa'yo nung araw. Pare, dapat tanggal na. Alam mo yan?
2: Yeah.
0: This is just being realistic about things.
2: Yung mga maneuverings, tranquil.
0: Marami yan. Kasi yan ang hindi na natin makikita.
2: Yeah.
0: At yung even yung pre-voting, yung sinasabi mo a day before, hindi na. Meron kang snippet, siguro kung yung sa mga iba na malalim sa relationship, malalaman nila. In fact, baka malaman nila yung botohanan yan. Pero it's really something that we will never ever know.
2: Aba, at tranquil. Mm. Settled na pala yun. Di ba diniklara ni Presiding Officer Jesus Escudero na ang threshold for conviction is 2/3 of the 24.
1: Mm.
2: Not 2/3 of the 21.
1: Mm-hmm.
2: Kasi 21 ngayon, di ba, isa nagtatago, dalawa nakakulong. Isa naka-hospital detention, yung isa nasa kulungan. So hindi 2/3 of 21, kung hindi 2/3 of 20. Yun ba? Yun na yun? Yun nakakasana sa bato yun dahil diniklara ni Escudero?
0: Well, sabi naman niya kung hindi kayo isang ayon, edi akyat niyo rin ako. Ganun naman talaga eh. Kasi doon, ang ginawa niya, which is how it should be read. Okay? Kasi ang nakalagay na exact wording ng Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, ang sabi nyo, concurrence, use the word, concurrence of 2/3 of all. Okay? Ano yung concurrence? Affirmative vote yun. Okay? Na ikay sumasang-ayon. Kasi ang tinatanong, makakaboto pa ba yung wala? Natural, hindi. Di ba?
1: Oo.
0: Ano, sa tingin mo ba iboboto nun? Di ba?
2: Di yung boto nun, no na. Automatic no. Pag wala ka dun, no ka.
0: Ikaw tatanungin ko sa'yo, Alvin, ano boto niya sa tingin mo?
2: Hmm.
0: Di ba? Yung hindi makakarating. Hindi nga siya makakaboto eh. Di ba? So concurrence of all, tas yung 2/3 na yan, sinasabi nga dyan, ilan ba sila? 24.
2: Tama.
0: Ilan ng 2/3 ng 24 ay 16.
1: Hmm.
0: Ngayon sabi niya, kung sabihin ninyo, eh dapat yung questionin, umakyat kayo sa Supreme Court, which is actually a very good move for me, ha? Not because of the interpretation, but because he was just applying the, as he said, the literal reading of the law, of the Constitution. Why? At this point in time, this entire process, impeachment proceeding, to have a bite should appear to be credible.
2: Yeah.
0: If it appears to be credible, the process, tatanggapin yan ng mga tao kahit hindi sila sang-ayon sa outcome.
2: Hindi, pero ibig sabihin is, binound ba niya ang buong impeachment court sa kanyang deklarasyon kahapon? Or that's up for debate? Kasi mag-iiba yung number, partner.
1: Correct,
2: kung ang
1: correct,
2: kung
1: correct.
2: Ang 2/3 ay ibabangga mo sa 21 versus 24, mag-iiba yung outcome.
1: Mm.
0: Actually, kahapon pwedeng may mag-object din asahan. Inaasahan ko may mag-object tapos di-discuss nila. But apparently, pinalampas nila. Hindi ko alam kung nag-preliminar, nag-caucus sila. Hindi ko alam. No?
2: Hmm.
0: Pero yung sinabi niya, for the time being, ganun yun. Kung merong hindi sangayon, iakyat nila yun.
1: Wow.
0: Kung yung mga ilang supporter ng, let's say, for prosecution, bilang nila, medyo mamahirap ito. Pa-interpret natin Supreme Court, iakyat na natin. Pati alam mo ba ang ganda nung ni-resolve, binagbigay siya ng statement now? Rather than later, parang sinabi niya, kung hindi kayo sa ngayon, akyat nyo na ngayon. There is sufficient time for the Supreme Court to look into this matter. Rather na yung isang linggo nila magbobotohan tapos pa-interpret mo Supreme Court.
1: Yun na nga.
2: Diba?
0: Yun ang magandang nangyari lang doon.
2: Ay, pero kung hindi, halimbawa nakabitin, ano, may pumunta sa Korte Suprema in the middle of the proceedings, ibig mo bang sabihin, aantayin yung desisyon ng Korte Suprema before they vote?
0: No. In the same manner, yung presiding officer, nag-object yung ilan yung mga kasama, kita mo, tuloy ang trial.
1: Tuloy lang.
0: Tuloy lang yan. Ngayon, ito ha, scenario, let's paint the scenario. Paano kung hindi na-resolve? Okay, let's say, dalawang scenario yan, walang nag-file, at ang sinunod, 2/3 yun yun. May nag-file ng petition, nakabinbin sa Suporte Suprema, tumuloy, walang tiyaro, tumuloy. Nagbotohan. Let's say, nagbotohan. Natapos eh. Let's say, hindi ko sinabing ito outcome, nag-conviction. Okay. Ano mangyayari doon? Okay? Yun ba ay question sabi mo, ay, mooted na eh. Tanggal. Ang ngayon,